0: is matanggap. Ano, officially, natanggap na naman yung complaint mo, di ba?
1: Yes po, na-file ko na po officially, nakapagbayad ako ng DAKSP noong Friday po, na online filing ko na rin po and may confirmation na rin po through my email.
0: Opo, pero wala pang, may hearing ba pa ganyan dyan? Papatawag ka rin ba niyan o?
2: Ito, papel lang.
1: Ito po magpapatawag sila ng oral argument. But kung may oral arguments po yun, it would take some time po eh.
0: Oo, pero may, may lawyer ka naman.
1: Po na, sorry po?
0: May lawyer ka naman.
1: Wala po. All my filings naman po ay drafted by me and represented po as on my cell po or process.
0: Ah, so pwede pala yun po. Akala ko talaga may lawyer. Eh, paano pag may oral argument?
1: Pwede naman po yung section 4 ng Bill of Rights Article 397 Constitution. Pwede naman po mag-file. Wala naman po sinabi ang Constitution ng mga batas na dapat abogado lang mag-file.
0: As no. Ibig sabihin, pag may oral argument, kailangan represented ka ba ng lawyer o pwede ikaw na mismo ang makipag-argument doon sa Korte Suprema?
1: Pwede naman po ang self-representation po. It would take, ano naman po, nasa Korte Suprema na rin po kung papayagan. At the same time naman po, di ba, nasa karapatan naman po natin, kung wala tayong abogado, ang gobyerno magbibigay ng abogado sa atin.
0: Ayan, tama. Sige, thank you dyan ha. Good luck. Kabalitaan mo kami pag meron ha.
1: Sige po.
0: Development. Thank you. Maraming salamat. Si John Barry Tayam, yung petitioner po dyan, kumbaga civic duty niya, partner.
2: Oo. So, kahit sino pwedeng mag-sampa?
0: Kasi naalala ko lang, meron yung para magsusuot ka ng... Na, di ba ganun yun? Pag may mag-appear ka doon, para may robe.
2: Kasi Korte Suprema ito eh. Yeah. Kung ordinaryong trial court, hindi kailangan yon. Pero pag Korte Suprema, mayroong costume.
0: Hindi costume.
2: Ay, ano pa lang tawag?
0: Hindi!
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Pag pinakuntim tayo ng Korte Suprema, ikaw ituturo ko. Atak mo na!
2: Mali!
0: Yellow alert na naman!
2: Saan?
0: Diyos ko po, walang katapos sa yellow alert. Kahapon, Sunday, meron eh. Yellow alert po ang Visayas Grid. Ayon sa National Grid Corporation, sa ipinalabas na advisory, ngayon lang, yellow alert po kayo dyan sa Kabisayaan na alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil... Wala na pong 200 megawatts ang inyong reserbang kuryente. Kaya maliit, masyadong manipis. 2,659 ang kapasidad, pero ang demand 2,510. Anim na planta po ang naka-force outage ngayong buwan at marami pa po ang palyado at marami pa rin ang derated ang capacity. Yellow alert kayo sa Visayas today.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Andiyan na ba si Mayor? Andiyan si Mayor?
2: advance party pala.
0: Ayan, ano naman? Principal. Kasi nga school opening ngayon. Dapat principal siya.
4: Okay. Class your papers!
0: Finish or not finish?
4: Class dismissed!
2: Yan.
0: Wala bang recess? Walang declaration na recess?
2: Recess muna.
0: Yun ang paborito namin, recess eh.
4: Tama naman, di ba? Subject, recess.
2: Tama.
0: Maganda umaga muna kay former Congressman Carlos Zarate. Finoward ko po kay Camille yung video partner ng mga nagbabaan.
2: Na?
0: Sa Lindol.
2: Ah, okay.
0: Eh, nasa Davao siya eh. Nagbabaan sa building eh. Pasukan pa naman ngayon. Kaya kuha kayo ng ano, partner, kuha kayo ng mga follow-up report sa Mindanao. Nesty Isla at si Attorney Ansel Adriano, nakamonitor din sa atin. Ang dami pa pong hindi nabati. Pabati po si Elva Borata ng Samaritan Optical Clinic sa Jipapad, Eastern Samar. Nanunod sila. Thank you. Maraming salamat. Wala si Robert Mano. May hearing ikaw mo. Alas 9 yung hearing. Magre-report sa iyo yan, partner. Mag-advancer, ha?
2: Kaya mag-abang po kayo yung mangyayari sa Senado at yung update doon sa Lindol.
0: Okay. Susunod ng Tandem ng Bayan, si Alvin Olchico po ito. Mahalan mo.
2: Ay, si Doris nga pala ako.
0: Kami po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy on a Monday. Kailangan natin yan.
5: Boses na gigising sa umaga.
6: Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising Pilipinas.

0: Anong oras na?
1: Yes, principal. Kinukuha ko pa yung baon ko sa mami ko.
0: Arms raised forward.
1: Oh, ganyan po ba? And then?
0: Pass your papers.
1: No paper, walang pambili. 8:07 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: magising na rin. Ay, huwag naman magalit agad. Huwag maagalit. At tinanong ko lang naman, dahil asistihan niyo po yung inyong mga alaga. Silang may alaga doon sa mga bata na papasok ngayon.
1: Eh kasi kaya tumatahol, kasi nga sila Tutoy tsaka si Neneng.
0: Oh,
1: paalis na ng bahay, iiwan na sila.
0: Ayaw
1: papasok
0: nila
1: na sa school.
0: Pero excited po ang ating mga kabataan ngayon sa pagpasok nila. First day of classes po ah. Kaya asahan na po natin may mga konting pag-traffic.
1: Tsaka yung mga medyo baka mahirapang iwan ng mga anak sa school.
0: Yung ano, bakbakan talaga sa iyakan eh. Umiyak ka ba noon?
1: Feeling ko. Iniyakan ko din.
0: Ako, umiyak ako. Dahil di pumasok na. Tapos na nag-bell na. Akala ko, sabi ko, bakit kaya yung mga ibang kaklase ko wala na, nandoon na sa loob ng classroom. Eh ako, bakit ako hindi ako sinundo ng Ate Junie ko? Akala ko uwian na.
1: Hindi pa pala. Oh,
0: mali, diba? Mali.
1: Mali. Yan po ang mga for sure scenario ngayong unang araw or first week ng klase, dahil balik eskwela nga po yung ating mga chikiting. Kaya doble, tripling pasensya po sa mga magulang at syempre po para sa mga teacher na haaalali po sa ating mga bagets.
0: Ayan, talagang malaki ang inaasahan natin para sa ating mga guro, dahil sila naman po talaga ang punong abala. Spanks ba ang tawag doon?
1: Sepanks.
0: Spanks naman yung sinusuot sa ano, parang ano, Sepang, separation anxiety.
1: Yes.
0: Alam naman na po natin na talagang nangyayari yan. Pero isang wala pa ngang isang araw, maya-maya naglalaro
1: mamaya,
0: yan.
1: Mamaya, okay na yan.
0: Okay,
1: basta
0: na
1: may makilala sila mga bagong kaibigan,
0: tama,
1: mga kalaro, makasete lang mga bata, okay na yan. Hayaan na natin mga parents. At syempre, mabuhay din po sa ating mga teachers na talagang magsisimula na naman din po ng isang taong paikipagbakbakan araw-araw.
0: True.
1: Para turuan ang ating mga kabataan. Ano po?
0: Oo, lalo na ngayon sa panahon na ito na medyo nahuhuli tayo sa mga ratings ng lahat ng mga eskwelahan.
1: Yes. Kailangan bumawi tayo. Kailangan bumawi tayo doon sa mga estudyante natin.
0: Para makahabol tayo. Oo,
1: at syempre, para makaahon din yung ranggo ng Pilipinas dyan sa mga ratings na yan.
0: Tama. At ang pinaka-importante dyan, yung mga kabataan at yung mga magulang na talaga namang lahat na lang ng santo at santa ay tinawagan na para sa ganun ay makapag-enroll ang kanilang
1: yes.
0: mga anak.
1: And speaking of mga santo and santa partner, I'm pretty sure may mga kababayan tayo dyan sa Mindanao na maaari pong nagdarasal sa mga sandaling ito, dahil meron
0: kasama
1: po tayong
0: kasama niyo po kaming nagdarasal
1: yes,
0: para sa inyo.
1: Dahil meron po tayong breaking news kanina na may tumama pong malakas na lindol. Sa ang area nga ulit ito, partner?
0: Sarangani.
1: Yes, magnitude 7 sa Sarangani Bay. At patuloy po nating kinokontak yung ating mga kababayan at mga opisyal dyan sa Mindanao para po makatanggap tayo ng mga pinakahuling detalye at impormasyon on the ground kung ano pong sitwasyon ngayon ng mga kababayan natin.
0: At kung kayo po ay taga-banda dyan sa Sarangani at meron kayo nakuha na video, padala niyo lang po sa amin ang ma-play natin
1: yes.
0: dito at ma-update natin. Lalo na po yung may mga kamag-anakan dito sa Maynila, baka nag-aalala na po sila sa inyo, makita namin ang sitwasyon ninyo. 0919-278-3000.
1: Yan po ang aming
0: po
1: numero.
0: Ano, ipadala nyo dyan para agad-agad na mapakita natin ang
1: yes.
0: mga video ninyo.
1: Mm-mm. At meron din palang abiso ang FIVOX ano, na meron na pong forced evacuation doon sa area. I think ito yung malapit sa tabing dagat kasi nga sa tabi nung Sarangani Bay. Dahil doon po nang galing yung pinagmulan po nung lindol.
0: May tsunami warning. Partner.
1: Yes, meron din tsunami warning. Kaya po yung mga kababayan natin dyan ay kung maaari pong kumilos na po, mag-evacuate po para mas makaligtas po tayo sa anumang posibleng pinsala o trahedya.
0: Makinig po kayo sa mga opisyalis nyo dyan. Huwag po kayo makikinig sa kung sino-sino. Opisyal lang po
1: yes.
0: na advisory ang pakinggan ninyo. Pero sa oras na ito, pag sinabi po ng inyong mga lokal na opisyal, bakwit
1: po tayo.
0: Kayo.
1: Yes, opo.
0: Kasi inaasahan daw nga po ang malalakas na aftershocks.
1: Mm-mm.
0: Hindi pa nakikita kung ano yung mga napinsala. Kaya nga po nakikiusap kami na kung kayo ay mayroong video,
1: Mm-mm.
0: pakita niyo po sa amin ng ma-analyze po ito
1: yes.
0: ng FIVOX.
1: At mga experts po, baka naman also throughout the day tsaka sa mga susunod na oras, mabibigyan tayo ng mas maliwanag
0: yes.
1: na paliwanag ng FIVOX. Ano nga bang nangyari? Bakit ganun kalakas yung magnitude at intensity? Nang lindol dyan sa Sarangani Bay. Ano po? Samahan niyo po kami sa hanggang alas 9 ng umaga dito po sa programang Tandem ng Bayan. Ako po si Christian Yosores sa ngalan po ni Robert Mano.
0: Nakakalimutan na naman natin na tayo ay magpakilala. Si Doris Bigornia po ito. Pasensya na po kayo at si Robert Mano ay isa pong senador.
1: Mag-aabang siya ngayon ng ganap dyan sa Senado. Pero bago tayo dumako sa Senado mamayang 9 o'clock, ay kasama na po natin ang head ng PDRRMO ng Sarangani na si Ginoong Rene Punsalan. Sir Rene, magandang araw po sa inyo, Christian at Doris po sa DZMM.
0: Good morning!
2: Good morning po. Magandang umaga po sa atin.
1: Yes, Sir Rene, ano po ang pinakahuling sitwasyon po na maibibigay nyo sa amin dyan sa Sarangani kasunod nga po nung magnitude 7 na lindol ngayong umaga?
2: Yun nga po, no? Hanggang ngayon po, sir, ongoing ang monitoring namin kasi grabe talaga ang dakas ng pag-ganig na narandaman namin dito sa Sarangani, sa ilang munisipyo ng Sarangani, sa Malapatan, sa Kemba, halos sa 7 munisipyo po. Ay nakaramdam na malakas na pag-ganig ng sinangyaring paglindol ngayong 7:58 po ng umaga.
1: Apo, kayo Sir Rene, nung lumindol kanina, nasaan ho kayo?
2: Papunta pa po sa opisina.
1: Opo. At agaan?
2: Naabutan kami ng malakas na pagbindol dito sa daan po.
1: Opo. Okay. Maide-describe nyo ba, Sir Rene, kung gaano kalakas po yung naramdaman ninyong pagyanig kanina habang nasa biyahe?
2: Napakalakas po. Nasa intensity, ang aking approximate, no, nasa intensity 7 to na mahigit. Kasi po, habang nakasteady lang kami, tumigil kami ng habang lumilindol sa labindaan para malakas po talaga ang sasakyan namin. Talagang lumayanig po ang sasakyan. Parang dinuduyan po.
0: Opo. Ano po yung napansin ninyo dun sa iba pang mga kasamahan ninyo dyan? Nagkagulo po ba?
2: So far po, wala pa po kami, Ma'am Doris, na information, no, na nakukuha. Pero nung sa kasalukuyan po, nagmamonitor pa po kami sa mga munisipyo na para malaman namin at pinsan na nangyari na dahilan ng pag-ibig umaga.
0: Opo. Sa initial na mga report po na nakuha nyo na, meron po bang mga bumagsak na bahay o yung mga building? Meron na po bang ganyan o wala pa naman? Sana wala?
2: Ma'am Doris, sa ngayon po, wala pa. Kasi yung gusto na ngayon, wala na kami mga LCD. Pero yung kasi na tempo po, na timing na opening ng classes ngayon sa mapa.
1: Oo nga po. Opo.
2: Kung ang tinututukan po namin po, kung ano ang magiging mga damage dun sa mga building sa mga nasabing skwelan at kung ano ang sitwasyon sa mga school po. Kasi especially po, hindi po natin maiwasan. Kapag ganitong kalakas ang pagyanig, nasa intensity 7 halos ang pagyanig, hindi natin maiwasan na magkaroon ng pagka-panic, lalo na itong mga maguna at mga estudyante po natin.
1: Opo, mabalikan ko lang, Sir Rene, kasi

0: Ay, ano ba ito? Mahaba-haba po yun. Para kayo idinuyan pala, no?
1: Opo.
2: Opo, opo. Yun po ang apple na na-felt namin dito sa baba habang lumilindol po.
1: First time niyo po bang naranasan to, Sir Rene, na gantong kalakas na lindol dyan sa atin sa Sarangani?
2: Sa ngayon po, ito yung pinakamalakas, no? Na naramdaman talaga namin ng ganitong klase ang pagyanig. So estimated na ito, kaya ganitong kalakas ang pagyanig, ang apple felt. Masyadong mababaw ang depth ng ang lalim ng lindol po.
1: Opo,
2: kaya ganito yung kalakas kasi ganyan po talaga pag mas mababaw ang depth ng ating sentro ng earthquake, talaga po mas malakas ang pagyarit sa iba sa surface po ng lupa.
0: Nag-evacuate na po ba ang mga apektadong residente?
2: Ma'am Doris, sa ngayon po, wala pa po kami na ano. Yan po ang talagang ano namin ngayon. I mean, nakipag-coordinate kami sa mga municipal local government units through our counterpart po sa munisipyo and local dream
1: Apo.
2: Po ng munisipyo po.
1: Apo. At sa ngayon, Apo. Sir, Dine, asaan po kayo ngayon exactly?
2: Sa office pa po.
1: Apo, safe naman po dyan or may mga pina-evacuate po muna tayong mga tauhan, mga empleyado?
2: Ayun po ang ginagawa ngayon, no? Ngayon ang hindi namin nagpapadak po ng ano, ng dating ng assessment doon sa main Capitol building po.
0: Opo. Opo, opo. Bukod po sa Kapitolyo, yun pong paano po hinahandle yung, sabi nyo nga, kasi first day ng klase ngayon. Yung mga paaralan po, nagpadala na po ba kayo ng inyong mga tauhan para masiguro? At yun po bang klase ay sinuspindi? Nagpa-uwi na po ba ng mga bata?
2: Ay, sa ngayon po, Ma'am Doris, wala pa kami permission. No? Pero doon sa mga automatic po yung ating mga local dream o sakit pag-ugnayan agad-agad doon sa may school kasi yan po ang even na walang lindol kasi po sa opening talaga nagpo-provide sila ng standby and assistant doon sa para ma-maintain and peace and order during opening ng klase kaya nakakasiguro po tayo dito sa Sarangani na through our local dream o po ay nakatutok din po sila.
1: Apo, sa ngayon meron pa naman po kayong supply ng kuryente, hindi pa naman po na puputol?
2: Sa ngayon, putol po ang komunikasyon at ang ano, ang kuryente.
1: Apo, okay po.
2: Sa ngayon po,
1: Apo, may binanggit din kaninang initial report, Sir Rene, na sa mismong Sarangani Bay, yung pinagmulan ng lindol, ano? Would you know kung ilang bayan, Sir, nakapaligid sa Sarangani Bay para lang ma-estimate natin kung si ilan ang mga maaaring kailangan ng lumikas?
2: Kasi po, sa amin, no, dito sa Sarangani, yan mo po, within ang Sarangani po, kaya tinawag ko sa Sarangani Province, kasi sa Sarangani Bay po ito. Ito muna dito po, tapos kasama ang General Santos City po ang nakapalibot din sa Sarangani Bay po.
0: Opo, mga ang estimate po natin na mga apektadong residente, sir.
2: Wala pa pong Ma'am Doris, no, kasi tinitingnan natin 'to, no. Kasi mainly ang Sarangani po ay coastal town po nasa sa 7 municipalities po ng province, 6 po rito ang coastal town. So, ito po yung sa may along Sarangani Bay po. So, yun po ang inaano pa rin namin po sa ngayon.
1: Opo. Ang abiso po ng FEVOX ay a forced evacuation na at meron pong tsunami warning. Ano po ang siguro panawagan o paalala po ninyo doon sa mga residente pati sa mga mangingisda po na baka pumalaot pa rin, sir?
2: Yan po yung ano, no? Yan po na pinapanawagan natin na sa inisyo ng e-box ngayon na meron ng tsunami warning. Doon po sa mga nasa coastal town na munisipyo ng probinsya o doon sa malapit sa baybayin dagat ng Sarangani po ay pakipag-ugnayan agad-agad kayo sa inyong mga barangay officials para sa proper evacuation na po para na rin po sa inyong kaligtasan po.
0: Apo, sabi niyo po down ang communication. Ano po ang ma-advise niyo doon sa mga residente na siyempre hindi naman nagpapanik kundi nag-aalala yung para unang-una para sa sarili at pamilya nila doon sa Sarangani kundi yung mga kamag-anakan din po nila. Baka meron silang kamag-anak dito sa Maynila at natatakot din sa kanila.

0: lang kinakaharap ngayon?
1: Sa mga meron pong kamag-anak na taga-Sarangani sa Luzon at sa bahagi ng Pilipinas, meron din po yung mga na nasa Luzon at sa iba pang bahagi. Sa ngayon po talaga pong inaayos namin, sa ngayon wala pa mang nare-report po sa aming opisina na mayroong mga casualty o may mga gumuho pong building. Yan pa po ang inaalam namin at sa ngayon po masasabi ko na nasa detest pa man po na status na yon ang mga kababayan natin dito sa Sarangani po.
0: Opo, again, paalala po natin maglalabas at maglalabas po ng mga abiso, kaya sa inyo lang po kukuha ng tamang impormasyon. Ano po?
1: Opo, Ma'am Darice, yan po ang iniwasan natin, no? Yun po sa ating mga kababayan, no? Huwag basta-basta tayong maniwala sa anumang mga lumalabas na balita, no? Makipag-ugnayan po tayo sa right authority na tungkol sa nangyayari ng paglindol. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga local disaster risk reduction management officer upang malaman po ano po ang sitwasyon at ano ang status sa nangyayari ng paglindol po, para wala po tayong, hindi po tayo ma-mislead o karoon ng maling information po.
0: Opo. Sa ngayon, meron pa kayong nararamdaman ng mga aftershocks?
2: Opo.
1: Sa ngayon, wala na po. Pero kanina po, after po nung malakas na paglindol, dalawa hanggang saan, matatlo, no? Tatlo na aftershocks po na medyo malakas pa rin po.
2: Okay po. Opo, Sir Rene, mag-iingat po kayo at alam ko po yung magiging busy kayo sa maghapon sa pag-respond po dyan sa ating bayan. Mag-iingat po kayo, sir, at patuloy po kami makikibalita, sir.
1: Salamat din po.
0: Mag-ingat po kayo.
2: Ingat po kayo. Si Ginoong Rene Punsalan, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani.
3: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
2: Partner, mula sa Sarangani ay magpunta tayo ng Davao City dahil nakaramdam sila ng Intensity 5. Intensity 5, yes, malakas-lakas pa rin ito. Kasama
0: malakas
2: natin doon
0: yan.
2: Si Hernel Tokmo para bigyan tayo ng sitwasyon. Hernel, magandang umaga.
4: Magandang umaga, yumanig nga ang magnitude 7 na lindol sa southwest ng General Santos City, kung saan medyo malapit lang din dito ang General Santos City, nasa 3 hours drive lang. At nakaramdam tayo ng intensity 5 na lindol dito sa Davao City, kung saan napakarami mga residente at mga empleyado ang nagsilabasan sa kanilang mga bahay at mga opisina nang maramdaman ang malakas at medyo matagal talaga na pagyanig kaninang pasado alas 7 ng umaga. At nandito tayo sa Southern Philippines Medical Center, na isa sa mga pinakamalaking ospital dito sa Pilipinas. At nakita natin ang mga pasyente, ang mga watchers at ang mga health workers na nandito lang sa labas dahil nga ini-inspect pa, sinusuri pa ang sitwasyon at kondisyon ng mga buildings sa loob, kung may mga bitak ba at kung okay pa bang gamitin. Pero sa nakita natin mula sa labas, okay pa naman, wala naman tayong nakitang pinsala sa physical structure ng SPMC building mula dito sa labas. At may mga nakausap din tayo ng mga watcher at pasyente na talagang nagpanik sila palabas at nang maramdaman nila ang lindol dahil medyo malakas talaga. Last year may malakas na lindol din dito sa Davao City, parang ganun din ang lakas nitong lindol. At yung mga watcher naman ay may mga naka wheelchair at takot-takot sila kung paano sila lumabas dahil marami ring mga watcher at pasyente ang lumalabas, no, sa exit, pero hindi naman daw sila naibit doon sa may exit at nakalabas sila. So may mga ilang pang pasyente ang nandito sa labas, gaya na lamang ng mga dapat sana i-operahan na, pero kinailangang i-evacuate dahil nangyari nga yung lindol. At sa sitwasyon naman ng kuryente, doon sa bahay namin sa may barangay Buhangin Proper, malapit lang dito sa ospital, ay nakaranas tayo ng power outage. Walang kuryente at hindi pa natin alam kung kailan babalik ang supply ng kuryente. At may mga nakita rin tayo sa social media sa pag-monitor natin na may mga damage din sa ilang pang mga struktura, lalo na sa Davao del Sur, sa may Matanao na paaralan kung saan bumigay yung kanilang school building. At nagdeklara na rin ng suspension ng klase dito sa Davao City at sa iba pang mga LGU dito sa Davao Region. At yan muna ang latest dito sa Davao
0: Ernel,
4: City. Balik sa inyo.
0: Ernel, nasaan ka nung Lumindol? Bigyan mo lang kami ng idea kasi sabi ni Sir Rene ng DRRMO, para daw silang dinuduyan kanina.
2: Doon sa Sarangani.
0: Diyan sa Davao, ano ang naramdaman ninyo at gano'ng katagal?
4: Actually, kagigising ko lang, no, kasi may trabaho ako ng gabi. So, nagising na lang ako sa pagyanig at may mga sumisigaw na sa mga kapitbahay. Kaya pagising ko, nahilo talaga ako kasi parang dinuduyan nga din yung naramdaman ko. So, paglabas ko, matagal din, mga abot sa isang minuto siguro kasi hindi pa agad siya nag-umupa yung pagyanig. So, yun, hinintay pa namin and then malakas talaga at maririnig mo na parang may mga tunog nga sa mga sapader pero wala namang damage sa amin at saka sa community.
2: So far, sorry. May kuryente pa naman dyan, Hernel.
4: Actually, dito sa Southern Philippines Medical Center, hindi pa natin na-check kung may kuryente ba sa loob. Pero may mga generators naman ito sila. Pero doon sa amin, sa area namin, sa Barangay Buhangin proper na, which is part lang din itong hospital, or malapit lang, karatig lang, walang kuryente. Hindi ko lang alam ngayon kung bumalik na ba ang supply ng kuryente.
0: Oo. Yung mga otoridad ninyo dyan, na-alerto na ba sila ng tama at para asistihan yung mga apektadong residente?
2: May kailangan bang ipa-evacuate? May ganun na bang details?
4: Sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na ganong detalye. No? Ang nakita natin sa social media ay agad silang nag-deklara ng classes pension, lalo na na unang araw ng pasukan ngayong araw at nakita rin natin na agad silang nag-monitor sa mga coastal areas. May mga live streaming na feed sa social media kung saan makikita ang sitwasyon ng kadagatan sa through CCTV dahil nga may tsunami warning advisory na inilabas at normal naman ang sitwasyon. Wala naman tayong nakitang abnormal na sitwasyon sa karagatan ngayon. At yan nga ang minomonitor din ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office kung may mga damage pa ditong naitala dito sa lungsod para kanilang respondehan.
0: Pero ready naman at alam ng mga residente kung saang evacuation center sila pupunta?
4: Actually, bawat barangay at bawat community dito, may mga designated naman na mga evacuation center kung saan sila pupunta. Pero lalo na sa mga malapit sa dagat, pero dito sa amin sa community, naglabasan lang sila sa mga bahay dahil wala namang nakita tayong mga pagbagsak ng mga istruktura. At ready rin, may Davao City Central 911 rin na nagmo-monitor sa mga ulat na natatanggap nila mula sa mga ordinaryong mamamayan kung may mga danyos din ba at pinsala sa kani-kanilang lugar.
2: Alright. Hernel, maraming salamat at mag-iingat dyan sa Davao City. Ingat. Mabilis lang mga kapamilya para po sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang radyo at telebisyon. Niyanig po ng magnitude 7 na lindol ang karagatang bahagi ng Sarangani Bay kaninang alas 7:37 ng umaga. Base po sa FIVOX, umabot sa intensity 7 ang naramdaman sa General Santos City habang intensity 6 sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat. Kasunod po nito ay naglabas ng tsunami advisory ang FIVOX at pinapayuhan po ang mga residente sa coastal areas kabilang ang Sarangani, Davao Occidental, Sulu, Basilan at Zamboanga na agad lumikas patungo sa mas mataas na lugar. Samantala po ay sinuspindi naman ang klase sa lahat ng antas at trabaho sa mga lokal at national government agencies o offices sa Davao City bilang pag-iingat po matapos ang lindol.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
2: Partner, mula sa Davao City ay magpunta naman tayo sa Cotabato. Intensity 5 din ang naramdaman doon. Kasama naman natin si Lerio Bompata. Lerio, magandang umaga. Ano ang sitwasyon dyan?
0: Good morning!
5: Hi, good morning po. Yes, actually kanina, nagbe-breakfast kami, no? Nung yumanig talaga yung lindol. So, based dun sa information ng T-Box, intensity 5 kami, pero it's like magnitude 7 din, parang intensity, hindi naman 5, malakas talaga, sobrang lakas. At saka matagal, yun yung nakakatakot pati, kasi matagal masyado, and then after a few minutes, may follow through, may aftershock for sure yun. Ramdam din namin malakas din. So, ngayon, suspendido yung pasok ng mga estudyante at sa trabaho, pribado man o papubliko, sa government, pati po sa trabaho dito sa Cotabato City mismo. And then yung Maguindanao del Sur provincial government nagdeklara din ng suspension ng trabaho at saka pasok. May kuryente pa naman as of so far. And panatag so far yung nakikita ko dito, although may mga video na talagang umaalog din talaga yung mga building, hindi ko lang ako yung CCTV dito sa amin sa ngayon, pero malakas talaga kanina, alog ka talaga, mahihilo ka kung nakatayo ka. Lahat kami bumaba sa kitchen, lahat kami sa ilalim ng mesa dahil sa sobrang lakas. Although may mga karanasan na kami before, yung lindol dati, pero hindi ganun katagal at saka hindi ganun kalakas din. So, ito talaga yung pinakamalakas na experience namin.
0: Oh, Neryo, so far wala naman kayong naririnig na nagkaroon ng pinsala o merong mga nasaktan?
5: Dito sa Cotabato, Ma'am Doris, sa ngayon wala pa tayong information about dyan, except lang yung suspension of classes, but for sure sa ilalim sa inspection yung mga building, nakita lang natin kanina sa mga video na naipost, lumabas lahat sa gusali. Yun pa lang so far. But damages dito sa Cotabato City, hindi pa natin nalalaman po.
0: Natanong ko yan, Leryo, kasi di ba pagka ganyan na may mga kalamidad, ang unang pupuntahan, pag nagbakwit, ay mga eskwelahan.
2: Yes.
0: First day of classes ngayon, hindi ba? Mm-hmm.
5: First day of class, yes.
0: Oo, paano i-handle ngayon yan ng mga LGUs na ando doon yung mga bata natin sa eskwelahan? Hindi kaya paano yung maayos? Uuwi na pag-evacuate dyan.
5: Oo. Kanina, may nakita din tayo sa post na first day of school nga and nandun sila sa mismo sa klase. Isa yun sa pinakamalaking school din dito, public school, elementary. Lumabas sila sa eskwelahan and then followed by yung suspension order. But sa tanong mo po, Ma'am Doris, hindi pa tayo makapagbigay ng concrete na detalye dahil alamin natin muna sa CTLGU kung ano yung mga susunod na hakbang dahil tama po kayo yung mga paaralan nga nagsisilbing evacuation center. Eh ngayon, nagsilabasan po dahil suspended yung pasok. So for sure, gaya ng ginagawa dati po ng LGU, isusunod yung inspeksyon ng mga gusali, Ma'am Dolly.
0: Oo. Paki-describe mo naman, Leryo, kasi sabi nung Davao City, ano pa yung isa?
2: Sa Sarangani.
0: Para daw silang dinuduyan. Ganyan din ba sa inyo o yumuyugyog?
5: Yes, sobra. Opo, grabe. Para kang, parang kung yung dispenser na puno ng tubig, Ma'am Doris, talagang makita mo yung pag-alog mismo ng dispenser.
0: Grabe.
5: Tapos, yung sasakyan na nakapark sa labas, makita mo talaga kasi gumagalaw siya na parang inaalon. Ganon kalakas. So, kahit saan ka pumwesto, sumandal, talagang aalugin ka kahit hindi ka gumagalaw.
0: Correct.
5: Ganun kalakas.
0: Naku, nakakatakot naman. Pero sa ngayon, as we speak, wala pa naman ulit na aftershock.
5: Wala po. Simula, first kanina na naranasan namin, simula nung lumindol and then may sumunod, so far ngayon, wala na po.
2: Alright.
0: Ay, naku. Ang advice po sa inyo, ano ang gagawin? Saan kayo pupunta? At nasabi mo ba, Leryo, kung tuloy lang ang communication?
5: Meron po. Hindi po. May kuryente din. May communication din po. Ang pag-aalam namin sa General Santos, hirap yung communication ngayon doon po.
2: Okay.
0: Okay. O sa mga may kapamilya, doon sa, saan na nga lugar ni Leryo?
2: Sa Cotabato.
5: Cotabato po, Ma'am Dorothy.
0: So ngayon ay medyo maayos-ayos. Kaya maghintay po sa mga susunod na mga abiso ng ating mga otoridad.
2: Gano'ng kalayo ba, Leryo, ang Cotabato mula sa Sarangani?
5: kung oras yung pag-usapan mismo sa General Santos, natakbo pag 3 to 4 hours kapag ka naka-private na sasakyan.
2: Okay. Pero tignan mo yung ganong layo, umabot pa rin yung ganong kalakas.
5: Yes.
2: Pagyanig, hindi. Okay. Leryo, maraming salamat at mag-iingat dyan sa Cotabato.
0: Update mo kami kaagad ha, kapag meron ka na nakuhang bagong impormasyon.
2: Alright.
5: Apo.
0: Thank you.
2: Si Leryo Bompat mula po naman po sa Cotabato. And partner, mayroon tayong update mula sa FIVOX kung saan itinaas pa nga sa magnitude 7.8 yung final na data doon sa nangyaring lindol.
0: Saan lugar itinaas?
2: Sa Sarangani. Yes, partner. Ah, okay. Itinaas din yung instrumental intensity naman to intensity 8 sa Malapatan sa Sarangani.
0: Marami pong nakaramdam ng lindol, maraming mga lugar, pero iba-iba yung nakikita natin dito na intensity ano.
2: Mm-mm.
0: Kagaya sa Coronadal, South Cotabato, intensity 7 siya. Davao Occidental, ganun din. Ilalabas natin ito mamaya, partner, dahil mahaba-haba itong mga listahan na ito. Kaya lagi po kayong tumutok para malaman po ninyo yung pinakahuling mga advisory at pinakahuling impormasyon. Again, impormasyon na tama. Doon lang po kayo, ha?
2: Siyempre, ang gusto nating malaman dyan, partner, kung kumusta ang mga residente unang-una.
0: Oo, yan na nga eh.
2: Kumusta yung mga istruktura, kumusta yung sa paligid ng Sarangani may may anyong tubig, na merong tsunami warning sa mga kababayan natin, at yung supply ng kuryente, tubig, at internet connection, dahil yun ang pangunahing pangangailangan para ma-communicate natin yung mga kababayan natin doon.
0: Pero pinaka-importante, Christian, ay ang unang-unang gagawin ay huwag magpanik.
2: Yes.
0: Huwag magpanik.
2: Kahit napakahirap po, syempre, kapag nandun pa sa sitwasyon.
0: Opo. Lalo na pagka narinig mo may tsunami warning, nako po, abot-abot ang iyong kaba. Pero andiyan po ang ating mga opisyales, doon po kayo makinig. At ang mga bata, bitbitin nyo ng gusto. At magsama-sama po yung pamilya nang hindi kayo magkahiwa-hiwalay. Sa ganyan po kalakas na intensity ng lindol, ay talagang kailangan po ang kooperasyon po ng mga pamilya at ng mga lokal na otoridad. Kaya lahat kayo ay dapat mag-cooperate sa ganyang klaseng sitwasyon.
2: Sa ngayon naman, partner, punta tayo sa Coronadal City sa South Cotabato. Makakausap natin ang isang residente na nakaranas nga ng lindol kanina. Kasama natin si Mama Angela Aquino mula po sa Coronadal City sa South Cotabato. Ma'am Angela, pagbati po sa inyo. Magandang umaga po.
0: Good morning.
6: Yes po. Good morning po.
0: O ma'am, kayo po ba'y nahimasmasan na?
6: Medyo nanginginig pa po.
0: Nako, paki-describe nyo nga po sa amin kung paano po yung naramdaman nyo kanina.
2: Intensity 7 daw doon sa Coronadal City. Opo. Ma'am Angela, go ahead po.
6: Nakariga po kasi kami, natulog po, tapuyak po kami sa burol ng mama ko. Tapos yung naramdaman ko po yung lindol, ginising ko na po yung anak ko, tumakbo na kami. Nung paglabas namin ng pinto, sobrang lakas na po. Hindi na kami makatakbo ng maayos. Paglabas ko, yung kapatid ko nakahawak sa kabaong ng mama ko at saka yung bayaw ko, pinipigilan nila kasi malalaglag po pag hindi po nila hinawakan.
2: Mm-mm.
6: Tapos pagtitignan mo po yung semento, parang guguho, hindi mo maintindihan. Sigaw na lang po talaga ang ano namin na para maano po na yung mga takot po namin na naramdaman po.
0: Opo, opo. Nakaburol po yung inyong nanay?
6: Opo.
0: Diyos ko, paano po ninyo hinandel? Yung mga kapatid mo na lang, hinawakan yung kabaong para hindi malaglag?
6: Opo, kasi siya po yung nandito sa labas na natulog po kami. Nang paglabas ko, yun na po, nakayakap po siya sa kabaong ng mama ko. Talagang nakita po nila na parang mahuhulog yung kabaong.
0: Opo, napakahirap na sitwasyon naman yan. So sa ngayon po, ano na po ang ginagawa ninyo? Kayo po ba'y nakalabas na ng bahay?
2: Lilikas po ba kayo, ma'am?
6: Hindi naman po. Kasi medyo humina-hinana po. Tapos after po nung malakas, nag-aftershock pa po siya. Pero hindi na po ganun kalakas.
0: Opo, opo.
6: Ano ang po mga ba natumba po sa labas, yung water dispenser.
0: Opo.
6: Na talsik po lahat yung mga kwan. Pero hindi po talaga kami lumabas na kasi nandun lang po kami sa ng tabaong ng mama namin. Kasi hindi, pag-iwanan po namin baka po tulog po yung kabaong.
0: Ako, naku, naku. Pagka yung kanina po na kalakasan ng lindol, pakidescribe nyo lang. Kayo po ba'y nakatayo pa o gumapang na lang kayo palabas dahil sa sobrang lakas?
6: Ano pa naman po, parang sinigapang at hindi na namin alam yung takbo namin.
0: Oo.
6: Kasi talagang yung ano yung dingding ng bahay, gumigiwang-giwang po talaga na parang guguho.
2: Po, napansin po ba ninyo kung meron ng mga bitak-bitak sa pader po ninyo, sa
6: wala,
2: dingding ninyo?
6: Wala naman po. Wala naman po. Kasi hindi naman po ano yung kwan namin. Medyo ano naman po. Okay naman po.
2: Po hindi naman po, hindi naman po dalawang palapag ang bahay ninyo, Ma'am Angela?
6: Eh, hindi po.
0: Okay
6: po.
0: Okay.
6: Yung kapitbahay po namin, yung rest nila, natumba daw po.
0: Jesus, Mario, Chef. Pero yung pamilya mo, buo naman kayo magkakasama?
6: Opo.
0: Oo, kasi may bata ka ba dahil opening of classes ngayon, hindi ba?
6: Opo, ano po, mayroon po akong senior high na anak po. At actually po, taga Pangasinan po ako nakatira, umuwi lang po ako dito kasi namatay po yung mama ko.
0: Okay.
2: Pero kumusta naman po yung mga bata po dyan? May mga pamangkin po pa kayo, mga anak na mga pinsan o kapatid po ninyo?
6: Wala naman na po kaming maliliit dito. Yung mga katabi po naming eskwelahan, talagang nagsipag-anuhan na po. Nataranta na po yung mga parents, sinundo na po yung mga anak nila.
2: Mm-mm.
6: Yung iba hindi pa nga nakauwi yung parents, kaya ang dami pong nagtakbuhan na palabas po.
0: Opo. So marami pa rin pong nagkalat dyan sa kalye?
6: Sa ngayon po, wala na po. Kanina po yung video na sinend ko, yung ano po, yun lang po yung ano po kanina nung naglabasan po sila.
2: Ito, oo.
0: Ayan, pinapakita na po natin.
2: Yung video
0: kanya
2: ni Ma'am
0: video,
2: Angela.
0: No?
2: Oo. Ma'am, asa ngayon naman meron naman pong kuryente dyan?
6: Wala po. Kahit pati tubig po nawala.
2: Mm-mm.
0: Naku.
2: Mm-mm.
6: Kasi ang ipis...
2: Go, ma'am. Ibang,
6: ano daw po, sobrang laki po ng ano ng mga epekto po ng ano dito po sa amin, hindi naman po masyado pero yun lang, nakakatakot po sobra.
0: Opo. Mm-hmm. Pero mabuti meron pang communication.
6: Opo, meron po, may signal naman po.
0: Oo. Okay. Edi magtipid po kayo ng inyong mga battery, ha.
2: Opo.
0: Kasi kung walang supply ng kuryente, baka mahirapan
2: mas mahirap
0: tayo mamaya.
2: Opo.
0: Oo.
6: Opo. Mm-hmm.
0: O sige, pero wala kayong, hindi pa naman sinabi sa inyo na dito na kayo, mag-evacuate
2: na
0: kayo?
2: Mag-evacuation na, oo.
6: Hindi naman po, wala naman po.
0: Oo, pero nakanda na yung mga gamit nyo sakaling magsabi ng evacuation.
6: Dito po siguro sa amin, hindi naman po siguro ano na mag-evacuate kasi ano naman, pero sa mga area po siguro na affected po masyado.
2: Opo. Opo. Hanggang kailan po ba dapat yung burol po ng inyong nanay?
6: Hanggang Saturday po.
0: Sabado. Lunes pa lang ngayon.
2: Mm-hmm.
0: So, pero sa ngayon, na-secure nyo na po yung kabaong ng nanay nyo. Ayun.
2: Opo.
6: Talagang yun po ang inan namin. Hindi na namin inisip din yung ano po. Kasi kawawa naman yung mama namin pag nalaglag yung kabaong niya.
2: Opo. At nagpapaabot din po kami ng paikiramay po sa inyong pamilya, Ma'am Angela. Opo. Mag-iingat po kayo dyan, ma'am, at kung meron pa pong siguro signal o kuryente mamaya, mamangingi kami ng update po sa sitwasyon po ninyo. No, mag-iingat po kayo, ma'am.
0: Ingat po.
6: Sige po. Maraming salamat po.
2: Salamat din po. Si Mama Angela Aquino, residente po dyan sa Coronadal City sa South Cotabato. Intensity 7 yung kanilang naramdaman doon, partner.
0: Ang lakas ng partner.
2: At sa kasamaang palad, dumaon pa sa nakaburol yung kanilang nanay.
0: Oo, yun na nga. Sinasabi niya, inaabatan nila kanina kasi parang malalaglag na. So, kailangan talagang kumilos sila mag-anak. Yung mga may kapamilya po doon sa mga lugar na apektado, kontakin nyo pa lang, nyo lang po agad yung mga local officials habang mayroon pa pong komunikasyon.
2: Yes.
0: Kasi wala nang kuryente, wala na rin tubig. So kung gusto natin na malaman kung anong kalagayan nila, so far,
2: opo,
0: wala pa naman pong nire-report ang mga opisyal na
2: casualty or sugatan. Pero hanggang mamaya po, patuloy tayo magbabantay dito.
0: Correct.
2: At syempre kung mayroon po kayong gustong ipanawagan, mayroon po kayong mga gustong ipaanawagan, ma-announce.
0: Oo.
2: Bukas po ang aming linya sa 0919278 3000, sa aming social media pages at DZMM Teleradio para ma-pick up po namin.
0: Oo.
2: Ma-announce din po namin at ma-i-connect po sa mga otoridad kung kinakailangan.
0: Tama. At saka sa kanilang mga pamilya.
2: Yes.
0: Oo, I'm sure yung mga kapamilya, lalo na yung mga naandito sa Maynila, mm-hmm, ay kinakabahan na ng todo-todo. Pero relax lang po muna tayo. Tingnan natin kung ano ang magiging announcement ng ating mga otoridad.
2: Okay.
3: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
2: Balikan natin ang Sarangani, partner, kung saan na naging sentro nga nung paginig kanina, ano, magnitude 7.8. Ayon sa huling update sa atin ng FIVOX, at makakasama natin ang ating correspondent mula sa FMR News na si Noreen Igonya. Nandun siya sa Sarangani mismo na mangyari ang lindol. Noreen, magandang umaga, si Christian at si Doris ito.
0: Good morning.
7: Yes, magandang umaga, Doris and Christian. At kanina nga ay nasa Barangay Nagpan, Malungon, Sarangani Province tayo na abutan ng 7.8 magnitude na lindol. At kanina nga ay medyo kinakabahan tayo kasi nga ang lakas ng lindol sa tanang buhay ko. Ngayon pa lang namin naranasan ang ganito kalakas na lindol at hindi ko na alam, akala ko katapusan ko na kanina. Kaya napaiyak na lang ako sa loob ng sasakyan. At kanina nga ay naabutan din natin yung ibang mga residente doon sa mismong barangay Nagpan na inaano nila, sinisave nila yung mga bagay na kaya pa nilang isave kasi may mga tindahan doon sa may daanan nga papunta sa General Santos City, may mga motor doon at sasakyan na natamaan nung nag-landslide doon sa may area, sa isang area doon sa barangay Nagpan. Kanina ay naabutan natin yung isang driver at yung kanyang angkas na patakbo pa lang mula doon sa kanilang motor na natabunan na nga ng gumuhong lupa at nadaganan na nga malalaking bato. Kasi kanina kung hindi sila nakatakbo, baka naabutan pa sila noon. At nakausap natin sila kanina, Doris.
0: Uh-oh.
7: Kaya lang hindi ko pa masend yung interview natin kasi park ko pa lang at hanggang ngayon kinukumpos ko pa yung sarili ko.
0: Ay, oo. Saan ka ba dapat papunta? Kalmahin mo muna yung sarili mo, no?
2: Saan ka ba dapat papunta kanina, Noreen?
7: Yes, kanina, Christian, papunta sana ako dun sa event ng Pag-ibig kasi na-deploy tayo doon na para mag-cover ng kanilang event.
2: Mm-mm.
7: At ngayon, may aftershock na naman.
0: Ala, malakas.
7: Medyo malakas po.
0: Oo, i-safety mo muna ang sarili mo, Noreen.
7: Opo. Kanina ay pupunta sana tayo sa event ng Pag-ibig at along the way nga naabutan tayo ng lindol kaya medyo natagalan. Instead of 30 minutes na lang na travel time ko from Malungon, Sarangani Province going to Jensen, ngayon magdadalawang oras na nasa kalsada pa rin ako.
0: Dumuduyan na naman?
7: Umuugan na naman ang lupa, Doris, dito sa location natin at medyo matagal-tagal din bago. Ngayon, okay na. Bago natapos.
2: Oo, balikan ko lang yung binanggit mo kanina, Noreen, na pasensya na.
7: Uh-oh.
2: Nabanggit mo kasi na parang akala mo katapusan na ng buhay mo nung lumilindol kanina. Paano mo man sabi na ganun yung sitwasyon kanina?
0: Mm-hmm.
7: Kasi sa lakas nga ng lindol na yun, 7.8 magnitude, malapit ng mag-8.
2: Mm-hmm.
7: At diba alam natin na yung 8 na yun, yun na yung pinakamalakas na ini-expect natin kasi yun daw yung the big one.
0: Mm-hmm.
7: E kanina na-experience namin yung 7.8 magnitude. Umuuga talaga yung lupa na parang hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi hindi ka naman makatakbo. Wala ka nang magawa. Dapat steady ka na lang kung saan ka nakatayo. Kasi nga, hindi na makakilos yung katawan ko. Nanginginig na ako.
0: Mm-hmm.
7: At iniisip ko na lang yung mga anak ko kasi unang pasukan ngayon nasa eskwelahan sila.
2: Mm-hmm.
0: So ano, nakapunta ka ba dun sa eskwelahan? Nakuha mo ba yung mga anak mo kung nando dun sa eskwelahan?
7: Eh, hindi ko na sila nakuha kasi nasa Davao Occidental yung mga anak ko. Doon sila nag-aral sa mama ko. Ako nasa trabaho. Tinawagan na lang nila ako kanina kasi yung school building daw nila umuuga. Nahirapan silang makalabas. Muntik na silang mag-stampede.
2: Pero ano ang huling update mo ngayon doon sa mga anak mo, Noreen? Nakalabas na ba sila ng school? Nakapunta na ba sa mama mo?
7: Nakalabas na sila at sinecure sila ng mama ko doon sa may medyo upland na bahagi ng aming barangay kasi may tsunami warning dun sa aming lugar, dun sa Davao Occidental.
2: Mm-mm.
7: Dahil nga dun sa lakas ng lindol at nasa malapit lang kami sa dagat. Kaya nandun sila ngayon sa ano, sa isang sitio dun sa aming barangay na medyo bundok-bundok ng konti na, na hindi siya maabutan in case mag-tsunami man.
0: Oo. Eh, pasalamat tayo nun rin, ano, sa mga oras na ito, ay ligtas ang iyong pamilya. Kaya ikaw din, na ano rin, i-safety mo ang sarili mo, ha? Nang sa ganun ay dire-diretso ang inyong pakikipag-ugnayan para malaman ninyo ang estado ng isa't isa, lalo na yung mga bata.
7: Yes, yes, Doris, yun na nga yung ginagawa ako from time to time. Chine-check ko sila. Sa ngayon nga ay kukuha tayo ng ano, ng mga updates dito sa General Santos City kasi trabaho pa rin.
0: Naku.
7: Sa kabila ng lahat, kailangan nating magtrabaho. Kukuha tayo ng updates. May mga schools din kasi dito na gumuho at may mga malls na may mga malls din na ano, naka may mga portion na ano bumagsak at may mga may simbahan pa dito na gumuho din, bumagsak din. May mga bahay, may mga government facilities na gumuho. Yun yung kukunan natin mamaya ng ano ng report. Para naman na may parating natin sa ating mga kababayan, Doris.
2: Sa ngayon ba, may kuryente pa ba dyan, Noreen, sa area mo?
7: Sa ngayon, i-check ko muna kasi hindi ko pa na ano kung may kuryente pa ba kasi nasa kalsada pa ako, nasa sasakyan.
0: Ayan, oo.
2: Wala, basta, wala namang mga nagtumbahang mga poste ng kuryente yan, or mga puno.
7: Wala naman, pero kanina may mga puno na ano na nadaanan natin na natumba kasi nga may mga naglandslide doon sa mga may mga kalsada dito na may mga part na gumuho at naisama yung mga puno nga tapos pero yung mga walang mga ano, walang mga poste na natumba.
0: Okay,
7: at least safe pa din yung mga poste ng kuryente natin.
0: All right. Basta sa pagbiyahe mo kung saan man ang punta mo para makakuha ng balita, ano rin samahan mo ng dasal, ha?
7: Yes, Doris, maraming salamat po.
2: Oh, yung air, last na lang sa akin, Noreen, yung area mo naman dyan ay malapit ba o malayo sa dagat, sa Sarangani Bay?
0: Sa coastal area.
2: O coastal area?
7: Yung location ko, medyo malapit na lang sa ano, malapit sa coastal area ito at malapit lang din sa epicenter, para 30 kilometers away from epicenter itong location natin dito sa Jensen. Kasi nasa Jensen na ako ngayon.
0: Ayun,
2: at the moment ba may nakikita ka mga tao sa paligid mo na umaalis o lumilikas?
7: May mga truck dito na may mga karigang mga tao kanina na ano natin, hindi ko lang nakuhanan ng video kasi nag-drive din ako.
0: Ayun, oo.
7: May mga lumikas, tapos may mga magulang kanina na sinusundo yung mga anak nila galing sa eskwelahan. Eh, unang araw pa sana ngayon ng ano, pasukan.
0: Basta nga, unang-unang importante Noreen, ang kaligtasan mo.
2: Kaligtasan mo.
7: Yes po, salamat po.
2: Okay. Noreen, maraming salamat. Mag-iingat ka at patuloy kami hingi ng update sa iyo. Mag-iingat ka dyan. Salamat.
7: Salamat. Maraming salamat.
0: Siya, ano yung sinabi mo? Ano yung bintang nung isa?
2: Wag na yun.
0: Tungkol sa mga mamamayan.
2: Special coverage muna tayo. Mamaya na yun. Yan po si Noreen Igonya mula po sa FMR News.
3: DZ Alert Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
2: Puntahan naman po natin si Sir Harry Chester Camoro mula po sa BDRRMO ng Davao Occidental. Sir Harry, magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning, sir.
2: Sir Harry. Hello, Sir Harry. Good morning po. Opo, ano po ang pinakahuling report maibibigay niyo po sa amin na sitwasyon dyan sa Davao Occidental, sir?
8: Yes, sir. Good morning. Affected po lahat, sir, no? All municipalities dito sa Davao Occidental. Ngayon, lumilindol na lang alakas po. Oh my gosh. Nasa upland areas kami ngayon, sir. Naka-standby yung team ko dito. Tapos may team din dun kami sa, ano, ngayon, sa capital area. Malayo po kasi ang capital area sa, ano, namin, main munisipyo. We have a reported damage, building collapse structure. Isa pa po ang pumasok kasi pumutok po lahat ng linya ng kuryente dito. good thing lang may internet pa. Nagpa-force evac po kami lahat ng coastal areas, lahat na affected areas, lalo na sa coastlines. Nasa ano sila ngayon, safe areas. Ang maganda lang, ewan ko kung maganda ba, pero lucky for us kasi nung main shock po, kasi hindi pa nakapasok sa classroom ang mga bata, ongoing ang flag ceremony.
0: Ah, okay.
8: So, oo, yun lang ang ano, saka naka-alert naman lahat kasi opening of classes. May naka-preposition na mga teams along the major schools na identified ng ano ng LGU na pwedeng pagpuntahan.
0: Uh-oh.
8: Ayun nga po, kaso lang nung nagkaroon na ng aftershocks, all rush po doon sa schools kaya nagkaroon ng traffic, but it was managed man naman by the traffic enforcement and the PNPs.
0: Opo.
8: Ngayon, ongoing pa din ang ano evacuation po at the ano upland areas lahat ng tao. Pero hindi natin maiwasan, mayroon pa rin pa bumabalik doon sa bahay kumukuha ng mga documents nila kasi hindi nakapag-prepare ng mga go bags. We are still on monitoring all the events po. We are contacting our island municipality of Sarangani. Wala pa pong pumapasok na information kasi may teams din kami ngayon doon kasi nagpa-augment sila ng may ano kasi ngayon araw ng Sarangani the whole week.
2: Apo.
8: So may teams tayo doon. Hopefully makapagbigay ng information within a while, no? Pero so far sa four municipalities namin and the coastline,
2: yes sir.
8: Wala pang napa-report na casualties. Pero may reported na kami na mga ano nadaganan ng mga poste, nadaganan ng mga ano tao. Merong mga nag-difficulty of breathing.
2: Pero kinoconsolidate pa po natin yung figures na yung numero noon, Sir Harry.
0: Oo.
8: Yes, yes po. Lahat ng hospitals po, nasa lahat ng, yung may isang main hospital namin, dapat dapat sa detalya ng hospital, nasa labas na lahat ng pasyente.
0: All right.
8: And they are
0: Sir Harry,
8: additional, ano?
0: Opo. Yes. Opo, mamaya hihintayin namin yung update ninyo tungkol dyan dahil lalo
8: na. Yeah.
0: Opo.
8: Later, pero baka mabisi ako, ma'am.
0: Okay lang po.
8: Tatry
0: kami ng tatry.
2: Opo, mag-iingat po kayo, Sir Harry. Ingat po kayo.
8: Sige, thank you.
0: Kailangan natin pumunta doon sa
2: Davao City naman. Opo. Yan po si Sir Harry Chester Camoro mula po sa PDRRMO ng Davao Occidental. Salamat, sir. Go ahead, partner. Thank
0: you. Meron tayong kasamahan na andun daw mismo, naglilindol ngayon doon.
2: Si Jorvi Clint Lirazan, residente po ng Davao City. May aftershock daw, partner, pang lima na raw ito.
0: Lumilindol daw hanggang ngayon.
2: Jorvi, good morning.
9: Hello po.
2: Apo.
0: Good morning. Pakisabi naman sa amin, ano ang sitwasyon nyo?
2: Ano pong sitwasyon ngayon dyan?
9: Okay lang po. Ngayon, nakakaranas po kami ng mga aftershock ngayon.
0: Gano'ng kalakas po?
9: Siguro mga around siguro estimate ko lang mga 4 to 5 magnitude po ang aftershock.
2: Malakas-lakas.
0: Pang ilan na po yung aftershocks?
9: Siguro sa estimate ko mga 4 to 5 na din.
0: 4 to 5. Oo. So ano ang sitwasyon nyo? Kayo po ba ay naglabasan na ng inyong mga bahay?
9: Opo, nakalabas na po. Bali ngayon, nasa kalsada po ako ngayon. Bali nasa San Pedro Hospital. Tapos pagdating namin dito, biglang nag-aftershock. Tapos yung mga pasyente dito sa San Pedro is nasa labas, mga pasyente nila.
2: Sino po ang kasama ninyo ngayon, Sir Jervy?
9: Ang kasama ko lang po ngayon is ang aking anak. Kasi yung partner ko po is nagbabantay ng lola niya na nandun sa San Pedro Hospital na admit.
0: Oo. Eh, paano, ipakidescribe nyo lang po sa amin yung kaguluhan nung kayo po ay nakaramdam na naman ng malakas din po na aftershocks.
9: Para akong nasa sasakyan kasi ako.
0: Oo.
9: Biglang umaftershock. So, na-feel ko talaga na humanig.
0: Opo. So, yung humanig na, ano nang ginawa nyo?
9: Wala, nagkana po ako, nagpagilid na lang po ako, nag-hazard. Kasi nagkakosta siya ng traffic kasi nakahinto yung mga, uminto din yung mga sasakyan.
2: Opo. Ano, nabanggit ko kanina, Sir Jorvi, yung isang ospital dyan, may mga pasyente nang nasa labas, nasa tabing kalsada ba sila?
9: Oo, nasa kalsada po sila ngayon nakastay.
2: Opo. Kamusta naman ang panahon dyan, sir? Maulan ba o maaaraw?
9: Kanina, yung paglabas namin, umulan. Tapos ngayon, wala na.
0: Oo. Pero yung sa yung kinalalagyan ngayon, wala ka namang nakikita o nabalitaan na may mga bumagsak na poste o may bumagsak na mga puno o mga iba pang istruktura?
9: Doon lang sa nadaanan namin kanina, may building doon na parang nagsilaglagan yung mga debris.
0: Ah, okay.
9: Galing sa taas.
0: Hindi naman ano, anong partner, anong tawag yung kumulaps?
2: Oo.
0: Hindi gumuho.
2: Gumuho.
9: Hindi naman ko. Parang mga debris lang ata doon sa mga minor debris lang na naglaglagan.
0: Oo. So ngayon, hindi kayo umaalis dyan sa kalsada kung saan kayo inabot ng lindol at aftershocks.
9: Opo. Kasi nagkosa ng traffic.
0: Ayun,
9: kasi nandito po kami ngayon sa gilid ng ospital.
0: Ayun. Meron ba kayong kamag-anak na nasa ospital? Wala naman.
9: Opo, yung lola ng partner ko po. Dinaanan ko lang.
0: No. Pero ngayon, safe naman.
9: Ngayon nasa labas sila ngayon.
0: Oo, safe naman si lola.
9: Oo, safe naman po.
0: Okay.
2: Malayo naman kayo sa coastal area, sir.
9: Yung sa bahay talaga namin, malapit na talaga kami sa coastal area, doon sa coastal road.
2: Mm-mm. Okay po. Sir Jorvi, kung may pagkakataon pa mamaya, makikibalita pa rin kami sa inyo. Mag-iingat po kayo dyan sa Davao City, sir.
9: Okay po, sir.
2: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat. Ingat po kayo.
2: Ingat po kayo. Si Sir Jorvi Clint Lirazan, residente po sa Davao City. Estimate niya 4 to 5 aftershocks na yung kanilang naranasan.
0: At malakas.
2: Mm-mm.
3: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
2: Mag-iingat po yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, lalo na po dyan sa may Sarangani, sa Davao, sa Cotabato, yung mga nakaranas po ng intensity ng lindol. Ano?
0: Oo.
2: Magpapatuloy po ang DZMM special coverage sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Bay. Ako po si Christian Yosores.
0: Ako naman po si Doris Bigornia. Tumutok lang po kayo ha para sa tamang impormasyon.
2: Opo. Syempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Kapamilya, tuloy-tuloy pa rin ang special coverage ng DZMM sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Bay. At meron na po tayong iba't ibang intensities na naramdaman sa iba't ibang mga bahagi ng bansa. Pinakamataas nating reported intensity ay intensity 7 sa General Santos City. Intensity 6 sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Intensity 5 naman po sa Davao City, Kidapawan and Carmen Cotabato, Bagong Bayan, Calamansig at President Quirino, Sultan Kudarat, Cebuco and Siocon, Zamboanga del Norte. May ilan din po na nakaranas ng intensity 4, 3 at 2. At partner, itinaas din pala yung instrumental intensity na tinatawag nila, no? To intensity 8 sa Malapatan, Sarangani.
1: Oo. So mga 7:37 po na iulat ang pagyanig na napakalakas, ano po, 7.8 magnitude, at na panayam, nakapanayam natin kanina si Director Bacolcol ng PHIVOLCS. At ang tsunami warning kanina, hindi lamang sa Sarangani, Manapa ay kasama ang Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudarat, South Cotabato. Ayan po yung binigyan ng tsunami alert. At yung tsunami alert na yan ay maaari daw hanggang 9:30. So mamaya-maya, kausapin po ulit natin ang head ng PHIVOLCS na si Director Bacolcol.
0: Ayan, maganda rin malaman natin, partner, no? Magkaiba pala itong magnitude at saka intensity na sinusukat, no? So aalamin din po natin yan para na rin po sa ating kaalaman, mga kapamilya, no, kung ano nga ba ang diferensya nitong dalawa, kasi palagi natin naririnig yan, magkakabit, no, magnitude 7.8, intensity 8, mga ganyan, no, ng lawak at lalim pala ito, lawak at lakas, no.
1: Sa dami po ng mga na-interview natin kanina, no, may mga nagpapadala pa ng mga photos at videos, at mukhang matindi. Medyo matindi yung, kung tama yung mga nakikita natin, may mga structural, hindi lang structural damage, kundi may mga gumuhong parte ng mga buildings. Meron din pong dumarating na balita sa amin na yung mga nasa low-lying areas, yung coastal areas ba, as a result of the tsunami warning, may mga lumilikas na papunta sa mas mataas na lugar o bundok. Yung iba sabi nila, papunta na po kami sa bundok.
0: Partner, kuha tayo ng isang guro sa Bayugan National Comprehensive High School dahil first day po ng klase ngayon. At nangyari nga po itong napakalakas na lindol. Kausapin natin Teacher Kenrick Gabalyo. Teacher Kenrick, magandang umaga. Peter at Rica ito sa programa Balita Pata. Naka-special coverage tayo. Kumusta kayo dyan ngayon, sir?
2: Hello po, Ma'am Rica and Sir Peter. So far po, yan po nga. Ang nangyari kasi, ma'am, is habang kami po ay nag-conduct ng flag ceremony and sa moment po ng Bayugan Hymn, habang kinakanta namin yung Bayugan Hymn, is biglang lumindol po. So yung excitement namin is napalitan po ng takot because of the earthquake po, ma'am.
1: Sir Kenrick, paki-describe nyo nga sa amin, nung maramdaman ninyo yung matinding pagyanig habang kayo merong flag ceremony, ano po, ano ang nangyari nung maramdaman po ninyo yun? Nagtakbuhan ba o paano po ba nangyari?
2: Okay, during that time po, kasi nung napansin ko po na lumilindol na pala, kala ko lang kasi nahilo ako. So yung bigla po itinigil ng siyempre ng school namin yung pagkanta ng hymn. So, para po makapag-announce kami sa learners natin at saka mga parents at saka yung teachers natin para mag-conduct ng duck cover and hold. Kasi ginagawa namin naman namin yung mga earthquake drills dito from time to time. So ang nangyari po, wala naman pong nagkaroon ng mga nagtakbuhan or whatsoever na reaction. So, but yun nga po, yung siguro yung kaba na napalitan, yes, yung excitement namin ng kaba. And yun, nag-announce ka agad na mag-conduct ng duck cover and hold yung school namin po.
1: Pero nung mangyari po yun, yung kinakanta ninyo yung school hymn, nasa open ground po ba kayo? Or nasa loob mismo ng mga classrooms?
2: Yan po, Sir Peter, yan din po sa kabila po ng lindol, yan po ang somehow naging grateful kami kasi kasalukuyan pa kami nasa open ground. So, kasi kung nagkataon na nakapasok na yung mga bata sa kanakanyang classroom, so siguro baka meron pang casualty sa mangyari o whatsoever.
1: Yes.
2: So, yan po ang somehow naging thankful din kami na habang nangyari yung lindol, nasa open ground pa kami. Mm-hmm. During the flag ceremony po.
0: Opo. Teacher Ken, kasi di ba usually ang mga eskwelahan natin ginagamit na evacuation center. Wala pa namang abiso na ngayon ay magkakansela ng klase at maaring maging evacuation center mode muna yung inyong Bayugan High School.
2: Dito po ma'am, nung nangyari yung lindol po is after a few minutes po nag-announce kaagad yung city mayor namin na si Mayor Church Assis na suspended na yung pong classes namin sa Bayug, buong all levels, ng public and private po.
0: Mm-hmm.
2: So with that, so ang ginawa po ni Mayor is, I believe, they will send na naman ang mga city engineers to conduct structural assessment po or inspection para masiguro po yung safety ng ating mga school buildings or classrooms and even the facilities po dito sa aming school.
0: Okay.
2: So yan po ang ginawa ng aming city mayor.
0: Tama po ba ang narinig ko? Suspended na po ang classes today?
2: Yes, ma'am.
0: Opo.
2: Suspended na po ang classes, all levels po, private and public po.
0: Pero wala naman ho kayong nakita sa inyong eskwelahan na kahit papano, mukha namang structurally intact naman ang school ninyo?
2: Oh, so far, ma'am, pero I'm not the person naman po to say yes. Kasi there are specific na authorities po that will conduct the inspection, like the engineers. So, but so far, ma'am, sa aming nakikita, wala naman, but we'll just ipagpabaya na po namin yan sa mga rightful authorities po, ma'am.
0: For today lang ang class. For today lang ang class suspension, sir?
2: Yes, ma'am. So far, sa announcement ng mayor namin, until further notice po. So, kung malift na po yung suspension ng classes, so that's the time, maybe, that we can go back to the regular classes namin. If makita po sa inspection or assessment nila na okay po ang mga buildings and facilities status to ensure the safety of our students and learners po.
1: Okay. One final question from me po. Sir Kenrick, yung mga bata, mga estudyante natin, nakauwi na po ba or meron pa bang mga nandyan sa eskwelahan up to now, naghihintay ng sundo?
2: Yes po, sir. Kanina nang in-announce na ng aming school principal na para sunduin na po or pauwiin na po yung mga estudyante pagkatapos ng lindol. Sinundo naman po, sinuwian na po yung iba at meron din pong ilan na natira po to wait for their mga sundo nila, yung mga parents nila or guardians nila po para kunin sila.
1: Very good. And so, at least wala pong walang nasaktan, siguro baka yung iba may nervous ng bahagya, pero overall everyone safe po, Sir Kenrick?
2: Yes, Sir Peter. So far po as sa observation sa amin, wala naman pong reported na casualties kasi nakaantabay naman po yung mga medical team namin sa school mismo. So far wala naman pong report coming from our colleagues here about the incidents or casualties po.
1: Very good, and good job, Sir Kenrick, and the whole faculty at management po ng inyong eskwelahan. At iba yung ingat pa rin po
0: ingat,
1: for the
0: Sir
1: aftershocks.
0: Kendrick.
2: Salamat po, Sir Peter and Ma'am Rica.
0: Opo, ingat po. Salamat po. Si Sir Kenrick Gabalio ng Bayugan National Comprehensive High School mula sa Agusan del Sur.
3: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Kasama niyo na po ngayon sa DZMM Special Coverage, Peter Musni at Rica Lazo. At tuloy na po tayo, may isa pa tayong makakausap mula naman sa Matanao National High School sa Davao del Sur, ang kanilang principal mismo, si Ma'am Ellen Marie Jane Gamboa. Ma'am, magandang umaga po, Peter.
4: Hello.
0: At Rica ito. Kumusta po kayo dyan, ma'am?
4: Yes, ma'am. Dito po sa Matanao National High School po, wala po tayong mga casualty na mga bata or mga personnel.
1: Very good.
4: Yung lang po natin, yung building po natin medyo bumigay na siya kasi itong building na ito for demolition na talaga siya, nagtira ito nung dating earthquake natin, 2019. Then hindi na po natin ginagamit ang building na ito.
1: Mm-hmm.
4: So walang tao po doon nung nangyari ang shaking. Nag-flag ceremony po kami that time. Mm-hmm. So wala pong mga bata, mga personnel, mga teachers na nasa loob ng mga building. So thank God, we had our flag ceremony during that time. Nandito kami sa labas po lahat. So yun po.
1: Yeah. Ma'am, so, can you describe po that moment nung una nyong maramdaman na merong lindol na nangyayari at mukhang malakas?
4: Opo.
1: Please describe that to us, ma'am.
4: During that time po, meron kaming program, meron kaming parang trivia question sa mga bata. So yung mga bata namin, nag-answer ng mga question dun sa harap ng flagpole namin. Then yun nga, nag-shaking na. So yun, kami dito kasi earthquake drill po tayo. So alam ng mga bata, mga personnel na ito na yung gagawin. So yun, kagad sila, duck cover and hold sa agad. Then medyo matagal yung shaking kanina po, di ba? So parang talagang nakakatakot. Then yun nga, yung mga buildings natin, yung gym namin medyo maingay kasi skill. Then yung building na isa, yun na nga yung old building na for demolition, yun ang talagang maingay siya na talagang nag-fall. Pero hindi siya talaga collapse talaga. Mm-hmm. Pero

0: ano
1: not
0: niya,
1: very violent po. Hindi po violent ang...
0: Eh, hindi masyado. Yun. Unlike dati yung matatas na lindol dito 2019 na parang violent, parang talagang ano, up and down. Kanina parang ano siya eh, slow siya eh. Pero matagal siya. Matagal siya natapos. Makamalakas.
2: Opo.
0: Yun ang parang ano. Siyempre yung mga bata natin, kinontain din natin dito. Yung mga teachers, alam naman nila kung anong gagawin sa mga bata.
2: Mm-mm.
0: So wala masyadong nagpanic. Andito sa ground lahat. Naka-duck cover and hold lahat. And we contacted the parents na yung ibang parents naman ay pumunta para to fetch their ano, their children. Then dumating din kaagad yung mga ano natin, yung MBRRM, mga LGU natin na ambulance, mga health officers natin. So nandito naman sila to the rescue po. So ano, wala masyadong major na talagang ano, nakakatakot na nangyari.
2: Opo. Ma'am, nagsuspend na po sa Agusan del Sur. Sa inyo po ba, sa Davao del Sur,
0: yes,
2: meron na rin po?
0: Yes po, ma'am. Dito po, nag-declare na po yung LGU natin, yung ating division office, ng work and class suspension po. And then, we will be waiting for the initial assessment ng ating mga buildings later on. Kasi kanina lang po, nag-aftershock dito, medyo malakas din.
2: Mm-hmm.
0: So, nag-decide yung DRRM natin sa munisipyo na mamayang-mayang later na kami mag-akyat sa mga building.
2: Okay.
0: Kasi baka meron after siya.
2: Opo. Ma'am, principal po kayo ng eskwelahan, no? At hindi naman po talaga natin inasahan ito. Pero kailangan po agad nating pagplanuhan dahil first day of school po ngayon, magpapatuloy ang klase natin. Ano po ang inyong recourse kung saan po ang gagamitin ninyong classroom sa mga susunod na araw?
0: Ah, so far, ma'am, sa tingin ko dito, visible natin dito na assessment, no? Wala naman talagang major damage yung mga ginagamit natin sa classroom. So if ever i-declare ng ating engineering, municipal engineering office and the RRM na safe na po tayo, so pwede na po rin tayong bumalik. Pero yun nga po, waiting pa sa assessment ng ating mga authorities po. Saka ma'am, first day of school pa din, so wala pa talaga kaming mga yung nag-organize ng mga GC sa mga bata, even parents, no, mahirapan pa kaming mag-contact kasi nga hindi pa namin nakilala yung mga parents kasi nga first day of school. So yun po, po mag-wait lang kami kung ano talaga yung ano yung ma-safe na kami na pwede na kaming magpabalik ng mga bata.
1: Right. So kailangan talaga ng structural engineer, no po, para
0: opo,
1: mag-assess. Opo, opo. Ma'am, Ms. Gamboa, yung pong kanina, I was wondering, paano po ninyo pinacify yung inyong mga estudyante para hindi magpanic?
0: For information po, Matanao National High School enrollment as of now is 2,000. More than 2,000
1: po tayo dito. Wow, that's a lot.
0: Na mga bata po from grade 7 to grade 10. So kanina po yung crowd natin sa mga bata, mga more or less 2,500 or 2,400.
1: Ang dami.
0: Talagang napakalaki po ng enrollment natin. But thank God, we were able to contain our students. We were able to control the health of our students natin na manage to manila.
1: Nako, medyo na sinisira yung communication.
2: Napuputin na rin yung linya ni Ma'am.
1: Okay. Isa na lang. Ma'am, meron pa rin po kayong ano, no? Kuryente, tubig. Obviously, may telco pa. Ano po? Pero how's yung power situation po dyan?
0: Yung electricity natin, sir?
1: Opo,
0: yung
1: opo.
0: Power?
1: Yeah.
0: Opo. Yung, kasi yung building na nadapa, parang merong wire na merong poste doon, so kinut off muna ng ating Bureau of Fire yung ating electricity dito sa lahat ng building dito sa school. Nakakut off po kami ngayon.
1: Okay, preventive lang naman. Okay.
0: Preventive lang naman po, sir.
1: Okay,
0: kasi
1: ma'am,
0: check pa ng Bureau of Fire yung mga poste natin.
1: Yes, ma'am. And we would like to say thank you and job well done, Ms. Gamboa, para po safe lahat dyan po sa inyong high school.
0: Yes. Thank you, sir. Thank you po.
2: Thank you, ma'am.
0: Thank you for this opportunity, sir.
1: Opo. Thank you, ma'am. And
0: I'd just like to clarify po muna, sir, ha? Kasi merong mga post kasi na yung parang na misinterpret ng mga tao yung posting natin. Kasi

0: niya, meron nag-post yung live. So hindi yung building po na nasira or nag-fall, hindi po yun ginagamit na classroom.
1: Kumbaga,
0: wala
1: condemned na yun.
0: Bata doon,
1: apo,
0: wala
1: apo.
0: Mga tao doon.
1: Ayun.
0: After the Linog, after the earthquake 2019, wala, hindi na po yung ginagamit.
1: Very good. Okay.
0: Opo.
1: Ma'am, salamat
0: opo
1: po sa paglilinaw. Ano po? And iba yung ingat pa rin po.
0: Salamat, sir. Salamat.
1: Thank you, ma'am.
2: Thank you po. Ang principal ng Matanao National High School, Davao del Sur, si Ma'am Marie Jane Gamboa, nagkaroon ulit ng aftershock na magnitude 6.7 ngayon. Tinatawagan
1: taas
2: po natin
1: rin
2: ng FIVOX. Kaya nga. At kasama naman natin sa Zamboanga City, Queenie Casimiro. Queenie, kumusta ang sitwasyon niyo dyan ngayon? Peter at Rica ito.
3: Yes, kanselado na ang klase sa lahat ng antas ng pagpubliko at pribadong paaralan dito sa Zamboanga City. Agad naman nagtungo sa mga paaralan ng mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak sa unang araw sana ng klase ngayong araw. Iniutos din ni Mayor Kimer Olaso ang suspensyon sa trabaho ng mga tanggapan ng pamahalang lokal. Iniutos niya ang pag-check sa structural integrity ng City Hall, lalo't mahigit 100 taon na ang gusali. Nagsuspende na rin ng klase si order na rin ng suspension ng klase si Basilang Governor Muji Wataman sa buong lalawigan at iniutos ang pag-activate ng disaster preparedness ng lahat ng LGU. Base sa report ng FIVOX, intensity 4 ang lindol na naramdaman ng Zamboanga kaninang 7:37 a.m. At since then, meron ng 2 pang aftershocks ang naramdaman namin dito. Inabisuhan na ang mga residente sa mga coastal areas na pansamantala mikas matapos mag-issue ng tsunami warning ang DOST. At yan muna ang balita mula dito sa Zamboanga City, Queenie Casimiro.
1: Queenie, pahabol.
3: Yes,
1: so yung tsunami alert kasama ang Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay na-lift na ba
3: yes,
1: yung tsunami? Na-lift na ba yung tsunami alert or meron pang sinasabi silang window na maaaring dumating yung mga waves between that 7:37 and 9:30 in the morning?
3: Ang pagkakaalam natin is merong ang most ano nila is Sarangani area, but since coastal area din kasi talaga yung Zamboanga, considering kasama din sa warning ang Basilan, Sulu and Tawi-Tawi, yung island provinces ng BARM, aside from Sulu.
1: Yeah.
3: So yung warning is kasama nananatiling naka-alerto yung mga residente doon and LGU, and they're still monitoring yung movement ngayon.
2: All right,
3: salamat.
1: Thank you very much, Queenie.
2: And you
1: might want to listen kasi susunod namin si Director Bacolcol.
2: Salamat.
1: Thank you very much, Queenie.
2: Ang ating reporter mula Zamboanga City, si Queenie Casimiro. Kasama na natin yung ating director mula sa FIVOX, Director Toto Bacolcol. Director Toto, kumusta po? Mayroon po tayong aftershock na magnitude 6.7. Saan po ito, sir?
4: Yes po. Meron po tayong aftershock na 6.7. Nangyari po ito at 8:55. AM and yung location po nito is 17 kilometers north 53 west of Balut Island in Sarangani, and pinakamataas na instrumental intensity na nai-report sa intensity 3 sa Marginal Santo City.
1: Mm-hmm. Director, mga ilan na po ang naitalang aftershocks?
4: Hindi pa natin kinakount kasi marami kasing sunod-sunod na pasok. So during the day, we will have a number. Pero marami na po tayong aftershock.
1: Understood, sir. Thank you very much. Mm-hmm. Yung pong tsunami alert, na-lift na po ba yun sa lahat ng mga lugar na sinabi kaninang may tsunami warning?
4: Hindi pa natin na-lift. Again, expected tsunami waves natin to arrive kanina, 7:37 to 9:37. So 10 minutes pa. And kapag wala talaga, we still have to wait, based sa protocol namin, we still have to wait 2 hours more bago natin i-lift yung tsunami warning.
2: Din agad-agad.
1: Okay.
2: No? Oh.
1: So 7:37, 9:37, ibig sabihin yung may 2-hour window ito po. Tapos another
4: that's right.
1: Another 3 hours.
4: No, wala na pong another 3 hours. 2 hours, 2-hour window after 9:37.
1: I see. Okay. Yung pong 7.8 magnitude, is yan na po ba yung final magnitude or are we still adjusting?
4: So far, based again, calculations natin, this is earthquake bulletin number 2, magnitude 7.8. For now, ito na yung nakakalculate natin, 7.8.
2: Mm-hmm. Director Toto, kapag sinabi po natin na yung mga aftershocks, doon lang po dun sa area kung saan nangyari yung epicentro ng pagyanig, pero maari din po bang magkaroon pa ng ibang lindol sa mga surrounding areas and it will be called a different kind of earthquake pa?
4: Yes po, marami tayong earthquake generators on the dito sa Mindanao.
2: Uh-huh.
4: So pwedeng magkaroon ng lindol sa ibang active faults natin, not related to the event that happened earlier this morning.
2: But may posibilidad po ba na magkaroon ng related earthquake dahil po dito sa lakas ng nangyari sa Sarangani?
4: Meron tayong tinatawag na stress transfer. In fact, nangyari na po ito noong October 2019.
2: Mm-hmm.
4: Sa Cotabato din, sa lupa naman. This happens usually kapag magkakalapit yung mga faults natin less than 5 kilometers.
2: Mm-hmm.
4: So in 1 month, meron tayong 4 na magnitude 6 and above events related to each other kasi masyadong magkakalapit yung mga faults natin. So this is what we call stress transfer. So parang magandang analogy niyan is that mm-hmm. ikaw, pinagalitan ka ng misis mo and then pagdating mo sa bahay niyo or sa opisina niyo, nagagalit ka rin sa mga office mismo. So, that's what we call stress transfer.
2: Stress transfer.
4: Yes.
1: Okay. Director Toto, paki-explain nga po kasi ang reported intensities has intensity 7 in the city of General Santos. Pero sa instrumental intensities, may intensity 8 sa Malapatan, Sarangani. Ano po yung pagkakaiba ng reported and instrumental intensities?
4: Yung reported intensity, ito yung actual na nakikita ng mga tao on the ground kasi yung intensities kasi are descriptive, ano yan, how you perceive the shaking at yung mga damages.
1: Mm-hmm.
4: So itong instrumental intensity, ito yung na-measure natin automatic sa ating mga intensity meters.
1: Yeah.
4: So yung shaking lang basically ito, but yung intensity, reported intensity, kasama na dito yung damages.
1: Okay. So, ibig sabihin yung reported intensity, medyo may pagka-subjective yun. Tapos yung...
4: That's right.
1: Yung instrumental ay talagang supported by yung mga instrument reading.
4: Shaking, yes. Kung gaano ka... Opo. Kalakas yung shaking.
1: Opo. One final ano po no sa akin question Director Toto. Yung pong merong tsunami alert kanina ano po, wala pong report na meron ng tumamang malalaking alon anywhere.
4: Wala pa tayong nakitang reports na tumama, but again sa tsunami sea level stations natin, meron tayong mga reported na tsunami waves. For example, sa may Kalamansig, Sultan Kudarat and Maasim Sarangani, meron tayong around more or less 1 meter na tsunami waves. Sa Mati naman, in Davao Oriental, less than 1 meter. Pati na rin sa Zamboanga City, less than 1 meter. This is based on the sea level monitoring stations natin. Now, actual, kumukuha pa rin tayo ng additional information.
2: Meron po ba tayong instruments na makakabasa doon po sa gitna ng dagat, Dr. Bacolcol, nung tsunami ano natin?
4: Ito na yung mga sea level monitoring stations natin.
2: Opo.
1: Okay. Meron pong mga pumapasok na reports sa Director Toto na may mga buildings na hindi naman nag-collapse pero yung mga awning nila, yung mga nasa labas, medyo may mga obvious structural damage. Ano po? This is par for the course, ano po, expected when you have a 7.8 magnitude earthquake.
4: Yes po, and well, not necessarily ang basis natin. Kahit may magnitude 7.8 ka naman, pero kung malalim yung source, hindi ganong, it will not have an effect on above ground.
1: Opo.
4: Pero ang tinitingnan natin dito yung intensity. So intensity 7, that's also already considered as destructive.
1: Yeah.
4: So again, in-expect natin na ganitong mga klaseng pangyari ay mas mararanasan natin yung mga buildings na masisira.
1: Okay. All right. Maraming salamat, Director, for thank you for taking the time to explain this to us. At we'll keep on monitoring, sir, as you will as well. Thank you very much, sir.
2: Thank you, sir.
4: Yes, maraming salamat.
2: Ang ating FEWOLCS Director, Dr. Teresito Bacolcol. Sasamahan naman tayo ngayon ni Christian Yosores, partner, dahil ang Pangulong Marcos Jr. po ay inatasa na ang mga ahensya ng gobyerno na agad rumisponde dito nga po sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang mga detalye, hatid ni Christian Yosores. Go ahead.
5: Rica at Peter, inatasa na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na kumilos agad at rumisponde para tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na nagsasagawa na ng disaster response ang Office of Civil Defense at NDRRMC at minimonitor ang lahat ng mga apektadong lugar. Inatasa naman ng DSWD na magpreposisyon ng mga relief goods at siguruduhin na handa at operational ang mga evacuation centers. Ang DPWH naman ay nakastandby para magsagawa ng assessment sa mga damages sa mga kalsada, tulay at mga critical na infrastruktura, gayon din ang paglilinis ng mga rutang kailangan para sa rescue at relief operations. Ipinasuspende na rin ni Pangulong Marcos ang pasok sa klase sa lahat ng antas ng paaralan sa mga apektadong lugar sa Mindanao until further notice. Binigyan din ni Pangulong Marcos na kailangan mauna ang kaligtasan ng mga kabataan at inatasan ang Department of Education na makipagtulungan at makipag-ugnayan sa mga local government units. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa mga kababayan na sumunod sa tsunami warning, lumipat na sa mas mataas na lugar ngayon at huwag nang maghintay dahil mas mahalagaan niya ang kanilang buhay at kaligtasan. Tinayak naman ni Pangulong Marcos na kumikilos ang national government at hindi iiwanan ang Mindanao. Patuloyan niyang maikipag-usap ang Pangulo sa mga regional offices at LGU officials na kumikilos ngayon para tulungan ang mga apektadong residente at patuloy na magbibigay ng update sa pinakahuling sitwasyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores, at sa ating mga Radyo Patrol na patuloy po nakukuha at kakalap ng mga impormasyon dito nga po sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol doon sa Sarangani. Alam mo, partner, pinapakinggan lang natin yung mga report ng ating mga guro no, at ng mga principal ng eskwelahan. Makikita natin na meron talagang epekto itong patuloy na pag-practice natin ng duck cover and hold ng earthquake drills dahil katulad ng mga sinasabi ng mga teachers kanina, kalmado yung mga bata, hindi nagpanik at alam nila ang gagawin kapag sinabi na duck cover and hold ang ating gagawin ngayon. Samantala, mangumusta naman tayo kay Miss Raven Bato, umakyat sila sa bundok ng lumindol doon nga po sa Sarangani. Magandang umaga po, Miss Raven. Si Peter at Rica ito, kumusta na po kayo dyan?
6: Hello po, good morning po. Ma'am, currently po, andito po kami ngayon sa bundok, sa mataas na parte ng barangay po namin kasi napakalakas po talaga ng lindol tapos umatras po yung dagat.
2: O yun umatras? Oo, umatras yung dagat. So, yun na yung sabihin, tsunami alert eh.
1: Yun yung sign.
2: Oo, sign na may tsunami. Maaaring magka-tsunami. Ma'am, dyan po, may abiso kasi agad no, na flee to higher ground. Marami kayong mga umakyat na mga kasama ninyo sa inyong lugar?
6: Super po, ma'am. Ang dami po, ma'am. Tapos tinan ko po yung picture kay Papa Awel.
1: Oo.
6: Andun po. Tapos andito po kami ngayon sa bundok lahat, ma'am. Dito sa napatayo naming bahay, hindi pa po tapos dito sa bundok. Ilang pamilya din po kami dito na andito ngayon, yung mga kapitbahay ko po.
1: Mm-hmm.
6: Tapos, opo, yun po kasi right after ng lindol, pinauwi po agad sila mama from the municipio, tapos pinaabiso na lumikas agad-agad. Tapos yun po, yung nadala lang po namin ngayon is yung documents, important documents talaga at ilang damit. Mamaya-maya po, titingnan lang po muna namin kasi hindi kami nakadala ng pagkain sa sobrang takot po. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Oh, Raven, kaya kayo lumikas dahil kayo ay nasa coastal area. Ibig sabihin, malapit kayo sa Dalampasigan.
6: Yes po, yes po.
1: Okay, mula doon sa kinaroroonan nyo ngayon, sa sabi mo nasa bundok na nga kayo, nakikita pa ba ninyo yung dagat?
6: Yes po, tanaw na tanaw po namin ang dagat dito ngayon po. Overviewing po namin yung dagat po. Kaya tinitingnan po namin kung ano po yung movement ng dagat ngayon kasi napagitnaan po kami ng dagat tsaka ng bundok po.
1: Ayun.
6: Kaya malapit lang po talaga siya.
1: Okay, so wala namang sa iyong pagtingin at pagtaya ano, wala namang abnormal na nangyayari sa dagat ngayon?
6: So far po sir, sabi ng kaibigan ko kasi nasa tabing dagat po talaga sila, tapos dito na po kami nagkita sa bundok. Ang nangyayari po daw ngayon sa dagat, umaatras, tapos bumabalik. So wala pa po talaga siya yung full swing na balik po, sir. Pero yun nga po, for safety purposes, sir, umakyat po talaga kami kasi namin alam kung ano yung magiging ano ng dagat, yung takbo ng dagat.
1: Okay, para lang ano no, baka makatulong dahil ang sabi ni Director Bacolcol ng PBOX yung tsunami alert hanggang 9:37 AM yan.
2: Lumampas na tayo, 9:38 na.
1: Pero still hindi dapat na magpakakampante ano.
2: Oo. Ako may katanungan din ako, Ms. Raven, no? Yung pag-akyat ninyo dyan sa bundok, para din ba yung evacuation locations na alam ninyo kung saan ang mga designated points? O talagang umakyat lang kayo for your safety na?
6: Ano po, back, if I am not mistaken po, back in 2021 or in 2001 or 2000 po, may tsunami alert po dati sa Tiamba. So dito po kami umakyat pa rin po dati. So ngayon po, parang ito na po yung identified na parang safe space namin in case na may mga tsunami alerts po.
1: Okay.
2: So ngayon ba may sinabi ang local government kung may mga mabibigay na tulong man lang para kahit papano yung katulad na lang ng pagkain kung sakaling tumagal pa ang inyong pag-stay dyan sa taas?
6: Hindi ko po alam sa ngayon, ma'am, kasi po cut off po yung data namin sa internet. Well, hindi po kami nakaka-receive ng messenger at update sa Facebook. Nakaka-receive lang po ng call, pero hindi po namin nakaka-receive sa online. Hindi ko po alam sa ibang lugar, pero dito sa lugar namin po makikita ko po. Hindi po namin nakikita ngayon online kung ano yung update na po, ma'am.
2: Mm-hmm.
1: Raven, would you know kanina, before pumunta kayo sa bundok, ano, umakyat sa bundok, kung meron pa bang kuryente at saka supply ng tubig?
6: Ano po, sa ngayon po, dito sir, pag start ng lindol, sir, ilang minuto na naglilindol po, napatay po yung kuryente at the same time nag-cut yung signal. Tapos currently po dito ngayon sa bundok, sir, yung color ng tubig is naging brown po. Aha. hindi na po siya potable. So ngayon po, yun po yung experience namin dito ngayon sa bundok. Supposedly clear yung water, pero during sa pag-lindol, sir, naging brown po.
1: Teka, yung tubig na pinag-uusapan natin, galing sa bundok o galing ba sa deep well yan pinag-uusapan natin?
6: Ano po, galing sa bundok, sir, yung flowing po, sir.
1: Okay. So wala namang napansin ka na nagkaroon ng landslide o rock slide dyan sa bundok mismo?
6: Meron po, sir, konti lang naman po, sir. May mga rock slide lang po, pero wala po major landslide.
1: Ayun. Okay. So finally, anong mga kailangan ninyo dyan for the meantime? Obviously, siguro suspended na ang mga klase. Ano po? Lahat ba ng inyong kapamilya accounted for?
6: Yes po, sir. Supposedly first day of class sana ngayon. So teacher din po kasi ako, sir. So hindi na-suspend po talaga. Tapos yun po, wala tayong pangangailangan namin ngayon dito, sir. Ngayon po, sir, yung ano talaga, sir, tubig tsaka ano lang po, sir, pagkain. Kasi yun naman, kasi sirado na din po yung ilan sa mga tindahan dahil
2: Last na lang sa akin, Raven, anong oras ninyo plano bumaba?
6: Sa ngayon po, ma'am, nakadepende po siguro sa kung ano yung magiging announcement po or yung final na sasabihin ng ano ng ating LGU kasi po sa ngayon parang takot pa po kami bumaba lahat. Even may PWD din po kami sa family. So parang mahirap din po. So for safety reasons and purpose po, dito po muna kami sa bundok hanggang sa maging okay po yung takbo ng ano po ng panahon.
1: Opo, naunawaan namin at iba yung ingat po. Tapos kung sakasakaling meron kaming maitutulong, reach out lang po sa amin ano, Sir Raven. Miss Raven.
6: Yes, po.
1: Okay. Thank you so much and sana po mag-normalize na lahat in the quickest possible time.
2: Ingat po kayo.
6: Yes po. Thank you po. Salamat po.
2: Opo, si Miss Raven Bato, umakyat nga po sila ng bundok nung lumindol po doon sa Sarangani. Tuloy-tuloy po ang ating special coverage dito sa DZMM.
7: DZMM Special Coverage. Alerto sa lindol. Alerto.
2: Kuha tayo ng report mula kay Zeus Legazpi. Operasyon sa General Santos Airport sinuspindi ng kaap kasunod ng malakas na pagyanig sa lugar. Detalye, Zeus.
8: Rika, pansamantala muna nga sinuspindi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon sa General Santos sa City Airport ngayong umaga yan. Kasunod ito ng magnitude 7 na lindol na yumanig sa Sangani at mga karatig na lugar. Nakataas ang notice to airmen o NOTAM mula alas 8.45 ngayong umaga hanggang ganap na alas 3 mamayang hapon. Nagsasagawa na rin ng CAAP ng assessment sa air navigation facilities ng paliparan para masigurong ligtas itong magagamit matapos ang lindol. Inaabisuhan ng mga pasaherong makipag-ugnayan sa mga airline para sa status ng kanilang flights. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
2: Zeus, Jensen pa lang yung nilalabas ng CAAP na notice ngayon?
8: Sa ngayon, General Santos Airport pa lamang yung may abiso ng suspensyon ng operasyon na Rica.
1: Malaki yan, ha? Malaki ang airport ng Jensen. Oo. So very good. Maraming salamat at pag meron kang ibang flash report, let us know.
8: Maraming salamat, Peter at Rica.
2: Ingat, Zeus Legazpi. Kuha pa tayo, partner. Isa pang report.
1: May nangyayari pong Blue Ribbon Committee hearing ngayon at mukhang natuloy. Ito po yung chairman Erwin Tulfo. Nandun po ang ating indefatigable na si Robert Mano. Robert, go ahead please.
9: Peter at Rica, nagsimula na alas 9 ngayong umaga itong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Sa pagdinig ngayong umaga, narito ang mga kinatawan, mga government agency, ang NBI Director, si Atty. Melvin Matibag, ay narito ang Prosecutor General, si P.G. Padulion, ay narito rin. Pero walang dumalo mula sa mga inimbitahan na mga kongresista. Sa sulat ni House Secretary General, Cheloy Garapil, binanggit dito sa pagdinig na hindi sila dadalo dahil bahagi pa rin ng parliamentary courtesy. Ang 18 mga dating tauhan ni Senator ni former Congressman Zaldico ay wala din dito sa pagdinig sa kabila ng imbitasyon na ipinadala sa kanya. Nagpahayag ng pagkadismaya si Acting Senate President Win Gatchalian kung saan sinasabi niya na pagkakataon na sana ito para mag-isa itong 18 lumutang na ito noong nakaralinggo dahil may mga inconsistencies anya doon sa kanilang mga statements kaya gusto nilang malinawan kung ano ang specific na detalye mula doon sa kanilang mga pahayag. Si Senator Erwin Tulfo, binabanggit niya na illegal ang naging pagdinig noong nakaralinggo at hindi ito kinikilala ng Blue Ribbon Committee. Ang nakasala ngayon, si Senator Raffy Tulfo sa kanyang opening statement kung saan iniisa-isa niya ito mga statement ng pagdinig noong nakaralinggo na tinawag niyang live selling at kung saan ay nagpagawa na rin siya ng sariling investigasyon sa kanyang mga tauhan at isa-isa ay kinakounter niya kabilang yung statement noong nakaralinggo na sinabi na nagpapalit sila ng dollar pero pinapuntahan niya yung mismong lugar kung saan binabangkit nung nakaraang pagdinig na doon iginawa o ipinapalit yung mga dolyar ay walang nag-i-exist na ganong establishment doon sa gusali na yun. So mamaya, pagkatapos ng mga opening statement ng mga senator, ay magbibigay ng update ang government side kung ano na ang isinusulong ng investigasyon dito kabilang na mula sa investigasyon ng National Bureau of Investigation at posible rin na mapag-usapan yung sinasabing suhol na 5 million pesos sa bawat isang lumutang noong Huwebes na nagpakilala ang mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Robert, pahabol tanong. Wala dyan ang kahit na isa dun sa kampo nung sinasabi nilang mga former Marines na ayaw ipatawag na Marines. Si Attorney Baligod, wala dyan?
9: Oo, tama yun na... Peter, ang tawag sa kanila ngayon dito ni Senator Raffy Tulfo ay hindi Marines. Binatikos niya na bakit daw ginagamit na yung termino Marines gayong dishonorably na discharge yung iba dito o yung iba dito hindi naman talaga nagtrabaho under the Marines. At ngayon, isa sa kanila ay walang lumutang dito. May liham, nagbigay ng liham si Atty. Balib Godwaraden at sa confirmation na rin ng tanggapan ni Senator Alan Peter Cayetano ay nagbigay siya ng liham kay Atty. Baligod na siya tumatay yung abogado ng 12 nagpakilala nga na driver bodyguard ni dating Congressman Saldico na hindi niya pina-attend dito dahil hindi daw kinikilala nitong leadership naman ni Cayetano itong pagdinig na ito at kapag at ang pagdinig na ito ay illegal kaya hindi niya in-encourage na tumalo ngayong araw. So titingnan natin kung magpapatuloy na no-show sila sa pagdinig ngayon. Pero ang malinaw ay yung government side maaga na nandito at inaasahan natin na magbibigay din sila ng update hinggil sa kanilang investigation, Peter.
2: Sino inaasahan natin na mag-a-appear ngayong araw, Robert?
9: Nandito na ang NBI Director. Actually, siya yung sentro. Isa doon sa inaasahan na magbibigay ng update dito. At may mga kinatawan mula sa DBM, may kinatawan mula sa Office of the Ombudsman, may kinatawan mula sa DOJ at iba pang government agencies, Rica.
1: May mga nameplates na yung mga resource persons.
9: Meron at nandito yung lahat ng tauhan, empleyado ng Senate Blue Ribbon Committee. Sila nagpapacilitate dito, Peter.
1: Ayun, ang pagkakaiba. No? Maraming salamat, Robert Mano. Shout ka lang pag magsisimula na talaga at hook up tayo. No? Thank you so much. Robert Mano, live mula sa Senate.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radio Patrol sa East 30. DZMN. Special coverage! Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
2: Mangumusta naman tayo sa General Santos City. Kasama natin ang presidente ng Notre Dame of the Dianas University, Brother Manuel De Leon. Brother Manuel, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balita Patan. Kumusta po kayo at ang kalagayan ninyo dyan sa Jensen, sir?
10: Magandang umaga po. Ma'am Risa at saka Sir Peter Husni, no? Magandang umaga po.
2: Opo, Rica
10: po. Although, hindi po maganda talaga kasi sa nangyaring pagyanig dito sa ating city, no? At saka sa buong Sarangani at saka South Cotabato provinces. Opo.
1: Yes. Paki-describe to us, Brother Manny, tama po ba? Is that what they call you?
10: Brother Manny, okay. Brother na po, Brother Manny.
1: Okay, Brother Manny, nung pong mangyari yung intensity 7 po sa General Santos, taas ano? Ano po ang naramdaman ninyo at paano nag-react yung inyong eskwelahan?
10: Ganito po, ano, nung nag-almusal po kami nung nangyari yon, kasi for the compressed work on Monday, wala po kaming pasok dito sa main campus, sa college. At meron po sana kaming malaking event kasi yung perpetual profession ng isang brother namin ay kaganapin po dito sa aming campus. So I was preparing, eating breakfast, supposed to be preparing for that big event, no?
1: Mm-mm.
10: Biglang yumanig, talagang napakalakas. Napakalakas kasi na-experience ko po yung sa Kidapawan, sa North Cotabato, yung isang hotel doon, yung Ibas Hotel na bumagsak din.
1: Opo.
10: I was there. I was serious of earthquakes. No? But this one is really very, very strong kasi in fact, in Kidapawan, I never experienced running.
1: Uh-huh.
10: And then dito I have to duck and then shelter myself under the table and it was very long, very long at malakas po.
1: How would you describe yung motion po, Brother Manny? Violent po ba up and down?
10: Sideways. Sideways po.
1: Opo, ang description ng ibang nakaparehan namin eh.
2: Pare-pareho.
1: Opo.
10: Para kang dinuduyan. Oo.
1: And based on your initial assessment at least, meron po bang, nag-sustain po ba ng damage ang mga buildings ninyo?
10: We are in 4 campuses. I'm based in the main campus. Yung temporary structure na nilagay namin sa fourth floor ng aming 4th three-story building.
11: Opo.
10: Eh, bumigay din po yun, bumigay. Tapos may water tank na bumigay din. Kaya parang bumaha dito sa aming mga classrooms, di po ba?
11: Opo.
10: Pero hindi po yun ang aking worry. Yung aking worry po yung sa Lagao campus namin,
2: mm-hmm.
10: It was, it's a four-story building, talaga hong kwan. Kumbaga, talagang bumulusok sa pababa. Wala.
2: Nasira po yung...
10: Estudyante,
11: Nag-collapse. Ano po? Nag-collapse po ang ibig yung sabihin?
10: Gumuho po talaga. Gumuho.
11: Kaya nga,
10: I think, I tawag ko dun, gumuho ko, nag-collapse. So, that will be definitely condemned. That will be definitely condemned. And that is housing our elementary buildings, no? Actually, kung titingnan mo yan, baka manlumo ka. Kasi kung may pasok ko kami, baka maraming nasaktan or baka may namatayan, di ba?
2: Mm-hmm.
10: Talagang pasalamat pa rin kami na walang na-injured, wala pong casualty. Po.
11: May tinitingnan po kami ngayon na video na kulay parang blue-green or green na building. Sa inyo po ito?
10: Ay, baka ho yan. Baka yun ho ang amin.
11: Opo, pinapalabas po namin sa DZMM Teleradio ngayon. Eh, mukhang, mukhang sira, sirang-sira. Opo, pero
10: St. Marceline Champagne Hall building ho yan.
11: Opo.
10: Baka makita niyo yung St. Marceline Champagne, amin ho yan kasi founder ho namin si St. Marceline.
11: Ah,
10: talagang hong kanho yan, totally damaged. Opo.
11: Wala naman pong nasaktan or any reported?
10: Wala po. Thank God wala hong nasaktan at wala pa pong mga estudyante.
2: Oo, mga minor, mga blessings po talaga ito natin ngayong araw na ito. Brother Manny, kumusta po ang basic services po ninyo dyan? Tubig, kuryente, telco, mukha nakausap pa rin po namin kayo. Pero yung data po ng ibang lugar, wala po ngayon eh.
10: Actually, yung data ko functional, wala ko kaming internet. At saka, ang worry ko nga, nung kayo tumawag, baka mag-lobat na ako. Pero meron pa naman akong 50%. So, okay lang ho sa data. Meron pa lang.
11: Okay. Brother Manny, nakapag-ikot ba
10: pero, kayo? Dito ko sa campus.
11: Yeah, go ahead,
10: meron
11: please.
10: Kaming generator po. Ayaw namin paanda rin yung generator. Opo.
2: Wala rin ayaw pa paanda rin?
10: Kasi baka ho may mga kuryente pa po pa na, baka mga live wire, delikado.
11: Tama. Brother Manny, so far, hindi pa po kayo nakakaikot palabas kahit na doon sa immediate vicinity po ninyo?
10: Hindi pa po ako nakalabas ng campus. At dito lang po ako kasi may mga bisita ho kaming dumating dahil nga dito sa big event natin. Mm-hmm. In-entertain ko pa po sila.
2: Mm-hmm.
10: Pero may mga pictures na po akong nag-gather.
11: Opo.
10: Napadala sa Facebook lang naman ho, ng iba-ibang mga structure. Pero I'm not in the position naman to share that.
11: Yes, hindi
10: po akin yun eh.
11: We understand. Pero yung pong mga bisita ninyo at yung iba pang mga nakatuloy, where you are right now, Brother Manny, are they all accounted for and safe?
10: Because we nasa labas naman ho kami ng mga building structures at pag merong tremors, we go to the open field naman ho.
2: Sir, wala pa po kayong classes, sabi po ninyo, no? Mabuti dahil yung mga bata, hindi affected. Pero paano ang magiging plano ninyo? Ngayon yung isang building po talaga ng mga elementary classes ninyo, gumuho.
10: Nung 2018 ba yung bird earthquake?
11: Opo.
10: Na kun din po kami, na-classify din po kami na no occupancy ng OBO. So ang ginawa po namin, nagkaroon po ng arrangement sa another building, yung junior high school building, nag-two shifting ho kami.
11: Okay.
10: So ganun din ho ang daming gagawin, mag-two shifting.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
11: But of course, Brother Manny, you will be waiting for a certification, no, sa isang structural engineer. Before you're able to use yung mga buildings po ninyo dyan at saka sa ibang campuses?
10: We will definitely, the office of the building officials will do the visit, the evaluation with the structural engineers, and then they will issue whether this is condemnable, whether this is we can be occupied, or no entry at this moment. Ganun po ang mangyayari.
11: Mm-hmm. In the meantime,
10: so right now, definitely, yung nakita niyang picture,
11: yes, opo.
10: That is, opo.
11: Matindi ang damage yung pinapakita
2: may
11: po namin ngayon.
2: May mga lugar na bagsak talaga eh.
10: Siguro, if we want to rebuild, it might cost us around 200 to 300 million.
1: Aray!
2: Malaki.
1: Laki. Diyos ko po, Lord.
2: Oo, masakit
1: opo.
2: Yan.
1: Brother Manny, so I'm just curious, paano po kayo mamayang gabi? Where will you stay?
10: Dito rin po sa aming, the Brothers Convent is two-story building at saka medyo naman siguro maganda naman yung integrity ng building. Okay lang po. Wala lang po kami siguro mga discomfort na running water and electricity.
1: Yeah.
10: Well, we just have to bear with that.
1: Opo.
10: We just have to be alert, but we will just stay on the ground floor para we can get out easily.
1: Oh, Brother Manny, kami po ay nagpapasalamat at nagpapaabot na rin ng kalungkutan, no, na may mga buildings kayo na
2: nasira,
1: na damage talaga. Hindi lang minor ito eh.
2: Mm-hmm.
1: Oo, and we hope that everything turns out well at makapag-normalize na ang inyong operations, ano po. Thank you very much, Brother Manny.
10: Actually, I'm more concerned of the community, yung mga hospitals, yung mga public schools, how they will. Pero hindi ko pa ho naikot, kaya I cannot comment on what's happening to the bigger community. Pero kami po, we will manage ourselves, no problem.
1: Yeah. And Brother Manny, thank you very much. At pag kayo nakaikot-ikot na, we will be in touch again and see what's happening.
10: Maybe ano po? This afternoon or tomorrow.
2: Opo.
10: Yes.
1: Thank you. Maraming salamat po, Brother Manny.
10: Welcome po. Maraming salamat po.
1: Iba yung ingat po.
2: Ang ating presidente ng Notre Dame of the Dianas University sa General Santos City. Konting quick wrap muna tayo, partners. Sa isang oras natin, nalaman po natin ang Agusan del Sur, Davao del Sur, Zamboanga City at Basilan ay nagsuspend na po ng klase para sa araw na ito. Work suspension ay inilabas din sa Davao del Sur at Zamboanga City. Wala na rin po tayong... For now, no, may notice to airmen tayo sa General Santos up until 3 p.m. na suspended po muna ang airport operations doon. Wala pang sinasabing iba pang impormasyon ang CAP.
1: At patuloy po ang lahat ng mga breaking news dito po sa DZMM, Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio sa Cable, at kasama na rin po dito ang The Filipino Channel or TFC Worldwide, pati po sa digital, lahat po ng breaking stories at pati na yung nangyayaring Blue Ribbon Committee hearing ngayon sa Senado. We will bring that to you. And maraming salamat po sa more than 30,000 na nanonood po ngayon sa ating YouTube channel.
2: Maraming salamat po. Ipapasa na po namin kay Danny Buenafe ang umagang ito, manatiling nakatutok po sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa atin nagpapatuloy na special coverage sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Peter Musi po.
2: Ingat mga kapamilya.
7: DZMM Special Coverage. Alerto sa lindol. Alerto. Suddenly.

0: Isang magandang umaga sa inyo lahat. Patuloy ho tayo dito special coverage ng Alerto sa Lindol. Ha? Malaki ho nangyari ngayong araw na to. Ito pa naman ang pagsisimula ng klase. Ha? June 8, 2026. Pero ito, nayanig tayo sa napakalakas na lindol, 7.8. Ha? Para dun sa mga ngayon lang naka-tune in. Ha? Diyan sa Sarangani Bay, kaninang 7:37 in the morning. Ako po si Danny Buenafe. Patuloy tayo dito ka sa special coverage. At lagi ko kayong nakatutok para sa tamang impormasyon dito lang ho sa DZMM Teleradio. Ngayon, ang sinasabi, dyan habang yung 7:37 a.m. na 7.8, nayanig din yung ito, Malapatan Zarangani Intensity 8. Ha? Biro nyo, yan yung mga sinasabi nila, the big one. Pero sa Mindanao ho, nangyari. Pero sana naman, ha, pagdasal natin, huwag mangyari yan sa NCR or in any other areas. At hanggang ngayon ho, nararamdaman pa rin ang ilang mga aftershocks. Ha? Kanina, nakikinig ako sa mga nai-interview ng ating mga kasama dito sa DZMM Teleradio. Sila Peter Musngi, sila Rica Lasso, yung mga PDRRM mo doon, pati yung pinapakita natin mga buildings na bumagsak dahil sa lakas na nangyari. O ngayon, meron na tayo makakausap sa linya ng telepono si Kapitan Leonardo Catalan Madriaga dyan ho sa Barangay Cadiz, Calamansig, Sultan Kudarat. Eh, malapit daw ho sila sa dagat. So, nagsilikas daw ang karamihan ng mga residente doon. So, Cap, si Danny Buenafeo dito sa special coverage ho ng ating Alerto sa Lindol. Cap, good morning.
1: Good morning, sir. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig mo, sir. No?
0: Okay, salamat ho. At live ho kayo sa DZMM Teleradio at patuloy ho ang ating special coverage. Eh, kamusta naman ho dyan sa area nyo, dyan sa Calamansig, Sultan Kudarat? Naramdaman ho ba at gano'ng kalakas ho ang lindol dyan sa inyo?
1: Sa totoo lang, sir, hanggang ngayon, nanginginig pang tuto sa lakas ng naramdaman namin na lindol kanina, sir. No?
0: Talaga? Oo. So hanggang ngayon, ibig sabihin, nandiyan pa rin yung aftershock. Yun nga nararamdaman din sa iba't ibang lugar dyan sa Mindanao.
1: Oh, pero makuha na lang, sir. Mayroon ding mga aftershock pero hindi nagatulad kanina nung mga
0: 7:37. Yun nga. Yung
1: lakas talaga, sir.
0: Okay. So, ikaw ba, dyan kayo sa area na, let's say, coastal, maraming ano, kasi sinabi nila may tsunami alert?
1: Ang barangay kasi namin, sir, is coastal barangay. So, mayroon kaming tatlong purok dito. Bali, nag-backquit. Nandito na po sila sa evacuation namin ngayon, sir. Bali, nagpo-piling pa po kami, sir.
0: Okay. Yan yung Calamansig. Yun sabi mong coastal barangay. Tama ba?
1: Coastal barangay po ng Calamansig. Kasi ang Calamansig, coastal municipality po.
0: Okay. So, barangay Cadiz kayo. Tama, Cap?
1: Apo, sir. Apo, sir.
0: Okay. So, ngayon, nasa evacuation center kayo. Ikwento mo nga, anong mangyari nga ng before 8 in the morning, nasaan ka, Cap?
1: Actually, nag-prepare kami para sa flag ceremony namin ng 8.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Tapos, no, yun ba? Bigla na lang may... Nauna kasi nag-alert yung Android. Nung kunin ko ang cellphone ko, bigla na naglindol na ng malakas.
0: Oh, tapos nung lumindol ng malakas, ay
1: so, nung lumindol ng malakas. Dito naghawak ako ng takahawak ako sa flag pole. So sabi ko, hindi na tayo mag-flag ceremony, taas natin ang flag. Report kayo sa mga area ninyo. Puntahan niyo mga ang coastal para ma-assist yung anong sitwasyon nila doon. So yun na, nagbaba ang tubig ng dagat. Tapos naglaki, kaya inakot na nila yung mga tao. Wali, nandito na sa evacuation namin sila ngayon, sir.
0: Okay. Yung evacuation area nyo, ano ben? Paaralan? Eskwelahan?
1: Hindi, sir. May kwan kami. May talagang building kami ng evacuation center.
0: Okay. So kasi sabi mo, until now, meron pa rin nararamdam ng aftershock. So, mga ilang mga katao yan. So, I would assume, Cap, ito karamihan mga mangingisda dahil nasa coastal, ano kayo barangay ka mo.
1: Nasa 100% po, sir. Mangingisda sila lahat, sir.
0: 113? Tama ba?
1: Hindi, 100% po sila, sir.
0: 100% ang mangingisda. Okay. So, mga ilan katao yan, Cap?
1: Hindi pa nakuan kasi nandun pa yung sekretary, yung mga kagawad namin, nag-listing pa po sila, sir.
0: For now ba, ligtas naman lahat? Walang nasugatan yung nangyari yung lindol?
1: Ay, sa awa ng Panginoon, sir, wala naman pong nasaktan kasi hindi naman sila nagpanik, sir.
0: Okay, sana kung meron kayong mga pictures o videos na pwede nyo ipadala, Kap, para at least eh, maipakita natin sa ating mga viewers, kasi teleradyo rin tayo, eh, pinapakita na ho namin yung ibang pinapadala, no? Pero for now, I'm sure marami ho nakakuha, naka-smartphone kanina, no? Nung nangyari yung lindol, Kap?
1: Wala kaming picture ka na, sir. Ako nag personally nag-ikot ako sa mga infrastructure, sir, kasi yung chairman ng infrastructure namin inutusan kong sumama sa ibang kagawad para mag-safety ng buhay ng mga presidente namin, sir. So may picture ako yung mga crack lang ng mga infrastructure dito sa barangay namin, sir.
0: Oh, sige. Pero sabi mo nag-ikot ka, meron bang kung medyo ano yan, coastal barangay yan, hindi, wala masyadong matataas na gusali dyan, o yung mga bahay, marami ka bang nakita na gumuho? Ganon?
1: Ay, wala naman, sir, kasi almost ground floor lang kasi ang mga building dito sa amin, sir.
0: Okay. And then, yung naramdaman nyo yung pag ano, sabi nyo, malakas, no? Gano katagal, Kap?
1: Daw mag 10 minutes siguro, sir, ba?
0: Ano? 10 minutes? Ito,
1: mga 10 minutes, oh, tagal.
0: Ba, matagal yun, ha? Oo, oh. Kasi iba, karamihan, segundo lang at pinakamatagal lang halos yung isang minuto. Pero ang description, ha, lahat sa narinig ko kanina ng mga residente, parang dinuduyan. Ganon din ba yung naging pakiramdam mo kanina?
1: Oh, ganon din, sir. Inuuyog talagang, niyugyug talaga ang lupa.
0: Niyugyug, okay. Yung galaw ng lupa, eh, hindi pa akyat pa taas, o pa baba, or yung para nag-shake lang, yung yun na nga, yung the normal na lindol na talagang ano lang, yung hindi yung pataas pababa, hindi ganoon.
1: Ay, hindi naman, sir, pantalon, palagang niyug-yug lang.
0: Ah, yug-yug. Okay. And kamusta naman? So suspended ang klase diyan, Kap?
1: Oh, agad-agad suspended lang palabas si Gob ng kwan nang nag-post yang suspended ang klase saka ang mga opisina.
0: Pati opisina, wala na.
1: Wala nang opisina. Pero kami sa barangay, tuloy pa rin kami dito. Bukas kami.
0: Pero kamusta naman ang ano, ang let's say yung baybay, yung coastal ano nyo, area, kasi kung may tsunami alert, wala namang panganib. Ano ba ang sabi sa inyo ng mga ano niyo diyan, PDRRM niyo diyan?
1: Naniguro na lang kami, sir, kahit na wala pang advice, binabakwit na lang namin yung tao namin.
0: Oh, kaya nga. So yung evacuation center nyo, gaano kalayo yan? Na para maramdaman nyo talagang mukhang secured kayo o safe kayo?
1: Malapit na mag-kwan, sir, itong evacuation namin. Mag-dalawang kilometro mula sa dagat, sir.
0: Ilan? 5 kilometro? Oo.
1: 2 kilometro,
0: sir. Dalawang. Pero medyo malapit pa rin yun, Kap, ha? Hindi pa rin kayo masasabi kung talagang yun na nga, sabi mo, may mga aftershock, hindi natin matansyahan. Kasi ang sinasabi kanina ni, ni nakausap namin, ang PVOLX, no, ang head doon, si Teresito Bakulkul, eh meron pa rin mga nararamdaman, napakarami. Diyan pa rin sa area ng Davao, diyan sa Cotabato. So ibig sabihin, I'm sure kahit nga diyan sa Sultan Kudarat, eh napakalapit lang yan sa Sarangani, di ba, Kap?
1: Katabi ng Sarangani, sir, ang Sultan Kudarat.
0: Oo, kaya nga eh. So, mga ganun din kalakas yan, I would assume, no? Yung kung nangyari, 7.8, eh mga ganun din halos ang lakas at ganun din siguro katagal dyan, Kap.
1: 6.2 po yung tumama dito sa amin, sir.
0: Ah, 6.2. Okay.
1: Oo, medyo mas mababa konti.
0: Oo. So for now, ano bang, let's say, in terms of support na nakukuha nyo sa LGU, meron naman kayo mga, yung mga pangangailangan nyo, pagkain or whatever, kasi bigla lang ito nangyari, wala, may mga regional station ba, DSWD dyan?
1: Coming na po ang taga-MSWD namin, sir.
0: Ah, okay. So meron ng advice na, kasi kung marami-rami kayo nandyan, hindi ko nai-imagine na babalik ka agad, no? Kap, tingin nyo, mag-i-stay kayo for a while dyan, mga ilang oras o hanggang mamaya, gabi?
1: Oh, sigurado, sir, mag-i-stay hanggang gabi kasi yan ang pinaka-critical, yung gabi.
0: Oo, nakakatakot, no? Pero at least kanina, umaga, no? At ang sitwasyon kanina, no? Nangyari yun, sabi mo, flag ceremony. So iba, papasok pala sa eskwela o sa trabaho? Kap?
1: Oo. Oh. Ang school, sir, nag-flag ceremony sila, natigil. Kaya yun na ba, biglang lindol ang malakas.
0: Okay, so ang magandang balita, wala naman ikaw nakita sa pag-iikot mo, dahil ikaw naman yung kapitan dyan, wala kang nakita mga bahay na gumuho, na totally, na unlike doon sa ibang pictures na nakikita namin noong kanina, mga ilang minuto na?
1: Wala naman, sir. Yun ang sinabi pa niya, ground floor lang kasi ang halos lahat ng bahay dito, ground floor lang po, sir.
0: Okay. Pero for now ba, meron naman kayong kuryente, Kap?
1: Bumalik na, sir. Kanina, nag-brown out din, mga mahigit ang oras kasi tumalun yung wire sa puste, natanggal ba?
0: Oo. Okay. Okay. O sige, pwede na nating siguro no si Kap no. At maraming salamat Kap at maya't maya ay talagang tatawag kami kung merong update diyan sa lugar mo diyan sa Kalamansig, Sultan Kudarat.
1: Sige pa, sir.
0: Okay. Maraming salamat kay Kapitan Leonardo Catalan Madriaga, Barangay Cadiz yan sa Kalamansig, Sultan Kudarat.
2: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: All right, balik na tayo dito sa ating special coverage ho na nangyayaring ato may aftershock pa ng lindol diyan sa Sarangani at sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Pero ipasok ho natin dahil itong malaking balita rin. Kuha tayo ng update mula sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo. Ang balita namin, nandoon na raw yung 18 Marines. Aattend daw yung 18 Marines. So alaman natin ang balita niyan mula kay Robert Mano. Robert!
3: Dali nagpapatuloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pero lumabas muna ako ng session hall sapagkat mula doon sa session hall sa lobby ay narito kanina yung mga pakilalang dati sa Wuhan ni Congressman Valdi ko. Kasama nila si Atty. Levito Baligon, yung kanilang abogado. Kanina, nung tinanong namin yung mga kauhan of the Sergeant at Arms kung bakit nakahold pa sila, pinaprocess yung kanilang QR code para makapasok dito sa Senado. Pero bumaba si Senator Robin Padilla, pinuntuhan niya itong mga Marines na ito at sabi niya kung ano yung plano nila, yung mga dating tauhan rather ni Congressman, former Congressman Salvi ko, pinuntahan niya at sabi niya kung ano daw yung plano nilang dahilan ng pagpunta dito ay sasamahan daw niya. Pero kanina, bago nagtatakuan, ay sabi ni Senator Robin Padilla, ay dadali na muna niya yung 18 na ito si Atty. Balido doon sa kanyang tanggapan. Kaya ngayon, mula dito sa second floor kung saan narin yung session hall, ay hindi pa dumarating dito, hindi pa pumapasok sa session hall yung 18. So yan yung antabayanan natin kung dadalo ba sila sa pagdinig itong Blue Ribbon o susundin nila yung sulat na kanila ni Senator Alan Pinariketa nang huwag dumano dahil hindi kinikilala itong pagdinig na ito. So nandun sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla, hindi lang yan papaakit at nagpapapasok dito. Pero mamaya abangan natin yung iba pang development ng bill dyan.
0: Robert, isang tanong lang. So kinukumpirma mo, nandyan si Attorney Levy Baligod. Nandyan ba?
3: Nandito dito po, nakita ko na siya. Nagpa-interview kanina. Medyo nakamabilisan lang, naka-hold kami. Kaya, pero pinuntahan siya ni Senator Robin Padilla, nagkamay pa sila ni Senator Padilla. At ayun ang sabi ni Senator Padilla, iakit na muna niya sa kanyang tanggapan itong mga ito, Dani.
0: So, ibig sabihin, within the Senate premises, nandoon din yung mismong 18 Marines, tama ba?
3: Correct, nandito yung 18 mga dating opisyal o tauhan ni former Congressman Saldico.
0: Okay, and then nandyan din yung mga tao rin ni Saldico. Sino in particular?
3: Binabanggit ko, ito nga yun, yung 18 ng pakilala. Hindi sila kinikilala kasi dito as Marines dahil daw lahat sila nagtrabaho sa Armed Forces of the Philippines. Yung iba ay na-discharge sa kanilang tungkulin. Kaya ang termino na pinapagamit sa kanila dito ay mga dating tauhan. Nagpakilala ang dating tauhan ng Congressman, former Congressman Saldi ko, Dani.
0: Okay, habang nag-uusap kasi tayo, Robert, nagsasalita na sa ating monitor ngayon si NBI Director Matibag. So nasa loob ka na ba ng Senate?
3: Wala pa.
0: Yun, para at least. Okay, pinapaalam ko lang. Yeah, pinapaalam ko lang. Anyway, maraming salamat Robert. Alamin natin latest mamaya. Thank you. Okay, yan ho si Robert Mano ha, dyan sa latest na nangyayari sa Senado Blue Ribbon Committee.
2: DZMM Special Coverage.
0: Okay, meron pa tayong report. Ipapasok DSWD, naka-red alert na rin kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani. Yan naman ang report ni Nico Bagzik. Nico?
4: Dani handang maghatid na agarang tulong sa maaaring naapektuhang mga pamilya. Ito ang pahayag ng Department of Social Welfare and Development matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Sarangani Province. Ayon sa kagawaran, may kasalukuyang naka-imbak na mahigit 1.1 million na family food packs at 80,172 na non-food items sa iba't iba nilang bodega sa Mindanao upang matiyakan nila ang mabilis na pagresponde at pamamahagi ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Nakaantabay rin nila ang kanilang mga opisyon.

0: Balik tayo dito sa special coverage show ng Alerto Zalindol. Meron pa tayong report. Department of Energy nagsasagawa ng assessment sa mga pasilidad ng kuryente, kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani. Yan naman ang balitang kumpirmado. Sigurado mula kay Zeus Legazpi. Zeus?
1: Danny, sa pahayag siniguro ng Department of Energy na naikipag-ugnayan na ito sa electric cooperatives, distribution utilities at mga kumpanya na langis para malaman ang epekto sa mga pasilidad ng kuryente, nag-magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani at mga karating lugar. Ayon sa DOE, nililikom lang ito ang unat hinggil sa estado ng linya ng kuryente, distribution utilities at imbaka ng petrolyo sa lugar upang makita kung may naitalang pagkasira sa mga ito. Patuloy din anilang ang kanilang pagkipag-ugnayan sa energy stakeholders para masiguro mabilis na pagtugon sa sitwasyon. Samantala, nagsasagawa na rin ng assessment ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao kung saan naramdaman ang pag-inig. Sa inisyal na impormasyon ng NGCP, may mga apektadong transmission line sa bahagi ng Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao Oriental, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani, South Cotabato, North Cotabato at Sultan Kudarat, kabuuan niya ng 10 lugar, Danny. Naibalik na nila ang supply ng kuryente sa Davao del Sur, Occidental, Davao de Oro at Davao Oriental. Apat na lugar naman yan, pasado alas 8:20 kaninang umaga, habang stable o tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa Northeastern, Northwestern, North Central at Lanao area. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: DZMF Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Oh, meron pa tayong report, klase naman sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Mindanao, suspendido ayon sa DepEd. Iyan naman ang hihatid na balita ni Marlene Padiernoz. Marlene?
3: Danyan, sinuspinde ng Department of Education ang mga klase sa lahat ng antas sa mga lugar na sa Mindanao na apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karating na lugar. Ayon sa DepEd, isang gusali sa Matanao National High School sa Davao del Sur ang napaulit pagmuho kasunod ng pagkinig. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang beripikahin ang sitwasyon sa bawat paaralan at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kanilang mga kawani. Habang isinasagawa na rin ang rapid damage assessment sa mga paaralan sa mga lugar na nakaranas ng madaling pagkinig upang matukoy ang anumang pinsala sa mga gusali at pasilidad. Mag-asagawa rin ng inspeksyon at safety evaluation ng mga otoridad bago muling pahintulutang gamitin ang mga apektadong paaralan. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernoz, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernoz.
2: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Time check muna tayo, 10:21 in the morning. Okay, wago kayong bibitaw dito sa ating special coverage dahil kanina lang na-report na ang sabi ng DSWD, 1.1 million daw ang food packs nila. Diyan sa mga istasyon nila, regional stations nila sa buong Mindanao. So pwedeng maghatid. Kanina nakausap natin yung from Sultan Kudarat, wala pa rin daw yung tulong. Pero hopefully yung mga nasa evacuation center ay mabibigyan na ho ng somehow food relief. No? At least for the time being, kasi medyo takot sila. Meron pa ho nararamdaman ng mga aftershock ho, mga kababayan, kaserbisyo. Lalo na dyan ho sa Mindanao na first day of classes. Okay. Magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong aalis, ha? Huwag bibitaw sa special coverage ng DZMM.
2: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
2: Kape!
3: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: sa special coverage show ng DZMM kaugnay nitong malakas na lindol na nangyari kaninang 7:37 in the morning. Diyan ang pinakasentro ay diyan ho sa Sarangani Bay at sinasabi 7.8. Napakalakas ho dito at marami rin hong nakaramdam ng ating yung lindol at pagyanig sa iba't ibang parte ng Mindanao. Time check muna tayo. 10:25 in the morning. Okay, tuloy-tuloy na tayo dito special coverage. Mga kausap natin ngayon sa linya ng telepono ang isang teacher sa Gapok Central Elementary School sa Sultan Kudarat. Walang iba kundi si Teacher Cher Ortega. Ma'am teacher, ma'am na teacher pa. Anyway, Cher, kamusta na? Good morning. Si Danny Buenafe dito sa ating special coverage ng DZMM Teleradio. Kaugnay ng lindol, kamusta ho ang mga estudyante natin dyan at kayo mismo?
1: Hello po. Good morning po, Sir Don. As of now po, okay na po ang situation dito. Pero yung kaninang umaga po, actually before ang lindol, mainit namin sinalubong ang unang araw ng pasukan sa taong 2026-2027 sa pamamagitan ng pagbibigay ng hot bandisan and hot chocolate milk sa mga bata. At habang nasa flag ceremony po kami, at nasa Zumba time na po kami, biglang lumindol ng napakalakas at mayroon kaming mga estudyante na nahilo at ganoon din po, ako rin po, nahilo din po ako at nagsusuka dahil siguro sa epekto ng lindol. At wala naman pong nasirang building dito sa amin. Okay. Yun lang po, ang mga bata po nagsiiyakan. At nagpapasalamat po kami, sir, dahil nasa open field area kami, dahil kami po ay nagpa-flag ceremony.
0: Okay, yes, sir. Ma'am Cher, bali karamihan ba to mga elementary students itong sa Gapok Central Elementary School?
1: Yes, sir. Mga elementary students.
0: Ilang taon to? Maliliit ito, nakikita ko yung video. Mga ilang taon sila yung mga karamihan kasi kawawa no, bali
1: yes, sir. Almost 290 po yung mga learners namin, sir.
0: 290. Okay.
1: So, yes, sir.
0: So, for now, ma'am, share, sinuspindi na ang klase. Tama?
1: Yes, sir. Agad-agad po. Bali, hindi po namin kaagad dinayaan ang mga bata na lumabas sa gate.
0: Okay.
1: Noob po namin sila, sir, kasi baka kinakabahan po kami, baka may aftershock na darating. Hinintay po namin yung mga parents nila na sundiin sila. At hinintay po muna namin na 10 to 15 minutes bago po namin na i-release ang mga bata na humupa po yung lindol. At yun po, umuwi naman po yung mga estudyante namin, sir.
0: Okay,
1: We make sure po kaming mga guro na nakauwi at naisundo po yung mga learners namin ng kanilang mga parents, sir.
0: Okay, for now, masasabi mo nga na mukhang kailangan siguro may structural ano din yan, assessment yung inyong school building, no? Tingnan din
1: naman. Yes, sir.
0: Oo, expert. Baka may mga bitak-bitak eh.
1: Ngayon po ay nakikikoordinate na po yung aming school principal, aming municipal DRR coordinator po dito sa Municipality of Senator Ninoy Aquino, sir, to conduct an assessment, classroom assessment po para sa aming mga rooms.
0: Ma'am Cher, sa ngayon ba, meron din kayo nararamdaman ng mga aftershock? Yung mga patuloy na mga pagyanig?
1: Meron po. Yes po. After na po na nirelease namin yung mga students namin, sir, habang kami po na mga guro ay bumalik na po sa aming mga prospective classrooms, nagtitake po kami ng breakfast. Kasi sa sobrang nervous namin. Bigla pong yumanig ulit po yung lupa. Na ang feeling po namin ay parang may dumaan na train sa ilalim. Kaya sabi ng principal namin, lahat na lang ng mga guro, umaari ay umuwi na po.
0: Okay, kasi ang info sa abe, nakausap ko rin isang barangay captain dyan sa Sultan Kudarat, doon sa barangay Cadiz naman, dyan sa Yes, ang sabi niya, 6.2 ang tumama talaga sa Sultan Kudarat. Ganun talaga kalakas ang naramdaman niyo. Gano'ng katagal
1: yes, sir,
0: din?
1: Yes, malakas po talaga.
0: Shir. Ma'am Shir, gano'ng katagal?
1: Kasi, ano sir, habang nag-lead po ako ng Zumba dance, akala ko po, in-out balance lang ako. Hindi ko na pansin ka agad na lindol na pala. Bigla akong na-out balance.
0: Mm-hmm.
1: And then, nung nakita ko yung poste na parang, gumigawang-gewang na, doon na napagtanto ko na sumigaw na ako at saka yung mga parents namin na lindol po.
0: Okay, pero buti na lang, meron kayong pinadalang video. Ito, pinay-play namin habang nag-uusap tayo para dun sa mga teleradio viewers.
1: Yes, sir.
0: Oo. Talagang, yes, sir. Talagang yung kumukuha ng video, talaga nag-shake yung camera. No? So naramdaman talaga, nararamdaman ng mga viewers ngayon na talagang matindi yung pagyanig. Mga gano'ng katagal din, Ma'am Shear?
1: Mga para sa akin, sir, sa estimation ko lang po, mga dyan po sa 5 minutes or
0: may,
1: more.
0: Ah, ganun? May 5 minutes? Ganun katagal? Oo.
1: Matagal po. And then, after that, mayroon na naman. Kasi matagal po talagang humupa, sir. Matagal.
0: Okay. Kaya talagang sigurado
1: nga. May kasamahan din po kami ng mga teachers na nagtiiyakan din sila.
0: Wow,
1: kasi yung mga estudyante nila ay nasa city pa. Sa sobrang kabater kapag alala sa mga anak din nila. Kasi nasa third floor na yung classroom ng anak nila.
0: Pero Ma'am Shear, itong Gapok Central Elementary School, ano ba ito? Yung area ninyo na ba ito? Malayo ito sa mga, let's say, residential? Para nakikita ko kasi sa video, mukhang ano siya eh, isolated siya na malayo-layo sa malayo sa bayan, malayo sa bayan, ganun.
1: Malayo po kami sa bayan po.
0: Okay.
1: Malayo kami sa bayan ng Senator Ninoy Aquino. Bali kami po yung first barangay na madadaanan bago po ang sentro ng Senator Ninoy Aquino, sir.
0: For now ba meron naman kayo supply ng kuryente?
1: As of now, sir, meron po. Pero yung kasagsagan kanina ng lindol, inawala po yung internet connection po.
0: Ah, okay.
1: Pero yung kuryente po ay meron.
0: Okay. So, yung pero ang internet na reconnect na uli. Meron na uli.
1: Sir?
0: Meron na uling internet connectivity. Tama
1: ba? Yes, sir. Meron na po ulit. Bali, nakauwi na po ako sa bahay namin, sir. Dito po sa malapit lang po sa sentro ng Senator Ninoy Aquino. So dito po may internet.
0: Okay.
1: Hindi ko po alam doon ngayon as of now sa school at sa Gapok po kung nakabalik na po yung internet, sir.
0: Okay, so habang yung at least nakauwi ka na sa bahay, so meron bang nagbigay sa iyo ng feedback o nakita mo personally yung mga may ibang bahay diyan na nakita mong gumuho o building? Meron bang ganun?
1: Ang ano po sir, some part po doon sa sitio ng Gapo,
0: okay.
1: Is sa matutang area sir. Sinabi po ng isang mamamayan ng Gapo, mayroon pong bahay doon na landslide po yung likod ng bahay niya.
0: Wow.
1: Mayroon po doon na part. Opo. And yung dito naman po sa sentro ng Senator Ninoy Aquino sir. Yung spring po na pinagkukunan ng source ng
0: water.
1: Drinking water ng nagsusupply po ng drinking water sa Senator Ninoy Aquino.
0: Okay.
1: Sa community ng Senator Ninoy Aquino is biglang naging naging putik po yung tubig na lumalabas.
0: I-send
1: ko po yung video sa inyo, sir. Mayroon po akong video, mga pictures dito.
0: Okay, sige, importante rin 'yan. Ibig sabihin naging putik, so na nagkaroon ng damage siguro sa pipe system o drainage.
1: Siguro, sir, sa sobrang lakas, sir. Nagkaroon ng damage sa ibaba, sa ilalim.
0: Ano ba itong sinasabi mong yung spring water na pinagkukunan nyo ng drinking water ito? Na ibig sabihin, marami ang sinusupplyan nito ng tubig dyan sa lugar nyo?
1: Yes, sir. Marami po, sir. Diyan po kumukuha ng drinking water ang mga
0: residente dyan? Sa Gapok?
1: Ang community po ng Kulaman.
0: Okay.
1: Oblasyon.
0: Dapat inireport nyo na sa LGU nyo, sa mayor o barangay chairman para at least magawa ng paraang kaagad.
1: As of now, sir, alam naman siguro ng aming sir. Napunta na po ng aming MDR, MC, sir.
0: Oh, okay. So, wala naman ho sa mga estudyante nyo nasaktan? Sa nangyari?
1: Sa Kabatiang Palad, sir, wala naman po, sir. Yung mga nahilo lang, sir, at na ano naman din po, nabigyan po kaagad ng tugon or luna sa mga bata.
0: Okay, okay. Nako, eh, dapat mag-ingat ho kayo. Opo. Oo. So ngayon,
1: yes, sir. Thank you so much, sir.
0: Kamusta naman ang lagay ng panahon dyan, teacher? Share.
1: So ngayon po, sir, mainit po ang panahon ngayon.
0: Oo.
1: Opo. Dito sa Kulaman, sir, sa Senator Ninoy Aquino.
0: Okay, so sabi mo, yung nangyari nga during the flag raising ceremony, mga wala pang alas 8 yun habang nagli-lead ka ng Zumba.
1: Yes, sir.
0: Oo.
1: Maaga pa, sir. Opo.
0: Tapos nag-breakfast pa sila, di ba? Yung pandesal at saka yung chocolate nga, nasabi mo.
1: Yes, sir. Oo. Masayang-masaya po ang lahat. Tapos biglang
0: Lunes, opening ng klase.
1: Kaya nga nagulat at gulat. At saka ano rin, sir. At saka mabuti na rin po, sir. At nasa field po kaming lahat. Wala pa po kami sa classroom.
0: Okay. 290 students, no? Ang karamihan. Ang population nyo, no? Tama ba? Oo.
1: Yes, sir.
0: Okay. So, for now, I'm not sure na kung dapat. Siguro, kasi sabi ng DSWD ay magpapadala rin sila ng tulong, no? Lalo na food packs para dyan sa area na apektado. Okay. Meron naman sigurong regional center din dyan ng DSWD. Just in case, may mga pangangailangan ba for now, teacher? Meron bang mga pangangailangan na kailangan kayo dyan? Kasi yung DSWD ay mukhang nagkukuha na ng feedback. Or yung mga mayors ninyo, kung sakali nakikinig sila, ano yung panawagan nyo sa eskwela?
1: Biglang nawala man. Hello, sir.
0: Hello?
1: Chappy, sir.
0: Yeah, okay. Yung tungkol lang sa siguro panawagan nyo, ano pa ba ang kailangan ninyo for now? Kasi ang DSWD ay nagpahatid na ng mga food packs sa mga regional centers sila, naka-ready na to ano. Ano ang pangangailangan nyo? Kasi sabi mo, umuwi na mga estudyante, so walang need for, let's say, food packs or whatever assistance they may...
1: Wala pa. Opo, sir.
0: Okay. Sige. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, teacher. Salamat
1: thank you, thank you, sir. Kayo din po. Ingat din po kayo. Keep safe po. God bless.
0: Okay. Yan ho si Teacher Cher Ortega sa Gapok Central Elementary School sa Sultan Kudarat. Isa ho yan sa mga tinamaan ho ng Lindola. Ang balita namin 6.2. Pero ang pinakamatindi nga itong sa Sarangani Bay, 7:37 a.m., 7.8 ang magnitude.
2: Alerto, alerto sa Lindol. Alerto sa Lindol.

0: Tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating special coverage ng Alerto Zalindol. At ready na ba siya? Makakausap na natin. Ito ay kanina rin, narinig ko rin siya. Former ano siya, news ano natin ba siya? Correspondent ba? Sa anong area ba siya? Okay. MMR News, no? So, nasa Sarangani rin siya, no? Si Noreen Igonya. Nung Lumilindol mismo, nagda-drive yata siya when I heard her kanina earlier. So kanina, nagda-drive siya at ngayon yata nasa Jensa na siya. So makakausap natin sa linya ng telepono si Noreen Igonya. Noreen, good morning uli dito sa programang, dito tayo special coverage tuloy-tuloy sa Alerto sa Lindol. Noreen?
1: Yes, Danny, ngayon nga ay nandito na tayo sa General Santos City at Danny, dito ngayon ang latest update natin dito ngayon ay nagmisto lang ghost town na itong entire city ng Jensan matapos ngayon naging ng 7.8 magnitude na lindol. Yung mga malls dito, maging yung mga gasoline stations at mga pharmacies ay nagsara na rin kasi yung ibang mga pharmacies dito, Danny, ay gumuho din yung mga buildings ng kanilang facilities. Kanina ay galing tayo dun sa isa sa pinakamalaking mall dito sa General Santos City, ang KCC Mall. Gumuho din yung ibang portion niya, Danny, at inaalam pa natin na kung ilan na yung mga trabahante na natrapa dun na mismo sa loob. At kanina ay labas-pasok yung mga rescuers natin at yung mga ambulansya dun na sa area nga ng KCC Mall. At isang dalawang food chain kanina yung nadaanan natin okay. Na gumuho din dito sa Jensan. At may mga simbahan pa, Danny, na gumuho din dahil nga sa 7.8 magnitude na lindol. Nag-cancela na rin ang klase ang mga paaralan na dito sa city at sa mga Karatiga bayan ng General Santos City kahit na unang pasukan pa lang kanina kasi may mga gumuho nga paaralan din dito, Danny, at yun ay aalamin natin na maya-mayang konti.
0: Okay, so matindi pala nangyari sa Jensan. So sinasabi mo, mistulang ghost town na at kumpirmado to, no? Bali, itong isang mall, tapos sabi mo, dalawang food chain na restaurant, na tapos gumuho rin ang isang simbahan at pati ilang eskwelahan. So for now ba, Noreen, meron ba tayong reported na mga injuries or meron pa mga rescue operation ginagawa dyan?
1: Ongoing pa yung mga rescue operations na ginagawa ng ating mga rescuers, Danny, maging ng ating BFP at PNP. At inaalam pa rin natin yung data kasi wala pa silang inilabas na data kung ilan po talaga, ilan yung injured or may casualties ba sa 7.8 magnitude nga na lindol. Ang confirm lang natin dito, Danny, yung mga buildings nga ay may mga sira. Yung iba, gumuho talaga, lalo na yung sa mall. At maliban doon sa KCC Mall kanina, may mall din yung Robinson's Mall. May crack din doon sa SM Mall. At yung sa food chain nga, Danny, na na-mention natin kanina, yung isang building, buong building ng Jollibee ay gumuho din at pinangangambahan na may mga trabahante sa loob at mga kumakain na natrap doon sa loob. Yun ay pupuntahan pa natin kasi hindi pa tayo nakarating doon kanina. Kasi nga doon sa may KCC Mall tayo medyo na natagalan. Kumuha din kasi tayo ng information doon at yun nga, na-confirm natin na may mga natrap daw sa loob. May mga natrap sa loob. Yun yung base sa mga sinasabi ng mga tricycle drivers na nakaparada doon. Kasi alas 7 ng umaga, pumasok yung mga empleyado ng mall. Sila kasi yung mga opener. Pero hindi naman na sinabi ng mga tricycle drivers at ng mga security na may mga mamimili na na nasa loob. Mga trabahante lang yung nabanggit nila kanina at yun yung pinangangambahan nga na natrap dun sa loob. At kanina nga, Danny, ay may nakita din tayong mga ambulansya na lumabas dun sa KCC. May mga rescue teams din na labas-pasok sila dun sa vicinity ng mall. At kanina din, dun tayo naabutan ng lindol sa Malungon, Sarangani province. May nadaanan tayo doon na kalsada. Yung isang lane ng kalsada ay hindi madaanan. Dahil may mga gumuhong lupa, may mga malalaking bato na part ng gumuhong lupa at may motor na nadaganan ng malalaking bato. Mabuti na lang at yung dalawang sakay ng motor ay nakatakbo bago pa sila maabutan nung malalaking batong at may tatlong tindahan ang natabunan din ng gumuhong lupa.
0: Pero yung mga binabanggit mo, pinapakita natin yung mga video, no? Talagang matindi, no? Yung nangyari, lalo na itong food chain, yung Jollibee, talagang paulit-ulit itong video na ito na gumuho. Kasi kung 24 hours na ano yan, service dyan, talagang posible na may matrap, no? Kaya yun ang gusto nating alamin, di ba, Noreen? At saka siguro yung mall. Kasi 7:37 in the morning nangyari, baka may mga tao na rin o mga kawanina na nandun sa loob. Di ba, Noreen?
1: Yes, Danny, sinikap nga natin kanina na makausap yung taga-CDRRMO or taga-PNP pero hindi muna sila nagbigay ng pahayag kasi inaano daw muna nila yung information galing dun sa ano sa pinangyarihan nga para yun yung ibigay nila sa media para nga kinokolekta muna nila yung mga informations doon saka sila magbigay ng pahayag sa media at hindi rin tayo pinayaga nga makapasok doon sa sa mismong mall, Danny, kasi nga may mga nararanasan pa rin tayong aftershock dito.
0: Ah, until now? Oo, until now, yes, dyan sa Jensen.
1: At medyo malakas-lakas din yung mga aftershocks. At yung building nga nung mall, may mga bitak na, kaya pinangangambahan din nila. Baka kung nga may mga makapasok pa iba, maliban sa mga rescuers, ay madamay.
0: Kaya nga, so yun ang matindi, no? Yung kailangan rescue operation at saka yung pag-check ng mga structural, kung may structural damage o defect. Yung mga gusali ngayon at dapat ilikas kung sino man yung mga nakatira doon. For now, yan ang mga immediate concern eh. Di ba? Tama ba, Noreen?
1: Yes, yes, Danny. At doon din sa mga eskwelahan dito sa General Santos City, may mga ilang buildings din na gumuho. Yun yung puntahan natin na maya-maya lang din. Yung mga estudyante din dito kanina, after nga nung lindol, ay sinundo ng kanilang mga magulang. Yung iba nga lang, Danny, ay hindi sila pinayagang makalabas hanggat walang mga magulang na susundo sa kanila.
0: Okay.
1: For safety na din ng mga bata. Pero sa ngayon, yung mga paaralan na nadaanan natin ay wala na nga mga estudyante. So, na-assume natin na nasundo na silang lahat ng kanilang mga magulang. Ako nga din, yung mga anak ko, yun nga, unang pasukan ngayon, nasa Davao Occidental sila.
0: Yeah.
1: Yun na, nagka-anxiety yung anak kong babae, Danny. Buti na lang at nasundo ng nanay ko. Yeah. Pinalikas din sila kasi yung bahay namin malapit lang sa dagat.
0: Okay.
1: At may tsunami warning.
0: Nako, oo.
1: Kaya pinalikas sila dun sa may upland area ng aming barangay.
0: Okay. Nako, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat sa ibinahagi mo at hihingi pa rin kaming update later. Ha? Salamat, Noreen.
1: Yes, Danny, maraming salamat. Yan muna ang latest mula dito sa General Santos City. Noreen Igonia.
0: Noreen Igonia, FMR News, dyan sa Jensen.
2: Alerto sa lindol.
3: Alerto sa lindol.
2: The DZMM Special Coverage. DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Okay, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating special coverage ho ng Alerto sa Lindol. Makakausap na ho natin. Finally, ito, importante ang kanyang ibabahagi sa atin. Regional Director ho ng Office of Civil Defense Region 11. Walang iba kundi si Director Ednar Dayang Hirang. Director, good morning ho. Si Danny Buenafeo dito sa special coverage ho ng Alerto sa Lindol.
4: Yes, good morning, Danny.
0: Okay, so kumusta ho ang sitwasyon dyan? Siguro bigyan nyo lang kami ng assessment for now. Anong latest?
4: Yes, in general situation po ng Davao Region, ang reported provinces na may mga impact ng lindol ng Sarangani earthquake nga is Davao del Sur, Davao Occidental, and the city of Davao. The three other provinces, wala naman pong medyo report, no? So, sa infrastructure damage po natin, sa city of Davao, we have this... sa coastal road natin may mga minor damage doon. Tapos yung mga high-rise building, may mga tipak-tipak and currently ini-investigate doon sa loob. Baka may mga structural defect, no? Then yung collapsed na school building, municipality of Matanao, Davao del Sur naman yun. Yung reported kanina na Jollibee in Davao Occidental, in Jensen pala yun, hindi sa Davao.
0: Jensen nga,
4: Jensen sa Davao Occidental.
0: Okay.
4: Ngayon, may mga kausap ko ang mayor ng Municipality of Sarangani kasi bago lang sila na-reconnect yung connections nila.
0: Okay.
4: Ang problema niya ngayon, sabi niya, Arde, padalan mo ako ng expert how to manage it, no? Yung pangyayari. So sabi ko, sige, I will arrange now. Kasi yung kanilang pantalan, yung port, kasi by embarko sila o boat, nasira din. So in fact, sabi rin niya, mga 700 families, pinalikas na nila lahat ng mga tao kasi merong ang yung dagat na paakyat pababa. So parang kumikilos yung dagat, no? So far, ang ngayon ang concern ko, minimonitor ko yung mga bata dahil nagpapanik to kanina. But initially talaga, ganun talaga yung earthquake. Ang kakawa talaga yung mga bata. Sa data ko kasi, 70 to 80% na nagdadala sa ospital are really children.
0: Okay.
4: So wala namang namatay, Danny. At,
0: for now, sana wala. Oo. Sana ho. Ay, kasi speaking of mga kabataan, yung mga bata na talaga nagpapanik nga doon, may mga videos kami ha, while we are talking to you, pinapakita natin yung mga videos, ha, yung mismong mga bata na nag-holding hands, eh, talagang panik sila. Ayan, pinapakita ho namin ngayon. Pero may report ho kami dito, ilang estudyante ho sa Davao del Sur, isinugo doon sa ospital dahil sa minor injuries at pagkahilo. Tama ho ba to?
4: Yes, ganun po. In fact, I would guess, no, wala pa namang iba, hindi pa nakaka-report. But yun talaga, Danny, ang situation pag-earthquake. Punong, yung maalala mo yung Manay earthquake, yung 7.4.
0: Yes, so, yes.
4: Almost lahat ng provincial hospital, district hospitals, puno ng mga estudyante, minor bruises na yung matay. Kaya na we intervene na nga with DepEd, we need to strengthen disaster management ng bawat school, bawat campus. So okay naman sila, nagtitraining na tayo ng ICS, John. Bawat campus, they should have a team, hindi yung isang tao lang ang nakakalam.
0: Pero Director Edner, for now ba, nararamdaman pa rin ho ba? May mga aftershocks pa rin kami na nakakausap na nararamdaman nila?
4: So far, kanina may aftershock dito sa Davao City, mukhang mahina. No?
0: Okay.
4: Kung sa iba, medyo mahina naman yung mga aftershock. Hindi ko alam sa Region 12. Pagkakalam ko ngayon, Danny, sa usapan namin sa Central Office, Region 12 talaga ang focus ngayon.
0: Okay, pero Director, meron ba tayo, let's say, in terms of infrastructure? Yung mga kalye ba, for now, passable? Kasi may ilan daw area, isa lang ang nadadaanan at mukhang may mga structural defect?
4: Yes, may mga reported structural defect. Yung nabanggit ko, yung Coastal Road. We were advised to be cautious when the dumaan doon kaya merong counting damage infrastructure doon sa Coastal Road. But passable naman. Yung mga ridge provinces natin, wala pa namang na-report na totally damaged o nag-collapse yung mga roads nila, Adani.
0: For now ho ba, okay naman ho ang supply natin ng kuryente all over Region 11?
4: Unfortunately, Danny, brown out pa rin tayo.
0: Ganun ba?
4: As reported na Central Office, may mga tinamaan daw ng mga power supply. Sabi nung coordination natin sa Central Office with the, agency yun, nag-report sa atin. Problema pa tayo sa kuryente.
0: Mga local power producer. Pero,
4: distributor kami.
0: So meron siguro mga bumagsak din na poste na nag-cause din ng brownout, di ba? Sa ibang ilang lugar. Posible.
4: Malamang, Danny. Diba? But as reported, wala pa naman. But we expect those things to happen. Dahil sa lakas talaga kaninang umaga.
0: Pero Director Ednar, yung anong mga regions o anong mga areas na let's say mga cities ang mga for now talagang walang supply ng kuryente?
4: Wala pa tayong total inventory, but as of kanina, lahat talaga, walang kuryente. Pero yung example, bumalik kanina, how many hours? Less than an hour, brown out na ulit.
0: Okay.
4: So, yun sa power pa status natin.
0: Pero for now, yung pati signal, di ba, yung nagpa-fluctuate, ibig sabihin, nawawala rin yung connectivity. Tama ba, Director?
4: Yes. In fact, yung kausap po mayor ng municipal sa Sarangani, Starlink na nagawang gamit nila kanina.
0: Okay. Sige. Director, kukuha kami ng update ulit ha. Maya-maya, baka mayroon pa tayong developments at sana wala namang maiulat na nasawi dito. Basta yung injury, minor, pwede na yan. Pero wag na sana lang yung lumalapat matapos na ito mga aftershock po. Salamat, Director.
4: But Danny, inaabangan ko rin yung mga report galing sa bundok. Kasi bago lang malakas ulan dito, baka nagkakalaslide din natin nakuha yung mga report. Kinakausap ko mga local disaster officers to get from the different barangays nila. Salamat, Danny.
0: Salamat, Director. Okay. Yan ho si Director Ednar Dayanghirang. Siya ho ang Regional Director ho ng Office of Civil Defense dyan ho sa Region 11. ang sentro ho ng Lindol. Tuloy-tuloy na ho tayo. Meron pa tayo makakausap sa linya ng telepono si Acting PDR RMO Head ng Cotabato Province, si Mr. Abril Espadera. Sir, Abril, si Danny Buenafeo sa programang dito, special coverage ho ng alerto sa Lindol.
5: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: Oh, magandang umaga, sir. Sa Cotabato, mukhang isa rin ho ito sa napuruhan, ah, di ba? For now, ano ho ba ang latest?
5: Hindi naman po na puruhan talaga po. Sa ngayon po, wala naman po masyadong significant na impact sa Lindol. Kasi yung tinamaan po talaga isang general status city. Mga ano po yun, sir, mga 4-hour yung travel time from here.
0: Okay.
5: So, yung sa amin po is sa kalukuyan, to make sure, sa proactive measure, financial na lang po muna yung klase sa buong probinsya.
0: Uh-huh.
5: And then, yung opisina naman po is for now, for the provincial offices, is wala pong pasok sa mga frontline agencies.
0: Mm-hmm.
5: Nagbigay na rin po ng direksyon ng aming provincial instruction ng aming provincial governor, yung Maglala at Aligno Mendoza, to ensure na lahat ng mga buildings is safe and then in access po. So yung team po natin dito sa Aligno na Kapitolyo, nagkaroon po ng assessment din sa buong building. Nakapag-coordinate na rin po tayo sa counterpart natin sa Department of Education para po lahat ng mga buildings is ma-inspect din po. Para po, safe po yung ating mga estudyante. May mga minor injuries lang po na na-record yung opisina.
0: Lalapatan
5: naman po ng mga paunang luna. Ang natutupan po namin is yung amin po mga provincial hospital. Kasi may mga pasyente rin po dito. Pinakapag-set up na rin po yung mga terms just in case. And then, yung mga pinatuka din po natin sa yung mga landslide prone areas po natin. Lalo na doon sa mga highly susceptible yung mga earthquake and landslide. So, naitingnan naman po, so far, wala po tayong nakita mga significant na impact dito sa Cotabato sa Cotabato.
0: Mr. Abril, yung Cotabato, ilan ho, gaano kalakas ho ang naramdaman dyan na pagyanig kanina? Kasi 7.8 ho, yung pinakasentro, dyan ho sa Sarangani Bay.
5: Yes, sir. Opo. Yung sa instrumental intensity po, umabot po tayo sa intensity 4.
0: Okay. So hindi siya ganoon kalakas, no?
5: Pero may mga felt intensity pero maybe subjective, depende sa location.
0: Okay.
5: Kung baka nag-report ng 5,
0: at
5: kung pinagbabasihan natin yung instrument, so isumabot ko tayo sa intensity 4.
0: Pero ngayon, wala na kayo nararamdaman ng mga aftershock dyan sa Cotabato?
5: Later, sir. Lately, meron po, pero mahina
0: meron.
5: Po.
0: Mahina so, lang.
5: Medyo, mahina, pero may na-monitor pa lang natin. Pinaasahan din po natin yung mga aftershock.
0: Okay.
5: Yung close monitoring din po tayo kasi mas yung mga counterparts natin sa city and municipalities ang importante po patutukan po yung mga barangay para po pabigyan po ng tawag nito yung mga increase pero mga response ng mga kailangan para po sa ating mga.
0: So for now, Mr. Abril, ang kumpirmado lang sinuspindi ang lahat ng klase dyan sa Cotabato at saka yung mga government offices. Tama ho ba? Suspendido kanina.
5: Po, para makapitip po ng assessment yung ating Department of Education. Para po yung mga, pero yung mga frontline offices natin, of course, from DBRRM office, yung mga hospital, even yung mga engineering na ka-standby po.
0: Lalo na yung mga school buildings, Mr. Abril, di ba? Kung may structural defect or whatever, magkaroon ng assessment, pati rin yung mga ibang government offices.
5: Yes, sir. Opo. Lahat po ng mga government facilities, sinitingin po yan, nakakuha na rin po tayo ng report. Even yung mga facilities sa barangay, yung barangay health station, yung sa mga barangay hall, yung purpose building, pinapatingnan po natin sa ating mga BDRRSD. Kasi mabuti na po yung maingat and at the same time, kung meron ng mga interventions na pwede gamin to rehab or what. But for now, wala pong significant damage po sa probinsya ng Cotabato.
0: That's good to hear, no? At I would assume na yung kuryente ninyo, hindi ho nagkaroon ng disruption, okay lang, tuloy-tuloy, walang brownout?
5: Kanina, sir, after nung nagkaroon ng Lindol, usually yung ating distribution na cooperative dito, yung Cotabato Electric Cooperative, nagkaroon muna ng temporary blackout para for safety na rin po. No? But for now, naibalik naman po yung kuryente. Even yung mga signal ng mga cell sites po natin, communication sites,
0: Okay. Sige, at least medyo hindi ganun kapag ano, no, tama dyan sa Cotabato, no? Sabi mo, ano lang, di ba? Magnitude or intensity 4 ba? Tama ba, Mr. Abril?
5: Yo. Yes, sir. Intensity po. Intensity 4 po. But for now, okay. Naka-standby na lang rin po yung ating mga responders kasi may mga tayo po tayo, yeah, tao namin sa mga abantero. So, bibay na rin po ng instruction yung aming physical dominant kasi just in case na pangkaroon po ay kailangan ng organization yung mga areas natin from General Santos City, no? Parang yan, ready po yung team natin for deployment.
0: Gaano kalayo ba, Mr. Abril, ang Cotabato to, ano, para lang mas maintindihan ng mga viewers natin, yung sa Sarangani, yung pinakasentro na Nindol?
5: Ano, sir? Ang travel time, sir, mga 4 na oras po ang biyahe sa Sarangani.
0: By land, by land. Oo. By land.
5: Opo, by land.
0: Okay.
5: Yes, sir, by land.
0: Okay. Sige po, basta ano ho kami, makikibalita kami from time to time ho kung ano hong update dyan from your end. Salamat po, Mr. Abril.
5: Salamat po, sir.
0: Okay, yan ho ang acting PDRRMO ng Cotabato Province. Buti na lang, ano na sila, intensity 4. Pero at least may mga assessment at sinuspindi rin ho ang klase at saka yung ano, yung mga government offices for this day. At meron din daw mga aftershock na nangyayari dyan sa Cotabato Province. Time check! 10:59 in the morning.

Mga kapamilya, magpapatuloy ang alerto sa Lindol, the DZMM special coverage dito sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, manatiling nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30. Huwag ko kayo bibitaw.

0: nagmamalasakit, nagsesagbisyo, Nina Corpus, isang, magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit na po hindi masyadong maganda ang balita, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, diyan po sa Mindanao. Kami po ay nakikiramay sa inyo diyan kung ano man ang inyong pinagdaanan, lalong-lalo na po sa mga nakaranas nitong 7.8 magnitude na lindol diyan po sa Southern Mindanao. Kaninang umaga kung saan gumuho po ang iba't ibang gusali. Batiin ko lang din ng naimbaga bigat ang aking partner, ang aking ading Migs. Good morning sa'yo.
1: Good morning, Manang. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. Patuloy nga po ang ating special coverage dito po sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto po sa lindol kanina umaga po 7:37 AM, June 8, 2026. Magnitude 7.8 po na lindol ang location po niya sa west of Maasim sa Sarangani. Intensity 7 sa City of General Santos, intensity 6 sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino sa Sultan, Kudarat, intensity 5 sa City of Davao, City of Kidepawan, Carmen at Cotabato, Bagumbayan. Ayon po ito sa FIVOX DOST sa kanilang update kani-kanilang umaga lamang.
0: Yun nga, no? Bigla na lang tayong niyanig. Ng literal, no? Ng lindol. Ngayong umaga, meron rin nangyayaring blue ribbon hearing dyan sa Senado. Mm-hmm. Pero syempre, mas importante ito ang dapat pagtuunan rin ng pansin talaga, yes, ng ating gobyerno, yung mga ganitong klase ng kalamidad. Dahil ito na nga po, no? Earthquake prone po tayo at pumasok na nga ang rainy season. At malamang sa hindi, marami po naman tayong bagyong pagdaraanan. Iba't ibang
1: pero,
0: klase ng bagyo.
1: Alam mo, Ate Nince, connected ang flood control na issue at iba pang issue ng infrastruktura tungkol sa mga ganitong klaseng realidad sa kalamidad. Kasi syempre, kapag substandard ang mga projects na ipinapatupad ng gobyerno, yan po ang mangyayari sa infrastructure. Ang pinakakawawa po ang taong bayan.
0: At dito nga po sa 7.8 magnitude na lindol, ang epicenter po ng lindol na ito ay dyan po sa Maasim sa Sarangani. Maasim ba or Maasin with an N? Pacheck nga.
1: Ayon sa FIVOX, ito kasi, no, ang kanilang spelling is last letter M.
0: Pero, Maasim.
1: Okay. Tama. Okay.
0: Sa Maasim, Sarangani, epicenter po ng lindol. At kaninang umaga nga, no, nagkaroon ng class suspension sa lahat ng levels po sa mga apektadong lugar. Alinsunod na rin po sa utos ng Malacanang. At iba't ibang government agencies na po ang umaksyon sa mga apektadong lugar. At ito po yung mga agency tulad ng Office of Civil Defense, syempre ang NDRMC, DSWD, at ang DPWH. Yung partner mix, nakita mo, no, yung Jollibee, yung building ng Jollibee, no?
1: Oo.
0: Biglang gumuho, tapos may Love Radio ba yun? Tapos may tower sa taas.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, balikan natin yung balitang yan. Pero dito muna tayo sa mga pangyayari sa Davao del Norte. May live report po tayo mula kay FMR Davao del Norte correspondent Noreen Igonia. Noreen?
2: Ninia, nandito tayo ngayon sa mismong sa General Santos City. At kanina nga ay nasaksihan natin yung pangyayari, yung 7.8 magnitude na lindol na yumaniga dito sa General Santos City at sa mga karatiga bayan ng syudad. At kanina, Ninia, alas 7:37 ng umaga nga ay may mga buildings dito na gumuho, kabilang na yung isa sa pinakamalaking mall dito sa Jensan na pinangangambahan na may mga natrap sa loob. At kanina ay nais nating makapasok doon sa mismong area, kaso hindi tayo pinapasok ng mga security team na nandun, pati na ng mga rescue team, kasi may mga aftershocks pa na naranasan natin dito ngayon. At may gumuho din na isang food chain, o dalawang food chain ito, magkaibang food chain. May mga eskwelahan na may mga gumuhong building at may tsunami warning din kanina. At ilang mga simbahan din dito sa General Santos City ay gumuho din na dahil nga sa 7.8 magnitude na lindol. At patuloy naman ang isinasagawang rescue operations ng ating mga rescue team. At inaalam pa ng ating lokal na pamahalaan ang mga nadamyos at kung may mga nasugatan ba o mga casualties sa nangyaring pagyanig. Gumuho rin kanina yung airport, General Santos City Airport ay gumuho din dahil sa lindol na damage din yung multipurpose hall building ng Barangay Alegria Alabel, Sarangani Province. At gumuho rin yung isang, kanina nga ay gumuho rin yung isang paaralan o private school dito sa General Santos City. Patuloy ang monitoring ngayon ng ating lokal na pamahalaan at ang malapatan na National High School din, may building silang gumuho doon. Ang malapatan ay nasa sa malapatan na Sarangani Province. At ngayon nga ninyo ay dito sa General Santos City, nagmisto lang ghost town itong buong syudad matapos ngayong pagyanig kasi sarado halos lahat ng mga establishment dito, maging yung mga restaurants, gasoline stations, pharmacies, paaralan, mga government agencies, maliban na lang dun sa mga rescue team natin or dun sa DSWD, sa public hospital, public and private hospitals, at yung mga nag-render ng mga services para dun sa mga apektado ng lindol.
0: Oh, Noreen, medyo talaga nakakabahala ang iyong report dahil mga gumuhong mga gusali. Ano? Pero gusto ko rin malaman, nasan ka ba ngayon at anong naramdaman mo kanina?
2: Kanina niya, yung pagyanig na nangyari alas 7.37 ng umaga, bumiyahe ako kanina papunta dito sa General Santos City dahil nga sa event ng pag-ibig at naabutan tayo ng lindol doon sa Malungon, Sarangani Province, isa din sa pinakamalapit doon sa epicenter. At kanina nga ay, maiyak na naman ako nito.
0: Kala
2: ko katapusan ko na kasi, nasa loob ako ng sasakyan. Bigla na lang umugay yung lupa at yun yung naranasan ko ng pinakamalakas na lindol sa buong buhay ko. Akala ko katapusan ko na talaga kasi akala ko na madaganan ako ng mga poste o yung mga puno na nasa gilid. Mabuti na lang at na ang yung naparkingan ko ay open area siya. Kaya ang kinatatakutan ko lang kanina maliban sa madaganan ako ng mga poste ay baka biglang bumuka yung lupa or yung kainin tayo ng lupa, yung mga ganyan na yung mga... Kaya hanggang sa ngayon ay... Hindi pa rin ako traumatized.
0: Oo, Noreen, pasensya na pero sige, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabalita mo. Ganyan ang ating mga journalist, mga broadcaster, mga reporter po natin tulad ni Noreen. Nasa loob ka ng sasakyan kanina, ikaw ba yung nagda-drive or nakapark ka nung na yumanig yung lindol?
2: Nasa loob ako ng sasakyan, nakapark ako kasi naramdaman ko habang nagda-drive ako na parang umuuga na yung lupa. So gumilid ako dun sa sa may tapat nung isang simbahan at doon na nga nagtaka ako kasi gumilid din yung ibang mga mga sasakyan at yun na biglang umuga yung lupa. Iba din kasi yung galaw ng lupa, parang nais talaga, parang yung feeling mo kakainin ka na ng lupa nung mga time na yun.
1: Mga gaano katagal, Noreen, yung naramdaman?
2: Siguro na sa mga mga 30 seconds to 1 minute.
1: Oh, hindi biro yun. Matagal-tagal yun.
2: Hindi ko na, nakuha na ng video kasi parang natakot na kasi ako. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Ang inuna ko na lang, tawagan yung mga anak ko kasi nasa paralan sila. At may mga videos din ako nakita na may mga gumuhong paaralan.
0: Oo.
2: Kaya natakot ako baka madamay sila. Buti na lang at hindi, malapit din sa malapit din kasi sa dagat yung sa amin. At may tsunami warning din po.
0: Okay, so, Noreen, ilan taong ba yung mga anak mo at saan eskwelahan to?
2: Sa Tubalan Elementary School sa Malita, Davao Occidental, 15 at 17 years old po.
0: Kumusta naman sila at ano raw yung naramdaman nila, Noreen?
2: Kanina, yung anak ko, muntik na daw mahimatay yung anak ko babae. Dalawa kasi sila, kuya at yung anak ko babae. Muntik nang mahimatay yung babae, buti na lang, pinuntahan siya nung kuya niya. Sila-sila na lang din yung Sila-sila na yung nag-rescue ng mga sarili nila. At ayaw pa daw silang palabasin ng security. Kaya lang nakiusap yung panganay kong anak na palabasin na sila kasi mas safety dun sa pupuntahan nila. Si upland area yon. At yun na nga, sinundo din sila ng mama ko.
1: Mm-hmm.
2: Eh okay. Ngayon, nasa ligtas na lugar na sila. Yun lang ang kinatatakutan lang namin. Baka may mga, maliban sa mga aftershock, may mas malakas pa na lindol na ano, pwedeng yumanig na naman dito. Kasi nga, yung, di ba, nung mga nakaraan, naranasan din namin yung malakas na lindol sa Davao region. Baka mangyari na naman ulit na after ilang oras, yayanigin na naman ng mas malakas pa. O di kaya, yung malapit lang yung parang ano lang, pahalos kasing lakas lang din ng yumanig kanina. Yun yung kinatatakutan namin.
0: Oo nga.
2: At ngayon nga, dito ako sa, ano, sa pinaka-sentro ng Jensan, hindi ko pa rin napuntahan yung dagat at ilang mga lugar dito. Pero yung na-observe lang natin dito ninya, wala na talaga, kukunti na lang yung mga sasakyan na dumadaan. Sarado lahat ng mga establishment.
1: Noreen, tayo nagpapasalamat sa Diyos na kayo ay safe at ang iyong anak ay mga safe. Pero ang sitwasyon sa mga paaralan, meron ka bang balita? Kasi syempre, first day of school ngayon at malapit nga kayo. Diba? In General Santos, malapit sa Sarangani, so mas ramdam nyo po talaga.
2: Yes. Nandito nga tayo ngayon. Kanina ay nagtanong-tanong tayo dito sa ano sa mga nandito sa General Santos City. Yung mga paaralan dito ay kanselado na lahat ng ano, lahat ng antas ng ano, from elementary to college, canceled na lahat ng klase nila. Yung mga bata din dito, yung mga estudyante, sinusundo na ng kanilang mga magulang. At inaalam pa rin natin kung may mga injured ba, kasi may mga estudyante daw na nag-panic attack, may mga nagka-anxiety na dinala sa mga pagamutan, may mga hinimatay. At may mga paaralan dito na may mga buildings na gumuho. Yun yung aalamin natin maya-maya para maibigay din natin yung update natin dun sa mga kababayan natin. Ang problema lang din kasi, hindi ko pa ganun kakabisado yung lugar dito sa Jensen at ako lang mag-isang nag-drive.
0: Kaya ganun?
2: Medyo...
0: Wala kang kasamang cameraman, wala kang assistant, mag-isa ka nagpunta at tumakbo dyan.
2: One-man team tayo ngayon dito, Ninya.
0: Alam mo, Noreen, talagang grabe yung nangyari rin sa'yo. No? Na-imagine na yung mga anak mo, syempre nagtatrabaho ka sa gitna ng lindol, di ba? Yung iba dyan tatakbo na eh, babalik na. Pero buti na lang ay nasa mabuting kalagayan ng iyong mga anak. Ano? Kaya nakakapag-report ka ngayon. Pero Noreen, two things. Ano? Nakita ko yung video ng isa sa pinakamalaking mall dyan sa Jensan. And it's called KCC Mall. No? At yan ay gumuho. Yes. No?
2: Yes, Ninya.
0: Balita ko, baka may tao ba dyan at may yung grocery ata nila, maaga nagbubukas. Anong balita mo dyan?
2: Yes, Ninya, kanina ay sinikap nating makakuha ng information dun talaga sa mga rescuers or sa CDRRMO pero hindi pa sila nagbigay. So nagtanong na lang tayo dun sa mga mismong nasa area, yung mga tricycle drivers na nakaparada umaga pa lang dun sa gilid ng mall. At may nakapag-confirm sa atin na alas 7 pa lang ng umaga, may mga pumasok na dun sa mall na mga empleyado kasi sila kasi yung opener ng mall. At yun yung mga pinangangambahan niya, to be confirmed pa, na na-trap dun sa mall. Kanina din ay na-observe natin na may mga labas-pasok na ambulansya dun sa portion ng mall na gumuho kasi ito yung pinakamalaking mall. May portion din kasi dito na yun yung area nun na gumuho. May mga safe na area at mayroon din dun sa harap, yun yung gumuho. Dun sa, ano, dun sa parang bumagsak talaga na area nila, may mga ambulansya kanina na labas-pasok dun sa, ano, area.
0: Oo, kaya nga, malamang sa hindi, baka may tao dun at sana ay nasa mabuti silang kalagayan. And yung isa pang very dramatic na video is yung sa Jollibee, no? Na gumuho. Diyan din yan, no? Sa Jensan? Yung may radio station sa taas?
2: Yes, Ninya.
0: Oo.
2: Yun yung pupuntahan ko pa ngayon. Kasi
0: sige,
2: may mga
0: babalik.
2: Natrap din daw doon ng mga, ano, trabahante ng food chain. Maging yung mga customers daw nila. Kaya i-confirm pa natin.
1: Okay.
2: Hindi pa kasi talaga nagbigay ng information yung ating CDRRMO. kasi parang kinokolekta pa nila lahat ng mga informations na ibigay nila sa media.
0: Alright, okay. Ako, Noreen, maraming salamat. Sige, puntahan mo muna no, yung Jollibee na gumuho dyan. Kasi may balita ako na bukod sa baka may breakfast, 24 hours daw ata yung Jollibee na yan.
2: Yes, and so yes, 24 hours.
0: We are hoping and praying talaga na wala pong nasaktan o namatay sa insidente na yan. Noreen, sige, babalikan ka namin. Maraming salamat. Thank you for your service. Noreen Igonia, live mula po dyan sa General Santos City.
1: Thank you, Noreen.
0: At ngayon naman, puntahan natin ang Department of Health. Kasama po natin ngayon sa linya walang iba kundi si DOH Secretary Ted Herbosa. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Ted.
3: Magandang umaga, Nina, at magandang umaga, Migs, at sa mga taga-subaybay niyo ng DVMM.
1: Morning, Sec.
0: Yes, Sec. Kumusta po? Ano po ang latest na balita mula po sa inyo dyan sa DOH?
3: Well, as we very well know, inutusan tayo ng Pangulo na puntahan yung mga tinamaan ng earthquake.

0: ng mga nag-collapse. Hopefully, walang masyadong injured. As of now, ang report sa akin ng Office of Civil Defense, there is at least one death, no? Isang namatay. Ito po ay sa Tabao Oriental, ni-report ng ating police doon. And there are four injuries doon. Ang DepEd naman, nag-report sila ng five students and one teacher na na-injure. I think I saw this video also. May mga kids na nasa labas na, pero yung shed sa tabi nila bumagsak. So malamang some of the kids that were near the shed ay tinamaan. Kaya very important pag nag-evacuate, pupunta ka talaga sa open space. And then may mga bridges tayo na affected, no? In Alabel, Sarangani, there's a portion that's also collapsed in General Santos City. There is the Matanao National High School building collapse in Davao del Sur. So may mga madami-dami, 200 classrooms damaged. So nakakalungkot niya, no? Kasi first day of classes ngayon eh, sa public school.
1: Mm.
0: So kinansela ni Presidente muna ang class at all levels in the whole island of Mindanao.
1: Yes, Secretary.
0: At pinutusang kami para puntahan kaagad yun.
1: Oo nga po. Sekte, dun sa kinuwento mo kanina na may casualties, ano? Ano po yung circumstances kung bakit po sila naging casualty at saan po ito eksakto?
0: Sa Davao Oriental, it was reported by the police. Most of the time, pag earthquake and sudden death, usually dahil sa collapse structure yan, na ba nadadaganan, nagkaka-head injury. Hindi ko alam yung details niya, no, but we'll find that out, kaya tayo pupunta doon. Ang scary thing dito, baka dumami pa to. No? This is just the initial report coming in. Alam nyo naman, 7:30 pa lang nangyari yung earthquake. So, madami pang confusion dyan.
2: Opo.
0: Settles in. We will get there in 3 hours.
2: Opo.
0: So, lilipad yata kami ng 12 noon, our plane. And yes, we should be able to get there in 3 hours in Davao and then fly again to Gensan.
2: Opo.
0: For inspection. Mostly, ano to, needs assessment, ano?
2: Yes.
0: Para mapagalaw natin ang whole of government and be able to assist our displaced persons at yung mga na-injured, mga hospital na na-damage, ma-allocate natin ng emergency fund.
2: Opo. Sekted, good morning, Migs Busos po ito. Sekted, at least ngayon po na 4 hours po ang nakalipas from 7:37 a.m. Ano po yung mga kailangan tingnan ngayon ng mga magulang, especially sa mga bata? Marami po ang mga naapektuhan talaga mga estudyante. What should they watch out for? At least ngayon na, kumbaga, mga nahilo ba, yung mga nasuka? Ano po yung kailangan nilang mga bantayan?
0: Correct. So, may aftershocks pa rin. Ano? After an earthquake, ang na-report na nga in the 4 hours is more than 16 aftershocks. And sometimes, yung buildings, hindi yan nadadamage sa unang shake. Nadadamage yan later on pag tinatamaan ng aftershock. So very important din kung bago pumasok ulit sa building to make sure na safe na mag-relocate sa building. Tapos yung mga nagkakaroon ng tinatawag na anxiety attacks, hyperventilation, we ask them to drink water. We calm them with people who are calmer. Kasi siyempre yung iba, yun ang pinaka-epekto, yung psychosocial effects ng earthquake. Kahit naman sino, maka-experience ka pag nakita niyo yung video. Talagang napakalakas nung 7.8 to 8.2 ang estimate. I don't know what the final determination will be. Kasi iba-iba, yung SGA, yung kinakomment ko na 7.8 to 8.2 magnitude. So malakas talaga yun. In fact, mahirap tumayo at that particular time. So psychosocial support, and then of course, safety ng isa't isa, mag-report sa mga loved ones para alam nila safe ka. Lalo na yung mga bata nasa eskwelahan. So
1: oo,
0: I'm hoping ma-contact nila yung kanilang mga parents para alam na
2: safe
0: sila.
2: Sek, ito po pinakita po natin yung video na meron pong gumuhong parang yero na medyo parang feeling
1: shed.
2: May
1: yes.
2: shed na nadaganan.
0: Shed,
2: ano po ang kapag natamaan sa ulo, pag natamaan sa ulo, may concussion protocol po ba? Paano po namin malalaman kung concussion po yun at it may lead to more serious events affected?
0: Well, the moment may head injury, pagka walang loss of consciousness, obserbahan namin yan. Pero kung may loss of consciousness, kailangan dalhin sa doktor yan. Kasi kailangan namin ma-CT scan kung may internal head injury. So very important yun, ano? Yung mga bata yata. Kaya nga, pag nag-duck cover and hold ka, nakahawa ka sa ulo mo eh. Or kung may mga helmet kayo dun sa lugar nyo,

0: talagang dapat nagsusuot ng helmet. Part of our preparedness yan. Every year, nag-ano tayo in July, disaster preparedness. Nagsusuot tayo ng helmet, nag-evacuate tayo all orderly. Ito na yon. Ito na yon yung paggamit ng mga pinapractice natin para hindi tayo nagpapanik.
1: Yun na nga po, nakita nga natin yung shed ano, na biglang gumuho, tapos nandun yung mga bata, yung mga estudyante. So malamang sa hindi, meron hong nadaganan nun eh, nung
0: correct
1: shed na yon.
0: Oo, nakita ko naman eh. Oo.
1: Opo, pero...
0: Kaya nga very safe, no?
1: Ayan po. Huwag
0: kang pupunta sa tabi ng poste o building pag nag-evacuate, talagang sa open area. Yun naman ang instruction sa atin pag nag-earthquake drill tayo eh. Hindi ko nga alam ba't nandun sila sa tabi ng shed na pwedeng bumagsak. So, lesson ito, no? Sa mga hindi siniseryoso yung evacuation drill, talagang dapat pag sinabi sa open space ka na walang babagsak sa tabi mo, poste or shed or kung ano man.
1: Right. Okay, Secretary Ted, maraming salamat sa inyong update. Ingat po kayo sa pagpunta dyan sa GenSan, and for sure, tatawagan namin po kayo pagdating nyo dyan. Maraming salamat po sa ating DOH Secretary Ted Herbosa.
0: Maraming salamat.
1: All right, time check muna tayo. 11:25 ng umaga.
2: ZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Puntahan natin ang Camp Crame kung saan may flash report si Radio Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
3: Iniulat ng Philippine National Police na tatlo na ang napaulat na nasuwi, habang apat naman ang sugatan sa bahagi ng Soccsaro Region dahil sa naganap na magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao kaninong umaga. Habang sa kaparehong ulat, may isa na rin ang naitala ang pulisya na sugatan sa bahagi naman ng Davao Region dahil pa rin sa naturang malakas na lindol. Sa ngayon, patuloy na nangangalap ang PNP ng mga dagdag detalye ukol sa naturang mga impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Ngayon naman, puntahan natin ang sitwasyon mula po sa Philippine Coast Guard District, dyan po sa Southern Mindanao, kung saan nandun ang ating Radio Patrol na si Rowen Cueto. Rowen?
4: Ninya, pansamantalang sinuspinde ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang lahat ng operasyon ng sasakyang pandagat sa Davao Occidental bilang pag-iingat matapos ng magnitude 7.8 na lindol sa karagatang bahagi ng Sarangani at kasunod ng tsunami warning ng CBOC. Takop ng suspension ang lahat ng fishing boat, passenger vessels at commercial watercraft habang nagpapatuloy ang monitoring sa mga posibleng aftershock at kondisyon ng dagat. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng mga tauhan para tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyon at paglikas ng mga residente sa mga baybayin lugar sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Tambonga del Sur, Tambonga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Samantala, inabisuhan ng mga barkong nasa laot na manatili muna sa malalim na karagatan hanggang sa maglabas ng panibagong abiso ang mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Rowen, pwedeng malaman ano yung circumstances kung bakit may namatay na tatlo. Anong nangyari sa kanila?
4: Sige Ninya, babalikan kita dyan. Wala pa kasi tayong masyadong impormasyon patungkol sa mga nasawi or sa mga nasaktan patungkol sa lindol. Pero nakausap na natin si PCG spokesperson na Yumi Kayabyab na medyo merong paggalaw sa dagat at kaya inabisuhan ang lahat ng mga sasakyang pandagat na insecure ang kanilang mga sasakyan para hindi ito matangay na dagat kung sakaling magka-tsunami niya.
1: Oh, so etong tatlong namatay, saan part ng Mindanao?
4: Niya, ito ay sa may bahagi yata ng Davao Occidental kung hindi ako nagkakamali. Niya.
1: Okay. And Rowen, sinabi mo yung mga pumalaot kanina ay hindi inaabisuhan na bumalik? Tama ba?
4: Yes, Ninya. Yes, tama ka dyan. Sinabi ng PCG na manatili muna sila sa malalalim na lugar para hindi sila mapahamak or kung may tsunami mangyari, wag naman po sana, ay safe sila doon sa malalalim na lugar, Ninya.
1: All right, maraming salamat sa ating Radyo Patrol Rowen Cueto mula sa Philippine Coast Guard. Ang oras po natin 11:29 ng umaga.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo! Pamilya.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petchay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalikili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
6: Umaga. 11:32 ng umaga at ngayon. Take 2, 11:32 pa rin. Ngayon naman po, makakausap po natin ang spokesperson ng DSWD, walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga po, ASEC Irene.
7: Magandang umaga, Miss Nina. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
6: Okay, ASEC Irene, kumusta na po ang update diyan sa DSWD? Ano po yung unang-una ninyong ginawa nang marinig ninyo itong 7.8 na lindol na tumama po diyan sa Sarangani?
7: Well, Miss Nina, agad po na nagbigay ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian sa amin pong mga regional directors dyan po sa Field Office 11, 12, and Caraga na makipag-ugnayan po sa mga local government officials doon sa mga naapektuhang mga lugar at i-assure po sila na nakaredy ang DSWD na mag-augment ng kanila pong mga resources. Gaya rin po na naging kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na hindi po natin iiwanan ang ating mga kababayan na naapektuhan dyan po sa Mindanao. Sa kasalukuyan, Miss Nina, nasa mahigit 1.1 million family food packs yung nakapreposition sa amin pong mga warehouses sa Mindanao region. And out of that, ay meron po tayong mahigit 143,000 na mga family food packs na nakapreposition dyan naman sa Region 12. And sa ibang regions ay sa Region 9, mahigit 171,000 po yung nakapreposition. Sa Field Office 10, mahigit 243,000. Sa Field Office 11, more than 182,000. Sa Field Office Caraga ay more than 187,000 din po. So makikita nyo na nakahanda ang DSWD na mamahagi ng tulong dun sa ating pong mga kababayan. Ngayon po, ang utos din ni Secretary Rex Gatchalian sa aming field offices ay i-deploy yung aming pong mga mobile command centers at mga mobile kitchens. Gayun din po, we were instructed to also provide family tents and non-food items doon sa mga lugar na meron na pong mga inilikas na mga kababayan po natin.
6: Po. Asek Irene, ano po yung lugar na pinaka nangangailangan sa ngayon?
7: Well, Ms. Nina, sa kasalukuyan, reports are coming in from our Mindanao regions. And batay nga po doon sa nauna na po na naipahatid sa aming pong Disaster Response Command Center, ay kinakailangan nga nga po ng karagdagang mga non-food items dyan po sa Sarangani, gayon din po sa region 12 and region 11.
8: Opo, Asik Irene, good morning, Migs here. Asik, meron na po ba kayong information kung meron na po tayong mga residente na nagpunta na po sa mga evacuation centers? Kasi sa lakas po ng lindol, baka yung mga tahanan nila ay naapektuhan, hindi na po siya livable, kaya na po siya nagpunta sa evacuation.
7: Wala, right now meron na pong kami natanggap na ulat na meron na nga pong mga internally displaced persons o yung mga pamilya na lumikas sa mga evacuation centers na itinatagpo ng local government unit ng Sarangani, particularly Balut Island dyan sa Davao Occidental. Dahil nga kanina nagkaroon din ng tsunami alert. So inilikas po itong ating mga kababayan. Samantala sa ibang areas ay naghihintay pa po tayo ng report sapagkat may mga challenges din sa pagpapahatid po ng impormasyon o ng karagdagang impormasyon.
8: Opo, and at the same time, logistics-wise, Asik Irene, yung mga naka-preposition po na items, more or less, makakarating naman po. Kasi syempre, kapag malindol, pati yung daanan, baka mamaya apektado din po.
7: Well, ang kagandahan ng pagpapatupad natin ng buong bansa handa program sa mga local government units ay may mga naka-preposition na tayo ng mga goods. Hanggang sa last mile po yan. So hindi malaking problema yung pong pagpapahatid o yung distribution ng mga food and non-food items dun sa mga lugar na apektuhan sapagkat these goods are already located on the ground.
6: Po. Meron na po ba tayong pinaka-huling ulat tungkol po sa mga pamilyang na ilikas po, ilang pong mga pamilya ito, particular raw doon sa mga baybayin na sa ilalim ng tsunami warning, Asek?
7: Mm-hmm. Well, yes, gaya nga ng nabanggit ko kanina, Miss Nina, may naipaulat na po dyan sa Balut Island, sa Sarangani, Davao Occidental, na nailikas. And meron pa po tayo mga reports na tinatanggap mula sa iba pang mga field offices. Soon as we have the complete data, we will share this to the public kasi ngayon ongoing din po yung profiling na isinasagawa ng mga local government units.
6: Ayan. At dahil unang araw nga po ng pasukan ngayon at marami rong mga bata, nakita po natin yung nagpanik sa kanilang mga eskwelahan. Mm-hmm. Ano pong tulong ang ibibigay natin sa kanila? For example, baka meron pong psychosocial support ang nakahanda para sa mga pamilya at sa mga batang ito?
7: Yes, Ms. Nina, bahagi po iyan ng ating camp coordination and camp management initiatives, gayon din sa protection of internally displaced persons, yung pagsasagawa ng incident stress debriefing. Dahil of course, yung ganito pong insidente ay hindi rin inaasahan at talaga rin namang nakakabigla. Kaya may mga ibang individual ay nakakaranas ng anxiety o pagkabahala. Kaya yung ating pong mga camp managers ay nagsasagawa nga po ng incident stress debriefing. At gagawin po natin ito kasama po ang Department of Health na na-train din sa ganito pong mga activities.
6: Okay, at bilang panghuli po, Asek, para sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao na nakikinig ngayon, ano po ang direktang panawagan o baka may hotline po ang DSWD para sa mga nangangailangan ng agarang saklolo po at relief?
7: Well, of course, gaya nga ng nabanggit ko, nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development dahil nakapreposition na yung mga non-food and non-food items natin. Gayun din yung na-dispatch na rin yung ating mobile command center at ang mobile kitchen para tulungan magamit ng mga local government units sa pag-provide ng immediate assistance and humanitarian action dito po sa ating mga kababayan na apektuhan. Likewise, yung ating pong mga quick response team members ay nakahanda na rin po at sila ay naka-assist rin sa mga local government units. Ngayon po, ang DSWD pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na patuloy po sana kayong makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa inyo pong mga respective local government units para po kapag ma-assist kayo, punta kayo doon sa pinakamalapit na mga evacuation centers sapagkat may mga aftershocks pa po na naipapaulat and gayon din meron pa nga pong tsunami warning. So patuloy po sana tayong makinig sa mga abiso ng ating mga lokal na opisyal. Kapag sinabi po na lumikas ay gawin po natin sapagkat ito ay para sa inyo pong proteksyon. And makakaasa naman po kayo na may papahatid ng inyo pong pamahalaan through DSWD yung kinakailangan na tulong. Hindi nyo po kinakailangang mag-alala sapagkat nakaalalay po ang ating pong pamahalaan.
6: Right. Maraming salamat po sa spokesperson ng DSWD, ASEC Irene Dumlao. Maraming salamat, ASEC.
7: Salamat, Ms. Ninya.
6: Ang oras po natin, 11:41 ng umaga.

0: Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
2: The Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol.
7: Ngayon naman, makakausap po natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Commodore Noemi.
8: Yes, good morning po, Ma'am Linya, Sir Meek, at maraming salamat po sa opportunidad.
7: Okay, sa ngayon po, ano po ang merong mga tsunami warning ngayon diyan po sa mga apektado ng lindol?
8: Well, sa information na nilabas po sa atin ng pillbox po, no, we have 9 provinces. At ang atin naman po isinagawa ngayon is yung constant po na scene monitoring, sea condition monitoring po. Naglabas na rin po tayo ng mga videos ngayon, no, although hindi po significant yung mga taas na alon na nakikita po natin, particularly sa may area po ng Barangay Tamblar, sa may Jansan, sa may Maasim, pero meron po tayong nakikita ang konting paggalaw po ng ating pong karagatan. Kaya ngayon din po, Ma'am Minya, nag-issue na rin po tayo ng ating notice to mariners at hinikayat po natin lahat ng mga may-ari ng sasakyang pandagat kasama po yung mga nakadaong sa Pantalan at yung nasa mababa po ng area po ng ating karagatan na siguraduhin po yung safety ng kanilang mga motorboats po na lumayo po muna sa mga lugar na medyo malapit po sa dalampasigan. And we also advise yung mga barko po na nasa laot na rin po na manatili po muna yung sa mga malalim na parte po para maiwasan rin po yung anumang risk, no? And we also temporarily suspend na rin po, Ma'am Minya, yung pag-alis ng barko at anumang watercraft regardless po kung gaano po kalaki yung kanyang gross tonnage, particularly yung papunta po ng Sarangani, Davao Occidental hanggang Balangonan sa may Jose Abad Santos, Davao Occidental, and General Santos, and vice versa po yan, Ma'am Minya.
9: Opo. Ma'am, good morning po. Ito po si Migs Busos. Ma'am, just for a basic definition, ano po yung pinaka-main logic para po sa ating mga sasakyang pandagat na hindi muna lumapit sa lupa, and at the same time, kung nga magstay sila sa mga mas malalalim na lugar, hindi ba din risk yun kung sakaling magkaroon ng tsunami warning or kung tumaas man ang sea level?
8: Pag nasa malapit sa Pantalan, Sir Mix, no, kasi itong tsunami, it may cause yung matataas na mga alon po at continuous po yung paghampas ng alon. So ang possibility po niyan is kung mahahampas po itong mga sasakyan na to, maaari po itong masira. And of course, kung meron man po ito naka-onboard ng mga pasahero, it would also cause yung safety po ng ating po mga nakasakay dyan. Kaya we advise them na kung pwede pong lumayo or iangat hanggang may panahon po itong kanila mga maliliit na sasakyang pandagat. At kung nasa layout na rin po, parte naman po yan ng notice of mariners po natin, Sir Mix, no, na magstay po muna sa malalim na parte. Kasi habang lumalapit po itong alon sa ating pong dalampasigan, may posible po itong lumakas at humampas po. So posible pong masira ang kanilang po mga sasakyang pandagat. Yan po ang reason why we advise them to retain or maintain doon sa malalim na parte po ng karagatan po.
7: Opo, pero yan po ay sa Mindanao area po. No? What about yung mga nasa Visayas, Luzon? Meron ba silang kailangang gawin na pag-iingat o pag-iwas yung ating mga mangingisda?
8: Well, pati naman po, well, bukod po dun sa siyam na probinsya na nilabas po sa atin, no, na posible po magkaroon ng tsunami alert po. Ang naging direktiba naman po ng aming komandante na si Admiral Ronnie Hilgavan ay i-alert po ang lahat po ng mga kalapit na mga probinsya. So patuloy po ang ating isinasagawa rin pong information dissemination sa lahat po ng mga mangingisda kasama po yung mga residente na ninirahan po na malapit po sa mga baybayin na sumunod po talaga sa mga ito mga tsunami warning. Again, we all have minutes or seconds, Ma'am Linya, no, kung ito po ay posible mangyari. At least we are all prepared na para po ma-secure po ang ating po mga buhay at ang ating po mga kagamitan. So yan naman po ang ating constant na reminder po sa ating mga coastal residences po.
7: So all over the Philippines po ito?
8: Particularly, Ma'am Linya, dito po sa nilabas na siyam na lugar na ngayon po ay nakataas po ang tsunami alert po natin.
7: Opo. And very quickly, last question po. Nag-deploy na po ba ang PCG, yung mga search and rescue, K-9, or kung sino man po, dyan sa General Santos City at kalapit bayan para tumulong po sa clearing operations, especially doon sa mga nag-collapse na structure po?
8: Yes, Ma'am Linya, ang ginawa po natin dahil naka-activate naman po ang incident command system po ng ating local government unit kasama po yung ating DRRM, lahat po ng ating resources ay naka-check-in na po, no, to provide augmentation po sa isinasagawang rescue efforts po natin. At nabanggit po ninyo yung ating po mga floating assets. Sinecure din po natin, ito ngayon nasa Sarangani Bay po. We have 24-meter vessel kasama po yung ating mga small boats po na in case nakakailangan yun po ay we could provide assistance. And of course, Ma'am Linya, yung ating mga quick response teams, the deployable response group, na kasama po yung ating mga medics and nurses po.
7: Okay. Maraming salamat sa ating spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Commodore Noemi Cayabyab. Salamat po, ma'am.
8: Thank you, Ma'am Linya. Magandang umaga po.
7: Ngayon naman puntahan natin si Art Samaniego na nandiyan sa Davao City, ano? Mm. Mix, I believe nag-text siya sa iyo kanina at nagpadala ng videos.
9: Oo, actually nakita ko yung mga updates ni Sir Art kaninang umaga pagkagising ko. Isa siya sa mga unang posts na nakita ko na nasa Davao City nga siya. At thank you Sir Art sa iyong oras. Nasa linya po siya ng telepono ngayon para magbigay ng updates. O kumbaga, kwentuhan tayo on ground. Ano ba ang kanilang naranasan? Sir Art, good morning. Nino Corpus at Mix Bustos.
4: Hi Mix, good morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood.
9: Okay, so Sir Art, ibang ano, correspondent muna tayo ngayon. Sir Art, syempre ang founder ng Scamwatch Pilipinas. Pero nasa Davao kayo ngayon, sir. Ano pong naramdaman niyo dyan?
4: Oo, kanina mga bago mag-alas 8 yun, na sumigaw yung wife ko na may lindol daw. Hindi ko naramdaman muna eh. Maya-maya naramdaman ko na. Ang lakas niya, halos matumba ako sa lakas. Nasa 11th floor ako ng isang hotel dito sa Davao. So kinuha kong telepono ko, ni-record ko yung, in-on ko yung record button. Mararamdaman mo talaga na nakakatakot kasi pati yung lumalangit-ngit yung parang mga joints ng building. So nagsabi kagad yung wife ko na, okay, duck cover and hold. Punta kami sa ilalim ng table. Duck cover and hold kami. Maya-maya, nung tumigil na, sabi ko sa kanila, kasi nandun lang yung mga gamit namin sa table eh. Grab your IDs, kasi in case na bumagsak tong hotel, kahit pa paano ma-identify tayo, sabi ko.
7: Grabe naman, Sir Art.
4: Oo, nakakatakot.
7: Masyado ka naman, pero...
4: Nakakatakot kasi.
9: Opo.
7: Pero ano yung feeling mo, ha?
4: Pababa, bumaba na kami. Naglakad kami pababa ng hotel. 11 tapos hanggang sa bumaba na kami, maya-maya, kasi mga siguro mga 2 minutes kasi ni-review ko yung video ko. Mga 2 minutes kaming nakatago eh. So around 2 minutes. Pagkababa namin, ayun, okay naman yung ang ganda ng preparation ng hotel ha. Ginaid kami kung anong gagawin, dinala kami sa evacuation area. Walang panic, very calm, may nagaguide. Pagdating namin sa parking area, pinabalik na kami sa after few minutes, okay na. Nag-all clear, pinabalik kami. Nung ma-check nila, maya-maya nag-aftershock, naglagalawa na naman. Kaya pinalabas na naman ulit kami dun sa evacuation area.
9: Opo.
4: So, makikita mo yung preparation, prepared yung mga tao dito na kung anong mangyayari.
9: Opo.
4: Pero ngayon, nasa lobby pa rin kami. Hindi pa kami pinapa-akyat. Pinapa-akyat. Opo. So, ang mga tao nandito lang sa lobby, may mga events na medyo tinigil nila, hindi tinuloy. Tapos, makikita mo mix niya, makikita mo yung task force Davao, paikot-ikot sila, nag-a-assess ng mga buildings, pinupuntahan nila kasi may mga matataas na buildings dito sa area. So ngayon, nandito pa rin kami, naghihintay para sa all clear signal para maka-akyat na kami sa hotel.
9: Sir Art, anong feeling ng 7.8 magnitude?
4: Ewan ko, nakakatakot. Mix, halos matumba. Yun yung 7.8. Pag nakatayo ka, halos matumba ka, mawawala yung balance mo.
9: Wow.
4: So yun nga, nakita ko kanina na, alam mo, kinakabahan ako, sabi ko, kailangan nasa isip ko kagad ako, ang daming tao nitong, kasi madaming tao yung building, kailangan ma-identify kami if ever, sabi
9: yes,
4: ko. So
9: opo.
4: Pinag-grab ko yung IDs, tapos ayun na. Bumaba na kami. Pero sa mga ganitong situation, kailangan talaga yung preparedness. So sakto naman yung wife ko nakapag-training sa ganito dun sa office nila. Alam niya kung anong gagawin. So walang panic. So hindi tumakbo, lakad lang kami pababa. Pag may mga humaharang, sumisigaw lang kami na, baba tayo lahat, baba tayo.
9: And then, sir,
4: so nag-guiding kami na ibang tao.
7: Sir Art, gumamit kayo ng stairs, I suppose. Nakakatakot
9: nag-fire exit kayo, Sir
7: diba?
9: Art, eh. Diba?
4: Oo.
7: 11th floor ka sa kamo, diba?
4: So sabi ko stairs, doon kami sa exit kagad yung pinuntahan namin. So yung mga tao, may mga taong hindi nakakaalam anong gagawin. So sinasabi ko sa kanila na dito, sa exit. Sinayasan ko sila na sa exit. O, dun kami, bumaba na din sila sa exit. So, sa hagdanan. So, 11th floor, bababa. Wala, adrenaline nga eh. Walang pagod. Diretso lang kami.
7: Yun na nga eh. Pwede mo bang i-describe gano'ng katagal yung naramdaman mong pagyanig dyan sa iyong hotel room dyan sa Davao City kung saan nasa 11th floor ka?
4: Actually, nung nandun kami, parang mabilis lang siya eh. Pero nung nireview ko yung video, umabot siya ng 2 minutes yung video.
9: Wow.
4: Kasi nung sumisigaw na yung wife ko na, Lindol, sabi niya, Lindol, get ready, the cover and hold, sabi niya. So, kinuha ko muna yung telepono ko. Tapos nag-record ako. So,
9: okay.
4: Nung nireview ko, siguro around 2 minutes yung
7: shaking.
4: Yung very shaky siya. Yun nga, parang yung ginagalaw, niyuyug-yug lang yung kama. Parang niyuyug-yug.
9: Opo.
4: Na ganun ang feeling.
9: Sir Art.
4: Tapos nung pagtayo ko, na-outbalance ako, ganun kalakas.
9: Sir Art, sabi mo, bumaba kayo, of course, di ba, for safety precaution. Yung sa environment sa paligid, kamusta naman po yung mga ibang gusali na na-observe ninyo?
4: Yun ang una kong tinikdan. So, kasi mataas yung building eh. So ginawa namin, lumayo, sabi ko doon, kasi may mga nakatayo doon sa labas, doon lang sila, sa labas mismo, sabi ko, lumayo tayo, in case matumba yan, dapat malayo tayo. Alam mo yung, ewan ko, kasi may nakikita ako mga buildings na parang may crack. Ewan ko kung ngayon nangyari to o luma na. So sana naman hindi. And after that, mix, nag-monitor na ako, nagkasunog pa dito sa Davao Convention Center.
9: Kasabay, simultaneous sir. More or less.
4: Parang more or less, parang few minutes na nakita ko na mga friends ko nagtatanong na kasi may sunog din daw. So nung minomonitor ko, hindi ko ma-confirm kung totoo, pero yun yung binalita sa amin dito na mayroong Merong sunog sa Davao Convention Center.
7: Konektado kaya yung earthquake tsaka yung sunog?
4: Sana naman hindi. Pero yun yung tinitignan nila, baka konektado lang.
7: Oo. And then, eto nga, may sinabi rin na may bridge rin na napabalitang nasira ang isang lane dyan rin sa Davao City. Tama ba? Bolton Bridge?
4: Yung isa sa mga balita, may tulay daw. Pero yung mga video na kumakalat ngayon at pino-forward na din sa akin na mga friends ko, yung sa Jensen. So merong affected talaga yung building ng Jensen. Pero yung bridge, tinitignan pa namin. Naghahanap ako na additional information tungkol dun sa mga bridge. Kasi dalawa yung bridge na sinabi sa akin na meron daw bridge na
7: nasira. At isinara raw ang isang lane. Yan po yung mga balita po. Well, Art, siguro, pag ako sa'yo, no, parang gusto ko nang umalis ng building. Hindi, ewan ko, parang do you feel safe? Pictures na nakita natin, gumuho after, di ba? After the fact na, di ba, nung Lindol?
4: Hindi, pero ngayon, okay naman. Kasi may mga engineers tong building na nag-a-assess. Tapos Task Force Davao nandito. Sa labas, tinitignan nila. Ito ngayon, naghihintay kami ng all clear kasi tinitignan nila yung elevator, tinitignan nila yung structures. So, medyo safe naman, pakiramdam namin safe naman kasi yun nga, preparado yung mga building officials nitong hotel na kung nasan kami ngayon.
9: Thank you din, Sir Art, for your service. Kasi syempre, sabi mo nga kanina, yung mga ibang hotel guests, hindi nila alam yung gagawin. At kayo din prepared at tinulungan nyo sila. Sir Art, maraming salamat. Ingat kayo, Sir Art.
4: Thank you. Thank you, Mix. Thank you, Ninya.
9: Thank you.
7: Ayan po si Art Samaniego na nandiyan sa Davao City for an event, ano? At naramdaman nga niya yun ang pagyanig, although yung talagang epicenter natin ay sa Sarangani, pero naramdaman hanggang sa Davao City. Partner, what an eventful Monday morning.
9: Oo nga, kasabay pa nito yung Blue Ribbon Committee na ang dami ding developments sa Senado.
7: Pero mas importante ang buhay ng ating mga kababayan kaysa sa away nila dyan sa Senado. Pwede ba? Pero good luck rin dito sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ayan, pero alam mo, hanap buhay, partner, I have to read this. Dahil masarap rin to, nagbe-breakfast yung iba para raw mas masigla or masiglakas ang inyong araw, katuwang ng DZMM, ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
9: Maraming salamat po. Patuloy po ang pagtutok dito po sa DZMM sa special coverage ng Alerto sa Lindol. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po, si Mix Bustos, nagsaserbisyo.
7: Naku po, para sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao, lalo na po dyan sa Sarangani, sa Jensen, sa Davao City, manatili po tayong mapagmatsyag sa mga aftershocks at sa mga susunod na balala na babala ng ating mga lokal na otoridad. Ingat po tayo, mga kaserbisyo, mga kapamilya. Salamat po sa ating mga reporter na patuloy na nagbibigay sa atin ng latest, lalo na kay Ms. Noreen Igonia ng FMR na nag-drive bag isa papunta sa Sarangani nang malaman niya na may ganitong kalakas na lindol. Maraming salamat. Thank you for your service. Ingat po kayo dyan sa Mindanao. Ito po si Ninya Corpus, nagseserbisyo.

0: Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol.
1: Sa headline ngayon, tatlo na paulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim Sarangani. Unang araw ng pasukan, sinuspindi agad ni Pangulong Marcos Jr. sa mga lugar na apektado ng pagyarig.
2: Pag-inagusali ng Matanao National High School sa Davao del Sur, gumuho dahil sa lindol. Gusali ng Notre Dame of the Dianggas University sa General Santos City, gumuho rin.
1: Ilang empleyado pinangangambahang natrap sa napinsalang mall sa Jensan. Mga empleyado at customer pinangangambahang natrap din sa fast food chain na gumuho.
2: Umano'y 18 maleta boys ni dating Congressman Zaldico dumating sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado.
1: Kontratistang si Curly Discaya inilipat na sa kustodiya ng PNP-CIDG at idiniretso sa Malolos Regional Trial Court.
2: At Filipina tennis star Alex Ayala, kampiyon sa Birmingham Open.
1: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo.
1: At sa detalye ng mga headline ngayon.
0: Alerto! Alerto! Sa lindol! Alerto! Sa lindol!
1: Mga kapamilya, ngayong unang araw ng klase, subaybay ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kaninang alas 7.37 ng umaga. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 32 kilometro timog kanluran ng bayan ng Maasim. May lalim na 33 kilometro ang pagyanig na tectonic ang origin. Naitala ang intensity 7 sa General Santos City, habang intensity 6 sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Intensity 5 naman sa Davao City, gayon din sa ilang bahagi ng Cotabato, Sultan Kudarat at Zamboanga del Norte. Ayon sa PBOX, bunsod ito ng paggalaw ng Cotabato Trench na dating nagdulot na lindol sa Moro Gulf noong 1976 na ikinamatay ng libo-libo. Dahil sa pagyanig, nakapagtala ang PBOX ng tsunami wave sa Maasim kaninang alas 7.42 na umaga at nangyari din ito sa Kiamba makalipas ang 2 minuto. Matapos ang naunang pagyanig, sumunod naman ang magnitude 6.7 na aftershock malapit sa Balut Island ng mag-aalas 9 ng umaga.
3: So intensity 7, that's also already considered as destructive. So again, in-expect natin na ganitong mga klaseng pangyari ay mas maranasan natin yung mga buildings na masisira. Marami tayong earthquake generators on the surang dito sa Mindanao. So pwedeng magkaroon ng lindol sa ibang active faults natin, not related to the event that happened earlier this morning.
2: 7 munisipyo sa Sarangani Province ang nakaramdam ng malakas na pagyanig kasunod ng magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Sarangani PDRRMO Head Rene Punsalan na ito na ang pinakamalakas na lindol na kanilang naramdaman sa kasaysayan. Kwento ni Rene, bumabiyahe siya papunta opisina na tumama ang malakas na lindol na tila idinuyan ang kanyang sasakyan. Tumagalaan niya ng 30 segundo ang naramdaman na pagyanig na agad ding sinundan ng 3 malalakas na aftershock.
4: Grabe talaga ang lakas ng pagyanig na naramdaman na namin dito sa Sarangani. Sa ngayon po, ito yung pinakamalakas no, na naramdaman talaga namin ng ganitong klase ang pagyanig. Sakyan namin, talagang yumayanig, parang dinuduyan po. Pagyanig ng malakas, sunod, tumigil siya pero sunod-sunod na parang aftershock siya. May buntot siya.
2: Hanggang kanina alas 8.19, wala pa rin kuryente at putol ang linya ng komunikasyon sa Sarangani. Patuloy naman ang monitoring ng Sarangani PDRRMO sa pinsala ng pagyanig, lalo na sa mga paaralan.
1: Agad lumikas sa bundok ang ilang residente sa Kiamba, Sarangani matapos ang malakas na lindol na sinundan ng pagtaas ng tsunami warning. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng residenteng si Raven Bato na umatras ang tubig sa dagat pagkatapos ng lindol. Sa sobrang takot, hindi na anyas siya nakapagdala ng pagkain sa kanilang paglikas. Naputol din anya ang supply ng kuryente at internet signal sa lugar na mangyari ang pagyanig. Dagdag ni Raven, naging kulay putik ang tubig na dumadaloy sa bundok na mangyari ang lindol at nagkaroon din ng rock slide sa ilang lugar. Tubig at pagkain anya ang panawagan ng mga residente lalo't sarado na ang mga tindahan.
5: Nandito sa napatayo naming bahay, hindi pa po tapos. Ilang pamilya din po kami dito na andito ngayon, yung mga kapitbahay ko po. Back in 2001 or 2000 po, may tsunami alert po dati sa Siamba. Ito na po yung identified na parang safe space namin in case na may mga tsunami alerts. Ngayon sa bundok, yung color ng tubig is naging brown po. Aha. Hindi po siya, hindi na po siya potable. Supposedly clear yung water, pero during sa pag ano po, during sa pag dissolve, naging brown. Oo. Po.
2: Gumuho ang apat na palapag na gusali ng Notre Dame of Dadiangas University sa Jensen, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni NDDU President Brother Manuel De Leon na gumuho ang gusali sa Lagao campus na pinapasukan ng mga elementary student. Sa main campus naman, nasira ang temporary structure sa ikaapat na palapag habang bumagsak rin ang water tank kaya bumaha sa mga silid-aralan. Ipinagpapasalamat naman ni Brother Manuel na wala pa silang pasok ngayong araw kaya walang estudyanteng nasaktan.
6: Biglang yumalig. Talagang napakalakas. Parang dinuduyan. Lagao campus namin, it was, it's a four-story building. Talaga kung kumbaga talagang bumulusok sa pababa. Kung titingnan mo yan, baka manlumo ka. Kasi kung may pasok ko kami, baka maraming nasaktan.
1: Tatlo na po ang iniulat na patay kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Kaninang umaga, balita mula sa Camp Grame. Hatid ni Radyo Patrol Marlene Padianos. Marlene.
7: Jeff, iniulat ng Philippine National Police, tatlo na ang napaulat na nasawi habang apat naman ang sugatan sa Soxtargen Region dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao kanina. May isa na rin ang naitala ang pulisya na sugatan sa Davao Region dahil sa malakas na lindol. Umabot naman sa 37.37 na infrastruktura ang napinsala sa mga rehiyon ng Davao at Soxtargen dahil pa rin sa naturang pag-inig. Sa datos ng PNP, 20 gusali ang napinsala sa Soxtargen na kinahibilangan na 14 na commercial establishments at 2 paaralan, ospital at residential houses. Habang 17 naman ang naitala sa Davao Region, kabilang na ang 12 commercial establishments, 4 opisina ng gobyerno at 1 pang paaralan. May naitala rin na paghuhunan ng lupa sa rehiyon o sa mga rehiyon pero patuloy pang nangangalap ng impormasyon ng PNP ukol dito. Apektado rin ang linya ng kuryente sa 26 na lugar sa Soxtargen at 3 sa Davao Region. Nagpakalat naman ang mga tauhan ng pulisya sa mga apektadong lugar para tumulong sa pagtukon sa mga pangangailangan ng mga biktima. Yan ang...
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Pinangangambahang ilang empleyado ang natrap sa mall sa General Santos City kasunod ng malakas na lindol. Sinasabing ilang opener o mga empleyadong unang pumapasok ang nasa loob ng mall ng Yumanig na nagpabagsak sa ilang bahagi nito. Puspusan ngayon ang search and rescue operation sa mall. Samantala, sapol din sa video ang pagguho ng buong gusali ng isang fast food chain kung saan pinangangambahan ding may natrap na ilang empleyado at customer. Sa ngayon, nagsara na ang ilan pang mall, gasolinahan at butika dahil sa pinsala.
1: Nianing na malakas na magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao kaninang umaga kabilang ang Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental habang isinasagawa ang flag ceremony. May kita sa video na agad na sinunod ng mga guro at estudyante ang safety protocols at naglabasa ng maayos mula sa gusali. Wala namang naitalang sugatan pero sinuspindi ang klase matapos ang safety assessment ng paaralan.
2: Naka-red alert na ang DSWD kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani. Tiniyak ng kagawaran na handa silang maghatid ng agarang tulong na naapektuhan ng lindol. Katunayan, mahigit 1.1 million family food packs at mahigit 80,000 non-food items ang naiambak sa mga bodega sa Mindanao para matiyak ang mabilis na pagresponde at pamamahagi ng tulong. Nakaantabay rin anila ang kanilang mga opisina sa mga lokal na pamahalaan para magbigay ng suporta para sa relief operation sa mga lugar na napinsala ng lindol. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa mga electric cooperative, distribution utilities at mga kumpanya ng langis para malaman ang epekto ng lindol. Nagsasagawa na rin ang assessment ng National Grid Corporation of the Philippines sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao. Sa initial na impormasyon, may mga apektadong transmission lines sa bahagi ng Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao Oriental, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani, South Cotabato, North Cotabato at Sultan Kudarat. Pero sa huling datos, naibalik na nila ang supply ng kuryente sa Davao del Sur, Davao Occidental at Davao de Oro at Davao Oriental pasado alas 8:20 kanina umaga. Habang stable o tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa Northeastern, Northwestern, North Central at Lanao.
1: Nataranta ang mga magulang sa mga paaralan sa Coronadal City sa South Cotabato nang tumama ang malakas na lindol kaninang umaga. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng residente sa Coronadal na si Angela Aquino na nagtakbuhan palabas sa mga estudyante habang dali-daling sinundo ng ilang magulang ang kanilang mga anak nang lumindol. Agad-agad din anyang sinundan ng ilang aftershock ang malakas na lindol.
7: Talagang nataranta na po yung mga parents, sinundo na po yung mga anak nila.
8: Mm-mm.
7: Yung iba hindi pa nga nakauwi yung parents, kaya ang dami pong nagtakbuhan na palabas.
1: Si Angela naman, napuyat dahil sa burol ng kanyang ina, agad lumikas palabas ng bahay kasama ang kanyang anak nang yumanig. Pero ang kanyang kapatid at bayaw na iwan sa loob para hawakan ang kabaog ng kanilang nanay na muntikan pang malaglag dahil sa lindol.
7: Hindi na alos, hindi na kami makatakbo ng maayos. Paglabas ko, yung kapatid ko nakahawak sa kabaong ng mama ko at saka yung bayaw ko, pinipigilan nila kasi malalaglag po pag hindi po nila hinawakan.
8: Mm-mm.
7: Tapos pagtitignan mo po yung semento, parang guguho. Yung dingding ng bahay, gumigiwang-giwang po talaga na parang guguho.
1: Hanggang kaninang alas 8:40, wala pa rin supply ng kuryente at tubig sa Coronadal City.
2: Gumuho ang bahagi ng school building sa Matanao National High School sa Davao del Sur kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani Bay kaninang umaga. Nagpanik ang mga estudyante na napatakip sa ulo at napatakbo habang meron ding naghihiyawan dahil sa takot, at makalipas ang ilang sandali, gumuho ang bahagi ng school building. Sinabi sa DZMM ng school principal na si Eline Marie Jane Gamboa na kasagsagan ng flag ceremony ng lumindol kaya walang estudyante, guro at school personnel na nasa loob ng mga gusali. Matagal na rin anyang hindi ginagamit ang bumigay na school building na nakatakda na ring gibain.
7: Dito po sa Matanao National High School po, wala po tayong mga casualty. Yung building po natin medyo bumigay na siya kasi itong building na ito for demolition na talaga siya. So walang tao po doon nung nangyari ang shaking. So thank God, we had our flag ceremony during that time. Dito kami sa labas po lahat. Kami dito kasi nag-earthquake drill po tayo. So alam ng mga bata, mga personnel natin na gagawin.
9: Bantay mo, anak! Bantay mo, diate!
2: Sa Davao Occidental naman, nagsisigawan at nag-iyakan ang mga estudyante ng Mahayahay Elementary School sa Malita. Ilang bata rin ang napatakbo sa takot. Sinabi sa DZMM ni Davao Occidental PDRRMO Head Harry Chester Comoro na apektado ang buong probinsya ng lindol. May mga napaulat na ring pagguho ng gusali at mga individual na nadaganan, pero wala pang ulat ng nasawi. Puwersahang inilikas na rin aniya ang mga residente sa coastal areas dahil sa banta ng tsunami.
10: Ngayon, nasa kalsada po ako ngayon, bali nasa San Pedro Hospital. Tapos pagdating namin dito, biglang nag-aftershock. Tapos yung mga pasyente dito sa San Pedro is nasa labas. Ngayon, nakakaranas po kami ng mga aftershock. So, estimate ko lang mga 4 to 5 magnitude po ang aftershock.
2: Sa Davao City, naglabasan ang mga pasyente at healthcare workers sa Southern Philippines Medical Center. Gayon din ang mga residente at empleyado sa kanilang mga bahay at opisina kasunod ng pagyanig. Sa San Pedro Hospital sa Davao City, inilikas din sa labas ang mga pasyente nang tumama ang malakas na pagyanig. Sinabi ng residente sa Davao City na si Jorville Razan na may mga debris din na nalaglag sa ilang gusali habang bumigat ang trapiko sa ilang kalsada dahil huminto ang mga sasakyan.
11: Affected po lahat, all municipalities dito sa Davao Occidental. Ngayon, lumilindol na naman, alakas. Oh my gosh, We have a reported damage, building collapse structure. Nagpa-force evac po kami lahat ng coastal areas. Wala pang napareport na casualties. Pero may reported na kami na mga nadaganan ng mga poste, nadaganan ng mga tao.
1: Akala ko katapusan ko na. Yan po ang naging reaksyon ng kasamahan nating si Noreen Igonia nang tumama ang malakas na pagyanig sa Malungon, Sarangani Province. Sa parayam sa DZMM, sinabi ni Noreen na ang magnitude 7.8 na lindol kanina ang pinakamalakas na pagyanig na kanyang naranasan sa kanyang buhay. Sa kasagsagan din ng panayam, sa kay Noreen, ilang aftershock ang naramdaman. Naging emosyonal din si Noreen nang maalala ang kanyang mga anak na nasa paaralan ng lumindol. Nakatawag pa niya ang kanyang anak na sinabing umuuga ang kanilang gusali at muntikan pang magka-stampid.
7: Sa tanang buhay ko, ngayon pa lang namin naranasan ang ganito kalakas na lindol at hindi ko na alam, akala ko katapusan ko na kanina. Kaya napaiyak na lang ako sa umuuga talaga yung lupa na parang hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi hindi ka naman makatakbo. Wala ka nang magawa. Hindi na makakilos yung katawan ko. Nanginginig na ako. At iniisip ko na lang yung mga anak ko. Kasi unang pasukan ngayon, nasa eskwelahan sila.
2: Sa Zamboanga City, agad nagtungo sa mga paaralan ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak matapos din maramdaman ang malakas na lindol. Iniutos ng lokal na pamahalaan ang pagsuspende ng klase sa lungsod habang pinasusuri rin ang structural integrity ng Zamboanga City Hall na mahigit 100 taon ang nakatayo. Dalawang aftershocks na

0: Handa at bukas ang mga evacuation center. Naka-standby rin anya ang DPWH para suriin ang pinsala sa infrastruktura at linisin ang mga ruta para sa rescue at relief operation. Iniutos din ng Pangulo ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar until further notice, habang patuloy ang paikipag-ugnayan sa iba't ibang opisyal.
1: Nararanasan na ang brownout sa ilang bahagi ng Davao Region matapos ang malakas na lindol kaninang umaga. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayang Hirang na nakatanggap ang ahensya ng ulat na may mga distributor ng kuryente na naapektuhan ng pagyanig, habang iniimbestigahan din ang mga napinsalang matataas na gusali. Bahagya rin anyang napinsala ang coastal road sa Davao City pero nadadaanan pa. Ayon kay Dayang Hirang, humina na ang mga nararanasang aftershocks sa lugar.
2: In general situation po ng Davao Region, ang reported provinces na may mga impact ng lindol is Davao del Sur, Davao Occidental, and the city of Davao. Lahat talaga, walang kuryente. For example, bumalik kanina, less than an hour, run out na ulit.
3: Okay.
2: So, yun sa power pa status natin.
0: Nagsimula na ang Department of Energy ng pagsusuri sa mga pasilidad ng kuryente at fuel matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa DOE, nagkipag-ugnayan na sila sa mga electric cooperative at energy stakeholders para alamin kung may pinsala sa power lines, substations, sa fuel depots. Patuloy rin anya ang kanilang monitoring para matiyak na hindi maapektuhan ang supply ng kuryente at produktong petrolyo sa mga apektadong lugar. Dagdag ng ahensya, nakahanda silang magsagawa ng mabilis na aksyon sakaling may makumpirmang pinsala sa energy infrastructure.
1: Kanselado na ang ilang flights papunta at galing General Santos Airport matapos ang malakas na lindol sa Sarangani. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi, Zeus.
4: Likas sa pinakahuling abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kinansila ang nasa 17 flights papunta at mula General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Kabilang dito ang 11 flights ng Cebu Pacific sa General Santos Airport mula Iloilo, Maynila, Cebu at pabalik. Kansilado rin ang 4 na flight ng Philippine Airlines Express mula General Santos patungo at pabalik ng Maynila at Cebu. Gayun din ang 2 flight ng Philippine Airlines mula Maynila. Kanina, ipinaliwanag ng CAAP na sinuspinde nito ang operasyon ng General Santos Airport hanggang ganap na alas 3 ng hapon habang nagsasagawa ng assessment sa mga pasilidad ng paliparan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Nanawagan na ilang mambabata sa mga lokal na pamahalaan at ahensya na magsagawa ng masusing assessment sa mga paaralang naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani. Balita mula sa Gamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
5: Jeff, nagpahayag ng pakikidilamhati si a Teachers Party List Representative Antonio Tino at nanawagan para sa agarang ugnayan ng lahat ng kagawaran sa pagtukoy sa available na pondo para sa kinakailangang repairs at reconstruction efforts sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Mahalagaan niya na suriin ang kondisyon ng mga paaralan o gusali dahil prioridad na matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral, lalo't unang araw pa naman ang pasukan sa mga pampublikong paaralan. Batayan niya sa paunang ulat, matindi ang pinsala sa Notre Dame Building sa Dadiangas University sa General Santos City. Batid din ni Tino ang epekto ng lindol sa operasyon sa mga apektadong munisipalidad o lungsod dahil walang kuryente, tubig o linya ng komunikasyon. Magandaan niya itong pagkakataon na i-review ang standards sa mga school building at matiyak na ang mga susunod na itatayong struktura ay angkop sa pinakamataas na safety requirements. Dapat din anya magkaroon ng mabilis na koordinasyon ng mga government agency para matugunan ng lahat ng mga pangangailangan maging kaligtasan ng mga Pilipinong apektado ng sakuna. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Oras po natin, mga kapamilya, 12:24. Samantalang maagang dumagsa mga estudyante sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila ngayong unang araw ng klase. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Pasig City, madaling araw pa lang ay pumapasok na ang mga mag-aaral sa Rizal High School kung saan nakapwesto rin ang mga pulis para tumulong sa mga gwardiya sa pagbabantay. Sa E. Rodriguez Vocational High School sa

0: Maynila bahagyang nagkalituhan sa pila ng mga estudyante dahil may ilang hindi pa alam kung saan ang kanilang section, habang hindi rin pinayagang pumasok sa loob ang mga magulang na naghahatid ng kanilang mga anak. Sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, pinangunahan ng Parent Teachers Association ng exercise sa mga mag-aaral bago magsimula ang klase. Mahigit 15,000 mag-aaral ang naka-enroll sa naturang paaralan na mas mataas kumpara sa higit 12,000 noong nakaraang school year. Sinabi naman sa DZMM ni Education Undersecretary Malcolm Garma na posibleng hindi maaabot ang target na 26 million enrollees ngayong araw dahil may mga hahabol sa mga susunod na araw. Inaasahan din anya ang ilang problema sa unang araw ng pasukan gaya ng pagsikip ng traffic sa paligid ng paaralan at kakulangan ng upuan dahil sa pabago-bagong bilang ng enrollees.
1: Baka may mga eskwelahan din, Alvin, na nag-iiba o nagpa-fluctuate yung enrollment, may biglang dadami. So baka hindi lang mabigay o matugunan yung ilang provision, no? Like yung mga the usual problem natin ng upuan.
2: Naka-heightened alert ang Philippine National Police kasabay ng pagbabalik eskwela ng milyon-milyong estudyante ngayong araw. Sinabi sa DZMM ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. na mahigit 50,000 polis ang nakatutok sa mahigit 46,000 paaralan sa buong bansa, katuwang ang force multipliers mula PCG, MMDA, gayon din ang mga barangay at lokal na pamahalaan para matiyak ang kaayusan at seguridad, lalo ng mga mag-aaral. Bahagi rin anya ng contingency plan ang inaasahang pagpoprotesta ng mga grupo ng mga guro ngayong araw.
3: Handa po ang Philippine National Police para mag-secure, para ma-ensure na smooth, maayos, lalong-lalo na itong opening ng classes and the rest of this school year. So, ang Metro Manila naman po ay mayroong hindi bababa na 23,000 na police. Ito po lahat ay ni-utilize natin para hindi sila mabibiktima ng mga petty crimes at mga problema na kailangan nating mag-responde.
0: Sasabayan ng grupo ng mga guro ng Kilos Protesta ang pagbukas ng klase ngayong araw. Matapos ang klase ngayong umaga, halos 100 guro ang inaasahang magtitipon-tipon malapit sa Malacañang mamayang alas 2 ng hapon para muling igiit ang 15,000 pesos na across the board na aumento sa sahod. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na isasagawa ang protesta matapos ang classroom duty ng mga guro para tiyaking hindi maantala ang pagtuturo sa mga estudyante. Bukod sa mababang sahod, binatikos din ang kawalang aksyon ng Department of Education sa panawagang huwag munang ipatupad ngayong school year ang three-term school calendar at magkaroon muna ng pilot implementation.
4: Dahil kulang po talaga yung paghahanda dito, mangangapa po kami, no, in a system, no, that we have to implement. Kapag ka merong mga bago ng mga policies, may mga bagong sinasabing reforms, no, na gustong gawin ng ating ang ating education sector or ang ating gobyerno, eh parang kami yung nagdudugtong sa anumang kakapusan, kami magpupuno, no, sa anumang kakulangan.
0: Nauna ng iginiit ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Pero nanindigan ng Department of Education na nagsagawa ng konsultasyon sa mga apektadong sektor.
1: Tuloy-tuloy po yung consultation and orientation. Kasama na po dito yung mga teachers group natin, mga ibanda ng teaching personnel group, mga magulang, private schools, private sector. So tuloy-tuloy po yung ginawang konsultasyon at orientasyon ng DepEd para dito sa three-term calendar natin.
2: Welcome para sa mga guro at estudyante ng Batasan Hills National High School ang implementasyon ng three-term school calendar. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
5: Rika at Peter, umalangkada na ngayong school year 2026 to 2027 ang pagpapatupad ng three-term school calendar. Ibig sabihin, ang dating apat na grading period ay magiging tatlo na lamang. Ang bawat paaralan sa buong bansa ay pinaghandaan ang naturang paraan ng pagtuturo kung saan inaasahan ng mga guro na mas magiging tutok sila sa pagtuturo kumpara sa dating 4 grading period. Narito ang payag ng isang guro dito sa Batasan Hills National High School.
6: Advantage po siya para sa akin po, ha, kasi from 4 terms, mas magkakaroon po ng kagaanan kasi magkakaroon kami ng focus dun po talaga sa teaching. Dahil may mga inalis po na konti ng mga activities para makapag-focus po talaga kami doon sa learning ng bata.
5: Nakikita rin nila na mas magkakaroon ng mga estudyante ng focus sa pag-aaral sa bawat asignatura dahil mas mahabang panahon ang mailalaan sa mga leksyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: At susunod, consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects, gumulong na!
2: Union ng mga empleyado ng Senado, pinagsosorry si Senator Erwin Tulfo sa umano'y unfair na pahayag ng mambabatas. Yan na di ba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Nagseserbisyo niya Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
8: Masdan po nating bayan, anong iyong...
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Alerto, Alerto Salindol. Alerto Salindol.
1: Mga kapamilya, atin pong makausap sa linya ng telepono si Teacher Chesa Labugwen, isa po sa mga guro sa Mahayayay Elementary School sa Davao Occidental, kung saan bumagsak ang isang istruktura sa kasagsagan ng flag ceremony kaninang umaga. Magandang tanghali po, Teacher Chesa. Nako eh, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa inyong paaralan?
2: Magandang tanghali din po. Okay lang naman po, pero umuwi na po ang mga bata at yung mga teachers po.
1: Apo, Ma'am Chesa, pakikwento nga po kanina kung ano kasi nakikita po namin dito no sa video na kumakalat din po sa social media. Nako, eh yung atin po mga estudyante medyo nagpanik ng konti, bumagsak pa yung isang bubong dyan sa may likuran. Ano po ba yung naging pangyayari kanina? Pakikwento nga po, Ma'am.
2: Okay po. Bali, nagkaroon po kami ng isang flag ceremony around 7:30 a.m. po ng umaga. And then, sa kalagitnaan po ng flag ceremony ay bigla pong lumindol. Una, mahina lang po, and then hanggang sa lumakas ng lumakas. At first time po namin maka-experience ng ganon katindi na lakas ng lindol. Kaya po nagpanik yung mga bata, nagsigawan. Pero kinakalma naman po namin. Kaso nga lang po, biglang bumagsak yung bubong ng stage namin. Kaya medyo sumigaw yung mga bata. Pero wala naman pong mga nasugatan po sa nangyari. At may dalawang motor lang po yung nabagsakan ng bubong.
1: Opo, ma'am. Nakita natin na yung mga, naku, yung mga bata po natin dyan, yung ating mga estudyante, eh sila po ba, may mga na-trauma po ba? Ano po ba yung ginawa ng ating pong paaralan pagkatapos po yung medyo huminahon na, nawala na yung pagyanig?
2: Opo, kinalma naman po namin mga teachers yung mga bata po, tsaka pinainom ng tubig yung mga bata at mga parents po namin bago sila pinauwi. Pero pinaupo po muna namin sa ground kasi chinek yung mga buildings po, baka kasi bumagsak yung, na may mga classroom po kasi sa likod.
1: Mm-hmm.
2: So baka bumagsak po yung mga buildings na nasa likod before po kami nag-declare ng class suspension.
1: Opo, nakikita ko dito sa video, ma'am, no, yung atin po mga teachers diyan sa school, aba, talaga namang inalalayan agad, no? Kinalma agad ang ating mga estudyante diyan. Mabuhay po kayo. Ang akin po nga next question, bukod po doon sa nakita po natin sa video, yung bubong na inyong po nga, ano po ba 'yon, yung inyong stage, may iba pa po bang na pinsala sa inyong school po?
2: Yung water tank po na malaki, yung sa may dulo po ng stage, muntik na po siyang mahulog kasi may electric wire, kaya napigilan yung pagtaob ng water tank. Pero before po, pagkatapos po na hindi na namin po ginalaw kasi baka po maputol yung wire ng kuryente, pero nawala po yung signal at saka yung kuryente, kaya okay lang naman po. Wala naman pong di naman po siya delikado kasi nga po nawala yung kuryente.
1: Opo, alam po natin, Ma'am Chesa, no, na suspended po ang klase of course today at wala pa pong announcement kung matutuloy na po ang klase tomorrow sa mga susunod na araw. Pero ano po yung plano po ng pamunuan po ng ating school?
2: Sabi po ng aming school head, sir, hintayin na lang po daw namin yung sa taas po, yung sa division at saka sa district na decision po kung magpapatuloy po kami kaagad ng klase at saka wait po kami ng further assessment po from other committee po para kung okay na po ba gamitin yung mga buildings po.
1: Apo, Ma'am Chesa, pang huling tanong na lamang po. Ngayon po, kamusta na po ang sitwasyon diyan po sa inyo pong lugar? I'm sure kayo po ba nakauwi na, Ma'am? Nakauwi na rin po ba kayo?
2: Opo, sir, nakauwi na po kami, sir. Medyo nanginginig pa po ng konti, sir, pero okay naman po, hindi naman po ganun kalala.
1: Opo. Nako, Ma'am Chesa, kayo po ay mag-iingat po dyan at maraming salamat po sa pag-aalaga po ninyo sa ating mga estudyante. Ingat po dyan, ma'am.
2: Salamat din po, kayo din po, ingat po.
1: At yan po si Teacher Chesa Labugwen ng Mahayayay Elementary School.
3: Sa iba pang balita, sinimulan na ng Sandigan Bayan First Division ang paglilitis sa kasong graft ni dating Health Secretary Francisco Duque kaugnay ng paglilipat umano ng pondo ng Department of Health sa isa pang ahensya ng gobyerno. Agosto taong 2024, nang isampa ng Office of the Ombudsman ang kaso na nagugat sa paglilipat ng higit 41 bilyong pisong pondo ng DOH sa Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM para sa pagbili ng pandemic supplies gaya ng face mask at COVID-19 test kit noong 2020. Giit ng Ombudsman, pinabagal ng hakbang ni Duque ang proseso ng procurement at walang kakayahan ng PSDBM na suriin ang mga kinakailangang gamit. Sinasabing 4% service fee ang sinigil ng PSDBM sa DOH para sa procurement na abot sa 1.6 billion pesos.
1: Umarangkada na ang consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control project sa panguna ni Senator Erwin Tulfo. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
4: Jeffrey, kaduda-duda, inconsistencies, hindi maaaring gamitin para magsampan ang kaso sa mga pangalan na banggit kung saan nakapag-deliver ng pera. Yan ang analysis ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa testimonya ng 12 nagpakilala bag Benny Zaldico. Sabi ng NBI, mukhang kotso itinuro lamang sa mga witness ang kanilang salaysay at maaaring hindi tumayo sa korte.
5: Indikasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayan sila batay sa ebidensya. At ang kasong ito, hindi nila napatunayan.
4: The consultative meeting ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo nagbigay ng report si NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa pag-aaral at pag-iimbestiga nila sa mga salaysay ng 18 bodyguard. Sabi ni Matibag, karamihan sa mga sinabi ng mga nagpakilala witness ay hearsay lamang at 10-20% lamang anya ang sinabi nila base sa personal knowledge. Wala rin umanong dokumento na kaakibat ang mga testimonya, kaya puro salita lang umano ito at walang physical evidence. Maging ang laman ng maleta na o bag na dineliver, lumalabas na hinulaan lang na pera ang laman nito. Tinanong din ni Senator Sherwin Gatchalian si Matibag kaugnay naman sa impormasyon na umano'y nag-alok si Mike Defensor ng 5 million pesos sa 18 bodyguards. Sabi ni Matibag, may tumestigo na kakilala ng isa sa 18 bodyguards at sinabi ang offer ni Mike Defensor na 5 million pesos kapalit ang pagsasalita at pagbibigay ng testimonya ng nasabing mga witness. Sa kalagitnaan naman ng pagdinig, dumating si Attorney Baligo na 18 na bagmen ni Zaldico. Sinundo sila sa lobby ni Senator Robin Hood Padilla dahil natagalan sila bago makaakyat dahil inaayos pa yung requirements sa kanilang pagpasok. Nakakyat sila hindi dumiretso sa session hall kundi sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla at nagsagawa ng press conference. Sabi ni Baligo sa media, matapos ang press conference ay nakatakda sila pumunta sa hearing pero inutusan naman ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Secretary na kung maaring bumaba na lamang ang 18 bodyguard sa hearing at sa hearing magsalita at hindi sa media, pero hindi sila bumaba hanggang sa natapos ang consultative meeting. Agad tinapos ang meeting bilang pakikiisa naman sa mga kababayan natin na naapektuhan ng matinding lindol sa Mindanao. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
3: Mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado sa gitna ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
6: Rika, nasa 600 pulis mula National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakadeploy sa paligid ng Senate compound sa harap ng mga posibleng protesta kaugnay ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong araw. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, mas konti ito kumpara noong mga nakaraang linggo dahil kailangan din ng pulis sa iba pang mga lugar sa Metro Manila.
7: Nag-minimize tayo ng personnel that are being deployed. Considering na kinakain na deployment natin dito, yung usual sana na police visibility patrons natin sa ibang parte ng Metro Manila. And at the same time, we have to understand na aside from this, may mga deployment tayo sa mga schools.
6: Sa kabila nito, siniguro ni Aberin na sapat pa rin ang pulis sa Senado para magpanatili na seguridad. Wala pa namang grupong nag-aabisong magpoprotesta pero naglagay na ng tauhan sa Joaquin Bolivar dahil karaniwang may mga nagpoprotesta rito tuwing may sesyon na Senado. Ayon na may kapulis sa Lieutenant Demetrio Prieto ng Pasay City Police Vehicle Traffic Investigation Section, posibleng isara ang northbound lane ng Joaquin Bolivar kung kinakailangan. Nag-clearing na rin ang PNP sa kalsada kung saan pinaalis ang mga sakyang nakaparada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Nanawagan ang unyon ng mga empleyado ng Senado kay Senator Erwin Tulfo na humingi ng pamanhin sa umano'y unfair na pahayag laban sa mga kawarin ng Office of the Sergeant-at-Arms o OSAA. Kinondena ng grupo ang naging pahayag ng senador kung saan binatikos nito at pinuna ang kakayanan ng ilang Senate personnel at nagbabala pa ng posibleng pagtanggal sa serbisyo. Hit ng unyon, hindi dapat sisihin ng mga empleyado na sumunod lamang sa magkakasulungat na utos sa gitna ng umiigting na alitan sa liderato ng Senado.
3: Inilipat na sa kustodiya ng PNP-CIDG ang kontratistang si Curly Discaya kasunod ng inirabas na warrant of arrest ng Malolos City Regional Trial Court sa kasong graft at malversation kaugnay ng maanomalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Isinilbi na CIDG ang mandato de aresto sa Senado kung saan unang ikinulong ang kontratista matapos ipakontempt dahil sa pagsisinungaling sa pagdinig noong nakaraang taon. Matapos ang booking procedure, inilabas si Curly Discaya sa Senado para dalhin sa Malolos, Bulacan kung saan siya idedetine. Bukod kay Curly Discaya, kabilang din sa mga akusado sa malversation case, ang misis na si Sara Discaya na nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail, gayon din ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez.
1: At abangan ang headline ngayon sa Visayas!
8: Tulong sa mga nilindol sa Mindanao, inihahanda ng pamalaang panlalawigan ng Cebu.
3: At dagat umurong sa Calamansig, Sultan Kudarat kasunod ng lindol. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
1: Headline Ngayon!
0: TZMM Special Coverage! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
9: Happy 40th anniversary, DZMF! Una sa balita, una sa public service!
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
10: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan. Sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
1: The Senate is under attack.
2: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Kanina ay merong aarestuhin.
4: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: panahon.
1: Patuloy ang pag-iral ng habagat sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, kaya asahan ang mga pag-ulan, partikular sa Ilocos Region at Zambales, na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maulap na papawirin na may tsansa ng pag-ulan, lalo sa hapon o gabi, dulot ng localized thunderstorms naman ang asahan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Kabilang dito sa Metro Manila, mainit at malinsang ang panahon naman ang aasahan sa Visayas at Mindanao. Samantala, pansamantalang sinuspende ng pag-asa ang paglalabas ng datos sa heat index kasunod ng pagsisimula ng tag-ulan.
2: Malipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid ngayong unang araw ng klase. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 4 na araw na tatagal ang yellow alert sa Visayas Grid mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng 6 na planta ngayong Hunyo at 8 mula pa noong Mayo, habang 11 iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad.
1: Inihahanda na ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu ang tulong sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
3: Magsisimula ng magpapadala ng mga karagdagang tauhan sa General Santos City ang Cebu Province matapos mapinsalan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa pahayag, sinabi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na nais niya ibalik sa mga taga Mindanao ang tulong na natanggap matapos ang malakas na lindol sa Bugos City noong nakaraang taon. Inatasan din ng LGU ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na mahigpit na subaybayan ang mga pangyayari at panatilihin ang koordinasyon sa mga lokal na tanggapan ng disaster management sa buong Cebu. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Tiniyak ng palasyo na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa tulong at pagresponde sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Balita mula sa Balacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
4: Jeff, sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Castro na sapat ang pondo ng pamahalaan para sa mga isasagwang aksyon kaugnay ng paglikas at pag-rescue sa mga biktima ng lindol ngayong araw. Ayon kay UC Castro, gagamitin din ang pondo para maibsan ang epekto ng lindol sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, malinawaan niya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno at kailangan nilang tumugon para maibigay ang kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Hindi pa niya ikinukonsidera sa ngayon ng Pangulo na bumisita sa Mindanao dahil mas nais niyang bigyan ng pagkakataon ng mga ahensyang tutukan ang kanilang pagresponde. Nilinaw naman ni Castro na iniiwasan lamang din ng Pangulo na makipagsabayan sa magulong sitwasyon dahil tiyak-tiyakan niyang mas bibigyan siya ng atensyon imbis sa tutukan ang pangangailangan ng mga apektado. Ayon sa Malacanang, dapat mas tutok ang pagtatrabaho ng government agencies at kawani ng gobyerno sa pagbibigay ng tulong kaysa asikasoy ng Pangulo kapag siya ay bumisita. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: DZMM, Radyo Patrol, Flash Report!
1: Buha tayo ng isang Flash Report, hatid ni Marlene Padernos, Mars.
5: Rico, ang kaluna ang napapaulat na nasawi dahil sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao ayon kay Office of Civil Defense Public Information Officer Diego Mariano. 3 na ang napaulat na patay sa Davao Occidental, 3 rin sa Jensen, habang 2 naman ang napaulat na nasawi sa South Cotabato, batay umano sa ulat ng Local Disaster Risk Reduction Management Council. Gayunman, nalinaw ng OCD na ang datos na ito ay nasa ilalim pa rin ng kanilang kaukulang verifikasyon. Kanina nagtungo na sa Sarangani sina DND Undersecretary Ireneo Espino, DOH Secretary Ted Herbosa, DSWD Undersecretary Diane Rose Capije, OCD Administrator Yusek Harold Cabrero at iba pa para magtungo sa Sarangani na nialignan ng naturang malakas na lindol na layunin na alamin ang sitwasyon sa lugar na apektado nito at matukoy ang tulong na kinakailangan ipaabot sa mga kabayan nating nabiktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: DZMM, Radyo Patrol, Flash Report!
1: Na Naitala ang bahagyang paggalaw ng tubig sa dagat sa ilang bahagi ng General Santos City at Sarangani kasunod ng tsunami warning ng FIVOX kaugnay ng lindol. Balita hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
6: Ginkayon kay PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab, may naobserbang paggalaw ng karagatan sa Fishport area ng General Santos City at sa maasim Sarangani, bagamat hindi pa ito tinuturing na significant o may malaking pagtaas ng alon. Kasunod dito, nag-iisip ng coastal security measures ang Coast Guard District Southwestern Mindanao sa ilalim ng tsunami warning number 1. Nagtalaga rin ng PCG ng mga tauhan para suportahan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Sinaiwan ng mga residente sa baybayin na lumipat sa mas mataas na lugar o mas malapit sa dalampasigan bilang pag-iingat habang pinatitiyak sa mga may-ari ng bangka na ligtas ang kanilang mga sasakyang pandagat at umiiwas sa waterfront area.
7: Particularly ito sa may Fishport Complex, sa may Barangay Tambor General Santos City at sa may Maasim, medyo may nakikita na po tayong paggalaw po ng karagatan. Although hindi po ganun ka-significant yung taas po ng alon, pero again, kung titignan po natin yung supposed lean condition po niya, medyo may nakikita po tayong paggalaw ng ating po karagatan sa mga area niyan.
6: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, BDMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Napalitan ng trauma ang pagkasabik ng mga estudyante na magbabalik eskwela sa Gapok Central Elementary School sa Sultan Kudarat dahil sa malakas na lindol kaninang umaga. Sinabi sa DZMM ni Teacher Sher Ortega na ilang estudyante at guro ang nahilo at nag-iyakan habang maging siya ay nasuka kasunod ng insidente. Tubagal rin niya na ilang minuto ang paggalaw ng lupa na nasundan ng isa pang malakas na aftershock. May halong putik na rin ang bukal na pinagkukunan ng inumin tubig sa bayan ng Senator Ninoy Aquino.
8: Actually, before ang lindol, mainit namin sinalubong ang unang araw ng pasukan. Bigla akong na-out balance.
2: Mm-hmm.
8: And then, nung nakita ko yung poste, may gawang-gewang na, doon na napagtanto ko na, sumigaw na ako at saka yung mga parents namin na lindol po. Bigla pong yumanig ulit po yung lupa na feeling po namin ay parang may dumaan na train sa ilalim.
2: Sa Sultan Kudarat pa rin, umurong ang tubig sa dagat sa Barangay Kari sa bayan ng Kalamansig. Sinabi sa DZMM ni Kapitan Leonario Madriaga na agad inilikas ang mga residente. Wala naman anya na paulat na nasaktan at wala rin gumuhong gusali sa lugar.
9: Natotoo lang, hinginig pang tuto sa lakas ng naramdaman namin na lindol kanina. Baba ang tubig ng dagat, tapos naglaki, kaya inakot na nila yung mga tao. Wali nandito na sa evacuation namin sila ngayon. Sawa ng Panginoon, wala naman pong nasaktan kasi hindi naman sila nagpanik.
2: Sa Agusan del Sur, napalitan ng takot ang pagkasabik ng mga estudyante at guro nang maramdaman ng malakas na pagyanig. Kwento sa DZMM ng guro sa Bayuga National Comprehensive High School na si Kenrick Gabalyo. Kasagsagan ng flag raising ceremony nang maramdaman nila ang malakas na pagyanig. Noong una, inakalaan niyang nahihilo lang siya pero agad ipinatigil ang pag-awit sa Bayugan Hymn at pinag-duck, cover and hold ang mga estudyante, guro at mga magulang. Ipinagpapasalamat naman ni Gabalyo na nasa open field sila ng lumindol na imposible anyang may masugatan sakaling nakapasok na sa silid-aralan ang mga estudyante. Pinauwi na ang mga estudyante matapos suspendihin ng lokal na pamahalaan ng klase habang inutusan ang mga city engineer na suri-suriin ang structural integrity ng mga pasilidad.
10: Habang kami po ay nag-conduct ng flag ceremony, habang kinakanta namin yung Bayugan Hymn, biglang lumindol po. Ama, yung excitement namin is napalitan po ng takot because of the earthquake.
1: Ilang estudyante ang nasugatan at ang iba'y pansamantalang nawalan ng malay matapos magpanik kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Santa Cruz, Davao del Sur. Agad rumesponde ang Philippine Coast Guard at dinala sa ospital ang mga apektadong mag-aaral para sa agarang pagsusuri at gamutan. Napinsala rin ng lindol ang ilang istruktura sa General Santos City, kabilang ang mga gusali, paaralan at isang ospital, habang iniulat din ang pagguho ng isang establishmento sa Pioneer Avenue. Patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad habang bineberipika pa ang lawak ng pinsala at posibleng mga casualty. Bilang bahagi ng aerial assessment, nag-deploy na rin ang Philippine Air Force ng Black Hawk helicopter para sa rapid damage at needs assessment sa mga apektadong lugar.
2: Sa sports po muna tayo, nasungkit ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kampiyonato sa Birmingham Open sa United Kingdom. Tinalo ng world number 37 na si Ayala ang world number 69 na si Nicola Bartunkova ng Czech Republic sa score na 5-7, 6-3 at 7-5. Nakuha ni Bartunkova ang unang set pero bumawi si Ayala sa ikalawang set at nakalusot din sa dikit na laban sa third set. Ito po ang ikalawang titulo ni Ayala sa WTA 125 matapos magkampiyon sa Guadalajara Open sa Mexico noong nakaraang taon. Susunod na sasabak si Ayala sa Queen's Club Championships sa London.
1: Pinayuhan ng aktres na si Yasmin Curdy ang publiko na i-enjoy ang sariling journey matapos magkomento sa kanyang post sa Facebook na dapat hintayin muna ang bar review bago ibahagi ng aktres ang law school experience. Sa halip na maapektuhan, iginiit ng aktres na mahalagang ipagdiwang kahit ang maliliit na tagumpay at pinayuhang huwag magpapadala sa pressure. Ayon kay Yasmin, bahagi ng pagkatuto ang bawat takbang sa law school kaya dapat ani ang pahalagahan ng proseso at patuloy lang sa pagsulong.
2: At yan po mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
2: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 PM.

0: Mga kapamilya, nagpapatuloy po ngayon ang special coverage ng DZMM. Hinggil nga po dito sa Lindol na nangyari sa May Sarangani kanina po alas 7:30 ng umaga. Liza Aquino po kasama si...
1: Attorney Noel Del Prado po.
0: Mga kapamilya, umantabay po kayo ng mga updates po natin dito ngayon ng ating mga radio patrol at iba po sa mga kasamaan po natin sa may area ng Mindanao ay magbibigay po ng sitwasyon live sa kani-kanilang mga lugar. Mga nakahanay din po tayo ngayon ng mga interview sa ilang po mga kinatawan ng mga local government units dyan po sa Mindanao, PDRMO, MDRMO. Kung kayo po mga kapamilya ay nasa Mindanao at may mga nais po idulog sa amin ngayon, nangangailangan ng assistance at gusto po ninyong maipaalam sa ating pong kinauukulan ang aming pong Viber hotline 0919-278-3000. Sa ngayon po ay mabilisan lang rundown sa mga kakabukas lang po ng radio, telebisyon. Magnitude 7.8 po itong lindol na naitala dito po sa may area malapit sa bayan ng Maasim sa Sarangani kung saang intensity 7 po ang naitala dito sa lungsod ng General Santos at intensity 6 naman dito sa may area ng Palimbang at dito sa may Sultan Kudarat. Nakaranas, nakaramdam din po ng malakas na pagyanig ang ilang mga lugar dito po sa may South Cotabato. At nabanggit ko po yun kasi maya-maya may ihahanay po tayo doon na kinatawan ng South Cotabato para bigay ng update. Pero sa ngayon, partner, ay nasa linya na po ng telepono si Mayor Ruel Molina ng Kumalarang, Zamboanga del Sur. Mayor, magandang hapon po. Salamat po sa inyong oras.
2: Magandang hapon po, ma'am.
0: Sir, mabilis lang po. Kumusta po ang sitwasyon sa inyong lugar matapos po itong magnitude 7.8 na lindol? Go ahead.
2: Ngayon po, normal po ang aking munisipyo after po dinispatch ko ang lahat ng tauhan ng disaster ng MDRRMO to check all the establishment, all barangays in relation to the earthquake na dito umabot ng magnitude 3.
0: Magnitude 3. Meron po ba mga structures, sir, na nasira, na damage po sa inyo pong lugar? Batay po dito sa ating monitoring. Go ahead, Mayor.
2: Ma'am, as of the moment, ongoing yung evaluation ng team ng disaster, to include my municipal engineer, sa lahat ng mga structures from the barangay down to the municipality. But if we will talk about the municipal hall, mm-hmm. the buildings within dito sa munisipyo, wala po tayong nakitang problema.
0: Meron po bang reported injuries sa inyo po na ngailangan po ng assistance na inyo pong mga kasamahan dyan, sir?
2: Sa ngayon po, ma'am, wala.
0: Ano po ang inyong direktiba dyan po? Kasi po, unang araw ng pasukan pa naman po ngayon, ano, Mayor? Inaasahan po natin na magkakaroon pa po ng aftershocks yan. Batay po yan sa impormasyon na binigay ng FIVOX. Meron po ba kayo na parang preemptive na po niya na suspension ikakasa for tomorrow, Mayor, para may anunsyo na po natin sa ating mga kapamilya?
2: Ma'am, we will solely rely on the recommendation ng MDRMO, no? As of the moment, while nangyari po yung lindol kanina, nasa paaralan po ako kasi opening up po ng klase and I joined the Kumalarang National High School in welcoming the students and giving instruction to the students for the first day of class. And while I'm speaking, nagkaroon po ng lindol. No? And definitely, alam na nila kung ano yung ginagawa because we regularly have our earthquake drill dito sa amin. So, regular po, monthly yung earthquake drill namin kaya alam nila kung ano yung gagawin at ginagawa nila. So, but as of the moment, ma'am, we could not declare any announcement pertaining to the evacuation kasi ongoing pa po yung evaluation ng mga buildings. But yung mga buildings lang naman po na mga matataas, yun yung medyo problema. Pero dito kasi bihira lang yung 2 to 3 story na mga buildings sa mga paaralan.
0: Alright.
2: Kadalasan one floor lang talaga.
0: Opo.
1: Mayor, good afternoon po, Mayor. Well, pag sinabi niyo pong normal, ibig sabihin po, halimbawa yung kuryente, yung tubig, yung linya ng mga komunikasyon, wala po tayong naitalang problema?
2: Opo. No? May kuryente po kami, may tubig po, may communication po. Kasi yung epicenter ng lindol, medyo malayo po. It will take us around 12 hours to travel.
1: Ah, malayo.
2: From our town to the Sultan Kudarat area or the yung Sarangani area.
0: Opo.
2: Medyo malayo. Do na-feel po namin yung lindol, medyo matagal po. Hindi po mabilis. Matagal po yung lindol. Pero sa awa ng Panginoon, wala naman pong naitala na anumang damages As of the moment. As of the moment.
0: Nung sinabi niyo, tansya niyo po, Mayor, mga gaano katagal yung pagyanig dyan? Tsaka kumusta yung mga bata na mga nakasama po ninyo? Pakikwento po sa amin, Mayor.
2: Actually, ako po yung nagsasalita. Patapos na po yung salita. Nagtaka ako, bakit tumayo yung teacher? Yun pala, lumilindol na. So I stopped. Tapos sinabi ko, labas lahat yung, kasi may mga parents na naghatid ng mga estudyante nasa loob ng, nasa gilid ng mga building. So sabi ko, labas lahat. At naglabas naman sa open area. At matagal po siya, mga 3 minutes. Matagal po yung, ano, matagal po yung, yung lindol.
1: Mayor Ruel, yung Kumalarang po ba ay mayroon kayong mga coastal barangays? O ito po ba ay landlocked?
2: Yeah, I have coastal, no? I have coastal, 6 coastal barangays. At upon the issue, yung nag-issue po ng warning yung OCD, pinatsik ko agad, no? Pinapuntahan ko agad yung mga coastal area. Mm-hmm. Nung around almost 8:13,
1: mm-hmm,
2: totoo yun na medyo tumaas yung tubig, no? Tumaas yung tubig sa yung coastal area. Mm-hmm. Pero just this, before you interviewed, I called up the barangay captain. Normal naman yung sa Dalampasigan nila.
0: Mayor, hindi pa po tinatanggal ngayon ng NDRMC ang tsunami warning alert po nila. No? Ano po ang naging aksyon na inyong hanay doon po sa mga nakatira sa coastal area? Ngayon po ba ay pinalikas po muna sila pansamantala habang wala pa pong go signal ang NDRMC na i-lift o alisin na po itong tsunami warning?
2: Actually, I also made that preventive evacuation.
0: Yun.
2: Doon sa barangay, no? Mm. Kasi sila naman po yung may alam to na wag na muna pumalaot at saka doon na muna sa mataas na area. Hindi naman po yung kagaya ng ibang coastal barangays na talagang open kasi parang secluded yung bay, yung pang Dumangkilias Bay is parang secluded, parang nagiging lake eh. Kasi dulo po kami.
0: Mm-mm.
2: Hindi po siya sa open, but despite that geographic location ng local government ko, I still enjoin the barangay captains to have a preventive or preemptive evacuation. Mm-mm. Yung talagang nasa baba.
0: Okay. Mm-mm. Partner. Meron po ba kayo, panghuli na lang po, few questions na lang po ito, Mayor. Meron po ba kayong bilang kung ilan po sa mga residente ninyo ngayon ang kinailangan po nating ilikas pansamantala?
2: Actually, ongoing pa po, nandun yung mga MDRRMO officials, no? Sa barangay Paratingnan kung ilan talaga yung kailangan ipaakyat muna while hindi pa nilift yung tsunami warning. But if you will take a look with the history, 1976 na may I think 7 or 8 or 9 magnitude sa Sultan Kudarat area na nag-cause ng tsunami sa Pagadian City. Marami po yung namatay, thousands po yun.
0: Mm-mm.
2: Hindi po napiktahan yung bayan ko kasi from Pagadian, which is facing sa Cotabato area, to Open Sea, yung kami naman parang may nakabara na hindi siya dadarito sa amin, na parang may island pa sa harapan na to cover kung maaring merong tsunami.
0: Alright. Mayor, panghuli na
2: hindi
0: lang
2: po. Hindi naman siya ganun yung rest.
0: We're praying, sir, na sana po ituloy-tuloy po yan, nakalmado po at payapang sitwasyon sa inyong lugar. But of course, marami po sa mga kapamilya natin nakatira dyan, nag-aabang. Ano po inyong mga paalala sa kanila ngayon, Mayor, na sa inyo pong pagkakataon?
2: Salamat po, ma'am, no, para sa mga kababayan ko na nakikinig, no, especially sa local government of Kumalarang. Magiging magmamatsyag at be ready as always, no. Yung sakuna, hindi natin alam kung kailan po darating, kailan tatama. But mas maganda po yung ready tayo at i-ready na natin kung ano yung dapat natin bitbitin pag sakaling kailangan umalis o kailangan mag-evacuate. Para sa ganun ay hindi po maiwan kung ano yung bagay-bagay na dapat natin dalhin.
1: Maraming
2: be attentive and be proactive always.
0: Ayun po, maraming salamat po, Mayor. Ingat po kayo, ha. Hingi po kami na update po sa inyo sa mga darating na
2: oras.
0: Thank
2: you po, ma'am. Maraming salamat po.
0: Ayan po si Mayor Ruel Molina ng Kumalarang, Zamboanga del Sur.
3: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Alright, partner, mula sa may
1: Disaster Officer Rolly Aquino ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sir, magandang hapon po.
4: Hello, sir.
0: Sir Rolly, hi. Magandang hapon po.
5: Magandang hapon po.
1: Mangungumusta lang po kami kung ano ang sitwasyon dyan sa inyo.
5: Yeah, so far, as of now, ongoing pa din yung deployment ng ating rapid damage assessment and needs analysis, no? Yung tumamang lindol ho dito sa probinsya ng South Cotabato base sa intensity meter na na-record dito mismo sa ating PDRRMO building sa City of Coronadal, umabot ho kami sa intensity 7.4 or mga nasa intensity 7 ho kami and malakas ho ito. Meron ho kaming naitala as of now no, sa aming data na dalawang casualty sa may bayan ng Tupi. Yung isa po ay namatay dahil po isang fallen debris. No? Yung isa naman po ay after the incident ay nagsuffer po siya ng cardiac arrest sa rason ng kanyang pagkamatay. Mm-hmm. Yung iba naman naming mga residente dito sa probinsya ay nagsuffer lamang ng mga hyperventilation and syempre nabigyan naman ho ng agarang responde. Meron din kaming landslide incident na naitala sa bayan ng Tivoli. Ayan, meron kaming nararamdaman na aftershock as of this time. Ano? Hindi naman ganun kalakas. Meron din kaming mga nasirang approach ng tulay sa bayan ng Banga at sa bayan ng Tantangan dito po sa probinsya ng South Cotabato. Meron ding mga sira na naitala sa aming mga buildings dito, both in private buildings natin and sa ating mga government facility. As of now, again, ongoing pa din ho ang assessment ng ating rapid damage assessment and needs analysis team.
0: Okay, Sir Rolly, unahin po muna natin ito. Nasaan po kayo exacto ngayon? Kasi sabi mo, may naramdaman po kayo aftershocks. Nasaan po kayo? First floor, second floor, anong opisina?
5: Nandito ako ngayon sa ano lang, sa aming opisina, sa PDRRMO building sa City of Coronadal. No? So meron ho kaming 10 munisipyo at isang syudad na sakop ng probinsya. Mm-hmm. Pero nandito ako ngayon sa open space, so katabi ng ating evacuation center.
0: Okay. Dito po dun sa area ninyo, sa PDRMO, meron po ba kayong assessment ng tiningnan doon sa building? May nasira po ba sa inyong mga machines that you need para po makapag bigay assistance sa inyo pong mga kasamahan po dyan? So far, okay naman po ba? May na-damage po ba?
5: So far, okay naman ho yung aming mga equipment, okay naman ho yung aming opisina. Nagkaroon lang kami ng konting problema kanina kasi nagkaroon talaga ng power outage no dito, I think, sa buong probinsya ng South Cotabato. Medyo tumagal ito ng mahigit siguro, 3 hanggang 4 na oras. Pero ngayon, bumalik na rin yung kuryente namin. And kanina, nung nawala yung aming mga kuryente, gumamit na lamang ho kami ng aming mga generator set. Pansamantalang nawala din yung signal kanina, but siguro in less than an hour bumalik din, kaya nakapag-communicate naman kami ng maayos. Ang problema lang namin ngayon, meron kaming mga repeaters na hindi naging functional. The reason kung bakit yung mga areas namin na dead spot, hindi ho kami nakapag-coordinate ng maayos. At sinisikap namin ngayon na pinapapuntahan sa aming mga tao, ma-check lamang ho namin ang kanilang sitwasyon doon sa mga dead spot areas natin. Ito yung mga lugar kung saan mga matataas at matatarik na ho na lugar ng aming probinsya.
0: Partner?
1: Sir Rolly, yung sinasabi niyo pong repeaters, mga torre for handheld radios po yan?
5: Exactly po, sir. Kasi dalawa po yung ginagamit natin na communication system, no? Gumagamit tayo ng mobile natin, may it be a from telecoms natin, o Globe or Smart, and syempre, pagka nag-dead spot tayo sa ibang areas natin, gumagamit tayo ng mga handheld radios with the assistance ng ating mga repeaters para makuha natin yung detalye o saktong komunikasyon sa bawat lugar natin dito sa probinsya.
0: Sir Rolly, saan po yung mga lugar na sinasabi po ninyo ngayon na medyo nahihirapan po kayong mapuntahan? Ano po yung mga lugar na yun?
5: Yeah, ito yung lugar natin sa may area ng Tivoli. Ito yung mga mountainous area natin at sa bayan ho ng Lake Cebu, in particular sa may barangay Ned Lake Cebu, na kung saan I think it will take 2 hours and 30 minutes to 3 hours bago ho tayo makapunta doon, and we need a 4x4 vehicle to reach that barangay.
0: Okay, pero wala naman po bang kumbaga parang nasirang kalsada kaya hindi po tayo makapunta doon? So far sa monitoring ninyo, ang major roads, ano pong status, sir?
5: Ang major roads natin, connecting Tivoli, Municipality of Tivoli to General Santos City, no? Ibang daan ho ito, maliban dito sa National Highway din siya, kaya nga lang ibang rota siya. As of now, hindi po siya passable dahil po sa isang landslide incident na naapektuhan yung National Highway natin. Tivoli going to General Santos na connecting road ho natin. Dito naman po sa may bayan ng Banga, meron tayong connecting road dyan papunta sa may area ng Tupi, Municipality of Tupi and Municipality of Polomolok. Nasira din ho yung approach ng ating tulay. rason kung bakit hindi rin siya madaanan as of this time.
0: Okay. When you say po tulay to, sir, ano pa ito? Partially damaged? Dahil po hindi siya passable, nasira po ba talaga siya? Naputol siya? Ano po ang
5: aking
0: description?
5: Ang aking assessment po dito, yung tulay natin maayos. Ito okay. Lang po yung tinatawag nating approach ng tulay. No, ibig sabihin, ginawa po yung tulay, merong ginagawa dyang approach. Nagtatambak po tayo ng mga graba, nagtatambak ng mga bato. May lupa ho dyan, parang approach siya ba para mag-connect tayo sa tulay. Yun lang naman ang nasira. Pero aantayin ko pa rin yung report ng ating Ardana mamaya kung ano talaga yung damage doon. Pero sa tingin ko nga, as of now, sa mga social media posts, hindi nasira yung tulay. Bali yung approach niya lang ho ng tulay natin.
0: Alternate route, sir. Saan sila pwedeng dumaan ngayon pong may dalawa kayong tulay at kalsada dyan na hindi pumadaanan, sir?
5: Yeah, as of now, iniikayat ko muna lahat ng bihaydor natin na kung maaari gamitin muna nila yung gamitin muna nila or dumaan muna sila dun sa ating main national highways natin that connects to General Santos and the Corona del City. Yan ang pinaka-best route natin. Kung from Tivoli naman, kailangan nilang bumalik dito sa bayan ng Surala, Corona del Tourist General Santos. Yung ating ibang roads na kung saan nagpalabas na rin tayo ng abiso ay hindi pa talaga madadaanan as of this time.
1: Sir Rolly, yung nabanggit nyo kanina, malapit kayo dyan sa evacuation area. Maaari nyo po ba kami bigyan ng idea ilan na po yung mga pamilya at individual na nandyan ngayon?
5: Dito po sa aming opisina, yung evacuation center namin, wala ho kaming nailikas. No? Ginamit muna namin ito para sa aming tinatawag na incident command post, no? Kasi nag-activate kami ng incident command system namin or activated ang ating incident management team. Nandito kami para medyo mabilis tayo makalabas in case magka-problema. But as regards to evacuees, meron kaming natanggap na information as of now na may isa kaming barangay sa may barangay Dimamis, no? Sa may bayan ng Tivoli na mga evacuees. Kaya nga lang wala kaming signal as of now. Hindi namin makuha yung eksaktong detalye. But initially, we have received an information that we have IDPs, no, or displaced person doon sa nasabing barangay na papupuntahan din namin in a while. As of now in Corona del, wala ko kaming evacuees. Pero ginagamit lang namin ang evacuation center for our incident command post.
1: In terms of relief goods po, nakahanda na po ba or naka-preposition ng mga relief goods natin?
5: Yeah, ang maganda lang ho dito sa probinsya ng South Cotabato na isaayos natin yung ating mga relief goods, relief assistance. Naka-preposition huyaan yung ating food packs, yung ating hygiene kit and kitchen kit, even our family kit sakaling kailangan nating magpadala ng assistance para sa ating mga displaced people or displaced family.

0: yung isa naman ay para I think nasa hospital, like post earthquake inatake sa puso.
1: Okay.
0: As of now, I don't have the complete identity of the casualties.
1: Okay po, sir. Alam ko, napaka-busy po na inyong lugar ngayon dahil kayo po isa sa mga nakaranas ng malakas sa pagyanig. Ano po ang inyong mga mensahe, paalala sa ating po mga kapamilya dyan ngayon, sir, na sa inyo pong pagkakataon?
0: Sa ngayon, kayat ko muna ang buong residente ng probinsya ng South Cotabato na nakamonitor. Hindi lang ho dito sa South Cotabato, hindi lamang ho sa South Cotabateños. Siguro ang rason kung bakit na maayos yung ating hindi ganun kataas, I mean, yung ating casualty kasi tuloy-tuloy naman ho yung ating pagsagawa ng ating training for preparedness like building emergency evacuation plan. Alam natin kung ano yung dapat nating gawin. Reduce ang anxiety ng ating mga residente kaya alam nila kung ano yung mga ginagawa nila. Kaya nga lang, sa lahat ng kalamidad, isa yung lindol na hindi talaga natin alam kung kailan tatama and of course, hindi rin talaga natin alam kung gaano kalakas ito. So ganun pa rin, duck, cover and hold. And pumunta tayo sa safe na area sakaling magkaroon ng mga aftershocks o may mga panibagong paglindol. Yun lamang po and from South Cotabato, maraming salamat po.
2: Maraming salamat Sir Rolly Aquino ng South Cotabato, PDRRN.
1: DZMN Special Coverage. Mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, maghahanay pa po tayo ng ilan pa po sa mga local government units, mga representatives nila para malaman po natin ang mga updates sa kanilang mga lugar. So huwag po kayong bibitin, magbabalik po ang aming special coverage.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary, DZMM!
5: Una sa balita,
6: una sa public service.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta

0: at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM Special Coverage. Alerto sa lindol.
1: Alerto sa lindol.
0: The DZMM Special Coverage.
2: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Ingil nga po dito sa lindol na naganap sa may area ng Sarangani. Mabilisan lang po, I think ang dami ng mga naitalang aftershocks yes. po dito mm-hmm. sa ating latest update sa FIVOC. Sinahanap ko lang ngayon, partner. But of course, yung mga kapamilya po natin ngayon na may mga nais pong idulog sa atin. Ano? Ang aming pong hotline 0919-278-3000, lalo na po yung mga nakatira po dyan sa Mindanao. Ito nga po ang latest update ng FIVOC as of 11 a.m. Ang recorded aftershocks po ay 138 and counting. At ang magnitude range nito ay nasa 1.3 to 6.7. So talagang hindi pa po tayo pwede pang magpakakampante ngayon sa inyo pong mga lugar, especially nasa paligid ng Sarangani. Ang dami pa pong nararanasan pagyanig. Yung makakabukas lang po ng radyo, television, kanina may nakausap po tayo dito, si Sir Rolly Aquino. Naramdaman nila may aftershocks mismo habang kausap po namin sila. So, duck, cover, and hold mga kapamilya. Ano? And samantala partner, meron naman tayo mula sa may South Cotabato. Tawid tayo sa Davao de Oro. Sino pong nasa linya?
3: Jazzy Puga, Municipal Information Officer. Magandang hapon po. Welcome sa special coverage po ng DZMM.
2: Hello, sir.
4: Hello, sir. Magandang hapon po.
3: Hello, Ms. Jazzy. Opo, mangungumusta lang po kami sa sitwasyon dyan sa inyong lugar.
4: Dito po sa Mungkayo, pagkatapos po ng lindol, agad pong sinuspindi yung klase na, at trabaho po as mandated by our municipal mayor, team Honorable Manuel J. R. Zamora. So sinuspend po agad yung klase and work para ma-ensure po yung safety ng mga estudyante, ng mga workers din po, especially sa government. And after that, nag-conduct rin po ng emergency meeting ang incident management team as mandated po ni Mayor. And afterwards, nag-conduct ng mga structural assessment sa mga establishments po, especially mga government establishments, offices, and mga schools.
3: Gaano kalakas po ang naitala dyan sa inyong lugar, sa Mungkayo po?
4: Dito po sa Mungkayo, mga intensity 4 po ang naramdaman dito sa aming lungsod. Medyo malakas-lakas din po yung naramdaman naming lindol.
2: Ms. Jazzy, ngayon po ba, kasi may ibang mga lugar po ngayon nakararanos ng aftershock, sa inyo po ma'am, sa pagbabantay po ninyo, meron po ba kayo ngayon na mga naitala po magbuhat kaninang umaga, mga naramdaman na aftershocks?
4: Yes ma'am, meron po. Meron po. Pero hindi po siya ganun kalakas, pero nararamdaman po namin yung mga aftershock dito po sa lungsod ng Mungkayo.
2: Kumusta po yung structural assessment po natin ma'am? Meron po ba dito na mga buildings ang partially damaged? Go ahead.
4: Meron po mga minor lang po na crack, pero mostly po almost sa mga mostly sa mga schools, wala naman pong minor at saka major damages. Merong mga cracks pero bunga po siya ng mga nakalipas na mga lindol. Pero as of this morning, sa naramdaman na lindol, wala po siyang na-cause na major damages dito po sa lungsod ng Mungkayo.
2: Bukod po sa mga eskwelahan, ma'am, mga commercial government buildings, kumusta po ang structural integrity ng mga gusali po natin?
4: At sa mga government offices po and other establishments, wala naman pong na-report na mga major and mga damages po.
2: Okay.
3: And wala rin po mga naitalang injury sa inyong mga constituents?
4: Kanina pong umaga, meron pong mga estudyante na nag-hyperventilate but wala naman po talaga yung mga na-injured, na-hinatay. At saka agad naman po silang dinala at pinuntahan ng mga responders natin sa eskwelahan at dinala po sa ating malapit na health center at agad naman pong na-assist.
3: And yung mga health centers naman po natin, fully functioning, wala namang na-damage po?
4: Yes po, fully functioning po ang health center namin dito po at wala naman pong mga major damages po sa mga facilities.
2: Ms. Jazzy, ano po ang direktiba ngayon ng ating po mga authorities po dyan? Kung may mga minor cracks po yung ilang mga lugar sa mga eskwelahan, what's gonna happen tomorrow? Meron na po ba kayong plano to suspend until further notice po muna itong mga klase o mga trabaho po sa inyong mga opisina?
4: As of this time, wala pa pong direktiba na ipapatuloy yung suspension tomorrow kasi ongoing pa rin po yung mga structural assessments sa iba pa pong mga barangays kasi kaninang morning, dito pa lang po sa capital or dito sa poblasyon yung ginawang structural assessments. But as of this afternoon, in fact, kaninang 1 p.m., nagkaroon po ng operational period briefing ang aming incident management team at saka yung Ardana. Nag-meeting kami and tapos dineploy agad yung mga members para sa structural assessments naman po para po sa mga iba pang barangays na hindi napuntahan kaninang morning.
2: Mm-mm. Correct me if I'm wrong, Miss Jassy, but Tuamon Cayo I think is an agricultural town. Tama po ba? Halos pananim po ito. Kumusta po yung mga pananim ngayon?
4: As of this time, wala naman pong nai-report na mga damages po sa mga sa agricultural sector. As of now, wala pa po natatanggap ng mga report.
3: At nawala po ba kayo ng kuryente sa Mungkayo?
4: Dito po sa Mungkayo, wala namang pong power interruption na naganap.
2: Mm-hmm. Status of roads po so far ngayon. Ano po, ilan po ang mga bayan po dyan na binabantayan po ninyo? At saan po dito yung masasabi po ninyo na may mga talagang damage na nakita? Ilang bayan po yun?
4: Abali po, ang municipality of Mungkayo is a lungsod siya, which is part of the province of Davao de Oro. We have 21 barangays and as of this time, wala pong naitala na mga damages po sa roads, sa mga barangays, even sa mga national highways po dito sa aming lungsod. Wala naman pong nai-report na damages.
2: Partner? Okay, maraming salamat, Ms. Jassy. At ingat po kayo dyan, makikingi po kami ng update sa inyo in the coming hours po.
4: Maraming salamat po.
2: Ayan po si Ms. Jassy Pugao, Municipal Information Officer ng Mungkayo, Davao de Oro.
0: DZMM Special Coverage.
2: Mula sa Davao de Oro, partner, tawid naman po tayo saan?
3: Opo, sa White Beach, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Nasa linya na po natin si Kapitan Ray Rabanos. At may ikakwento po siya sa atin tungkol sa mabilis na pag-atras ng tubig dyan. Kapitan Ray, magandang hapon po.
5: Magandang hapon.
3: Opo, mangungumusta po kami kung anong nangyari kanina dyan sa inyong lugar.
5: Kanina sir, bigla lang naglindol. Mm-hmm. Tapos, mabasa kami. Yun, yung tubig, bigla na lang naghubas.
3: Mm-hmm.
5: Ilang segundo lang, isang minuto lang siguro, yung dumalik. Ang itim, ang lakas. Ngayon, mamaya, matras naman. Yun, ang pangalapa, bumalik na naman sir.
3: Mm-hmm.
5: Yun na, pinaon ko yung sa barangay na yung Juan Sirin.
3: Mm-hmm.
5: Yung mga tao, sinabihan ko sakay kayo ng bangka, pati yung mga bata.
2: Okay.
5: Ayun, sila nakaligtas. Pero dito, pabalik-balik sila ang sitwasyon ba. Pero sa ngayon, medyo na kalma na. Pero hindi pa namin alam kung baka bumalik pa to.
3: Kapitan Ray, sabi nyo, pinasakay sila ng bangka para umalis po sa lugar. Tama po ba?
5: Oo, yes sir. Pinalik namin ang mga bata, yung may anak, may asawa, mga babae.
2: Okay. Wait lang po, Chairman. Balikan ko lang po yung nabanggit nyo na bangka. Ano po ba itong barangay po ninyo? Is this an island barangay? Wala po tayong ibang ruta na pwedeng gamitin? Lupa po?
5: Meron man, ma'am. Pero ano ba, yung dito sa amin, parang nadulo kami.
2: Mm-hmm.
5: Mabutan naman ang simbako. Halimbawa, pag dumating ang tsunami, mabutan kami. So, na lang. Yung iba dito, sakay lang kami ng bangga kaya malapit na sa Peaceport.
2: Oh, okay. Mm.
3: So, mas mabilis po ang pag-alis gamit ang mga bangka kaysa sa lupa kayo dadaan?
5: Yes, sir.
2: Mm. Okay. Mukhang parang delikado po ang dating neto, Chairman. But so far, we wanna know, kumusta po ngayon yung efforts nyong yan? May mga inilikas po ba tayo, Chairman?
5: Oh, marami, ma'am. Yung sa amin dito, mura 85%. Yung 85% yung umalis na, nandoon sa provincial government, yung kinuha. Nandoon pa sila.
2: Mga ilan pong mga residente pong nailikas na po ninyo, Chairman?
5: Mga 300 yata, ma'am.
2: Oh, okay.
5: 300 plus.
2: Oo.
5: Kunti lang kami dito.
2: Opo. Saan po ninyo dinala, Chairman?
5: Doon sa tumawag ako sa PDR mo, yung provincial government. Inuha sila ng truck, kadinala doon sa Ubal. Binigyan naman sila ng pagkain ni Gob. Ang isa kaso, yung nasamat, pinamot.
2: All accounted for po ba mga residente po ninyo, sir? May mga babalikan pa po para ilikas pansamantala?
5: Sa ngayon, ma'am, wala na, ma'am. Ano na lang yung DSWD, naghintay na lang pag okay na ang dagat, balik sila, ma'am.
2: Pero go ahead.
5: Sa ngayon, hindi pa sila pinalis, ma'am. Pinaskaso pa sila doon, pinakain.
2: Ayun.
5: At ginamot yung nasugatan.
2: Ah, okay. Balikan po natin. Ilan po ang mga nasugatan po, sir? At bakit sila nasugatan?
5: Kunti rito, ma'am. Dalawa na ano, ni nakaapak ng ano, buti. Ng butilya, may bildo ba? Kasama.
3: Natibo.
5: Sugatan.
2: Mga minor injuries.
3: Opo. So. Kapre, yung sinasabi niyo po kanina, yung napagmasdan ninyo, umurong at bumalik, sabi niyo, dalawang ulit po ba o mahigit dalawang beses?
5: Mahigit. Yung isang pisa, sir, hindi namin nakita, pero nakita namin, dalawa talaga.
2: Mm-mm.
5: Buti na lang, umaga, hindi kami naratul.
3: Opo.
2: Pero
5: yung paggabi ba yun, delikado yun paggabi kasi sakay ng bangka, ang bang takbo-takbo, hindi namin alam kasi madilim.
3: Oh.
5: Yun, delikado. Awa ng Panginoon, mabuti na lang umaga kasi dati, ika 49 years, ngayong August, ika 50, yung tsunami dati, yung tidal wave.
3: Oh, so meron na po kayong karanasan diyan.
5: Pero ano pa ako, Sir Mamoy? 15 days pa ako. Sinilang ako August 1. Di Espanyol. Tapos doon ako sa bahay ng lola ko, ng mama ko, doon naman sa bahay namin. Yun, nag-tsunami.
2: Nakita mo talaga 'yon, Chairman.
5: Oo, baby pa ako.
2: Opo.
3: Pero Kapre, nabanggit niyo 'yung naobserbahan niyo sa pag-atras abante ng tubig, 'yung pagyanig po ba? Meron kayo impormasyon gaano kalakas ang naramdaman ninyong pagyanig?
5: Oh, malakas din si Ray. Yun, sabi ko, naku, baka tsunami ito. Tumakbo naman ako dito sa tabing dagat.
2: Mm-mm.
5: Yun, lumakas ang alo ng ang tubig. Gano ko, sigaw ako nga, uy, magbantay kayo, kunin yung mga bata, ipasakay niyo sa reserwan. Tapos, yun. Nag-alam ko sa barangay hall, pinalam ko, agal rin. Lagi naman kami magbarangay assembly, pinaalam namin para alam nila nga, pag maalam ito, tatakbo na kayo dito sa barangay hall and takay na kayo sa bangka ha. Ang nandoon sa malapit sa may daan, takbo na kayo doon. Parang naghiwalay kami.
3: Kapre, sa tansya po ninyo, mga ilang metro ang pag-atras ng tubig kanina?
5: Ano sir, ang haba lang niya sir, mga mahigit. Dalawang lupa. Kami Tagalog na.
2: Metro?
3: O kilometro ba? Anong
5: lupa? Metro, mga tatlong metro. Siguro.
3: Maikli lang.
2: Apat. Tatlong metro. Okay.
3: At bumalik po kagaad?
5: O, matagal pa, sir.
2: Bumalik
5: naman.
2: Okay.
3: Pero yung pagbalik po ba, as in lumampas dun sa usual na inaabot ng tubig? As in sumampa?
5: Mas malaki pa, sir.
3: Gano'ng kataas po yung nakita ninyo?
5: Mga isang tao kalati.
3: Mataas.
2: Okay. Kumusta po yung mga bangka po ninyo dyan? Meron po ba mga bahay po na may mga nasira? May mga bangka po ba na nasira dahil po nung pagbalik ng tubig? Pakikwento po sa amin, Chairman.
5: Dito sa amin, ma'am, na ano lang, parang na tagilid lang. Yung ano, buhay amin ito, yung bularan, yung lagyan ng daing na unload sana, nasira. Doon sa kabilang barangay, sa barangay Bumba, ano yan, talaga, anin yata yung kabahay na, ano, na nabungkag, sabi,
3: nasira,
5: na, sana, na,
3: natanggal nasira. Po, natanggal sa pwesto.
5: Oo, nasira talaga, napunta sa dagat.
3: Oo. Oh.
5: Anin yung bahay, din yung iba, ano, tagilid, din nahulog.
2: Nako.
3: May pinapakita po kami sa screen ngayon. Yan po ba yung lugar ninyo? Nakikita niyo po
2: para,
3: ba?
2: Para po sa mga kapamilya natin nanonood, ito po ay parang bahay po na nakatirik po siya, I think, sa tubig po mismo.
3: Mm-hmm.
2: Kanino po bahay yan, Chairman?
5: Sa barangay Bumba, ma'am. Anim yata yung ano ko kanina na nabasa ko sa ano GC namin.
3: Opo.
5: Kaibigan ko yung kapitan dyan.
2: Okay. Hindi po sa inyo barangay po ito. Okay. Chairman, ano po ang plano po natin yan? Ibabalik niyo po ba, pauwi na po ba ang ating po mga kapamilya sa inyo pong barangay before the day ends or stay po muna sa evacuation? Ano po ang instruction sa inyo?
5: Instruction sa amin, ma'am. nag-monitor ako, nandoon sila sa education, doon sa provincial government namin. Yeah, tinulungan sila ni Gob. Ano, ang sabi ng disability, mamaya sa daw, pag ano, ang sabi ng P-Box, pag normal lang dagat, karir sila ibalik. Hindi pa sila pinauwi.
3: And sa ngayon naman po, lahat po ng pangangailangan ng mga lumikas ay natutugan na naman po, o meron po ba kayong pangangailangan na maibigay sa kanila?
5: Yes, sir, nandun na.
3: So lahat po ng pangangailangan, natugunan na ng provincial government po ba, ng barangay government?
5: Sa ano pa, sir? Sa provincial pa, kasi hindi pa kami nakamove dito kasi isa-isa ko pang bahay dito. Pero sa provincial at saka sa city, tinulungan naman sila.
2: Chairman, ito pong nangyaring ito, yung pag-atras ng tubig, that's not something that you see. Para lang po malinaw sa amin. So hindi naman po kadalasan talaga nangyayari yan sa inyo pong lugar. Baka naman low tide, high tide. Wala pong ganun.
5: Wala, ma'am. Walang ganun kalakas. Mas malakas pa yun sa ano, yung tsunami sa Japan. Nakaramdam kami dito. Pero kanina nakita ko talaga, yun talaga. Parang tsunami na eh. Yung umitim na yung tubig eh. Paghunas. Pagbaba ng tubig, saka bumalik siya.
3: Yung talaga itim,
5: ano, ang lakas talaga.
3: Yung itim na tubig po ba, may mga kasamang debris, mga kahoy, mga puno, or wala, talagang kulay lang po ng tubig yun?
5: Wala pa, sir. Ano pa, bago pa yun. Pero pag lumakas pa yun, yun, kasama yun yung mga kahoy. Pero dito banda sa loob namin, may ilog dito, umunta ng mga kahoy, nangasira na yung mga bangka.
2: So may nasira nga ng mga bangka.
5: Oo.
2: Ilan po yan, Chairman?
5: Hindi pa namin naakuan, ma'am, na evaluate.
2: Pero confirmed, sir, may mga nasirang bangka sa inyong lugar dahil sa tindi na nangyari.
5: Yes, ma'am, meron.
2: Okay. Ay naku, makikibalita po kami, ha, Chairman, sa mga updates pa po sa inyong lugar at saka kapag po nakabalik na po ang mga residente. Pero sa ngayon po, Chairman, kasi nasa kabilang linya po natin ngayon, ang isa po sa mga kasamaan po natin sa FIVOC, si Senior Science Research Specialist, si John Deximo. Sir, Chairman Ray, huwag kang aalis sa linya kasi baka sakali mabigyan po kayo ng insight ng FIVOC ngayon kung ano po ba ang pwedeng asahan at saka kung kapag po ba umaatras ng ganyan ng tubig, automatic po yung mitsa po ba ito ng tsunami para lang po at least may idea kayo sa ano po ang sitwasyon. So, nasa linya na po ngayon si Sir John. Sir John, magandang hapon po.
6: Magandang hapon din po sa ating mga taga-subaybay.
2: Yes. Opo. Sir John, nakausap po namin si Chairman Ray Rabanos na sa kabilang linya po siya ngayon at na ilarawan niya po sa amin yung mga naranasan po nila sa kanilang lugar sa may barangay White Beach, Pagadian. So isa po itong coastal barangay. Sabi po niya, dalawang beses, Sir John, na umatras yung tubig mula sa dalampasigan. Mga 3 meters daw po yung inatras. Tapos bumalik na medyo mataas. Tapos umatras po ulit dalawang beses ngayong araw. Ano pong paliwanag natin dito sa ganito po mga fenomeno?
6: Opo, kasi po kung titinan po natin yung geographic area nung Pagadian sa Buanga del Sur, tama po ba, no? Parang mayroon po siya nasa pinakabunganga ng si Levis, si Opo, no? Kasi yung gumalaw pong trench po dyan is yung Cotabato Trench na may kalakihan po na magnitude 7.8, no? So, ang tendency po niyan ay may baba ng tubig at mayroon din biglang babalik o no, yung mga ganitong klaseng phenomena. Yung po yung tinatawag natin isa sa mga natural signs ng tsunami, no? Yung mga ganong klase. Mayroon pong unusual and sudden rise or fall of coastal waters. Isa po yun sa mga natural signs of an impending local tsunami.
2: Okay.
6: For this magnitude po, no. Una po may naramdamang earthquake na malakas.
2: Mm-hmm.
6: Yung pangalawa is unusual and sudden rise and fall of coastal water, yung pag-drop. And then we will hear an unusual sound kapag paparating na po itong wave, no, sa kanilang lugar.
2: What do you mean by an unusual sound?
6: Pero meron po tayong sea level monitoring station na nasa may Zamboanga City. Mm-mm. Nasa ngayon po ay continuous po na nagmo-monitor ng level po o sea level disturbance po sa lugar.
3: Sir John, okay. Siguro gusto nyo malaman ng mga taga Zamboanga del Sur, kasi sinasabi ninyo pwedeng paulit-ulit yung pag-atras, pag-abante. Kagaya po ba yan ng ating mga aftershocks na papaliit ng papaliit, or hindi po natin pwedeng i-assume na ganun?
6: Sa ngayon po, hindi po natin pwedeng ganun i-assume. No? Kasi ito po ang pagkakaroon po ng ganitong klase kalakas na lindol at may tsunami po. No? Ina-expect po na natin na it's a series of waves. Po, no?
2: Okay.
6: Series of waves po ito na patuloy, kaya continuous po natin itong minomonitor.
2: Okay.
3: So dito po, Sir John,
6: kaya normal
3: po
6: yung pangtanong pangyayari. Opo. Lalo na kapag nasa parang pinaka-opening po siya ng celebrity, no?
3: So dito po, sa mga ganito pagkakataon, napakahalaga po nung update po na manggagaling sa inyo para kung talagang may inaasahan na mas malaki ay mamomonitor at makakapagbigay kayo ng advisory kung talagang gaano kalayo yung kanilang dapat ilikas.
6: May estimate po ba sila kung ilang meters po yung pagbalik ng tubig?
3: Sabi nila okay. Yung pinakamataas
2: nasa
3: daw.
2: Sige, nasa linya natin ngayon, si Chairman Ray. Chairman Ray, ang katanungan po ng ating research specialist si Sir John, ilang meters daw po umatras sa inyong pong tubig sa inyong barangay? Go ahead, sir.
7: 3 meters, ma'am. Sir.
3: Pero yung taas po ng tubig ulit?
6: Yung taas po, yung pagbalik.
7: Ang taas? Mga 2.5 meters.
2: 2.5 meters.
3: 2.5 meters. Sabi niya rin kanina,
6: lagpas tuhod po, lagpas tao po.
3: Lampas tao daw. Isa't kalahating tao yung kanyang estimate kanina.
2: Sir John?
6: Lagpas tao po yung pagbalik ng tubig?
7: Yes, sir. Lagpas tao.
6: Umapot po sa mga kabahayan?
7: Oo. Yung may nasira nga dito, 6 na, siya na dapa talagang bahay.
6: 6 po na bahay. Talagang doon po umabot.
7: Oo.
6: Okay.
2: Ano po?
6: Apo.
2: Sir John,
6: kasi
2: sorry.
6: Kasi doon po sa may Zamboanga area po, less than a meter po yung dumating sa may Zamboanga City po, no?
2: Mm-mm.
6: Base po sa aming record. Pero kung nasa may, nasa may looban po ng Zamboanga, ina-expect po natin na medyo may kataasan po, no, yung wave na darating.
2: Okay. Sir John, mabilisan na lang po bago kami magbigay daan sa ilang paalala. Sila chairman po ngayon, inilikas silang kanilang mga residente. Ano po ang maimumungkahin nyo? Hanggang kailan po sila dapat wag muna babalik kung ganito po pala kataas itong mga bumabalik po na level ng tubig sa kanila
6: po? Opo, kasi wala pa po tayong nilalabas na cancellation ng tsunami po, no? Kasi patuloy pa po natin minomonitor po itong earthquake na nangyari po sa may Sarangani. So, mag-antabay lang po tayo kapag magkalabas na po kami ng cancellation ng tsunami.
2: So hanggat hindi pa po kayo nakalabas ang cancellation, Sir John, posibleng mangyari ulit yun?
6: May possibility po na may ganun pong pangyayari pa po. Balik, atras at balik ng tubig.
2: Ayun po. Maraming salamat po, Sir John, sa pagbibigay linaw po nito pong nararanasan ng ating mga kababayan sa May Zamboanga del Sur. Yung mga ganito po sitwasyon, in-expect na po ba natin ito sa lahat ng mga coastal areas malapit doon po sa pinagmulan ng lindol?
6: Yes po. In-expect po natin na ganun po yung mga pangyayari.
2: Alright. Maraming salamat po, Sir John, sa inyo pong oras. Ayan po ang ating Senior Science Research Specialist mula sa FEVOX. Chairman Ray, ayun po, nakausap po natin mismo, diretso po sa FEVOX. Ito wala po munang uwian, sir. Mukhang na-COVID pa yan.
7: Yes, ma'am.
2: Makikibalita po kami sa inyo, sir, ha? Maraming salamat po sa inyong oras. Alam ko yung busy po kayo.
7: Maraming salamat rin sa inyo, sir, ma'am.
2: Ayan po si Barangay Chairman Ray Rabanos ng Barangay White Beach, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Bago tayo mag-commercial break, rundown lang, 6 na bahay ang napatumba nung malakas po nilang, hindi alon yun balik ng tubig sa kanila, 2 meters daw pong taas at may mga ilang bangka ang nasira. So we hope we'll get updates pa po later on. Hopefully wala na pong bagong ganung ganap. Pero sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya, sa ating pagbabalik, mga reports ng ating Radyo Patrol.
0: Do GZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanood natin ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Alerto Salindol.
1: Alerto Salindol.
0: The DZMM Special Coverage.
2: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Liza Aquino pa rin po kasama si...
3: Attorney Noel Del Prado pa rin po. Matatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Senator Raffy Tulfo may patama sa mga tumatawag na bayani sa tinagurian niyang 18 cargadors. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
4: Sa consultative hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, nagpasaring si Senator Raffy Tulfo sa mga kapwa senador sa pagtawag ng bayani sa mga dating tauhan ni ex-Congressman Saldico. Sabi ni Tulfo, paano naging bayani ang mga gumawa ng kalokohan?
5: To remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo, because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag silang sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that.
4: Sabi naman ni ating President Win Gatsalya na walang basehan ng hirit ni Atty. Levito Baligod na mag-inhibit si Senator Irwin Tulfo sa pagdinig. Wala anyang bigat ang hearing noong Huwebes, kaya mas makabubuti kung lumutang sana sila sa pagdinig kanina.
6: Ay, sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Masabi ko nga, kung ang puso mo, eh, malinis ang konsyensya na magsabi ng totoo, pumunta ka dito. Kahit na i-contempt ka, kahit na duru-duruin ka, magsabi ka lang ng totoo.
7: But
6: yun ang nakakadismay dahil nandito na sila sa building.
7: Sen, do you think they're...
4: Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, na ipadala na sa Senado Manifestation and House Prosecution Panel sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
8: Yes, Liza, Attorney, magandang hapon. Mismong si House Secretary General Shelly Garafil ang nagsumite ng dokumento ng House Prosecution Team na natanggap naman ni Senate Secretary General Renato Bantug kaninang alas 11:15 ng umaga. Sa limang pahinang dokumento, nakasaad sa manifestation na sa halip na reply ang inihain ng prosekusyon dahil ang naging tugon ng Vice Presidente ay wala umanong natalakay na factual issues na kinakailangan ng sagot mula sa kanila. Muli rin umanong gumamit si VP Sara ng procedural, jurisdictional at constitutional objections o mga pagtutol sa halip na magpaliwanag o pabulaan ng mga akusasyon laban sa kanya. Batid pa ng prosekusyon na ipaliwanag ng bise kung bakit hindi siya dapat managot sa mga impeachable offense laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, nagprotesta sa Mindoro ang mga guro sa ilalim ng Act Philippines sa unang araw ng klase upang igiit ang agarang pagtugon sa mga kakulangan sa sektor ng edukasyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Attorney. Bago pumasok sa kanilang mga paaralan, nagsagawa ng sunrise protest sa Mendiola ang mga miyembro ng Act Philippines. Ang isang grupo na nananatiling problema ang kakulangan ng mga guro, silid aralan, learning materials at education support personnel sa mga pampublikong paaralan. Iginiit na din ng Act na hindi sapat ang kasalukuyang pondo para tugunan ang pinatayang kakulangan ng 165,000 silid aralan, 150,000 guro at mahigit 300,000 education support staff na nawagan ng grupo na dagdagan ng pondo sa edukasyon, itaas ang sahod at benepisyo ng mga guro at kawani, at magpatupad ng mga reformang tutugon sa lumalalang krisis sa edukasyon. Matapos ang kilis protesta, bumisita rin ang mga miyembro ng ACT sa ilang pampublikong paaralan sa Maynila at Quezon City para suriin ang kalagayan ng mga guro at mag-aaral.
10: Magbabalik eskwela, ang sinasabi namin, bagong school year, bagong school calendar, pero mga lumang problema pa rin yung aabutan.
9: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto.

0: Maraming salamat po sa mga updates ng ating pong Radyo Patrol. Mga kapamilya, magpapatuloy pa po special coverage ng DZMM kaugnay sa lindol sa Sarangani by Bay sa Mindanao. Sa ngayon po, ipapaalala lang po namin kung may mga kapamilya po tayo dyan sa mga Mindanao, areas sa Mindanao na nais pong bigay ng updates, ay bukas po ang aming hotline 0919-2783-3000. Magpapaalam na po ako. Ako po si Liza Aquino, kasama si
1: Attorney Noel Del Prado po.
0: Susunod na po ang public service tandem ng DZMM, sina Tito Mini Cordero at
1: Doc Dennis Ngo.
0: Susunod! Okay.

ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi rin po kami ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, halos alas 2 na.

0: Ang mga kapamilya, para sa ilang eksperto, nasa kamay pa rin ang mga senadorang mabilis na pagresolba sa usapin ng sigalot sa balasahan ng liderato ng Senado. Sinabi sa DZMM ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na kahit mayroon ng inihaing petisyon sa Korte Suprema, posibleng matagalan pa bago madesisyonan ito at maaaring hinihintay ng Korte na maayos ito ng kapulungan, lalo at masyadong politikal ang issue. Pwede rin na niyang magpatawag ng special session si Pangulong Marcos Jr. para mapilitang umaksyon ng mga senador.
1: Kahit ganyan ang pinakita ng iba sa mga senador, no, naging parang self-interest nila, self-preservation. We are still hoping na yung isa o dalawa dyan, matauhan o makaya makonsensya para ho ma-resolve na once and for all ito. Yun ang mas mabilis sa tingin ko. Magbaganda rin kung ma-surprise tayo sa Supreme Court at actionan nila kaagad ito at isang tabi muna nila yung political question doctrine for the best interest of our country.
0: Samantala, naniniwala naman si Atty. Cayosa na posibleng may usurpation of authority ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano sa pagdaraos ng pagdinig sa issue ng flood control projects kahit may bago ng Blue Ribbon Committee. Samantala pa rin, pinaigting ng Philippine Coast Guard ang kanilang operasyon at pagbabantay sa mga baybaying lugar kasunod ng tsunami warning na inilabas matapos ang malakas na lindol sa Sarangani. Ayon po sa PCG, nagdeploy na sila ng mga personnel na tutulong sa pagpapaabot ng impormasyon at paglikas ng mga residente sa mga apektadong lugar kabilang ang Sarangani, Davao Occidental, Sulu, Basilan at iba pang probinsya sa Mindanao. Pinayuhan din ang mga mangingisda at residente sa baybayin na sumunod sa mga babala habang ang mga bangka sa dalampasigan ay ipinasisecure at ang mga nasa karagatan ay pinapayuhang manatili muna sa malalim na bahagi ng dagat. Naka-alerto na rin ang mga Coast Guard personnel units para sa posibleng search and rescue humanitarian operations kung kailangan. At yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon! Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. The DZMM Special Coverage.
3: Nagpapatuloy po ang alerto sa lindol special coverage ng DZMM. Kaugnay nga po sa naganap na napakalakas na lindol kaninang umaga, mga pasado alas 7:30 ng umaga, Doc. Yeah. At napakalakas, 7.8 ang naitalang magnitude po na talagang nagdulot ng pagkabuwag ng ilang mga edifisyo, no?
4: Kausap ko isang kaibigan ko na taga Jensan, pauwi siya sana sa Jensan dahil nandito siya over the weekend para mag-meeting, ano? So biglang tinawagan niya ako, sabi niya, nakabalik ako ulit sa Maynila. Sabi ko, bakit? Hindi daw siya, hindi pinalapag ang eroplano dahil medyo naapektuhan ang paliparan ng Jensan
3: din. Talaga ba?
4: Yes. Halos nandiyan na sila. Sinusubukan ba?
3: Magla-landing na.
4: Pinabalik sa Maynila. So that's almost 2 oras. Pinabalik sila.
3: And meron din tayong mga nakuhang reports na may mga parte ng building ng airport sa Jensan ang naapektuhan din naman.
4: In fact, mga kaibigan ko nga, hanggang sa lugar ng Davao, apektado ang kanilang ospital at hindi sila magki-clinic today. Online lang daw karamihan sa kanila.
3: Kaninang kausap nila, Migs Bustos at saka nininya, si Art Samaniego na nandun mismo sa Davao, Davao City, at first hand meron siyang experience sa pagyanig at ang sabi niya nga more or less mga 2 minutes daw ang naitala niya na record niya ang mga pangyayari sa kanyang cellphone. Samantala, makibalita po tayo sa isang residente ng barangay Katidtuan, Sultan Kudarat, Isa rin pong naapektuhan ng lindol. Nasa linya natin si Aldrin Gallo. Hello, Aldrin.
4: Magandang hapon.
5: Yes, hello po. Magandang araw po.
3: Hi, Aldrin. Aldrin, naramdaman niyo ba ang lindol dyan?
5: Yes po, naramdaman po. Malakas po kasi ang lindol dito kanina, bandang alas 7:46 po ng umaga po.
3: Oo. Anong naramdaman ninyo? Anong na-experience nyo?
5: So, kanina po is ako po ay mismo nagtatrabaho pa sa Dolph's Gadgets and Appliances nang biglang lumindol. Sa una po ay akala namin mahina lamang ang pagyanig, ngunit ilang segundo lang ay bigla itong lumakas. Kaya agad kami lumikas ng gusali para sa aming kaligtasan.
3: Okay.
5: At dahil sa lakas ng lindol po, Tita Winnie, may ilang display po kami sa tindahan na natumba.
3: Okay.
5: Kabilang na doon ang mga chiller, ref, at TV. Matapos po sinigurado po namin na ligtas ang lahat naming kasamahan sa trabaho. Then, pagkatapos po noon is nagtungo po ako sa coastal area ng Barangay Tipuan upang tingnan po ang sitwasyon ng dagat habang pumupunta roon. Nadaan namin ang mga paralan po ang mga estudyante dahil sa lakas na lindol.
3: So,
4: sa oras ng alas 7:45, bukas ng tindahan nyo?
5: Yes po, kasi ako po ay maaga po talaga magpupunta sa trabaho po kasi binubuksan ko po.
4: So, may mga customer na ba? Sino, ilan ang kasama mo sa loob nung niyayinig ka nyo ng lindol?
5: Bali po, dalawang store po ang sa amin. May appliances po at saka gadget. Ako po mismo ay nandun sa appliances. May kasama po ako doon kasi partnership po siya ng Skyro. Doon po kami is...
4: Pero safe naman kayo, ha?
5: Po.
4: Safe kayo?
5: Hindi po. Yes po. Hindi pa sana ako maniwala sa sabi nila na naglindol kayo nag... Pwede pa po ako upo sa inuupuan
3: ko po. Aldrin, nabagit mo kanina na napunta ka sa coastal area. Anong nakita mo? Kwento mo sa amin.
5: Yes po, Tita Winnie, pagdating ko doon sa dagat, doon ko nakita na umatras o naghunas ang tubig dagat ng mas maga kaysa sa kariniwang oras ng paghunas. May nakakausap po ako na residente na nagsabing inasahan po sana na maghunas bandang alauna o alas dos pa ng hapon. Ngunit dahil sa lakas na lindol, napansin nila na umatras na agad ang tubig at may kalayuan din itong inorong.
3: Oo nga. Ikaw ba ang nagpadala ng video na pinapakita namin ngayon sa teleradyo?
5: Yes. Oo. Po, Tita Winnie, kasi
3: pinampan
5: after nung paglindol is napunta po talaga ako doon sa mismong coastal area po ng Tipuan para makita ang sitwasyon po ng dagat.
3: Okay, yung video mo nahagip yung pag-atras ng tubig. Ngayon, kailan siya bumalik? At mas mataas ba ang taas ng tubig pagbalik? Nakita mo ba yun, Aldrin?
5: Tita Winnie, makalipas po ng ilang mga minuto, siguro estimate ko na lang po is mga 10 minutes po ay bumalik po sa normal antas ng dagat habang pabalik po ang sitwasyon ng dagat is normal naman po ang pagbalik, hindi po siya gaanong kalakasan po.
4: Pag nun bumalik yung tubig dagat, hindi naman siya parang mas mataas na kaysa
3: mas
4: sa...
3: mas malakas ang hampas.
4: Yun nga, yun parang alon, ano? Oo, yung level niya ay parang sabi mo nga, Aldrin, ay nasa normal lang. Hindi parang nadagdagan. Hindi mas mataas.
5: Yes po, hindi po siya gaanong malakas kasi parang sa tingin ko lang po is normal lang siya na paglalim na or pagbalik ng tubig kasi ako mismo po nandun po sa gilid ng dagat at makikita ko po talaga ang pagdandahan ng pagtaas.
4: Pero Tita Winnie, hindi ito oras ng low tide.
3: Hindi
4: ba?
3: Sabi nga
4: alauna pa dapat.
3: Kababanggit lang nitong si Aldrin na karaniwan daw, sabi ng mga taga doon, mga alauna, alas dos pa, bababa ang tubig. Pero ngayon, kanina nga umaga, matapos ang lindol, ito ang nasaksihan nila. Nasaan ka na ngayon, Aldrin?
5: Sa ngayon po, nagpasasalamat po kami, naligtas po ang aming pamilya at mga kapitbahay po namin kasi umikas po kami sa mas mataas po na lugar po.
3: Maigi. O, ingat kayo, ha? Ano bang sabi ng boss nyo? Magbubukas ba ang tindahan bukas?
5: Sa ngayon po, Tito Winnie, Doc, at Doc, ay iniintay po namin ang anunsyo or kung magbubukas pa po kami bukas. Sa ngayon po po, hindi pa po namin nabasa or nag-inform sa amin na mag-open kami bukas, kaya antayin na lang po namin.
3: Sige. Oh, sige, ingat. Pero mag-ingat kayo, ha? At pagbilinan mo yung mga maiiwan sa bahay ninyo, kung ano ang gagawin sakaling patuloy pa rin ang pagyanig na mararanasan. Ingat, Aldrin, ha? Salamat!
5: Thank you po, Tita Winnie at Doc.
4: Yes, ingat, ingat.
3: Thank
4: ingat.
3: You. Yan po si Aldrin Gallo, isa sa mga residente ng Barangay Katidtuan, Sultan Kudarat. Samantala, nasa linya rin po natin ang Department Head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tagum City, Davao del Norte rin naman, si Sheldon Isidro. Hello, Sir Sheldon. Magandang hapon, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, kasama po ninyo.
4: Good afternoon.
6: Good afternoon po, Tita Winnie, at Sir. Magandang hapon po sa lahat.
3: Mm-hmm. Sige po. Mangungumusta po kami sa kalagayan ng inyong sakop sa Tagum City, Davao del Norte.
6: Yung sa Fort Tagum City update naman po, wala naman siyang masyadong malaking damage. Ano? May reported lang na for verification namin, may isang school dito na medyo may mga minor damages yung classroom or nag-iikot na yung rapid damage assessment team natin ng city engineering at ng building code. Bine-verify natin yung reported ng barangay. At the same time, may reported na isang bahay na partially damaged. Light materials lang kasi. So tinitingnan natin yung area kasi para matulungan din natin na makapag-rebuild yung affected na family. And then for the casualty, wala namang casualty. May mga hinimatay lang kanina during kakasagsagan ng lindol, but na-address naman po ng response team natin, nadala naman po sa hospital. As of now, lahat ng schools dito for Tagum City, nasa 38 schools, naka-cluster na po yung damage assessment team natin, ongoing po yung mga validation, saka verification ng mga reported damages. And at the same time, lahat ng barangay health stations natin na nag-report na may mga minor cracks silang nakikita, bine-verify din natin ng mga engineering teams natin at saka yung RDNAT team ng Tagum City. Okay. So as of now, ongoing pa po kami for the assessment ng effect ng lindol. But so far, nabalik naman yung kuryente dito kasi nag-blackout kami kanina katagsagan ng lindol. But ngayon, nakabalik naman siya.
3: Ah, okay.
4: Anong intensity ang nakaregister sa inyo sa Tagum po?
6: Nasa intensity 5. May kalakasan talaga siya kanina. Nag-suspend na din yung school DepEd natin dito ng classes. At the same time, yung provincial government nag-declare na din ng suspension. Yes. So, at least makapag-ikot at saka makapag-inspect yung RDNA teams natin talaga sa mga schools. Kasi kailangan ma-update natin para makabalik na din sa normal na klase yung mga estudyante.
3: Yun nga, Sir Sheldon, hanggang kailan po ang assessment at kailan po tayo magdidesisyon kung pababalikan na ang mga estudyante sa eskwelahan?
6: Hinahabol po natin ngayon kasi naka-cluster naman yung RDNA team natin. So, ASAP po kung pwede. Kung kailangan matapos siya hanggang kinabukasan na makapagbigay agad ng infrastructure assessment. Yun pong hinahabol namin. Kasi para hindi talaga ma-hamper yung klase ng mga bata. Kasi kakabukas lang sana kanina.
3: Right.
6: Tapos
4: first day.
3: Totoo. At Sir Sheldon, nabanggit nyo rin po, may mga bahay na naapektuhan. Meron po ba kayong evacuees, pinalikas sa ilang mga lugar?
6: So far naman po, pag magkukunti lang, pag halimbawa, yung isa lang kanina, may evacuation center naman po. Dinadala muna sila sa identified ng barangay. Doon natin sila pinapalipat habang tinitingnan yung assessment kung anong pwedeng magawa doon sa damage na bahay nila. Saka ready naman po yung asset ng government at saka yung resources para ma-rebuild agad-agad, para makabalik na sila sa kanilang bahay. But so far, isa pa lang din naman ang na-report. Nandun na po yung team kasi medyo may kalayuan siya ng konti. Tinitingnan na doon. So by this afternoon, may report na. Kasi magbibigay kami ng update by 3 p.m. na yan.
3: From 1 to 10, Sir Sheldon, how do you rate the effect of the earthquake sa inyong lugar, sa Tagum?
6: Yung effect naman po, nasa 4 lang siya.
3: 4.
6: Hindi naman siya talaga ganun
3: ka-grabe.
6: Malakas siya, but nakapag-prepare na kasi kami. Kasi the thunder namin for the past earthquakes dito. So far medyo na natututo na din yung mga tao dito how to rebuild from the previous earthquake. So medyo masasabi namin na yung implementation ng National Building Code na-implement naman siya unti-unti for Tandem City.
3: Very good. Thank you, Sheldon. Sir Sheldon, maraming salamat. Ingat po kayo dyan, ha?
6: Sige po. Thank you po.
7: Thank you.
3: Sige, yan po ang Department Head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tagum City, Davao del Norte, si Sir Sheldon Isidro. Yes, Doc.
7: Yes, punta naman tayo sa isang principal, si Miss Rosavel Cachuela, sa principal siya ng Mahayahay Elementary School ng Davao Occidental. Sila po yung nasa flag ceremony, yung lumidol.
3: Na bumagsak, nag-collapse yung isang building.
7: Shed, no? Yung isang shed yata. Kayo po ba, ma'am, yung nasa video na nakatayo sa labas na nag-flag ceremony?
8: Yes po, sir. Ako po yun, sir.
3: Ay, ikaw mismo po yung nandun mismo sa nag-collapse na shed? Is that shed, Sir Ma'am Rosavel?
8: Yes, po sa opening area po, ma'am. Ako po yung nasa gitna po, yung nagpapakalma ng mga bata po.
3: Ah, okay.
7: Kumusta naman po? Kasi ito ay nangyari habang nagpa-flag racing kayo sa first day ng school, hindi ba, ma'am?
8: Opo, opo.
3: Okay, nabanggit nyo, ma'am, principal, na itong building na nag-collapse ay supposed to be for ano na rin? Para demolition na rin. Tama, ma'am, principal?
8: Hindi po, ma'am. Stage po namin yun.
3: Yung stage?
8: Ang construction ng special education fund po yun. Ginagawa na po yun. Nire-repair na po.
3: Ongoing repair.
7: Yes, kaya pala, karamihan...
3: Ay, naku, nalaglag.
7: Yun yung nakita natin na nalaglag. Ano? Karamihan ng mga estudyante, habang sila ay nag-flag racing, ay nasa open area. Pero may isang subsection ng mga estudyante na malapit sa may stage na nanag-collapse. Tama po ba, ma'am?
3: Ano to? Shed ba ito, principal? Anong
7: structure?
3: Structure ito?
8: Stage po siya na may, shed.
3: Stage na may bubong, ganon?
8: Yes po, na may shed po.
7: Na due na for repair.
3: Na nire-repair.
8: Yes po. Under repair po. Opo.
7: Under repair.
3: Okay. Ngayon, bumagsak ang bubong. Eh, kamusta may mga estudyanteng nasaktan?
8: Wala po. Yung mga estudyante po, nandun po sa open area. Yung nandun po sa stage po, yun yung mga gumagawa ng repair po, yung mga trabahante po.
7: Trabahante.
3: Ah, kasi parang sa video.
8: Sa ibang bearing po.
3: Parang sa ibang, at may mga parents din. So, okay, walang estudyanteng nasugatan o nasaktan, pero kamusta po yung mga trabahante at ilang mga parents na nasa ilalim nung bubong?
8: Wala naman pong nasaktan po sa kanila kasi dali-dali naman po silang
3: nakaalis, nakatakbo.
8: Naka-evacuate po.
7: Nakaiwas sila, no?
3: Nakaiwas.
7: Opo. Mga ilang minuto o ilang segundo yung naramdaman pagyanig po, ma'am?
8: Siguro mga, matagal-tagal po, mga malapit isang minuto po.
7: Kasi nakikita...
8: So, dalawang minuto po yung pagyanig. Malakas po talaga siya.
7: Opo, kasi nakikita namin sa video, talagang mismo yung mga tao gumagalaw. Talagang, nag-move sila left, right.
3: Yung mga bata, kala mo nagsasayawan.
7: Oo, nakasquat na sila.
3: Right. So, did she say gano'ng katagal?
7: Mga malapit daw sa isang minuto.
3: Isang minuto lamang. Mm-hmm. Pasensya na po, hindi ako nakinig kanina. Gawa ng, sa video po kasi, parang may tao sa ilalim noong bumagsak na atip, ano to?
7: Yung bubong.
8: Opo, bubong. Pero, nakailag po siya, nakaiwas po kasi natulungan nung president mo namin.
7: Baka, Tita Winnie, parang naramdaman na nila bibigay kaya tumakbo sila.
3: Oo.
7: Dahil medyo may pagka-slow motion na may pagka-slow, pagka-side view. Pero bubong.
3: Bukod po dito, Principal Cachuela, may iba pa bang damage sa eskwelahan?
8: Yung lagayan po namin ng water tank po, natumba po siya.
3: Okay. E di apektado po ang water supply?
8: Opo, opo.
3: Okay. At sa mga classroom po,

0: under rehabilitation din po kasi nalaslidean din po yun.
1: Mm-hmm. Ilan po bang estudyante natin dyan, principal?
0: Umabot po na mahigit ang malapit sa 200 po, mga 188 po kami ngayon.
1: Ah, okay. Ang estudyante, tapos ilan po mga teachers?
0: Bali, yung 9 teachers po, tapos dalawa kami non-teaching at isang utility po.
1: Okay, so all accounted for, walang nasugatan, walang... critical. Very good. Okay. Ang isang number one question, ano po ang plano para sa school, principal? Meron na po ba kayong request sa LGU for check-up?
0: Nakipag-coordinate na po ako doon sa nag-construction po sa stage namin. Pumunta na po siya doon sa office ng mayor po namin para sa agarang action po. Tsaka pag-assess na po kami sa aming mga classroom po. So, okay naman po.
1: Mm-hmm. Okay. So, mayroon na bang sagot kay Mayor kung ano ba ang plano niya sa Mahayahay Elementary School at kailan po makakabalik ang mga estudyante?
0: Sa ngayon po, suspended pa po yung klase namin. Mm. Nag-issue po si Mayor ng suspension ngayon. Until further notice pa po kung kailan ibabalik yung klase pa po.
1: Okay. So, mag-iintay pa tayo ng advice sa mayor's office. Okay, principal, maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po kayo, ha?
0: Hindi po. Salamat po.
2: Ingat po, ma'am.
1: Sige. Yan po si Principal
2: Rosavel
1: Cachuela ng Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental. Kasi, alam mo, ang video talaga, kung yun lang ang basihan mo, ng reaction mo, para talagang merong napipi na mga tao na daganan.
2: Side view eh. Parang papunta sa mga tao ang bagsak. Eh.
1: Oo, mabuti na lamang at napansin na siguro na umuuga-uga.
2: Or sound ba?
1: Umalis na doon sa lugar kaya walang natamaan.
2: Pero makikita natin sa video na malakas ang lindol.
1: Oo,
2: kasi nakasquat na sila, gumagalop.
1: The longest minute will experience in these situations. Kasama rin po natin isa pa sa mga maraming tumutulong ngayon sa mga naapektuhan ng lindol, ang Philippine Red Cross. Ang Secretary General na sa Zoom po natin, si Dr. Gwendolyn Pang. Doc Gwen Pang, hello po.
2: Good afternoon.
3: Hi, good afternoon, Miss Winnie, and good afternoon, Dr. Dennis.
1: Yes, Doc. Doc, ano na, kamusta? Anong latest mula sa Philippine Red Cross?
3: Naka-focus po tayo kasi may tinawag po sa amin na may na-trap, no? Na mga workers nandun po sa Save More, sa Kalumpang Gen San, at saka po sa Gen Tuna, General Santos, Gen Tuna Building. So, actually, kanina may na-report na rin na meron tayong na-retrieve, no, na bodies dito po sa may Gen Tuna at dito po sa Save More. Pero nandun pa rin po yung mga team natin kasi nga hinahanap natin yung mga ibang reported na na-trap pa doon. So, ang sabi, may dalawa pang na-trap sa Save More, Kalumpang, at may apat pa na-trap sa Gen Tuna na mga tao.
1: Doon po sa may fast food na bumagsak, meron po ba kayong nakuhang report or update?
3: Yes, may nakuha po tayong report. So far, good thing, no? Nakalabas po lahat yung crew, no, ng fast food na bumagsak. Ito po ba yung Jollibee?
1: Yes.
2: Walang customer naman, doktora? Walang customer?
3: So far, wala pong na-report na customer. Puro staff and crew. Mm. So nakalabas naman po sila before po bumagsak yung building and all accounted for yung mga crew.
2: Oh, good.
1: Signs of life, Doc?
3: Opo, lahat po sila ay lahat po nung nakalabas po, nakalabas po sila, naglalakad po sila, nag-cross sila ng road bago po bumagsak yung gusali, no?
1: Uh-oh.
2: Yung mga na-trap, doktora, meron ba tayong mga signs na may gumagawa ba sila ng sound, ng knocking
1: signs of
2: sound?
1: Life, uh-oh. Doc, doon sa yun Save More at saka sa Gen 2?
2: Yung dalawa at
3: sa ngayon,
2: apat.
3: Wala pong report, pero nakuha kasi kanina doon sa Gen 2 na, may dalawa po, no, na nakuha tayo na tao na dala po ito sa hospital, sa JMC hospital.
2: So injured, doktora, injured
1: lang.
3: May ini-inspect, ina-assess po siya ngayon.
1: Okay.
3: So wala pa

0: kung ano, injured po siya,
1: Injured.
0: pero hindi po, ano, hindi, ang report, hindi, hindi naman grabe yung injury niya.
2: No?
0: So,
2: okay.
0: Pwede na-assess natin further
1: Good.
0: Yung
2: pasyente. Okay. Ano pa po ang patuloy na tulong na binibigay natin sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, Doc?
0: So far, nakafocus po tayo doon sa, tumingi po ng tulong sa atin ang Dejangas Medical Center sa Sarangani Province. Nag-support po tayo sa pag-evacuate ng mga pasyente. Naglagay po tayo ng emergency field tent, no,
1: okay,
0: para po masilungan ng mga pasyente dahil sila ay nag-evacuate palabas ng hospital kasi dahil sa ano, consistent po kanina yung aftershock, no?
1: Yes.
0: At nagbigay po tayo ng first aid. Meron po tayong mga ano, no, 13 na tinulungan para bigyan natin ng first aid, no? At saka yung 11 po na mga individuals, binigyan natin psychosocial support dahil yung iba po ay kinakapos ng hinga dahil po ay masyado silang na panic.
1: Opo.
0: Kaya ano, kaya we try to calm them down and we gave them ano, psychosocial support. Nagpadala po tayo ng response team mula pa po ng yung iba, tumunong po sa Jensen, may response team tayo. Nag-deploy din tayo response team sa kalapit na mga Red Cross chapters natin like South Cotabato, at saka Davao Oro, at saka North Cotabato.
1: Pero yan right po now, Doktora, meron ba tayong mga ospital like yung sa Dajangas, meron ba tayong structural damage sa ating mga ospital?
0: Sa Dajangas, ang report po sa atin ay meron pong ano, no, alam ko kanina, ano po, may mga damage po 'yan.
1: Okay.
0: Yung sa ano, yung sa Dajangas Hospital for validation pa lang,
2: okay,
0: kasi lahat ng pasyente na evacuate naman,
1: mm-hmm,
0: yung Davao Oriental Hospital Governor Generoso ay may minor crack po sa ceiling, and then yung Soco Medic Hospital sa Coronadal, sa
1: yes,
0: South Cotabato may minor crack din po sa structure. Ito po ay buti na lang ay newly constructed building ito sa area, so na-evacuate naman yung mga pasyente. Sa South Cotabato Provincial Hospital, may minor cracks din nakita. Dito po sa Sarangani Medical Center Hospital, may minor cracks din. So far, sa mga hospital po na na-report sa atin, ay may mga minor crack po, no? Ang mga buildings, except yung nakita nating mga gusali na nasa social media na,
1: yes,
0: tulad ng mga malls, no? Yung mga ibang, may isang school building na nag-collapse.
2: Mm-mm.
0: At saka po, ito po ay yung ano, yung fast food chain.
2: Okay. Sige, Doc Gwen, kaingat po kayo sa inyong mga gagawin na rescue at makikibalita po rin kami from time to time. Thank you, ma'am.
0: Yun po. Maraming salamat, Tita Winnie, at maraming salamat, Dr. Dennis.
2: Thank you
1: very much, Dr. Pang.
2: Ang Secretary General ng Philippine Red Cross, Doc Gwen Pang. Tayo po magbabalik. Marami pa po tayong mga impormasyon na makukuha mula sa mga residente, mula sa mga ahensya na nagtutulong-tulong para maapuhap nga po ang mga apektado ng lindol kaninang umaga sa Mindanao. Pabalik po tayo. Oras natin, Doc.
1: Ang oras natin, alas 2:29.
3: Oras natin.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
6: The Senate is under attack.
7: There was no NBI agent in the Senate.
4: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
8: Kanina ay merong aarestuhin.
9: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
10: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
4: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
12: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
11: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
2: Todo-todo pa rin po ang ating pag monitor sa kalagayan ng ilang mga lugar sa Mindanao dahil nga po sa naganap na lindol kaninang umaga. Narito naman po ang governor ng South Cotabato at ang national president din naman po ng League of Provinces of the Philippines, Governor Reynaldo Tamayo Jr. Gov, magandang hapon po, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, kasama po ninyo ngayon.
1: Good afternoon, sir.
13: Tita Winnie and Doc
2: Dennis,
13: magandang hapon sa ating lahat.
1: Yes.
2: Yes, sir. Makikikumusta po kami tungkol sa inyong mga kalagayan sa inyong nasasakupan, Gov.
13: Oo nga, sobrang lakas ng lindol na tumama kanina, intensity 7. Sobrang dami na mga damages. Pero right after kasi ng lindol, meron na kasi kami mga assignment kasi meron kami infrastructure audit team or quick response team na tinatawag.
2: Apa.
13: Itong team na ito ay composed of mga typical persons, mga engineers na i-deploy kagad ito. So pinapa-priority tayo na 57 infrastructure. So ito ay na-check na kagad nila kasama yung mga hospitals natin. After 4 hours na nakatapos yung assessment, ay pwede na kagad natin maibalik yung mga pasyente at magamit yung ibang infrastructure na pinapa-priority natin. Sa ngayon, ongoing pa yung assessment sa ibang mga areas, lalong-lalo na yung may mga damages talaga, lalong-lalo na nasa privado, nasa private. Ngayon, ang naitala ngayon is 132 na injured at meron tayong 2 casualty.
1: May mga aftershocks na ba, Gov? Maraming aftershocks
13: tuloy,
1: ba?
13: Tuloy-tuloy yung mga aftershocks. Kaya hindi pa, although may mga yung importante namin ng mga infrastructure ay pwede na may balikan sana pero pinahinto ko muna dahil nga sa mga aftershock.
2: Okay.
13: So probably baka bukas makaka-resume na yung trabaho.
1: Okay. Yung kuryente tubig natin, utilities, meron naman po, sir?
13: Meron naman. Although may mga selective pa rin talaga na may mga brand outs pero so far medyo okay na ang takbo at pagdating kasi dyan, medyo nakatutok naman lahat.
1: Okay.
13: At untap naman yung provincial government. At kaya napakaganda nung deployment natin at medyo mabilis. Kaya na-actionan ka agad natin.
2: Gov, ano ho ang cause of death noong 2 nating casualties?
13: Ano lang eh. Siguro hypertension tapos biglang nawala ng malay.
1: Ah. So,
13: yun yung cause. Hindi naman nadaganan.
2: Dahil nadaganan sila ng parte ng bahay nila. Kundi parang ninervyos, ganun.
1: Medical.
2: Yes, Gov. And then you said, malaki ang damage. Could you describe kung ano-anong damages ang nangyari sa South Cotabato, Gov?
13: May mga walls na mga damage. Meron naman mga gusali na talagang bumagsak. Kaya lang, nagkataon na maaga. Dahil sa maaga pa, wala pa masyadong tao.
2: So
13: yun yung naging advantage na marami yung infrastructure damage, pero wala naman masyadong casualties.
1: Pero yung mga na-damage na building, sir, hindi na pwede yung masalvage?
13: Meron kasing, so far, yung mga privado, hindi na talaga pwede. Pero yung sa government kasi natin,
1: opo,
13: talagang pinapatutukan talaga natin yung sa government infrastructure natin. At yun yung sinabi ko kanina, sa 57 priority infrastructure na need assessment, talagang na-assess na kanina after 4 hours, kompleto na. Yung mga damages natin doon, yung mga wall lang, ceiling, which is hindi naman siya hazardous sa ating mga employees or sa ating mga kababayan.
2: Especially,
13: pinauna ko kasi yung hospital. Kasi yung hospital, karamihan kasi ng mga pasyente na sa labas na. Yung mga hospital sa Sok Surgeon, South Cotabato, Sarangani, Johnston, nasa labas na talaga lahat.
2: Okay.
13: So kaya pina-priority ko na pina-assess. After ng assessment, dandaan na namin ibabalik yung mga pasyente natin sa loob mismo ng hospital building natin.
2: So safe na po yung mga hospital na naapektuhan, kaya
13: yung sa South Cotabato safe na.
2: Safe na.
13: Pero may mga ibang area hospital pa sa Johnson na hindi pa siguro na evaluate, hindi pa nagkaroon ng hindi pa natapos yung assessment, kaya medyo matagalan pa pagbalik, kasi yung karamihan kasi ng mga hospital sa Johnson ay private, ano. So, doon kasi sa amin sa South Cotabato, yung government hospital, meron kagad kasi in charge kung sino yung mag-i-inspect right after na may mga earthquake. Ito ay resulta ng napakaganda na drill na ginagawa natin na pag merong earthquake, anong unang gagawin? So, magkakandak yung infrastructure audit team natin, yung quick response team natin. Talagang may assignment na kaagad. Kaya napakabilis yung assessment. After na ma-assist, mababalik ang kaagad. Kasi napaka-importante yung pasyente natin na may babalik, kasi baka doon magagaling yung casualties natin.
2: Totoo naman yun, Gov. Yes. Gov, yung nabanggit po ninyong mga ospital sa GENSA na hindi pa po na ipapabalik, hindi pa po natatapos ang assessment ng ospital, nasaan po yung mga pasyente?
13: Nasa may nakita ko nasa tent na nasa parking area. Pero ongoing naman.
2: Okay.
13: Although it's out of my area of responsibility, pero kasama na rin yan sa monitoring natin.
2: Very good. Meron po ba kayong panawagan, Gov?
13: Panawagan ko lang sa mga South Cotabato News at sa lahat ng mga affected ng malakas na lindol kanina. Medyo mag-ingat lang tayo dahil may mga aftershocks pa. Huwag tayong mapakampante at sinisiguro natin na on top yung gobyerno meron tayo. Ang ating mahal na Pangulo, 10 minutes after na lindol, nag-communicate agad at yun yata ang resulta ay mabilis yung aksyon ng ating DSWD at nung NDRRMC natin. So dahil dyan, sinisiguro natin na on top ang gobyerno natin sa nangyayari ngayong calamity, disaster dyan sa lugar natin sa Mindanao.
2: Maraming salamat, Gov. Last na lang po, meron ba tayong mga evacuees?
13: Sa ngayon, wala pa. Kasi na after na assessment, talagang hindi naman necessary.
2: Okay, not necessary.
13: Pero may mga daan na kasi talaga nasira. So, yun yung mga pinakamalaki. Pero so far, wala naman masyadong problema.
2: So,
13: Hindi ko lang sigurado sa other provinces.
2: So, may mga daanan dyan sa nasasakupan nyo sa South Cotabato na nasira. So, affected po ba ang pag-travel?
1: Possible po ba?
13: Nagkakaroon talaga ng traffic. Pero meron namang paraan na makadaan. Ibig sabihin, passable pa naman yung...
2: Passable.
13: May mga areas na passable naman.
2: Uh-huh. Very good.
1: Slow down lang.
13: Naman ng detour, yeah.
2: Alright. Okay. Very good. Thank you, Gob. Maraming salamat po. Ingat po kayo, sir, ha?
1: Thank you very much,
13: Maraming
1: sir.
13: Maraming salamat rin. Ingat kayo.
2: Sige po. Mula po South Cotabato, si Governor Rinaldo Tamayo Jr. at ang National President and League of Provinces of the Philippines. Moving forward, Doc.
1: Ang susunod natin makakausap po si Rachel Tidalgo, Regional President, Alliance of Concerned Teachers ng Region 11, Davao Area.
2: Hello, Teacher
8: Hello
2: Rachel.
8: Good afternoon po.
1: Good afternoon, ma'am.
8: Hello po, ma'am. Wala po kasi ang signal dito, ma'am.
2: Ay, pero naririnig niyo po kami, Teacher.
8: Yes po, ma'am.
2: Ah, okay. So, kamusta po ang kalagayan ng mga eskwelahan dyan sa Davao Region?
8: Soksargen Region po kami, ma'am.
2: Soksargen pala.
8: Yes po, ma'am. General okay. Santos City. Ma'am.
2: Sa General Santos. Ay, pasensya yes na po ma'am. Kayo, ano, General Santos City.
8: Yes po, ma'am.
2: Oo, kamusta na po? May assessment na po ba sa mga school?
1: Ma'am? Ma'am Rachel?
2: Hello, Ma'am Rachel? Hello, Ma'am Rachel?
1: Sabi nga niya kanina, medyo sira ang signal.
2: Oo. Eh, kaya lang, isa sa mga hardest hit na lugar Jensan. Ay ang General Santos
1: Cotabato.
2: City. Kaya, hello, Madam?
1: Ma'am Rachel?
2: Hello, Ma'am Rachel? Ayan. Ayun, pakiayos lamang po ang linya natin kay Ma'am Rachel Tidalgo. Kumusta po tayo dyan sa, kasi... si Mahayahay, di ba?
1: Yes,
2: nandun
1: in elementary
2: siya.
1: School.
2: Tapos meron pang isang school na bumagsak yung building.
1: Oh, ito yung sa gitna, sa lobby uh-huh. nila. Uh-huh.
2: Meron pang isa rin. Malaman natin kung ano na ang latest sa kanilang assessment. Pero syempre, kayo dito sa Maynila, maging aral sa atin ang nangyayaring ito sa Mindanao. At kailangan ay tayo laging handa. Alam mo, maigi, mm-hmm. yung mga nakakausap from this morning pa,
1: yes.
2: Doc, ano, kalmado.
1: Aware.
2: Diba?
1: Yes.
2: At alam, you said aware. Alam nila kung ano ang gagawin.
1: Wala akong naririnig na signs of panic. Even yung flag raising kanina
2: right.
1: with the video. Mga bata, squat.
2: Right.
1: Maayos.
2: Oo. And walang nag-stampin.
1: Wala. At ang teachers na nagli-lead, yung kausap natin, nandyan lang, steady
2: saan
1: lang.
2: Saan bang probinsya yung Cebu yata?
1: Ito,
2: hindi, yung talagang
1: nakita natin.
2: Nalungkot-lungkot tayo dahil walang dahil, nag-i-intervene na adult.
1: Kung naalala mo, tatlo, apat na palapag yan.
2: Yung mga ganun.
1: Yes, naalala ko yan, Tita Win.
2: Ayan. Nasa linya na nga po natin muli, tawagin natin ulit si Ma'am Rachel Tidalgo. Hello, Ma'am Rachel?
8: Hello po, ma'am.
2: Opo, naririnig niyo po kami. Maayos?
8: Yes po, ma'am. Yes po.
2: Pasensya na po't kanina, nawala po kayo Mangungumusta po kami sa mga eskwelahan dyan po sa nasasakupan ninyo sa Jensan. Hello, ma'am?
1: Ma'am Rach.
2: Okay. Po? Hello, madam.
8: Ano naman po na, building na bumagsak? Ano lang, mga bitak-bitak na mga walls? Mga simento?
2: Wala pong...
1: walang na-collapse na building?
2: Oo.
8: Wala po.
2: Okay. Kasi may mga nagpapadala ng video na may mga nag-collapse na building. Hindi ho sa inyo yun?
8: Hindi siguro, ma'am. Kasi yung nag-collapse dito sa amin, mga establishment po, dito sa city kasi ako.
2: Oo.
1: Mm-hmm.
2: Opo.
1: So,
8: mga bitak-bitak lang at mga so far sa mga estudyante naman, timing naman na yung lindol ay nangyari doon sa flag ceremony pa. Ang mga estudyante nasa baba pa, hindi pa nakaakyat doon sa mga buildings, sa mga classrooms nila.
2: Yun nga po yung pinagpapasalamat namin ni Doc.
1: Mm-hmm.
2: Dahil yung oras na iyon, unang araw ng school, dyan nagaganap yung flag ceremony, speech ni principal,
1: yes.
2: Welcoming the students.
1: Kung baga nasa open quadrangle kayo, ano?
2: Diba? Okay. So far...
8: Yes po, sir. Naka-open po kami.
2: So far, Ma'am Rachel, ano pa, mag-re-resume na ba ang klase bukas o wala pa dapat?
8: Ay, wala pa po, ma'am, kasi naghintay kami sa ano ng LGU papunta okay. doon sa DepEd tapos ko ano ang ano ng DepEd kasi inspection pa po daw sa mga building.
2: Right, right. Siguro
8: okay mga pa doon para magkaroon na ng klase po.
2: Totoo ka. Siguro kung nga hindi man this week ano, baka by next week talagang siguradong-sigurado na safe ang
8: siguro
2: mga estudyante.
8: Po,
2: siya sige, Ma'am Rachel, maraming salamat po. Ingat po kayo, ha?
1: Ingat po, ma'am.
8: Okay po, ma'am. Thank you kayo. Salamat.
2: Salamat
8: mo tanan.
2: Sige po, salamat po. Ingat. Yan po si Ma'am Rachel Tidalgo, ang Regional President ng Alliance of Concerned Teachers ng Region 12. Samantalang oras natin, Doc.
1: Ang oras natin, alas 2:46.
2: Sa oras na yan, bigyan din po natin mga balita. Toto-toto pagbabalita ng Radyo Patrol, issue ng mental health ng mga mag-aaral, tinututukan ng bata sa National High School sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado yatin sa atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik.
14: Ito, Winnie at Doc Dennis, kasabay ng balik-eskwela ang pagtugon ng mga paaralan sa mga isyong naka-apekto sa pag-aaral ng mga estudyante, partikular na ang mental health. Batay sa pinalawig na Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act ng DepEd, mahalagang magkaroon ng mga profesional na malalapitan ang mga mag-aaral para tugunan ang kanilang emosyonal at mental na kalusugan habang nasa loob ng paaralan. Narito ang pahayag ng guidance in charge ng Batasan Hills National High School tungkol dito.
15: They just, kasi mahirap yung papupuntahin mo sila dito. Unlike kapag naka-Google form yan, at least anonymous yung identity ng bata, they tend to feel relaxed to express themselves. So yun yung ginagawa namin dito ngayon sa guidance office para at least from then on, malalaman namin kung ano yung kailangan nila pertaining to their mental health.
14: Ayon rin sa guidance in charge ng Batasan Hills National High School, nagbunga ang mas pinaigting na programa ng DepEd laban sa bullying dahil bumaba ang mga kaso nito sa 67 na insidente sa kanilang paaralan noong nakaraang school year kumpara sa naitalang higit 100 kaso ng mga naunang taon. Mahalaga din aniya ang koordinasyon ng mga magulang para magabayan ang mga mag-aaral sa bahay pa lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
2: Salamat, Nico Bagsik!
1: Quick response funds ng mga ahensya ng gobyerno sapat para responde sa epekto ng lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yosores.
16: Doc, Dennis, na nanatiling sapat ang quick response funds o QRS ng mga disaster response agencies para sa ipamamahaging tulong sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa Department of Budget and Management, maaaring gamitin agad ang mga ahensya ang kanilang mga QRF para masuportahan ang ongoing na disaster response at relief operations kaugnay ng malakas na lindol sa Sarangani na nakaapekto rin sa ilang lugar. Sa pagresponde sa Sarangani, sinabi ng DBM na may available na resources ng QRF para sa agarang deployment sa mga concerned agencies at tiniyak na handang magbigay ng dagdag na budgetary support sakaling kailanganin. Patuloy naman ang ikipag-ugnayan ang DBM sa mga kinaukulang ahensya at tiniyak na handang magproseso sakaling humiling ng dagdag na quick response funds para masiguro ang walang humpay at tuloy-tuloy na tulong sa mga apektadong komunidad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Tuloy-tuloy ang mga balita. Command Emergency Response Team, pinagana ng AFP Eastern Mindanao Command kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
17: Itawin ni inactivate na ng AFP Eastern Mindanao Command ang kanilang Command Emergency Response Team kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao, layo nito na mas mapaigting pa ang mabilis na monitoring, koordinasyon at pagtugon sa mga apektadong lugar sa ilalim ng kanilang Joint Operational Area. Nagpapatuloy din ang mahigpit na pakikipag-ugnayan ng militar sa Office of Civil Defense, mga LGU, DRMO at iba pang ahensya ng pamahalaan upang tukuyin ang lawak ng pinsala at mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Nagsagawa na rin ng AFP ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa ground sa mga apektadong lugar habang nagsagawa rin ng aerial reconnaissance sa General Santos City. Nagpadala naman ang 10th Infantry Division ng Philippine Army ng kanilang humanitarian and disaster response units para sa rescue and search and rescue operation, damage assessment at iba pang humanitarian assistance activities. Samantala, sa pinakahuling report naman ng PNP, mayroong 7 individual ang napaulat na nawawala sa General Santos City, habang aabot naman sa 134 ang bilang ng mga individual na nasugatan dahil sa pagtama na magnitude 7.8 na lindol sa naturang lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Marlene Padiernos.
1: DPWH, puspusan ang structural assessment sa mga public infrastructure sa Soksarjen matapos ang 7.8 magnitude na lindol kanina. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
16: Dok Dennis, Tito Winnie, patuloy ang ginagawang structural assessment ng Department of Public Works and Highways sa kalagay ng mga pangunahing kalsada at tulay sa South Cotabato matapos ang pagyanik na naramdaman kanina. Ayon sa pinakahuling situational report ng DPWH, nagtamo ng pinsala o minor damage ang bahagi ng Midsayap Marble Road sa bayan ng Tantangan, South Cotabato, kung saan nagtuklapan ang mga tipak ng semento ng kalsada. Gayunman, natili nga madadaanan ang mga sasakyan ng naturang kalsada dahil bukas pa rin sa mga motorista ang isang lane nito. Samantala, wala namang naitalang pinsala sa Marbel Macar Road at nanantili itong passable sa lahat ng mga motorista. Nagtamo naman ng pinsala ang Bucana Bridge sa Davao City. Nakakabukas pa lamang itong Enero, may mga nakitang bitak sa ilang bahagi ng tulay, lalo na sa southbound lane nito. Ilang bahagi rin ng railings ng tulay ang nasira. Natili namang passable sa motorista ang nasabing tulay. Samantala, dumating na sa General Santos City si DPWH Secretary Vince Tison para personal na tutukan ang nagpapatuloy na operasyon ng ahensya. Sa ngayon, wala pang naiulat na malubhang pinsala sa mga pangunahing infrastruktura sa lugar habang nagpapatuloy ang assessment ng DPWH. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
18: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
19: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
2: Nagpapatuloy po ang ating special coverage tungkol nga po sa pagbabantay ng epekto ng malakas na lindol na naganap po kanina umaga sa Mindanao, bahagi ng Mindanao. Kasama naman natin po ngayon sa ating linya ng telepono ang program head ng ABS-CBN Foundation sa Gibka Pamilya, na ang alam ko nasa Ginubatan, Albay.
1: Di ba kausap natin last Friday?
2: Last Friday, nakauwi na kaya sila, Sir Marcel Rinyon. Hello Sir Marcel, magandang hapon po.
20: Ah, magandang hapon, Tito Winnie, saka Doc Dennis. Nakabalik na kami kagabi.
2: Ah, nakabalik na kayo kagabi. Wow. Pero hindi ho, magtatrabaho po ulit kayo.
20: Kaya nga po na.
1: Mindanao naman.
2: Kaya nga.
20: Pagising natin kaninang umaga eh. Ito yung kumambulat na balita sa atin.
2: So, Sir Marcel, anong plano natin?
20: Yeah. Opo, kasalukuyang pong nakikipag-ugnayan ang ABS-CBN sa Gibka Pamilya sa mga lokal na pamahalaan po at volunteer group sa Mindanao. Kasunod nga ito ng malakas na lindol upang masuri natin ang kalagayan ng mga pamilya na apektuhan. At matukoy na rin natin, Tita Winnie at saka Doc Dennis, ang kanilang agarang pangangailangan. So napakalaga itong assessment na ito para makagalaw tayo ng tama. Alam mo naman na sa ngayon pa ay mabilisan ang rapid damage assessment ng mga ahensya ng gobyerno. Ano? At saka yung patuloy pa rin ang search and rescue operations na ginagawa nila. Later on siguro magiging maliwanag sa atin kung ano talaga ang kaganapan in terms of kung paano tayo papasok sa mga humanitarian aid.
2: Oo, pinag-uusapan nga namin kanina ni Doc Dennis, Sir Marcel, na kailangan din ng psychosocial assistance.
1: Yes, lalo na sa mga estudyante dahil ito ay nangyari sa flag raising.
2: At hindi,
1: first day of class.
2: Na-experience nila mismo yung pag-uho, yung takot. Tama. Di ba, Sir Marcel?
20: Correct, nakita nila, mabuti na lang nasa labas yung iba, nagpa-flag ceremony, no?
0: Right.
20: Imaginin mo na lang kung nasa loob na sila ng building. Totoo. Meron lumabas kanina sa social media na makita mo talaga yung traumatic experiences ng mga bata.
0: Yun nga.
20: Tama ka, Doc Dennis, kailangan ng intervention dito, hindi ito madali, no? So, utay-utayin natin kung paano tayo makakapasok sa ganitong aspeto. Actually, nag-usap na kami ng Bantay Bata kanina, yung program head ng Bantay Bata.
0: Mm-hmm.
20: At titingnan namin kung paano talaga. At makikipag-ugnayan tayo sa tamang ahensya.
0: Okay, but in the past, Sir Marcel, meron ba rin kayong ganitong mga ginawang psychosocial intervention, mga debriefing na ginagawa sa mga apektado ng kalamidad?
20: Opo, lately nga, nandun po tayo sa Humalig Quezon, kasama natin yung ano, yung Bantay Bata Group kasi tinamaan sila nung Typhoon Uwan, no?
0: Hmm.
20: And then, back then, nung nagkaroon ng lindol sa Davao, sa Mati, no? So nagkaroon po tayo ng debriefing sa mga health workers naman, ang mga frontliners noon. At alam mo naman, pag frontliners ka, you absorb everything. So kailangan din nila ng mga interventions like this. So nagsagawa tayo ng psychosocial intervention po sa kanila.
0: Sige, Sir Marcel. Makikibalita po kami sa mga plano ninyo, ha?
20: Opo, sigurado po, Tita Winnie, hihingi din po kami ng tulong sa inyo, no? Kasi nangangalap na rin po tayo ng mga mabubuting puso na kung gusto nilang ipadaloy ang kanilang mga resources sa Sagip Kapamilya, bukas na po ang ating channels for the nation.
0: Okay. Very good. Saan po makikita ang way para makapag-donate?
20: ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya po.
0: ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya Facebook page?
20: ABS-CBN Foundation page po.
0: Ay, ABS-CBN Foundation page. Ayan, nandun po ang mga paraan at detalye kung paano po tayo makakatulong. Thank you, Sir Marcel!
1: Thank you, sir!
20: Thank you very much sa inyong dalawa po.
0: Sige po, salamat si Sir Marcel Rinyon, ang program head po ng ABS-CBN Foundation sa Sagip Kapamilya. Excuse me, mahiigi na nga po na alalahanin natin ang mga dapat ginagawa kapag ka tayo ay makaka-experience. Huwag naman sana, no?
1: Yes, of course.
0: Ng ganitong pangyayari na lindol. Eh, ang sabi nga, di ba, duck, cover, and hold.
1: Yes.
0: Maganda yung sinabi ni Sir Art kanina na habang yumayanig, nasa 11th floor daw sila ng isang hotel sa Davao. Pero habang yumayanig, nagpunta sila sa ilalim ng table.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang sabi niya dun sa asawa niya, kunin mo, kasi yung table, nandun din daw yung mga gamit nila.
1: Uh-uh.
0: So, kunin mo yung ID mo. Kung ano't ano man ang mangyari sa atin, meron tayong identification. Diba? Ano pa ang pwedeng gawin?
1: Eh, siyempre, yung go bag natin, kailangan yun, natin. Ano?
0: Right.
1: Kaya nandyan lang tang go bag kasi nandyan at least kaunting pagkain, yung tubig at yung first aid.
0: Dahil
1: hindi naman porket, sabi natin, huwag naman sana, gumuho at na-collapse. Nandyan ka para meron kang at least first aid.
0: Right.
1: At siyempre, ang you know, during tension and anxiety, yung dehydration, mapapabilis ang hinga mo, bibilis ng takbo ng pulso mo. Water is very, very important.
0: Kaya kailangan ng tubig sa
1: yes.
0: go bag.
1: Tama. Totoo. Oo, nandiyan yun.
0: At huwag din ho kayong makakalimot doon sa mga maintenance medicine.
1: Yes.
0: At saka yung mga first aid medicine. Ano ba yung mga dapat na...
1: Well, sabihin natin, dapat meron tayong pain reliever. Kahit paano, meron tayong kaunting pain reliever.
0: Okay.
1: Meron kang kaunting snacks din, di ba?
0: Okay,
1: candies.
0: Okay.
1: Kasi yung sugar, eh.
0: Oo. Diba? Yung mga paracetamol, Doc. Yung,
1: paracetamol, pwede natin gamitin bilang pain reliever din yan
0: sa mga mild
1: situation. Diba?
0: Eh, yung pang diarrhea.
1: Well, at that point, maaaring hindi natin kagamitan ng anti-diarrheal, pero water is very important.
0: Dahil
1: ang kalaban ng diarrhea is panunuyo ng katawan. Eh.
0: Totoo. So, yung mga bandages.
1: Yes, yung mga basic natin, sabi natin, mga
0: pang
1: gasa.
0: Pang-sugat.
1: Pang antiseptic ba? Yung povidone iodine, yung pang gano'n, no? Or yung gasa, tsaka plaster. Para ma-pressure man kung meron tayong minor cuts and wounds.
0: Tsaka natutunan ko nung nakaraan eh, may pito.
1: Ay, oo.
0: Dapat ang go bag para kung sakali na mayroong, wag naman ano, cave in or trap
1: dahil
0: kayo.
1: Dahil yun nga, tinatanong mo kanina, yung signs of life,
0: yes.
1: Isa na rin yun. Pwede natin gamitin. Dahil yung high pitch sound, pwede ma-pick up ng tao, pwede rin ma-pick up ng rescue animal or dog.
0: At higit sa lahat, maging kalmado. Yes. Dahil kung tayo ay magpapanik, hindi tayo makakaisip ng maigi.
1: Presence of mind.
0: Right. Very good. O siya, dyan lamang po kayo tuloy-tuloy po ang special coverage ng DZMM. Kaugnay nga po ng Lindol sa Mindanao. Kasama naman si Chiang Ami Perez Castillo. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
1: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
0: Hanggang bukas. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat.
1: Bye-bye.
3: Alerto sa lindol! Alerto sa lindol! The DZMM Special Coverage!
21: Panalangin. DZMM. Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Philippine Standard Time, 3:02 in the afternoon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Narito po ang ating mga balita. Sumadsad ang isang cargo vessel na LCTMCOMSCI-1 sa baybayin malapit sa barangay La Virgen Milagrosa sa Badok, Ilocos Norte kanina. Batay sa inisyal na ulat, napilitang mag-emergency beaching ang barko na may kagang aggregates patungong Kalayan o Kalayan Island sa Cagayan dahil sa masamang panahon. Kagad namang rumesponde ang mga autoridad kabilang ang Philippine Coast Guard, PNP at mga barangay personnel para tulungan ang mga sakay ng barko. Ligtas na ang lahat ng 15 tripulante ayon sa ulat. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga autoridad para masuri ang kondisyon ng barko at matiyak na walang banta sa kaligtasan at kapaligiran. Samantala, Malacañang tinabla ang panukalang interim arrangement ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado. Narito ang balitang sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
3: Ay may muling iginiit ng Malacañang na ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatzalian ang kinikilala ng ehekutibo na namumuno ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tugon ito ng Malacañang matapos ipanukala ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang isang interim arrangement o pansamantalang sistema sa pamamahala ng Senado para maprotektahan umano ang kanilang mga empleyado sa gitna ng sigalot sa liderato nito. Pero sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na sa ngayon ay walang buting maidudulot o kalinawan ang ganitong klase ng arrangement o sistemang ipinapanukala ni Cayetano. Dagdag pa ng Malacañang, baka maulit lang ang nangyari noon sa House of Representatives kung saan hindi rin pinupad agad ni Cayetano ang naging term sharing agreement nila ni dating Representative Lord Alan Velasco. Sa ilalim ng mungkahing interim arrangement ng kampo ni Cayetano, isinusulong ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification mechanism o dalawang pirma para sa mga disbursement, cheque, vouchers, kontrata at iba pang mahahalagang dokumento na may kinalaman sa operasyon ng Senado at ng Senate Impeachment Court. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headline sa hapon, 8 na paulat na patay dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Lindol sa Sarangani, bunsod naman ang paggalaw ng Cotabato Trench, ayon po yan sa FIVOX. At yellow alert sa Visayas Grid, pinalawig simula alas 3 ngayong hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
1: DZMM Balita Ngayon! Alerto sa lindol.
4: Alerto sa lindol.
1: The DZMM Special Coverage. DZMM Numero 1 sa aksyon.

0: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM para po sa ating alerto sa lindol. At binabantayan nga po natin itong nangyaring lindol kanina pong 7:37 ng umaga, June 8. At ito po ay may magnitude na 7.8. At nabanggit nga po ni Ateng Aimee kani-kanina lamang na ito nga po ay ang Cotabato Trench. So sa mga kapamilya po natin dyan sa Mindanao, ay kami po'y nananalangin at kaisa po ninyo na sana po ay huwag na hong madagdagan yung mga naibigay pong reports na may mga walo na ho ang umabot. Umabot na sa walo pala ang naiulat po na patay. Kasunod nga po nitong lindol na nangyari kanina. At sa tala nga po ng Office of Civil Defense ay tig tatlo ang napaulat na nasawi sa Davao Occidental at sa General Santos City, habang dalawa naman po sa South Cotabato. Batay po ito sa ulat na nakuha po natin mula sa Local Disaster Risk Reduction Management Council at sa datos naman po ng Philippine National Police. At apat naman po ang naitalang sugatan din at 20 gusali pa rin po ang kabilang ang 2 paaralan at ospital sa Soccsargen ang napinsala nga po ng lindol. At patuloy pa rin po ang pagbibigay ng DZMM ng ating pong mga reporters at ilan po nating mga kapamilya na naroon po sa Mindanao para din po mabigyan ng update yung mga kanila pong mga kapamilya na nandito naman po sa Metro Manila o yung nasa iba't ibang panig po ng mundo na nakatutok po sa atin ngayon sa pamamagitan po ng The Filipino Channel. Po tayo ng ilang mga updates mula po sa ilang mga ahensya ng gobyerno. At unahin na nga po natin ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tupi, South Cotabato. Nasa linya po ng telepono natin si Emil Samagaysay. Sir, magandang hapon po. Si Chang Aimee po ito sa DZMM. Hello po.
1: Hello po, ma'am. Hello Ayan. Po.
0: Sir, magandang hapon po at kamusta
1: magandang
0: po?
1: Magandang hapon po, ma'am.
0: Opo, kamusta naman po ang kalagayan ng ating mga kapamilya dyan
1: ma'am,
0: sa South Cotabato?
1: Happy po sa dito po kasi malapit sa Mount Matutom kasi ma'am, nakanda kami ng aerial na check doon sa mga areas, ma'am.
0: Oh, may mga nabanggit na ho ba sa inyo? May mga reports na kayong natanggap kung meron po tayong mga kapamilya na kailangan po ng tulong?
1: Super sa level namin na nasa damit sa assessment pa kami, ma'am. Namatayan, isa sa barangay po, ma'am.
0: Pakiulit lang po, medyo mahina po yung signal po ninyo, Sir Emil.
1: Hello, ma'am.
0: Apo, yan, malinaw na po. Ano po yun?
1: May reported kami na 2 namatay sa isa sa barangay Kablon. Sa may sitio Taluban at isa din sa Purok 13 ng poblasyon.
0: Sa Purok 13 ng poblasyon po. Okay
1: po.
0: Nabanggit po ba kung anong kadahilanan?
1: Po.
0: Nabanggit po ba kung ano pong kadahilanan ng kanilang pagkasawi?
1: Dahil din doon sa ano ma'am, sa lindol na nangyari kanina mga around 7.
0: Opo.
1: Isang umaga. Mm-hmm. And based may mga bahay na nasiraan. Super big kanina after may mga padating pa na mga report na mga bahay.
0: Mm-hmm.
1: And we have 33 na hypoblation yung mga estudyante. Mm-hmm. But we have responded together with mga PNP natin, Bureau of Fire, mga responding team natin from MDRIMO at saka sa health office. And mga volunteers natin from barangay.
0: Opo. So sa ngayon po, ilang barangay po itong binabantayan po ninyo, Sir Emil?
1: Ito yung medyo nakita namin, may mga roads na nag-landslide due to earthquake in those landslides.
0: Mm-hmm.
1: Tinignan pa namin yung may reported kasi dito kami ngayon sa bandang Mount Matutom sa ilalim sa sityo Glandang ng Kablot. Kasi
0: sige
1: may
0: po,
1: mga
0: sir.
1: Reported na landslide din dito sa Mount Matutong.
0: Apo. Sir, babalikan. Apo. Sir, Emil, babalikan ko po kayo. I will put you on hold. Meron lamang po tayong flash report na kailangan bigyang daan.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Meron po tayong flash report mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
3: Tsangami, umakit na sa 19 ang naitalang patay ng Office of Civil Defense dahil sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa ambush interview sa Campo Aguinaldo kay OCD spokesperson Juni Castillo, 16 sa naturang bilang ay mula sa Sargent Region, habang 3 naman ang napaulat na nasawi sa Davao Region. Karamihan sa mga ito ay nasawi matapos mabagsakan ng gumuhong debris, habang kinukumpirma pa sa ngayon kung ilang individual ang binawian ng buhay nang dahil sa pagguho ng lupa sa South Cotabato. Sa ngayon, 7 pa ang napaulat na nawawala sa Davao Region, habang 134 naman ang napaulat na sugatan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report. DZMM Special Coverage.
0: Maraming salamat sa ating Radyo Patrol na si Marlene Padiernos. Yun nga po, naku, nakakalungkot na ibalita na halos 19 na po ang confirmed dead as per Office of the Civil Defense. Mula po sa kanilang spokesperson na si Juni Castillo. At 7 naman po ang nawawala mula sa Davao Region at halos 134 po ang injured. Balikan po natin sa linya ng telepono si Sir Emil. Sir Emil! So nabanggit nga
1: yes,
0: po
1: ma'am,
0: na medyo
1: opo. Opo. Dyan, ma'am.
0: Okay po. So, kamusta po ang kuryente diyan sa lugar po ninyo?
1: Ma'am.
0: Opo, malinaw po, sir. Naririnig
1: yes,
0: ko po kayo. Mm. Go ahead, sir.
1: Isa na namatay, ma'am, 70 years old.
0: Mm-hmm.
1: At yung isa is from Sitio Taluban na Kablon, 74 years old. Babae 'yon.
0: Mm-hmm.
1: Na daganan siya nung pag-collapse ng building. Yung isa naman yung from Poblacion 2P, Purok 13, na namatay siya dahil sa cardiac arrest.
0: Mm-hmm.
1: Nadala pa siya sa hospital sa 7th day had been test na hospital. Mm-hmm. Dito din sa bayan ng 2P po, ma'am.
0: Opo. Pero
4: the
0: Sir Emil, okay, naku na po ito. Teka, balikan po natin si Sir Emil na wala siya sa linya ng telepono. Medyo nagkakaroon pa rin po kasi ng problema sa signal ng mga network. At syempre, gusto rin po natin malaman kung yung kuryente po ay naibalik na agad-agad dyan nga po sa South Cotabato. Kasi nabanggit din nga po kanina na yung nangyaring paglindol po ay yung Cotabato Trench. So, doon po sa mga kakatutok pa lamang sa radyo sa mga oras na ito, lalo na po yung mga kapamilya natin sa ibang bansa, ang nangyari pong paglindol kaninang umaga, 7:37 a.m., ay magnitude 7.8. At ang intensity report po ay ang intensity 7 ay sa General Santos, ang intensity 6 naman po ay sa Palimbang, and Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. At ang intensity 5 naman po ay sa City of Davao, City of Kidapawan and Carmen, sa Cotabato, sa Bagumbayan, sa Calamansig and President Quirino. Ganon din po sa Cebuco at sa Siocon at sa Buanga del Norte. Ang intensity 4 naman po ay sa City of Mati, Davao Oriental, sa Buog, sa Sambuanga, Sibugay, Caraga, Manay and Tarragona at Davao Oriental. Yun naman pong intensity 3 ay sa City of Butuan, mainit, Surigao del Norte, City of Dapitan, sa Sambuanga del Norte, sa Cumalarag, Vincenzo Sagun at sa Sambuanga del Sur. Okay, mamaya po ay pipilitin natin na makabalik sa linya ng telepono si Sir Emil. O, nandiyan na. Sir Emil, ay naku, napuputol pa rin talaga ang linya. Medyo nagkakaproblema po tayo sa signal. So doon po sa mga tangkatutok din po sa atin sa online, at kung meron po kayong mga kamag-anakan na hindi pa rin po nako-contact mula po doon sa Mindanao, ay pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong live YouTube chat o di kaya naman po ay sa Facebook. inaasahan pa rin po na sa mga oras na ito ay marami pa rin pong mga magiging aftershocks. Kaya sa lahat po ng mga kapamilya natin dyan sa Mindanao, mag-iingat po kayo. Dahil may mga nangyayari pa rin pong mga aftershocks, mga ilang minuto, oras, or yung iba nga ho ay inaabot pa ng ilang araw, o di kaya naman po ay ilang linggo. So maaari pa rin po itong maging makapinsala sa tao at sa mga may hinang istruktura. So ano po mga dapat nating gawin at dapat tandaan? Gamitin po ang first aid kit kapag may sugat sa katawan at humingi ng tulong kapag kailangan ng atensyong medikal. Alamin po ninyo yung mga numero na dapat po ninyong tawagan. Suriin din po ang inyong tahanan para sa anumang pong mga sira o yung mga bitak at tignan kung may tagas ng gas. At isara agad ang main switch po ng inyong kuryente. Iwasan din po yung mga gusaling may bitak. Meron din po tayong mga nakikita sa social media na ilang mga gusali pa ho yung mga gumagalaw. At medyo delikado ho yun, ha, kaya medyo lumayo ho tayo. Iwasan din po yung mga nakalaylay na kuryente at yung mga lupang maari pong gumuho at yung mga dalampasigan. At huwag rin nung kakalimutan ang inyong mga go bag kung sakaling kailangan pong lumikas at bantayan ang abiso po ng lokal na pamahalaan po. Puntahan naman natin ang Lebak Sultan Kudarat. Makakausap po natin si Mary June Jumawan, ang PIO designate. Okay. Sige po. Na, Ma'am Mary June, magandang hapon. Si Chang Ami po ito.
4: Magandang hapon, Chang Ami. Isang makulimlim na hapon po sa lahat.
0: Hoy, talagang makulimlim at malungkot itong pangyayaring ito. Nasaan po kayo, Ma'am, nung lumindol kanina?
4: Actually, nung sa biyahe po ako kanina around 7 a.m. sa Isulan kasi may transaction po tayo doon. Mm-hmm. Tapos, nung nalaman natin na lumindol dito sa Lebak, umuwi po tayo. So, around 2 p.m. po. Nakarating tayo dito sa Lebak po. Apo. Nakabalik na.
0: So malakas po ba yung lindol na na-experience po ninyo kanina?
4: Nasa magnitude 7 po siya according sa P-Box. Pero dito po sa Lebak po, amin pong na-experience dito mga intensity 6 po.
0: Mm-mm. Pero nung kayo hoy, habang nasa sakyan, talagang ramdam po ninyo yung lakas?
4: Yes, ma'am. Mm-hmm. Malakas po.
0: Ano pong unang ginawa ng inyong driver?
4: Masyado po siya malakas.
0: Huminto po ba?
4: Huminto po kami sadali kasi tumawag po yung aming isang attorney sa Sultan Kudarat na yun nga po yung nangyayari. Kaya napapanik na rin po. May mga nakita po tayong mga nadaan ng school. May mga lumalabas na ng mga pupils kasi pagkatapos ng lindol, nagpalabas na po ng advisory ang aming provincial governor, Governor Dato Pacs Ali Manguta Dato, na ititigil po muna yung mga klase sa lahat ng antas po, public and private schools, pati po ang trabaho sa mga government offices sa buong Sultan Kudarat po. Mm-hmm. So, yung mga nadaanan namin kanina sa biyahe, sa mga elementary school and high school, lumabas po yung mga pupils at saka mga estudyante po.
0: Kamusta po ang mga bata dahil napaka-traumatic po nito dahil first day of school nga po nila at marami po ang videos na lumalabas sa mga social media na nakikita mo at naririnig po natin yung takot ng mga bata.
4: Totoo po yan sa Ami, pero mabuti na lang po first day of school na mga kasama sila mga magulang
0: okay,
4: or mga guardian. Kasi nga usually
0: lalo
4: pa first
0: mga
4: day of school, hinahatid pa talaga.
0: Mm-hmm.
4: Opo, particularly yung ating mga

0: designate ngayon sa mga evacuation centers. Naka-stay sila ngayon sa evacuation centers. And sa mga casualties naman po, wala po kaming casualty, wala rin po mga damage houses. Nagkaroon po kami ng mababa hangga, walang supply ng tubig, mga 2 oras po.
1: Eh, opo.
0: Hello?
1: Opo, nakikinig po
0: mga
1: kami.
0: Mga 2 oras po. Okay. Tiyang kami, mga 2 oras po kanina, nawalan kami ng supply ng tubig, pati po sa kuryente po, power interruption nagkaroon kami dito sa Libak, mga 2 oras din po, at yung aming signal, internet connection, 2 hours din po. Pero ngayon po, na-restored na siya. Ang amin lang po ditong medyo ikinalungkot ay nagkaroon po kami ng damage sa aming infrastructure. Itong aming totally damage po, itong isang gymnasium po ng Bonifacio de Fontorum Memorial Elementary School sa Barangay Puloy-Puloy, and itong grade 4 classroom sa New Kalinog Elementary School. Pero wala naman pong mga naiulat na mga roads and bridges po na mga damages so far po. At pati po sa agriculture, wala rin po.
1: Okay. So kahit pa paano, meron naman po kayong supply na ng kuryente at tubig, ganun din po ang internet. May panawagan po ba kayo sa inyo pong mga kalugar dyan sa Libak, Sultan Kudarat?
0: Opo, Tiyang Ami, ayong amin pong paalala sa amin mga kabarangay, since malapit po kami dito sa dagat po, no? We have 6 coastal barangays, ang Salaman, Tipuan, Kinudalan, Datukaron, Tran, and Tagisa. So nagkaroon na kami ng preemptive evacuation. Kailangan nating maging alerto sa aming mga mamamayan. Kailangan namin maging vigilant and alerto dahil way back in 1970s, nagkaroon na kami dito ng tsunami. So mag-50 years na siya this coming August. So yun yung aming pinaghahandaan. Katuwang namin dito ang aming provincial government. So, nagre-ready po kami taon-taon ng aming M-Dream po. Nagkakaroon po kami ng programs, mga simex exercise. Kasama po ang M-Dream po namin at saka ang pre-dream po namin, and para po maging preparado po ang aming mga barangays, particularly po ang nasa coastal barangays. And may mga designated naman po na mga evacuation centers, at alam na po ito ng aming mga barangays po.
1: Oo, thank you po, ma'am. At yung tsunami alert ay hindi pa ho binabawi, ano? Kaya ho, hindi ho pa talaga pwedeng bumalik sa kani-kanilang mga tahanan yung ating mga kapamilya dyan po sa Libak. So far po, ma'am, as we speak, wala po kayong nararamdamang mga aftershocks?
0: Wala na po, Tiyang Ami. Yung kaninang umaga lamang po around 7 a.m., doon po yung sunod-sunod po talaga. At so far, sa naramdaman namin, yun yung po pinakamalakas.
1: Oo. Salamat sa Diyos at medyo wala na ho tayong nararamdaman na pagyanig. Ano, ma'am, mag-ingat po kayo. And anytime po na meron po kayong mga kailangan pang ipaanunsyo or panawagan po mula sa lugar po ninyo, bukas po ang DZMM para po sa inyo. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po.
1: At mag-iingat po kayo. God bless
0: you.
1: Yan po si Mary June. Thank you po. Mary June Jumawan, ang PIO ng Libak Sultan Kudarat. Okay, bago lamang po yung mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol, kumuha po muna tayo ng update mula sa FEVOX DOST. Si Director Teresito Bacolcol ay nasa linya po ng telepono. Sir, magandang hapon. Si Tiyang Ami po ito.
2: Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo.
1: Opo. Siguro po para po sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, yung mga kapamilya po natin, mga nakikinig at nanonood po sa atin. Dahil nga po, meron po kaming natanggap na report na meron pong tinatawag na instrumental intensity. Ano po ang pagkakaiba noon doon sa intensity na binibigay po na notice mula sa FEVOX kapag ganitong may lindol po?
2: Meron tayong dalawang intensity po, yung reported intensity and instrumental intensity. Yung instrumental intensity natin to, ito yung it measures the shaking ng building as a response to the earthquake. Now, yung reported intensity, ito yung napiperceive ng mga tao doon sa paligid nila during the shaking. So, basically, again, instrumental intensity coming from our intensity.

0: millimeters, ito yung response ng ground or ng building during the shaking, while yung reported intensity, ito yung napi-perceive na mga na impact doon sa paligid during the shaking.
1: Po, malakas po itong nangyaring lindol na ito, 7.8 magnitude, tama po?
0: 7.8 that's already considered as a major earthquake.
1: Opo, opo. Ito po ay yung Cotabato Trench. Kailan po ba huling gumalaw itong Cotabato Trench po?
0: Yung Cotabato Trench, every now and then gumagalaw naman yan. In fact, last year, meron tayong earthquake swarm dito sa Cotabato Trench.
1: Opo.
0: But meron din pong malakas na lindol. Yung pinakamalakas talaga is nung magnitude. Yung happened 50 years ago. In fact, we will commemorate that event. It happened August 17, 1976. Nagkaroon ng magnitude 8.1.
1: Opo.
0: And as a result of that event, 8,000 people died.
1: Opo, nakakatakot po. Ano? Eh, ito pong mga aftershocks mula po nung kaninang 7:37 a.m. May mga naitala na po ba tayong malakas na aftershocks?
0: Yes po. Ang pinakamalakas na aftershock na initala natin is magnitude 6.7. And as of 1 p.m. kanina, nakapagtala na po tayong 218 aftershocks.
1: 218, ganun po kadami. Yun pong inyong nilabas na tsunami alert, may update na po ba tayo dito, Direktor?
0: Naglabas na po tayo ng cancellation ng tsunami warning.
1: Opo.
0: Yes, naglabas as of 3:19, short while ago, naglabas tayo ng cancellation kasi Although may na-observe rin tayong minor sea level disturbances, pero this wave heights are too small to produce damage.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinakamataas na tsunami wave height natin is 1.48 meters.
1: And ito pong mga aftershocks ay tatagal pa ho ito. Posible pa ho ano, ng ilang araw, maaari pong ilang linggo. Ganun po, Direktor?
0: Yes, that's right. This will last for several days to several weeks, even several months.
1: Maaari pong umabot ng buwan.
0: Yes, katulad ng nangyari sa Cebu last year. In fact, early this year, meron pa rin tayong mga nakuha ng aftershocks.
1: Opo, yun pong nangyari sa Bogo, sa Cebu po.
0: That's right.
1: Mm-hmm. So, sir, I will give you the opportunity now kung meron po kayong gusto pa hong sabihin sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. Sige, go ahead, sir.
0: Okay, so sa ating mga kababayan sa Mindanao, we encourage everyone to remain calm but vigilant. If there's a strong aftershock, do the duck cover and hold. Kapag may mga visible cracks sa mga buildings or structures, huwag munang pumasok. Kung hindi man ito nasira during the main shock, baka mag-collapse ito after a strong aftershock. So, kaya seek advice from your municipal or city engineering office bago pumasok.
1: Maraming salamat po, Direktor, at mag-ingat din po kayo. Magandang hapon po.
0: Maraming salamat din.
1: Yan po si Direktor Teresito Bacolcol ang mula po sa FEVOX DOST. Tayo po ay magbe-break lamang at magbabalik po tayo sa special coverage ng Alerto sa Lindol dito po sa DZMM. Bibigyan daan po muna natin ang ilang mga commercials at magbabalik po kami. Sandali lamang.
2: Alerto! Alerto sa Lindol! Alerto sa Lindol! DZMM! Numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naaapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman naman po nung sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Kayo po ay nakatutok sa DZMM. Ito nga po ang ating special coverage, ang Alerto sa Lindol. Bigyang daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating po namang Radyo Patrol. Malacanang, tinawag na basurero ang tinaguriang 18 maleta boys na naghatid umano ng mali-maletang pera mula sa kickback sa flood control projects. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
1: Siyang kami mas pipiliin umano ng Malacanang na tawaging 18 basurero sa mga nagpakilalang dating bodyguard ng wanted na si dating Congressman Zaldico kaysa iugnay ang mga ito sa Philippine Marines. Ito matapos manawagan ng Armed Forces of the Philippines na itigil na ang pagtawag sa grupo bilang ex-Marines kasunod ng paglutang ng kanilang mga testimonya sa pagdinig ng Senado kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, wala na sa aktibong serbisyo ang mga ito nang maging bodyguard ni Ko, kaya hindi na si dapat nilikit sa institusyon ng militar ang kanilang mga aksyon at pahayag. Sinabi ni Castro na maaari silang ilarawan bilang 18 maleta boys, 18 kargador o 18 basurero, bagamat mas naaangkop-anyang tawagin silang 18 witnesses o 18 bodyguard. Samantala, kinumpirma rin ni Castro na nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasyon ng ilan sa mga testigo na umano ito manggap siya ng mga maleta sa kanyang tahanan sa Paway, Ilocos Norte. Gayunpaman, kumismid lamang anya ang pangulo sa akusasyon dahil wala umanong ebidensyang sumusuporta rito at nananatiling walang katotohanan ang mga paratang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Ang tinaguriang 18 maleta boys na bahag umano ang buntot, no show, sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ayon sa isang kongresista. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman sa Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon, detalye.
2: Magandang hapon siyang Ami. Ayon kay Bicol Saro Partners Representative Terry Ridon, kung totoo-an niya ang kanilang mga paratang, hindi umano dapat sila nahirapang dumalo sa isang congressional proceeding. Simple lang din anya ang kanyang naging hamon itong weekend na muling banggitin ng mga alegasyon under oath o ng nakapanumpa. Gate pa ni Ridon na hindi sila dapat nakaasa sa payo utos ng isang senadora at sa halip ay nakabatay sa katotohanan at pananagutan na handa ring palitigan. Pero dahil sa hindi nila pagbago, ay nagiging questionable anya ang kanilang responsibility o credibilidad na imbis na dumalo sa duly constituted o constitute Blue Ribbon Panel ay nagpapakalat ng mga paratang sa informal forum. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa Lindol.
4: Alerto sa Lindol.
3: The DZMM Special Coverage.
0: Kayo po ay nakatutok sa DZMM Special Coverage, Alerto sa Lindol. Update po muna tayo sa mga nasawi po dahil sa Lindol. Makakasama po natin sa linya ng telepono mula sa Office of Civil Defense ang kanila pong spokesperson, Junie Castillo. Magandang hapon po. Si Chang Ami po ito.
5: Magandang hapon, Chang Ami. Magandang hapon po sa ating mga taga-pakinig at taga-panig.
0: Sir, saan pong lugar may mga naiulat po ba na mga natrap po sa ilalim ng mga gumuhong gusali po?
5: Sa dahil sa nangyaring Lindol, Chang Ami, ano, ang tinitingnan natin dito na apektado ay yung Region 12, Soxarden, at saka yung Region 11, no, sa Davao Region. So far po, kung mga lugar po, ano, ito nga pong Sarangani, Gensan, South Cotabato, and then ganun din po yung sa Davao Occidental, no? Yung po yung mga initial na nakuha natin na mga reports po na mga apektado.
0: Kamusta naman po yung ating mga rescue personnel? Sapat po ba yung mga naipadala po natin?
5: Sa ngayon po, ano, ito ay ang nanguna po agad dito ay yung Bureau of Fire Protection. Doon po sa mga lokal na mga DRRM offices din, no? Yun po yung magkakasama. Dito naman po sa ating pong mga regional offices, naka-standby din po, no? Yung mga search and rescue team. Kung sa kakailangan ni ma-deploy ay nakahanda po sila. Dito po sa national, ito naman pong Armed Forces of the Philippines po, no? Ito po ang nangunguna naman sa ating Search Rescue and Retrieval Cluster. So nakahanda din po yung engineering brigade para po kung sakaling i-deploy from the national.
0: Opo. Base po sir sa mga pinadalang reports po sa inyo, ano pong lugar yung maituturing na ground zero, sir?
5: Hello, Chang Ami. Sorry, ano pong tinatanong nyo?
0: Base po dun sa mga natanggap po ninyong reports as of kanina pa hong 7:38 ng umaga, ano po ba yung lugar na maituturing po na ground zero?
5: Sa ngayon po, no, ay ito nga pong General Santos sa ngayon, no? But then again, hindi tayo sigurado, no, from the other areas also. Pero yung aming pong Civil Defense Administrator, si Yusef Caberos, okay, ay lumipad nga po, no, kasama yung ibang mga ayon sa tapos sila na General Santos City para sa isasagawa po na rapid damage and need assessment and para na rin po pamunuan yung mga response ayun po, no, yung response sa operations doon.
0: Opo. Yung pong tala ng mga nasawi ay nasa ilan na po, sir?
5: Sa ngayon, Chang Ami, for verification and validation natin ng management of the dead and missing cluster, meron pong 11 na hindi po nakaligtas dito sa nangyari nga pong lindol, no? Meron naman pong 134 na injured, no? At saka meron pa pong 12 nawawala. This is again po, no, for verification and validation.
0: Opo,
5: yan,
0: sir.
5: Initial date po.
0: Kamusta naman po ang mga reports tungkol po sa ating mga ospital sa lugar na yan? Dahil alam naman po natin na medyo may kaliitan po ang ilang mga ospital dyan. At kamusta po? Hindi po ba nagkaroon ng mga damages?
5: Kasama bukod sa ospital po, ano, kasama din kasi siyempre yung mga gusali po. Ano, sinasagawa po yung mga structural integrity assessment, no? Kaya kung hospital man po ito, no, ay nasa labas po muna, no, hangga't hindi na verify po or na-assess ng mga safety officers at saka mga engineers po natin doon.
0: Opo, kasi nakausap din ho namin si Director Bakulkol at nabanggit ho nga ho niya na yung mga aftershocks ay maaring makaabot hanggang ilang araw, ilang linggo, maari din hong buwan. So sa ngayon po, yung mga pasyente ay nasa labas po ng ospital, ganun po ba?
5: Nakuha natin, Chang. Opo, no, merong mga nasa labas pa, no, dahil nga for the structural integrity assessment, no, po. Opo. Pero yun po, no, rest assured po, no, na ang mga response agencies ay nalerto na po, no, for these needs po, mga pangangailangan sa medical.
0: Opo. So yun pong lagay naman ng kuryente sa kabuuan po ng Region 12. Kamusta po? Ito po ba'y 100% nang naibalik sa normal?
5: Hindi pa po, Chang Ami, ano, dahil meron nga po mga damage, no, sa mga kuryente. Kanina mga tanghali, no, ang nai-report sa atin, meron pong siyam na mga areas po, no, na wala nga pong linya ng kuryente. Pero so far po, yung mga linya ng komunikasyon ay nakukontak pa na natin yung mga iba-ibang lugar.
0: Mm-hmm. Yun naman pong tubig. Kamusta po, Sir Juni?
5: Opo, dun sa linya ng tubig, ganun din po, ano, kasama nung sa linya ng kuryente, ano, because some of the pipes, no, are for sure, no, may mga apektado na mga water supply. So isa rin po ito, kaya through the DSWD po, ano, and then the food and non-food item clusters, ay tinitingnan din nga po, ano, yung pangangailangan sa tubig na inumin.
0: Po. Marami rin po tayong mga concerns na yung mga concern na po ng mga listeners natin abroad na may mga kamag-anakan po dyan sa Region 12. May coordination na po ba tayo sa mga telcos para po kung sakasakali may libreng tawag po ba, may data services po ba tayong ibinibigay?
5: At sa aming kasama sa activated na cluster ay ito nga pong Emergency Telecommunications Cluster na pinamumunuan naman po ng DICT. So ito rin po yung titingnan, ano, na for those areas na wala nga pong signal ay mag-establish po, no, noong mga emergency si telecommunications para po makatawag at makontakt natin yung ating at ganoon din yung libreng charging ano para makontakt natin yung mga kamag-anak nun at sila din ay makakontakt po sa mga kamag-anak nila outside the area.
0: Yes. Sir Junie, marami rin po tayong mga kapamilyang naapektuhan na medyo nasa mga malalayong lugar po, talagang mga nasa bundok at liblib na lugar. Nakamusta na po ba sila? Na-check po ba?
5: Opo, kasama nga po ito sa mga gagawing rapid damage and needs assessment. Itong ating mga kung tawagin ay GIDA o itong mga geographically isolated and disadvantaged areas. No? Ito pong mga malalayong lugar. So kasama po ito sa mga kalagayan nila through our local counterparts din po. Ano? At yun din kung kakailanganin nila ng augmentation para po marating ang mga lugar na ito.
0: Meron po ba tayong hotline na pwedeng ibigay kung sakasakali pong may nanonood o nakikinig sa atin ngayon na kailangan po ng tulong or ng rescue mula po sa gobyerno?
5: Opo, ang ginagamit pa rin po natin sa amin ay itong Unified 911 para po doon sa mga hihingi po tayo ng tulong. No? This is through the DILG and then ipapasa po ito sa iba't ibang ahensya kasama na dyan yung PNP, yung Bureau of Fire Protection at ganoon din po sa mga operation centers ng iba't ibang lugar.
0: Mm-hmm. Sir Junie, siguro huli na lamang po, yung sa pakikipag-ugnayan po natin kasi sa Department of Health, i-activate po ba yung PEMAT? Yung Philippine Emergency Medical Assistance Team?
5: Kasama po sa ito pong mga response cluster, no, itong ating pong health clusters no, na pinamumunuan ng DOH. So itong PEMAT, no, I believe this is on standby na upon the rapid damage and disease assessment doon sa mga lugar ay titingnan po no, kung if this will be deployed.
0: Mm-hmm. At siguro din po pwedeng makapagbigay din ng tulong doon po sa mga bata na earlier today ay nakita po natin sa mga videos ay napakarami pong mga bata ang naapektuhan, na trauma. Mabibigyan din po sila ng tulong para maproseso po ito, no, sir?
5: Opo, tama po. No? Sa ulat nga po ng Department of Education no, ay merong 3.2 million. Yes, no, dahil unang araw nga po ito ng pasukan, no? At meron din pong 6,000 plus na mga public schools no, na apektado dito sa iba't ibang lugar na ito. No? So through the education cluster naman po at ibang-ibang ahensya na kasama rito ay siya naman pong tutugon sa pangangailangan ng ating mga learners.
0: Bibigay ko po sa inyo ang pagkakataon na ito, Sir Junie. Baka meron pa po kayong gustong i-anunso o panawagan po sa ating mga kapamilya na nakikinig at nanonood po ngayon. Sige, go ahead, sir.
5: Sa ating pong mga kababayan na apektado nitong lindol, no, lalo itong ibang-ibang area po sa Mindanao, king alerto po at tanda po tayo no, doon sa mga nangyayaring aftershocks. And then makinig din po sa abiso ng mga lokal na otoridad ano, kung maaari na ba tayong bumalik dun sa mga lugar natin o sa mga kabayan, sa mga gusali ano. And then ganun din po ano, yung tamang impormasyon sa siguro din lang po natin no, na nakukuha natin ang mga ito. Ito pong mga nangyayaring aftershocks ay dapat po maging alert tayo rito ano, at tingnan po yung mga gusali at bahay ninyo. Kung nakikita niyo po na may mga damage o mga cracks halimbawa ano ay kung maaari po no ay nandoon kayo sa mas ligtas kung open area man po ito na para po mapangalagaan din po natin ating kaligtasan. Yung mga response agencies naman po natin no sa pamahalaan at ganoon din sa pribadong sektor kasama po ninyo na nandito po na para tulungan po at natugunan ng mga pangangailangan ninyo.
0: Maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa amin, Sir Junie. Mag-iingat po kayo.
5: Maraming salamat po.
0: Yan po si Sir Junie Castillo, ang spokesperson mula po sa Office of Civil Defense. At binanggit nga po niya na so far po, masasabi nila, base po sa mga natanggap na reports, ay ang Ground Zero ay ang GenSan. Ano, tama ba ako, Sir Franco? General Santos City. At 19 na po ang nasawi at 134 ang injured and meron pong 12 ang nawawala po. So ang mga ospital din po at mga gusali ay chinecheck pa rin po at may mga halos 9 na areas pa ho ang walang kuryente at wala rin pong supply ng tubig pa dahil sa mga naapektuhan nga po na mga tubo at ang DICT naman po ay magsasagawa ng mga paraan para po makatawag ng libre ang ating pong mga kapamilya mula po dyan sa Mindanao. So tayo po'y magbabalik, magbe-break lamang po tayo at patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa ating special coverage, Alerto sa Lindol ng DZMM.
3: Alerto sa lindol.
4: Alerto sa lindol.
3: The DZMM Special Coverage. DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Mahalaga ang DCMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DCMM Radio Patrol size 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nossa Lindona. Numero 1 sa aksyon.
1: Nagbabalik po ang Alerto sa Lindol, a DZMM special coverage. At pinangangambahan nga po ng ilang empleyado ang mga na-trap sa mall sa General Santos City kasunod po ng malakas na lindol kaninang umaga. At sinasabing ilang opener o mga empleyadong unang pumasok po ang nasa loob na ng mall ng Yumanig at nagpabagsak sa ilang bahagi po nito, at puspusan pa rin nga po ang nagiging search and rescue operation doon nga po sa lugar. At so far sa mga natanggap na report, sabi ng spokesperson ng Civil of Defense na si Sir Juni Castillo, ay masasabi pong ang ground zero so far ay ang General Santos City. Makausap naman po natin mula sa lugar na yan ang isang residente. Nasa linya po ng telepono si Steffi Lim. Hi Steffi, magandang hapon. Si Chang Amito.
2: Nangapon po, Ma'am Chang.
1: Okay, kamusta po kayo?
2: Okay naman po. Nakaligtas din doon sa ano. Galing po kami sa paaralan.
1: Mm. Ano po ang trabaho po ninyo, Ma'am?
2: May small business lang po.
1: Mm-mm. Nasaan po kayo nung nangyari yung lindol kanina pong alas 7 ng umaga?
2: Nasa labas kami ng court. Mm-hmm. Then, flag ceremony kasi.
1: Naghatid po kayo ng anak sa paaralan?
2: Opo. And then, di ko po muna sila iniwan kasi yung isang anak ko is magpa-guide sana papuntang room. Then, dumiret sana kami doon sa field, doon sa para mag-attend ng flag ceremony.
1: Dalawang anak po ninyo yung inyong hinatid, tama po ba?
2: Opo.
1: Ano pong grade?
2: Grade 4 po. And then timing yung mga grade 4 is nasa labas. Mm-hmm. Sa field lang kami.
1: Mm-hmm. At yung isang anak po ninyo, anong grade?
2: Po?
1: Yung isa pong anak nyo, grade 4 at saka...
2: Same po, pareho. Sila na grade 4.
1: Opo. Okay po. So nasa labas during flag ceremony, tama po?
2: Opo. Mm.
1: So, yun pong naging pagyanig ay napakalakas po, ano?
2: Opo. Mm. Biglaan lang talaga yun kasi tapos na kasi yung ano eh. Yung pitch ng isang guro doon sa gym.
1: Mm-hmm. Kamusta po yung mga anak po ninyo ngayon?
2: Okay naman po. Nasa bahay na kami din. Uwi naman kami kasi suspended.
1: Opo.
2: Then paulit-ulit na po yung aftershocks.
1: Madami na po?
2: Opo. Opo. Kahit na dumating kami dito sa bahay, ganun pa rin.
1: Mm-hmm. Kamusta po ang reaksyon ng mga bata?
2: Natatakot sila. Trauma pa rin.
1: Mm-hmm. May trauma, siyempre po. Opo.
2: Oo.
1: Opo. Sige, para tulungan po tayo na maiproseso po yun, dahil mahalaga po na yan ay napag-uusapan sa bawat pamilya po na nakaka-experience po ng ganitong pangyayari. Nasa Zoom po natin ngayon ang ating registered psychologist na si Prof. Rock General. Prof. Rock, magandang hapon po.
3: Magandang hapon, Chang Ami. Magandang hapon para sa lahat.
1: Opo. Kausap po natin si Steffi, ang ating kapamilya mula sa General Santos City, at naikwento nga po niya na yun nga pong naganap na lindol kaninang 7:37 ng umaga ay nasa labas po sila during flag ceremony, at ang sabi nga niya ay buti na lang at kasama pa niya ang mga bata. Pero syempre po, ang binabantayan po natin dito ay yung trauma po na nararamdaman ng mga bata mula sa pangyayaring ito, Prof. Rock. Paano po ba yun maipoproseso ng isang nanay o isang magulang?
3: Nakikita po natin dito, this is an earthquake trauma po, hindi po ba? Na nakita po ng lahat na hindi po tayo safe. Na walang protection, hindi tayo safe. At the same time, mayroong takot, matinding takot, at yung takot po na yon ay makapagbibigay sa atin ng iyak, antala, tahimik, at yung bugso ng damdamin natin talaga, napakalalim po talaga, to the point physically o sa physical, nanghihinig po tayo. Now, yung napakinggan ko po kanina kay nanay, importante na hawakan ang mga bata. Ang paghawak sa bata ay siguridad na safe kayo. Nanay ako, andito kayo sa akin. Tapos sinabi niya rin po, nadala na sa bahay. Doon pa lang sa hinawakan, dinala sa bahay, nakita natin na safe na yung mga bata. Mm-hmm. Pero, kailangan pa rin pong kausapin ang magulang na kalmado. Although, hindi po maaalis sa mga magulang na kinakabahan, natatakot mm-hmm. din. Pero, ang mga bata ay nag-oobserba, nakatingin sa mga magulang, na ang magulang ko ba ay matapang na harapin ito, tutulungan ba kami? Kaya importante po ang mga magulang ay makipag-usap ng sabayan para sa mga anak. Even po yung mga guru eh. Even ang mga guru,
1: opo,
3: kamustahin bago muna magsimulang mag-aral.
1: So most likely po ay bukas ay wala pa rin hong pasok itong mga batang ito,
3: opo,
1: Prof. Rock. At
3: yeah,
1: mahalaga ang magiging role po ninyo, Nanay Steffi, sa
2: opo
1: pagbibigay ng assurance ba sa inyo pong mga
3: yes
1: anak na sila po ay safe. At totoo po yun, yung nabanggit po ninyo, Prof. Rock, dahil na-experience ko po noong araw, nung lumindol ng napakalakas sa Baguio, yung aking pong pinsan, sa sobrang taranta po niya, ay talagang tatalon siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung kaliwa, kanan ba. Eh kami po ay nasa loft noon at kitang-kita ko po na dahil sa pagpanik niya, ay parang tatalon po siya pababa at hindi dadaan doon sa hagdan. So, mahalaga po na hindi ho tayo nagpapanik, Nanay Steffi.
2: Opo.
1: At paano po ba yun gagawin, Prof. Rock? Dahil mahirap po yung, mahirap pagka marami kang iniisip pagka ganitong may pangyayari po.
3: Alam niyo po, sa mga nangyayari po sa ating kalamidad, ay maraming bakunawa ng mga ang ahensya ng gobyerno, no? Dumadalaw yan sa mga sa paaralan para magturo. Anong gagawin? Kapag may baha, may lindol na ganito, no po? Tinuturoan po tayo, no? Yung lalabas, o kaya nasa ilalim, o kaya nakataas ang, alam mo na, yung ating ano, no? Na safety. Ha? Kasi ang pinoprotektahan natin yung ating katawan. Ng ating katawan. And at the same time, tinuruan din tayo paano maglalakad. At paano, sino kasama? At ano yung iiwan natin? So importante po na yung tinuro ng ahensya ng gobyerno sa atin magamit, ano? Magamit at tinuro po sa school. Ngayon po sa magulang naman po, ang nakikita po natin doon is yung pinaka sinasabi na first aid na pwedeng gawin po natin is of course, kung nandun ka sa loob ng bahay, ang unang hahanapin po natin yung sa ilalim po ng lamesa.
1: Mm-hmm.
3: No? Doon kung
1: yung
3: saan po tayo maging safe, ano?
1: Opo.
3: Opo. Tapos po, or hindi man, labas na kagad po doon sa pinaka, sabihin na natin, pinaka-sementong klase ng tatapakan niyo po. No? At higit sa lahat, magkakasama kayo, huwag kayong magtatakbuhan. Dapat kayo sa family, magkakasama
1: hindi
3: po.
1: Magpapanik.
3: Kasi hindi po natin, walang magpapanik po. Kasi meron po tayo na pag sinasabing flight or fight response po natin.
1: Mm-hmm.
3: No? Na definitely kailangan po natin gawin yung protection para sa sarili natin at para sa ating pamilya. Yun po ang dapat natin gawin. Huwag kayong magpapanik kasi the more kayong magpapanik, ang una-una mangyari po sa'yo dyan, magkakaroon po yung madadapa.
1: Opo.
3: Madadapa. Yung sabi niyo nga po, yung isa, gustong tumalun, ano? Sa building kasi hindi alam ang gagawin. Importante po, kalmado lang kasi ang kalma ay makapagbibigay sa atin ng proteksyon at seguridad.
1: Ayun, maraming salamat po sa mga paalala na yan. Yan po si Prof. Rock General, ang ating registered psychologist, and Ma'am Steffi, Nanay Steffi. Malaki po ang role ng mga magulang, kaya po kami po kasama ninyo sa panalangin na sana po ay wag nang lumakas pa yung mga aftershocks. At alam ko po kung gaano kahirap, talagang kailangan po tayo ay may presence of mind. Ano po, at wag ho kayong magpapanik. So mag-iingat po kayo. God bless you. At sana nga po, huwag na pong magsunod-sunod pa itong mga aftershocks at sana po iwag malakas. So mag-ingat po kayo. Keep safe po, ha? At anytime po, paari po kayong tumawag dito sa DZMM para po kung may kailangan pa po kayong tulong. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat.
2: Maraming salamat.
1: Yan po si Nanay Steffi Lim, ang ating kapamilya mula sa General Santos City. Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Amy Perez. Kasama po ninyo sa panalangin na maging safe po ang ating mga kapamilya dyan sa Mindanao. Patuloy po natin silang ipagdasal at patuloy rin pong tumutok dito po sa special coverage ng DZMM, ang Alerto sa Lindol. Ingat po, kapamilya!
0: Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. The DZMM Special Coverage.

0: Oras po natin, 4:01.
1: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Lunes, ikawalo ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Ilang lugar sa Mindanao hinagupit ng malakas na lindol, tsunami warning itinaas, libo-libo inilikas. Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 19. Ilang gusali gumuho. Pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa Mindanao, binalot ng takot at trauma dahil sa pagyanig. 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. No show sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo. At Coco Martin, bukas ba na pumasok sa politika? Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon.
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Mga kapamilya, hinagupit ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani at ilang pampahagi ng Mindanao kaninang alas 7.37 ng umaga. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 32 kilometro timog kanluran ng bayan ng Maasim. May lalim ito ng 33 kilometro na tectonic ang origin. Paliwanag ng PHIVOLCS, bunsod ang lindol na paggalaw ng Cotabato Trench na dati nang nagdulot ng lindol sa Moro Gulf noong taong 1976 kung saan libo-libo ang namatay. Makalipas ang higit isang oras, naramdaman naman ang magnitude 6.7 na aftershock malapit sa Balut Island.
2: So intensity 7, that's also already considered as destructive. So again, in-expect natin na ganitong mga klaseng pangyari ay mas mararanasan natin yung mga buildings na masisira.
0: Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Sarangani PDRRMO Head Rene Punzalan na ito na ang pinakamalakas na lindol na kanilang naramdaman sa kasaysayan. Tumagalaan niya ng nasa 30 segundo ang lindol na agad ding sinundan ng 3 malalakas na aftershocks.
3: Grabe talaga ang lakas ng pagyanig na naramdaman namin dito sa Sarangani. Pakyan namin, talagang yumayanig, parang tinuduyan po.
0: Agad namang nagpalabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS kasunod ng malakas na lindol. Alas 7.42 kanina umaga nang maitala ang first wave ng tsunami sa Maasim. Sa Kiamba, agad lumikas sa bundok ang ilang residente kasunod ng lindol. Sinabi ng residenteng si Raven Bato na umatras ang tubig sa dagat matapos ang lindol habang naging kulay putik naman ang tubig na dumaloy sa bundok ng lumilindol. Ilang rock slide din anya ang naitala sa ilang lugar.
4: Back in 2001 or 2000 po, may tsunami alert po dati sa Kiamba. Ito na po yung identified na parang safe space namin in case na may mga tsunami alerts.
0: Sa Sultan Kudarat, umurong din ang tubig sa dagat sa coastal barangay ng Cadiz sa bayan ng Calamansig.
5: Baba ang tubig ng dagat, tapos naglaki, kaya inakot na nila yung mga tao. Wali, nandito na sa evacuation namin sila ngayon. Sa awa ng Panginoon, wala naman pong nasaktan kasi hindi naman sila nagpanik.
0: Sa Alabel, Sarangani Province, bahagyang umurong ang tubig sa dagat sa barangay Ladol, bandang alauna ng hapon, kaya pinayuhan ang mga residente sa baybayin na lumipat sa mas mataas na lugar o mas malayo sa dalampasigan. Libo-libo ang mga inilikas sa mga coastal barangay sa Zamboanga City matapos na maglabas ng tsunami warning kanina umaga. Balita mula sa Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie!
6: Yes, Tony, ayon kay City Social Welfare and Development Officer Socorro Rojas, sa ngayon may 5 barangay ang nagpatupad ng forced evacuation sa kanilang mga coastal communities. Hinahanda na nila ang mga relief packs para sa mga apektadong residente. Ayon kay City Disaster Risk Reduction Management Officer Elmir Apolinario, patuloy pa ang ginagawang profiling ng mga residenteng lumikas na kasalukuyang nananatili sa mga covered court, timbang at kanilang mga kaanak sa mas mataas na lugar sa kanilang barangay. Ayon kay Apolinario, wala namang naiulat na nasaktan sa lungsod matapos ang malakas na lindol kaninang umaga. Patuloy pa ang assessment sa mga gusali, paaralan at government buildings para matukoy kung nakompromiso ang structural integrity nito. Mamaya pa rin malalaman kung papahintulutan ng bumalik sa paaralan ng mga mag-aral bukas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro. Mag-aalas 3:30 naman ngayong hapon nang kanselahin ng PHIVOLCS ang tsunami warning. Umabot na sa 19 ang iniulat na patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo na 16 ang naitalang nasawi sa Soccsaargen, habang 3 sa Davao Region. Umabot naman sa 134 ang naitalang sugatan, habang 7 ang nawawala. Sa panayam sa DZMM, kinumpirma ni South Cotabato Disaster Officer Rolly Kino na naitala sa bayan ng Tupi ang 2 sa mga nasawi matapos mahulugan ng debris, habang inatake naman sa puso ang isa. Sa datos ng Philippine National Police, 20 gusali, kabilang ang 2 paaralan at ospital sa Soccsaargen ang napinsala. 26 na barangay sa Soccsaargen ang walang kuryente, habang may naitala rin pagguho ng lupa. Nagtungo na sa Sarangani si Health Secretary Ted Erbosa at iba pang opisyal ng Office of Civil Defense at Department of National Defense para mag-abot ng tulong at suriin ang mga napinsala ng lindol. Pinangambahan naman na ilang empleyado ang natrap sa mall sa General Santos City kasunod ng malakas na lindol. Sinasabing ilang mga opener o yung mga empleyadong unang pumapasok ang nasa loob ng mall nang yumanig at nagpabagsak sa ilang bahagi nito. Puspusan na ang search and rescue operation. Sa barangay Kalumpang, pinabagsak din ng lindol ang isang pamilihan. Sinabi sa DZMM ni Philippine Red Cross Secretary General Gwendolyn Pang na 2 empleyado ang posibleng na-trap. Samantala, sapul din sa video ang pagguho ng gusali kung saan may fast food chain sa unang palapag nito. Ayon sa Red Cross, ligtas naman ang mga empleyado ng kainan na nakalabas bago gumuho ang gusali. Sa ngayon, sarado na ang ilang pang mall, gasolinahan at butika dahil sa pinsala. Sa South Cotabato, bumagsak ang bahagi ng tulay sa bayan ng Banga dahil sa malakas na pagyanig kaninang umaga. Sa larawang ibinahagi ng Municipal Local Government Operations Center, kitang tila naputol ang bahagi ng tulay. Sa bayan naman ng Tantangan, nagkabitak-bitak ang ilang kalsada dahil sa pagyanig. Mga kapamilya, na dagdagan pa ang mga nawawala kasunod nga ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernas. Marlene?
7: Tony, umakyat na sa 12 ang individual ang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad matapos na mapaulat na nawawala kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao, habang nananatili naman sa 19 ang patay sa at nasa 134 ang sugatan. Sa pinaghuling datos na inilabas ng OCD, pawang sa General Santos City na itala ang 12 individual na nawawala, habang 16 naman ang nasawi na sa paulat sa Soccsaargen na naitala particular na sa Jensan, Glan at Malapatan, Sarangani. Sa Davao Occidental naman, 3 pa rin ang nasawi sa Davao Region. Sa ngayon, nanatili sa 134 sugatan, 5 naman sa Davao Region at 129 sa Soccsaargen. Sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo na sa naturang bilang, 10,000 pamilya ang inilikas sa mas ligtas na lugar dahil na rin sa banta ng tsunami, habang aabot naman sa 700 pamilya ang direktang naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon pa kay Castillo, aabot sa 12 ang nawawala, habang apektado rin ng lindol ang nasa 3.2 million ng mga estudyante at 128,000 teachers at personnel, batay sa natanggap nilang report mula sa DepEd. Hindi pa makapagbigay ng datos sa ngayon ng OCD dahil hinggil sa napinsalang infrastruktura, dahil na rin sa patuloy na nakakaranas sa aftershock ang mga apektadong lugar. Isang na lugar ang napuulit na nawawalan ng kuryente, habang wala pa rin natatalang apektadong lugar na ang linya ng komunikasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Takot at trauma ang bumalot sa mga estudyante sa unang araw ng pasukan matapos gupitin ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Sa Matanao National High School sa Davao del Sur, nagpanik ang mga estudyante na napatakip na ulo at napatakbo. Makalipas ang ilang sandali ay gumuho naman yung bahagi ng school building na nakatakda na ring gibain. Sinabi sa DZMM ng school principal na si Eileen Gamboa na kasagsagan ng flag ceremony nangyari ang lindol kaya wala pang nasa loob ng mga gusali.
8: Yung building po natin medyo bumigay na siya kasi itong building na ito for demolition na talaga siya. So thank God, we had our flag ceremony during that time. Nandito kami sa labas po lahat. Kami dito kasi nag-earthquake drill po tayo, so alam ng mga bata, mga personal na ito na gagawin.
0: Sa Malita, Davao Occidental, nagsigawan din at niniiyakan ng mga estudyante ng Mahayahay Elementary School habang napatakbo ang ilang bata sa takot habang mistulang dinuduyan ang lupa sa lakas ng pagyanig. Sinabi sa DZMM ni Master Teacher 1 Chesa Labuguen na wala namang nasugatan sa lugar at pinauwi na rin ng mga estudyante at guro.
9: Time po namin maka-experience ng ganon katindi na lakas ng lindol, kaya po nagpanik yung mga bata. Kinakalma naman po namin, kaso nga lang po, biglang bumagsak yung bubong ng stage namin, kaya medyo sumigaw yung mga bata. Pero
0: sa General Santos City, gumuho ang Ligao campus ng Notre Dame of the Jangas University habang ang main campus naman nasira ang temporary structure sa ika-apat na palapag at bumagsak ang water tank kaya binaha ang mga silid-aralan. Pinagpapasalamat naman ni NDDU President Brother Manuel De Leon na wala pa silang pasok ngayong araw kaya walang estudyanteng nasaktan.
10: Biglang yumalik, talagang napakalakas. Parang dinuduyan. Lagao campus namin, It was is a four-story building. Talaga akong, talagang bumulusok sa pababa. Kung titingnan mo yan, baka manlumo ka. Kasi kung may pasok ko kami, baka maraming nasaktan.
0: Sa Gapok Central Elementary School sa Sultan Kudarat, sinabi sa DZMM ni Teacher Sheer Ortega na ilang estudyante at guro ang nahilo at nag-iyakan habang maging siya ay nasuka matapos ng pagyanig. Hindi pa man natatagalan na isa pang malakas na aftershock ang kanilang naranasan.
11: Before ang lindol, mainit namin sinalubong ang unang araw ng pasukan. Bigla akong na-out balance. Mm-hmm. And then, nung nakita ko yung poste, may gawang-gewang na, bigla akong yumanig ulit po yung lupa. Ang feeling po namin ay parang may dumaan na train sa ilalim.
0: Ilang estudyante naman ang nasugatan habang nawalan ng malay ang iba pa matapos mag-panic kasunod ng malakas na lindol sa Santa Cruz, Davao del Sur. Agad rumesponde ang Philippine Coast Guard at dinala sa ospital ang mga apektadong mag-aaral para sa agarang pagsusuri at gamutan. Sa iba pa nating balita, muling binuksan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa mga maanumalyang flood control projects sa pangunguna ni Committee Chairman Erwin Tulfo. No show naman o hindi sumipot ang 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico na sinasabing naghatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal bilang kickback. Inupakan ng ilang senador sa majority block ang naging pagdinig noong 4 ng Hunyo sa pangunguna ni Senador Alan Cayetano na anilay hindi lehitimo at hindi otorisado. Niliraw rin ni Senador Kiko Pangilinan na consultative committee meeting pa lang ang isinasagawa dahil hindi pa naihahalal ang ibang miyembro ng Blue Ribbon Committee.
12: Nakakadismaya po dahil kung alam ng 18 bodyguards na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan.
13: That press conference was presented to the public as a Blue Ribbon Committee proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding.
0: Nagpaliwanag naman ang abogadong si Levy Baligod kung bakit hindi dumalo ang mga nagpakilalang bagmen na sinasabing nagtungo sa opisina ni Senador Robin Padilla.
14: Hindi naman kami discourage si Senator Alan. Ang sinabi lang niya, kasi tinanong ko, ano naman yan na SP? At hearing lang tayo ng Webes. Tapos papatawag niyo ulit kami sa Monday. Eh, nakauwi na yung iba. Ang ayaw ko lang yung mag-preside si Erwin Tulfo as chair. Because that is legally anomalous.
0: Hindi rin dumalo si dating Speaker Martin Romualdez, gayon din ang iba pa mga inimbitahang mambabatas dahil sa umano'y inter-parliamentary courtesy. Tumagal lamang na mahigit 2 oras ang consultative meeting, sinuspindi ito kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Nakitaan naman ang butas ng National Bureau of Investigation ang testimonya ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee. Iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na maraming kaduda-duda at inconsistency sa testimonya ng mga amunay bagman na sinasabing naghatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal bilang kickback. Naniniwala rin ang NBI na coached o itinuro lang ang salaysay ng mga nagpakilalang bagman at hindi maaaring tumayo sa korte. Ayon pa sa NBI, hinulaan lang umano ang halaga ng perang isinilid sa mga maleta at wala rin dokumentong sumusuporta sa testimonya ng mga nagpakilalang bagmen.
15: Hindi napatunayan ang mga alegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso.
0: Nagsampan ang reklamong libel si Senator Erwin Tulfo matapos idawit sa testimonya ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Balita mula sa Pasay, hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
16: Tony, kabilang sa isinampang reklamo ni Senator Tulfo ang grave oral defamation kaugnayan ng Cybercrime Prevention Act laban sa 3 miyembro ng tinagurang 18 Maleta Boys na sina Bernard Guban, Rose Bert Waupan at Benny Bolontate. Ito'y matapos idawit ang senador sa, na isa umano sa mga personalidad na tumanggap ng maleta na idiniliber sa kanyang bahay sa Green Hills sa San Juan. Isa-aniya sa motibong nakikita ng senador kaya siya idinawit ay dahil nangunguna ito sa mga presidential survey. Matatandang noong June 4 ay isiniwalat ang 3 sa 18 Maleta Boys sa hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block ang mga bagong pangalan nila Tulfo at Soto na itinanggi naman nila.
17: Yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So, hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga prinsasabi kasi nungalingan na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin.
16: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Bukas naman ang Malacanang sa hirit na pumagitna na si Pangulong Marcos Jr. sa mga senador para maayos ang gulo sa Senado. Balita mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
16: Tony, bukas ang palaso sa pwesto ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat nang mamagitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagpapatuloy na sigalot sa hanay ng mga senador. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, magandang panukala ito mula sa isang dating pinuno ng Senado at isang public servant at hindi naman isinasara ng Pangulo ang kanyang pintuan sa mga gantong klase ng mungkahi. Ang tanong lang anya dito para kay Castro ay kung uubra ba ang mga gantong klase ng paraan kay Senator Alan Peter Cayetano na ikinigit pa rin ang kanyang pagiging Senate President. Duda rin ang Malacanang sa isinusulong ni Cayetano na interim arrangement para sa termino nila bilang Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa ngayon, pinag-uusapan na anya ng Pangulo at ilang opisyal ang posibleng pagpapatawag ng special session o personal na pulong sa mga senador kaugnay ng issue. Ayon kay UC Castro, inaasahang maglalabas ng pinal na ulat at mga karagdagang detalyes ang palaso sa oras na matapos ang formal na diskusyon. Tawag na isa particular na aksyon gagawin ni Pangulong Marcos para matugunan ang sigalot sa pagitan ng mga senador. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol.

0: dahil sa paglindol kanina na 7.8 na magnitude. Dito po yun sa Glan at 13 sa Glan, 13 sa Glan, 4 sa Malapatan po.
1: Apo. Saan po na-recover yung mga yun, Sir Rene?
0: Doon po sa, yung sa Glan po, yun po yung mga natabunan po ng lupa. Nagkaroon po kasi ng landslide after nung lindol. So ito yung mga pamilyang nakatira sa malapit sa paanan ng bundok po na biglang gumuho po.
1: So yung pong mga natabunan po sa guho, yung po yung mga nakatira sa paanan po ng bundok, tama po?
0: Yes.
1: Alright. So bukod pa doon, yung iba pong biktima ay sa ilalim po ba ng guho ng mga gusali o wala naman?
0: Wala po. Yung alright. Iba naman kasi yung sa Malapatan, yung mag-asawa na ano yun, na lunod. Kasi yung pag lindol po, nangingisda po silang dalawa.
1: Alright, nangingisda. So, nalunod dahil tumaas po yung alon?
0: Yes, tumaas po ang alon at tinangay yung kanilang bangka. Small vessel lang po kasi ginagamit sila.
1: So, nasa baybaying dagat po sila. Inabutan sila nung tsunami?
0: Wala pong tsunami actually. Yung pag sa kalakasan po ng pagyanik at tumaas din po ang paghampas ng tubig sa ating karagatan at natangay po yung nataup po yung kanilang bangka.
1: So hindi po maituturing na tsunami ang nagpalubog sa bangka nila?
0: Opo. Kasi wala pa naman tsunami po. Only tsunami alert lang po kagad yung emission ng ano ng ating tibok kaninang maga right after ng paglindol po kanina.
1: So yung pagtaas ng alon, wala pong kinalaman doon sa lindol?
0: Meron po. Yung kataasan po ng paglindol doon po, malakas po kasi ang alon gawa nung lumilindol po.
1: So yung lindol...
0: Kasi ang epicenter po natin nasa... Ang epicenter natin, offshore po ng Sarangani Bay po.
1: So nung habang lumilindol, ay yung mismong tubig biglang tumaas yung alon?
0: Opo.
1: Alright. Okay. So hindi pa ho talaga ito yung tsunami na tumama doon sa lugar. Alright. So, Sir Rene... Siyempre po, inaasahan po sana natin na wala pa hong, hindi na ho madadagdagan ito po mga namatay. Ano? Pero meron pa rin ho bang mga nawawala na pinaghahanap pa hanggang sa ngayon?
0: Sa ngayon po, wala po kami natatanggap na report mula sa aming mga field. Yung mga nasa field namin ngayon nagkakondak ng assessment doon sa area, wala pa po silang reported namin missing po.
1: Alright. At kamusta naman po ang lagay ng kuryente at tubig sa lugar po ninyo?
0: Sa ngayon po, bumalik na po ang servisyo ng kuryente dito sa ibang bahagi ng Sarangani po.
1: Ibang bahagi? Ibig sabihin ho ba niyan, hindi pa ho yung kabuuan ng Sarangani ang may kuryente?
0: Sa ngayon po, hindi pa rin lahat po. Sa aming report na natanggap namin. Pero dito po sa capital town, nagbalik na po, na-restore na po ulit ang kuryente.
1: Alright.
0: Ganun din po sa ibang area. Kasi iba-iba pong pagay po ang nasira. So, kaya may mga area na karoon na ulit ng kuryente ang iba. Wala pa po. Lalo na yung mga pagay na malapit sa Jensen, kung saan malaming mga poste ng kuryente ang tumumba po.
1: Nabuwal.
0: Ang ibang area hindi pa na-restore. Opo. Hindi pa po na-restore ang servisyo.
1: Tubig po. Hindi naman po apektado ang daloy ng tubig.
0: Ito po sa Sarangani, hindi po apektado yung daloy po ng tubig.
1: Alright. Sa kasalukuyan po ba, may kinakailangan po rin ho ba na manatili sa evacuation centers?
0: Sa ngayon, ina-assess pa rin namin. No? Kasi kaninang kasi nagkaroon kami ng preemptive evacuation gawa nung sa advisory ng CBOX na meron tsunami alert. Immediately, mga coastal town area po namin na communities, advice po namin na magkaroon ng evacuation. Pero after this afternoon po, nakatanggap na kami ng cancellation of advisory ng tsunami alert, dahan-dahan na po bumabalik yung mga nag-evacuate sa kanilang mga pamamahay po, sa kanilang mga bahay po.
1: Alright. Pero doon po sa mga na-damage po na mga

0: sali, wala ho bang yung mga tila umuupa lamang, no, ng mga kwarto o apartment? Hindi naman ho kailangan lumikas yung mga yun pa.
1: Yan pong mga ongoing pa po, no, kasi karamihan po dito sa natin ang manasira na may yung mga commercial centers, commercial building po, at yung mga eskwelahan na medyo nagkaroon ng major at minor damage po.
0: I see. Sir Rene, sa ngayon ba, meron na ho bang opisyal na pagdadeklara ng state of calamity dyan sa Sarangani?
1: Bukas po, mag-meeting ang aming mga mayor para pausapan po kung kailangan mag-declare ng state of calamity base na po dun sa mga datos na nakuha ng mga field evaluators natin, assessors, kung kinakailangan po.
0: Alright, sige. So makikibalita po kami muli. At maraming salamat po, ano, Sir Rene Ponzalan ng Sarangani PDRRMO.
1: Salamat din po.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
0: At abangan niyo po ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:28.
2: Sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin na yun, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipo mo. Happy 40th anniversary sa DZMM.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon.
0: Mga kapamilya, kasado ang panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Base sa kwenta ng Energy Department, maglalaro sa 3 pesos at 77 centavos hanggang 5 pesos at 77 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, sa 6 hanggang 8 naman sa kerosene. Pero posibleng bumaba ng 1.70 o tumaas din ng 30 centimos ang gasolina. Sa ngayon, ang Energy Department pa rin ang nagtatakda ng presyohan dahil nasa ilalim pa rin ng State of National Emergency, National Energy Emergency ang bansa. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
2: Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: DDDZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.

0: Nagpapatuloy pa rin po ang Alero sa Lindol, the DZMM special coverage. Ako po si Zandro Ochona.
1: At ako naman si Maan Makapagal. Magandang hapon.
0: Eh, yun nga, yung...
1: Malungkot na balita ang bumungad ngayong umaga ng June 8, 2026.
0: Akala ko, ang paghahandaan lang natin, yung pagdinig sa Senado, habang naghihintay...
1: May mas ano...
0: Oo nga eh. At yung mga pumasok na mga video, yung mga initial video, talagang nakakagimbal dahil nakita mo talagang gumuguhu yung mga gusali.
1: At eto, isa pang malaking storya ay balik eskwela nga ang ating mga mag-aaral, estudyante sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
0: Kaya yung initial din ng mga lumabas na video online.
1: Mga galing sa eskwelahan.
0: Nag-duck cover and hold, pero kahit nasa labas na sila, yung background, makikita mo rin, may ilang mga mag-aaral na nakitang gumuhu yung parang tarangkahan doon sa kanilang eskwelahan.
1: Meron din yung parang covered court. Yung iba naman nasa gymnasium, yung mga oras na kasi na yan, 8 o'clock, kundi ako nagkakamali, ang flag raising ceremony. Tuwing Lunes yan. Oo, sa mga public schools. 8 o'clock, 7:37 yung Lindol. So, kasagsagan, I think, naka-formation, naka-pila, parang preparing pa lang. E buti na lang, hindi siya nangyari nung nasa loob na ng classroom ang karamihan.
0: E ganyan talaga, dahil hindi talaga napapaghandaan. In fact, yung ating correspondent mula dyan sa FMR Davao na si Noreen Igonya, pupunta dun sa kanyang coverage sana nagmamaneho nang maganap nga ang Lindol. Kumuha tayo ng update pa, no? Kumuha at magpakwento rin tayo dyan kayo na rin dun sa kanyang naranasan kanina sa kasagsagan ng Lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Noreen.
1: Good afternoon, Noreen.
0: Noreen?
1: Oo. Ay, actually, pahirapan din daw signal eh. Oo. Noreen.
0: Go ahead, Noreen.
2: Nandoon, nandito tayo.
1: Medyo breaking yung signal mo. Hanap ka. Oo, yung Noreen? Stable na signal. Nako.
0: Sige, Noreen, i-hold muna kita at kausapin ka muna dyan.
1: Yan ang sinasabi ko, na yung NSED ay seryosohin po natin. Apat na beses to, quarterly, sa isang taon, ito yung nationwide, diba, na earthquake drill, simultaneous earthquake drill. Ito pa yung kahalagahan nito, yung paghahanda na yan.
0: Para alam natin ang gagawin. Balikan natin si Noreen. Magandang hapon ulit, Noreen. Noreen?
2: Yes, ang hapon na Maan and Sandro. Nandito tayo ngayon sa Incident Command Post dito sa General Santos City, City Disaster Risk Reduction and Management Office ng General Santos City. At sa pinakahuling update nga, nagdeklara na ng State of Calamity ang General Santos City. Base sa datos din natin nakuha kanina, sa 11 na ang confirmed na nasawi sa pagkahiwala.
0: Noreen? So, ang malinaw, doon na narinig natin, ang General Santos City ay nagdeklara na ng state of calamity matapos nga yung mapaminsalang magnitude 7.8 na Lindol kaninang umaga. Noreen, nandiyan ka na pa ulit? Noreen, sige, babalikan lang natin si Noreen.
1: At sinasabi niya, no, 11, I think, although baka biniberipika pa rin to, ang nasawi, hindi ko lang alam kung dyan lang yan sa Jensen. Pero kasi 19 na, 19 na po, yung na italang patay ayon sa Office of Civil Defense at nasa 100. Kaya na nasa 129 yan eh. Ang na italang nasugatan dyan nga po sa 7.8 magnitude na Lindol, no, na ano yan, epicenter ay sa offshore ng Sarangani pero naramdaman din no sa maraming rehiyon, no, sa Mindanao.
0: Sige, kumuha na lang muna tayo ng update mula sa Office of the Civil Defense. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, si Ginoong Juni Castillo. Magandang hapon po.
1: Good afternoon, sir.
3: Magandang hapon, Maan. Magandang hapon, Sandro, at sa ating pong mga tagapakinig.
1: Oo, sir Juni. Oo, ang update po natin sa ating datos.
3: Maan, nabanggit mo nga kanina, no, yung ating pong naiulat na dito sa atin sa NDREAM Operations Center, which is for verification and validation ng ating management of the dead and missing cluster. Meron pong 19 na mga kababayan tayo, no, nakakalungkot po na meron 19 na hindi nakaligtas dito sa Lindol. Meron pong 134 na injured at meron pong 12 missing as of ito nga pong alas 4:30 ng hapon.
1: Mm-mm. Sa report po sa ground, Sir Juni, may mga tingin niyo pa yung mga natabunan sa mga gumuhong gusali? Kung meron na rin kayong datos, ilan yung mga gusali halos estimate natin na gumuho?
3: Sa ngayon, Maan, wala pa tayong datos noon kung ilan ang gumuhong gusali. Bagamat as we speak, no, sa ngayon, nagsasagawa ng briefing, no, doon sa Incident Command Post ngayon, nandoon yung aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabreros, dahil lang iniutos nga po ng Pangulo kanina ay bumaba, no, para tingnan kung ano yung mga extent ng damage at saka yung mga pangangailangan din po, no, yung mga needs ng ating mga kababayan doon.
1: Sa ngayon po ba, ayan, Sir Juni, ay nangangailangan pa tayo ng rescue operations?
3: Sa ngayon, Maan, tuloy-tuloy yung search and rescue operations, no, at may kasama na nga rin pong retrieval, no, doon sa mga pinangyarihan nga po nitong Lindol. Mm-hmm. Nandun po sa pangunguna ng lokal na pamahalaan at ng Bureau of Fire Protection, yung mga responders po natin ay nagsasagawa ng mga search rescue doon po. No? Ganun din po, nakaantabay na rin yung iba pa pong mga ahensya ng ating pamahalaan, kasama na po dyan ang Armed Forces of the Philippines at ang iba pong mga ahensya, no, na mayroong mga response capabilities, no, para dito po sa isinasagawang search, rescue, and then retrieval operation.
1: Sa lokal po, no, kakayanin na ba ng mga first responders ang search and rescue or mga ilangan pa ng augmentation mula sa national government o mula po dito sa Maynila at iba pang rehiyon?
3: Sa ngayon, Maan, hindi pa pinapa-deploy yung mga nandito sa atin sa national government agencies, no, pending nga ito pong ay sinasagawa ngayon na briefing doon. Bagamat naka-standby na po, no, both from the national, from the regional, ganun din yung ibang mga rehiyon, no, at mga lokal na pamahalaan na para kung kakailanganin din nga po ito ay naka-ready po para for deployment.
0: Mm-hmm. Sir Juni, kamusta po yung mga government installations, yung mga ospital, yung mga paliparan doon sa mga lugar na tinamaan ng lindol?
3: Kanina, Sandro, no, yung paliparan ng General Santos City, yung international airport, no, sinabi nga po na may mga damage, no. Again, hindi natin alam kung how extensive, no. I don't have that information right now, pero may mga flights na po, no, rerouted yung mga flights doon. Yung mga ospital naman po, ayon po sa Department of Health, ay wala pa naman po nakikitang major na damage, no. May mga minor na mga damage pong naiulat at saka isinasagawa rin nga po yung mga structural integrity assessment doon sa mga ospital na nandoon sa mga lugar.
0: Ilang oras na lang po magdidilim na at marami sa mga kababayan natin malamang ay matatakot pumasok ng kanilang mga bahay.
1: Matulog. Ilan din na pa? Yung aftershocks, ilan na yan?
0: Oo.
1: Gaano kataas at gaano kadalas, Sir Juni?
3: Opo, ito nga po, no, as of kanina mga 12 noon, ito ang naitala na po ng aftershocks ay 183. Samantalang ito naman po ay na kung range po, ano, kung gaano kalakas, no, merong 1.3 hanggang 6.7 na magnitude, no. Ito po yung range po, no. So medyo madami-dami po ito, no. At saka hindi nga, tama po kayo, no, may mga kababayan tayo, no, na hanggat hindi nakakasiguro na yung kanilang mga kabahayan po, no, ay ligtas na pumasok, no, ay nananatili po na nandun sa mga open areas nila, no, mga bakuran man ito or dun sa mga areas that are open spaces.
1: Kumusta yung ano natin, communication, yung kuryente? Tapos kanina, umaga, yung Sinorin Igonia na nasa Gensan, ay sarado daw yung mga gasolinahan. Kumusta po ngayon, mga tindahan na mabibilihan ng pagkain, palengke?
3: Tama po, no, kasama doon sa may mga power interruptions at saka yung mga tigil operasyon, no, kanina ay kasama nga po yun, mga gasolinahan, ano. Ito naman po ay through the Department of Energy. Ito po sa kasalukuyan, no, as we are speak, no, they are giving those information dito sa ating National Interagency Coordinating Cell, no, dito sa kabilang kwarto po, ano. Isinasagawa ito para makita natin yung extent to that, no. Once we have that information, no, we can give it to you.
0: Sir Juni, yung mga structure moral integrity, kailan kaya natin matatapos yung assessment? Yun eh. Kasi po, yung mga eskwelahan din, malamang may mga damages. Kasi nga nakita rin natin sa mga video. So, saan kaya pwedeng mag-evacuate yung mga kababayan, especially na hanggang ngayon, may mga aftershocks pa rin?
3: Kadalasan po kasi, no, katulad ng ginawa natin dun sa mga nangyari sa Bugo, sa Davao, ano, ang kapag kalindol kasi, ito ay yung mga open areas, no, nagkakaroon ng mga tent city, no, mga temporary shelter, no, kasi nga tinitingnan hanggat hindi na kikita ang ligtas, no, na pumasok dun sa mga gusali. Kung eskwelahan po kasi ang pag-uusapan, nagdeklara na rin po, no, ng suspension of classes. So even after well, tomorrow, no, we expect wala pa rin itong pasok, no, parang doon sa mga assessment. Ayon po sa Department of Education, meron pong 6,224 na public schools dito sa mga lugar kung saan nangyari nga po yung lindol, no? And then they also reported a number po, no, 3.2 million na mga affected learners o mga estudyante dahil unang araw nga po ito ng pasukan, ano. Ganun din yung 128,000 ng mga affected personnels, no, ng mga eskwelahan. So yun po, ano, so yun yung tinitingnan ngayon, ongoing yung ating briefing doon sa General Santos City and some areas at saka dito rin po sa National DRRM Operations.
1: Oo, ligtas na bang bumalik, Sir Juni, yung mga na-evacuate kanina sa coastal areas? No, bumalik na ba iba sa kanila or nanatili sa evacuation centers?
3: Kung pag-uusapan natin, Maan, yung alert or the, rather the tsunami warning na ibinigay ng DOST FEVOX, no. Bandang alas 3 kanina, no, 3:19 PM to be exact, ay kinansela na po ng DOST FEVOX itong tsunami warning, tsunami dahil ang mga itala daw po, no, na mga pagtaas ng tubig ay hindi naman po halos umabot na or just roughly about 1 meter, no, na hindi naman makaka-apekto talaga, no, dun sa mga dalampasigan. So dun sa ating mga kababayan po, no, bago po bumalik, mahalaga po na inalam ninyo sa lokal na otoridad kung maari na kayong bumalik doon sa inyong mga lugar, no. Tanungin po, no, kung pwede na bang bumalik o kung mas ligtas po na manatili muna na nandun sa mga evacuation center. Yung,
1: marami po ba ang nasa evacuation centers ngayon? May numbers po kayo kung ilan yung mga bakwit natin?
3: Kanina po, no, merong naitala na 10,000 families na nandun po na preemptively evacuated dahil nga po dun sa banta ng tsunami. So ngayon, inaalam po natin, ano, kung yung 10,000 na yon ay ilan na yung pinabalik o ilan pa po yung nandun sa evacuation center.
0: Yung mga, usually may mga nakapreposition na mga relief packs, relief mula sa DSWD.
1: Mga family food packs.
0: Mga family food packs. Kamusta po? Tsaka po yung mga blankets, usually meron din yan. Kamusta po yung sitwasyon ngayon ng mga pag-distribution natin ng mga ganito, sir?
3: Kasama rin po sa bumaba, no, from the National Government Agency, yung DSWD, no, kasama sila doon. Pero ang tinitingnan naman kasi natin, hindi pa ito agad-agad na kukulangin dahil tama nga po, naka-preposition, no, sa iba't ibang lugar at meron din pong itong sistema, no, ng replenishment na kapag nababawasan ay dinadagdagan ulit, no. Kaya hindi pa po natin nakikita if kakailanganin ng augmentation. Kung kakailanganin man po yan, nakahanda naman po, no, yung mga regional at saka mga central office natin, no, para po magpadala nitong mga food and non-food items na kakailanganin doon.
1: Kaya pa ba naman, Sir Juni, ng ating mga lokal na pamahalaan dyan? O humihingi na rin sila ng tulong, Sir Juni?
3: Kanina maana, no, meron na rin mga initial po, no, ng mga hininging pangangailangan po, no, binabanggit itong ating mga local government units sa ngayon po, no, kasama doon sa isinasagawang briefing po, no, ay yung mga opisyal din po ng ating local government units para nga po dun sa mga pangangailangan, no. We expect, of course, syempre, eventually kakailanganin itong mga tents, no, and then ganun din yung mga food and non-food items, and then ganun din po, no, nakaantabay din yung mga regional and national government agencies para sa mga kagamitan kung kakailanganin ito para sa search, rescue, and retrieval. Ganun din yung mga inuming tubig.
1: Yes.
3: Kasi nga po, kasama rin siyempre sa tinitingnan ay kung apektado nga po itong mga supply ng inuming tubig.
1: Nakatayo din po ba yung mga mobile centers? Misa DSWD yan, DOH, at yung ating mga, minsan may mga ano tayo
0: may DICT pa pag yung mga kailangan ng tawag.
1: Kailangan na mag-charge yung mga mag-charge. Ganyan.
3: Tama, Maan, no? Ang direktiba kasi ng Pangulo ay talagang lahat ng response agencies. Kaya dito naman po sa atin sa NDRIMC, activated po, no, lahat ng response clusters, no? Kasama na nga po yung mga nabanggit ninyo, no, yung emergency telecommunications cluster para makapag-charge yung ating mga kababayan dun sa walang mga kuryente at makapagpadala din po, no, ng mensahe at makontakt sila, no, anong kanilang mga kaanak, ano, na para malaman ang kanilang kalagayan. Ganun din po yung iba't iba pang clusters, no, the DOH led na health cluster, ganun din yung kami naman po sa logistics, no, for the coordination kung may mga kailangan ipadala na mga kakailanganin na doon. Ganun din po syempre yung iba pang clusters, no, law and order clusters para sa kalagayan naman po ng katahimikan doon. Ganun din po yung mga clusters also that involve itong mga pagpapanatili po or pagtugon dun sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Eh, Sir Juni, yung General Santos City nagdeklara na ng state of emergency. Eh, may mga nagpahiwatig na rin po bang ibang mga karatig lungsod o yung mga ibang lugar sa Mindanao na malubharing tinamaan itong lindol?
3: We expect other areas, no, dun sa mga region ito, no, to be also declaring that, no, but right now, no, hindi ko pa hawak yung datos kung sino, pero initially po may mga nagsignify na maaring magdeklara din po nga sila ng state of calamity dahil nga po dun sa damage na nangyari sa lindol. Mm-hmm. And at the same time, no, for them also to be able to access, no, itong mga local DRM fund na quick response fund para magamit yon at saka para din po yung mekanismo ng pagtulong at pag-augment po ng regional.
0: Ano po yung pangunahing dahilan na naiparating ho sa kanila kung bakit nila nagnanais o pinag isipan na po na magdeklara ng state of emergency?
1: Calamity.
3: Sandro, syempre, unang-una dito, no, yung dami ng mga naapektuhan na ating mga kababayan, yan yung pauna. And then pangalawa, ang tinitingnan syempre, yung damage naman doon sa mga facilities, no, sa infrastruktura, sa kuryente, and then yung iba pa pong mga pasilidad, no, yun yung isa pangalawa na tinitingnan. So depende po sa dami nun ang gagawin or pagdeklara ng mga lokal na pamahalaan for this state of calamities. Oh. Ito po ay mekanismo, no, para at least mas madali pong matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Eh, ito lang, para lang malinaw, Sir Juni, yung mga kababayan natin doon, na syempre takot sila ngayon pumasok doon sa kanilang mga bahay, lalo yung mga nasa condominium, no, partner, na nakatira. Mm-hmm. Ano po ba talaga ay pwede na po bang umuwi kapag hindi pa na-check ng administration nila, yung building administration or yung kahit yung bahay? Paano yun, Sir Juni? Kasi malamang nalilito yung ating mga kababayan kung wala namang makitang bitak o may nakitang bitak.
3: Tama, Maan, napakahalaga, no, na yung ating mga gusali, lalo na itong mga high rise, no, or medium rise, ay dapat po na-inspect muna, no, yung integridad nito bago po sila bumalik doon. Hindi po kasi natin malalahat, no, na lahat pwede nang bumalik o yung hindi pa babalik, no. Kasi nga po, ano, depende po sa estado po, no, ng integridad ng mga gusali nito, ano. So mahalaga po kung hindi niyo po kaya, wala kayong kakayahan para alamin, mahalaga po, no, makipag-ugnayan doon sa mga lokal na pamahalaan, sa mga engineers or mga safety officers po, ano, para malaman niyo eksakto kung kayo ba doon sa gusali niyo or doon sa bahay niyo ay pwede nang bumalik or kailangan manatili muna either sa evacuation center or sa open spaces po.
1: Nako, ay lalo pa yung mga lumang kabayan. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na ay ano lang, bungalow lang kami. Uh-oh. Or hanggang two-story lang yung aming bahay ay tama. Hindi yan delikado. Minsan nga, di ba, Sir Juni, yun pang mga nasa low-rise ang delikado. Ay, mga bagong building pa ang medyo may yung structural integrity niyan ay talagang maayos. Uh-oh. Kasi ang dami nating lumang bahay na.
0: Ayun nga. Eh, pero Sir Juni, alam mo, I think magandang suggestion dahil nga madalas tayong nakakaranas ng lindol, ng bagyo, at kung ano pang mga sakuna. Siguro maganda gumawa yung gobyerno, no, ng listahan ng checklist. O ito, kapag ito, nakita mo to. Okay, ito pa, pag ganito, nakita nyo itong mga ganito, huwag muna kayo pumasok. Mainam na ma-check. Sana may checklist, ano, para nga kung sakasakali, makasigurado yung mga kababayan natin na parang, oops, may mga nakikita tayong
1: signs. Kasi
0: times.
1: Minsan hairline din lang yung bitak, hindi mo rin maayos. Minsan kasi nasa loob, hindi kita sa labas.
0: Hindi kita sa labas.
1: Ang hirap din talaga siya kumbaga magdesisyon.
0: Oo, bilang diba? Mga ordinaryong mamamayan.
1: Oo, diba? Kaya makitulog po muna tayo sa ating mga kapamilya siguro. O Sir Junie, panghuli na lang po, bilin natin sa ating mga kababayan doon.
3: Ayun nga po, no, napag-uusapan natin ito, no, kung pwede nang bumalik o hindi at anong mga dapat tingnan. Ano. Unang-una po siyempre, no, kung tayo muna ito ang titingin, no, napakahalaga po tingnan, no, yung poste, yung mga biga, no, yung mga beams. Napakahalaga po yun, ano, kung titingnan niyo kung yun ang may mga crack or kung mga hairlines lang or yung mga maliliit po na crack sa mga pader po, no, or walls, no. So napakahalaga ito. Pero kung alam naman po natin, no, na nakulang tayo sa kakayahan or hindi natin kayang ma-assess, mahalaga po, no, na meron pa rin tayong pinagtatanungan ng mga eksperto para po dito. So sa ating po mga kababayan, no, rest assured po, no, na yung ating mga response agencies ay nandiyan po para tingnan kung ano yung mga pangangailangan ninyo. And then tayo naman din po, no, sa sarili natin at sa mga pamilya po, ano, mag-ingat po tayo, ano, lalo't may mga nangyayari pa pong mga aftershocks.
0: Alright, maraming salamat po Sir Junie.
1: Thank you Sir Junie, ingat po kayo.
3: Maraming salamat po.
0: Yan po si Ginoong Junie Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense.
4: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Anong oras na Miss Beautiful?
1: Ang oras 4:56 ng hapon.
0: Ayan, sino bang buwan naman na nating report?
1: Ombudsman, ipinag-utos ang work from home setup sa mga opisina nito sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
5: Manazandro, nagpatupad ng work from home arrangement ang Office of the Ombudsman sa lahat ng tanggapan nito sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa iba't ibang bahagi ng rehiyon itong Lunes ng umaga. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mananatili ang naturang setup hanggang magbigay ng panibagong abiso ang kanilang tanggapan. Layunin ng kautusan na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga empleyado ng Ombudsman habang isinasagawa ang pagsusuri sa kalagayan ng mga gusaling kanilang ginagamit. Kasalukuyang iniinspeksyon ang structural integrity ng Ombudsman offices sa HNC building sa Matina, Davao City at Alu building sa Cagayan de Oro City para matiyak ang ligtas nitong paggamit matapos ang lindol. Samantala, pansamantalang suspendido ang paglalabas ng mga clearance ng tanggapan. Gayunman, maaari pa rin magsumite ng mga reklamo sa pamamagitan ng email sa Mindanao at ombudsman.gov.ph at ombudsman_cbo@ombudsman.gov.ph. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
1: Salamat sa iyo, Jom Garner.
4: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Kumuha pa tayo ng isa pang report, landing at takeoff operations sa General Santos Airport. Limitado kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay, si Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert.
6: Sandro, maan, nilimitahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon sa General Santos Airport upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at mga operasyon sa himpapawid matapos ang malakas na lindol sa Sarangani. Ayon sa CAAP, tanging mga flight ng pamahalaan, militar at magsasagawa ng humanitarian missions lamang ang pinapayagang mag-landing at mag-take-off sa paliparan sa ngayon. Nagpatupad na rin ang ahensya ng Notice to Airmen o NOTAM na epektibo mula kaninang alas 3 ng hapon ngayong June 8 hanggang alas 6 ng gabi sa June 11. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan ng Sarangani at naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Soccsaryan Region. Pinapayuhan naman ng CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kani-kanilang mga airline companies upang alamin ang pinakahuling status ng kanilang mga flight. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Babalikan na ba natin? O sige, balikan na muna natin si Noreen Igonya mula dyan sa Davao. Magandang hapon ulit, Noreen.
1: Noreen, kumusta?
2: Yes, maaay, Sandro. Andito pa rin ngayon tayo sa General Santos City at katatapos lang ng isinagawang pagpupulong ng Department of Social Welfare and Development Secretary Sir Rex Gatchalian kasama si Secretary Vince Dizon ng DPWH at si Doc Head Ted Herbosa ng DOH. Pinupulong yung mga yung mga opisyales ng lungsod ng GENSA. At ngayon nga sa latest ay nagdeklara na ng state of calamity ang General Santos City dahil sa umabot sa halos 1 billion ang estimated na amount ng mga nadanyos sa pangyayari nga dahil nga doon sa 7.8 magnitude na lindol. At kanina din sa latest update dito sa Johnson City area lang ay umabot na sa 11 ang nasawi at 4 pa rin ang patuloy na pinaghahanap ngayon ng mga rescuers. 2 sa mga nasawi ay mga trabahante ng KCC Mall at 2 rin mula sa isang grocery store. Isa sa isang grocery store at 2 doon sa grocery store na yun ay patuloy pa na pinaghahanap at hindi pa makumpirma kung kasama ba sila sa mga nasawi kasi hindi pa nakita yung mga katawan ng ating mga biktima.
1: Mm-mm. May video kanina umaga, Noreen, eh, sa isang fast food.
0: May istasyon pa nga ng radyo sa itaas.
1: Ay, gaano katotoo yun? Ayan, nakikita natin.
2: Yes, maan, Sandro. Yung fast food kanina, sa baba siya, tapos yung sa taas nun ay ang isang radio station. Mm-hmm. 1 minute lang since nangyari ngayong insidente, nangyari yung pagyanig, lumabas yung mga staff ng radio station at yun na nga, gumuho na yung building dun sa istasyon nila.
1: Yung 7:30 ngayon, na yan, yung 7:30 na yan, may mga kumakain na, di ba? Bukas na ba yung fast food?
2: Yes, amaan. At kanina nga ay nagtanong-tanong tayo dun sa mga nag-responde ng mga rescuers na nandun na sa area pero hindi daw nila makumpirma kung may mga natira pa nga mga customers o mga empleyado dun sa loob kasi hindi pa rin nagbigay ng statement ang management nung ang management ng fast food chain. Pero yung sa radio station ay ligtas naman ang lahat ng mga nagtatrabaho dun sa loob.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero sige, describe sa amin yung nangyaring pagyanig kasi 7.8 ito. Mm-hmm. Anong ilan yung bagyo?
0: 6.9, parang ganoon.
1: 6.9 ba 'yon? Oo. Kasi 7.8 7.2 nga, kinatatakutan na natin yung the big one.
0: Hindi, tsaka intensity 7. Actually, yung intensity, dun mo makikita yung naramdaman.
1: So Noreen, yun nga, paano? Tulog ka pa ba nito? Papunta ka yata sa isang event? Pag-cover?
2: Yes. Sige, Noreen. Ide-deploy sana ako dun sa event ng Pag-ibig. Dun sa mall na bumagsak, na gumuho. At kanina, 7:30, nandun na ako sa Malungon area. Yung Malungon area, madadaanan. Malungon, Sarangani province, madadaanan siya going to Johnson from Davao. At ako kasi, malilate na ako dun sa mismong event kasi 40 minutes pa yung travel time at 30 minutes na lang, mag 8 a.m. na.
1: Mm-hmm.
2: So kanina, habang nasa daan, nagda-drive, bigla na lang umuga yung lupa. Mm-hmm. Akala ko nakatulog lang ako sa biyahe or akala ko na naginip lang ako. Yun pala ay hindi na kasi may mga gumilid na rin ng mga sasakyan at mga motor. May muntikan pa ngang matumba na isang motor kanina. Kaya gumilid na lang din ako. At yun na nga, na-confirm ko na lindol. At hindi lang siya basta lindol. Akala ko katapusan ko na. Kasi parang
1: buti na control mo
2: lupa noong mga oras na yun. Parang mabibiyak yung lupa tapos lalamunin yung mga ganyang feelings. Kaya takot na takot talaga hanggang sa ngayon. Hindi pa rin ako ganun ka-okay. Pero dahil sa trabaho, sisikapin nating makapaghatid pa rin ang balita sa ating mga kababayan.
1: Buti na control mo pa yung pagmamaneho.
0: At maraming salamat, Noreen, dahil sa kabila ng mga naranasan mo at yung narinig ko kasi yung interview mo sa'yo kanina
1: umaga.
0: Nila Doris na yun nga, malayo ka sa anak mo, sa kabila nitong mga ito, naghahatid ka pa rin ng balita sa amin. Maraming salamat, Noreen.
2: Maraming salamat din pero, po. At thank God na lang din kasi safe tayo. Yes, Maan.
1: Yun, Noreen, sa ngayon, sa mga oras na ito, eh, back to normal na ba? O may mga nagbukas ng tindahan, restaurant? Kasi I'm sure kanina nagsaray, kanina nahirapan ka magpagasolina, right? Nagsarado din.
2: Hanggang ngayon nga man, hindi pa rin tayo nakakain kasi ano, wala pa rin mga nagbukas na mga kainan. May mga mangilan-ngilan pero walang parking. At yung mga buildings. Naka-close pa rin hanggang sa ngayon. Tapos hindi pa din tayo nakapagpagas. Kaya nakikisakay na lang ako sa ibang kasamahan natin sa media.
1: Ayun.
2: Para makapag-cover. Iniwan ko na lang muna yung sasakyan ko dun sa may safe na lugar.
1: Isa na lang, Noreen. Yung atin bang mga kababayan, nakikita mo sa, nasa labas ng mga bahay nila, hindi mo mapasok sa loob? Nag-camp out na
2: yes,
1: sa labas?
2: Maan, yung, ma, yes, may mga mangilan-ngilan kasi nandito tayo sa plaza at ito na yung isa sa makonsider natin na safety na area dito sa Jensan. Kasi yung mga nandito, mga kahoy at hindi naman ganun kalalaking mga kahoy tsaka wala din kuryente hanggang ngayon, mainit. Kaya dito na lang muna sila nagapalipas ng araw sa lilim ng ano ng mga puno dito sa may plaza ng Jensan. Dito na rin nila dinala yung kanilang mga anak, yung mga pamilya nila. At hinihintay na lang kung kailan mag-declare ng ano or hinihintay na lang kung kailan maging normal na yung takbo ng buhay ng mga residente dito sa Jensan.
1: Alright.
2: Hanggang sa ngayon pa rin, wala pa rin talagang ano, open na mga malalaking tindahan. May
1: kuryente,
2: mga
1: kuryente, Noreen.
2: Lang.
1: Kuryente.
2: Yung kuryente hanggang ngayon, wala pa rin na maana, naka-brownout pa rin. Brownout pa rin dito sa Jensan.
0: Alright,
1: ingat
0: sige.
1: Kayo, Noreen,
0: ingat ka
1: ha?
0: Na muna. Sige, find time to eat at magpahinga, Noreen, ha? Dahil mukhang ilang araw ka pa naming hihinga ng report mula dyan.
1: Check nyo rin yung bahay nyo, Noreen. Oo.
2: Yes, maana. Tatanong na lang natin mamaya kinasuggest ko nga hanggang kailan tayo dito sa Jensan magstay. Kasi takot din ako mag-ano ng hotel dito. Kasi nga may mga ano na may mabitak na yung mga hotel at hindi na siya safety for ano. Hindi na siya safety para tulugan or gamitin.
1: Oh, ang
0: alright.
1: Ako,
0: maraming salamat na rin.
1: Ingat, ingat. Noreen, thank you.
2: Yes, yun muna ang latest dito sa General Santos City mula dito. Noreen Igonia, FMR News.
4: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
0: Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Ang oras, 5:06 ng hapon.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 7 minuto makalipas ang 5 ng hapon.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ko na lang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
4: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
5: Happy 40th anniversary DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
7: Alamin po natin ano ang balita
6: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
8: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
6: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
6: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
8: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
6: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito, kumausap naman tayo ng isang teacher, Maan. Kamustahin natin, ano?
1: Hindi, yung video kasi na to ng Mahayahay Elementary School, ay Davao Occidental yan eh. Isa yan sa mga images na unang-unang nakita natin. Oo, kanina umaga, DepEd Mahayahay Elementary School ang pangalan ng Facebook, I think. Sila yung mga unang nakapag-send ng video.
0: Ito, kausapin natin si Ma'am Chesa Labugin, isa pong guro sa Mahayahay Elementary School mula sa Malita, Davao Occidental. Magandang hapon po, Ma'am Chesa.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat.
1: Nako, ay kumusta na kayo, Ma'am Chesa? Unang-una.
2: Okay na naman po. Medyo nanginginig pa po kaninang umaga pero ngayon okay na po.
1: Oo. Ikwento niyo naman, Ma'am Chesa, ano yung magpa-flag racing pa lang kayo, nasa quadrangle kayo. Tama po ba? Anong mangyari yun?
2: Opo, during po flag racing ceremony po.
1: Mm-mm. Nag-umpisa na o nag-formation pa lang?
2: Kalagitnaan na po ng flag ceremony po namin, ma'am.
1: Mm-hmm. And ano po yung naramdaman? Lahat, walang natirang bata sa loob ng classroom, kahit mga teachers na sa labas lahat?
2: Opo, wala pong mga natirang mga bata sa loob ng classroom. Lahat po kami nasa field po, kasama po namin yung mga parents ng mga bata po.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. At tapos ano pong nangyari? Unti-unti ba siya o paano? Bigla ba yung pagyanig?
2: Unti-unti pong lumakas yung lindol hanggang sa yun, nagpanik na nga po yung mga bata kasi po first time po namin maka-experience ng ganun kalakas na lindol na umabot nga po ng 7.8 magnitude.
1: Mm-mm. Ilang segundo sa tingin nyo, sa pakiramdam nyo kanina, tumagal?
2: Mga sa video ko po kasi nasa around 4 to 5 minutes po. Parang ganun po.
1: Oo. Yung nakita nating bumagsak, ano yun? Parang covered court?
2: Opo. Stage po, bali yung bumagsak. Tapos yung sa dulo is ano yung extension po ng stage and then may water tank din po.
1: Mm-mm. So nakaharap kayo diyan sa bumagsak na yan, parang ganun.
2: Nakaharap po kami sa building mismo ng school po namin kasi nandun po yung flag po namin.
0: At malakas talaga yung pagwasiwas ng lindol dahil makikita natin yung mga estudyante talagang lahat naka-duck cover and hold. At nakikita natin na iwinasiwas left and right.
1: Umaalon.
2: Oo. Opo.
1: Oo. Kumbaga ay parang dagat na inaalon ka, ganun kalakas. Hindi ka talaga makatayo, Ma'am Chesa.
2: Opo.
1: Ganun.
2: Opo, hindi po talaga pero... During po sa lindol, may hinahawakan na po akong bata kasi nagpapanik na po halos lahat kasi nga po malakas talaga yung lindol.
1: E kumusta yung ating mga mag-aaral? Ano po mga grade yan?
2: From kindergarten po hanggang grade 6 po yung nasa field po.
1: Ay kumusta sila ngayon? Mula nung oras na yan hanggang sa makauwi. May mga umiiyak,
2: I'm sure. Next naman, opo, umiiyak talaga po. Pero chinek naman po namin yung mga parents, lalong-lalo na yung may mga signal po sa area. Chinat naman po namin kung kumusta yung mga bata. Okay naman daw po.
0: Sa tingin nyo, Ma'am Chesa, kailangan po ba ng debriefing or ng psychosocial help mula sa DSWD nitong mga estudyante? Kasi talagang may isang estudyante napaupo na doon sa may flagpole at iyak ng iyak.
1: At saka yung mga guidance counselor natin, meron po ba tayo sa eskwelahan?
2: Opo. May mga guidance counselor naman po kami sa school. Check po namin kapag talagang kailangan po talaga nila ng debriefing. Maghihingi po kami ng advice from the authority po kung anong mabuting gawin po para sa mga bata po na talagang na trauma po.
1: Kumusta yung building ninyo? Although syempre walang pumapasok ngayon, pero kapag tinignan mo lang ba mula sa labas ay tingin nyo ay merong pinsala?
2: Opo, actually may isang classroom po kami na pero ang yung cost po noon is landslide. Hindi po namin ginagamit. Yung ibang rooms po bumagsak po yung ilaw at saka may mga signs of damages na rin po yung mga crack po sa mga pader po.
1: Wala pang abiso sa inyo ang DepEd, Davao po, region ng Davao, kung ano yung kanilang advice. Well, indefinite pa ba yung suspension, cancellation ng klase? Wala pa pong panibagong advice?
2: Sa ngayon po, yung na-receive po namin na memo is class suspension po until further notice pa po. And then, hihintayin po namin yung further assessment po ng building kapag pwede na pong gamitin o hindi pa. O wait po kami ng advice po sa taas po.
0: Alright, sige po, Ma'am Chesa, siguro po makikibalita na lang po kami sa mga darating na araw. Pero mag-iingat po kayo dyan at maraming salamat po, Ma'am Chesa.
2: Okay po, thank you po.
1: Ingat kayo. Eh si Ma'am Chesa, isa rin sa mga guro na hindi taga natinag. Talagang inalo yung mga estudyante.
0: At saka nagbibigay ng instructions. Oh, dito lang kayo, dito lang kayo. Huwag kayong
1: Buti naka-alert din. Kahit yung mga bata, no?
0: Oo nga, ang hirap talaga ng ganyang sitwasyon. Mm-hmm. Pero yun nga, ikaw, kung sa tingin mo, nasa ganyan kang kalagayan, may isip mo rin ba yung mga, di ba, yung mga nangyari kanina, di ba?
1: Hindi, tsaka di ba, papasok yung panic sa'yo eh. Tao lang din naman tayo. Minsan yun na pag-aralan mo, ay handang-handa ako.
0: Mm-hmm.
1: Pero tao rin lang tayo, minsan sa takot, malilimutan mo. Baka maiwan mo pa nga yung... Diba? Marami. Kaya nga yung go bag, nako.
0: Importante rin
1: lahat yan. Sinasabi yan tuwing NSAID sa atin. Kompleto na dapat yan. Dampot na lang. Mm-hmm. Once na nangyari yan, kailangan daw nasa may pinto.
0: Mm-hmm.
1: May tubig na doon, may pagkain na doon. Mga pangunahing pangangailangan para hindi tayo umasa. No? Kasi yung tulong, minsan hindi man agad-agad yan eh.
0: Oo.
1: O sa dami ng mas nangangailangan, di ba? Para ano ka na, masusustain mo na yung sarili mo.
0: Alright. Mm-hmm. O sige po, magbabalik po kami. Pero magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol.
1: Nagpapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM. Teka lang, bago tayo magpatuloy, partner.
2: Mm-hmm.
1: What time is it?
2: 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Ito, makibalita naman tayo dahil lang makasama naman natin via Zoom ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, at makibalita rin tayo, baka meron na rin siyang mga iba pang impormasyon kaugnay nga doon sa mga school buildings usually, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Lalo na kapag may ganitong sakon na nagsisilbi rin siyang evacuation centers. Kaso,
2: yun nga,
1: paano rin natin na masisiguro, di ba?
2: Hindi pa tiyak yung structural integrity ng mga eskwelahan. So, maging yon hindi pwedeng gamitin.
1: Oo, makakausap natin ang kinatawan mula sa Lone District ng Pasig, si Representative Roman Romolo. Magandang hapon po, sir.
2: Good afternoon, sir.
3: Good hapon, Sandro, Maan, at ang nakikinig nanonood. Good afternoon po sa ating lahat.
2: Ang DepEd ay, meron silang nilunsad na project handa.
1: Mm-hmm.
2: Diba, dito nga sa pagbubukas ng klase, imo-monitor yung mga pangangailangan, problema. Sabi nga yung kakulangan ng classroom, no? Yung mga eskwelahan na nangangailangan ng repair, pagkukumpuni, doon matatrack daw, mamomonitor, nadagdagan pa.

0: kulay pula, kung
1: Mm-hmm.
0: red ay stop. Ibig sabihin, example nga nila doon, ay kung merong earthquake na intensity, more than intensity 6, ay dapat hinto muna talaga. Yung completely hinto yung learning kasi kailangan nga naman ma-assess ng DepEd. Una, hindi lang naman po yung physical structure ng buildings, ano? Pero yung kapakanla, ang pinaka-importante sa kanila ay yung kapakanan ng bawat mag-aaral at saka yung teaching and non-teaching. So ito, itong department order na ito talaga yung mag-a-apply ngayon na kung saan sinasabi nila, pag earthquake intensity more than 6, hinto muna o red. So dito po talagang kailangan muna nila asikasuhin, kailangan nila tingnan yung kapakanan, yung health at yung mental wellness ng learners and teaching and non-teaching
1: Oo, sa
0: personnel.
1: intensity 7 kasi kong eh.
0: Yes, that is why more than talagang nandun siya sa coded red nila, code
1: Tsaka
0: red
1: hindi,
0: nila.
1: apektado din yung mga guru natin. Halimbawa lang, yung mga bahay nila ay Oo, sila
0: nasiraan
1: rin,
0: din.
1: ano,
0: Hindi din
1: oo.
0: sila makauwi, no? Hindi makatulog ng maayos. Gayun din yung pamilya ng mga mag-aaral. Diba? Yes. Kaya, sa ilalim ng code red nila, talaga makikita mo, hinto muna ang learning during this time kasi mas mahalaga. At tama po yun, yung health at saka mental wellness ng students, ng teaching and non-teaching personnel.
1: Eh, maiba naman tayo kung kasabay nga ng balik eskwela 2026-2027 ay ipinatupad na rin yung trimester, 'di ba, sa
0: Yes.
1: ating pampublikong paaralan. Eh, kumusta na po ito? Well, kung ia-assess natin dito sa Metro Manila na hindi apektado nung lindol at iba pang rehiyon, eh, 'di ba, may sinasabi yung iba na sana ay hindi mo na pinatupad dahil hindi pa handa lahat ng mga guro or ilan sa mga guro kong
0: Yes, actually maano no? Meron kaming ilan na rin yung committee meeting namin yung huli, 2 weeks ago, tungkol dito sa pag-introduce nila ng three semesters. Tapos ngayon araw po, this morning, dahil umpisa ng klase, sa totoo, umikot po ako doon sa malalaki naming paaralan dito sa lungsod ng Pasig. At para malaman kung kamusta naman yung on the ground, kung kamusta yung tanggap dito sa 3 semesters. Ang paliwanag naman po sa akin kanina, no, nung umiikot ako dito sa Lungsod Pasig, nung mga nakausap ko ng mga school heads at saka yung mga ibang teachers. Sa totoo, itong yung dati 4 quarters na ginawa nilang 3 semesters ay pareho lang naman raw talaga yung subjects. Yung competencies, in fact, in certain subjects, binawasan naman raw talaga. So, again po, no, maganda yung intention nitong 3 semesters na ito kasi ang gusto niya, masigurado na merong minimum number of instructional days. Ibig sabihin, yung learners, yung bata na sa loob ng classroom, yung teacher na sa loob ng classroom at may lesson plan na tinuturo.
1: Ang
0: So, talaga,
1: ilang days 'yan, Kong? Parang 60
0: ka
1: 60
0: 3
1: days.
0: semesters nila, ang minimum na gusto nila ay 55 days on the first semester, 56 days in the second semester, and about 57 days in the third semester. Ang total niya more or less mga 168 ata, parang ganoon. Pero yun yung minimum na gusto nila. Nagbigay sila ng palugid na ng araw pa. Again, ano, ang mahalaga dito, Maan Sandro, kung isipin kasi natin, sa totoo, kahit dati pa naman, meron yung ang dedeklara lagi ang DepEd ng minimum number of class days. Pero, dahil bagyo, well, pag may earthquakes katulad yung nangyari today, pagka merong national holiday o local holiday, o yung mga DepEd activities, nababawasan po talaga eh, yung class day, yung panahon ng bata na nasa loob ng classroom. So, itong paggawa nila ng semester, ito yung sagot niya dun sa mga problema, sa komplikasyon to. At tingin ko, bigyan naman natin ng pagkakataon. Sa
1: Yes,
0: totoo, maganda yung
1: correct.
0: hangarin eh, na masigurado lang na yung minimum number of instructional days ay magkataon, Maan, Andro.
1: Kong. Nandiyan pa ba? O, kong?

0: Kong, ayan.
1: Kaya
0: Kong Roman.
1: nomination round para sa Festival of Talents o kaya sa Palarong Pambansa. Yung elimination rounds na yun kaysa, o kaya school activity, kaysa na loob ng classroom yung mga learners, ay nandun sila sa activity. So, hindi gaganap yung dapat na mga lesson ituro sa kanila. Yun yung mga ed ngayon. Ang mangyari naman.
0: Oo. Kong, matanong ko lang. Kasi tulad niya, nakasuspend yung klase. Sa make-up classes natin, yung mga remedial classes, may pondo ba tayo para doon sa yung mga ganyan, yung pagsasagawa ng klase? Kasi may tinatawag tayong aral law, academic recovery and accessible learning para nga dyan sa mga make-up classes and remedial. So, Kong, nakahanda ba tayo dito? Meron ba tayong pondo sa DepEd para dito?
1: Yes, ang sa pagkaalam ko, nakahanda naman ng DepEd para sa mga ganito mga pagkakataon. Yung aral program po, no, ito yung para sa remedial classes dun sa mga medyo hindi grade level sa reading comprehension at sa math grade level readiness. Ngayon, kung meron mga pagkakataon katulad ng bagyo o earthquake na talagang walang pasok, ito talagang magkakaroon talaga ng make-up classes ang paaralan na yon. At yun naman, taon-taon naman may contingency naman ang DepEd para diyan.
2: All right. Sige po, ano, siguro hihingi pa tayo. Sayang sana maganda sana pag-usapan yung first day of classes kasi natabunan no nitong naganap na lindol.
0: Oo, mga bagong problema at lumang problema.
2: Oo, lumabas na naman. Si maraming salamat po, Kong.
1: Thank you.
2: Yan po si Congressman Roman Romolo mula sa Lone District ng Pasig at chairperson pa ng House Committee on Basic Education and Culture. O susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
0: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page. Bye.
3: Alerto sa lindol.
4: Alerto sa lindol.
3: The DZMM Special.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ako po si Efren Cabay. Sorry po ng DZMM. Matagal na po. Parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita. Tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
2: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
3: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita
3: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
3: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
3: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
5: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
3: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Magandang hapon po mga kapamilya. Kami po ang magpapatuloy ng DZMM special coverage ng Alerto sa Lindol. Matapos nga po na yanigin ng napakalakas po ng 7.8 magnitude na lindol ang ilang bahagi po ng Mindanao, particular sa may lugar ng Soksarjen, kung saan po medyo tumaas pa nga po ang bilang ng mga nasawi at meron pa rin po patuloy na pinaghahanap na mga nawawala po. Bunsod po ng pagguho no ng ilang po mga gusali at pati ng lupa sa may kabundukan nga po dyan sa may Sarangani. Kakanento rin Tony Velasquez po ito kasama si
1: Rica Laza po inyong nakasama. Meron na rin partner mga ilang airport no ang apektado na ang kanilang operasyon. May mga ilan-ilan na kanselado na ang ilang mga flights at pati limited operations dahil nga po sa nangyaring lindol kanina. So tuloy-tuloy rin po tayo sa ating paghingi ng update doon sa ilang mga probinsya syempre no na naapektuhan nga nitong 7.8 na lindol kanina umaga.
0: Syempre bumalik po sa alaala nung ilan po ng mga kababayan po natin ay yun din pong isang malakas na lindol na tumama din po sa Moro Gulf ha nung late 1970s na ikinamatay ng 100,000 partner. At ito ay dahil na rin sa nung panahong iyon ay hindi pa po masyadong batid ng mga tao yung panganib na dulot ng tsunami. At marami po dun sa mga nasawi po ng lindol na yon ay yun nga po, no, tinangay nga po ng mataas na alon na humampas po sa ilang po mga lugar sa baybayin dagat. Diyan din sa may parte ng, if I'm not mistaken, diyan din sa may parte ng Sarangani. So sa panahong ito ay syempre mas maagap na po ang mga otoridad na makapagbigay po ng alerto. Nakapagtaas po sila ng mga tsunami alert warnings. Yung iba ata ay kinansela na, no? At na-lift na po yung mga tsunami warnings. Ang sinabi po doon sa mga naunang ulat, mga dakong mga alauna, alas dos kanina ng hapon, ay may mga ilang lugar din po na nakaranas nga po ng bahagyang pagtaas ng level ng tubig na hindi naman po ata lumagpas na mga 2 meters, no? Pero yung pong mga nakita nila ay mga 1.4 to 2 meters yung pong alon na umabot po no sa kanila pong dalampasigan. At ito na nga po daw yung malamang na pinakamataas no na tsunami waves na umabot sa kanila. Pero meron pa kasing mga aftershocks na nararamdaman, partner. No? So hindi pa po talaga pwedeng tuloy ang ibaba yung kanilang alerto. Pagkusay, babantayan din po siyempre ng mga PDRRMO at ng VVOLS kung yung pong mga aftershocks na magpapatuloy ay maaring may maidulot pa rin po na panganib ng tsunami.
1: Kaya nga partner, no, napakaganda rin na kahit papaano tayo ay maalam sa mga signs or what to watch out for
0: sinyales,
1: no, sa mga senyales, what to watch out for sa mga tsunami katulad na lang ng bigla ang pag-atras ng tubig. No? At nakakatulong dito yung paulit-ulit na pag-aaral at pag-practice. Isa sa mga nakita natin nung kanina tumama ito lindol ng umaga, nakita natin gaano ka-effective partner sa mga bata, sa mga eskwelahan, yung paulit-ulit nating earthquake drills, yung duck cover and hold. Dahil hindi nagpanik yung ibang bata, natuto sila na mag-duck cover and hold. Pag sinabi ng guro na duck cover and hold, tayo yung maging kalmado, sumunod ang mga kabataan. So it really helps.
0: Napansin ko lang nga kanina no partner mga kapamilya na yung mga video nga nung mga paaralan no kung saan nga po nag for flag raising ceremony pa lang dahil first day of classes today ay parang biglang bumalik sa alaala po natin yun nga din pong ilang mga imahe ng mga kabataan no na nasa mga paaralan noon naman po tumama yung napakalakas na lindol noong July 16, 1990. At yung mga paaralan na yon nasa may mga bandang Central Luzon na bandang hapon kasi tumama yung lindol na yon ay nakita rin doon sa mga video na yon na tawag dito yung tumalungko yung mga bata kasama yung mga guro habang yumayanig yung lupa. Eh, siyempre, yung mga bata na yun, that was more than 36 years ago. Yung mga bata ngayon, eh, baka daladala pa rin nila, siyempre, paglaki nila, yung trauma na naranasan nila na ganung kalakas na pag-uga ng lupa. Nakita natin kasi yung mismong video, parang dinuduyan sila sideways. Oo. Malakas.
1: To think na nakaapa ka sa lupa nung panahon na yun, pero ang lakas talaga nung pagduyan.
0: So, yung mismong paggalaw ng lupa, ay kitang-kita po. Ano? Dun sa mga video na nakuhanan po. I think, sino ba kumuha nun? Yung mga teacher ba mismo? Teacher.
1: At saka, ang ano rin dito, hindi lang yun eh. Meron ka rin magiging, ano tawag dito, movement effect nun. Yung mahihilo ka rin pagkatapos, di ba? Sabi nga ni Chris Aquino nun, dati na videohan siya, parang nahilo pa siya ng kaunti nun. Gusto nga doon yung madual after ng konting bahagyang earthquake lamang. Ito pa na malakas talaga, no?
0: Yeah.
1: So, meron talagang effect yan sa atin din. Balance.
0: And ang paggalaw nga daw nito ay sa ano daw yung trench, no? Yung Cotabato Trench, if I'm not mistaken. Diyan po sa may bandang Soccsaryen area. So meron pong mga ilang lugar, kanina nakausap po natin yung PDRRMO ng Sarangani.
1: Mm-hmm.
0: May mga ilang lugar nga po na dahil po na bumagsak yung mga poste at linya ng kuryente, ay meron pa rin mga hindi pa ho na ibabalik yung supply ng kuryente sa lugar nila.
1: Mm-hmm.
0: At ngayon po, alamin natin kung sa mga lugar nga po na sinalantaan itong malakas na lindol, ay nakukumpuni na ba? Ano po ang timeline para makumpuni at maibalik po ang operasyon ng kuryente? Makakapiling po natin ngayon, nasa linya po na ating telepono, ang mismong Public Information Officer ng NGCP o ng National Grid Corporation of the Philippines, si Trish Roque. Trish, magandang gabi. Tony and Rica po ito.
2: Magandang hapon po, Sir Tony at Ms. Rica at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay.
1: Hi, Ms. Trish. Salamat po.
0: Sa kasalukuyan, anong mga areas ang hindi pa ho na ibabalik yung operasyon ng kuryente?
2: Sa mga oras po na ito, hindi pa po na ibabalik yung transmission services natin, no, sa General Santos City, while partially restored na po sa South Cotabato at sa bahagi po ng Sarangani. All other places po na naapektuhan, like sa mga Davao provinces po, Sultan Kudarat at iba pang mga lugar na naapektuhan ng lindol, ay naibalik na natin po kanina pang umaga. So right now po, tanging yung Zensan, South Cotabato at Sarangani na lamang po yung out pa po ang ating transmission services.
0: Alright. Trish, bigyan mo kami ng idea, paki-visualize nga sa atin kung ano yung nangyari dun sa mga transmission lines o sa mga poste, kung paano sila naapektuhan ng lindol.
2: Well, sa bahagi po ng NGCP actually, isang transmission line na lamang naman po yung naapektuhan nitong si nitong lindol, nitong 7.8 magnitude na lindol, na right now po ay ina-assess pa, no, kung ano yung extent ng naging pinsala dito sa linyang to. Pero yung ibang mga linya po natin ay okay naman po, na ibalik na po yung transmission services din sa ibang mga linya. Although meron pa po tayong ina-assess na mga facilities po sa ating General Santos substation, particular po doon sa mga malalaking transformer natin dyan, syempre naalog po ng lindol ito at malakas yung lindol. So tinitignan ko po sa ngayon, ina-assess pa ng ating mga personnel on the ground kung paano po maibabalik itong servisyo na itong mga transformers ito.
0: What I meant to say, kapag ipinapa-visualize ko, may mga nahulog bang mga malalaking kawad ng kuryente sa mga kalsada? Wala namang ganon.
2: Sa amin po, sa NGCP, wala po. Maaaring po sa mga distribution utilities po yan, yung mga electric cooperative, maaaring sa kanila po yung malaking damage na ganyan po, yung dun sa mga kawad ng kuryente at mga poste. Pero yung dun sa mga malalaking linya natin, ito po kasi ay mga 138 kV transmission lines. So ito po yung mga malalaking parang sanga-sanga, yung parang naka malaking sampayan po, no, ng mga nasa highway.
0: Yeah.
2: So yan po yung mga malalaki. So medyo hindi naman po ganun kalaki yung damage.
0: Alam mo,
2: sa ating mga linya.
0: Nung bata ako, nakikita ko yung malalaking mga transmission towers niyan. Para sabi ko, parang idea ko, parang skeleton ng mga robot. Nung bata ako.
1: Iba pa yung may parang drum.
0: Ah, iba pa yan.
1: Oo.
0: Ito parang skeleton ng mga robot. No. Hanggang ngayon, ganoon pa rin tingin ko kasi bata pa rin ako. Trisha.
1: Ma'am Trisha, ako may katanungan po ako pagdating naman dun sa supply ng kuryente. Mamomonitor po ba ng NGCP kung magkakaroon tayo ng epekto doon sa Mindanao grid?
2: Well, right now po, okay naman po yung ating Mindanao grid. No? Normal naman po yung ating transmission services dito sa Mindanao grid. Okay naman po yung ating system sa Mindanao sa ngayon. Pero magkakaroon po pagkakaroon naman po tayo ng assessment po no at the end of the day no kung meron po mga epekto ito sa mga susunod na araw. Pero right now po ay okay naman po ang ating Mindanao grid pagdating po sa ating demand and supply.
1: So wala naman po mga nabuwal na mga poste, ma'am, no?
2: Sa amin po, sa bahagi ng NGCP, wala naman pong nabuwal na mga towers. Pero ibang usapan po yung pagdating sa mga electric operators na maaari pong naapektuhan.
0: May bilang ka ba, Trish, kung ilang mga kabahayan ang posibleng wala pang kuryente sa ngayon?
2: Hindi po namin masasabi po yung mga kabahayan po. Maaari pong mas may bilang po dyan ang NEA. National Electrification Administration po. Okay. Dahil sila po yung nakaka-monitor po no, sa mga electric cooperatives na may sakop dito sa lugar.
0: Yeah, very good. Ang NGCP ba may mga protocols to handle ganitong mga kalakas na earthquake? Kumbaga, alam naman ng mga engineers ng NGCP na posibleng tamaan ng lindol yung grid. Meron naman mga backup, mga safety yung mga yan, no?
2: Opo, meron po. Tayo po ay merong mga tinatawag na mga blackout drills. So ito po ay annual pong ginagawa, taunan po itong ginagawa para sakali pong merong sakuna, lindol, bagyo. Meron na pong nakatakdang protocol no, para agad pong makapag-restore ng mga linya na maaari pong naapektuhan itong mga sakuna na ito.
0: Yeah, at dahil meron naman siguro kayong parang yung central control ano ba yung tawag doon? Yung operations room, makikita nyo kung anong mga areas ng grid ang apektado, no?
2: Opo. Nakikita po yan sa ating system operations kung ano yung mga lugar na apektado nitong kung anumang sakuna ito.
0: Yes. Alright. Sige. So Trish, tayo mag-aabang ng iba pang mga karagdagang updates dun sa mga lugar na sinalantaan ng lindol. And hopefully kung meron nga pong mga areas na apektado, no, yung mga distribution utilities ay makapag sa ayos na sila ng kanilang mga kagamitan doon. In the meantime, Trish, thank you so much.
1: Salamat, ma'am. Ingat.
2: Maraming salamat po, Sir Tony, Ms. Rita. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay.
0: Si Trish Roque po yan ng National Grid Corporation of the Philippines, Public Information Officer. Pero kung maalala ko, partner, di ba itong si Trish Capuzzo dati ito?
1: Ay, hindi. Yeah, ay, oo nga.
0: Galing, Trish, galing ito ng Capuzzo Network.
1: Oo. Oh,
0: oh. Kasama natin ito sa larangan ng pamamahayag.
1: Nasa corporate talaga ang susunod.
0: Ano? Asabihin ko sana. Hindi ko dala yung ting-ting. Anyway, so partner, meron pa tayong isa pang makakausap. Nasa linya din ang ating telepono. At dahil nga po sa may ilang mga paliparan na pansamantalang nag-suspendi muna ng operasyon. No? At baka nga meron pong pinsala na naidulot yung lindol sa ilang mga paliparan doon. Nakausapin natin ngayon, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, si Sir Eric Apolonio. Sir Eric, magandang gabi po, Tony and Rica.
3: Yes, good afternoon po, Sir Tony and Ma'am Rica.
1: Salamat po, sir.
0: Saan po ba airport po ba ang pansamantalang may limited operations pa rin?
3: Well, isa lang po itong airport, ano? Itong sa may Jensan.
0: Jensan.
3: Ang limited po ang flight dito, government, military at humanitarian flight lang hanggang Makalawa po, no? Dahil medyo yung mga passenger terminal building nag-incur ng damage, kaya hindi po pwede kami maka-accept po na ng mga commercial passengers.
0: Okay. And sabi nyo, Makalawa, bago pa mabuksan muli?
3: Yes, June 11 po.
0: June 11, alright. So, anong klaseng damage po ba ang nireport sa inyo dun sa mga passenger terminal?
3: So far po, wala pang official report, but partial lang, yun nga, yung runway is intact naman po at nagagamit, walang problema.
0: Okay.
3: Although yung mga ibang buildings ay ina-assess pa ho yung structural integrity, no? Kaya hindi pa kami makapagbigay ng final na report sa ngayon. But nga po, na, as I said, para sa mga ano lang po ito, military, humanitarian, flight muna tayo hanggang June 11.
0: Saan, Sir Eric, i-divert ngayon yung mga flights na dapat sana nag-ooperate dyan sa Jensen Airport?
3: Well, nag-cancel ho tayo ng 17 flights ano, for today. So, yung sa Cebu Pacific 11, sa PAL is 4, at Philippine Airlines is 2. Normally, punta ho yan, Dabao, po pwede po sila. No? At yung Dabao naman po, normal operations tayo sa kayong Cotabato. Eh.
0: So kung hindi ka makalipad from Jensen, tawid ka papunta ng Dabao.
3: Tama po, yun lang po ang nearest natin dyan. Eh.
1: Wala naman po tayong mga problema pa on other airports natin. Sir Jensen lang po ang nag-incur ng damage?
3: Tama po, ma'am. At wala naman pong na-report na mga tao na nasaktan doon sa nangyaring paglindol kanina at para sa yung Jensen Airport is concerned.
0: Sipin mo yung partner, no? Hindi ka pa nga nakaka-take off. May turbulence na agad. Pero nandun ka pa sa lupa. Oh, eh, bisipin mong turbulence yun. Diyanig ka talaga. So, sige. So, Sir Eric, June 11, tama ba yung sabi mo?
3: Tama po. June 11 po.
0: June 11, no? Maaring mag-resume na ng regular operations. Flight operations sa General Santos Airport.
1: Sir, may tanong po ako dyan. No? Curious question lang po. Kapag may ganito po na kailangan natin mag-divert ng flights to other airports, of course, maapektuhan din po yung regular operations ng airport na yun, no? Na nasasalo. Nababump off po ba yung schedule ng ibang mga naunang flights na?
3: Hindi naman po. Dahil sa panic po ng mga ka-up airport, hindi naman po ganong karami yung traffic. Eh. Kaya na-accommodate po. Depende na po doon sa mga airline na nag-operate kung paano yung adjustment na gagawin nila. Pero as far as yung airport is concerned, kaya po i-accommodate kahit ilang flights yan.
0: Right. Tsaka nag-suspend nga ng mga flights yung ibang airlines. Alright, Sir Eric, maraming salamat sa update.
1: Sir Eric.
3: Maraming salamat po. Maganda hapon.
0: Thank you po. So ayun, nakausap na natin ng NGCP. So far, wala namang malawakang disruption sa ating power grid dyan sa may Sauk Sargent area. Maliban na lamang, ano, kung meron pong mga ilang mga local electrical operatives na baka naapektuhan din yung mga linya ng kuryente, ayun naman po, isusubukan natin malaman po ano, kung meron pa po tayo makukuha mga mai-interview. Yung mga palipara naman po, ang apektado lang naman dyan sa may parte ng Mindanao ay yung Jensen Airport, limited operations. Dahil po ina-assess pa yung structural integrity po ng passenger terminal nila. Ang pinapayagan lamang mga po ay yung mga military and humanitarian flights. No? Para nga po kung sakaling may mga kailangang ihatid po ng mga relief supplies sa mga affected areas. In the meantime, suspendido po or canceled muna yung ibang mga flights, domestic flights na nag-ooperate po sa Jensen Airport. Yung ibang mga may biyahe po sana dyan, ay ang malamang eh, kung makakahanap sila ng flight, baka doon na nga sa Davao Airport sila pumunta.
1: Ang mahalaga dito, partner, itong mangyayari ngayong gabi. Yeah. Dahil yung ibang nasira o baka mamaya apektado yung kanilang mga bahay, di ba? At ang kanilang mga titirhan. Anong mangyayari, especially kung merong services na
0: ang sabi sa ating kanina nung PDRRMO ng Sarangani na pinakamalapit ata doon sa epicenter mismo ng lindol, wala naman doon mga kabahayan na iniulat sa kanila na nasira. Bagkus sa mga karamihan ng mga nagkaroon ng mga damage ay yung mga commercial buildings.
1: Ayun lang ang masakit.
0: So, yung commercial buildings, syempre yung mga business establishments doon, ay mananatiling sarado po muna hanggat sa hindi pa po talaga nadedeklara na ligtas na makabalik ngayon doon yung mga nagtatrabaho. Pero yung idol sa nakita natin, partner, no, yung mga ibang gusali, yung isa nag-pancake. Eh. As in talagang bumagsak yung magmulang pinaka-itaas na bahagi hanggang sa ground floor. May malamang sa malamang, wala talagang pagkakataon na magbukas muli yon. At lalo na yung ibang mga paaralan na iniulat kanina, no, na nagkaroon ng damage din yung mga building nila, ay malamang hindi rin sila makakapagbukas ng klase kahit na opening na nga of school this week. At para sa mga ibang eskwelahan, next week ba? Next week pa naman.
1: May mga iba naman, partner, na maganda rin yung ginawang contingency, no, na kaya namang mag-accommodate ng PM shift. Magda-double shifting sila para ma-accommodate yung mga nawalan. Sure. Makikita natin yung diferensya talaga ng populasyon, no, sa Metro Manila at saka dun sa probinsya dahil at least sa kanila, hindi ma-disrupt man, ay tuloy-tuloy.
0: Hindi ganun kasiksikan pa rin.
1: Tuloy-tuloy pa rin ang magiging edukasyon ng ating mga bata.
0: Alright, so tayo po ay nagpapatuloy sa ating DZMM special coverage ng Alerto sa Lindol. Oras po natin, 5:54. Magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang sandali po lamang.
4: Alerto! Alerto sa Lindol! Alerto sa Lindol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
7: Alamin po natin ano ang balita
6: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
8: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
6: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kaka-apekto din sa paghina ng piso.
6: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
8: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
6: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nandun talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
10: the Senate is under attack.
11: There was no NBI agent in the Senate.
6: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
12: Kanina ay merong aarestuhin.
13: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
1: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
6: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Alerto Sandor. The DZMM Special Coverage.
1: 5:57 na po, magagabi na at tayo po'y patuloy pa rin sa ating DZMM special coverage ng Alerto sa Alindol. Samantala, tanggap po tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Senado, sino doon? Tanong, di ba? Magpapadala ng tulong sa Mindanao. Narito ang balita, kumpirmado sigurado malakas sa Senado. Hati ni Radyo Patrol Robert Mano. Eh, kaninong grupo ito sa Senado, Kuyang Robert?
2: Tony, yung dalawang grupo, nagsasabi na magpapadala sila ng tulong sa Senado. At kanina nga, sinabi ni Acting Senate President Sherwin Gasalian na inaayos na ang grupong ipadadala sa Mindanao para magbigay ng tulong. Kaisaan niya ang Senado sa panalangin para sa kaligtasan ng mga apektado ng lindol, lalo na ang mga nasugatan. Sinabi ni Gasalian na nakababahala mga naunang ulat sa mga napinsalang struktura, pababara ng tsunami at pagkaputol ng supply ng kuryente at komunikasyon sa ilang bahagi ng Mindanao at mariing nanawagan sa mga ahensya ng gobyerno ng agarang pagkilos. Bukod sa pagsusuri ng mga school building, inikayat din ng senador ang Department of Education na bigyan ng psychosocial support ang mga estudyante posibleng nakaranas ng trauma sa lindol.
3: So, ang plano namin is for nag-aayos kami ng grupo para magdala ng tulong sa Mindanao. Hopefully tomorrow, pero sarado raw yung airport baka the following day.
2: Samantala, kaugay naman sa isinagawang pagdinig kanina ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo, tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na biggest cover up ang committee hearing ningil sa pagdinig niya kanina sa flood control project na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo.
4: So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang, and now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation.
2: Ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Kuya Robert.
5: Susunod, diniyak ng Kamara ang kahandaan itong sumuporta sa emergency response and recovery efforts sa Mindanao kasunod ng pagtama ng malakas na lindol. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
6: Liga at Tony, ang pagtitiyak na yan ay galing mismo kay House Speaker Faustino D. III. Kabilang anya rito ang mga kinakailangang hakbang para makapagbigay ng tulong sa mga pamilya, lokal na pamahalaan at iba pang sektor na apektado ng sakuna. Ang mahalaga pa sa ngayon ay ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa lugar at agarang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Nanawagan din si D para sa pag-iingat at pagkakaisa kasunod ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sinimok niya ang mga residenteng sumunod sa evacuation orders at mga anunsyo mula sa mga ahensya ng gobyerno. Sinimok niya rin ang mga LGU na magtulong-tulong para matiyak ang ligtas sa evacuation at pagtugon o pag-responde sa pangangailangan ng mga residente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
5: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: At bukas, partner, hindi ito ginaasahang paggalaw na lupa, kundi inaasahang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Narito ang balita, kumpirmado, sigurado. Hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
7: Tony Rica, ayon sa Department of Energy, inaasahang may galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes. Gagalaw ang presyo ng gasolina o posibleng bumaba ng 1 pesos and 70 centavos kada litro o tumaas hanggang 0.30 kada litro. Sa diesel naman, posibleng itong tumaas ng 3 pesos and 77 centavos hanggang 5 pesos and 77 pesos kada litro. Sa kerosene, posibleng tumaas ng 6.10 pesos hanggang 8.10 pesos kada litro. Samantala, tiniyak ng DOE na may sapat ang supply ng langis sa bansa. Mayroon pang mahigit 47 o 47 araw na supply para sa gasolina at 45 days para sa diesel at 143 days naman sa kerosene batay sa latest inventory noong June 5. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
5: Iba't ibang bansa nakisimpatya sa Pilipinas, bunsod ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ang detalye hatin na Radyo Patrol, John Garner, John.
7: Rika, nagpaabot ng pakikita ang iba't ibang mga bansa sa Pilipinas dahil sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol na tumama sa timog na bahagi ng bansa. Sa magkakahiwalay na bayag, sinabi ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na ikinalungkot nila ang pinsalang na idulot ng lindol sa bansa. Nakikiramay din sila sa mga pamilya ng mga naulila dahil sa trahedya at iginiit na handa ang Japan na tumulong sa Pilipinas. Ganito rin ang pahayag ng mga embahada ng New Zealand, France, China, United Kingdom, Canada, Australia at Czech Republic sa Pilipinas. Pinag-iingat naman ang embahada ng Estados Unidos at Kingdom of Saudi Arabia ang kanilang mga mamamayan sa bansa, partikular yung mga nasa Mindanao, sa posibleng aftershock. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Job Garner, DZMM.
5: Maraming salamat, Job Garner.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Tinitingnan ko yung aking feed sa Twitter o yung X, no? Kung may mga lumabas pa na mga larawan magmula po dun sa mga sinalanta nga po nitong malakas na lindol. Meron ako nakikita, partner, no? Ito daw ay beach resort, no? Sa may Sarangani, na yung ilan dun sa mga kubo doon ay mga nagtumbahan, no? Mm-hmm. Eh dahil siyempre, gawa naman siguro din sa mga light materials ng mga kubo nito, kaya sila bumagsak, pero wala namang naiulat na nasaktan dito sa pangyayaring ito. So, ngayon, sino nasa linya ng iyong telepono, Mr. K-pop, the fresh K-pop demon hunter? MDRRMO, magmula po sa Alabel, Sarangani. Makakausap po natin, nasa linya na ating telepono, si Sir Vincent Ariston Lim. Sir Vincent, magandang gabi. Tony, yes, Enrica po. Mm-mm.
8: Yes, sir. Sir, good afternoon. Magandang gabi po.
5: Hello sa inyo, sir. Kumusta po kayo dyan?
8: Okay lang po. Sawa ng Diyos.
1: Mm-hmm. Meron ho ba kang mga naiulat na nawasak po or nasira na mga istruktura dyan sa inyo?
8: Yes, sir. May mga reported kami ng mga structures. Yung iba na inspect na namin dito sa malapit na mga barangay, yung iba far flung barangays.
1: Yes.
8: For validation pa po.
1: Okay. May mga na report din ho ba na injuries diyan sa inyo?
8: Oh, wala po sir, kawan ang sir.
1: Okay.
5: Mabuti naman. Sir, ngayon po nakalabas na po kayo at nakapag-inspect na kahit papaano. Nakakaramdam pa po ba kayo ng mga aftershock nitong mga nakaraang oras, sir?
8: Yes po, ma'am. Kanina mga around pagkatapos ng lindol, naka-aftershock ng apat. Tapos ngayong bandang hapon, may isa din, pahina na lang.
5: Hindi na ho yung yumuyugyog katulad ng kaninang umaga.
8: Opo, opo.
5: Wala naman po kayong naputol sa serbisyo ng kuryente, tubig, telco?
8: Kanina po, ma'am, pagkatapos ng lindol, naputol yung kuryente, tapos bumalik din mga 3 p.m. po.
1: Aha. So, sa ngayon po, ang assessment po ng MDRRMO, wala naman pong malaking pinsala doon sa inyong mga buildings, no?
8: So far, sir, yung municipal building namin dito may mga
1: bitak.
8: Pagkatapos ng rapid inspection, may mga restricted talaga na mga offices.
1: Mm-hmm. Restricted? Ano pong dahilan na bakit na restricted?
8: Yung mga ceiling niya talagang bumagsak.
1: Bumagsak, yung kisame. Pero yung mga pader, wala kisame naman. Yung kisame. Pero
8: so
1: yung
8: far, may
1: Go ahead. Go ahead, Sir Vincent.
8: Opo. Sir, so far, yung to polo, may metal cladding pa kasi.
5: Mm-hmm.
8: Paka next few days, mabuksan na yung kung makuha yung metal cladding ng mga columns.
5: Mm-hmm.
8: Yung pa ma-identify ka talaga. May sira wala.
5: Sa residential areas naman, Sir Vincent, wala naman hong nangailangan ng tulong o kailangan lumipat sa mga evacuation centers natin?
8: So far, ma'am, isang barangay lang po yung may mga talagang IDPs kasi may tension truck sa bulubundok yung bahagi ng kanilang barangay, ng kanilang sityo.
5: Hindi naman po nila kinailangan mag-evacuate, sir?
8: Nandun lang din sila nag-evacuate sa adjacent na school. Tapos pagpunta sila dito, sabi ng aming butihing mayor, wag lang munang umuwi sa kanilang mga bahay, pinadalhan ng lift. Tapos bukas ng umaga talagang puntahan ng team doon. I-assess yung report.
1: Kanina po, nakikwentuhan lang kami po ni partner Rica at nabanggit nga niya, naalala niya na may tumama ng lindol dyan sa may rehiyon ninyo no, nung nakaraang taon. Tama po ba, Sir Vincent?
8: Opo, sir. Nung November ata yun. November.
1: Oo. Pero nung time na yun, anong magnitude ho ba ang tumama sa inyo?
8: Doon banda sa northern part ng western part ng
1: Mindanao
8: ng region doon sa Kidapawan City in particular.
1: Sa Kidapawan mismo. Pero naramdaman din diyan sa Alabel, no.
8: Opo, sir, malakas din po nung lindol na 'yon.
1: Malakas din. Anyway, so malamang bata pa si Sir Vincent at hindi pa pinapanganak nung lumindol nung 1970s diyan sa
5: At hindi rin yan, Morogulf. Wala na siyang memory pa ata noon.
1: Baka.
8: Morogulf.
1: Hindi pa naman senior si... Malama kung senior na si Sir Vincent. Maalala niya yun. Hindi pa eh.
8: Two years old
1: pala
8: ako nun, sir.
1: Diba?
5: Pero naalala niya. Naalala niya na 2 years old siya nun.
1: Meron ka pa bang...
8: History na lang po.
1: Hindi na niyang personal na karanasan. Baka hindi na niya maalala. Dinuduyan pa siya sa ano nun.
5: Hinehele.
1: Pero hindi na, akala niya, hindi naman lindol yun. Sir Vincent, maraming salamat ha sa pagbigay ng update. Ingat kayo dyan.
8: Opo, sir. Salamat din po, sir, sa Baunlak na interview.
5: Salamat po. Thank you.
1: God bless you. Si Vincent Ariston Lim, ang Alabel, Sarangani, yung kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office.
5: Nakakatuwa, partner, kahit papano, I mean, despite what happened, no? Yeah. Ito, napakalakas nating lindol nga kanina. Nakikita natin na mabilis yung paggalaw ng ating mga local governments. At kung ano man yung mga na-damage, hindi naman naging malala enough na ang mga residential areas ay kakailanganing ilisan.
1: Yeah.
5: No, so doon tayo sa commercial magkakaroon ng ano.
1: Kasi yun yung mga high-rise structures. Isipin mo pa, partner, kung punong-puno ng condominium unit yung mga yan. Baka doon pa natin makikita kung talagang matibay ang pagkakagawa ng mga estruktura. Pero buti na lang, wala nga pong ganung karamihan na mga high-rise structures at hindi ho talaga sila lantad sa ganyang malakas na lindol. No? Kasi yun nga, laging naririnig ho natin yung paghahanda dito sa Metro Manila, yung tinatawag ng The Big One. Sa dami po ng mga matataas na istruktura natin, maasa tayo no, na naging tama ang pagkakatayo sa kanila at naging matibay ang pundasyon nito para hindi ho talaga sila kayang wasakin ng malakas na lindol. At kaya puspusan ng paghahanda. Laging may earthquake drill, eh, di ba, partner?
5: Oo, hindi lang sa earthquake drill, partner. Pati na rin yung paghahanap natin ng malalaking mga open spaces. Para sa mga evacuation
1: doon
5: areas natin.
1: Doon magko-converge yung mga
5: mag-evacuate. Converging zones natin. Yeah. Yan yung hinahanap din natin. Wala na nga tayong mga parke. So, ang mga eskwelahan din natin dito sa Metro Manila, napakaliliit. Na ang open space natin, yung kung saan tayo flag raising ceremony, hindi rin kasha ang lahat ng mga bata. Mabuti na lang at doon madami pa silang lugar, malaki-laki pa. At hindi pa ganun katataas yung mga building doon, partner.
1: True.
5: No, yung scare ng
1: ang delikado pag-uho. Lang talaga, yung laging pinabantayan, kung nasa baybaying dagat ka. Because once na tumama yung malakas na lindol, at lalo na ito ay undersea earthquake, malamang kinakailangan mong maging alerto kung sa posibilidad na magkaroon ng tsunami. Mabuti na lamang, hindi naman po ganong kataasan po yung mga tsunami waves no, na na-report kanina.
5: 2 meters.
1: At na-lift na rin po no, yung karamihan po sa mga tsunami alerts.
5: Parang lampas tao lang yung 2 meters, partner.
1: Depende kung gano'ng katangkad ka. Kung si CJ ang pag-uusapan, kung si CJ yan, lagpas na sa
5: oo,
1: kanya.
5: Lampas. May mga iyan tayo mga kababayan na lumikas eh, umakyat ng bundok nung narinig na nila na kailangan nga ang immediate na umakyat na. Kasi nakita ang mabilis na pag-recede ng tubig dun sa dagat.
1: Yeah. So ngayon, nasa linya naman ang ating telepono, si Rombel. Ay, nawala po. Sige, tatawagan natin po ulit. Baka mahirap. Mahirap na atang kumontak.
5: Sa Jensen
1: kanina
5: ngayon.
1: Kanina naririnig ko, may mga natatawagan ata yung DZMM sa mga ibang lugar. Laging napuputol yung signal. Hindi ko alam kung doon sa programa pa ata yun nila, Attorney Noel at saka ni Liza.
5: Oo, kanina nga yung mga nakausap din namin ng umaga partner. Oo. Meron silang cellular connection pero walang internet data. So, nakakatawag lang ng mobile
1: cellular,
5: calls. Pero walang hindi, cellular connection. I don't know kung may difference ba yung pagbato ng signal
1: nun? Signal ng cellphone, tsaka ng internet?
5: Oo, pero wala daw silang internet.
1: Depende, na. Kasi baka nga broadband yung iba. Di ba? Wireless broadband. No? General Santos, Jensen, yun pong sinusubukan po natin tawagan, yung kanila pong Public Information Officer. Pero baka nga katulad kaninang tanghali, mukhang nahihirapan pa rin ho ata tayong kumontak sa mga kakausapin doon.
5: Maganda rin malaman natin no, kung anong, although nagsalita naman ng Malacanang na tutulong talaga sila, mag-deploy na tayo full force doon sa ating mga kapamilya dyan sa Mindanao.
1: Sige, tawagin mo na partner para hindi tayo maubusan ng oras.
5: Ating City Public Information Agency, Sir Rombel, katabi po, Sir Rombel, magandang hapon, ay magandang gabi po, si Tony at Rica po ito.
9: Hello?
5: Hello po, Sir Rombel.
9: Opo. Good afternoon po. Good evening.
5: Opo, magandang gabi po. Sir, kukumustahin lang po namin kayo dyan. Ano na po ang kalagayan po, ang status ng inyong lugar sa Jensen?
9: Of course, no. Ang Jensen experienced the intensity speed of the 7.8 magnitude earthquake and umaga po. And then as of 6:42 p.m. na pala, meron pong missing na 6, merong death na 11, and then ang injured po ay 142. Approximately ang pamilya po na affected ay 317 families po.
1: Okay. Yung pong nasa inyong nasasakupan niyo ng lugar po ninyo yung mga nag-collapse na mga building, no?
9: Opo, meron pong mga nag-collapse na building po. As to structural damage, hindi ko lang maidetalye kung partially or totally. Kasi bukas pa po gaganapin or gagawin ang Office of the Building Official at saka City Engineering Office kung ano po ang extent ng damage sa mga gusali po.
5: Sir Rombel, yung pong mga missing natin, no, accounted po, at least alam po ba natin kung saan sila maaring mahanap yung area po?
9: Itong mga missing po so far, sandali lang ha, tingnan po doon sa ano.
5: Opo, sige po.
9: Ang ating mga meeting po, yung dalawa sa Water Grand Resort, ang dalawa sa Philomena, and then ang dalawa sa Save More Kalumpang po.
5: Pati sa yung Save More po, gumuho po ba yung structure ng building nila, sir?
9: Opo.
5: Yung sa grocery. So, marami-rami din po ba yung nakasustain ng major damage when it comes to structures, Sir Rombel?
9: Okay, as to structural damage, lima po sa mga malls, ang pitong hospitals po, apat na hotel, limang paaralan, and then tatlong tawag niyan restaurant, dalawang bangko, dalawang pharmacy, at saka ang Jensen Airport po.
1: The airport itself, At kanina nga po, ni-report natin yung Notre Dame, no? University?
9: Opo. Ang isa sa paaralan po, parang doon sa IBED, yung high school department po nila.
1: So far po ba, Sir Rombel, meron na hong kumbaga declaration na wala mo nang pasok sa mga opisina at mga paaralan?
9: As of 8 a.m. kanina, yung katapos talaga ng lindol,
1: yeah.
9: Dineklara na po ng local government units na wala pong pasok sa mga pampubliko at pampribadong paaralan.
1: Mm-hmm.
9: And then ang mga government agencies at saka yung mga tawag niyan, ang mga pribadong kumpanya din po sa syudad ay wala na pong pasok yun.
1: Until when po kaya?
9: Until further notice until kasi as per City Engineering Office kanina, bukas pa sila po pag may clearance na kung pwede na nilang mapasok ang mga nasabing gusali po.
5: Opo. Sir, sa mga eskwelahan po natin na kanselado ang pasok, mauurong po ba yung kanilang mga pagsisimula ng lessons nila o mag-take na po ito ng blended learning?
9: I think that is left upon the sound discretion of the Department of Education. Okay, anyway, kanina pa lang naman nag-umpisa ang klase sa ating pampublikong paaralan.
1: Mm-hmm.
9: Dito sa lungsod.
5: Oo, at least hindi pa tayo sa gitna ng pag-aaral ng maraming
1: may three
5: affected. Yung three-term calendar.
1: Magiging test ito ng three-term calendar kung makakaagapay pa sila doon sa schedule nila. Sige, so, Sir Rommel, dyan sa kinalalagyan niyo po ngayon, may kuryente ba kayo? Wala?
9: For now, wala pong kuryente. Mga generator test lang po ang meron. Pero sabi naman ng Socotec po kanina na gagawa nila ng paraan para maibalik kaagad ang supply ng kuryente.
1: Okay, kaagad meaning basta kung how fast as possible pero walang definite na ano.
9: Yes, in as much as possible, maibalik nila ang kuryente. Dahil parang tinanong sila kanina ni Secretary Vince
1: Dizon. And Tubig, how's your water supply?
9: As to water supply, merong mga lugar dito sa Genta na may dinarepair po, may nire-repair po na pipes po, na mga linya ng ng pipes mula sa kanilang tubig, kaya wala pang supply po. But sabi ng General Santa City Water District, namabilis nila at ina-expedite nila ang proseso po.
1: Sir Rommel, of course, ang iniintay natin is may makapaghatid ng tulong sa lugar po ninyo from outside of Jensen. Meron na ho bang dumating na mga galing po ng...
9: marami nang nag-express ng kanilang intention na magpaabot ng tulong,
1: but,
9: and then nagko-coordinate na sila sa City Mayor's Office para sa mga tulong na maipadala dito sa lungsod ng Jensen.
1: But can they deliver that via the airport or hindi po pwedeng idalin sa airport?
9: Pati ang dagat niya kanina as of 2 or 3 p.m. nang na-cancel po ang paglalayag.
1: So they can deliver supplies pero by land, by sea, or by air?
9: Airport for yes.
5: Ano po?
1: Sorry,
9: pakialam. Until such time na okay na po at mabigyan ng ating mga otoridad.
5: Oho, okay. Isa na lang po sa akin. Opo, isa na lang po sa akin, Sir Rommel. Yung mga na-affected po na ospital na sinabi ninyo, paano po yung operations doon sa mga apektadong mga pasyente?
9: Ano po?
5: Yung mga apektadong pasyente po sa hospital, sir, paano po ang gagawin doon? Ililipat po ba sila ng ibang health facility?
9: Nandito na sila sa mga hospital facilities dito sa lungsod ng Jensen, and sinabi naman ng ating Jensen City Mayor kanina na ang local government unit na po ang bahala. Mga gastusin din po.
1: Okay.
5: Alright, sige po. I will let you go muna. Sir Rommel, maraming salamat po sa inyong panahon at ingat po kayo dyan.
9: Thank you very much.
1: Thank you po. Alright, lipat naman po tayo ng mabilis. Doon po sa isang guro, doon sa may Davao Occidental. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Rafael Climaco Salandron ng Mariano Peralta National High School. Sir Rafael, magandang gabi po. Tony and Rica po ito. Live po tayo ngayon sa DZMM Teleradio.
10: Magandang gabi po, Miss Rica and Sir Tony.
1: Opo.
5: Salamat po, sir.
1: Teacher Rafael, ano po nangyari kanina sa inyo? Anong naranasan nyo habang lumilindol?
10: First of all po, I want to reassure everyone po, praise the Lord. We are very grateful to report that no students and no teachers were harmed po during the earthquake. So, ligtas po ang bawat isa rito sa Mariano Peralta National High School. So, the magnitude 7.8 earthquake po, track at around mga 7:37 ata yun in the morning. Exactly. Yeah. So exactly 1 minute before that, natapos po ang aming morning flag po, flag ceremony. So
11: yeah,
10: some of our students were already heading back po to their classroom and buildings po.
11: Uh-huh.
10: But the heavy shaking started po. So the school's disaster risk reduction management team, yung sa school po, led by our principal, Ms. Hilda Renoblas and Mr. Erville Charles Milan.
12: Mm-hmm.
10: So together sa mga teachers po, immediately executed the emergency protocols. So,
11: uh-huh,
10: evacuated po ang lahat to
11: yeah,
10: the open ground safely,
11: uh-huh. Uh-huh.
10: Away from the buildings and power lines, and conducted a strict head count po.
11: Teacher mm-hmm. Rafael, ilan po ang total student population po ninyo?
10: Sa nalaman ko po is 3,000 po. This is the mother school of Davao Occidental po.
11: Mm-hmm. I see.

0: Mayor Benjamin Bautista Jr. po. So, the classes at all levels are officially suspended. So, siguro po, maghintay na lang po kami ng further notice if ano yung day na mag-resume yung class namin. So, sa ngayon is, ang advice is, po, mag-module po or mag-zoom po online.
1: Mm-hmm. Sir, kanina po ba nalaman po ninyo kung nakatapos na ng inspeksyon yung city engineers para po sa structural integrity ng eskwelahan?
0: Well, right after the earthquake struck po, our school division superintendent of Davao Occidental, Mr. Romel Handayan, personally checked the situation to ensure the welfare of our learners and personnel po. Also po, meron the MDRMO. Mm-hmm. Ni-check po nila yung rooms. Meron po mga bitak. Pero hindi po, major po.
1: Opo, kasi kung may bitak po yan, baka mamaya ay hindi muna ipagamit no, ng city engineer yung mga classroom na yan. Meron naman pong mga spare classroom na maaaring gamitin para saluhin yung mga estudyante na hindi makakagamit ng classroom na nakitaan nga po ng problema.
0: Uh-huh. Well po, karamihan yung amin dito sa Mariana is building talaga. So, siguro hindi pa advisable na bumalik yung mga estudyante. If ever man, siguro sa open ground is mainit.
2: Oh, yes, mm-hmm. Mainit. Pero bago tayo magbabay kay Teacher Rafael, kamusta mm-hmm. naman po kayo? Pamilya nyo? Naapektuhan din po kayo ng mismong lindol, yung bahay nyo?
0: Yes po. After the lindol po is, umuwi po kami lahat. First is the students. Next is the teachers. Yeah.
2: Ano nakita niyo sa bahay? Ano po nakita niyo sa bahay niyo?
0: Ang mga bitak-bitak po as expected sa aming bahay po kasi malakas talaga yung lindol.
2: Mm. Mm-hmm. So kailangan magpa-repair pa kayo no? Teacher.
0: Yes po.
1: Mm-hmm. Okay, po. Mukhang sana nga po ngayong gabi kumalma na no yung lindol at wala naman pong sumunod pang aftershock para po makaalwan.
2: Ano bang subject? Anong subject tinuturo niyo, Teacher Rafael?
0: Ang aking load po is Philippine politics.
2: Ayun.
0: Three eyes po.
2: Politics.
0: School year po.
2: Sige. Mm-hmm. Tama. Mas malindol pa ang Philippine politics this year, kaya marami ka rin ituturo. Sir Rafael, ingat po kayo. Salamat po
1: ingat,
2: sa oras.
1: Ingat, sir. God bless.
0: Thank you po. Thank you. Rita and Mr. Tony. Thank you po.
2: Si Teacher Rafael Salandron ng Mariano Peralta National High School sa may Malita, Davao Occidental. Dito po, nagwawakas yung ating special coverage for now dahil magbibigay daan na po tayo sa TV Patrol. Kakanin to ring Tony Velasquez.
1: Rita Lazo po inyo nakasama iba yung pag-iingat mga kapamilya.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Pilipino tayo.
1: Lahat po kakayanin po natin.
2: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
3: Ano mang panahon,
4: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
3: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Magnitude 7.8 na lindol, yumanig sa Sarangani Province at naramdaman din sa marami pang lugar sa Mindanao. Bilang ng mga namatay, pumalo na sa 19. Mga bata nabalot ng takot sa unang araw ng klase dahil sa lindol. General Santos City, napuruhan ang huling sitwasyon sa Mindanao. Tutukan live! Flood control probe, ikinasan ng grupo nina Acting Senate President Sherwin Gatsalian, 18 dating empleyado ni Zaldico, hindi sila sinipot. Early Discaya, inaresto sa kasong malversation, kaugnay na manumalyang flood control project sa Bulacan. DNBS driver, binaril ng kanyang pasahero, patay! Lumang problema, idinaing sa pagbabalik eskwela, guro, silid aralan at iba pang pasilidad, kulang pa rin. Tondo, Maynila, nagmistulang fiesta dahil sa pasabog ng sigabo.

0: Live mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Lord! Pagkala mo yun! Oh my God, Lord!
0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa malakas na lindol na tumama sa ilang lugar sa Mindanao. Mahigit 15 na ang patay at marami rin ang nasugatan sa lindol na yumanig sa Soccsaragen Region ayon sa Office of the Civil Defense. Sa General Santos City, maraming gusali ang gumuho kung saan may pinangambahan pang mga natabunan. Live mula sa GEN sa nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, gaano katindi ang pinsala ng lindol sa inyo dyan?
2: Alvin, dito sa General Santos City, naikot natin ang mga lansangan at napapansin natin na maraming mga gusali ang nagtamo ng malalaking pinsala. Dalawa rito ay marami ang may ilang mga individual ang naipit. At isa na nga rito ay itong Barangay Kalumpang kung saan patuloy ang rescue operations sa dalawa pang individual na hinahanap.
3: Sentro ng lindol ang karagatan na bahagi ng maasim sa Rangani Province, pero umabot sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang pagyanig. Pero malaking pinsala ang inabot ng General Santos City, gaya ng gusaling ito na gumuho dahil sa pag-uga ng lupa. Labis na napuruhan ang malalaking negosyo sa Gensan. Matinding pinsala ang tinamo ng fast food chain na ito sa Barangay Lagaw. Ang dalawang shopping malls, ang KCC at SM City Gensan, natibag ang bahagi ng mga pader. Kita na ang mga paninda sa loob. Sarado ang mga mall at walang kuryente sa malaking bahagi ng lungsod. Sa Notre Dame of the Dagangas University, bumigay ang gusali.
4: Yung temporary structure na nilagay namin sa fourth floor ng aming three-story building,
5: opo,
4: eh bumigay din po yun. Tapos may water tank na bumigay din. Kaya parang bumaha dito sa aming mga classrooms. Yung aking worry po, yung sa Lagaw campus namin, talagang bumulusok sa pababa.
3: Isa sa mga matinding tinamaan ng lindol ang malaking grocery store sa Barangay Kalumpang. May mga sasakyang nadamay. Patuloy ang rescue operations dahil may dalawa pang nawawalang empleyado. Isa naman ang na-recover na bangkay roon. Sa Banga, South Cotabato, hindi na naitawid ni Bayan Patroller Jamen Mama ang kanyang mga produktong mais at saging papunta sa palengke dahil naputol ang tulay sa Lampari-Tupi Diversion Road dahil sa lindol. Kwento ni Bayan Patroller Jamen, sa ilalim ng tulay na lang muna pinadaan ang kanila sasakyan dahil mababa pa ang tubig dito. Samantala, napinsala din ang Divine Mercy Shrine sa City of Loren, Barangay Lamdalag, Lake Cebu, South Cotabato. Makikita sa videos na ibinahagi ni Bayan Patroller Junjun Pakak ang nabutas na pader ng simbahan at nahulog ang imahe ni Jesus sa tuktok nito. Madami ring paso ng halaman ang nabasag at natumba sa paligid ng simbahan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang assessment ng Office of Civil Defense sa mga nasirang gusali at nadamay na mga individual.
2: Alvin, madilim pa rin sa maraming lansangan dito sa General Santos City. May mga generator set nga, pero yung mga malalaking kumpanya at mga negosyo lamang. Dito rin sa Barangay Kalumpang, kung saan nangyari yung pagbigay ng malaking grocery store, ay walang humpay pa rin ang rescue operation sa nawawalang dalawang individual. At may mga inaayos ding tubo dito sa supply ng tubig dito sa Gensan, lalo na at maraming mga kasada ang nabitak dito. Alvin?
0: Hernel, nakita natin yung video ng isang fast food chain na gumuho. Wala bang may tao ba dun sa loob na nag-aalmusal nung biglang bumagsak?
2: Alvin, actually, medyo bago lang tayo nakarating dito. At yung naikot natin ng mga istruktura at mga establishmento ay yung dalawang shopping mall, itong malaking grocery store at may isang universidad. Hindi pa natin na-check o nasuri yung fast food chain na nakita sa video na bumigay. At inaalam natin kung may tao ba doon na naipit or na-rescue. Pero sa ngayon, may dalawang rescue operations kasing nangyayari dito sa Barangay Kalumpang at may isa pang lokasyon kung saan may isang pamilya daw ang natabunan sa guho. Alvin?
0: Hernel, kumusta yung mood ngayon? Eh di ba'y gabi na? Yung mga kababayan natin, hindi kaya natatakot bumalik sa kanilang bahay o kung nakatira sila halimbawa sa kondo o sa building, eh paano yun? Gabi na.
2: Alvin, sa ngayon, wala pa naman tayong nakikita ang mga nag-set up ng kanilang tent no, sa gilid ng kalsada. Saan mga nadaanan natin, lalo na dito sa Barangay Kalumpang? At dito sa kinatatayuan ko, sa Barangay Kalumpang, ay napakaraming tao ang nanatili pa sa labas. Lalo't nakaramdam sila ng takot dahil nga sa sunod-sunod pa ng mga aftershocks. May nakausap tayo kanina na ayaw pa niyang manatili sa kanyang bahay dahil takot siyang magka-aftershock habang natutulog at makabumigay ang kanyang bahay. Alvin?
0: Isa na lang, Hernel. Kumusta naman ang supply ng tubig at kuryente?
2: Sa ngayon, Alvin, ang sa nadaanan natin mga lansangan dito sa Jensen ay madilim pa rin. Dito lang sa Kalumpang, Barangay Kalumpang, ay yung mga may ilaw ay yung mga fast food chains at yung mga business establishment. Pero yung mga bahay talaga, may mga street lights na wala pang ilaw talaga. At yan pa yung i-check pa natin sa lokal na pamahalaan kung ano ang kanilang tugon. At sa supply naman ng tubig, hindi pa rin natin nasasuri, pero may mga nag-ayos ng tubo dito sa kalapit at sinasabi nilang nasira daw ang tubo ng tubig dahil nabitak nga ang mga kalsada rito. Alvin?
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
5: Nabulabog ng malakas na lindol ang unang araw ng eskwela sa iba pang lugar sa Mindanao. Kaya naman suspendido muna ang klase sa ilang lugar doon habang sinusuri pa ang posibleng pinsala sa mga paaralan. At live mula Davao City, nagpapatrol Rafael Bosano. Rafi, anong lagay ng mga kababayan natin dyan?
6: Karen, alam mo, takot ka ba, pagkalito at trauma yung bumalot sa mga kababayan natin dito sa Mindanao? Kasunod nga yan ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa General Santos City. Isa ito sa mga hindi malilimutang first day of classes, hindi lang ng mga teacher, kundi lalong higit yung mga estudyante dahil nangyari ang napakalakas na pagyanig ilang minuto lang bago sila magpasukan sa kanilang mga classroom. Imbis na pambansang awit ang maririnig sa Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental, hiyawan ng mga estudyante at guro ang umalingaw-ngaw sa paaralan habang kitang sumusuray ang lupa.
7: Bantay mo, anak! Bantay mo, diate!
6: Dinig pa ang isang teacher na halatang pinalalakas ang loob ng mga kapwa guro at mga bata. Ilang sandali lang, bumigay na ang yerong bubong sa entablado. Dama ang takot sa mga batang wala nang ibang nagawa kundi pumalahaw ng iyak.
8: Good thing po is nandun na yung mga bata sa open field at saka malayo po kami sa building. Wala pong nasaktan sa mga teachers at mga bata po. Pero may sa parents po, medyo may nasugatan lang ng konti. First time po namin maka-experience ng ganun kalakas na lindol po. Traumatized po talaga yung mga bata po. Lalo-lalo na yung mga nag-iiyakan.
9: Down, down, down, down, down!
6: Sa Dimolok Valley National High School, pilit ding pinalalakas ng loob ni Teacher Gevhardt ang mga nagiiyakang estudyante. Habang hinihintay na humupa ang pagyanig, tila nahimatay pa ang isang estudyante na agad tinulungan ng mga guro. Hindi na mapakikinabangan ang classroom ni Teacher Gevhardt matapos bumagsak ang buong kisame nito. Ang mga computer naman sa ibang silid nahulog sa sahig. Nanginginig pa ang boses niya nang makapanayam namin sa telepono. Tanda na kahit ilang oras na mula nang mangyari ang lindol, kamdam pa niya ang labis na takot.
10: Natakot kami pero hindi namin pinapa-feel sa mga estudyante na natatakot kami kasi sila mismo, takot talaga sila, sir, umiiyak.
6: Hindi lang sa mga eskwelahan nakita ang malawak na pinsalang iniwan ng lindol. Nagkalat ang debris mula sa itaas na bahagi ng isang mall sa Buhangin, Davao City, kung saan naramdaman ang Intensity 5 na lindol. Kita rin ang paggalaw ng pinakamataas na building sa Davao City na nagdulot ng malalakas na alon sa rooftop swimming pool. Sinasabing nakitaan din ng mga bitak ang mababang bahagi ng gusali. Ang Southern Philippines Medical Center pansamantalang sinuspindi ang konsultasyon at check-up para sa mga bagong pasyente. Kasalukuyang sinusuri ang SPMC kung nagtamo ang gusali ng pinsala.
11: Tinga ko nga kanang murag kanang murag nalipong ba.
6: Ayon sa isa sa mga watcher sa ospital, nagulat na lang siya sa lindol na para siyang nahilo hanggang sa napahawak siya sa wheelchair bago lumikas.
12: Diligid na tarantagid siya. Uba lang, tiyagit ba? Pagdawas namang uba, nakaluhod na sa kalsada.
6: Narinig naman ang pasyenteng ito ang sigawan at nakita pang nakaluhod sa kalsada ang iba. Ayon sa Department of Health, isinasagawa na ang rapid assessment para alamin ang estado ng health facilities na isa sa mga pinaka-importanteng infrastruktura sa panahon ng sakuna.
13: Ang mga health emergency response teams sa mga ospital ng DOH at sa mga CHD ay ide-deploy batay sa ground operations. Pinapaalalahanan po ang lahat sa lugar na pinangyarihan ng lindol na mag-ingat sa mga aftershocks at dinggin ang umiiral na tsunami warning.
6: Matapos ang lindol, sinuspindi muna ng Department of Education until further notice ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sonny Anggara, pinakilos na nila ang mga engineer sa DepEd Region 12 para magsagawa ng inspeksyon sa kanilang mga pasilidad. Anya, ang kaligtasan ng mga estudyante, teacher at staff ang kanilang prioridad, kaya mahalagang tiyaking ligtas na talaga ang mga gusali at silid-aralan bago ituloy ang klase. Base sa pangunahing datos, higit 6,000 eskwelahan sa 5 rehiyon ang naging lantad sa mga hazard ng lindol at mga aftershock nito. Apektado nito ang higit 3,000,000 estudyante at 128,000 na mga teacher.
14: Karen, tiniyak ni Secretary Anggara na makatatanggap ng assistance ang mga apektadong eskwelahan para sa mga eskwelahan na may mga repairs na nagkakahalaga ng 50,000 pababa ay pwede nilang magamit yung kanilang mga maintenance and other operating expenses. Samantala, para sa mga mas malalaki na major repairs and rehabilitation ay may iba naman na funding mechanism ang kagawaran. Iniutos na rin ni Secretary Anggara sa lahat ng mga eskwelahan na i-review yung kanilang earthquake preparedness, ganun din yung mga pagsasagawa ng mga regular drills para nga kung sakaling makaramdam na naman ng panibagong malakas na lindol o aftershock ay mas magiging handa pa yung mga nandoon sa eskwelahan. Pero nga, ang sabi ng mga residente ay sana wala nang mangyaring aftershock dahil hanggang kanina ay nararamdaman pa rin talaga nila yung takot. At yung iba sa ating mga nakakausap dito ay sinabi na baka hindi sila makatulog ng mahimbing dahil nga tuwing magkakalindol ay ito talaga yung sumusunod, no? Yung mga aftershock na minsan ay napakalakas at sadyang delikado rin. Karen.
5: Rafael, ang mga Yahay Elementary School ay nasa Davao Occidental, tama, no? Ito lang ba ang naapektuhan o meron din bang mga gusali na bumagsak?
14: Hindi lang ito yung eskwelahan na naapektuhan. Nakita rin natin, no, yung eskwelahan ni Teacher Gebhardt, yung isa pa sa may dito rin, no, sa may Davao del Sur ay naapektuhan din. Nakita natin yung mga kisame ay nagsipagbagsakan. Kaya ngayon tayo ay pupunta doon sa mga areas na malapit dito para makita rin natin yung pinsala. Dito sa bungad ng Davao del Sur, kausap natin yung ilang mga residente. Tinanong natin kung nakatalangan sila ng pinsala o may mga bumigay o bumagsak ng mga infrastructure dito. Sabi nila, thankfully, wala naman. Kaya susuyurin natin ng susunod ay yung mga nasa loob at bulubunduking bahagi naman ng lugar. Karen.
5: Rafael, may deklarasyon ba na walang pasok sa mga lugar na yan? Kahit na hindi pa nai-inspeksyonan ang ibang mga paaralan, meron na bang declaration ang DepEd?
14: Oh, so far, ang sinabi ng Department of Education ay suspended until further notice. At yun din naman, no, yung sinabi ng mga teacher na ating nakausap ay talagang hindi sila kampante, hindi sila confident na magdaos ng klase dahil nga doon sa estado ng kanilang mga paaralan. Kaya mismong sila ay sinabihan na muna yung mga estudyante na mag-antay dahil yung mga teachers ay nag-aantay pa rin, no, ng further instructions. Pero ang klaro ay suspended until further notice yung klase sa mga apektadong lugar.
5: Doon lang sa mga apektadong paaralan na yon o sa buong probinsya, Rafael?
14: O, yung suspension ay para doon sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8. Yung suspension ay para sa mga lugar na apektado ng 7.8 magnitude na lindol dito sa Mindanao. So whether that's in Davao Occidental, basta apektado ang iyong paaralan, suspended ang iyong klase. O kung yan ay sa General Santos o sa Kangani, pag naapektuhan at may mga bumagsak, suspended din ang klase doon. Karen.
5: Maraming salamat, Rafael Bosano.
15: Naging organisado ang pagbubukas ng klase sa iba pang paaralan ngayong Lunes. Kasabay din ito ang pagpapatupad ng pre-term school calendar sa unang pagkakataon. Pero para naman sa grupo ng mga teacher, lumang mga problema pa rin ang pinapasa ng mga guro sa bagong school year. Nagpapatrol, Francis Orsho.
16: Alas 5 pa lang ng umaga, maraming estudyante na ang nakaabang sa labas ng gate ng Senator Benigno Aquino Jr. Elementary School sa Baseco, Maynila, ngayong unang araw ng eskwela. At sa kanilang pagpasok, agad silang pinapila at sinimulan ng maayos ang programa. Buo ang loob na pumasok sa eskwela ng anak ni Jenny na isang kinder student.
17: Kasi simula po nung nursery, sinanay na po namin iwan-iwanan sa school para matuto.
16: Pero ang anak ni Jane Lazarte na nasa kinder din, napilitang umuwi makalipas ang isang oras dahil hindi kinayang humiwalay ng bata sa kanyang ina.
18: Sobra pong paghahanda, kaso lang po, hindi pong nagpapaiwan sa loob. So, ngayon lang din po kami magkakahiwalay dalawa.
16: Higit 5,000 estudyante mula kinder to grade 6 ang naka-enroll sa paaralang ito.
19: Nakita nyo naman napakaayos ng aming opening ng aming klase, no? Naging masuno rin lahat. Handa mga learners natin na makinig at mag-aral.
16: Ngayong school year 2026-2027, ipinapatupad na rin ng Department of Education ang three-term school calendar. Mahati sa tatlong block ang bawat term at kasama sa opening block ang orientation at assessment sa loob ng 5 araw.
20: And actually, meron kaming activity this week, naka-schedule na po ang aming parent orientation. At yan po ang highlights namin. Na i-inform ang mga magulang about the three-term school calendar.
16: Sagot-an nila ang three-term calendar sa mga problemang gaya ng learning gap, kung saan maraming estudyante ang hirap pa magbasa at magbilang. Kumpiyansa naman ang mga pamunuan ng Batasan Hills National High School at President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City na handa silang ipatupad ang three-term school calendar. Sa Batasan Hills, higit 15,000 mga mag-aaral ang naka-enroll ngayong school year, habang sa President Corazon Aquino ay nasa 7,900 students. Parehong inaasahang darami pa ang bilang ng kanilang mga estudyante dahil sa late enrollees. Sa kabuuan, tinatayang nasa 26 million hanggang 28 million ang mga estudyanteng inaasahang papasok sa public at private schools para sa bagong school year. Bagong school year, lumang problema. Ganyan naman inalarawan ng grupo ng mga guro ang pagbubukas ng klase ngayong Lunes. Anila, sa kabila ng malaking budget para sa edukasyon ngayong taon, nananatili pa rin ang malaking problema o malaking kakulangan sa mga pangangailangan ng paaralan at guro, tulad ng mababang sahod, kakulangan sa mga guro, kulang na classroom at hindi sapat na learning materials. Ang Alliance of Concerned Teachers nagsagawa ng bisita eskwela para obserbahan ang mga eskwelahan sa unang araw ng pasukan.
21: Ang isang concern natin, yung napakaraming klase, yung loading ng mga teachers, no? Kung titingnan natin ang mga schedules, 7 hanggang 8, kasama yung aral program, ang kailangang iturong subject sa isang araw ng maraming mga teacher.
16: Samantala, tinutukan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang malawakang clearing operations sa mga school zones sa Quezon City ngayong Lunes, para matanggal ang mga sagabal sa kalye at mapabilis ang daloy ng trapiko.
22: No, ang mga estudyante, syempre mga bata yan eh. We need to provide a safe haven for them, lalo-lalo na mga kalsada at mga sidewalk.
16: Ilang motorista rin ang nahuli sa mabuhay lanes dahil sa hindi pagsusuot ng helmet at mga sasakyang ilegal na nakapark sa bangketa. Francis Orsho, ABS-CBN News.
0: Inaresto na ng BNP ang kontratistang si Curly Vizcaya dahil sa kasong malversation kaugnay ng questionabling flood control project sa Bulacan. Kinuha siya sa kustudiya ng Senado para ikulong sa Bulacan Provincial Jail. Nagpapatrol, Michael Delizo.
1: May arm support dahil umano sa injury sa kanang balikat ang government contractor na si Curly Diskaya nang sunduin ng mga pulis sa Senado ngayong Lunes ng umaga. Halos siyam na buwang napiit sa pasilidad ng Senado si Diskaya matapos i-cite for contempt dahil umano sa pagsisinungaling sa hearing sa flood control scandal. Ngayon, sa bisa ng arrest warrant mula sa korte sa Malolos sa kasong malversation, inaresto na siya para ilipat sa regular na kulungan.
3: The criminal case number 3573.
1: Sa Senado na ginawa ang booking procedure tulad ng pagbasa ng Miranda rights, pagkuha ng fingerprint, mugshot, medical check-up at iba pa. Doon na rin siya pinagsuot ng uniforme ng preso pero hindi na siya pinosasan.
4: Naka-injury yung kamay niya eh. Hindi kakasya din yung posas doon sa ano ng kamay niya because of the injury. So, binantayan naman natin, no special treatment sa kanya.
23: Si Sir Carly naman, kahit hindi mo man i-handcuff, cooperative naman yan. Willing siyang harapin lahat. Resulta po yun ng operation kasi yung tendon niya sa right shoulder na padbo, na naputol, saka damage na.
1: Samantala, dalawa pa sa kapwa akusado ni Diskaya na sina Merg Laus at Norberto Santos ng DPWH ang sumuko at iniharap din ng pulisya sa korte sa Malolos. Sumadya si Interior Secretary John Vicremulla sa Bulacan para bantayan ang proseso.
24: I did it personally to dispel any doubts ng special treatment ng mga Diskaya. Pero kasi mga reports na dahil marami silang kadil na mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila. They are here, nandito sila sa regular, nalagay sila sa regular na selda.
1: Siyam na sa 11 akusado sa 53.9 million peso flood control scam sa Bulacan ang nasa kustodiya ng mga otoridad, kabilang ang misis ni Curly na si Sara Diskaya na ikinulong sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tinutugis pa ang dalawang sospek na dati ring taga DPWH.
24: Itong flood control mess is for cases ay moving forward. Kita nyo, at sa mga darating na panahon ay mas marami pa kaming mauhuli.
1: Ayon sa kampo ni Diskaya, hindi sila hihiling ng hospital arrest, pero hihiling sila na makapagpiyansa.
23: Kaya nakikita namin ang petition for bail, gawa nung guilt is not strong. Yun lang naman yung purpose ng petition for bail, kahit na non-bailable yung kaisang kaso.
1: Samantala, handa umanong isiwalat ni Ginoong Diskaya ang nasa 150 individual na sangkot umano sa korupsyon kung bibigyan ng pagkakataon.
25: Nasa 1,800 ang kasalukuyang nakulong dito sa Bulacan Provincial Jail. Nasa 30-50 ang laman ng isang selda. Bagamat high-profile detainee si Mr. Diskaya, wala umanong special treatment para sa kanya at ihahalo siya sa mga regular na preso. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng PB Patrol, TNBS driver pinaril ng pasahero patay. Mga minor de edad nag-riot sa Antipolo. Bida ng sigabo na si Coco Martin dinumog. Abangan ng iba pang mga nagbabagambalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
26: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
27: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
28: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
29: Hoy! Ay! Kilala mo ba kung sino ko?
28: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
29: Pagdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
28: Ang suwabing bigotilyo.
30: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
31: Wala naman akong boyfriend din.
30: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
28: Malinis trumabaho.
29: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
28: Walang aksyong di tatatak.
2: Ano?
28: Lahat ay magmamarka.
2: Sige! Tumukan mo!
5: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
28: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Patay ang isang TNBS driver matapos barilin ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Bago ang insidente, humingi pa umano ng tulong sa barangay at sa pulis ang suspect para maibook siya ng sasakyan pauwi sa kanilang bahay. Nagpapatrol, Dennis Dato.
9: Ito ang kuha ng dashcam video sa loob ng isang TNBS vehicle habang bumibiyahe sa barangay 176A sa North Caloocan nitong linggo ng madaling araw. Maririnig na nagtatalo ang driver at ang pasahero na nakaupo sa likuran nito.
10: Babagin ako, sir. Diyan kita doon sa engine, sir.
9: Pinipilit umano ng pasahero na ibaba na siya ng driver. Pero sabi ng driver sa tapat ng bahay niya, ibababa ang pasahero base sa nakabook nitong biyahe. Hanggang sa nagbanta ang pasahero na babarilin niya ang driver. Makikitang tinatabig pa ng driver ang pasahero sa tuwing tatangkaing lumapit sa kanya. Ilang sandali pa, binaril na ng pasahero ang biktima na agad nitong ikinasawi. Labis ang hinagpis ng kinakasama ng biktima na si Tunet nang matanggap ang masamang balita. Sabi niya, mapagmahal at matulungin sa pamilya ang kanyang kinakasamang si Eric Robert Sonko.
11: Mabuting ama rin po yun. Mabuting tito na po ngayon nagkaroon siya ng babaeng anak. Tuwang-tuwa po siya. Yung puso namin hindi pa nabibinyagan. Ano pa lang ngayong September, sasabay sa birthday niya.
9: Lumabas sa investigasyon na bago ang pamamaril, humingi muna ng tulong ang suspect sa barangay 188 dahil nawawala umano siya. Dinala naman siya ng mga taga-barangay sa Police Substation 14 para matulungan. Pero ang gusto lamang pala niya ay maibok siya ng masasakyan pauwi ng San Jose del Monte City, Bulacan. At dahil walang cellphone ng suspect, ang pulis na ang nagbook ng sasakyan.
12: Ang sinasabi po is hinahanap po raw niya yung asawa niya at during doon sa paghahanap niya is naligaw na raw po siya. At ang gusto lang po niya is makabalik po sa kanyang bahay.
9: Dumepensa naman ang Caloocan City Police sa mga batikos at kumukwestiyon kung bakit hindi nila nakitang may baril ang suspect nang dalhin ito sa substation.
12: Yung suot po ng ating suspect is naka-tight po siya na body fit na sando po. He's wearing denim tokong pants po. At doon po makikita niyo po, hindi po visible po, no? Kahit doon sa mga pockets po niya, hindi siya bulging. In fact, there was one time na tinanong po namin yung ating personnel na tinapik naman po niya yung mga bulsa. Wala po siyang nakapkapan na anumang bagay na matigas na that would suggest na deadly weapon.
9: Sa hot pursuit operation, naaresto ang suspect sa kanyang bahay sa Muson sa San Jose del Monte City. Nabawi sa kanya ang isang hindi lisensyadong baril.
11: Justicia po. Justicia po lahat. Justicia po yung gusto namin makuha.
9: hindi pa matukoy ng mga investigador ang motibo sa krimen. Isulmiti na sa PNP Anti-Cybercrime Group ang dashcam recording para mapalinaw ang video at audio nito. Naharap naman ang suspect sa reklamong murder at illegal possession of firearms. Dennis Datu, ABS-CBN News.
3: Sa Pulso Video, ang riot ng ilang kabataan sa Antipolo City. Arestado naman ang isang lalaki na nakitang may dala-dala pang palakol at hinabol ang umanoy ng gulong grupo. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
4: Nakikipagpatintero sa mga sasakyan ang mga kabataang ito na kumakaripas ng takbo sa kahabaan ng Marcos Highway sa barangay Bagong Nayon sa Antipolo City, Rizal, Sabado ng gabi. Kapansin-pansin naman ng isang lalaki na walang damit pang itaas na may bit-bit na palakol, habang isang bata may dala namang pat-pat. Ayon kay Mary Rose na residente sa lugar, nagulantang sila nang makarinig ng mga nagbabagsakang bato sa kanilang bubong na nagmula sa isang grupo ng kabataan.
13: May mga lumilipad na bato eh, ang lalaki pong bato. Ngayon paglabas ko po dito, ang naabutan ko na, nandiyan na sila naghahabulan na. Tapos may mga hawak na lalaki na mga bato, may bote, may isa pang may ice pick. Siguro nasa sampu mahigit, riot po talaga.
4: Hindi nakuhanan sa video ang buong insidente, pero ayon sa asawa ng inarestong lalaki na may hawak ng palakol, nadampot lang ito ng kanyang asawa para itaboy ang mga kabataang nanggulo sa lugar.
13: Yung palakol na po yun na na-viral po, na hawak po ng asawa ko, na tinutukan ng video, kung si man po nag-video na yun, eh yun ay hindi po kanya. Dala po yun ng mga nasasangkot na mga sumugod dito sa amin na nambato, na bigla na lang nambato sa amin. Siya lang naman ay tumulong lamang sa mga pagtaboy ng mga kabataan na nambato sa aming lugar.
4: Sa follow-up operation ng pulisya, na aresto ang lalaki nitong Linggo. Ayon sa suspect, muntik nang matamaan ng bato ang kanyang anak nang biglang mambato ang grupo ng kabataan.
14: Babato yung looban namin. Mm. Eh, nandun yung anak ko sa labas. Mm. Muntik tamaan. Tinamaan naman yung kapatid ko sa tuhod.
13: Sa tuhod?
14: Yung salo yung gulat tsaka yung galit. Palakot lang. Yung palakol.
4: Pinaigting na rin ng barangay ang seguridad sa lugar at nanawagan sa magulang ng mga minor de edad na laging bantayan at pagsabihan ng mga anak.
13: Padalas po silang nagpapangabot din kasi mga gulo. Ngayon, pag dumating po yung mga barangay, nagsisitakbuhan na po sila lahat. Ang hindi naman nila inulit yun, wala nang tahimik ang lugar. Kahit yung mga magulang, pagsabihan na lang din nila yung mga anak nila.
4: Patuloy pa ang investigasyon ng PNP sa insidente at inaalam na rin kung sino ang unang grupo na nakalaban ng mga kabataang nagpaulan ng bato sa lugar. Inihahanda na rin ang kaukulang kaso sa naarestong individual. Tiniyak din ang pulisya na nakatuon sila sa pagkapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Posible umanong gumamit ng peking license plate o plaka ang puting SUV na naka-hit and run sa isang rider ng Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway. Ayon kay HPD Director, Police Brigadier General Romel Batangan, walang lumabas na record sa Land Transportation Office nang suriin ang plaka at conduction sticker ng sasakyan. Anya, nakikipagtulungan ng HPG sa PNP Anti-Cybercrime Group at sa pamunuan ng SLEX para sa pagpapalinaw ng mga dashcam at CCTV footage para matukoy ang sasakyan at ang driver nito. Nangyari ang insidente nitong Sabado nang biglang lumiko sa kaliwa ang humaharurot na puting SUV at bumangga sa HPG rider. Sakaling matukoy, mahaharap ang salarin sa mga kasong reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property, speeding at falsification of public documents dahil sa umano'y peking plaka. Samantala, pinagpapaliwanag ng LTO ang driver ng SUV at ang rehistradong may-ari nito sa bisa ng show cause order at pinahaharap sa pagdinig ng itatakda ng ahensya. Inatasan rin ng LTO ang driver na isuko ang kanyang lisensya na sususpindihin ng 90 araw habang iniimbestigahan ang insidente.
0: Buong puwersa na ng pamahalaan ang tumutugon sa pangangailangan ng mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Live mula sa P-Vault sa Patrol, Johnson Manaba. Johnson, ano ang pinagmulan ng lindol at may naitala nga bang tsunami kasunod nito?
1: Alvin, ang sabi ng Feebox, ang paggalaw ng tinatawag na Cotabato Trench ang naging dahilan ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa probinsya ng Sarangani na naramdaman sa iba't ibang parte ng Mindanao hanggang sa Visayas. May na-monitor din ng Feebox na tsunami wave sa ilang mga coastal communities gaya na lamang sa Maasim at Kiamba sa Sarangani. Ganito katindi ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa probinsya ng Sarangani alas 7:37 ngayong Lunes ng umaga. Ang mga konkretong gusali na gaya nito, sa isang iglap, gumuho sa lakas ng pagyanig. Paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Feebox, muling gumalaw ang Cotabato Trench na minsan ang nagpayanig sa Moro Gulf halos 5 dekada na ang nakararaan.
15: Ito rin po yung na-responsable nung 1976 Moro Gulf earthquake na nag-cause naman ng malawakang tsunami din at maraming casualties during that time. Aktibo yung Cotabato Trench. Marami tayong nare-record dito ng mga earthquakes, maliliit. Okay. In fact, last January, nagkaroon ng mga, hanggang May, nagkaroon ng tinatawag nating seismic swarms.
1: Sabi ni Sevilla, ang lindol kanina, kasing lakas ng 7.8 magnitude na lindol sa Baguio City noong 1990. Ang kaibahan lang, sa dagat nagmula ang lindol sa Sarangani habang sa lupa naman ang sa Baguio. Pinakamalakas ang naramdamang pagyanig ngayong Lunes sa General Santos City na pumalo sa Intensity 7. Naramdaman ang lindol hanggang sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Leyte at Southern Leyte. Maaga ring naglabas ng tsunami warning ang Feebox bilang babala sa mga residente sa ilang coastal communities na maaaring abuti ng malalaking alon. Sabi ni Sevilla, naitala ang first wave ng tsunami 7:42 ng umaga sa bayan ng Maasim, sumunod sa Kiamba Sarangani, makalipas lang ang 2 minuto. Kaninang hapon, inalis na rin ng Feebox ang babala. Pero ang aftershocks, posibleng tumagal pa nila ng hanggang 1 buwan. Sa huling tala naman ng Office of Civil Defense, 19 na ang kumpirmadong nasawi. 16 sa mga ito ay mula sa Soccsargen, 3 naman ay mula sa Davao Region.
16: We are trying to get the information if some of these ay meron din kasing naiulat na galing sa or dahil sa landslide.
1: Inatasan na ng Pangulo ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan na agad kumilos para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng lindol.
17: Binagindiin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.
1: Dumating ng ilang opisyal sa Mindanao ngayong hapon para magsagawa ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDNA. Sabi rin ng Department of Budget and Management, available na at agarang magagamit ang Quick Response Funds ng mga ahensya ng gobyerno. Handa rin anila silang magproseso ng request para sa additional na budget kung kakailanganin. May mga lugar na nawalan ng supply ng kuryente dahil apektado ang transmission lines sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao. Ginagawa na ito ng paraan ng National Grid Corporation of the Philippines. Samantala, 17 flights ang kansilado dahil sa lindol ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pansamantala ring isinara ang General Santos Airport. Tanging government, military at humanitarian flights ang pinapahintulutang gumamit ng runway sa nasabing paliparan. Alvin, sa huling tala ng Office of Civil Defense, nasa 134 ang injured dahil sa malakas na lindol na karamihan ay pawang galing sa Regions 11 at Region 12, habang may mga naiulat din na nawawala pa sa Davao Region. Samantala, tuloy-tuloy din Alvin ang search and rescue operations kasama na ang Philippine Coast Guard sa ilang gumuhong gusali sa General Santos City ngayong araw. Ngayong hapon din ay nakipagpulong na ang ilang cabinet secretary sa mga opisyal ng General Santos City para plantsahin ang ginagawang disaster response matapos tumama ang malakas na lindol. Alvin.
0: Johnson, isang tanong lang, yung death toll na 19 ay 19 pa rin hanggang ngayon at yan ay mukhang lalaki pa sa mga susunod na araw?
1: Sana ay hindi, pero ang posibilidad malaki dahil sabi nga ng mga otoridad ng Office of Civil Defense, may mga nawawala pa at may mga gusali na gumuho talaga at posibleng may mga natrap sa ilalim nito na siyang patuloy na pinaghahanap ng search and rescue teams ng gobyerno. Alvin.
0: Maraming salamat, Johnson Manabat. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magiging maulan ba ngayon Linggo?
18: Alam mo Alvin, medyo mahina ang habagat pero makakaapekto pa rin yan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Mapapansin natin medyo makapal yung ulap dito sa mahilagang bahagi ng West Philippine Sea dahil po yan sa tinatawag na frontal system na salubungan ng mainit at malamig na hangin at yan po ang humihila sa habagat kaya dyan sa may Northern at Central Luzon siya nakakaapekto. At mula po sa frontal system ay pwedeng may mabuong low pressure area at kung yan po ay maging bagyo man, ang kanyang magiging pagkilos ay parang nung nagdaang bagyong Esther na kumilos pahilagang silangan at hindi naman directly makaka-apekto sa ating bansa. Pero bukod sa frontal system, wala tayong iba nakikitang posibleng samanlang panahon na pwedeng manggaling mula sa silangan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 9, Martes sa Luzon, maghapon po may aasang kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa may Bicol Region, ilang bahagi ng Quezon Province at maging sa bahagi ng Mindoro. Sa hapon din ay may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera at dito rin sa may bahagi po ng Central Luzon, lalo sa Zambales. Oras ng hapunan, may madalakas pang pag-ulan dito sa may bahagi po ng Tarlac, Pangasinan at sa may Nueva Ecija. At sa gabi, may kaunting ulan pa sa ilang lugar sa Southern Luzon. Sa Palawan, hapon hanggang alas 7 ng gabi magiging maulan sa halos buong probinsya, bagamat mawawala po iyan pag lumalim ang gabi. Dako naman tayo sa Visayas, may mga daraang pag-ulan sa ilang lugar sa umaga at tanghali, pero hapon pa mas maulan dito po lalo sa may central part ng Negros Island at maging sa may northeastern part ng Panay at dito sa northern part ng Samar. Meron pang kaunting ulan pagsapit ng gabi dyan sa may Antique, Northern Cebu at dito po sa Samar Province. Maaraw naman sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga pero may kaunting ulan po sa may Zamboanga at ilang lugar sa Davao Region. Kukulimlim po ang panahon at may mga pag-ulan mula po yan hapon tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ilang bahagi po ng Sokcergen at lalo sa Caraga dyan po sa may Agusan Provinces. At dito po sa General Santos City kung saan po talagang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol, bukas po Martes ay mababa ang tsansa ng pag-ulan pero posibleng sa Miyerkules at Huwebes mas may tsansa ng thunderstorm na magpaulan bandang hapon. Tayo naman sa Metro Manila, aasahan po muli ang mainit na panahon maghapon. May okasyon ng pagkulimlim bandang tanghali at hapon pero hanggang pagsapit ng gabi ay mababa ang tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
8: At susunod, 18 dating empleyado ni Zaldy Co. hindi sinipot ang ipinatawag na pulong ni Senator Erwin Tulfo. At maraming motorista umaangal ilang gasolinahan, inunahan umano ang dagdag presyo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
19: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
20: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
21: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
22: kailangan ng gabay na maaasahan.
21: Ako po si Master James Alejandro.
22: At ako naman po si Ate Nems Turla.
20: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
21: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
22: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
20: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
23: Isang araw na ito para sa mga hari.
24: Ako nang pahala dyan.
23: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ay, mo't kaya.
24: Talaga? Talaga ho?
23: Yeah!
2: dahil sa sine mo. Hari ka rito!
5: Napapaluot namin yung tunay na balita. Tingin sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZMM, Radio Patrol 620. Una sa balita, una sa family service.
20: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
20: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
20: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
25: Hindi ako susuko!
20: Digasin.
26: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
20: Habulin!
27: Ang lakas-lakas ng apil mo.
28: Bulaklak para sa'yo.
20: Hindi ka sasantuhin.
29: Si Manoy! Bumuga na kaboy!
30: Talagang
20: ang bumangga.
30: Iba!
31: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
30: Sinong sina dito?
31: Ako!
32: Palakpakan po natin ang pag-ibig na lalaki!
20: Sinesiga sa sine mo. Hari ka rito!
33: Ano ngayon matraffic sa kalsada, di ka mainit, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S-Renta, una sa balita, una sa public service.
34: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
35: Pero sa house,
34: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
20: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
36: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
20: May kasama kang makikinig sa'yo.
36: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong...
3: Matapos po ang imbestigasyon nitong Webes, ang grupo naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang nag-imbestiga sa flood control scandal kanina. Pero kahit nasa iisang gusali lamang silang lahat, hindi pa rin sila sinipot ng 18 dating empleyado ni dating Congressman Sal Dico. Nagpapatrol, RG Cruz.
37: Hindi sinipot ni na dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Zia Adyong, Jose Alvarez, Julian Baronda at Laila Dilima ang consultative meeting na pinatawag ng grupo ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian at napili nilang chairman ng Blue Ribbon Committee Erwin Tulfo ukol sa imbestigasyon sa flood control scandal dahil sa interparliamentary courtesy. Pero hindi rin sila sinipot ng 18 dating empleyado ni dating Congressman Sal Dico na naghatid umano ng malemaletang salapi. Ito'y kahit sinipot nila ang pagdinig ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano nung Webes.
38: It was a regular, a house show, you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding.
39: The so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect.
40: Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi.
41: Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap sila ikwento ang kanilang naratibo.
42: The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons.
37: Wala ang 18, pati ang abogado nilang si Levito Baligod nang isa-isahin ni NBI Director Melvin Matibag ang resulta ng pag-aaral ng ahensya sa kanilang mga aligasyon.
43: Doon po sa 10 ang 20% na sinasabing totoo. Yung participation nila sa driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga may dala, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay.
37: May nakalap din silang alegasyon mula sa kapartner ng anak ng isa sa 18 na may kapalit ang pagsasalita, pero hindi anya ito na ibigay ng buo.
43: Ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5,000,000 piso kapalit ng pagsasalita. Nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay.
37: Animatibag, may higit 20 umano ang nilapitan para magsalita.
43: 26 po dapat yan eh. 24. Na-approach si nila yung isa si what's the name? Buduan. Na-approach ni Attorney Balikod. Tapos si Buduan, siya na ang nag-recruit doon sa 18.
37: Ayon naman sa abogado ng 18, isusumite pa nila ang pangalan ng 14 pang dating nagtrabaho kay Ko na pwedeng tumistigo.
0: Kung peke kami, ano ang resulta ng 2 pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification?
43: Sa report na binanggit na ang affidavit ay produkto ng collective briefing, common housing at council assembled content, ang affiant ay house sa council unit na may real-time coaching interview.
37: Giniitri ni Matibag na karamihan sa 18 kapuna-puna ang pag-alis sa militar.
43: Sa breakdown ng NBI, 3 lang ang honorably retired, 12 ang dishonorably discharged, at may army reservist at civilian. Karamihan pa po rito ay merong mga naging kaso at merong isa na merong pang patuloy na dinidinig na kaso.
37: Hindi na nagtanong pa si Senator Vicente Soro III dahil sa mga sinabi ni Matibag.
1: So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila.
37: Ilang beses umapila at pinasundo ni Tulfo ang 18 at si Baligod sa opisina ni Senador Robin Hood Padilla. Doon kasi sila nag-presscon imbis na bumaba sa meeting. Kinontra naman ni Johnny Buduan, isa sa 18 ang mga punas sa mga bintang nila.
2: Wala pong problema man, yung mga kaso ngayon, kasuhan po nila kami.
37: Gusto rin ng 18 na mag-inhibit sa investigasyon si Tulfo.
0: Ang pangit naman, yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes.
4: Medyo maging kanila mga pahayag po sa media, nagka-balibaliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumambyo naman po si Attorney Baligod, sabi naman po ayaw na buwaba dahil baka masight daw sila ng contempt ng committee.
5: Truth doesn't mind being questioned. A lie does not like being challenged.
37: Kinalauna ng ipagpulong naman si Baligod kay Soto.
0: Nabanggit ko sa kanya, pagka mag-file ka ng libel sa amin, okay lang, basta walang personalan, sabi ko. Okay lang.
6: Sabi ko ni Soto.
0: Tawa lang siya.
37: Nanindigan naman ang 18 sa pagdamay nila sa 2 senador sa kanilang mga bintang. May sinabi naman sila ukol sa paghahatid umano ng

0: Handa na ang hanay ng prosecution para sa impeachment pre-trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, bagamat wala pa silang formal na abiso mula sa impeachment court, sinisiguro nilang handa silang humarap sa korte para sa pre-trial conference sa June 18. Ito'y base anya sa nauna ng itinakdang impeachment trial calendar kung saan inaasahang magsisimula ang trial proper sa July 6. Paglilinaw ni Luistro, buo ang kanilang paghahanda sa kabila ng anya'y mga komisyon at irregularidad na nagaganap sa Senado at hindi natitinag ang hanay ng prosecution sa papalapit na impeachment trial.
1: As I've been telling the public, wala po kaming official notices pa, but nonetheless, where our preparation is aligned to the timeline that was publicized by the Senate, particularly the former leadership.
2: Sinimula na ng Sandigan Bayan First Division ang pagliliti sa kasong graft ni dating Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Kaugnay po ito ng umano'y manumalyang paglilipat ng 41 billion pesos para pambili noon ng pandemic supplies gaya ng face mask at COVID-19 test kits. Nagbigay ng testimonya sa korte ang direktor ng Senate Legislative Records at nagpresenta ng kahong-kahong mga dokumentong nakalap ng Senate Blue Ribbon Committee nang imbestigahan ito ang sinasabing irregular na paglilipat ng pondo ng DOH patungo sa Procurement Service ng Department of Budget and Management. Ayon sa prosekusyon, nagkaroon ng paglabag dito sina Duque at Lau dahil pwede namang dumiretso na lang bumili ang DOH na kailangan nilang mga gamit imbis na idaan pa sa ibang ahensya. Agosto 2024 pa, lumaihain ang kaso sa anti-graft court. Itinakda naman ang susunod na pagdinig sa June 22.
3: Patuloy ang pag-angat ni Pinay tennis star Alex Ayala sa women's tennis. Nag-campion siya sa Birmingham Open sa England, ang kanyang unang grass court tournament ngayong 2026 season bilang paghahanda sa unang Grand Slam ng taon, ang Wimbledon. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
4: Pretty in pink si Alex Ayala sa finals ng WTA 125 Birmingham Open. Kalaban ng Czech 5th seed na si Nicola Bartunkova. Maganda ang panahon kaya sulit ang pagdagsa ng Pinoy fans sa center court para i-cheer ang Pinay tennis star. Dikit ang laban at matindi ang bakbakan sa baseline. Nakuha ni Bartunkova ang first set 7-5. Sa second set, tabla ang score 2-all nang humataw na ng husto ang Pinay. Nagpamala siya ng matitinding palo mula sa baseline at hinabol ang lahat ng drop shots ni Bartunkova para makuha ang set 6-3. Sa final set, unang nakabreak si Ayala at lumamang ng 4-3 at 5-3. Nakatabla pa ang Czech player pero sa huli, determinasyon at puso ni Ayala ang nanaig. Champion si Ayala sa final score na 5-7, 6-3, 7-5.
5: It's incredibly special and I like to say that home is a people and not a place. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa support.
4: Pinasalamatan din ni Ayala ang pamilya niya at ang kanyang team na kasama niyang nagdiwang ng kanyang tagumpay. Sa panayam naman matapos ang final, sinabi ni Ayala na ituturing niyang malaking achievement ang kanyang ikalawang WTA 125 title matapos magkampiyon sa WTA 125 Guadalajara noong September 2025.
5: I feel amazing. Of course, winning a tournament is a great feeling and my first title on grass, so very good memories this week.
4: Aminado si Ayala at ang kanyang coach na talagang nahirapan ang Pinay sa finals. Pero masaya sila sa naging resulta nito.
5: Magaling na competitor si Nicola at kaibigan ko din siya. So mas lalong nahirapan ako doon. And of course, I think many moments in this match were difficult.
6: It was a tough match. I think Nicola played better than Alex in the first. But in the second, Alex just remembered that she had to be aggressive and brave and try to dominate the points.
4: Kasunod ng panalo sa Birmingham, umakyat si Ayala sa numbers 33 sa WTA rankings. Sasabak naman siya sa Queen's Club.

0: Club Championship sa London, laban kay world number 64 na si Xue Zhang ng China. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
1: Susunod, taasingil sa kuryente at petrolyo, namumuro. At mag-inang balyena spotted sa Cagayan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Tunay na matapang, hindi gumagapa.
3: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
4: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
2: Hindi kinakalawang.
5: Ibang klase ka pare, intindi mo.
6: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
2: Hindi mo malilin lang.
7: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
2: Labas ang mga matatapang.
8: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
2: Dito sa Sine Matapang.
9: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
2: Sa sini mo, hari ka rito!
10: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
11: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga
12: tagapagkinig. Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Pinik! Manupin!
13: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
14: Hindi ako natatakot sa isarapin.
2: Matindi!
15: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuloy lang kita.
2: Ganyan talaga kapag may bit-bit na akima. Mananagutin ko kanyan. Walang kakabatang nag-iisang alamak.
13: Sino ka ba talaga?
2: Ramon Revilla Sr.
16: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
2: Alamak ni Akima.
17: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
2: Sa sine mo, hari ka rito.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
19: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
20: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
18: At masasayang usapan.
20: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
19: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
20: Leia?
19: De Guzman.
18: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Bakit masaya ang pare ko?
21: Makikinig ako.
2: Dahil araw-araw, may sige saya.
22: What's happening here?
23: Bakit parang kasalanan ko pa?
24: Four sister lang, four sister.
2: Saya ang nakakakilig.
25: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
26: Ayaw ko mahal kita.
27: Nagpahiwatig na ang Meralco na mukhang pataas nga ang overall na singil sa kuryente sa paparating na June billing. Samantala, ang presyo naman ng produktong petrolyo magmamahal lahat bukas batay sa inisyong price advisory ng mga kumpanya ng langis.
28: Napansin ng motoristang si Irene na tumaas ang presyo ng gasolina sa istasyong ito kumpara no isang araw. Pero dahil may ine-expect siyang rollback sa gasolina, hindi na muna nagpakarga si Irene. Sana lang anya, kung ano ang inanunsyo, yun lang ang dapat na galaw ng gasolinahan.
29: Actually, kahapon mura pa dapat eh. Pero, oo.
30: Magkano kahapon?
29: Dapat mga 72 eh. Dapat may fix na date talaga. Dapat confirm kung kailan talaga yung rollback or para makasave kami.
28: Ganyan din ang napuna ni Paulo, kaya dehado umano mga motorista kasi kung may rollback, edi parang wala ring bawas dahil itinaas na ang presyo bago ang takdang rollback.
31: Dapat may standard day po sila na rollback or increase na day po para hindi po, alam po namin mag-plan ahead.
27: Pero hindi lamang ang gasolinahang ito ang unti-unting nagtataas presyo bago pa ang opisyal na anunsyo. Sa social media, sang katerbang motorista ang umaangal na maraming gasolinahan ang nag-a-adjust na ng presyo pataas bago pa mag-Martes.
28: Dalawang beses nating kinuhanan ng reaksyon ang Department of Energy pero hindi sumagot si Director Rino Abad. Sa inilabas naman ang range ng DOE, 3 pesos at 77 centavos hanggang 577 ang pwedeng itaas sa diesel, 610 hanggang 810 sa kerosene, pero ang gasolina, rollback na 1.70 hanggang dagdag na 30 centimos ang range ng adjustment. Ang sinunod ng mga kumpanya ng langis, taas presyo lahat. 577 sa diesel, 30 centavos sa gasolina at mahigit 8 piso sa kerosene. Ang iba naman, 30 centavos sa gasolina pero lagpas 4 pesos lang sa diesel at kerosene. Samantala, nagpahiwatig na ang Meralco sa posibleng pagtaas ng overall na singil sa kuryente sa paparating na June billing. Tatlong factors ang pwedeng magpataas ng bayarin. Malakas na demand sa kuryente, serye ng red alert o pagkapos ng supply noong May 13 hanggang 15 at paghina ng palitan ng piso kontra US dollar.
0: We're hoping na hindi naman ganun masyadong kabigat itong papasok na ito na rates sa customers natin. Because kami, concern namin siyempre din na somehow ma-manage yung impact nito na wag naman masyadong maging mataas.
28: Naitala rin ng Meralco ang pinakamataas na konsumo sa kasaysayan sa kanilang franchise area noong May 28 dahil nuknuka ng init. Sa buong Luzon, sumirit din ang konsumo sa pinakamataas na level. Sa Webes pa, i-anunsyo ng Meralco kung magkano ang magiging adjustment sa overall rate nila sa June billing. Kinumpirma naman ni Energy Regulatory Commission Chairman Nino Juan na hindi aabot sa June billing ang desisyon ng komisyon kaugnay sa petisyon ng Meralco na mag-refund ng mga 9 billion pesos na sobrang nakolekta sa mga consumer sa buong 2025.
1: Itinuloy ng House Prosecution ang paghahain ng manifestation ngayong Lunes imbis na tumugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang kasong impeachment. Inihain ng mga taga-usig ng Kamara ang 5 pahinang manifestation sa Senate Impeachment Court. Giit nila, itinanggi lang ng bise ang mga ibinibintang sa kanyang impeachable offense, pero hindi naman umano siya nagbigay ng malinaw at makatotohanang naratibo para pabulaanan ang mga paratang. Pinadalhan din ng panel ng mga kopya ng manifestation ang Office of the Vice President pati na ang mga abogado ng pangalawang pangulo.
3: They did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment.
4: Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipadismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yon dahil siyempre kailangan unang mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso.
1: Pampagood vibes naman kapamilya, spotted ang mag-inang balyena na tila masayang naglalaro sa loob ng Palawi Island Protected Landscape and Seascape sa Santa Ana, Cagayan. Ayon sa DNR Cagayan Valley, kuha ang naturang video ng kanilang mga kawani sa gitna ng exploration para sa pangangalaga ng kalikasan noong isang buwan. Dagdag ng DNR, ang humpback whale at ang kanyang calf ay masasabing malusog dahil na rin sa maligaling nilang kondisyon. Isa umunong pambihirang pagkakataong mamataan ang mag-inang balyena sa naturang lugar na senyales na ito'y ligtas na breeding ground o tahanan kung saan malayang matututukan ang mga batang balyena. Paalala naman po ng ahensya, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang World Ocean Day, patuloy po nating alagaan ang karagatan at marine protected areas para mapanatiling ligtas ang lahat ng yamang dagat.
27: Susunod, Coco Martin, Julia Montes, at iba pang cast ng Sigabo, pinagpiestahan. Yan, at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
19: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pangkakampi ng masang Pilipino.
19: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
19: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Hutan.
6: Yes, it's insane. Ano ba gawin natin?
19: Umalis na kayo! Umalis na kayo dito! Umalis
18: na! Kapulan.
6: Naging monster! Huwag po, marawag po kayo sa akin!
18: Si Kawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sinisigaw!

0: ano.
1: Napapalungkot lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
3: Sana siya sanay ko dyan!
2: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
4: Say hello to Marian.
5: Hello, Lola!
6: Cute na!
2: Kung malastik ang kulita, tumawa ka!
7: Patay ka ngayon!
8: Sino ang babatayin mo?
7: Ako!
2: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
9: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
2: Sure kang tatawa ng tatawa!
10: Netama ako!
11: Isn't it fantastic?
2: Yes! Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
12: Matulong yung DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may ano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
13: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
2: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
14: Ano yun?
15: Shooting star.
14: Ah! Ano yun?
15: Falling star.
2: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
16: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
2: Palaging may bit-bit na pampahapi.
17: Ito for you. Chocolate yan, imported.
2: Yan ang Tatak Dolphy.
18: Muscle yan, oh.
17: Hanggang dito, umabot ang muscle.
2: Tatak hari ng comedy.
19: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
20: Lupit naman nyo.
2: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
17: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
19: Uminom.
17: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
21: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si John.
22: Formal na naghain ng reklamo sa National Police Commission ang 79 anyos na driver na pursang inaresto ni Police Corporal Semyon Dimaalasuan matapos masangkot sa banggaan sa Taguig City. Umarap sa media ang senior citizen na si Santiago Parado at ikinwento ang kanyang panig. Aniya, sumingit ang sasakyan ng pulis kaya nagkadikit ang kanilang mga sasakyan. Tumanggi rin ang biktimang ibigay ang kanyang lisensya sa pulis dahil hindi naman aniya traffic police si Suan sa lugar ng insidente. Tinakot pa umano siya ng pulis na babarilin at nang ipasok sa sasakyan ay pinagsusuntok umano siya at pinilipit ang kamay. Ayon sa Napulcom, bukod sa kasong administratibo, nagsampa rin si Parado ng mga kasong kriminal laban sa pulis. Nag-awol o absent without leave naman si Corporal Suan na inilagay na sa restrictive custody bago ito ay sinuko na niya ang kanyang service firearm. Ipatatawag ng Office of the Ombudsman ang 18 nagpakilalang dating bodyguard at staff ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, itinakda ang schedule ng kanilang pagharap sa Ombudsman sa June 11, 15 at 16. Aniya, hindi ito ang unang beses na nakapanayam nila ang 18 at bahagi pa rin ito ng kanilang investigasyon sa anomalya sa flood control projects kung saan sangkot si Ko. Dagdag pa ni Clavano, pupunta ang ombudsman kung saan man sila dadalhin ng ebidensya. Una nang kinumpirma ni Attorney Levy Baligod na abogado ng mga dating tauhan ni Ko na nakatanggap sila ng summons mula sa ombudsman kaugnay ng kanilang reklamo laban sa mga umano'y tumanggap ng kickback mula kay Ko. Naglabas po ng pahayag ang fast food company na may branch na gumuho dahil sa lindol sa Sok Sargent Region. Sa kanilang abiso, sinabi ng kumpanya na ligtas ang lahat ng kanilang team members sa lahat ng kanilang branches sa General Santos City. wala rin umano silang nakuhang ulat na may nasugatan sa kanilang branches sa mga lugar na nianig ng malakas na lindol. Patuloy naman umano nilang binabantayan ang sitwasyon at nakikiisa sa mga komunidad at mga Pilipino sa pagdarasal para sa mga apektado ng lindol.
0: Sa ibang balita naman, aminado ang Commission on Higher Education na bagamat may mga eskwelahang libre sa matrikula, may ilang estudyante pa rin nagda-drop out dahil sa mga gastusing sakop ng practicum program. Nais yung punan ng komisyon sa pamamagitan ng 25,000 peso na educational assistance o tinatawag na AHEAD grant para sa mga nursing at allied health students. Nagpapatrol, Francis Orsio.
4: Wala nang binabayarang matrikula ang nursing students na sina Herlit at Angeline sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Pero kailangan nilang magbayad para sa internship at clinical training. May tinatawag na Related Learning Experience o RLE at iba pang requirements sa clinical practicum program sa ospital na higit 30,000 pesos sa isang taon na kailangang bayaran.
7: Malaki-laki po talaga yung expenses pag nasa medical field ka. And yung for RLE naman, yung binabayaran po namin doon is napupunta po yung sa mga hospitals na affiliated po ng schools namin.
8: Yung 30,000 po sa isang taon, hindi po siya biro nakitain eh. Kasi given na yung sweldo po sa Pilipinas, hindi naman po ganun kataas. Bukod po sa RLE, meron pa po kami yung binibiling mga paraphernalias. Hindi naman na po siya binibigay din ng school.
4: Aminado rin ng Commission on Higher Education na ito rin ang karaniwang dahilan kaya hindi nakakapagtapos sa kurso ang ilang estudyante ng nursing at allied health programs.
10: Kailangan nila talaga ng pera for their accommodation, transportation, uniform most of the time pag nandyan na sila sa clinical training sa hospitals. So dito yung bottleneck ng mga allied health sciences natin. Nai-stop sila any time from second year to fourth year.
4: Nais itong matugunan ng CHED sa pamamagitan ng bagong financial assistance, ang Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students o AHEAD Grant. Makatatanggap ang mga kwalipikadong estudyante ng 25,000 pesos na one-time subsidy mula sa 500,000 pisong pondo ng pamahalaan. Ayon sa CHED, tinatayang umaabot hanggang 75,000 pesos ang RLE cost, depende sa training requirements sa iba-ibang kolehiyo at universidad. Sakop ng AHEAD grant ang 14 priority allied health programs tulad ng mga kursong nursing, pharmacy, midwifery, physical therapy, medical technology at iba pa sa pampubliko at pribadong paaralan.
10: Ang qualification is ang estudyante na ka-enroll ng RLE during the first semester 2026-2027. Pangalawa, para equitable siya, ang combined income ng father and mother should not be more than 1.2 million. So gumawa din kami ng scheme in order to prioritize. Number one na priority is yung mga, syempre yung mga graduate na talaga.
4: Tinatayang 19,000 students ang makikinabang dito. Pero malayo pa sa mahigit 400,000 estudyanteng naka-enroll sa Allied Health Program sa buong bansa. Isinusulong naman ni Senator Bam Aquino ang mas malawak na reforma sa Republic Act No. 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Kabilang anya dito ang pagsasabatas at gawing permanente ang RLE subsidy. Giit niya, kailangang mas tutukan ang matagal ng problema ng mahal na clinical training na nagdudulot din ng migration ng mga healthcare workers sa ibang bansa. Pero aminado si Aquino na hamon ang pagkakatanggal niya bilang Education Committee Chair.
11: Magiging mas mahirap lang, sa totoo lang, yung mga reforma pag hindi ikaw yung namumuno dun sa komite. Pero kaya pa rin gawin yan. No? And I believe pagdating sa edukasyon, dapat talaga hindi ito pinopolitika at lahat tayo nagtutulungan.
4: Nananatili ang kanyang panawagang ipagpatuloy ang reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga mambabatas at pakikinig sa sentimiento ng mga estudyante. Francis Orsio, ABS-CBN News.
15: Isang mangingisda ang nalapnos ang balat nang sumabog po ang kanilang bangka sa Bajo de Masinloc noong 2024. Pagkatapos ito, panibagong dagok ang tumama sa kanya. Sa parehong trahedya, hindi siya iniwan ng lingkod kapamilya.
1: Sino kayo unang padrama?
18: Na-ICU si Freddy Legaspi, 2 taon na ang nakalilipas. Sumabog kasi ang bangkang sinasakyan niya noon, kasama ang 7 mangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Umalalay noon ang TV Patrol lingkod kapamilya sa pagpapagamot ni Freddy. Ngayon, magaling na ang mga sugat ni Freddy at nakapamamasada na rin siya ng tricycle sa Kamalig, Albay. Unti-unti na sanang nakababangon ang kanilang pamilya pero panibagong dagok naman ang dumating.
20: Lahat naman ginawa ko para sipag lang, tsaka lakas ng loob. Kaya lang meron na naman panibago. Ito nga yung nangyari sa mata ko. Kaya yun ang iniisip ko, hindi ako makapaghanap buhay na maayos.
18: Sa takot na tuluyang mawala ang paningin ni Freddy, lumapit na po sa atin ang kanyang asawang si Lawrence.
23: Kahit hiyang-hiya na po ako, talagang pinilit ko po talaga na humingi ng tulong sa lingkod kapamilya. Kaya sabi ko, wala man iba tayong mapupuntahan, wala tayong ibang tatakbuhan, kundi sila. Sila ang nag-ano sa atin. Talagang hulog ng langit.
18: Dinala po natin sila sa Bicol Eye Center para ipasuri ang kanyang kalagayan.
24: Kapag sinabing malabo ang lente, ang talagang termino niyan ay katarata. So, kadalasan problema ito sa mga tumatanda. Kaya lang, nangyayari din dito sa middle age, kung sabihin nating maraming posibleng mag-cause ng ganito. Let's say, trauma, tinamaan kung ano, o kaya may sumabog, yung force ng blast injury, pwede rin siyang mag-cause ng damage sa lente ng mata.
18: Sa pamumuno ni Dr. Eduardo Pardiñas, napa-operahan si Freddy. Ngayon, muli na po siyang nakapamamasada.
20: Maraming salamat po sa IBCB. Ilang taon nang nakalipas, andyan pa rin sila para tumulong. Kung wala kayo, hanggang ngayon talagang mahirap.
18: Dahil po sa inyong suporta sa ating paglilingkod, natupad ang mga hiling ni Freddy para muling makabangon.
15: Inanunsyo po ng Ateneo de Manila University na pumanaw ang 2 miyembro ng kanilang men's basketball team. Kinilala ang mga yumaong student-athletes na sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonia. Ayon po sa universidad, nalunod ang 2 estudyante sa kanilang team building activity sa Dipakulaw Aurora nitong linggo. Dagdag po ng Ateneo, binibigyan na nila ng suporta ang mga naulilang pamilya ng 2 manlalaro. Isa sa publiko naman ang detalye ng kanilang wake at funeral arrangements kapag naisapinal na ito ng kanilang mga pamilya. Sabik na ang fans sa pagbabalik sa primetime ni Coco Martin. Patunay nito ang mainit na pagsalubog sa kanya kay Julia Montes at iba pang cast ng bagong seryeng Sigabo sa kanilang motorcade nitong weekend. Malapiesta pa ang eksena sa Tondo, Maynila matapos pagkaguluhan ng hari ng aksyon ng ating henerasyon. Nagpapatrol MJ Felipe.
25: Alauna ng hapon nang magsimula ang motorcade ng Sigabo sa Baclaran noong Sabado. Pinangunahan ito ng bida na si Coco Martin kasama si Julia Montes at iba pang cast members ng serye. Mula Baclaran, binaybay ng motorcade ang ilan pang lugar sa Maynila. At kahit nagpabago-bago ang panahon buong maghapon, umambon, uminit, hindi natinag ang mga kapamilya at kababayan natin sa paghintay na makita si Coco, Julia at iba pang artista. At sa dami ng taong sumalubong at nag-abang sa kanila, inabot na sila ng gabi sa Tondo. Mapabata, mga bagets, tatay, nanay, lolo at lola, pati alagang aso, hindi pinalampas na makita ang hari ng aksyon sa ating henerasyon. Nagmistulang pista at street party ang Tondo. Dahil mabagal ang usad, game si Coco at ilang cast members sa saya at mataas na energy. At kumanta pa si Gabo. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ni Coco ang lumapit sa mga tao para pasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa kanyang mga palabas. Pati mga co-stars ni Coco, umaapaw din ang pasasalamat.
26: Sobrang saya, sobrang daming sumalubong sa amin dito.
1: lalo-lalo na dito sa Tondo at syempre doon sa Baclaran. Maraming salamat sa oras ninyo.
3: Kahit mainit, kahit umulan, nakita mo yung tao, napakasaya. Excited lahat sila.
5: Masarap makisalimuha doon sa mga taong sumusuporta sa atin para mapasalamatan man lang sila kahit papaano.
25: Paunang pasasalamat sa suportang ibibigay sa nalalapit na pagbabalik ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin at ng prime actress na si Julia Montes sa Sigabo sa June 22, alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Teka muna, makiramay muna tayo sa lahat ng mga kababayan natin na naapektuhan dyan sa Mindanao. Ang lakas ka rin ng, nakita mo yung video?
0: Malakas. Pantay daw ng bagyo, kasing lakas ng bagyo noon.
6: Aming pong pakikiramay sa mga pamilya na nasawi at saka yung mga na nawalan ng bahay. Nakita mo, nawalan ng bahay. Yung isang gusali, gumuho. At yung death toll mukhang...
0: baka tumaas pa.
6: Rise. Mukhang tatala kasi may mga missing.
15: Yeah. At sino yung tutulong kapag yung syudad, marami sa kanila magkakapitbahay, at lahat kayo biktima, sino ang tutulong sa kanila sa mga panahong ito?
6: Yeah. Local government.
0: Walang national government din, dapat papasok na. Pero yan ang mahirap sa lindol, hindi tulad ng bagyo, di ba? Or even a volcanic eruption,
6: nakikita
0: you can predict kahit papaano. Ang lindol talaga, walang way to predict.
15: At ang hirap mag-rescue ng tao sa lindol. Yung mga gamit, kumpleto ba tayo? Hindi eh, for sure eh. So,
6: can you imagine kung dito nangyari sa Metro Manila?
0: Oh my gosh.
6: Ang daming building.
0: Yeah,
6: And
0: as a country, we are number one, we are in the ring of fire.
6: Correct.
0: Number two,
15: ang ibig sabihin nun,
0: fault lines, di ba?
6: At disaster. Alabas-masok yung disaster sa atin.
15: From Lindol to Earth at to Bagyo. Yeah. Di ba? Talagang nandito.
6: So it brings to mind na dapat maghanda po tayo. Siguro dapat ma-assess kumusta ang naging response. Nakita mo yung mga bata, na timing kasi sa school opening.
15: Ang
6: mga bata
0: pero ang swerte ng mga bata na sa labas.
6: Kasi lumabas na sila, alam na nila yung drill. Kasi dapat po muscle memory na natin na we should know what to do. Ikaw ba alam?
0: Kunyari,
6: ano gagawin natin?
0: Nagkalindol sa EBS-an tayo. Dapat,
6: Ayan.
0: Pero sapat ba yung mesang to?
6: Hindi, pansamantala. Kasi pag tumakbo ka, baka biglang mahulog yan sa'yo.
0: Takbo sa labas. Sa harap.
15: Saan
0: ba tayo tatakbo? Dapat sa labas.
6: Sa labas.
0: Saan? Sa garden o sa front?
6: Dapat alam natin.
15: May open area dyan sa
0: open area.
15: Malayo sa dun sa tower.
6: Pero kung malakas kasi, KD, mahirap maglakad.
0: Yeah, totoo yun.
6: Subukan mong maglakad sa, ilan yun? Anong intensity? 7.8.
0: Bagyo level.
6: Mahirap maglakad. Sabay mo, tatakbo, di ba? Baka matumba ka pag tumakbo ka, di ba? So dapat, maghanap ka muna ng sturdy.
0: Yeah.
6: Siguro naman, parang sturdy na yun para sa atin.
0: Yeah.
6: Palagay mo.
0: Ako natatandaan ko yung lindol noon, yung 6 point something, nasa condo ako sa bahay.
6: Ano floor yun?
0: 34th floor. Yun, kinabahan ako talaga doon. As in, talagang gumanon yung building, tapos tumakbo kami 34th floor pababa sa ground.
6: Sa stairs.
0: Nakapantulog pa ako.
6: So because of your adrenaline, nakaya mo.
0: Yeah. I'm not kidding.
6: Anong oras yun?
0: That was daytime yun. Tapos meron kaming disaster go bag.
6: Ba't ka nakapantulog?
0: Hindi, minsan gano'n naman ako nasa...
15: Sa bahay siya.
0: Alam niyo,
15: ano ba?
0: Tama to. Expect aftershocks. Yes.
15: Marami pa tayong dapat ma-improve sa kahandaan. Ang idol natin, mga Hapon, di ba? Sa kahandaan. Kaya diba yung palaging building, nililindol.
0: Tama ka, yung building sa Japan.
6: Yung nagsisway.
0: It should be talaga that it is earthquake-proof ng level 9. Dapat 9.
6: Unfortunately, hindi ganyan ang karamihan sa building. Diba?
15: So, abangan po ninyo yung mga balita pa na manggagaling sa Mindanao. At sana nga tayong lahat ay bukas palad na tutulong dahil for sure in the coming days, kailangan po tayo ng ating mga kababayan.
6: And I'm sure yung lingkod ka pamilya will go there.
15: Mm-hmm.
0: Yeah.
15: Nauna na.
6: Very good.
0: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
15: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, dapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
22: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang mga paboritong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayon Lunes.
1: Isang minuto magkalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report!

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay araw po ng Lunes, June 8, 2026. Mm-hmm. Ay bisyo alas 8 na po, SPOT Report na po. Ay grabe yun nangyari, kapamilya, hindi ba, partner? Ano?
2: Sobra, partner. Tumama pa sa unang araw, grabe. Partner, ng pasukan ng mga estudyante. Mm-hmm. At ayon nga sa DepEd, umabot na sa 3.2 million learners ang affected at libo-libo rin yung mga teachers or personnel na apektado nitong malakas na lindol.
1: Mamaya po, mas idadetalye ho namin ang nangyari kaninang umaga. Dun sa mga ngayon lang ho ito nabalitaan, ay kayo po'y nakatutok sa SPOT Report. Hanggang alas 9 po tayo. Ako po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Eh, partner, tayo nakikiramay doon sa mga kapamilya natin na naapektado nga nitong lindol. Di ba, partner? Dahil ang sinasabi ng OECD, yung na datos ay mukhang tataas pa. Di
2: tataas
1: ba?
2: Sa partner. Dahil kanina yung last na press briefing interview kay OECD spokesperson Juni Castillo, 19 yung latest data nila. Mm-hmm. Pero that tataas time, biniverify pa nila dahil may mga napaulat na natabunan ng lupa mula doon sa mga landslide na naganap, partner.
1: Mamaya, susubukan natin kung makakasa natin si Sir Juni Castillo. Siyempre, alam naman natin, partner, napakabisi.
2: Correct.
1: Even yung ilang mga ikinansa natin, DSWD, tsaka Red Cross, tingnan ho natin, yun ho yung mga nakakasa ngayong gabi. Pero understandable ho kung hindi ba ho sila makakasagot. Dahil we all know ongoing ho ito, tsaka ho talagang all efforts, all hands on deck ho ang ating gobyerno patungkol dito.
2: Tama ka dyan, partner. Whole of government approach po ang nangyayari ngayon dahil lahat kumikilos, hindi lamang po yung mga tauhan ng DRRMO, kundi maging iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
1: Anyway, diba? Partner, idetalya na natin, partner, ang nangyari nga kaninang umaga.
0: SPOT Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Ito na nga mga kapamilya, hinagupit po ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani at ilang bahagi ng Mindanao. Kanina po itong alas 7.37 ng umaga ay naitala po ang sentro ng lindol sa layong 32 kilometro timog kanluran ng bayan ng Maasim. Kaya na may lalim na 33 kilometro ang lindol na tectonic ang origin. Paliwanag ng VVOX, bunsod ang lindol ng paggalaw ng Cotabato Trench na dati nang nagdulot ng lindol sa Moro Gulf noong 1976 kung saan libo-libo ang namatay. Makalipas naman po ang higit isang oras, naramdaman naman ang magnitude 7.7 na aftershock malapit sa Balut Island. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Sarangani PDRRMO Head Rene Punzalan na ito ang pinakamalakas na lindol na kanilang naramdaman sa kasaysayan. Tumagal-an niya ng nasa 30 segundo ang lindol na agad ding sinundan ng tatlong malalakas na aftershock.
0: SPOT Report!
2: Samantala, umabot na sa 19 ang iniulat o naiulat na patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo na 16 ang naitalang nasawi sa Soxsergen habang 3 sa Davao Region. Umabot naman sa 134 ang naitalang sugatan habang 7 ang nawawala. Sa panayam naman ng DZMM, kinumpirma ni South Cotabato PDRRMO Disaster Officer Rolly Kin na naitala sa bayan ng Tupi ang 2 sa mga nasawi matapos mahulugan ng debris habang inatake naman sa puso ang isa pa. Sa datos naman ng Philippine National Police, 20 gusali kabilang ang 2 paaralan at ospital sa Soxsergen ang napinsala ng lindol. 26 na barangay sa Soxsergen ang walang supply ng kuryente habang may naitala ring pagguho ng lupa. Nagtungo na sa Sarangani sina Health Secretary Ted Herbosa at ipang opisyal ng OCD at National Defense para magpaabot ng tulong at suriin ang mga pinsala ng lindol.
0: SPOT Report!
1: Imagine mo, partner, yung trauma ng mga bata, hindi ba? Kasi ina-expect mo, excited yung mga yan, di ba? Last week, siyempre naghahando, first day of classes natin na Lunes. Tapos ganitong sasalubong habang nagpa-flag
2: totoo,
1: racing.
2: Partner, alam mo, partner, doon karamihan sa mga videos na nakikita natin nag-trending online na epekto nitong malakas na lindol na ito. Aba, may nakita pa akong mga nadaganan ng yero o ng bubong dahil nga sa lakas ng pagaling. At makikita mo, partner, yung mismo mismong pag-alog o pag-yanig ng lupa sa kasagsagan nitong pagtama ng magnitude 7.8 na
1: saka rin partner, na ito. Saka partner, nakita rin natin yung mga naapektuhan sa mall. Kung meron kang kukunin na silver lining, hindi ba? Mabuti't hindi pa siya mall hours.
2: Yes, hindi seven, pa ganun
1: karami. 7:37 ba?
2: Oo.
1: Wala pa masyado, hindi ba? Kumbaga nakarea ka agad din yung mga tao. So wala pa masyadong tao.
2: Wala pa masyadong tao, partner. Oh. But still, marami pa rin po makabay natin ang naapektuhan nitong malakas na pagdendron
1: yung
2: na ito.
1: Yung partner, yung napanood ko, yung sa isang school, sa mahayahay ba yun?
2: Oo.
1: Sisigawan yung mga bata, hindi ba? Nakayakap siya doon kay principal o kay teacher. Nakausap natin kanina yung principal, hindi ba? Siya yung sinabi. Napakinggan ko lang in-interview dito sa DCMM.
2: Totoo.
1: So, na-imagine mo yung trauma ng mga bata, sisigawan sila. Yung excitement mo ba, di ba? Biglang gagalawan lupa.
2: Correct. Alam mo, partner, sa pangyayaring ito, na-realize ko na hindi pa ganun ka katiba yung ating kahandaan para sa ganitong mga klase ng kalamidad.
1: Ayan o.
2: Ayan o. Diba? Ang dami-dami mga estudyante.
1: Mga bata.
2: Mo, ayan o. Nasa
1: yung trauma. Trauma partner yan eh. Magandang tanongin natin kung matutuloy yung interview natin sa DSW. Tanungin natin kung may programa ba aside dun sa mga paghatid ng mga pagkain, yung therapy sa mga bata. Diba? Anyway, partner, sa ibang balita, ay inatasan po ni Pangulong Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ayan na nga partner, na rumesponde sa epekto ng malakas sa lindol sa Mindanao. Sa pahayag, sinabi po ni Pangulong Marcos Jr. na inaasikaso na ng Office of Civil Defense at NDRRMC ang disaster response at monitoring, habang inatasan din ng Department of Social Welfare and Development na maghanda ng relief goods at tiyaking handa at bukas ang mga evacuation center. Naka-standby rin ani ang DPWH para suriin ang pinsala sa infrastruktura at linisin ang mga ruta para sa rescue at relief operations. Iniutos din ng Pangulo ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar until further notice po iyan ha, habang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang opisyal.
0: Spot Report!
2: Tiniyak naman ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Faustino Bolgi D. III na nakahanda sila na suportahan ang mga hakbangin ng pamahalaan para sa agarang pagtugon at pagbango ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa karagatang bahagi ng Sarangani Province. Ayon kay D., mahalaga ang mabilis na pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno, local government units at mga volunteer para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Pinuri naman ni D. ang agarang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na agad kumilos at tumugon sa sitwasyon. Tiniyak din ni D. na nakahandang tumulong ang kapulungan para sa response, relief at recovery ng mga apektadong komunidad.
0: Spot Report!
1: Sa ibang balita naman, sumiklab ang riot ng mga kabataan sa Antipolo Rizal Sabado ng gabi. Aba, ay sa video kita ang pakikipagpatintero ng kabataan sa mga sasakyan sa kahabaan ng Marcos Highway. Nakunan din ng video ang pagtakbo ng lalaking may bitbit na palakol. Aba, pamihira ito. Habang patpat ang dala ng isa pang bata, ay nabulabog naman ang mga residente dahil sa pamamato ng mga sangkot sa gulo. Ay sa follow-up operation na aresto ang lalaking may hawak ng palakol, pero paliwanag niya, muntik nang matamaan ng bato ang kanyang anak at napulot lang ang palakol na ginawang panakot. Aba, nakapulot siya ng palakol. Ano? Para itaboy ang mga nanggugulong kabataan, inihahanda na ang reklamo laban sa suspect habang patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente.
0: Spot Report!
2: Kasado na ang panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Batay sa kwenta ng Department of Energy, maglalaro sa 3 pesos and 77 centavos hanggang 5 pesos and 77 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 6.10 hanggang 8.10 naman sa kerosene at posible naman bumabaan ng 1.70 o tumaas din ng 30 centimos ang gasolina. Sa ngayon, ang Department of Energy pa rin ang nagtatakda ng prasyuhan dahil nasa ilalim pa rin ng State of National Emergency ang Pilipinas.
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMM Numero Uno sa Aksyon!
1: Ay, partner, unang araw ng balik eskwela sa P. Villanueva Elementary School sa Pasay, naging maayos. Sana all, partner, ano? Naging maayos. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
3: Jeff Marlene, first day of school, done. Kahit pagod ay may ngiti pa rin sa mga panghapon na estudyante na umuwi sa P. Villanueva Elementary School sa Pasay kanina. Kwento ng grade 3 student na si Jimcel na marami silang ginawa ngayong unang araw ng klase, pero so good naman ang feeling dahil lamit niya ulit ang mga kaibigan na hindi nakita matapos ang mahabang bakasyon.
4: Dami pong ginagawa. Yun lang. So good.
3: Samantala, masaga naman nag-antay ang mga magulang at guardian sa kanilang mga anak dahil ang sistema sa paaralan ay hindi pinalalabas ng gate ang mga estudyante kapag wala pa silang sundo para matiyak ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Principal Nora Pablo, 91-95% ang attendance turnout ng mga pumasok ngayong unang araw ng balik eskwela sa mahigit 1,000 nag-enroll ngayong school year.
5: Peaceful, maayos, safe. Yung mga bata naman ay talagang kita yung excitement sa pagpasok nila ngayon. So katulong namin ang mga barangay officials. So barangay 89 kasama namin, meron din from barangay 87. Kasama rin namin ang mga other stakeholders. So yung mga parents, meron din mga volunteers. And then yung SPTA na tinatawag, yung asosyasyon ng mga magulang.
3: Samantala, hindi naman maiwasan na may mangilan-ngilan pa rin mga estudyante ang nakararanas ng SEPANCS o yung separation anxiety, kaya ang diskarte ng mga guro ay hinahayaan na lamang maglaro o kaya kinakausap ang mga estudyante para maibsan ang kalungkutan na kanilang nararamdaman. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, eh, doon sa mga hindi naka-enroll, pwede pa raw, sabi ni Principal?
3: Yes, Jeff, oo, kasi may policy ang DepEd na walang hindi tatanggapin. So kahit na late sila mag-enroll, tatanggapin pa rin sila basta magdala lang ng card ng mga bata.
1: Natanong mo yung mga bata, bukod sa pagkikita sa mga dating classmate, saan sila excited?
3: Sa baon. Oo, yung mga nakausap tayo na excited sila sa baon kasi nga, doon sa labas kasi ng school, maraming mga nagtitinda ng mga laruan, mga pagkain. So after ng school, yung mga bata ay doon sa tawid ng kalsado nagpupuntahan.
2: Oo, pero Bert, sabi mo naging maayos, wala ba mga umiyak ng mga chikiting dyan, ng mga first-timer pumasok?
3: Oo, ang sabi ni Principal Nora kanina, ang ano lang nilang mga bata talagang maraming umiyak ay yung mga nandoon sa kanilang special education, yung SPED, yung parang SPED nila para sa mga may mas special needs. Tapos mga kinder to grade 3 na mga estudyante. Pero so far naman, ang discussing ginagawa nila ay pinaglalaro yung mga bata o kaya kinakausap ng mga teacher.
1: Ang classroom, kamusta? Overpopulated ba? Sakto lang? Ventilation?
3: Ang maganda rito sa P. Villanueva ay malalaki yung mga classroom nila tapos may ventilation din kasi hindi gumagamit yung mga classroom nila, hindi jalousy yung gamit. Yung malalaking sliding window sa may part ng corridor, so yung hangin. Tsaka fully equipped naman ng mga electric fan yung kanilang mga classroom. Tsaka ang maganda rin dito yung mga classroom, karamihan whiteboard, blackboard.
1: Ang mga gwardiya na briefing na, tsaka yung ilang mga teacher pag may mga bully.
3: Oo. So far, yung mga guard, ang sistema kasi dun sa school, hindi pinalalabas yung mga estudyante kapag walang sundo. So yung mga guard, meron silang master list ng lahat ng mga estudyante ng school at kung sino yung mga magulang at mga guardian.
1: Okay. Maraming salamat. Bert Dizon, ingat. Okay, ingat.
2: Samantala, iba't ibang bansa naman nag-alok ng tulong sa Pilipinas. Bunsod yan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Narito ang report ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
6: Mars at Jeff, nag-alok ng tulong ang iba't ibang mga bansa sa Pilipinas para sa agaran pagbangon dulot ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., partikular na nag-alok ng tulong ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Japan, Estados Unidos at Indonesia.
7: Sa ngayon ay continuous yung pagtulong po ng mga sundalo natin. And aside from that, marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong, katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia and other countries.
6: Patuloy naman umano ang evaluation ng militar para malaman kung anong klaseng tulong ang maaring hingin sa mga kaalyadong bansa. Samantala, sinabi ni Browner na nagagamit ng EDCA site sa Cagayan de Oro para maghatid ng tulong sa mga apektado ng lindol. Wala naman umanong nasaktan o nasawi sa mga miyembro ng militar habang patuloy ang assessment sa mga gusali at opisina ng AFP sa apektadong rehiyon. Samantala, sinabi ni Browner na may namataan silang 6 na tao sa itinayong istruktura sa loob ng Bajo de Masinloc. Ayon sa kanya, patuloy ang monitoring ng AFP sa nasabing istruktura na pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Taong 2012 pa, okupado ng China ang nasabing bahagi ng West Philippine Sea. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, EZMM.
2: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol Jom Garner.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella. DZMM. Numero 1 sa aksyon.
1: Ay, balik na po tayo dito sa himpilan. Thank you ha, mga Radyo Patrol. Thank you.
2: Mm-hmm.
1: Ito na nga, partner. Ready na po. Ready na po si Senator. Partner, baka kasama natin via Zoom si Senator Richard Gordon, ang chairman and CEO ng Philippine Red Cross, kaugnay nga nung nangyaring lindol, partner ha. Magandang gabi po, Senator Jeff Caparas po at Marlene Pajernos. Welcome po sa program, sir, and salamat po sa oras.
2: Hi, sir.
8: Good evening, Jeff and Marlene. Thank you for inviting me. Good evening to all your viewers and listeners.
1: Okay, Senator, kamusta na po ang responde po ng PRC doon po sa mga apektado ho ng lindol? Kamusta po?
8: Okay naman. Day one, naandun na kami kaagad. No? We assisted 150 individuals sa Davao Oriental sa Provincial Medical Center. Maraming hospital nagre-request ng tent dahil natatakot yung mga pasyente na baka bubaksak yung hospital. Pero nagsimbolik na sila. Nagdala kami ng tent doon sa George Rieca Memorial Hospital at saka sa Dadiangas Medical Center. No? Tapos meron tayong 27 individuals, Sultan Kadarat, 14 General Santos, na bigyan ng first aid. No? Tapos 16 individuals, Dr. Otobato, for hyperventilation. Maraming mga bata sa eskwela nag-hyperventilate. So, tinreat natin. Sa South Cotabato, 3. Nagdala tayo sa ambulansya ng 2 galing South Cotabato. Ang kasulo, meron eh. Tapos, blood units, sir. Nagbigay tayo ng 10 units ng dugo sa isang patient admitted sa Genesan Medical Center.
1: Mm-hmm.
8: Dahil bumaksak yung bubilya, convenience store, nasaktan niya may-ari ng fallen glass debris. Kailangan niya ng 10 units of the blood. So, mm-hmm. Napadala na kagad yun. Tapos meron tayong mga rescue teams na ka-deploy. 24, Davao de Oro, 8. North Cotabato, 8. North Cotabato, 5. Davao City, 11. Nagmobilize tayo ng volunteers at saka yung welfare desk sa mga hospital nakalagay doon para kung may kailangan yung mga nasa hospital like dugo, medicine or whatever na andun ang mga tao namin sa welfare desk sa hospital. Mm-hmm. Certainly, meron tayong 6x6 saka naka-standby, nagmobilize tayo ng manpower. Mga rescuer, 83 yan. At pagkatapos meron tayong water tanker truck sapagkat walang kuryente sa Genesan, nakalagay na yung water tanker para mabigay ng tubig sa mga tao.
1: Mm-hmm. Sen, kamusta po ang report ng mga tao natin sa ground? Kamusta ho? Kamusta yung mga kalsada? Kamusta yung mga pinagdadaanan ho nila bago makarating ho doon sa ating mga kababayan na kailangan ng tulong?
8: Well, siyempre may mga bitak-bitak yung kalsada, no? Ang kuryente, kailan may restoration dapat hanggang, hanggang June 9, matatapos na yan bukas. No? At saka, ang mga damages sa General Santos, hotel, 4, school, 5, church, 2, restaurant, 3, pharmacy, 2, bank, 2, government establishment, 8. For validation pa itong barangay General Santos at saka barangay Silang General Santos, yan eh, tinitingnan natin kung may evacuation center na. So, siyempre, apektado population principally in General Santos. Yan. Sa General Santos, restored ng tubig as of 5 p.m. So, hindi na masyadong gagamitan ng water tanker.
2: Sir, sa all in all po sa data po ninyo ngayon, ilan po ang naitala pong sugatan at ilan po yung mga kinailangan talagang bigyan ng atensyong medikal?
8: Kasi sabi ko na sa inyo kanina, 16 yung binigyan ng first aid sa ground. No? Marami kami, hindi na namin binilang halos.
1: Opa.
8: Yung mga tinatawag na nag-hyperventilate and nervous, no?
1: Mm-hmm.
8: Parang iba, mga bata, no? May Opa. Isang namatay dahil sa nervous talaga. Natake, no? Meron kami report na missing, 12, pero minomonitor pa namin dahil may mga trap individuals yung sa mga gumuho, no? Nilaabang ako rin doon sa bundok, mga bundok na lugar na yan, yung mga rural areas, dahil may namatay sa isang tinatawag na landslide. Kailangan masuyod namin yung mga kabundukan at yung mga nasa rural areas
1: Opa.
8: Para malaman natin kung meron pang landslide. Dahil pagka meron doon, kailangan magre-rescue doon. No?
2: Mm-hmm.
8: So, yun ang situation.
2: Oh. Yung po sa 16, sir, ano po yung mga tinamo nila, yung mga nasugatan na 16 na initial na...
8: Sa mga slight wounds, no? Yung mga nasusugat dahil nagasgasan sila pagbaksak ng mga debris.
1: Mm-hmm.
8: Yung mga may sugat sa... katulad ngayon ng siya, bubilya, medical, yung dinala namin sa bubilya, kailangan ng dugo, nasugat sa mga salamin na bumagsak sa kanya.
1: Mm-hmm. Sen, na napapanood, I'm sure, napanood yun na rin ho kami, na talagang ang, yung sa eskwelan ho ba, hindi ba, yung mga bata, talagang sabi nyo nga, mga nag-hyperventilate yung mga bata dahil syempre ine-expect nila ngayon opening of classes matiwasay tapos biglang lilindulin ka. Sir, ang PRC ho ba meron tayong eksperto sa mga bata at kung wala naman ho, syempre by this time nakauwi na ho sila. Ano ho ang mga signs of distress sa bata para ho pagka nakita ng mga magulang, aba, ebe, kailangan ko itong ipakausap sa eksperto.
8: Well, meron kaming mga psychological stress debriefers, no? Usually,

0: swimming pool na maliliit para tumawa uli yung mga bata. Doon na lalagyan niya, relax na sila uli.
1: Okay, dito oh, dito po ngayon, saan nangyari po ngayon na, Sen?
0: Eh, wala ano
1: po?
0: Pa evacuation center tayo nakikita. Pag naglagay dyan ng evacuation center, malamang pwede natin gawin yun. Naglagay ko ng volleyball court. Naglagay ko ng sinehan, yung mobile movie. Meron tayo noon, makakapanood sila para mawala ang isip sa takbo. Nakakatakot dyan yung mga... Kaya sinasabi ko, dapat sabi ko, nanawagan ako sa DPWH.
1: Apo, guide pa.
0: At, alam ko naman ginagawa na nila yan kagad, no? Na dapat, pagka ganyan, humina na ibang building. Eh, baka nandun pa yung mga tao, baka biglang bumagsak sa kanila, para yung mamamatay, di ba?
1: Oo.
0: Kaya mamaya na kagad yan. Yan ang kailangan magawa kagad.
1: So, na, so kayo po, Senator, ay nababahala ho dun sa mga building na ano ho ba, kumbaga eh, anytime soon eh, nagpo-pose ho ng danger. So ang panawagan nyo sa DPWH, at least postehan ho, ano, kaagad.
0: Well, dapat ma-check nila kaagad dahil maraming building may mga cracks.
1: Oh.
0: May mga malalaking building na may mga nakahulog-hulog na yung mga kaysa may nakakatakot eh. Alam mo, ito isang nakita ko, yung Matanao High School, merong condemned building doon. Magmula pa ng 2019.
1: Aba.
0: Nandun pa. Yun ang gumuho ngayon. Eh, can you imagine kung ginamit pa yun, di marami mamamatay doon, di ba? Baka hindi naman raw ginagamit yun. Pero still, liwa, nag-hide and seek, nagbibiroan yung mga bata.
1: Oo nga.
0: Eh, kung bigla pag nag-earthquake, nandun yung condemned. Dapat giniba na kaagad yun. Bakit ang bagal ng gobyerno dyan?
2: Sir, kanina nabanggit po ninyo na may mga pagamutan o ospital kayong inatinan para bigyan ng tent dahil request ng mga ospital. Ngayon po, okay na, nabanggit ninyo, okay na, pero ilang mga pagamutan po yung tinulungan
0: tatlo,
2: po ninyo,
0: tatlo, sir? Tatlo yung pinadala namin ng tent.
2: Tapos ngayon po, okay na, naibalik na po sa mga naibalik
0: na,
2: ospital.
0: Oh. Wala namang... Pagkakuha ka ng tent, kailangan may generator ka pa. Wala na yung bladder, alright? Ang dilagyan namin George Rueca Memorial Hospital, dalawa doon, at saka Dadianga Center, mayroong isa doon. Pero ando pa yung ngayon kahit na bumalik na yung mga tao sa hospital.
2: Mga ilan ho yung natulungan po ninyo mga pasyente doon sa tatlong ospital na yan?
0: At hindi naman kami nagbibilang basta-basta. Inuuna muna namin yung kaligtasan nila. Eh sinabi ko nga siguro we already ministered to umigit kumulang na 150 individuals.
1: Okay. Sen, balik lang ho ako doon sa yung syempre nabanggit niyo ho yung mga signs ng mga bata ho, 'di ba? Natahimik, na signs ho ng distress. So pwede hong lapitan ang ating mga PRC personnel.
0: Oh, meron naman kami bawat chapter, meron kaming psychosocial na tinrain, no? Mga makikita niyo, nag-mood change, biglang umiiyak.
1: Opo.
0: Madaling ma-irritate, no? Tulala, alisa, at magugulatin. Alright? Ano, diba? Pagka nagkaroon ng aftershock, magsisisigaw na yan, diba?
1: Opo.
0: Kailangan ma-alisa. Madali naman makita eh. May anxiety attacks, masyadong silent, hindi makatulog, pero hindi pa naman natutulog yan mga yan. Ngayon pa lang matutulog yan. The parents should monitor their children very closely.
1: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, former Senator Richard Gordon, ang chairman and CEO po ng Philippine Red Cross. Saludo po kami sa inyo, sir. At regards po sa lahat po ng mga tauhan ng PRC na nasa labas. Salamat po, Sen. Salamat po.
0: Thank you very much. Okay.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Yung talaga partner ang concern eh, 'di ba? Kasi yung napansin nga natin yung video, 'di ba? Ako, may mga pamangkin akong bata, 'di ba? So pag nakikita mo sila yung mga bata eh under distress. So pwede ho kayo lumapit doon sa mga tauhan ng PRC. Tapos ang magulang din partner, I'm sure napakabigat din ito sa mga magulang kasi siyempre kung na-damage din ang inyong mga ari-arian, 'di ba? Siyempre papaano pa maiisip ngayon yung anak mo,
2: tama, di ba? Kasi, at saka part na maganda rin punto na, o maganda rin na ibahagi ni former Senator Gordon na tumulong din sila sa mga pagamutan dahil kabilang din sa mga apektado nitong malakas na lindol ay mga pagamutan. Kanina nga narinig ko doon sa mga reports mula sa probinsya na may mga dapat ooperahan, hindi agad naoperahan dahil kinailangan i-evacuate palabas ng ospital. Malaking tulong yun, partner.
1: In the coming days, pwede nating intervene ulit si former Senator

0: Richard Gordon, kasi syempre kinokulate pa nila yung mga data, partner. Kagaya ng tanong mo sa mga data ko, ilan ang natulungan. Kasi syempre, ano na yan eh, tutulungan mo muna bago mo i-detalye kung ano yung tinamang sugat, kung saan-saan yun, di ba?
1: Correct.
0: Eh, anyway, partner. Ayun, gap daw, sabi ni Don, partner. Mm-hmm. Anyway, magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala sa oras na 8:30.
2: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi.

0: Office.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
2: The Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, late lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
8: Kape!
9: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
8: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Yung source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang kapanood na kami ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:34, partner.
2: Tuloy-tuloy po ating talakayan hanggang alas 12 ng gabi. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ako naman po si Jeff Caparase. Partner, dako lang muna tayo sandali sa ating live stream. Sabi ni N. Lim, -WS9781, good job, Sir Gordon. We must pray for what happened in Mindanao.
2: Correct.
1: Si Eric Araulio, prayer sa lahat ng naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Si Precious Wisdom, nandito rin, partner. Tapos si Benny Barameda, si Julius Bangalando from Camarines, Caloocan, partner.
2: Mm-hmm. Ito ka, partner, sa update naman ng Philippine Air Force na nagpadala na rin sila ng air assets doon sa mga lugar na tinamaan nga ng magnitude 7.8 na lindol. Mm-hmm. Ayan ay bilang ito, ang pinadala nila, partner, ay yung Black Hawk helicopter para magsagawa ng rapid damage assessment and needs analysis mission doon nga sa bahagi ng Sarangani province para i-check yung mga lugar na apektado nga nito, yung sitwasyon doon sa mga lugar na apektado nitong lindol. Habang pinakilos na rin o ginamit na rin yung C-295 aircraft sa Villamore Air Base para naman sa pagpapadala. Para sa pagpapadala ng mga personnel ng DND, DOH, DepEd, at yung mga ahensya na pamahalaan para naman sa support doon sa Interagency Response Operation dyan sa mga niyanig ng
1: Kasi partner, kailangan ipadala doon ng mga matataas na official para talagang hands-on sila. Kasi ito mo, may kasamang DepEd, sabi. O, kasi syempre, partner, walang pasok. Pagkamo ng hanggang Biyernes yan, sigurado. Di ba? Siyempre, dahil hindi mo na patutuloyin sa mga classroom yan. Hanggat hindi na idedeklarang medyo safe na. Di ba? Kasi mamaya magkaroon ng aftershocks. Biglang tuloy-tuloy.
2: Partner, ang gusto ko malaman ngayon, ano yung gagamitin bilang mga evacuation center? Kasi kadalasan, ang ginagamit na evacuation center yung mga paaralan. So, ngayong apektado na rin yung mga eskwelahan doon sa lugar. Saan ililikas yung mga pamilya na in-evacuate kanina. Saan sila mananatili ngayon?
1: Pero kung pagbabasihan mo, partner, ang sinabi ni former Senator Dick Gordon, hindi ba? Pag magse-set up ka ng tent, meron pang kung ano-anong ilalagay, hindi ba? Hindi ganun kadali na mag-set
2: Correct.
1: Up. Kasi siyempre, pagka sinetapan mo yan nang wala kang proper ventilation, walang komportabling palikuran, kumbaga, partner, walang maayos na matutulugan. Eh, bali, wala rin, hindi ba?
2: Tama. Tsaka risky rin, partner, pagkatayo ng tent, lalo not, if I'm not mistaken, ay tuloy-tuloy pa rin nakakaranas ng mga aftershocks.
1: Yun
2: or inaasahan pa rin ng mga possible aftershocks hanggang sa mga oras na ito doon sa lugar. Kasi sobrang lakas ng lindol, partner. At yung iba nga sinasabi, akala nila, ito na yung kanila magiging katapusan. Lalo ta magnitude 8, yung tinatayang lakas ng the big one. Ito yung magnitude 7. 7.8, partner, at malapit na doon sa pinakamalakas na inaasahan na pagtama ng lindol dito sa Pilipinas. Mm-hmm.
1: Pero partner, ako, ang takeaway ko doon sa sinabi kanina ni Senator Gordon, yung pag-set up, partner, ng mga, kumbaga, pang-recovery ba ng mga bata? Di ba? Kasi siyempre, partner, di ba sabi ko nga for sure, partner, ang kung hindi man lahat, may ilan doon na talagang tinamaan ng trauma, partner. Di ba? Nakaka-distress yun. Kikising ka ng kanina. Nang, syempre, kalagay mo nang gumising yung bata ng alas 5. Tapos dumating ng eskwelahan ng alas 7. Tapos flag ceremony ka ng 7:30. Tapos 7 minutes after nilindol ka na.
2: Correct. At kaugnay niyan, partner, hingi tayo ng apit sa DSWD. Dahil nasa kabilang linya na po si Assistant Secretary Irene Dumlao,
1: ang
2: tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Good evening po, Asek, Marlene po at Jeff sa Spot Report.
1: Good evening, Asek.
3: Hi, Pardin and Jeff. Magandang gabi sa inyo.
2: Opo. Ma'am, kamusta na po ang monitoring ng DSWD dyan sa mga tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao?
3: Well, batay po sa pinakahuling drumic report ng DSWD, 56 barangays ang affected nitong lindol na kung saan mahigit 19,000 na pamilya o mahigit 86,000 na katao ang apektado. Meron po tayong 33 activated evacuation centers na kung saan mahigit 5,000 pamilya o ang katumbas niyan ay mahigit 17,000 na katao. ay pansamantala na nilo yan dyan sa mga evacuation shelters na yan. Samantala naman po, merong mga 270 families o katumbas niyan ay nasa mahigit 1,000 na katao. Ang pansamantala naman ay naninirahan sa tahanan ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan. Para rin po sa pinakahuling report, 17 houses have been damaged, of which 8 are totally damaged and 9 are partially damaged. Ngayon po, ang DSWD nakapaghatid na ng initial na tulong, particularly sa Davao Occidental, sa Sarangani, and other municipalities, and dyan sa General Santos. Na kung saan nga po, meron tayong mga modular tents na naipamahagi na siya ng mga pansamantalang tinitirhan ng mga internally displaced persons.
2: So, ASEC, modular tents ang gamit ngayon ng mga evacuees dahil apektado rin yung mga paaralan po na usually ginagamit natin bilang evacuation center. Tama po ba?
3: Well, yes, that's correct. Kasi po makikita nasa may grounds yung kung mga internally displaced persons. Ibig sabihin, they preferred not to stay inside classrooms or facilities. Minabuti po nila na mag-set up doon nga po sa mga open spaces. Dahil sunod-sunod pa rin naman yung aftershocks na nararanasan po nila. But ito ay temporary lang habang isinasaayos nga yung mga evacuation centers at tinitiyak ng local government unit na ligtas naman po na tirahan ng mga IDPs natin, yung mga classrooms at iba pang mga designated evacuation centers.
1: Asek, kasama pa rin ho ba dyan? Meron pa tayo nung yung water filtration kit? Yung, kasama pa rin ho ba yun sa pinamimigay ho natin?
3: Well, yes. Bahagi po yan ng mga non-food items na dinidistribute natin. In addition to that, nakadeploy din yung mobile command center at mobile kitchen natin dyan sa General Santos City. And then meron na rin po tayo mga mga ibang family tents na dinistribute. Yung family tents natin, ito yung puti naman na siyang nagagamit nga rin as temporary evacuation centers. And gayon din po, nagpadala rin tayo ng mobile storage unit. Ito naman yung parang malalaking parang akala mo warehouse malaking ano po yan, storage facility yan na pwedeng gamitin din na temporary hospital kasi di ba may mga hospital din nga na nasira, so po pwedeng temporary staging area.
1: Asek, naitanong ko rin ito kanina kay former Senator Gordon. Ang DSWD ho ba, meron din tayong mga experts to attend yung mga distressed children, ma'am? Kasi kanina nga ho, ang dami ho. Siyempre flag raising ho ito, ma'am. Ang dami yung school na naapektuhan. Go ahead po, Asek.
3: Oo, tama. Ang mga social workers po ng DSWD na bahagi ng quick response teams ay trained po. Not there, we are trained na magsagawa ng incident stress debriefing. Kasi tama po yan, sa ganitong mga insidente, talagang nakaka-cause din ng trauma, ng anxiety, may takot din, lalong-lalo na nga sa mga kabataan. Kaya kinakailangan po na magsagawa tayo ng mga ganitong mga psychosocial intervention. Kabahagi rin natin ang Department of Health sa pagsasagawa po nito.
1: Asek, ano hong role ang dapat hong gawin ng mga magulang? Kasi siyempre, I understand niya, kagaya na sinabi natin partner, di ba? Malamang nakauwi na ho yung mga magulang or nandun. Kasama nila siyempre yung kanilang mga nanay. Ano ho yung kanilang first hint na naku, mukhang kailangan may makausap from DSWD itong aking anak, ha? Mukhang na-trauma doon sa nangyaring lindol.
3: Well, marami tayong mga na-observe, yung patuloy na nag-iiyak, and umiiyak yung mga bata. Tapos kapag may aftershock na nararanasan, sobra yung kanilang pagkabahala o yung pagkatakot. So pag mga ganun, dapat talaga makausap sila ng ating pong mga social workers o ng ating mga health workers. Nang sa gayon ay maibsan nga po itong nararanasan nila buntod o naitulot itong earthquake.
2: Asa, kamusta po yung paghahatid ng tulong? Naka-encounter ho ba kayo ng challenges? Kasi dito sa pinaparad namin, medyo marami-marami po mga infrastruktura ang napinsala. So, kamusta po ang paghahatid ng tulong ng DSWD doon sa mga lugar?
3: Actually po, ang DSWD talaga namang nakahanda bago pa man talaga tumama ang isang kalamidad sa pagkats. Nakapag-preposition na tayo ng ating mga food and non-food items, mga family food packs in particular, sa mga warehouses at the local levels. Kasi meron tayong mga relief prepositioning agreement with local government units, so magagamit natin yung panulat ng mga warehouses. Kaya nga, madali eh. Madali para sa amin po na magpahatid ng tulong kasi nandiyon na po sa mga lugar na apektado yung aming pong mga stockpiles. Ngayon, wala naman po sa yung tanggap no, ulat na may mga nasira no, na mga facilities na kung saan naka-impact nga po yung ating mga food packs. I also wanted to add na nasa may 1.1 million yung mga food packs na nakapreposito dyan po sa Mindanao region.
1: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Salamat po, Mama. Salamat po sa inyo.
3: Thank you, salamat, Chef, at Marlene.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Samantala, partner, tanggap naman tayo ng report sa labas ng himpilan mula sa ating radio patrol na si Bert Dizon. Mga pangunahing kalsada sa South Cotabato nananatiling passable matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Bert, take it away.
4: Yes, Marlene, walang nakitang structural damage ang DPWH Sok Sergeant sa Buayan Bridge sa General Santos City kasunod ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol kanina. Agad namang pinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon na buksan ang isinarang bahagi ng tulay para madaanan ng mga motorista. Pinapaayos na rin ni Secretary Dizon ang mga nakitang bitak sa kalsada ng tulay. Possible naman din sa lahat ng uri ng sasakyan ang Surala, Lake Cebu, Maitom Road sa Sitio Polo Subong, Barangay Lafugon sa bayan ng Lake Cebu at tanging mga lubak at lubog na espalto lang ang nakita. Agad namang naglagay ng mga early warning devices sa mga tauhan ng DPWH at nag-deploy na rin ng mga kagamitan para sa igagawing clearing operation. Sa kabila nito, nanatiling bukas sa trapiko ang naturang kalsada habang patuloy ang monitoring at inspeksyon ng mga tauhan ng DPWH. Wala rin naitalang pinsala sa General Santos City, Tiboli, Surala Road at sa Maharlika Highway o Cotabato Marble Road. Patuloy na madadaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang mga pangunahing kalsadang ito. Kasalukuyan namang nasa Sok Sergeant si DPWH Secretary Vince Dizon para tutukan ng tuloy-tuloy na assessment and inspection sa mga kalsada, tulay at public buildings upang matiyak ang safety at structural integrity ng mga public structures sa probinsya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
1: Partner, bago tayo mag-gap, ilan pa yung mga nandyan sa ating live stream?
2: Tumataging din, partner, na 1.3 million ng mga individuals ang ating viewers ngayon. Kabisyo, alas 8, nandyan, partner, si Louie Basco.
1: Okay.
2: Nanonood sa atin habang nagidin. Uy, birthday niya ngayon, partner.
1: Happy birthday, Louie.
2: And Lim WS, dapat talaga wag muna pumasok for the safety of students
1: of course,
2: and teachers.
1: Siyempre, diba?
2: Nanonood din si Madam Nona Damian, kawawa naman ang bansa natin, puro problema. First day of school, lindol ang salubong.
1: Si
2: Karina Galang, happy 40th anniversary daw, DZMM.
1: Ayun, tsaka si Marvel Ed, pagkatapos ng malakas sa lindol kanina umaga, malakas na ulan naman ngayon. Kita mo, partner, tag-ulan, ano, di ba?
2: Alam mo, partner, feeling ko itong mga nararanasan natin, mga kalamitas, ito ay dulot pa rin nung naging kapabayaan ng sangkatauhan. Dahil nga, syempre, kailangan pa natin panalagaan yung ating kalikasan.
1: Yeah, tsaka, partner, makikita dyan kung paano talaga, anong gagawin ng gobyerno natin. Kung tulad nung kanina, sinabi ni former Senator Gordon, yung building doon. Tagal na palang abandonado. Oh, bakit nandun pa? Eh, papano na lang kung may nangyari, di ba? Anyway, sa pagbabalik po ng spot report, kukuha naman po kami ng update mula sa Office of Civil Defense. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po kami.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
6: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparas.
2: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Partner, nasa linya na natin si Sir Rene Punzalan, ang head ng PDRRMO, yung Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani. Magandang gabi po, Sir Rene. Jeff Caparas po at Marlene.
2: Hi po.
3: Hello, sir and ma'am. Good evening po. Good evening.
1: Sir, unang-una, kamusta ho kayo, sir? Kanina pa ho kayong umaga. Kamusta ho? Kamusta ho ngayon dyan?
3: Ganun pa rin po. Sige pa rin po ang monitor natin kasi hanggang ngayon wala pa pong di pa po na-restore ang kuryente ng First District sa Sarangani po.
1: Go ahead po. Sorry po. Sorry to cut you.
3: Medyo mahirap pa po ang ating coordination at communication po kasi wala pa pong signal ang ating mga telco, so nahirapan po tayo sa coordination at communication po sa First District po.
1: Naku, ilan nung ang residente ron?
3: Tatlong munisipyo po yun ng Sarangani. Tatlong coastal town po yun.
2: Pero sir, sa initial assessment po, monitoring ng PDRRMO, ilan ho ang casualties na ang naitala natin?
3: Balin, umabot na po tayo ang death toll po natin, umabot na ng 19 po. 19.
2: Mm-hmm.
3: Bali, 14 sa Municipality of Glan at 5 po sa Municipality of Malapatan po.
2: Ito pong 19 ay sa Sarangani pa lamang ho ito. Ilan po ang sugatan? May mga sugatan at nawawala po ba?
3: Wala man po tayong reported na missing. Pero sa injuries po, ma'am, minor lang po ito. Ito po yung nangyari doon sa ating mga estudyante na nagkaroon masasabi natin nagpanic na nervyos o nagpanic dahil sa malakas na pag-inig po na kanilang naranasan po.
1: Sir Rene, kamusta? May naramdaman ba kayong aftershocks? Kailan ho pinakahuling naramdaman nyo?
3: Nito lang po. Meron po. May kita pong 100 ang base nila rin sa pagkipag-ugnayan namin sa e-box. Nasa 100 plus na po ang aftershock na nangyayari po.
1: So, sa ngayon ho, yung sinasabi niyo hong apektado pa, wala pa ho tayong nakukuhang konkretong report ho doon dahil walang kuryente, no? Dahil sa bagsak ho ang linya ng komunikasyon, eh. Meron naman na hong papunta ron. May papunta na ho sa from provincial.
3: Meron na po doon. Nagpunta na po ang ating team doon.
1: Oo.
3: So, initially nakakuha tayo na maabot na around more than 2,000 ang nag-evacuate po. In response po to dun sa issuance ng ating PBOK ng tsunami alert po right after ng pag-inig ng 7.8 na lindol po kaninang umaga around 7:35 AM po.
1: Mm-hmm.
3: So immediately nung ma-receive po namin yan sir, nag-advise agad kami ng magkaroon ng preemptive evacuation doon sa mga coastal town.
1: Oo.
3: Na highly vulnerable po sa possible occurrence ng tsunami po. Iligtas sila doon sa iligtas na lugar at mataas na lugar po.
2: Sir, na dyan po sa inyong lugar, may mga napaulit yung pagguho ng lupa at may mga casualties po ba doon?
3: Yes, ma'am.
2: Uh-oh.
3: Yung po yung sa 15, sa 14 na death toll sa Glan, mas po yan ang landslide o pagguho po ng lupa.
2: Nako. Pero sir, sa ngayon patuloy yung search, rescue, and retrieval operations. Ibig sabihin, expected
3: na talaga. Pero natin natin that halos yung 14 po.
1: Ah, 14?
3: Ay, 14 po siya, saka yung 15 po. Yung 5 po sa Malapatan.
2: Pero expected ba sir na madadagdagan pa yung bilang na ito? Ano ho ang
1: nakatulong na?
3: Sa ngayon, wala pa po tayong kasi nagtanong-tanong din tayo doon sa Glan kung meron pa silang missing person na posibleng na tabunan ng lupa pero sa ngayon po wala pa pong reported na missing.
2: Pero sir, ano yung mga natabunan ng lupa? Ano po ito? Mga kabahayan? O ano ho ang...
3: Yes, ma'am. Kabahayan po ito na bahay nila sa community na malapit po sa mapaanan ng bundok po.
1: Kasi masyadong maaga rin partner nangyari. Ito ang hirap sa lindol talaga. Pag nangyari, biglaan. Hindi ka mukha ng bagyo. Nakikita mong namumuo siya, hindi ba? Kung baga, mas mapapagandaan.
2: May mapapagandaan.
3: Yes po, wala tayong warning. Hindi katulad ng panahon ng bagyo, meron weather forecast, so oh, hindi kasi na ano, maka-action kagad tayo. Mm. Hindi katulad ng lindol, bigla po talaga.
2: Mm. Kamusta ho ang mga pagpapaabot ng tulong po sa inyong lugar?
1: Mm-hmm.
2: Na
1: national government ba? Meron so, na? Meron ng pinaabot na tulong?
3: Yes. Yes po. Bubaba na po rito ating mga sekretary ng DSWD, even DPWH po, nagpunta na sila rito para alamin ang sitwasyon namin dito. Sa Sarangani, nakipagpulong na po siya sa ating mga opisyalis po sa probinsya.
1: Eh, ano, go ahead, partner.
2: Sa ngayon, Sir Rene, ano ho yung pinapanawagan o hinihiling ng mga residente natin dyan na tulong?
3: Sa ngayon po, no, sa relief po, walang problema kasi may mga nakapreposition na tayo. Immediately, ang mga national government agency nagbigay na kagad ng go signal na ready na kanilang mga food pack na pwede in-distribute. Ang tinututukan po namin nito ngayon ay yung maayos po yung mga napinsalang mga daan na may mga debris na lupa para maging possible po at yung mga tulay na nasira na dapat maayos muna temporarily.
1: Opo.
3: Para hindi ma-hamper yung pag-transport ng ating mga kababayan po dito sa Sarangani.
1: Eh, Sir Rene, rough estimate, anong mga struktura ho ng gobyerno yung hindi na ho safe na balikan? Meron na ba?
3: Sa ngayon po, no, bali, dahil nga po na meron pa rin tayong mga aftershock, tinigil po namin ang pag-conduct ng assessment. Mag-resume po kami tomorrow para kasi po for the safety rin at gabi na walang kuryente. Mahirapan natin team. So bukas po ng maga, mag-resume kami para ma-assess namin at ma-determine talaga ano yung mga structure na hindi na pwedeng magamit po.
1: Sir Rene, baka ho meron kayong panawagan sa inyong mga kababayan ho dyan sa atin hong gobyerno dito ho sa National. Go ahead po, Sir Rene.
3: Sa ating mga kababayan at lalo na rin sa ating mga nasa national government, nangingi po kami ng tulong na lalo na po sa ating kawani ng DPWH, ang ating secretary ng DPWH, na padali po sana maayos itong mga daan na nasira at yung mga tulay po na nasira dito sa Sarangani.
1: Ayun, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Rene Punzalan, ang head ng PDRRMO Sarangani. Salamat po, Sir Rene. Mag-iingat po kayo, sir.
2: Thank you po, sir.
3: Salamat din po. Mami, sir.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Eh, partner, nanawagan sa kay DPWH Secretary Vince Dizon, eh, dun sa mga napapanood ko kay Secretary Dizon, eh, tiyak yan, partner. Mukhang maisasaka to parang kaagad yan. Kita mo naman, partner, di ba? Based dun sa ginagawa niya palagi, di ba?
2: At saka, partner, sana I understand ongoing pa rin yung search retrieval and rescue operation, pero sana hindi na madagdagan pa, hindi na mga casualties na nabiktima nga itong malakas na lindol dahil kalunos-sunos yung ibang mga natabunan ng lupa, eh, understand, kabahayan, so posible mga pamilya yung mga naapektuhan o yung mga nabiktima ng pag-uhon ng lupa doon.
1: Pero, partner, isang observation lang din doon sa mga nakikita nating video, di ba? Parang yun ang nagiging epekto nung habit, di ba? Kasi lagi tayong may earthquake drill, may fire drill, nakita mo yung mga bata, duck cover and hold on. Even yung mga matatanda, hindi ba? May mga ngilan-ngilan pa rin na nakikita mo tumatakbo-takbo, di ba? Pero lahat sila halos, alam na nila yung protocol, hindi ba? May mga ngilan-ngilan lang na hindi. So, ganyan po talaga ang habit forming yan, partner, eh, di ba? So, nung kapapractice natin, nagdulot din, hindi ba? Eh, yun nga lang. Eh, sana nga po talaga ay hindi na masundan yung datos. Eh, kaisa ho kami sa mga sa nagdadalon, sa nananalangin, no, sa ating mga kababayan ho dyan na apektado ho ng lindol. At sa mga darating na araw, partner, eh, syempre asahan na rin ho na mas lilinaw po ho yung update niya. Kamukha nun, mayroong isang district sa Sarangani na walang kuryente. Oh. So, syempre, automatic hindi sila makapagbigay ng update.
2: Napaka-importante pa naman ng kuryente, partner. Ayoy, alas 9 na po ng gabi.
1: Yes.
2: Nakalipas na po na ang isang oras natin talagang dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: At ako naman po, Jeff Capara. Susunod na programa po, Alam na Dish, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jayo. God bless po.
0: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report! Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ang 9:00 ng gabi.
1: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
2: Sure na!
1: Alam na!
2: Alam na!
1: Mainit na issue!
2: Issue!
1: Sizzling na chika! Na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Nada Diz.
1: Heto na! Ito na talaga ang programang maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito nyong artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
2: Ako pa yung ever laughable, awapas.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. At mula nga po sa Bip James MM hanggang 9 to 10 PM, kasama po namin kayo nakikisabay sa Alam Ko Na.
2: Alam na this.
3: Alam Na This sa DZMM. Showbiz balitang mabilis.
4: Walang bitis.
3: Alam na this. Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam Na This!
1: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
2: Unahin na po natin, viral micro-drama star na si Linda Walker nasa Pilipinas na. At Korean star Kim So-hoon magbabalik spotlight.
1: Samantala, Sharon Cuneta may ipinamana sa anak na si KZ Concepcion. At dalawang tipa powerhouses may bagong milestone. Ano kaya ito? Tutukan.
3: Alam Na This!
2: Tutukan na rin kagad natin ang paghagod ng mga katawan ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, kinumpirma. Kinumpirma ni It's Showtime host Ryan Bang na hiwalay na sila ng fiancé na si Paula Huyong. Sa vlog ni Anko Bogle, star Vice Ganda, kinumpirma ni Ryan ang hiwalayan matapos silang ma-engage ni Paula noong 2024. Sinasabing kabilang sa rason ng breakup ang cultural differences ng dalawa, kaya nagdesisyong bawiin ang engagement. Nilinaw naman ni Ryan na hindi siya nag-cheat at iginiit na sinubukan niya pa rin ayusin ang relasyon. Inamin ni Ryan na maituturing na pinakamahirap na experience niya sa buhay ang hiwalayan nila ni Paula.
3: Alam na this!
1: Sad. Oo. Actually, di ba, Papa Awen, nagkaroon naman ng ugong ang balitang ito na parang sinasabi from the past before na parang di umano daw, hiwalay na, pero wala pang final confirmation. Siguro yung dahilan kung bakit hindi pa ito binibigyan ng tuldok o ng pagkumpirma, kasi yun yung proseso kung saan sinubukan pa na i-win back ulit, pag-usapan, na kung sila ba isigurado talaga. Pero di ba, sa panahon natin ngayon na 2026, parang marami sa mga Gen Zs, millennials, na pumapasok sa ganitong klase ng relasyon, ang mas pinipili na maging sigurado kesa yung hindi, kailangan ng sumabak, magpakasal na kayo, importante yung exchange of vows, tapos ang ending kapag in the middle of the relationship, pagkasal na, napakahirap na, kasi sa Pilipinas hindi pa naman legal or napaka madaming process ang kailangan mong pagdaanan for annulment, divorce, yung mga ganyan, which diba tinalakay yan dun sa MMFF movie ni Angelica Panganiba na unmarried. So parang feeling ko sad because supposedly sila na sana talaga yung magkakatuluyan. Pero happy pa rin kasi nandun sila sa punto na parang hindi sila pumasok sa isang bagay na kung saan mas matagal pa nilang paghihirapan o pagdudusahan bilang mag-asawa.
2: Totoo. At syempre parang humugot ng maraming tapang ng loob at lakas ng isip itong si Ryan Bang para aminin niya na yan finally. Para kasi kung i-broadcast na yan, parang this is it. Parang kung umaasa pa siya kahit 0.01% na sana magkalinawan, magkabalikan pa, ito na talaga, parang tinuldukan. This is it kasi nai-announce na. Although, di ba, naniniwala pa rin ang karamihan sa love is sweeter the second time around, hindi natin alam na panahon na lang makakapagsabi kung sila ay sila pa rin hanggang dulo or sa huli magkikita. Mahirap para kay Ryan Bang kasi nagpapatawa siya sa madlang people. Meron siyang career na humaharap sa telebisyon. Kailangan magmukha pa rin siyang masaya at dahil kailangan maging masaya siya para makapagpasaya siya ng iba.
1: Truly.
2: Pero silang dalawa pa rin lang din ang makakasagot niyan. Siyempre, hindi tayo makasalita on behalf of Paula kasi hindi natin alam kung ano yung saloobin at ano talaga yung pinagdaanan nila. Pero sa larangan nga po ng pag-ibig, dapat handa tayo masaktan, umibig uli, masaktan, at umibig pang muli. Sana matagpuan nila, kung hindi man silang dalawa ang para sa isa't isa, matagpuan nila ang kani-kanilang kaligayahan sa buhay. Ayun.
1: Totoo. Uh-huh. At sa ating pagbabalik po sa Singles for Christ.
2: Yeah.
1: Hindi. Pero, Papa, ay tama yung sinabi mo, no, love is sweeter the second time around. Hindi man katulad nung kay Ryan at kay Paula na may engagement, yes, nagkabawian, ganyan. Titiyan mo yung chan ko.
2: Parang busog na busog ka sa matcha.
1: Hindi nga. Natapon nga, Papa. Hindi man yung nagkaroon ng palitan ng nagsulian ng singsing. Pero di ba, isang magandang halimbawa ng pagkakaroon ng loved is sweeter the second time around, si Pa Salvador at saka si Rambo Nunez.
2: Yes.
1: Di ba, parang mga ano sila, nung bagets pa sila, naging sila, pero dahil sa panahon, hindi pa talaga yun yung tamang oras para naging silang dalawa. Hanggang sa ngayon, may anak sila, si Maria, kinasal, di ba? Pero dumaan man sa ibang mga partners, pero sa huli, sila talaga. Mm-hmm. Parang may alam din akong ganyan.
2: Ako din naman, may alam din akong ganyan. Pero ito ang kilala ko talaga, ha? Non-showbiz po. Hindi sila nagkatuluyan. High school sweetheart sila. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga asawa. Pero hindi parehong nabiyayaan ng anak at yung kanilang mga asawa. Naging balo sila pareho. Hindi na
1: balo meaning yung mga walang
2: namatayan,
1: asawa.
2: Oo, widow at widower. Oh. So, nagkita uli sa reunion.
1: Talaga?
2: Dahil kahit sa old age nila, nagsama pa rin sila kasi in the name of companionship, sila pa rin yung nagkatuluyan sa dulo.
1: Yun. Magandang ano yun, ha? In the name of companionship.
2: Yes.
1: Yung wala man, parang situationship ganun?
2: Parang yung kumbaga sa pagtandaan.
1: Walang kasal na naganap, pero sila yung magkasama.
2: Hindi ko alam kung kinasal sila ulit. Kasi syempre yung vow nila siguro dun sa, hindi ko na nasundan yung kwento, basta nagkasama ulit sila at ano. Yun. Naging masaya sila sa kanilang old age. Ayun. At lagi silang nanonood sa atin. Salamat po. Yun.
1: Sa atin din, Papa. Speaking of nanonood, bago ko i-chika yung ating pangalawang showbiz balita, maraming salamat po sa Barangay Bagong Buting dyan sa Pasig. Humihingi ako ng sorry. May papel na binigay yung mga Barangay Kagawad, yung kanilang ano,
2: Barangay officials, saka mga XO.
1: Opo. Nagpaka rush po kasi ako.
2: Oo.
1: So, yung papel, hindi ko po mahanap kung saan. Baka naman naligpit or natapon po nung sa car wash. Bilang
2: natin tawagan ng Comelec para makuha ulit yung mga nanalo.
1: Hindi. Nilista nila, Papa. Nilista. Tapos, nakaka-happy kasi hindi lang ako yung binigyan. Parang hindi naman required, pero yung isang kagawad doon na nag-host din siya. Tapos, ganun pala. Pagka Monday, may bukod sa flag ceremony na inatenda namin kanina bago mag-jeep CMM, may pastor. Tapos parang may salita ng Diyos na binigay sa amin. So parang naka-attend ako kayo ng umaga.
2: Nang parang prayer meeting, ganyan.
1: Hindi
2: siya.
1: Parang bago flag ceremony, may ganun. Tapos lahat sila, solid
2: may
1: na.
2: May preaching.
1: Uh-oh. Yes, na kayong mga barangay officials ay kahit sa papel isinulat, pero kayo ay itinalaga ng Diyos. May mga ganun. Anyways, sila po ay karamihan sa kanila, mga senior citizen, Papa A. At grabe, in fairness, hinahanap kanila sa akin.
2: Hello.
1: Tapos
2: po
1: sila daw ay gabi-gabing nakatutok.
2: Salamat.
1: Sinasabi ko pa nga, sabi ko, sige, babatingin ko kayo mamaya. Ano ba, lagi kami talagang nakikinig sa inyo, sabi
2: thank
1: niyang ganon.
2: Thank you po. Barangay!
1: Barangay Bagong Buting.
2: Barangay Bagong Buting. Nako, maraming salamat po at lagi po, lagi kayo nasa mabuting kaligayahan.
1: Hindi, Bagong Buting.
2: Bagong Buting. Lagi po kayo nasa Bagong Buting kaligayahan. Kaligayahan. Ganon.
1: Tapos pa doon ko lang natutunan, yung mga uniform nila, may nakalagay sa likod, Lupon.
2: Yes.
1: May ganun, Lupon. Tapos may
2: Ano, lupong taga-Pamayapa, lupong
1: yan, taga-Pamayapa. Yung taga-Pamayapa, yung sabi ko, ah, so pag may mga chismosa, kunyari nag-away-away, ganun.
2: Siya, oh, oh,
1: tapos
2: yun.
1: Kagawa, treasury, mm-hmm. may mga ganyan-ganyang eksena.
2: Kasi ba yung small unit of government, sa kanila nagsisimula lahat. Correct. Yan. Bago pa makarating maiangat sa piskalya, nire-resolve na sa barangay level.
1: Correct. Ang galing nga. So hello po sa inyo dyan. Ang daming tao. Mm-hmm. At natuwa ako kasi sa pagbabalik ko kanina, meron na may gardenia tayo. Yung kasama, yes, ganyan. Tapos yung protect, kasama rin natin.
2: Yes.
1: Tapos namimigay ng mga noodles, tinapay, yes, sa ating mga senior. So, yan po ay simpleng regalo ng DZMM para po sa inyo, mga kapamilya. Uh-huh. Abangan kung saang barangay po kami pupunta. Mm-hmm. Pero eto na muna sa oras na 9:12, susunod na balitang showbiz. Tuloy-tuloy pa rin nga po ang pag-ukit ng tagumpay ng dalawang P-pop groups na SB19 at Bini. Paano ba naman, Papa A? Wow,
2: just what I just
1: paano nga ba naman, nanguna nga po silang muli sa may highest charting P-pop song sa Billboard Philippines. 11 kanta ng Bini habang 12 naman mula sa SB19. Kabilang po ito sa ilan pang makasaysayang marka ng dalawang P-pop idols ngayong taon. Gaya ng Coachella debut ng Bini nitong Abril at Lollapalooza debut naman ng SB19 ngayon darating na Hulyo. Kabilang din po sa lineup ng Summer Sonic 2026 sa Tokyo, Japan, ang dalawang P-pop powerhouses sa Agosto.
3: Alam na this!
1: Congratulations!
2: Yay! Naku, patuloy nilang iunawag ay why ang bandila ng Pilipinas. Tuloy-tuloy lang po yan at sana marami pang sumunod na SB19 at Bini. Mabuhay po ang talento ng mga Pilipino. And speaking of mabuhay, naku, gusto natin batiin, may nagsa-celebrate ng kanilang 35th wedding anniversary. Wow. Ngayon ang parents ng ating kapamilya at kasama dito na si Ate Marlene Pajernos.
1: Ah,
2: happy
1: Ate
2: 35th
1: Marlene.
2: Wedding anniversary po kina Mami Marlene Pajernos at kay Daddy Nonilon Pajernos.
1: Nako,
2: keep the love alive. Salamat
1: kinakantahan.
2: Po. Yes. God bless po. Stay
1: God bless
2: year,
1: po. Stay healthy. Kami na pong bahala kay Ate Marlene kapag
2: yes.
1: napapaos po siya.
2: Yeah. Ako na po sumasagot. Ako
1: hindi mo sasaluhin.
2: Hindi sasaluhin. Opo, yan. Love po namin si Ate Marlene Pajernos. So, eto na po. Dagdagan po natin ang ating showbiz chika. Kasi pinayuhan naman ng actress na si Yasmin Curdy ang publiko na i-enjoy ang sariling journey matapos may magkomento sa kanyang post sa Facebook na dapat hintayin muna ang bar review bago ibahagi ng aktres ang law school experience. Sa halip na maapektuhan, iginiit ng aktres na mahalagang ipagdiwang kahit ang maliliit na tagumpay at pinayuhang huwag magpadala sa pressure. Ayon kay Yasmin, bahagi ng pagkatuto ang bawat hakbang sa law school. Kaya dapat anyang pahalagahan ang proseso at patuloy lang sa pagsulong.
1: Yun.
2: Alam na this!
1: Alam na this!
2: Alam mo, yun nga, kahit yung small post na yan, nakaka-inspire na kagagad sa iba. Although merong iba-iba syempreng pananaw kung anong sa tingin nila yan. Yung iba nga, ito yung parang netizen na nag-comment, ay siguro parang, ay ano yan, pinagmamalaki na kagad, ay hindi pa nagbabar review, ganun. Yan pa lang pong maliit na yan na sinabing nag-aaral siya, may sapat ng inspirasyon para dun sa iba na, ay, pwede pa palang mag-aral, ganun, no, ituloy, at ipagpatuloy ang pangarap. Diba naman po, ayan, kagaya kay Yasmin.
1: Totoo. Diba, meron din, diba yan, mga napangunahan na yan, papainin na Jody Santa Maria.
2: Yes, Rufa Gutierrez, diba, yes. Naitawid niya ang kanyang pag-aaral, tinapos niya.
1: Carla
2: yes.
1: Estrada,
2: yes.
1: Diba, sa PWU. Mm-hmm. Yes, bonggang-bongga. Eto naman, sa iba pa nating showbiz chika, handa na po na magkapamilya. Yan nga po ang ibinahagi ni Project Baby Star Sue Ramirez nang mapag-usapan ang tungkol sa pamilya at estado ng relasyon nila ng boyfriend na si Dominic Roque. Sa panayam, sinabi nga po ni Sue na noon pa man ay nakikita na niya ang sarili bilang isang ina. At nang makilala niya nga si Dominic, napagtantoan niya kung gaano kahalaga ang tamang pagpili ng makakatuwang bilang magulang bagay na nakita niya sa nobyo. At kung ibibigay nga ay masaya daw siyang si Dominic ang maging ama ng kanilang anak. Paglinaw naman ni Sue, hindi ito kumpirmasyon ng susunod na kabanata ng kanilang relasyon at masyado paan niyang maaga.
3: Alam na this!
1: feeling ko kaya naman sinagot yan ni Sue kasi naitanong. Di ba, Papa A, naitanong. Kasi syempre, kung pinopromote nila yung Project Baby nila with Rico Blanco, isa siguro sa mga itinanong ng mga kasamahan natin na press o kaya yung mga vloggers na invited for the screening or kung saan man ginanap, yung patungkol sa about sa pagpa-family. At kaya sinagot ito ni Sue Ramirez. Pero alam ko, may mga bagay pa talaga na gustong tuparin si Sue sa kanyang karera.
2: Totoo.
1: Pero what's important is nakikita ko bilang kaibigan ni Sue na itong relationship niya is hindi ganun ka out na out.
2: Oo.
1: Not unlike yung mga dati na talagang post sila ng post kung saan. Ito para nakita ko na kahit na hindi sinisikreto, still, may mga nakikita pa rin sila na nasa labas-labas sila, ganyan. Oo. So, congratulations, Mare. Sana nga yan si Dominic na nga talaga yung ano, maging someone mo talaga in the future. Makasama, maging katuwang mo sa buhay.
2: Oo.
1: Kasi you're not getting any younger na din naman. Pero huwag namang madaliin.
2: Oh, deserve nila pareho maging masaya. Yung iba kasi, gusto i-hard launch ba tawag doon?
1: Yun ang tawag, hard hard launch.
2: Na dapat, ganun. Pero yung iba din ang payo, teka muna, huwag, para hindi mausog, huwag muna ang sabihin, ganun, i-harness at i-nourish pa mismo yung kanilang relationship. Eh, pero sana, yan na talaga yun, kung loves nilang isa't isa. Yan din ang payo at gusto ni Nani Cruz na nakikin daw habang nagda-drive at si Bautista Baby Marie. Ayan, para po sa shoutout ninyo. Pagbati naman kina Jopay Pagya ng Sex Bomb Girls at Mr. na si Joshua Zamora na ipinagdiwa nga kanilang 12th wedding anniversary sa pamagitan ng Renew Wall of Vows. Sa social media, ibinahagi ng ilang malalapit na kaanak at bisita ang photos at video clips ng intimate event sa Tagaytay. 2014 na magpakasalang dalawa na biniyayaan ng dalawang supli.
3: Alam na this!
2: Di ba nakakatuwa naman na napanatil na 12 years ha, kasi parehong tugtog ang kanilang sinasayaw, kumbaga ganun, parehong musika ang kanilang kinagugustuhan. Ibig sabihin lang naman, talaga naman, vibes na vibes ang kanilang pagsasama.
1: Ka-vibes!
2: Yan! Yan naman talaga.
1: Pero hindi pa pa, hindi ba, nung sa Sex Bomb Round,
2: nag-guest sa atin si ano?
1: Sa Sex Bomb Round 3, parang humingi siya ng renewal of vows. Dalawa ni Jopay. So, congratulations!
2: Yes.
1: 9:19 ang oras natin, mga kapamilya, sa kabila nga po ng ilang taong espekulasyon at paulit-ulit na imbitasyon, naninindigan or nanindigan nga po ang kapamilya primetime king na si Coco Martin sa desisyon na hindi daw siya papasok sa politika. Sa contract signing event, sinabi ni Coco na halos kada halalan, tinatanong daw siya tungkol dito at kahit nakikita niya ang pagsisikap ng mga lingkod bayan, naniniwala siyang kaya niyang mag-ambag sa lipunan kahit walang posisyon sa gobyerno. Bukod nga sa politika, ibinahagi rin ni Coco na nakatanggap siya ng alok na mag-endorso ng gambling company. Pero itinanggi niya ito dahil hindi anya ito akma sa kanyang prinsipyo. Mapapanood si Coco Martin sa bagong kapamilya serye na pinamagatang Sigabo simula June 22.
3: Alam na this!
2: At ang bongga ng kanilang pag-ikot. Ang kanilang pa-motorcade. Correct.
1: Dumaan sa tapat ng bahay ng Ate Kimmy Fierce yun sila.
2: Talaga.
1: Sinend niya sa akin. Oo. Sabi ko, oo, bongga yan. Kasi
2: ganda.
1: Parang si Coco talaga, isa sa mga
2: makamasa talaga.
1: Gusto niya yung sa Quiapo, sa Baclaran, sa Ross Boulevard, sa Del Pan. Yan.
2: Ganun.
1: Malapit na malapit kasi ang Coco Martin sa ano, sa mga mommies,
2: yes,
1: sa mga lolo at lola, sa mga kabataan. So, di ba, isa sa training natin yun, yun na lagi tayo maging malapit sa mga nanunood at mga listeners natin.
2: Oo. Ay, hindi naman yan, ano, yung natural na yan.
1: Magay hindi
2: Coco
1: bago,
2: Martin,
1: yes.
2: Hindi na bago yan kasi dati naman ganyan pa na siya. Hindi pa siya artista. Malapit na talaga siya. At marunong makipagkapwa-tao. Kaya, ano, nakakatuwa na parang ganyan din yung, ano, dun, di ba, yung aura, yung charisma ng nasilang ano, The King FPJ. Ganyan-ganyan siya kalapit. Kaya maganda rin na naipamana sa kanya. Di ba yung ano, maganda yung idea na nandun na yung pangalan niya. FPJ's Batang Quiapo. FPJ's ang probinsyano. Ngayon, Coco Martin's Sigabo.
1: Yes.
2: Ganon. Kasi siya talaga nag-create niyan. Kaya sana ano tangkilikin po natin
1: supportahan
2: ito para marami pa. Oo.
1: Yes. With Julia Montes, of course. Ay, samantala, papaawa, papasukin muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Senator Erwin Tufo handang mag-inhibit sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos idawit ng 18 Maleta Boys sa flood control anomaly. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pasay, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
0: Jai ho, awel, handa si Senator Erwin Tufo na mag-inhibit sa mga susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomaly. Kasunod ito ng panawagan ng legal counsel ng 18 Maleta Boys na si Attorney Levy Baligod dahil dawit ang pangalan ng senador na dinalan umano ng maleta sa kanyang bahay sa Green Hills sa San Juan.
4: Walang problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win Gutchalian. Pumayag naman po at pumayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang vice chair na siguro ganun po gagawin natin or we will create a subcommittee to investigate flood control. Kasi po parang hindi na tayo natapos-tapos.
0: Samantala, kinumpirma naman ni Senator Tulpo na nagpadala ng liham ang anak ni Senator Loren Legarda na si Congressman Leandro Leviste at nagpahayag ng kagustuhan na dumalo sa mga susunod na pagdinig. Nakasaad rin sa liham na ipinadala ni Leviste na ang Senate Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulpo ang kinikilala nitong legitimate Senate Blue Ribbon Committee.
4: Kinikilala po ng anak ni Senadora Loren Legarda, si Leandro Leviste, Congressman Leviste, ang pagiging legitimate po natin na chairman. Sumulat po siya sa akin through email na gusto niya po mag-appear sa hearing po ng Blue Ribbon sa pangunguna ko po. Ang sagot ko naman po sa kanya through our Blue Ribbon Secretariat na pagdala po siya ng affidavit para malaman namin kung ano po yung mga sasabihin po niya.
0: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat, Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
5: Awel Paz at Jai Ho! Alam na dis!
1: Nine-24 ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Nagbabalik po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsadang kapartner sa pagkalap ng mga latest chika, Jai Ho.
2: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news ang ever-laughable, Papa Awopaz. At ituloy na natin ang dagdag na showbiz chika. Eto naman ha, nasa Pilipinas na ang aktres na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang si Linda Walker.

0: ng pagpapalaganap ganap ng kahalagahan ng pag-aaral at pagkakaroon ng edukasyon. Di ba? Yun naman.
1: True.
0: At ituloy na kagad natin, speaking of Chinese actress, dumako na tayo sa showbiz, Hollywood!
1: Ay, hindi ka paos, no?
0: Oo, hindi paos. Sa kaka-host.
2: Mula umaga ka ba?
0: Mula umaga.
2: I'll go.
0: Nagsimula na po ang The Eternal Sunshine Tour ni American superstar Ariana Grande na comeback concert niya rin makalipas ang 7 taon. Sa Oakland Arena sa California, ginanap ang kick-off ng kanyang concert tour nitong nagdaang weekend na napuno ng hiyawan at emosyonal na tagpo gaya ng batian na niya ang crowd at sinabing na-miss niya ang entablado habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Babaybayin ng tour ni Ari ang America, Canada at Europe mula Hunyo hanggang Agosto.
3: Alam na din!
1: Wow. Sa Oakland Arena, papaawin. Oh, yung bongga naman yan. Diba? Ibang Oakland Arena sa ano, no? Sa Oracle.
0: Ay ba yun?
1: Oh, pero kasi sa ano rin siya, sa California, yung Oracle Arena. Baka nga iba. Oh, bongga.
0: Oh, Oakland, California.
1: Ah, kasi yung sa Oakland, sa Oracle Arena, yun yung sa Golden State Warriors. Yes.
0: Ayun.
1: Balik naman tayo sa mga showbiz chika sa loob ng bansa. Ayan.
0: Ayan na, go.
1: Nako, eto na.
0: Oo.
1: Muling pinalagan nga ng actress and entrepreneur na si Matet De Leon ang mga kumekwestiyon kung bakit nagla-live selling ang anak ng yumaong superstar at national artist na si Nora Honor. Sa isang panayam, sinabi nga po ni Matet na mataas ang talent fee niya bilang live seller sa social media, na nagmula nang may mag-reach out daw sa kanya na selling platform. Dagdag pa nga niya, masaya siya sa kanyang ginagawa at una nang iginiit ni Matet na marangal ang kanyang ikinabubuhay at hindi ikinakahiya ang nasabing trabaho.
3: Alam na this!
1: Ang sarap lang talagang sabihin din sa mga very, very judgmental na akala nyo ba kapag nagla-live selling ang mga celebrities ay hindi sila bayad. Sa totoo lang po, opo, mas malaki po ang kinikita ng mga nagla-live selling ngayon through online. Depende sa kliyente na mag-hire sa kanila, depende sa product na kukuha sa kanila. Kumbaga parang endorser sila niyan ng ano, ng hindi naman naka-lock-in sa isang produkto pero for a specific time. Kasi like ako, papaawil, ikaw, for sure, na-experience mo na ma-offera na mga ganyan. Totoo po na kumpara sa taping, aminin naman natin, talagang malaki po ang amount na nakukuha ng mga influencers, ng mga vloggers, paano pang artista, di ba? At si Matet ay syempre naman, kita mo naman, hindi lahat ha, may gut and hindi lahat meron talent na magkaroon ka ng tiyaga na kausapin mo yung cellphone sa harapan mo ng matagal na oras. So, ewan ko ba talaga, bakit gano'n? Na parang kapag may mga sana yung nagko-comment, I wish and I pray na sana ay may trabaho din. Mm-mm. Diba? Sana ay nag-earn ka din at hindi ka nahihirapan na kumita. Kasi diba, instead of manita tayo ng kapwa natin, let's focus and yung kasabihan nga, diba, mind your own business. Correct. Kung wala namang magandang sasabihin, manahimik. Hayaan na lang. Sabi nga ni Cesabol, hashtag hayaan. Yun. Diba?
0: Tsaka, kumbaga, marangal yung pagtatrabaho ng tao. Ganon. Lahat naman po, kailangan kumayo, di ba, para kumita yun. At hindi naman po rin, basta tinatawaran lang po ang mga trabaho ng bawat isa. Totoo yan, kunwari napapanood nyo po yung sa online selling, bayad po kagad, nakakita na ako na isang building.
1: Yes! Yun yung
0: andun kwarto-kwarto, yes, kwarto-kwarto po sila. Tapos na meron pong kanya-kanyang items na sinesell at may sweldo po yun, lalo pa nga pag-artista. Ayun. O ito na po sa uling ataw natin ng Showbiz Chika ngayong gabi, binahagi naman ni megastar Sharon Cuneta na ipinamana na niya sa anak na si Casey Concepcion ang unang luxury watch na binili para sa sarili. Sa larawan na mag-ina na nakapo sa social media, suot ni Casey ang relo na ayon kay megastar ay may espesyal na halaga para sa kanya. Dahil bukod sa ito ang unang luxury item na kanyang binili, saksi din anya ang relo sa mahalagang yugto ng kanyang buhay. Sinuot ni Sharon ng relo sa pelikulang Sa Hirap at Ginhawa na proyekto nila ng dating asawa at ama ni Casey na si Gabby Concepcion noong 1984. Marami namang netizen ang naantig sa kwento at pinuri si Megastar sa kanyang pamanang heirloom.
3: Alam na this!

0: Yan. Naku, oras natin na 9:30 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Naku, ito kanina po ginanap. Idagdag lang natin papaawer yes. para updated tayo. Kanina ginanap po ang media presentation ng bagong series ng Prime Video. Ito yung The Loyalty Game na pagbibidahan ni Janine Gutierrez at ni Jericho Rosales.
1: Uh-oh.
0: Actually, sila yung pinaka-headliner pero parang ang daming bida.
1: Uh-oh.
0: May Kira Ballinger, Yen Santos, Micah Rivera, Vera, Sofia Andres, Charlie Dizon, at Papa Awel. And naisip ko, sabi ko, sabihin sana, parang magkakaroon ng thinking na Carmina Villaruel, balik ka pamilya sa paggawa ng teleserye, mga ganang eksena. Kasi di ba mas visible siya sa Kapuso. Pero kasi nga pala, sa digital streaming platform, ito ipapalabas. So grabe, star-studded po. Abangan po natin ang mga pangmalakasan na ano, na yung pagmalapit ng mag-showing.
1: Correct.
0: Kasi kanya pinakilala pa lang sila, ganyan. Mm-hmm. And congrats to Kira. After Ang Sayo Ay Akin, parang ito yung kasunod ata, di ba? Na eksena, bukod sa nagpelikula siya with LA nung mga nakaraan, nagpromote sila dito.
1: Yes.
0: Ayan. O, bongga!
1: And speak of abangan, abangan nyo rin po ang aming chika sa ginanap na panayam naman po ng mga bida ng Drags to Riches na sina Christian Bables, Elijah Canlas, at Inigo Pascual. Naku, nakakatuwa ang chika namin doon ni Mama Jay, kaya abangan po ninyo. Yeah.
0: Correct! Mm-hmm. Naku, magawin we'll pause for a break muna ha, Papa Awel, at sa lahat ng mga kapamilya natin na nakatutok sa atin all over the world. Ano nga ba yung magandang suotin? Paano nga ba ma-achieve ang kasuotan ng mga nakikita natin sa mga iniidolo nating mga artista? Diba? Yung mga personalidad. Paano nila na-achieve ang magandang outfit? Ito sila lang bang namimili sa closet nila? Pero diba dito sa industry natin, may tinatawag na mga consultant, sa celebrity stylist, fashion stylist, costume designer, at syempre, dagdag na rin natin sa dami ng kanyang ginagawa ang pagiging brand consultant and creative director. Makakasama po natin ang ating special na bisita on a Monday. Siya po ay si
1: Patricia Coronado, para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam niyo na. Alam na this.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
2: Ako po si Efren Cabay, sorry po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
1: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
3: Alamin po natin ano ang balita
1: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
4: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
3: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
4: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mama Jai Ho! Alam mo na ba? Papa Owl! Alam mo na ba? Nasa spotlight ka ng showbiz chika! Alam na dis! Live! Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na dis sa DZMM!
5: Oras natin, 9:36 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling Kabandeng ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ang kapartner sa pagkalat ng mapinaka-latest na showbiz chika. Ako po si Jai Ho.
6: Katandem din po sa upgraded showbiz news ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Owl Paz.
5: At tayo po ay live na napakikinggan sa inyo pong mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band, sa ating pong 1.5 million subscribers sa YouTube, sa Sky Cable Channel 26 at 183 local cable channels nationwide, ganun din sa TFC. Simulan na natin, Papa Owl. Mm-hmm. Sabi natin kanina, hindi na lamang artista ngayon ang nagiging pasyonista, di ba?
6: Yes.
5: Kumbaga dahil nga iniidolo nila yung mga public figure na nakikita nila sa telebisyon, sa social media, ganyan. Nagkakaroon na rin yung mga tao ng katanungan na paano ba ito na-achieve?
6: Yes.
5: Ang kasagutan po ay na-achieve po ito sa tulong po ng mga fashion stylist, celebrity stylist, costume designer. Kaya naman inimbitahan na natin ang ating Monday bisita. I-welcome natin sa Alam Na This, Miss Patricia Coronado. Hello!
7: Hello, everybody! Good evening! Patricia Coronado here.
5: Very beautiful, no, Papa Owl?
6: Parang anghel na bumaba sa langit. Kita mo yung itsura pa lang niya. Wow, stunning talaga.
7: Ito, diba, grabe. Coming from you, alam ko ang dami niyo nang nakitang magaganda.
6: Yes! Pero ang gandang simulan, ang Monday evening, Monday natin na ganyan, di ba? Kailan na-excite ang ating mga viewers worldwide, lalo sa Pilipinas, sa mga makukuha, may inkuha nilang inspirasyon sa'yo. Pero bago pa naging blonde ang hair mo,
7: yes,
6: dati naman sigurong itim yan, no? Paano ka nagsimula? Paano napasok tong pagiging stylist? At ano ba ang trabaho ng isang fashion stylist?
7: I'm really a natural bottle blonde.
6: Okay.
7: Diba? Ah. Pero paano tayo naging fashion stylist? Nagsimula. Of course, I really studied fashion design and merchandising from College of St. Benilde.
6: Okay.
7: Pero bagets pa lang talaga ako, Papa Owl. Mm-hmm. Alam ko nang I will be in the fashion, entertainment, and the beauty world. Mm-hmm. Kasi ang aking mother, every day of her life, I saw her for how many years fixing herself every day in the morning.
6: Talaga?
7: So, syempre, kailangan pretty siya for Rustan. She's yes. She was a marketing manager.
6: Mm-hmm.
7: So, na-embed na sa akin yon yung kailangan maganda ako at dapat dyan ako sa fashion or beauty world.
6: Correct.
7: Ganon.
6: Tsaka you meet a lot of people every day. Tsaka yung brand na hinahawakan niya, dapat siya mismo will speak for the brand itself.
7: And I grew up with a lot of Beckys around.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Actually, yeah. Diba na-mention na yan, alam ko dito sa programa, na parang if you want to be paid ng, tama diba, if you want to be paid ng kung magkano yung hinihingi mong amount talaga sa mga clients mo,
7: uh-huh.
5: You need to show them na parang you deserve to be paid ng kung magkano yung hinihingi mo. Kasi di ba minsan, hindi pala minsan, sa panahon na napaka-judgmental ng mga tao, di ba? Parang may friend ako na kwento ko nga sa programa, Papa Awel, na events organizer siya mm-hmm. or sa mga wedding ganyan. Tapos parang nag-pressure siya ng mahal na halaga. Mm-hmm. Tapos parang tinignan siya ng taas mula ulo hanggang paa dahil nakita na parang nag-taxi siya, bumaba dun sa isang restaurant. Mm-hmm. Tapos yung bag niya, tinignan na hindi branded yung bag. Paano ko naman pagkakatiwalaan to ng bayaran ko ng mahal.
7: Yeah.
5: Milyones ang usapan sa pag-organize. Ganyan. Parang kailangan pala part siya ng branding.
7: You have to dress the part.
6: Uh-huh.
7: You have to dress the part. You have to look the part.
6: Correct.
7: At kung gusto mo naman to fake it until you make it, there are dupes naman around the corner.
5: Yes.
7: Not necessarily that luxury brand, but then looking the part or feeling that part nung luxury brand na yon. Pero naman tayo mga mabibiling dupes para at least yun sa mga kliyente natin ay magkaroon sila ng impression na, babayaran ko to.
6: Yes. You hit the bullseye. Maganda yan. Maganda po yung inkling or idea sa mga those who wants to reach also this status or follow your footsteps, di ba? Kasi nga, parang kagaya kay Miss Chris Aquino noon, sabi ko, ano pa yung pwede niyang brand na ganyan? But she herself is the brand.
7: Yes.
6: Parang ganyan. Because she's a representation of almost everything. Kaya ka naging multimedia star.
7: You know, Papa Al, that's so correct. Mm-hmm. Kasi we want to be represented or looked at a certain mm-hmm. way. Lalo na if we're brand building.
6: Mm-hmm.
7: Every person is a brand.
5: Totoo. Mm-hmm.
7: Diba?
5: Correct.
7: A CEO is a brand.
5: Correct.
7: Mm-hmm. A priest is a brand.
5: Totoo.
7: Diba?
5: Yes. And speaking of that, sa mga napag-uusapan natin, I'm sure nilakasan ng mga kapamilya at kaservisyo ang Kalamang Radyo kasi nagkaroon silang interes.
6: Yes.
5: Lalong-lalo na syempre gusto nilang marinig at malaman, Miss Patricia, Miss Pat, na ano yung mga naging challenges mo, yung mga pinagdaanan mo bago mo rin nakuha yung tiwala ng mga malalaking kliyente at celebrities kasi sabihin ko lang naman, 'di ba? Ma'am Charo Santos Concho,
6: correct.
5: The president and the CEO of ABS-CBN, ikaw ang nagbibihis
6: correct.
5: Sa kanyang mga endorsements, sa kanyang mga shows.
6: Uh-uh.
5: Jody Santa Maria of course, correct. And marami pang iba. Paano 'yun? Agad ba nakuha mo sila o paano? Kwento po.
7: No, not at all. Of course, I started kaya wala pa tayong mga Instagram dati,
6: yes,
7: di ba? Talagang pumupunta ako sa mga, kung nasan yung mga advertisers.
6: Yes.
7: Tapos nag-PPR ako doon personally.
6: Mm-mm.
7: Until meron akong nigawang cover shoot with Angel Locsin.
6: Mm-mm.
7: And she was transitioning to ABS from Kapuso.
6: Yes.
7: And you know, she needed a stylist.
6: Yes.
7: We hit it off during that time.
6: Uh-oh.
7: Tapos ayun, nidala niya ako sa aking first ever teleserye
6: wow.
7: sa ABS, which is Lobo.
6: Uh-oh.
8: With Angel.
7: Dun pa lang. Nag-style ka na ng piolo.
6: Uh-oh.
7: Nag-Angel Locsin ka na.
6: Yeah.
7: Pumasa sa mga mata ng Tita Malusan.
6: Yes.
7: Diba? So parang from there pa lang, nag-pile up na, nagsunod-sunod na yung mga opportunities. Nigalingan ko lang.
6: Correct.
7: Ano mo yun? Kahit na parang lokang-loka rin ako sa Lobo noon with
6: Uh-oh.
7: All the costume changes.
6: Pero basically, you still have the eyes for creativity. Yun kasi yun eh. Dapat kailangan meron ka pa rin nun eh na bukod dun sa inaral mo, di ba? Kailangan kasi mas lalo ka maging credible dyan. And then all the stars aligned na sa'yo.
7: Yeah.
6: Dumating na yung opportunity dyan, di ba? Pero now you wear several hats.
7: Yeah.
6: Kasi from there on, di ba, mas in-embrace yung pa yung iba. Kasi ito na ang mga titles mo.
7: Wait, meron grabe, ka- Papaawal. Oh, nandyan ba?
6: Nandito talaga. Oh, naku, kanina pang 9 a.m. nandito na yan.
7: May binibining
6: diba? Fashion stylist / costume designer
7: yes.
6: / brand consultant
7: yes.
6: / at syempre ultimately a creative director. Yung iba kasi wear several hats in
7: yeah.
6: different fields.
7: Mm-hmm.
6: Pero ikaw, kinuha mo yung you go around circles. Lahat
7: yeah.
6: nandito lang sa'yo. Mm-hmm. How do you handle all those?
7: Syempre, one at a time, and of course, you don't wanna stretch yourself too thin.
6: Mm-mm.
7: Diba? Kung alam mong masyado ka ng maraming responsibilities dun sa certain hat na yon,
6: yes.
7: you have to let go of a certain opportunity.
6: Okay.
7: Or kunyari kung may nangihinging gig or booking, parang, mm-hmm. you know, you have to decline. Kasi kung hindi mo magagampanan ng maayos, diba?
6: Mm-mm.
7: Parang, wag mong gawin.
6: Tama.
7: Mm-mm.
6: Tama naman
7: yun. Yeah. Tsaka may different disciplines. Kunyari, fashion styling, that's different. That's with fashion and style or pwedeng maging personal to a person.
6: Yes.
7: Costume designing naman is different. Diba? Parang ang pwede mong ang didadamitan mo sa costume design, character ng isang artista sa isang script.
6: Mm-mm.
7: Diba? A brand consulting naman, ang didadamitan mo dyan or nisa style mo dyan ay isang brand.
6: Oo.
7: Diba?
6: Mm-mm.
7: Ang creative director din naman, ay naku, ang dami din aspects ng pagiging creative director.
6: Correct. Oo, yun. Pero syempre, ang tanong talaga nito, naku, malaki ba ang bigayan dyan? Ang kitaan, di ba? Kasi parang magkano?
7: Papaawal, I would say yes.
6: Actually,
7: lalo na for a big brand
6: din.
7: Name,
6: oo,
7: yes.
6: Oo.
7: Lalo na rin kung ang artistang nagtitiwala sa'yo or that certain CEO ang nagtitiwala sa'yo ay talagang ganong kalaki ang they're banking on you, yes.
6: Oo.
7: Malaki din naman.
9: At bukod dyan, papaawin, no, sa pagiging fashion stylist, iba dun sa pagiging creative director, kasi si Miss Pat, nakatrabaho ko siya ng maraming beses.
7: Oo.
5: Nakatrabaho ko si Miss Pat ng maraming beses na. At bukod sa pagiging fashion stylist, natutuwa ako kasi, rin si Miss Pat, as creative director, ang lalaki din ng mga brands talaga, mga international brands,
7: mm-hmm.
5: yung kung saan siya yung nag-head, Papa A.
6: Mm-hmm.
5: At alam mo ba, feeling ko nga na baka may iniisip niya talaga, dinidedma ko siya, pero hindi talaga kinakaya ng schedule dahil nga mula umaga hanggang gabi, nandito mm-hmm. tayo sa himpilan. Pero di ba ikaw din ang namumuno sa mga ganong pa-event. Kunyari, may bagong product, si international brand na gan A, international brand B, mga ganyan.
7: Yes, oo.
5: Oh.
7: And syempre, may mga rollouts yan, mga ilang planning,
5: mm-hmm.
7: executions,
5: yes.
7: activations, all that you think of.
5: Ikaw na lahat
7: diba?
5: Yun.
7: Oo, oh, mm-hmm. but then of course, there's a team.
6: Correct.
7: There's a team behind that.
5: As may
7: diba?
5: Team ka na na sarili.
7: Oo, there's wow. a team behind mm-hmm. it. Yeah.
6: Actually, kasi meron ka dapat ma-research na nila. Kunwari, si personality A.
7: Yes.
6: Syempre, kukun mo yung background. Tsaka anong project yun?
7: Yes.
6: Kailangan may pa-research ka dyan. So dapat yung team mo na ang gagawa niyan.
7: Yes.
6: Diba? Yun. Ako, I've experienced personally sa isang artist, pangalan ex-artist na lang mm-hmm. ganyan. Isang beses lang kukunin. Hiram lang naman yung damit.
7: Uh-oh.
6: Pero 150,000. Ganun lang, kinonsult lang. Tapos, pak, yun na kagad. Aba, kung sa isang araw, ilang artista yung damitan mo.
7: Pero, you know, okay, you said mm-hmm. consult lang,
6: yes.
7: diba?
6: Yes.
7: Pero kasi that's the thing. That's why you hire experts because we make it look easy.
6: Okay.
7: For you guys, di ba? Kung maga sa isang magaling na choreographer or dancer, di ba? O, ba't ginagagawa yun? It looks so effortless.
6: Mm-mm.
7: Pero kung ako gumawa, parang hirap na hirap.
6: Mm-mm.
7: But because you hire experts, it seems effortless.
6: Oh.
7: It looks so seamless
6: Tama.
7: Or flawless. Na parang ganun, flawless. Kasi parang ganun lang kadali gawin.
6: Correct.
7: Pero especially for people like me Mm-mm. in the fashion world, pero kahit naman with news and everything,
6: yes.
7: research is so important.
6: Yun ta naman talaga.
5: Totoo.
7: And that is one important aspect
6: Mm-mm.
7: of fashion and styling and creativity that I love doing.
6: Yes.
7: Is research.
5: Yes.
7: Kasi backed up by data.
5: Totoo. Diba? At saka syempre, no, ang dami nag-message sa atin ngayon at mga nakikinig na noon.
6: Correct. Even our big boss, yes. Mr. Adrian Marco, Papa Ding Dong Marco.
7: Oh, Papa Ding Dong Marco.
5: Yes. At ang sabi nila, na kung excited na kaming marinig kung ano ba yung mga dapat isuot kapag maulan, kapag maaraw, kapag ka ikaw ay may katabaan, pagpayat, matangkad, or maliit ka, ganyan. Pero papaawal, ipasok muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Napaka-importante po nito. Ayan, tawagan na po natin ang ating kapamilya at kaservisyo na si Bert Dizon.

0: Oras natin, 9:48 sa buong kapuluan ng Pilipinas, mahigit 3,000 sako ng bigas ipinamahagi sa mga nasunugan sa San Nicolas at Baseco sa Maynila. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Nabigyan ng mahigit 3,200 na sako ng bigas ang aabot sa 3,100 na pamilya na nabiktima ng mga sunog na sumiklab sa San Nicolas, Baseco at iba pang lugar sa Maynila mula sa tanggapan ni Senate Pro Tempore Win Gadsalian. Ayon kay Senator Win Gadsalian, dapat unahing tugunan ng pamahalaan ng paghihirap ng mga ordinaryong Pilipino kaysa mga political issues na nagdudulot lamang ng distraction at ingay sa mga problema na dapat unahin. Binigyan din ni Gadsalian na hindi dapat huminto ang serbisyo publiko, lalo na't maraming pamilya ang patuloy na bumabangon mula sa pagkawala ng kanilang tahanan at nakakaranas ng epekto ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Dagdag pa niya, panahon na upang tutukan ng trabaho at agarang tulungan ang mga mahihirap ng mga Pilipino dahil hindi pa anya sila maaring paghintayin pa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Awel Paz at Jai Ho! Alam na dis!
0: Nako, eto na, Papa Awel. Muli kasama pa rin po natin ang ating napakaganda. At parang ano, no? Baka magkaroon ng segment na sali si Miss Pat, no?
4: Ay, parang bet ko yun.
0: Ah, diba? Na parang magbibigay ka lang ng ano, ng styling, yes. 101 sa mga kapamilya at kaserbisyo. Bilang update, fashion stylist, costume designer, brand consultant, and creative director, Miss Patricia Coronado, nandito pa rin, Papa Awel. Eto na, sabi ng mga netizens na nanonood sa YouTube, mga kapamilya na nanonood sa cable at sa ating transistor radio, pag halimbawa ikaw ay chubby-chubby, voluptuous, ganyan, paano ba mananamit kapag ikaw ay papasok lang sa opisina ng maulan? Oh, sa maulan muna. Kasi yan ang pinakamahirap. Akala natin ang dali-daling magbihis, ha?
4: Wait, Jai, let me just premise that question is, bakit may kailangan yung mataba or malaki? Why? Bakit? Anong ibig
0: hindi, kasi di ba sila yung mga chubby-chubby, meron din naman yung super payat, na gano'n. Para ano sila, aware sila kung ano yung dapat nilang outfit. Kasi diba nauuso yung parang pa-advice?
4: Hindi, ako naman, it's always been my mantra and my principle, no matter what your weight is or kung anong size mo, you wear what you want.
0: Correct.
4: Suotin mo ang gusto mo, maikli ang buhay natin, let's be happy with our clothes, let's have fun. Diba? Yung mga fashion rules, style rules, that's fine, let's be knowledgeable about it, alamin natin sila. Pero let's not make that stop what we want to wear.
5: Ang ganda advice nun. Tsaka diba, kahit anong ibigay mo na damit dyan, it's how you carry it.
0: Kung paano mo dadalhin.
5: At kung paano mo siya i-enjoy na suot siya.
4: Kasi ikaw ang magbibigay buhay sa damit na yan.
5: Correct.
4: Diba? Kung masaya ka wearing it, do it. Diba? Alam mo yun,
0: So kahit labas-labas yung mga layering mo dito, no? Kasi siya, like, diba tayo sa TV, ang hirap-hirap mag-pictorial kapag kailangan mag-diet ka talaga. Kasi nga lalabas yung mga linya-linya, hindi madaling ma-edit, hindi mauusog. Hindi mauusog, gano'n.
4: Pero kung masaya ka, diba?
0: Carry lang.
4: Show it. Oh. Kasi meron din akong principle, and kahit sa makeup, when you conceal too much, patong ka ng patong, all the more nagiging obvious.
0: Yes.
4: So, diba, the more you expose or the more you normalize it, masasanay ka. Masasanay mata ng mga tao. It's not a big deal. Hindi siya big thing na parang, naka-sleeveless ka ngayon na. Yung ganon. Kasi, nakikita ka nilang naka-sleeveless ka naman parate.
0: Okay.
4: Diba? Nakikita naman nila naka-tight fit ka.
5: Yeah.
4: Ganon.
5: Nako, sa pagsabi mo pa lang, binigyan mo na ng pag-asa sila at you make us all feel better with how we dress and how we style our
4: And that's how it's supposed to be. Uh-uh. But if we wanna trim a little bit ng mabilis in 1 minute ang ating mga waistline,
0: girdle,
4: things like pwede, or just with the right fit of a black top or a dark top, a nice monochrome outfit,
0: waist trainer,
4: diba? Diba?
0: So diba yung kunyari pwede kang mag-loose ng inner tapos may corset ka ng very light para makita lang na may
4: figure
0: ka,
4: shape,
0: yes,
4: diba?
0: Pag maulan yan, yung mga ganyang outfit?
4: Ah, hindi. Pag, well, pag maulan, depende naman.
0: Jacket-jacket.
4: Oo, saka saan ka manggagaling, di ba? And really, di ba, dati hindi tayo nag-invest sa mga maaayos na bota, yes. Rubber boots.
5: Yes.
4: Pero sa state of the Philippines right now.
0: Correct. Diba, may flood control.
4: Oo, di ba? Dapat yata eh, mag-rubber boots na tayo, makabili tayo niyan. Kasi hindi tayo sanay dati noon, eh, parang it wasn't part of our daily fashion.
0: Pero aminin natin, di ba, yung mga baguettes before, Papa Awel, part ng sa school nila, yung may boots may na kailangan boots. Nakalagay sa box ng sapatos na iiwan sa school para kunyari ulanin man, bahain man, may ganun.
4: Oy, pero ha, advisable din for lalo na yung mga mag-aangkas, di ba? Yes. Pero they need to look presentable and
0: nice. Tare, nabanggit talaga yung ride-hailing.
4: Okay lang. Oy, bayaran nyo kami dito. Na-namesong ko ang brandy.
0: Okay lang, Miss Pat. Go.
4: Hindi naman ako nasabihan. Chares! Okay. So, di ba parang maganda niyan, yung mga repellent, ang suotin nilang mga pantalon.
0: Diba? Paano yung repellent?
4: Yung mga water repellent.
5: Water repellent or weatherproof.
4: Ganon. Yes.
5: Yan.
0: Hindi ako naka-water repellent.
4: Makakatulong din.
0: Nabuhusan ako ng matcha. Kanino?
4: Pero iba naman yung matcha.
5: Pero ngayon, Miss Pat, nakikita mo na na even yung mga malalaki ang katawan.
0: Yes.
5: Nagsusuot na ng mga palda-palda.
4: Yes.
5: And it looks good on them. Yes. Ganun. So parang wala na yata talagang standard na tinatawag na dapat pag feminine, dapat pambabae talaga, pink ka. Pero mga lalaki ngayon, they look good also on pink, yung mga ganyan, di ba? So, ano na lang yung standard? Yung para sa lahat ba? Bukod dun sa you wear what you want to wear, ganon, ganyan-ganyan. Pero di ba, kunwari, meron din sa mga tamang okasyon,
4: yes.
5: Ganyan, di ba?
4: Of course, dapat nasa konteksto
5: yun.
4: Ng appropriateness
5: yeah.
4: Ang iyong outfit,
5: di ba?
4: Parang, dun ka lang siguro, I would say, can make a mistake if wala sa konteksto ang iyong outfit, di ba?
0: So, dapat aalamin mo kung ano yung pupuntahan.
4: Yeah, within the context of, di ba?
0: Totoo.
4: Yeah, there are times that you have to be appropriate naman.
0: Anong pinaka main ingredient or secret of yung longevity sa inyo? Like, kasi nasa almost two decades ka nang nasa fashion. Tama?
4: I'm Gen Z.
0: Wow. Pare-parehas pala tayo dito. Wow.
4: Yes,
0: diba? Diba, paano po yun? Patuloy pa rin po ba? Or dapat ba laging mag-iimbento ka rin yung creative juice mo talaga? Or
4: wait, maintaining myself here in the industry?
0: Yes, as a fashion stylist, celebrity stylist.
4: I believe it's really having a good work ethic and really when I say yes to a project or when I decide to say yes to a project, I really give it my all.
5: Mm-mm.
4: No matter how big, no matter how small, no matter how nakakapagod it is, 'di ba? And dapat meron kang in-offer din na kakaiba,
0: unique.
4: Oo, you have to be unique kasi bakit ka pa nandito, 'di ba? Why are you even creating waves?
5: Mm-mm.
4: Or parang why are you even going against the grain kung wala ka rin naman din ma-offer, di ba? Tapos, of course, I don't burn bridges.
0: Yeah.
4: But if I do, I make sure it will light my path to the right direction. Di ba?
5: Oo naman.
4: Ayun. So, yun.
5: Correct, correct. Yung mga Filipino artists kasi nakakarating na rin syempre sa Hollywood,
4: yes,
5: ganyan.
4: Oo,
5: of course, sa mga stylist din natin.
4: Yeah.
5: Dito kasi lalaki ng mga pangalan na style mo, Piolo Pascual, Coco Martin, ganyan, di ba?
0: Mam Charo,
5: yes,
0: Catherine.
4: Yes.
5: Syempre ba naman, where do you go from here but expand? Syempre pangarap mo rin ng Hollywood. Sino mga pangarap mong world-class talents na ma-stylan?
4: Oh my, okay. Medyo hindi pa rin ako nakaka-go beyond because Ma'am Charo really is a manifested muse. So, 'di ba? Parang yata every stylist wants to study her, no? So, sino ba? Like Hollywood? Probably Bretman Rock.
0: Oh, yes.
5: Alam, ganda.
4: Siyempre kasi, di ba, Pilipino din siya. And he is so proud of his heritage.
5: Tama.
4: Talagang no shame in that.
5: True.
4: Unapologetically Pinoy. So I would love to style him. Tapos, di ba, incorporate the modern Filipino look now. And
5: very nice.
4: Kung ano, and kung ano siya, as si Bretman Rock.
5: Yeah. Correct. Naku. And nanonood ngayon si Bretman Rock. How can she get in touch with you daw? Ganon.
4: Hey,
5: Brett. Sa mga, wow, God. And sa mga gusto, biglang interested, kasi, teka muna, mga June bride natin, baka naman pwede mag-consult pa sa'yo. Wait. Father's Day is coming.
4: June
5: Uy, magbibigay kami ng ano special surprise kay Daddy. Baka pwedeng istylan mo. Paano sila makaka-reach out sa'yo at makakontak?
4: Of course, I have my Instagram. Mm-hmm. It's @PatriciaCoronado. And my TikTok, it's _PatriciaCoronado. You can just DM me. And I have my Facebook. It's Patricia Coronado. It's Patricia Coronado everywhere.
5: Diba?
4: So that's just send me a message, comment on one of my posts. Really, I love hearing from people. Eh, yung mga kung ano mga questions nila or if they have insights, I would love to hear from them. Kasi at the same time, I learn from them. Mm-hmm. Diba? Doon din ako nakakakuha ng mga totoo. Fresh news doon sa mga questions nila or kung ano yung mga gusto nilang malaman.
0: Totoo. Yes. Alam mo, bitin na bitin ng oras natin, no? Sa ating
5: Correct.
0: Chikahan with Miss Patricia
4: Coronado.
0: So,
4: next
0: Coronado.
4: Monday ulit?
0: Yes.
4: Next
0: Monday ulit. Kasi isa-isahin natin papaano Correct. Yung mga taste nila, Miss Ma'am Charo, Catherine, and everything. Mm-hmm. Kung sino pa yung mga ano, and everybody. Kung sino pa yung mga iba na ini-style ni Miss Pat. Diba, Papa?
5: Correct.
0: Thank you so much po, Miss Pat.
4: Oy, thank Salamat. You, Jai. It's been a while.
0: Yes. Ayan. Ako,
4: thank you, Papa Awel.
0: Sana
4: thank you
0: po ay nag-enjoy kayong lahat, mga kapamilya at mga kaserbiyo. Mga kaserbisyo. At syempre, no, ang sarap din noon yung iniwang very inspiring na statement ni Miss Pat para sa atin. Hindi pala dapat natin iniisip kung ano yung mga, kung payat na payat tayo, mataba tayo. Basta kung saan tayo masaya, i-express natin ang mga sarili natin sa mga susuotin natin.
4: Yeah.
0: At huwag tayong ano, makinig sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao.
4: Self-expression.
5: Yes.
4: Self-expression.
5: Thank you very much, Miss Patricia Coronado.
4: Thank
5: Stay
4: you,
5: beautiful inside and out.
4: Thank you.
5: Ayun.
0: And dapat sa ano, yung sa 40th natin.
5: Correct.
0: Miss Pat ang mag-style sa ating dalawa.
5: Yes, tingnan natin yan. Oh, so bonggam-bongga, di ba?
4: I love Kabang-kaba. It.
5: At sana magkaroon siya ng segment. Fashion and beauty.
0: Yes, Fashion 101
5: ganun.
0: With Patricia Coronado.
5: Parang ganyan. Wow, ganon, di ba?
0: Ganon
5: pa, eh, no? Salamat. Yun na
4: Thank you so much.
5: At thank you din sa mga nanood, nakinig sa atin. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang batiin ng happy, happy 7th birthday ang baby batchoy namin, si Rafael Ethan Yao, na nasa Canada ngayon at nanonood from your Tito Owl and Nang Nang. We love you, Rafael Ethan Yao, batchoy-batchoy.
0: Ako naman, gustong-gusto ko nang umuwi at kumain ng batchoy.
5: Wow! Wow,
0: hindi,
5: talaga naman.
0: Hindi ka kain. Oh, na happy, happy birthday kay Aviona Star.
5: Ay, happy birthday,
0: yes,
5: Aviona.
0: Yes, birthday niya today. At sa lahat ng mga nag-birthday po, happy, happy birthday. Siyempre naman, Papa, eh, magkarinigan ulit tayo tomorrow.
5: Yes, dito lamang po sa Alam Ko Na.
0: Alam Nyo Na.
5: Alam na this.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa this.
1: Mababa ang kuha nila ng food supplies ngayon. So pinapasa din nila po ito sa mga consumers ng mababang presyo.
2: Dapat pabayaan na muna ang Senado na gumawa ng solusyon at hindi muna mag-kialam ang Korte Suprema dahil ito ay internal matter.
3: Very dangerous yan kasi ang nais nilang gawin ay i-discredit tayo sa mata ng publiko.
4: Dandaan ang takbo ko. Katapa ko ng preno, wala ng preno. Binangka ko na lang sa dati.
5: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline!

0: sa headline ngayon. LPA sa labas ng PAR, naging bagyong Esther na. Signal number 1, nakataas sa Batanes.
1: Dagdag bawas sa presyo ng diesel at gasolina, asahan sa Martes. Visayas Grid, manipis na naman ang reserbang kuryente.
0: Nasakay ang truck ng magkakamag-anak na mag-outing sa Aurora, bumaligtad, 14 sugatan. Babaeng angkas ng motorsiklo na pumailalim sa kotse sa Caloocan, ligtas.
1: Senator Sherwin Gatchalian, nanindigang legal ang pagiging acting Senate President. Constitutionalist, iginiit na huwag nang pakialaman ng Korte Suprema ang issue sa Senado.
0: Pinay dililiti sa Singapore dahil sa sinasabing scamming. 2 Pilipino sugatan naman sa drone attack sa Kuwait Airport.
1: At Chris Aquino, binati ang anak na si Joshua sa kanyang 31st birthday.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa retalye ng mga headline ngayon. Good news po muna mga kapamilya, bumagal ang inflation itong Mayo sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Ayon kay Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa, nag-ambag sa inflation ang mabagal na taas presyo sa gasolina, diesel, transportation at pagkain. Ang inflation ay ang antas ng dagdag presyo ng bilihin at serbisyo. Tinututukan naman ng PSA ngayong buwan ang epekto ng El Nino at nag-ulan sa presyo ng pagkain. Sinabi naman ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, nakatulong ang fuel subsidy sa mga PUV driver para hindi gaanong maramdaman ng mga pasahero at consumer ang epekto ng mas mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil na rin sa krisis sa gitnang silangan.
1: Bagsak presyo na ang school supplies, 3 araw bago ang balik eskwela. Sinabi sa DZMM ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na sa kanilang pag-iikot sa Divisoria, mas mababa pa ang bentahan ng school supplies kesa sa nakasaad sa price guide ng kagawaran. Wala ring overpricing sa ilang bookstore maging sa mga online platform.
2: Unang-una, alam rin po ng mga sellers na may krisis ngayon. So actually gusto nilang ibaba yung presyo para maibenta rin nila yung mga inventaryo nila. Number 2, mababa ang kuha nila ng food supplies ngayon. So pinapasa din nila po ito sa mga consumers ng mababang presyo.
1: Samantala, sa Divisoria, mabili na rin ang sapatos pang eskwela na gawa sa goma. Ayon sa ilang magulang, bukod sa mas mura sa leather, mas magagamit din ito lalo ngayong tag-ulan na. Naglalaro sa 180 hanggang 500 pesos ang bentahan ng naturang sapatos, depende sa sukat. Makabibili naman ang payong sa halagang 100 hanggang 180 pesos, habang 200 hanggang 380 pesos ang presyo ng bota. Sinabi naman sa DZMM ni Philippine Stationers Association Incorporated President Kelvin Gan na sapat ang stock ng school supplies dahil maagang nakapaghanda ang mga manufacturer. Pero posible ang taas presyo pagkatapos ng balik eskwela dahil sa pagsipa ng presyo ng petrolyo.
3: Maswerte pa rin tayo. Yun nga po, maaga nakapag-prepare ang majority ay mga importers at saka manufacturers. So far, wala naman po kaming naririnig sa mga members namin na may kakulangan.
0: Samantala, ilang araw po bago ang pasukan, sumiklab ang sunog sa ilang silid-alaran o isang silid-aralan ng Justo Lucban Elementary School sa Paco, Maynila kagabi. Napansin ng gwardiya ang maitim na usok mula sa classroom sa 2 palapag ng paaralan. Tinitingnang sanhi ng sunog ang linya ng kuryente. Plano ng school principal na si Marilu Calma, ilipat muna sa ibang classroom ang grade 2 students na magkaklase roon sa Lunes.
4: Ula, panahon.
1: Nakataas na ang signal number 1 sa probinsya ng Batanes dulot ng bagyong Esther. Huling namataan ang bagyo sa layong 230 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Naglandfall ang bagyo sa southwestern Taiwan kanina alas 10 ng umaga at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Hahatakin naman naman ang bagyo ang habagat na magpapaulan sa northern at central Luzon na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa kabilang sa Ilocos Sur at La Union. Dito sa Metro Manila, asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan habang mainit at malinsang ang panahon ang iiral sa nalalabing bahagi ng bansa kasabay ng pag-iral ng delikadong heat index sa 15 lugar. Kahapon, idineklara na ng PAGASA ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Sa Lunes, nasimula ng klase sa mga pampublikong paaralan. Asahan pa rin ang mga pag-ulan ayon sa PAGASA.
0: Araw-araw na ang paglilinis sa mga estero at pag-iinspeksyon sa mga drainage system, partikular sa mga barangay lalantad sa pagbaha sa Pasig City, kasabay ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Patuloy ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan para maturuan ang mga tauhan ng barangay sa tamang protocol sa preemptive evacuation, habang tinutukoy na rin kung saan maaaring mag-pre-position ng mga tent at rescue equipment sa mga barangay. Kabilang sa mga lugar na lantad sa baha sa lungsod, ang barangay de la Paz, Manggahan, Maybunga, Rosario, Santolan at Santa Lucia.
1: Tiniyak ng Metro Manila Council ang kahandaan ngayong tag-ulan kasabay ng balik eskwela. Balita mula sa Nuwan City, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
4: Rica, sinabi sa Radyo Patrol ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na wala pa man ang tag-ulan, pinaghahandaan na ng mga lungsod sa Calacang, Maynila ang posibilidad ng pagbaha. Anya, lalong hinigpitan ng mga lokal na pamahalaan ang implementasyon ng mga ordinansa sa pagtatapon ng basura na bumabara sa mga daluyan ng tubig. Tuloy-tuloy rin ang paglilinis ng mga LGU sa mga drainage system at pag-iinspeksyon sa mga pumping station. Inatasan na rin anya ang mga LGU na ihanda ang rescue equipment, mga tent at relief goods na kakailanganin kung may ililikas ng mga residente. Paalala naman ni Zamora sa publiko ngayong nalalapit na ang balik eskwela sa Lunes na ayon sa protocol ng Department of Education ang pagsususpindi ng mga LGU sa klase tuwing masama ang panahon. Anya, kung nakikita ng mga alkalde na kailangang huwag munang papasukin ang mga estudyante, may kalayaan ang mga itong ikansila ang pasok para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Nagprotesta sa Quirino Avenue ang mga grupo makakalikasan para sa tuluyang pagpapatigil ng Salex Project. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish.
5: Jeff, biglang sumulpot at pumwesto ang ilang grupo gaya ng Kalikasan, Agham at Youth Advocate for Climate Action Philippines sa bahagi ng Quirino Avenue para isigaw ang tuluyang pagpapahinto ng Southern Access Link Expressway Project. Pansamantalang huminto at gumilid ang mga construction worker nang tumayo mismo sa gitna ang mga grupo at ibinandera mga salitang defend the environment. Bagamat suspendido ang pagpuputol ng puno, kasalukuyan ng ginigiba ang Center Island sa Quirino Avenue at ine-excavate para sa pagtatayo ng poste ng Salex. Dahil dito, mas masikip na linya ang madaraanan ng mga motorista sa Quirino Avenue papuntang Taft Avenue man o Rojas Boulevard. Nakatakdang ipagpatuloy ng mga grupo ang programa sa Liwasang Bonifacio mamayang hapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Thank you, Tricia Lindo.
1: Atensyon mga motorista, posibleng ipatupad ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 4 piso kada litro ang itinaas sa diesel at 5 piso sa kerosene habang bumaba ng piso ang gasolina. Hindi pa kasama rito ang presyuhan dahil sa trading ngayong araw. Gayon din ang ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Nagmahal ang presyo ng langis sa world market dahil nagkatensyon muli sa gitnang silangan.
0: Manipis pa rin ang reserbang kuryente sa Visayas Grid ngayong Biyernes. Sa adiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 3 oras na nakataas ang yellow alert sa Visayas Grid mabayang 5:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. Bunsod po ito ng pagpalyan ng 16 na planta habang 11 ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Una nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong kalagitnaan ng Mayo.
1: Sa ibang balita, nauwi sa aksidente ang planong outing ng 14 na magkakamag-anak matapos bumaliktad ang sinasakyang truck sa Maria Aurora. Balita mula Aurora, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
6: Sugatan ng 14 na individual matapos bumaliktad ang sinasakyang truck sa barangay Janawan Maria Aurora sa probinsya ng Aurora. Ayon sa pulisya, galing Tarlac ang magkakamag-anak na papunta sana sa beach resort para mag-outing. Pagsapit sa pababa at pagkurbang bahagi ng kalsada, nawalan umano ng kontrol ang 36 anyos na driver sa manibela, kaya nag-overshoot ang sasakyan hanggang sumalpok sa pader at bumaliktad. Sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang lahat ng sakay ng truck, kabilang ang driver. Agad namang rumisponde ang mga rescuer at dinala ang mga biktima sa iba't ibang pagamutan. Sa investigasyon, posibleng hindi kabisado ng driver ang lugar kaya na-aksidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Maswerteng nakaligtas ang babaeng angkas ng motorsiklo matapos pumailalim sa kotse sa bahagi ng EDSA, Caloocan. Kwento ng driver ng kotse, nagkagit-gitan na dalawang motorsiklo kaya parehong sumemplang pero hindi niya alam na may pumailalim na sa kanyang sasakyan. Agad ginamot ng mga responding tauhan ng DOTR SAIC ang biktima matapos maalis sa ilalim ng kotse saka dinala sa ospital.
1: Sugatan ang pahinante ng truck na bumangga sa pader sa barangay Ugong, Pasig City. Naipit ang pahinante at nagtamo ng bali sa binti nang sumalpok ang 10-wheeler truck sa bakod ng simbahan sa bahagi ng Ortigas Avenue, corner C5 Road. Ayon sa driver ng truck, papunta silang Cainta, Rizal, karga ang mga scrap na bakal nang mawalan ng kontrol sa minamanehong truck.
7: Nandaan ang takbo ko. Stop light. Lalo mga motor na kayong to dyan. Eh, tapos, patapa ko ng preno, wala ng preno, lumusot na. Inilit ko na lang yung truck, binangga ko na lang sa dati.
1: Bahagyang nagka-traffic sa lugar bago pa mahatak ang truck. Sa Quezon City, pansamantalang isinara ang Quezon Avenue flyover matapos bumangga ang oil tanker sa hilera ng mga concrete barriers sa EDSA PhilAm. Kwento ng driver, papunta silang La Union nang hindi mapansin ang mga concrete barrier, kaya nabangga. Pero itinangging siya'y nakatulog.
0: Sa ibabang balita, legal at may basihan. Ito ang posisyon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa kabila ng pag-iit ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na peking Senate President si Gatchalian at illegal ang balasahan sa mga liderato sa Senado. Sa parayam ng DZMM, binigyang diin ni Acting Senate President Gatchalian na hindi na bago ang pagturing sa 12 senador bilang quorum na naaayon sa proseso at naging desisyon ng Korte Suprema. Habang kinikilala na rin ng Kamara at Ehekutibo ang bagong liderato, malaya naman anya ang sinumang kampo na iakyat ang usapin sa Korte Suprema.
8: Kung gugustuhin kung sinong kampo pupunta, ay pwede silang pumunta sa Supreme Court para humingi ng desisyon. Pero sa ngayon, ang aming posisyon, naayon sa proseso yung ating ginawa. Kumbaga, meron ng presidente. Yung proseso natin ay legal. Tayo ang kinikilala ng mga different branches of government. Even yung mga independent legal experts, sinasabi na walang problema sa proseso.
0: Iniyak naman ni Gatchalian na hindi maaantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at siyang tatay yung presiding officer. Tuloy rin sa Lunes ang pag-inig ng Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo sa maanumalyang flood control projects sa baygiit na pagtitipong lang at hindi hearing ang ginawa ng kampo ni na Cayetano. Umaasa naman si Gatchalian na maayos na ang gusot sa Senado at makababalik na sila sa pagtatrabaho.
8: Marami sa kabilang grupo, mga personal friends natin. At hindi naman kami magkaaway. Talaga nangyayari lang yung ganito. Importante na mag-usap kami at tingnan natin kung anong ikagaganda sa ating bansa.
9: May nag-i-effort on your side?
8: Meron naman. But like I said, emotions are very high right now. So we need to be sensitive rin. Pero meron naman.
1: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na tila hindi nabibigyan ng tamang impormasyon si Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng pagpasa ng mga panukala sa Senado. Balita mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
10: Bigas sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na batay sa impormasyong ibinigay sa kanila ng Kongreso noong May 6 or 7, nagkasundo ang Senado at Kamara na iurong sa mas matagal na petsa ang pagtalakay at pagpasa sa mga panukala para mapaghandaan nila ang kanilang mga prioridad sa lehislatura. sa naturang panahon anya, hindi pa naman nagkakaroon ng gulo sa Senado at hindi pa ito nagpapalit ng liderato. Hanggang ngayon anya ay hinihintay ng Pangulo ang legislative priorities na target sanang mapag-usapan ng Kongreso at Ehekutibo kapag nagpulong na ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sagot ito ng Malacanang sa pahayag ni Cayetano na tila hindi nabibigyan ng tamang impormasyon si Pangulong Marcos matapos itong pagsabihan ng Senado na bumalik na sa trabaho at resolbahin ang kanilang mga issue para may pagpatuloy na ang pagtalakay at pagpasa sa mga panukala kabilang na ang pagtugon sa epekto ng oil crisis sa Middle East. Pinayuhan naman ni Castro ang publiko na mag-ingat sa mga sinasabi ng kampo ni Cayetano matapos palutangin ang akusasyong nagsasabwata ng administrasyon at kampo ng bagong majority senators para patalsikin siya bilang Senate President.
11: Mahirap po kasi na lahat na madidinig natin ngayon ay puro intriga, walang basihan. Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions ay nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya, apektado.
10: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Nanindigan si impeachment trial lead prosecutor Jervil Luistro na tuloy ang paghahanda sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng akusasyon sa ilang mababata sa pagdidig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kahapon. Kabilang si Luistro sa mga kongresistang inakusahan ng 18 nagpakilalang dating Marines na nakatanggap umano ng maletang naglalaman ng perang sinasabing kickback sa flood control projects. Sinabi ni Luistro sa DZMM na hindi sila nababahala sa alegasyong layon-anyang sirain ang kanilang kredibilidad. Ayon sa mambabatas, 2 linggo na ang nakalipas ng kanyang isinampa ang kasong libel laban sa ex-Marines.
12: We are not bothered with that, and I hope that the Filipino people will always see the inconsistencies in their testimony as well as yung very obvious design why they are doing that. I realize that I need to file a libel case against them para meron tayong legal position about these allegations being imputed against us.
0: Iginit din ni Luistro na si Acting Senate President Gatchalian na kinikilala ng Kamara matapos ang adjournment ng Sinedie noong Miyerkules. Bukas din ang kongresista sa posibleng special session ni Pangulong Marcos Jr. para maipasa ang mga nakabinbing panukala at makumpirma ang ilang general ng AFP.
12: With all due respect to the former leadership, no, but the House of Representatives already recognized the new leadership in case dalawa ang notices for trial. We will be appearing before the leadership of Acting SP Wynne Gatchalian.
1: Maging si dating Senate President Franklin Drilon, nanindigang legal ang pagpapalit ng liderato sa Senado at pagbakante sa pwesto ng Senate President. Paliwanag sa DZMM ni Drilon, sapat ang quorum, kaya naikasa ang balasahan dahil 22 lamang mula sa 24 senators ang may kakayahang dumalo sa sesyon ng Senado. Kaya pinuna ng bagong mayorya ang mga posisyon maliban sa Senate Presidency. At habang wala pang sapat na bilang para makapaghalal ng bagong Senate President o desisyon ang Korte Suprema, mananatiling Acting Senate President si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
13: Assumption, ang presumption, tama yung ginawa in favor of Wynne Gatchalian and his group. Ang ibig sabihin, regular at sang-ayon sa batas ang ginawa nila hanggang baliktarin ng Court Suprema.
0: Iginit naman ang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na hindi muna dapat makialam ang Korte Suprema sa gulo sa liderato ng Senado. Sinabi sa DZMM ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Asguna na internal problem ang sitwasyon ngayon sa Senado na sila lang anya ang makakapag-resolba. Ito ay kahit pwedeng may tumakbo sa Korte Suprema para mabigyang linaw ang issue sa liderato. Ayon kay Asguna, kahit tama ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President, hindi na niya kontrolado ang Senado dahil mas kaunti ang nasa kanyang grupo kumpara sa bagong majority block ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
14: Dapat pabayaan na muna ang Senado na gumawa ng solusyon at hindi muna magkialam ang Korte Suprema sa palagay ko dahil ito ay internal matter at ang tinatawag na political question. Sooner or later, the Senate itself will solve the problem. Halimbawa, one more senator will cross the line, that will solve the problem.
0: Nanawagan sa publiko ang CICC laban sa maling impormasyon sa gitna ng alita ng liderato sa Senado. Balita hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
15: Maging mapanuri at responsable sa paggamit ng online at offline platform. Yan ang panawagan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko kasunod ng mga ulat hinggil sa posibleng mga kilos protesta kaugnay ng umiiral na alitan sa liderato ng Senado. Ayon sa CICC, nakapagdala ang kanilang online monitoring efforts ng mga talakayan at aktibidad sa digital platforms na nagpapakitang may ilang grupo na muna'y nag-organisa ng mga rally at iba pang pagtitipon matapos ang mga kamakailang pagbabago sa pamunuan ng Senado. Pinalalahanan ng CICC sa mga mamamayan na tiyaking verifikado ang impormasyong kanilang nakikita online bago makisali sa anumang aktibidad o pagtitipon. Nagbabala rin ang hensya laban sa pagkakalat ng misinformation, disinformation at iba pang hindi verifikadong impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan sa publiko, magpalala ng tensyon at magdagdag sa kaguluhan sa gitna ng umiigting na sigalot sa politika. Nanawagan din ng CICC sa mga organizer, kalahok at social media users na iwasan ang pagbabahagi ng content na nanghihikayat ng karahasan, mga iligal na gawain o maaaring magbanta sa public safety and order. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Thank you, Steve Raz!
1: Nililiti sa Singapore ang isang Pinay na isinasangkot sa scamming scheme sa Cambodia. Naaresto ang 35-anyos na Pinay sa cross-border operation ng Singapore at Cambodia matapos umanong mambiktima ng ilang Singaporeans sa pamamagitan ng government official impersonation.

0: Po ng gobyerno ng Kuwait ay kasi place or shelter. May advisory tayo. Nananawagan nga sa ating mga kababayan na sumunod sa mga hatbang na ito. Sige para po sa kaligtasan nila.
1: At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez.
2: Ama patay matapos hampasin sa ulo ng anak sa Cebu.
3: At hirit na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinagbigyan ng sandigan bayan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
1: Headline Ngayon!
4: Headline Ngayon! Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
3: Oras natin, 12:29, ama na patay ng anak matapos ang mainit na pagtatalo sa Cebu. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
2: Patay ang 82-anyos na lalaki matapos ilang ulit na hampasin sa ulo ng anak sa barangay Taytay, Badyan, Cebu. Ayon sa imbestigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-ama sa hindi patukoy na dahilan. Sinasabing pinulot ng 43 gulang na sospek ang yero sa kailang ulit na hinataw ang ama na agad niyang ikinamatay. Agad namang naaresto ang sospek sa ikinasang hot pursuit operation na mahaharap sa kasong parricide. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ng hirit ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na sumailalim sa hospital arrest. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Raji Patrol, Jom Garner. Jom!
5: Jeff, base sa resolusyon, pinayagan ng pananatili ni Bonoan sa PNP General Hospital dahil sa medical condition nito. Ipinag-utos naman ng korte ang bi-weekly medical report ng dating kalihim para matukoy kung magpapatuloy ang pananatili nito sa ospital. Si Bonoan din ang sasagot sa gastos sa kanyang pagpapagamot. Matatanda ang na-ospital ang dating opisyal matapos tumaas ang presyon kasunod ng pagsuko noong Lunes. Si Bonoan ay kapwa akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay na maanomalyang flood control projects. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner!
3: Nagrally ang ilang grupo para suportahan ang pagtakbo ni Senator Rizon de Vero sa pagkapangulo sa 2028. Balita mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsit. Nico.
6: Nagtipon-tipon na mga miyembro ng grupong Akbayan at Magdalo, maging ang iba't ibang sektor na naisuportahan si Senator Rizon Ontiveros bilang pangulo para sa halalang 2028 para sa kanila subok na ang trabaho ng senadora bilang isang public servant batay sa kanyang mga panukalang sinusulong at naisabatas na.
7: Marami tayong mga kapilala na gusto nila kay Lenny Robredo dahil mas may winability raw. Pero nakikita natin na nagpo-focus si Mayor Lenny Sanaga. At nakita rin natin na sinabi ni Mayor Lenny na si Rizon Ontiveros yung isa sa kung pwedeng maging candidate natin.
6: Yan ang pahayag ni Wesley Angulo, ang isa sa kanyang youth supporter. Handa naman anila ang mga taga-suporta ng senadora na mag-organisa pa ng iba't ibang support rally tulad ng Rizana Movement para mas mapalapit sa kamalayan ng publiko ang pinagmamalaki nilang track record upang mas makahimok rin ng suporta para sa paparating na national elections sa 2028. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Duda ang National Union of Journalists of the Philippines na tapat ang pagsusori ni Senator Rodante Marcoleta matapos tawaging bayaran ang media sa kasagsagan ng hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Sinabi sa DZMM ni NUJP Secretary General Ronaline Olea, kahit kasi nagsorry, mistulang sinisisi pa rin ni Marcoleta ang media dahil sa pag-cover ng mga kaguluhan sa Senado. Pero hindi anya ito ang unang beses na nagbitiw ng mga akusasyon si Marcoleta laban sa media.
8: Very dangerous yan kasi ang nais nilang gawin ay i-discredit tayo sa mata ng publiko. Habang tayo ay ginagawa natin yung ating tungkulin na ihatid ang katotohanan, ang gusto nila ay ipakita lang natin kung ano yung side o yung narrative na gusto nilang mamayani.
4: Showbuzz ngayon!
9: Showbuzz ngayon!
3: Idinaan sa social media ni Queen of All Media Chris Aquino ang pasasalamat at pagbati sa panganay na si Josh

0: na nagdiriwang ng 31st birthday. Sa caption ng social media post, sinabi ni Chris na si Kuya Josh at bunsong si Bimby ang pinaghuhugutan niya ng lakas na loob para ipagpatuloy ang gamutan laban sa iba't ibang autoimmune diseases. Hiling ni Chris na makasama siya soon sa daily walking exercise ng anak with matching happy birthday greetings at I love you message.
1: At yan po ang mga balit ng amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
0: Ako po si Rica Lazo hanggang sa Lunes sa
1: Headline Ngayon sa DZMM Teleradio. Headline Ngayon!
2: Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Maring Toyang. Mare, sandali.
5: Ikaw?
4: Mare. Nung ko pa sana...
5: Huwag mo akong tinatawag na kumare. Wala akong kumparing kriminal!
2: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Ang nakaraan. Napakinggan natin na naging kasintahan ni Christy ang kababatang anak ng mayor sa kanilang bayan. Siya ay naging isang reporter at nagtatrabaho sa isang national newspaper sa Manila. Nagkaproblema sila ng nobyong si Jericho nang kumandidato at manalong alkalde ng kanilang bayan ang ama ng dalaga. Ngunit napatay ito bago pa man makaupo sa pwesto. Ama ni Jericho ang pangunahing suspect sa krimen. Nasuklam si Christy sa nobyo at nagalit naman ang binata sa sariling ama. Dito natin idugtong ang mga pangyayari sa tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Jeep dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, sa panahon ng pagluluksa namin, ay ipinagpasalamat ko ang mga taong laging nakasuporta sa amin ng nanay ko. Ang mga kasamahan ko sa trabaho na ibig pag-aanin ang aming pagkaulila sa isang ama ng tahanan. Sila ang mga taong naging sandalan namin sa panahon ng aming kahinaan.

0: Christy, ang inaasahan ko ay mag-extend ka ng bakasyon ngayong naipalibing yun ang father mo. Nakahanda naman si Irene na saluhin ang mga bit mo.
1: Gusto ko na rin magtrabaho, sir. Para may ibang mapagkaabalahan ng utak ko. Kasi pag nasa bahay ako, lalo lang akong nagngingit-ngit sa galit.
0: Nakagalit talaga ang ginawa nila sa father mo. Nanalo ngang mayor pero hindi na makapanunungkulan. Itinumba na.
1: Pero kinagagalit ko, wala pa rin nasasampahan ng demanda.
0: Suspect ang outgoing mayor, hindi ba? Si Mayor Jacob Donsislaw?
1: Siya lang ho talaga ang may motibong gawin yun sa father ko. Pero malakas siya. Kaya humihingi ako ng suporta sa inyo, sir. Bilang editor ng dyaryo, alam ko marami kayong kilalang pwedeng makatulong para mabigyan namin ng katarungan ng pagkamatay ni Itay.
0: Actually, Christy, bago ka pa man pumasok eh may mga kinakausap na akong tao. Huwag kang mag-alala. Susuportahan ka ng mga kasama natin sa labang mong ito. Pero maiba ko. Sino ang kasama ng mother mo sa probinsya?
1: Kasama ko siyang lumuwas. Dito muna siya sa apartment ko. Iyak pa rin ho kasi siya ng iyak hanggang ngayon.
0: Tama ang ginawa mong isinama mo rito ang nanay mo. Sa ganitong panahon na nagkaroon ng krisis sa inyong pamilya, makakakuha kayo ng lakas sa isa't isa.

0: Federico. Nagkausap kami ni Ninong nang huli ako umuwi sa probinsya natin. Wala raw talaga siyang kinalaman sa pagkamatay ng ama ni Christy.
1: Hindi niya talaga aaminin yan.
0: Pero wala ka rin namang ebidensya na daddy mo nga ang nagpapatay sa incoming mayor, hindi ba?
1: Pero naniniwala akong siya lang may malaking motibo para gawin niya.
0: Given na si Ninong nga ang nagpapatay sa ama ng girlfriend mo, wala rin naman siyang magiging pakinabang na ideklara na ng Comelec ang ama ni Christy bilang nanalong kandidato.
1: Yung pride niya, yun ang iginanting niya. Hindi bali nang hindi siya maupong mayor. Basta maipagiganti lang niya ang ego niya.
0: Pero hanggang ngayon, walang naisasampang kaso laban sa kanya.
1: Matalino si Daddy Alvin. Matalino ang ninumong yun. Kaya malinis siya magtrabaho. Pero ako naman ang kanyang ipinahamak. Kinasuklaman ako ni Christy dahil sa ginawa niya.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
6: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
7: Hoy! Ay! Kilala ba kung sino ko?
6: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
7: Magdasal ka na!
8: Tatapusin na kita, demonyo ka!
6: Ang suwabing bigotilyo.
9: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
10: Wala naman akong boyfriend din.
9: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
6: Malinis trumabaho.
11: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
6: Walang aksyong di tatata.
7: Ano?
6: Lahat ay magmamarka.
7: Sige! Tumukan mo!
9: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
7: Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
6: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido. Iyakan?
12: Check!
13: Sorry po.
12: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
14: Good boy ka na ba?
15: Good boy na po.
14: Sigurado ka?
15: Opo.
12: Pang-pamilya, check na check.
16: Yes!
12: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito!
17: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
18: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
19: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
18: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
2: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampiyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Alam mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
20: Charo, walang kasing sakit mawalan ng ama. Ngunit alam ko, higit pa sa nararamdaman ko, ang pangungulila ng aking ina sa namatay niyang asawa. Nawalan ako ng amang sandigan at takbuhan sa panahong mayroon akong problema. Ang nanay ko ay nawalan ng katuwang sa buhay at kabiyak ng puso.

0: Bakit wala kayong kakibo-kibo? Napagod ba kayo?
1: Huwag mo akong pansinin. May naalala lang ako.
0: Teka, namumula ang mga mata niyo ah. Umiyak na naman ba kayo?
1: Naalala ko lang ang itay mo. Kung nakinig lang sana sa akin ang itay mo, siguro buhay pa rin siya hanggang ngayon. Kung hindi siya pumasok sa politika, walang magtatangka sa buhay niya.
0: Wala naman ho sanang masama sa pagpasok sa politika. Kaya lang, may mga taong katulad ni Mayor Don Sislao na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo.
1: Hindi ko inakalang magagawa yun ni Mayor sa itay mo. Magiging magbalae sana sila.
0: Sa politika ho, nababaliwala ang lahat ng pinagsamahan, kahit ang relasyon sa dugo. Pag umira lang inggit at pagkagahaman.
1: Kung minsan, gusto kong sisihin ang mga kanayon natin na noon ay kumumpinsi sa itay mo na tumakbong kapitan ng nayon. At nitong huli, kapisana naman ang mga kapitan ang nangumbinsi sa kanyang tumakbo sa pagkakonsihal ng bayan. At nitong huli nga sa pagka-mayor.
0: Nakita ko kasi nila na mahusay mamuno ang itay. At hindi nagnanakaw sa kwarta ng bayan. Sa tagal niya bilang konsehal, isang owner-type jeep lang ang sasakyan niya. At ako, nakatapos ako ng college dahil scholar ako.
1: Noong isang linggo nga pala'y natapos ng paninungkulan ng ama ng nobyo.
0: Inay, huwag niyo nang sinasabi ang ama ng nobyo ko. Hindi ko na hunobyo si Jericho.
1: Pasensya na. Nasanay na kasi ako.
0: Iba na ho ang nakaupong mayor ngayon sa bayan natin.
1: Oo nga. Si Raul Esteban na ang mayor sa atin ngayon. Siya ang running mate ng itay mo. At sana naman, ngayong wala na sa pwesto ang Don Sislao na yon, sana'y may maisampan ang kaso laban sa kanya.

Pangatlong termino ko na sana bilang mayor, pero natalo ko. Ginawa ko naman ang lahat, pero bakit parang kulang pa para sa mga kababayan kong ginawa kong pagsisikap? Marami akong accomplishment bilang alkalde. Sa ilalim ng pamumuno ko eh, nagkaroon ng sariling public market itong maliit na bayan namin. May pagawa ko rin ng maraming kalsada. Pero tinalo ko ni Manuel. Kaya lang, minalas naman siya. At ang running mate niyang si Esteban ang nakaupo ngayon. Sa susunod na eleksyon, babawiin ko sa kanyang posisyon yun.

0: Hoy, Christy. Hoy! Ha? May sinasabi ka ba, Irene?
1: Ay, naku. Ang layo ng lipad ng isip ng kaibigan ko. Ano bang iisip mo?
0: Tungkol sa trabaho natin?
1: Mukha namang hindi eh. Dati naman basta wala na tayo sa beat natin, kinakalimutan na natin tungkol sa mga deadline at sa mga news na dapat i-follow up. Aminin mo nga sa akin, Christy. Si Jericho, no? Siya pa rin ang parating gumugulo sa isip mo.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Maganda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
7: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
8: Ibahin mo ko!
6: Maaksyong tapatan!
9: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
10: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
6: Maaksong baridan.
11: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
6: Punong-puno ng aksyon.
9: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
12: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
6: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa sine mo, ari ka rito.
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
14: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Kala ko magbibigyan mo sa crush mo yan.
17: Boy, kilig.
18: Saray.
19: Cute ka pala, no?
17: Boy, kinikilig.
20: Ganda ko, no?
18: Sobra.
16: Yakapin mo! Ganon!
17: Totoo ba ang nadarama?
19: I love you!
18: Sorry, I don't love you!
21: I can't be jealous. I've never been jealous. Ngayon lang.
17: Oh, shucks. Ito ba'y pag-ibig na?
21: I love you! I love you! I love you! I love you!
18: I love your braso.
17: Ayan oh, sobre. Sine Kibig.
21: Saturday and Sunday.
17: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
2: Laala Mo Kaya sa DZMM.
1: Charo, sa karanasan ko, napatunayan kong hindi kayang punan ng anak ang companionship na kayang ibigay ng asawa sa kanyang kabiyak. Sa kabila ng pagsisikap kong maaliw siya habang magkasama kami sa Maynila, ay naiinip pa rin siya. Hinahanap-hanap pa rin niya ang lugar kung saan ay nagsama sila ng lalaking naging bahagi ng kanyang buhay.

0: sinasabi niyo, Nay? Nag-impake kayo kanina ng mga damit niyo?
1: Oo. Tiniklop ko ng mga damit ko at inilagay ko na sa maleta. Gusto ko nang umuwi sa atin.
0: Pero inay, wala ko kayong makakasama doon.
1: Mahigit 5 buwan na ako dito. Pag nasa trabaho ka, pag naroon ka sa opisina ng dyaryo niyo, wala rin naman akong kasama rito.
0: At least ho, umuwi ako tuwing gabi at may nakakausap kayo. Nagkakakwentuhan tayo.
1: Pagbigyan mo na ako. Hinahanap ko kasi yung dating bahay natin.
0: Hindi naman ho mapapabayaan ng bahay natin sa probinsya. Naroon naman ng isang pamangkin nyo at pinakiusapan natin na tauhan muna ang bahay natin doon.
1: Kaninang wala ka pa eh, tumawag ang pinsan mo. May apply pala yon papuntang Kuwait. Malapit na raw siyang makaalis.
0: E di hahanap na lang ho tayo ng ibang tatao.
1: Gusto ko na rin umuwi. Huwag kang mag-alala sa akin, kaya ko na. Oo nga, masakit pa rin, pero kaya ko nang tanggapin na wala na nga ang itay mo.

ba? Parang kilala kong babae niya na naghihintay para tumawid sa kalsada. Oo nga, si Toyang. Alam ko'y doon na siya tumira kay Christy sa Maynila. Yung pala narito na uli siya sa probinsya. Teka, magkakataon ko nito para makausap siya. May 5 buwan na rin mula nang mapatay ang asawa niya. Siguro'y medyo malamig na siya. Ihinto ko tong kotse at habulin ko siya. Gusto ko siyang makausap.

0: rin to yan. Mare, sandali.
1: Ikaw?
0: Mare, nung ko pa sana...
1: Huwag mo akong tinatawag na kumare. Wala akong kumparing kriminal.
0: Maniwala ka sa akin. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni paring Manuel.
1: At sinong lolokohin mo? Lahat dito sa bayan natin naniniwalang ikaw ang nagpapatay sa asawa ko. Kasi hindi mo matanggap na isang mahirap na politiko lang ang magpapataob sa'yo.
0: Mare, tama ka. Masakit niyang lumasap ng pagkatalo sa politika. Pero tanggap ko yun, Mare.
1: Paano mo ko paniniwalain sa ganyang acting mo? Kung sariling anak mo nga hindi na naniniwalang, wala kang kinalaman sa mga nangyari, hindi ba? Kahit sariling anak mo, naniniwalang ikaw ang nagbayad para patayin ang asawa ko.
0: Tama ka. Nasuklam nga sa akin ang anak ko. At hindi na siya nagpakita sa akin mula noon pa. Pare-pareho tayong nasira dahil sa nangyari kay pare.
1: At kasalanan mo yon! Kasalanan mo!
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
3: Mas matapang pa sa kape ang tunay na balako.
4: Ubusan ito ng lahat.
5: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
4: babawiin ko yan.
3: Mabagsik at walang sinasanto.
6: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
3: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
7: Daging ka pa rin babagtak!
8: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
9: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
10: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
11: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
12: Saan?
11: Sa puso mo.
3: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga pilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
15: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Mula Lunes hanggang Biyernes, balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney, kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon, ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Pause muna sa drama.
2: Kakainin kita din sa chinelas mo.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Siyak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
4: Talagang bago!
1: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
5: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
6: MK sa DZMM.
7: Basta-basta nabubura sa puso ng sino man ang pagkasuklam sa taong pinaniniwalaan niyang pumatay o nagpapatay sa taong kanyang minamahal. Huwag kakaligtaang pakinggan ang susunod na mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatan nating jeep dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
6: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: nagmamalasakit, nagsesebisyo, Ninia Cortos, isang, magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit na po hindi masyadong maganda ang balita, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, diyan po sa Mindanao. Kami po ay nakikiramay sa inyo diyan kung ano man ang inyong pinagdaanan, lalong-lalo na po sa mga nakaranas nitong 7.8 magnitude na lindol diyan po sa Southern Mindanao. Kaninang umaga kung saan gumuho po ang iba't ibang gusali. Batiin ko lang din ng naimbaga bigat ang aking partner, ang aking ading Migs. Good morning sa'yo.
1: Good morning, Manang. Hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. Patuloy nga po ang ating special coverage dito po sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto po sa lindol kanina umaga po 7:37 AM, June 8, 2026, magnitude 7.8 po na lindol ang location po niya sa west of Maasim sa Sarangani. Intensity 7 sa City of General Santos, intensity 6 sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino sa Sultan, Kudarat, intensity 5 sa City of Davao, City of Kidepawan, Carmen at Cotabato, Bagumbayan. Ayon po ito sa FIVOX DOST sa kanilang update kani-kanilang umaga lamang.
0: Yun nga, no? Bigyan na lang tayong niyanig. Ng lindol. Ngayong umaga, meron rin nangyayaring blue ribbon hearing dyan sa Senado. Mm-hmm. Pero syempre, mas importante ito ang dapat pagtuunan rin ng pansin talaga ng ating gobyerno, yung mga itong klase ng kalamidad. Dahil ito na nga po, no? Earthquake prone po tayo at pumasok na nga ang rainy season. At malamang sa hindi, marami po naman tayong bagyong pagdaraanan. Iba't ibang
1: pero,
0: klase ng bagyo.
1: Alam mo atin yun, connected eh. Ang flood control na issue at iba pang issue ng infrastruktura tungkol sa mga ganitong klaseng realidad sa kalamidad. Kasi syempre kapag substandard ang mga projects na ipinapatupad ng gobyerno, yan po ang mangyayari sa infrastructure. Ang pinakakawawa po ang taong bayan.
0: At dito nga po sa 7.8 magnitude na lindol, ang epicenter po ng lindol na ito ay dyan po sa Maasim sa Sarangani. Maasim ba or Maasin with an N? Pacheck nga.
1: Ayon sa FIVOX, ito kasi, no? Ang kanilang spelling is last letter M.
0: Pero, Maasim.
1: Oo, okay. Tama. Okay.
0: Sa Maasim, Sarangani, epicenter po ng lindol. At kaninang umaga nga, no, nagkaroon ng class suspension sa lahat ng levels po sa mga apektadong lugar. Alinsunod na rin po sa utos ng Malacanang. At iba't ibang government agencies na po ang umaksyon sa mga apektadong lugar. At ito po yung mga agency tulad ng Office of Civil Defense, syempre ang NDRRMC, DSWD, at ang DPWH. Ayun, partner Migs, nakita mo, no, yung Jollibee, yung building ng Jollibee, no?
1: Oo.
0: Biglang gumuho, tapos may Love Radio ba yun? Tapos may tower sa taas.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, balikan natin yung balitang yan. Pero dito muna tayo sa mga pangyayari sa Davao del Norte. May live report po tayo mula kay FMR Davao del Norte correspondent Noreen Igonia. Noreen?
2: Ninia, nandito tayo ngayon sa mismong sa General Santos City. At kanina nga ay nasaksihan natin yung pangyayari, yung 7.8 magnitude na lindol na yumaniga dito sa General Santos City at sa mga Karatiga bayan ng siyudad. At kanina, Ninia, alas 7:37 ng umaga nga ay may mga buildings dito na gumuho, kabilang na yung isa sa pinakamalaking mall dito sa Jensan na pinangangambahan na may mga natrap sa loob. At kanina ay nais nating makapasok doon sa mismong area, kaso hindi tayo pinapasok ng mga security team na nandun, pati na ng mga rescue team, kasi may mga aftershocks pa na naranasan natin dito ngayon. At may gumuho din na isang food chain, o dalawang food chain ito, magkaibang food chain. May mga eskwelahan na may mga gumuhong building at may tsunami warning din kanina. At ilang mga simbahan din dito sa General Santos City ay gumuho din dahil nga sa 7.8 magnitude na lindol. At patuloy naman ang isinasagawang rescue operations ng ating mga rescue team. At inaalam pa ng ating lokal na pamahalaan ang mga nadamyos at kung may mga nasugatan ba o mga casualties sa nangyaring pagyanig. Gumuho rin kanina yung airport, General Santos City Airport ay gumuho din dahil sa lindol na damage din yung multipurpose hall building ng Barangay Alegria Alabela, Sarangani Province. At gumuho rin yung isang kanina nga ay gumuho rin yung isang paaralan o private school dito sa General Santos City. Patuloy ang monitoring ngayon ng ating lokal na pamahalaan at ang malapatan na National High School din may building silang gumuho doon. Ang malapatan ay nasa sa malapatan na Sarangani Province. At ngayon nga ninya ay dito sa General Santos City nagmisto lang ghost town itong buong syudad matapos ngayong pagyanig kasi sarado halos lahat ng mga establishmento dito, maging yung mga restaurants, gasoline stations, pharmacies, paaralan, mga government agencies, maliban na lang dun sa mga rescue team natin or dun sa DSWD, sa public hospital, public and private hospitals, at yung mga nag-render ng mga services para dun sa mga apektado ng lindol.
0: Oh, Noreen, medyo talaga nakakabahala ang iyong report dahil mga gumuhong mga gusali. Ano? Pero gusto ko rin malaman, nasan ka ba ngayon at anong naramdaman mo kanina?
2: Kanina niya, yung pagyanig na nangyari alas 7.37 ng umaga, bumiyahe ako kanina papunta dito sa General Santos City dahil nga sa event ng pag-ibig at naabutan tayo ng lindol doon sa Malungon, Sarangani Province, isa din sa pinakamalapit doon sa epicenter. At kanina nga ay, maiyak na naman ako nito.
0: Kala
2: ko katapusan ko na kasi, nasa loob ako ng sasakyan. Bigla na lang umugay yung lupa at yun yung naranasan ko ng pinakamalakas na lindol sa buong buhay ko. Akala ko katapusan ko na talaga kasi akala ko na madaganan ako ng mga poste o yung mga puno na nasa gilid. Mabuti na lang at na ang yung naparkingan ko ay open area siya. Kaya ang kinatatakutan ko lang kanina maliban sa madaganan ako ng mga poste ay baka biglang bumukay yung lupa or yung ano na kainin tayo ng lupa, yung mga ganyan na ano, yung mga... Kaya hanggang sa ngayon ay... Hindi pa rin ako traumatized.
0: Noreen, pasensya na pero sige, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabalita mo. Ganyan ang ating mga journalist, mga broadcaster, mga reporter po natin tulad ni Noreen. Nasa loob ka ng sasakyan kanina, ikaw ba yung nagda-drive or naka-park ka nung na yumanig yung lindol?
2: Nasa loob ako ng sasakyan na naka-park ako kasi naramdaman ko habang nagda-drive ako na parang umuuga na yung lupa. So gumilid ako dun sa ano, sa may tapat nung isang simbahan at doon na nga nagtaka ako kasi gumilid din yung ibang mga ano, ibang mga sasakyan at yun na biglang umugay yung lupa. At iba din kasi yung ano niya, yung galaw ng lupa, parang nais talaga, parang yung feeling mo kakainin ka na ng lupa nung mga time na yun.
1: Mga gano'ng katagal, Noreen, yung naramdaman?
2: Siguro nasa mga
1: yun.
2: Ano din, mga 30 seconds to 1 minute.
1: Oh, hindi biro yun, matagal-tagal yun.
2: Hindi ko na, ano, nakuha na ng video kasi parang natakot na kasi ako, hindi ko na alam ano yung gagawin ko. Ang inuna ko na lang, tawagan yung mga anak ko kasi nasa paralan sila. At may mga videos din ako nakita na ano, may mga gumuhong paaralan.
0: Oo.
2: Kasi natakot ako baka madamay sila. Buti na lang at hindi, malapit din sa ano eh, malapit din kasi sa dagat yung sa amin. At may tsunami warning din po.
0: Okay, so, Noreen, ilan taong ba yung mga anak mo at saan eskwelahan to?
2: Sa Tubalan Elementary School sa Malita, Davao Occidental, 15 at 17 years old po.
0: Kumusta naman sila at ano raw yung naramdaman nila, Noreen?
2: Kanina, yung anak ko, muntik na daw mahimatay. Yung anak ko babae, dalawa kasi sila kuya at yung anak ko babae. Muntik lang mahimatay yung babae. Buti na lang, pinuntahan siya nung kuya niya. sila-sila na lang din yung nag-ano. Sila-sila na yung nag-rescue yung mga sarili nila. At ayaw pa daw silang palabasin ng security. Kaya lang nakiusap yung panganay kong anak na palabasin na sila kasi mas safety dun sa pupuntahan nila. Upland area yon. At yun na nga, sinundo din sila ng mama ko.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ngayon, nasa ligtas na lugar na sila. Yun lang ang kinatatakutan lang namin. Baka may mga, maliban sa mga aftershock, may mas malakas pa na lindol na ano, pwedeng yumanig na naman dito. Kasi nga, yung, di ba, nung mga nakaraan, naranasan din namin yung malakas na lindol sa Davao region. Baka mangyari na naman ulit na after ilang oras, yayanigin na naman ng mas malakas pa. O di kaya, yung malapit lang yung parang ano lang, pahalos kasing lakas lang din ng yumanig kanina. Yun yung kinatatakutan namin.
3: Oo nga.
2: At ngayon nga, dito ako sa, ano, sa pinaka-sentro ng Jensan, hindi ko pa rin napuntahan yung dagat at ilang mga lugar dito. Pero yung na-observe lang natin dito niya, wala na talaga, kukunti na lang yung mga sasakyan na dumadaan. Sarado lahat ng mga establishment.
1: Noreen, tayo nagpapasalamat sa Diyos na kayo ay safe at ang iyong anak ay mga safe. Pero ang sitwasyon sa mga paaralan, meron ka bang balita? Kasi syempre, first day of school ngayon at malapit nga kayo. Di ba? In General Santos, malapit sa Sarangani, so mas ramdam nyo po talaga.
2: Yes. Nandito nga tayo ngayon. Kanina ay nagtanong-tanong tayo dito sa ano sa mga nandito sa General Santos City. Yung mga paaralan dito ay kanselado na lahat ng ano, lahat ng level, antas ng ano, from elementary to college, canceled na lahat ng klase nila. Yung mga bata din dito, yung mga estudyante, sinusundo na ng kanilang mga magulang. At inaalam pa rin natin kung may mga injured ba, kasi may mga estudyante daw na nag-panic attack, may mga nagka-anxiety na dinala sa mga pagamutan, may mga hinimatay, at may mga paaralan dito na may mga buildings na gumuho. Yun yung aalamin natin maya-maya para maibigay din natin yung update natin dun sa ang mga kababayan natin. Ang problema lang din kasi, hindi ko pa ganun kakabisado yung lugar dito sa Jensen at ako lang mag-isang nag-drive.
3: Medyo... wala kang kasamang cameraman, wala kang assistant, mag-isa ka nagpunta at tumakbo dyan.
2: One-man team tayo ngayon dito, Nina.
3: Alam mo, Noreen, talagang grabe yung nangyari rin sa'yo. No, na-imagine na yung mga anak mo, syempre nagtatrabaho ka sa gitna ng lindol, di ba? Yung iba dyan tatakbo na eh, babalik na. Pero buti na lang ay nasa mabuting kalagayan ng iyong mga anak. Ano? Kaya nakakapag-report ka ngayon. Pero Noreen, two things. Ano? Nakita ko yung video ng isa sa pinakamalaking mall dyan sa Jensan. And it's called KCC Mall. No? At yan ay gumuho.
2: Yes.
3: No?
2: Yes, Ninya.
3: Balita ko, baka may tao ba dyan at may yung grocery ata nila, maaga nagbubukas. Anong balita mo dyan?
2: Yes, Ninya, kanina ay sinikap nating makakuha ng information dun talaga sa mga rescuers or sa CDRRMO pero hindi pa sila nagbigay. So nagtanong na lang tayo dun sa mga mismong nasa area, yung mga tricycle drivers na nakaparada umaga pa lang dun sa gilid ng mall. At may nakapag-confirm sa atin na alas 7 pa lang ng umaga, may mga pumasok na dun sa mall na mga empleyado kasi sila kasi yung opener ng mall. At yun yung mga pinangangambahan niya, to be confirmed pa, na na-trap dun sa mall. Kanina din ay na-observe natin na may mga labas-pasok na ambulansya dun sa portion ng mall na gumuho kasi ito yung pinakamalaking mall. May portion din kasi dito na yun yung area nung nagumuho. May mga safe na area at may portion din dun sa harap, yun yung gumuho. Dun sa ano, dun sa parang bumagsak talaga na area nila, may mga ambulansya kanina na labas-pasok dun sa ano area.
3: Oo, kaya nga eh malamang sa hindi baka may tao doon at sana ay nasa mabuti silang kalagayan. And yung isa pang very dramatic na video is yung sa Jollibee, no? Na gumuho. Diyan din yan, no? Sa Jensan? Yung may radio station, yes, sa taas?
2: Yes, Ninya.
3: Oo.
2: Yun yung pupuntahan ko pa ngayon kasi
3: may mga
2: na-trap din daw doon ng mga ano, trabahante ng food chain, maging yung mga customers daw nila. Kaya i-confirm pa natin.
1: Okay.
2: Hindi pa kasi talaga
1: eh
2: nagbigay ng ano, ng information yung ating CDRRMO. kasi parang kinokolekta pa nila lahat ng mga informations na ibigay nila sa media.
3: Alright, okay. Ako, Noreen, maraming salamat. Sige, puntahan mo muna no, yung Jollibee na gumuho dyan. Kasi may balita ako na bukod sa baka may breakfast, 24 hours daw ata yung Jollibee na yan.
2: Yes, and so yes, 24 hours.
3: We are hoping and praying talaga na wala pong nasaktan o namatay sa insidente na yan. Noreen, sige, babalikan ka namin. Maraming salamat. Thank you for your service. Noreen Igonia, live mula po dyan sa General Santos City.
1: Thank you, Noreen.
3: At ngayon naman, puntahan natin ang Department of Health. Kasama po natin ngayon sa linya walang iba kundi si DOH, Secretary Ted Herbosa. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Ted.
4: Magandang umaga, Nina, at magandang umaga, Migs, at sa mga taga-subaybay niyo ng DVMM.
1: Morning, Sec.
3: Yes, Sec. Kumusta po? Ano po ang latest na balita mula po sa inyo dyan sa DOH?
4: Well, as we very well know, inutusan tayo ng Pangulo na puntahan yung mga tinamaan ng earthquake sa Mindanao. So, andito ako ngayon sa Villamor. We're waiting to board our airplane together with mga officials, high officials of DSWD, ng Office of Civil Defense, ng DepEd, para puntahan. Ang report sa akin ng aking mga tao, yung sa Davao Occidental General Hospital, ang may konting damage at naka-evacuate yung ating mga pasyente sa labas with temporary tent. No? Ganun din sa Southern Philippines, sa Davao, kinansela muna yung outpatient services at siyempre nagpe-prepare for tinatawag na surge capacity. Alam naman natin na yung mga buildings na nakita natin sa internet, no, na mga nag-collapse. Hopefully, walang masyadong injured. As of now, ang report sa akin ng Office of Civil Defense, there is at least one death, no, isang namatay. Ito po ay sa Davao Oriental, ni-report ng ating police doon. And there are four injuries doon. Ang DepEd naman, nag-report sila ng five students and one teacher na na-injure. I think I saw this video also. May mga kids na nasa labas na pero yung shed sa tabi nila bumagsak. So malamang some of the kids that were near the shed ay tinamaan. Kaya very important pag nag-evacuate, pupunta ka talaga sa open space. And then may mga bridges tayo na affected, no? In Alabel, Sarangani. There's a portion that's also collapsed in General Santos City. There is the Matanao National High School building collapse in Davao del Sur. So may mga madami-dami, 200 classrooms damage. So nakakalungkot niya, no? Kasi first day of classes ngayon eh.
1: Opo.
4: Sa public school.
3: Mm.
4: So kinansela ni Presidente muna ang class at all levels in the whole island of Mindanao.
3: Yes, Secretary.
4: At pinutusan kami para puntahan kaagad yun.
3: Oo nga po. Secretary, dun sa kinuwento mo kanina na may casualties, ano? Ano po yung circumstances kung bakit po sila naging casualty at saan po ito eksakto?
4: Sa Davao Oriental, it was reported by the police. Most of the time, pag earthquake and sudden death, usually dahil sa collapse structure yan. Nadadaganan, nagkaka-head injury. Hindi ko alam yung details niya, no, but we'll find that out kaya tayo pumunta doon. Ang scary thing dito, baka dumami pa to. No? This is just the initial report coming in. Alam nyo naman, 7:30 pa lang nangyari yung earthquake. So, madami pang confusion dyan.
1: Opo.
4: Settles in. We will get there in 3 hours.
1: Opo.
4: So, nilipad yata kami ng 12 noon, our plane. And
1: yes,
4: we should be able to get there in 3 hours in Davao and then fly again to Gensan for inspection. Mostly, needs assessment, ano?
1: Yes.
4: Para mapagalaw natin ang whole of government and be able to assist our displaced persons at yung mga na-injure, yung mga hospital na na-damage, ma-allocate natin ng emergency fund.
1: Opo. Sec. Ted, good morning, Migs Busos po ito. Sec. Ted, at least ngayon po na 4 hours po ang nakalipas from 7:37 a.m. Ano po yung mga kailangan tingnan ngayon ng mga magulang, especially sa mga bata? Marami po ang mga naapektuhan talaga mga estudyante. What should they watch out for at least ngayon na? Kumbaga, mga nahilo ba? Yung mga nasuka? Ano po yung kailangan nilang mga bantayan?
4: Correct. So, may aftershocks pa rin. Ano? After an earthquake, ang na-report na nga in the 4 hours is more than 16 aftershocks. And sometimes, yung buildings, hindi yan nadadamage sa unang shake. madadamage siya later on pag tinatamaan ng aftershock. So very important din kung bago pumasok ulit sa building to make sure na safe na mag-relocate sa building. Tapos yung mga nagkakaroon ng tinatawag na anxiety attacks, hyperventilation, we ask them to drink water. We calm them with people who are calmer. Kasi syempre yung iba, yun ang pinaka-epekto, yung psychosocial effects ng earthquake. Kahit naman sino, maka-experience ka pag nakita niyo yung video. Talagang napakalakas nung 7.8 to 8.2 ang estimate. I don't know what the final determination will be kasi iba-iba. USGA yung kinakomment ko na 7.8 to 8.2 magnitude. So malakas talaga yun. In fact, mahirap tumayo at that particular time. So psychosocial support and then of course safety ng isa't isa, mag-report sa mga loved ones para alam nila. Same ka. Lalo na yung mga bata nasa eskwelahan. So I'm hoping makontak nila yung kanilang mga parents para alam na
1: safe sila. Sek, ito po pinakita po natin yung video na meron pong gumuhong parang yero na medyo parang feeling
3: shed.
1: May shed na nadaganan. Ano po ang kano kapag natamaan sa ulo? Yan, pag natamaan sa ulo, may concussion protocol po ba? Paano po namin malalaman kung concussion po yun at it may lead to more serious events sected?
4: The moment may head injury, pagka walang loss of consciousness, observahan namin yan. Pero kung may loss of consciousness, kailangan dalhin sa doktor yan. Kasi kailangan namin ma-CT scan kung may internal head injury. So very important yun, ano? Yung mga bata yata. Kaya nga, pag nag-duck cover and hold ka, nakahawa ka sa ulo mo eh. Or kung may mga helmet kayo dun sa lugar nyo, talagang dapat nagsusuot ng helmet. Part of our preparedness yan. Every year, nag-ano tayo tuwing July, disaster preparedness. Nagsusuot tayo ng helmet, nag-evacuate tayo all orderly. Ito na yon. Ito na yon yung paggamit ng mga pinapractice natin para hindi tayo nagpapanik.
3: Yun na nga po, nakita nga natin yung shed ano, na biglang gumuho, tapos nandun yung mga bata, yung mga estudyante. So malamang sa hindi, meron hong nadaganan nun eh, nung
4: correct
3: shed na yon.
4: Oo, nakita ko naman eh.
3: Opo, pero...
4: Kaya nga very safe, no?
3: Ayan po.
4: Huwag kang pupunta sa tabi ng poste o building pag nag-evacuate, talagang sa open area. Yun naman ang instruction sa atin pag nag-earthquake drill tayo eh. Hindi ko nga alam ba't nandun sila sa tabi ng shed na pwedeng bumagsak. So, lesson ito, no? Sa mga hindi siniseryoso yung evacuation drill, talagang dapat pag sinabi sa open space ka na walang babagsak sa tabi mo, poste or shed or kung ano man.
3: Right. Okay, Secretary Ted, maraming salamat sa inyong update. Ingat po kayo sa pagpunta dyan sa Jensen and for sure tatawagan namin po kayo pagdating nyo dyan. Maraming salamat po sa ating DOH Secretary Ted Herbosa.
4: Maraming salamat.
3: All right, time check muna tayo. 11:25 ng umaga.
5: Radyo Patrol Flash Report!
3: Puntahan natin ang Camp Crame kung saan may flash report si Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
6: Iniulat ng Philippine National Police na tatlo na ang napaulat na nasuwi habang apat naman ang sugatan sa bahagi ng Soccer Region dahil sa naganap na magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao kaninong umaga. Habang sa kaparehong ulat, may isa na rin ang naitala ang pulisya na sugatan sa bahagi naman ng Davao Region dahil pa rin sa naturang malakas na lindol. Sa ngayon, patuloy na nangangalap ang PNP ng mga dagdag detalye ukol sa naturang mga impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
5: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
3: Ngayon naman, puntahan natin ang sitwasyon mula po sa Philippine Coast Guard District, dyan po sa Southern Mindanao, kung saan nandun ang ating Radyo Patrol na si Rowen Cueto. Rowen?
7: Ninya pansamantalang sinuspindi ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang lahat ng operasyon ng sasakyang pandagat sa Davao Occidental bilang pag-iingat matapos ng magnitude 7.8 na lindol sa karagatang bahagi ng Sarangani at kasunod ng tsunami warning ng CBOC. sakop ng suspension ang lahat ng fishing boat, passenger vessels at commercial watercraft habang nagpapatuloy ang monitoring sa mga posibleng aftershock at kondisyon ng dagat. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Naomi Cayabyab, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng mga tauhan para tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyon at paglikas ng mga residente sa mga baybaying lugar sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Tulu, Basilan, Tambonga del Sur, Tambonga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Samantala, inabisuhan ng mga barko nasa laot na manatili muna sa malalim na karagatan hanggang sa maglabas ng panibagong abiso ang mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, BZMM.
3: Roen, pwedeng malaman ano yung circumstances kung bakit may namatay na tatlo. Anong nangyari sa kanila?
7: Sige niya, babalikan kita dyan. Wala pa kasi tayong masyadong impormasyon patungkol sa mga nasawi.

0: Tama ba?
1: Yes, Nina. Yes, mm-hmm. Tama ka dyan. Sinabi ng PCG na manatili muna sila sa malalalim na lugar para hindi sila mapahamak or kung may tsunami mangyari, wag naman po sana, ay safe sila doon sa malalalim na lugar nila.
0: Alright, maraming salamat sa ating Radyo Patrol Rowen Cueto mula sa Philippine Coast Guard. Ang oras po natin, 11:29 ng umaga.

0: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: DZMM sa East 30, ang pimpinan ng malaya. Mamamayan.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pakabat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Alerto! Alerto! Salindo!

umaga. 11:32 ng umaga at ngayon, day 2, 11:32 pa rin. Ngayon naman po, makakausap po natin ang spokesperson ng DSWD, walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao.

0: Magandang umaga po, ASIC Irene.
1: Magandang umaga, Ms. Nina. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
0: Okay, ASIC Irene, kumusta na po ang update dyan sa DSWD? Ano po yung unang-una ninyong ginawa nang marinig ninyo itong 7.8 na lindol na tumama po dyan sa Sarangani?
1: Well, Ms. Nina, agad po na nagbigay ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian sa aming pong mga regional directors dyan po sa Field Office 11, 12, and Caraga na makipag-ugnayan po sa mga local government officials doon sa mga naapektuhang mga lugar at i-assure po sila na nakaredy ang DSWD na mag-augment ng kanila pong mga resources. Gaya rin po na naging kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na hindi po natin iiwanan ang ating mga kababayan na naapektuhan dyan po sa Mindanao. Sa kasalukuyan, Ms. Nina, nasa mahigit 1.1 million family food packs yung nakapreposition sa aming pong mga warehouses sa Mindanao region. And out of that, ay meron po tayong mahigit 143,000 na mga family food packs na nakapreposition dyan naman sa Region 12. And sa ibang regions ay sa Region 9, mahigit 171,000 po yung nakapreposition. Sa Field Office 10, mahigit 243,000. Sa Field Office 11, more than 182,000. Sa Field Office Caraga ay more than 187,000 din po. So makikita nyo na nakahanda ang DSWD na mamahagi ng tulong dun sa ating pong mga kababayan. Ngayon po, ang utos din ni Secretary Rex Gatchalian sa aming field offices ay i-deploy yung aming pong mga mobile command centers at mga mobile kitchens. Gayun din po, we were instructed to also provide family tents and non-food items doon sa mga lugar na meron na pong mga inilikas na mga kababayan po natin.
0: Po. ASIC Irene, ano po yung lugar na pinaka nangangailangan sa ngayon?
1: Well, Ms. Nina, sa kasalukuyan, reports are coming in from our Mindanao regions. And batay nga po doon sa nauna na po na naipahatid sa aming pong Disaster Response Command Center ay kinakailangan nga nga po ng karagdagang mga non-food items dyan po sa Sarangani, gayon din po sa region 12 and region 11.
2: Opo, ASIC Irene, good morning, Migs here. ASIC, meron na po ba kayong information kung meron na po tayong mga residente na nagpunta na po sa mga evacuation centers? Kasi sa lakas po ng lindol, baka yung mga tahanan nila ay naapektuhan, hindi na po siya livable, kaya na po siya nagpunta sa evacuation.
1: Well, right now, meron na pong kami natanggap na ulat na meron na nga pong mga internally displaced persons o yung mga pamilya na lumikas sa mga evacuation centers na itinatagpo ng local government unit ng Sarangani, particularly Balut Island dyan sa Davao Occidental. Dahil nga kanina nagkaroon din ng tsunami alert. So inilikas po itong ating mga kababayan. Samantala sa ibang areas ay naghihintay pa po tayo ng report sapagkat may mga challenges din sa pagpapahatid po ng impormasyon o ng karagdagang impormasyon.
2: Opo, and at the same time, logistics-wise, ASIC Irene, yung mga naka-preposition po na items, more or less, makakarating naman po. Kasi syempre, kapag malindol, pati yung daanan, baka mami, apektado din po.
1: Well, ang kagandahan ng pagpapatupad natin ng buong bansa handa program sa mga local government units ay may mga nakapreposition na tayo ng mga goods. Hanggang sa last mile po yan. So hindi malaking problema yung pong pagpapahatid o yung distribution ng mga food and non-food items dun sa mga lugar na apektuhan sapagkat these goods are already located on the ground.
0: Po. Meron na po ba tayong pinaka-huling ulat tungkol po sa mga pamilyang nailikas po? Ilang pong mga pamilya ito? Particular raw doon sa mga baybayin na sa ilalim ng tsunami warning, ASIC?
1: Mm-hmm. Well, yes. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, Ms. Nina, may naipaulat na po dyan sa Balut Island, sa Sarangani, Davao Occidental, na nailikas. And meron pa po tayong mga reports na tinatanggap sa iba, mula sa iba pang mga field offices. Soon as we have the complete data, we will share this to the public kasi ngayon ongoing din po yung profiling na isinasagawa ng mga local government units.
0: Ayan. At dahil unang araw nga po ng pasukan ngayon at marami rin mga bata, nakita po natin yung nagpanik sa kanilang mga eskwelahan. Ano pong tulong ang ibibigay natin sa kanila? For example, baka meron pong psychosocial support ang nakahanda para sa mga pamilya at sa mga batang ito?
1: Yes, Ms. Nina, bahagi po iyan ng ating camp coordination and camp management initiatives, gayon din sa protection of internally displaced persons, yung pagsasagawa ng incident stress debriefing. Dahil of course yung ganito pong insidente ay hindi rin inaasahan at talaga rin namang nakakabigla. Kaya yung mga ibang individual ay nakakaranas ng anxiety o pagkabahala. Kaya yung ating pong mga camp managers ay nagsasagawa nga po ng incident stress debriefing. At gagawin po natin ito kasama po ang Department of Health na na-train din sa ganito pong mga activities.
0: Okay, at bilang panghuli po, ASEC, para sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao na nakikinig ngayon, ano po ang direktang panawagan o baka may hotline po ang DSWD para sa mga nangangailangan ng agarang saklolo po at relief?
1: Well, of course, gaya nga ng nabanggit ko, nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development dahil nakapreposition na yung mga food and non-food items natin. Gayun din yung na-dispatch na rin yung ating mobile command center at ang mobile kitchen para tulungan magamit ng mga local government units sa pag-provide ng immediate assistance and humanitarian action dito po sa ating mga kababayan na apektuhan. Likewise, yung ating pong mga quick response team members ay nakahanda na rin po at sila ay naka-assist rin sa mga local government units. Ngayon po, ang DSWD pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na patuloy po sana kayong makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa inyo pong mga respective local government units para po kapag ma-assist kayo, makapunta kayo doon sa pinakamalapit na mga evacuation centers sapagkat may mga aftershocks pa po na naipapaulat and gayon din meron pa nga pong tsunami warning. So patuloy po sana tayong makinig sa mga abiso ng ating mga lokal na opisyal. Kapag sinabi po na lumikas ay gawin po natin sapagkat ito ay para sa inyo pong proteksyon. And makakaasa naman po kayo na may papahatid ng inyo pong pamahalaan through DSWD yung kinakailangan na tulong. Hindi nyo po kinakailangang mag-alala sapagkat nakaalalay po ang ating pong pamahalaan.
0: Right. Maraming salamat po sa spokesperson ng DSWD, ASEC Irene Dumlao. Maraming salamat, ASEC.
1: Salamat, Ms. Nina. DZMM
3: Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
4: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
3: Ang naninindigan para sa katotohanan.
5: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
3: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: Alerto, Alerto Salindol. Alerto Salindol.
1: Ngayon naman, makakausap po natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Commodore Noemi.
2: Yes, good morning po, Ma'am Linya, Sir Meeks, at maraming salamat po sa oportunidad.
1: Okay, sa ngayon po, ano po ang merong mga tsunami warning ngayon diyan po sa mga apektado ng lindol?
2: Well, sa information na nilabas po sa atin ng PhilVox po, no, we have 9 provinces. At ang atin naman po isinagawa ngayon is yung constant po na sea monitoring, sea condition monitoring po. Naglabas na rin po tayo ng mga videos ngayon, no, although hindi po significant yung mga taas na alon na nakikita po natin, particularly sa may area po ng Barangay Tamblar, sa may Jansan, sa may Maasim, pero meron po tayo nakikita ang konting paggalaw po ng ating pong karagatan. Kaya ngayon din po, Ma'am Linya, nag-issue na rin po tayo ng ating notice to mariners at hinikayat po natin lahat ng mga may-ari ng sasakyang pandagat kasama po yung mga nakadaong sa pantalan at yung nasa mababa po ng area po ng ating karagatan na siguraduhin po yung safety ng kanilang mga motorboats po na lumayo po muna sa mga lugar na medyo malapit po sa dalampasigan. And we also advise yung mga barko po na nasa laot na rin po na manatili po muna yung sa mga malalim na parte po para maiwasan rin po yung anumang risk, no? And we also temporarily suspend na rin po, Ma'am Linya, yung pag-alis ng barko at anumang watercraft regardless po kung gaano po kalaki yung kanyang gross tonnage, particularly yung papunta po ng Sarangani, Davao Occidental hanggang Balangonan sa may Jose Abad Santos, Davao Occidental, and General Santos, and vice versa po yan, Ma'am Linya.
3: Opo. Ma'am, good morning po. Ito po si Mix Busos. Ma'am, just for a basic definition, ano po yung pinaka-main logic para po sa ating mga sasakyang pandagat na hindi muna lumapit sa lupa, and at the same time, kung mag-stay sila sa mga mas malalalim na lugar, hindi ba din risk yun kung sakaling magkaroon ng tsunami warning or kung tumaas man ang sea level?
2: Pag nasa malapit sa pantalan, Sir Mix, no, kasi itong tsunami, it may cause yung matataas na mga alon po at continuous po yung paghampas ng alon. So ang possibility po niyan is kung mahahampas po itong mga sasakyan na to, maaari po itong masira. And of course, kung meron man po ito naka-onboard ng mga pasahero, it would also cause yung safety po ng ating po mga nakasakay dyan. Kaya we advise them na kung pwede pong lumayo or iangat hanggang may panahon po itong kailang mga maliliit na sasakyang pandagat. At kung nasa laot na rin po, parte naman po yan ng notice of mariners po natin, Sir Mix, no, na magstay po muna sa malalim na parte. Kasi habang lumalapit po itong alon sa ating pong dalampasigan, may posible po itong lumakas at humampas po. So posible pong masira ang kanilang po mga sasakyang pandagat. Yan po ang reason why we advise them to retain or maintain doon sa malalim na parte po ng karagatan po.
1: Opo, pero yan po ay sa Mindanao area po. No? What about yung mga nasa Visayas, Luzon? Meron ba silang kailangang gawin na pag-iingat o pag-iwas yung ating mangingisda?
2: Well, pati naman po, bukod po dun sa siyam na probinsya na nilabas po sa atin, no, na posible po magkaroon ng tsunami alert po. Ang naging direktiba naman po ng aming komandante na si Admiral Ronnie Hilgavan ay i-alert po ang lahat po ng mga kalapit na mga probinsya. So patuloy po ang ating isinasagawa rin pong information dissemination sa lahat po ng mga mangingisda kasama po yung mga residente na ninirahan po na malapit po sa mga baybayin na sumunod po talaga sa mga ito mga tsunami warning. Again, we all have minutes or seconds, Ma'am Linya, no, kung ito po ay posible mangyari. At least we are all prepared na para po ma-secure po ang ating po mga buhay at ang ating po mga kagamitan. So yan naman po ang ating constant na reminder po sa ating mga coastal residences po.
1: So all over the Philippines po ito?
2: Particularly, Ma'am Linya, dito po sa nilabas na siyam na lugar na ngayon po ay nakataas po ang tsunami alert po natin.
1: Opo. And very quickly, last question po. Nag-deploy na po ba ang PCG, yung mga search and rescue, K-9, or kung sino man po, dyan sa General Santos City at kalapit bayan para tumulong po sa clearing operations, especially doon sa mga nag-collapse na structure po?
2: Yes, Ma'am Linya, ang ginawa po natin dahil naka-activate naman po ang incident command system po ng ating local government unit kasama po yung ating DRM, lahat po ng ating resources ay naka-check-in na po, no, to provide augmentation po sa isinasagawang rescue efforts po natin. At nabanggit po ninyo yung ating po mga floating assets. Sinecure din po natin. Ito ngayon nasa Sarangani Bay po. We have 24-meter vessel kasama po yung ating mga small boats po na in case nakakailangan yun po ay we could provide assistance. And of course, mamaya yung ating mga quick response teams, the deployable response group, na kasama po yung ating mga medics and nurses po.
1: Okay, maraming salamat sa ating spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Commodore Noemi Cayabyab. Salamat po, ma'am.
2: Thank you, Ma'am Binyan. Magandang umaga po.
1: Ngayon naman puntahan natin si Art Samaniego na nandiyan sa Davao City. Ano? Mm. Migs, I believe nag-text siya sa'yo kanina at nagpadala ng videos.
3: Oo, actually nakita ko yung mga updates ni Sir Art kaninang umaga. Pagkagising ko, isa siya sa mga unang posts na nakita ko na nasa Davao City nga siya. At thank you Sir Art sa iyong oras. Nasa linya po siya ng telepono ngayon para magbigay ng updates. O kumbaga, kwentuhan tayo on ground. Ano ba ang kanilang naranasan? Sir Art, good morning. Nino Corpus at Migs Bustos.
4: Hi Migs, good morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood.
3: Okay, so Sir Art, ibang ano correspondent muna tayo ngayon, Sir Art. Siyempre, ang founder ng Scamwatch Pilipinas. Pero nasa Davao kayo ngayon, Sir. Ano pong naramdaman niyo dyan?
4: Oh, kanina mga bago mag-alas 8 yun, na sumigaw yung wife ko na may lindol daw. Hindi ko naramdaman muna eh. Maya-maya naramdaman ko na. Ang lakas niya, halos matumba ako sa lakas. Nasa 11th floor ako ng isang hotel dito sa Davao. So kinuha kong telepono ko, ni-record ko yung, in-on ko yung record button. Mararamdaman mo talaga na nakakatakot kasi pati yung lumalangit-ngit yung parang mga joints ng building. So nagsabi kagad yung wife ko na, okay, duck cover and hold. Punta kami sa ilalim ng table. Duck cover and hold kami. Maya-maya, nung tumigil na, sabi ko sa kanila, kasi nandun lang yung mga gamit namin sa table eh. Grab your IDs, kasi in case na bumagsak tong hotel, kahit pa paano ma-identify tayo, sabi ko.
1: Mm-hmm. Grabe naman, Sir Art.
4: Oo, nakakatakot. Nakakatakot kasi.
3: Opo.
1: Ganun yung feeling mo,
4: tapos,
1: ha?
4: Pababa, bumaba na kami, naglakad kami pababa ng hotel, 11 tapos hanggang sa bumaba na kami maya-maya kasi siguro mga 2 minutes kasi ni-review ko yung video ko mga 2 minutes kaming nakatago eh so around 2 minutes pagkababa namin ayun okay naman yung ang ganda ng preparation ng hotel ha kinaid kami kung anong gagawin dinala kami sa evacuation area walang panic very calm may nagaguide. Pagdating namin sa parking area, pinabalik na kami sa after a few minutes, okay na, nag-all clear, pinabalik kami, nung ma-check nila, maya-maya nag-aftershock, naglagalawa na naman, kaya pinalabas na naman ulit kami dun sa evacuation area.
3: Opo.
4: So, makikita mo yung preparation, prepared yung mga tao dito na kung anong mangyayari.
3: Opo.
4: Pero ngayon, nasa lobby pa rin kami, hindi pa kami pinapa-akyat. Pinapaakyat. So ang mga tao nandito lang sa lobby, may mga events na medyo tinigil nila, hindi tinuloy. Tapos makikita mo, Mix Ninya, makikita mo yung Task Force Davao, paikot-ikot sila. Nag-a-assess ng mga buildings, pinupuntahan nila kasi may mga matataas na buildings dito sa area. So ngayon nandito pa rin kami, naghihintay para sa all clear signal. Para maka-akyat na kami sa hotel.
3: Sir Art, anong feeling ng 7.8 magnitude?
4: Ewan ko, nakakatakot. Mix, halos matumba. Yun yung 7.8. Pag nakatayo ka, halos matumba ka. Mawawala yung balance mo.
3: Wow.
4: So yun nga, nakita ko kanina na... alam mo, kinakabahan ako, sabi ko, kailangan sa isip ko kagad ako. Ang daming tao nitong, kasi madaming tao yung building, kailangan ma-identify kami if ever, sabi
3: yes,
4: ko. So, pinag-grab ko yung ID, tapos ayun na, bumaba na kami. Pero, yung sa mga ganitong situation, kailangan talaga yung preparedness. So, sakto naman yung wife ko nakapag-training sa ganito dun sa office nila. Alam niya kung anong gagawin. So, walang panic. So, hindi tumakbo. Lakad lang kami pababa. Pag may mga humaharang, sumisigaw lang kami na, oh, baba tayo lahat, baba tayo.
3: And then, sir,
4: so nag-guiding kami na ibang tao.
1: Sir Art, gumamit kayo ng stairs, I suppose. Nakakatakot
3: nag-fire exit kayo, Sir Art, eh. Diba?
4: Oo.
1: 11th floor ka sa kamo, diba?
4: So sabi ko stairs, doon kami sa exit kagad yung pinuntahan namin. So yung mga tao, may mga taong hindi nakakaalam anong gagawin. So sinasabi ko sa kanila na dito, sa exit. Sinayasan ko sila na sa exit. O doon kami, bumaba na din sila sa exit. So sa hagdanan. So 11th floor, bababa. Wala,
1: so,
4: adrenaline ngayon. Walang pagod, diretso lang kami.
1: Yun na nga eh. Pwede mo bang i-describe gano'ng katagal yung naramdaman mong pagyanig dyan sa iyong hotel room dyan sa Davao City kung saan nasa 11th floor ka?
4: Actually, nung nandun kami, parang mabilis lang siya eh. Pero nung nireview ko yung video, umabot siya ng 2 minutes yung video.
3: Wow.
4: Kasi nung sumisigaw na yung wife ko na, Lindol, sabi niya, Lindol, get ready, the cover and hold, sabi niya. So, ginawa ko, kinuha ko muna yung telepono ko. Tapos nag-record ako. So, nung nireview ko, siguro around 2 minutes yung
1: shaking.
4: Very shaky siya. Ano siya eh, yun nga, parang yung ginagalaw, niyuyug-yug lang yung kama. Parang niyuyug-yug.
3: Opo.
4: Na ganun ang feeling.
3: Sir Art.
4: Tapos nung pagtayo ko, na-outbalance ako, ganun kalakas.
3: Sir Art, sabi mo bumaba kayo, of course, di ba, for safety precaution. Yung sa environment sa paligid, kamusta naman po yung mga ibang gusali na na-observe ninyo?
4: Yun ang una kong tinikdan. So, kasi mataas yung building eh. So ginawa namin, lumayo, sabi ko doon, kasi may mga nakatayo doon sa labas, doon lang sila, sa labas mismo, sabi ko, lumayo tayo, in case matumba yan, dapat malayo tayo. Alam mo yung, ewan ko, kasi may nakikita ako mga buildings na parang may crack. Ewan ko kung ngayon nangyari to o luma na. So sana naman hindi. And after that, Mix, nag-monitor na ako, nagkasunog pa dito sa Davao Convention Center.
3: Kasabay, simultaneous, sir. More or less.
4: Parang more or less, parang few minutes na nakita ko na mga friends ko nagtatanong na kasi may sunog din daw. So nung minomonitor ko, hindi ko ma-confirm kung totoo, pero yun yung binalita sa amin dito na mayroong sunog sa Davao Convention Center.
1: Konektado kaya yung earthquake tsaka yung sunog?
4: Sana naman hindi, pero yun yung tinitignan nila, baka konektado daw.
1: Oo, and then ito nga, may sinabi rin na may bridge rin na napabalitang nasira ang isang lane dyan rin sa Davao City.
4: So,
1: tama ba? Bolton Bridge?
4: Yung pa yung isa sa mga balita, may tulay daw, pero yung mga video na kumakalat ngayon at pino-forward na din sa akin na mga friends ko, yung sa Jensen, so merong affected talaga yung building ng Jensen. Pero yung bridge, tinitignan pa namin. Naghahanap ako na additional information tungkol dun sa mga bridge. Kasi dalawa yung bridge na sinabi sa akin eh, na meron daw bridge na
1: nasira.
4: Na
1: At isinararaw ang isang lane. Yan po yung mga balita po. Ano? Well, Art, siguro, pag ako sa'yo, no, parang gusto ko nang umalis ng building. Ano? Hindi, ewan ko, parang do you feel safe?
4: Yung
1: mga pictures na nakita natin, gumuho after, di ba? After the fact na, di ba, nung Lindol?
4: Hindi, pero ngayon okay naman kasi may mga engineers tong building na nag-a-assess. Tapos Task Force Davao nandito sa labas, tinitignan nila. Ito ngayon, naghihintay kami ng all clear. Kasi tinitignan nila yung elevator, tinitignan nila yung structures. So medyo safe naman, pakiramdam namin safe naman kasi yun nga, preparado yung mga...
1: Yes.
4: Building officials nitong hotel na kung nasan kami ngayon.
3: Thank you din, Sir Art, for your service. Kasi syempre, sabi mo nga kanina, yung mga ibang hotel guests, hindi nila alam yung gagawin. At kayo din prepared at tinulungan nyo sila. Sir Art, maraming salamat. Ingat kayo, Sir Art.
4: Thank you. Thank you, Mix. Thank you, Ninya.
3: Thank you.
1: Ayan po si Art Samaniego na nandiyan sa Davao City for an event, ano? At naramdaman nga niya yun ang pagyanig, although yung talagang epicenter natin ay sa Sarangani, pero naramdaman hanggang sa Davao City. Partner, what an eventful Monday morning.
3: Oo nga, eh, kasabay pa nito yung Blue Ribbon Committee na ang dami ding developments sa Senado.
1: Yun na nga, pero mas importante ang buhay ng ating mga kababayan kaysa sa away nila dyan sa Senado. Pwede ba? Pero good luck rin dito sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo.
3: Maraming salamat po. Patuloy po ang pagtutok dito po sa DZMM sa special coverage ng Alerto sa Lindol.
1: Naku po, para sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao, lalo na po dyan sa Sarangani, sa Jensan, sa Davao City, manatili po tayong mapagmatsyag sa mga aftershocks at sa mga susunod na balala na babala ng ating mga lokal na otoridad. Ingat po tayo, mga kaserbisyo, mga kapamilya. Salamat po sa ating mga reporter na patuloy na nagbibigay sa atin ng latest, lalo na kay Ms. Noreen Igonia ng FMR na nag-drive bag isa papunta sa Sarangani nang malaman niya na may ganitong kalakas na, na lindol. Maraming salamat. Thank you for your service. Ingat po kayo dyan sa Mindanao. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.

0: Mga kapamilya, nagpapatuloy po ngayon ang special coverage ng DZMM. Hinggil nga po dito sa Lindol na nangyari sa May Sarangani kanina po alas 7:30 ng umaga. Liza Aquino po kasama si
1: Attorney Noel Del Prado po.
0: Mga kapamilya, umantabay po kayo ng mga updates po natin dito ngayon ng ating mga radyo patrol at iba po sa mga kasamahan po natin sa may area na Mindanao ay magbibigay po ng sitwasyon live sa kani-kanilang mga lugar. Mga nakahanay din po tayo ngayon ng mga interview sa ilang po mga kinatawan ng mga local government units dyan po sa Mindanao, PDRMO, MDRMO. Kung kayo po mga kapamilya ay nasa Mindanao at may mga nais po idulog sa amin ngayon, nangangailangan ng assistance at gusto po ninyong maipaalam sa ating pong kinauukulan ang aming pong Viber hotline 0919-278-3000. Sa ngayon po ay mabilisan lang rundown sa mga kakabukas lang po ng radyo, telebisyon. Magnitude 7.8 po itong lindol na naitala dito po sa may area malapit sa bayan ng Maasim sa Sarangani, kung saang intensity 7 po ang naitala dito sa lungsod ng General Santos, at intensity 6 naman dito sa may area ng Palimbang at dito sa may Sultan Kudarat. Nakaranas, nakaramdam din po ng malakas na pagyanig ang ilang mga lugar dito po sa May South Cotabato. At nabanggit ko po yun kasi maya-maya may iahanay po tayo doon na kinatawan ng South Cotabato para bigay ng update. Pero sa ngayon, partner, ay nasa linya na po ng telepono si Mayor Ruel Molina ng Kumalarang, Zamboanga del Sur. Mayor, magandang hapon po. Salamat po sa inyong oras.
2: Magandang hapon po, ma'am.
0: Sir, mabilis sala po. Kumusta po ang sitwasyon sa inyong lugar matapos po itong magnitude 7.8 na lindol? Go ahead.
2: Ngayon po, normal po ang aking munisipyo after po dinispatch ko ang lahat ng tauhan ng disaster ng MDRRMO to check all the establishment, all barangays in relation to the earthquake na dito umabot ng magnitude 3.
0: Magnitude 3. Meron po ba mga structures, sir, na nasira, na damage po sa inyo pong lugar? Batay po dito sa ating monitoring. Go ahead, Mayor.
2: Ma'am, as of the moment, ongoing yung evaluation ng team ng disaster, to include my municipal engineer, sa lahat ng mga structures from the barangay down to the municipality. But if we will talk about the municipal hall, the buildings within dito sa munisipyo, wala po tayong nakitang problema.
0: Meron po bang reported injuries sa inyo po na kailangan po ng assistance na inyo pong mga kasamahan dyan, sir?
2: Sa ngayon po, ma'am, wala.
0: Ano po ang inyong direktiba dyan po? Kasi po, unang araw ng pasukan pa naman po ngayon, ano, Mayor? Inaasahan po natin na magkakaroon pa po ng aftershocks yan. Batay po yan sa impormasyon na binigay ng FIVOX. Meron po ba kayo na parang preemptive na po niya na suspension ikakasa for tomorrow, Mayor, para may anunsyo na po natin sa ating mga kapamilya?
2: Ma'am, we will solely rely on the recommendation ng MDRMO, no? As of the moment, while nangyari po yung lindol kanina, nasa paaralan po ako kasi opening up po ng klase, and I joined the Kumalarang National High School in welcoming the students and giving instruction to the students for the first day of class. And while I'm speaking, nagkaroon po ng lindol, no? And definitely, alam na nila kung ano yung ginagawa because we regularly have our earthquake drill dito sa amin. So, regular po, monthly yung earthquake drill namin, kaya alam nila kung ano yung gagawin at ginagawa nila. So, but as of the moment, ma'am, we could not declare any announcement pertaining to the evacuation kasi ongoing pa po yung evaluation ng mga buildings. But yung mga buildings lang naman po na mga matataas, yun yung medyo problema. Pero dito kasi bihira lang yung 2 to 3 story na mga buildings sa mga paaralan.
0: Alright.
2: Kadalasan, one floor lang talaga.
0: Opo.
1: Mayor, good afternoon po, Mayor. Well, pag sinabi niyo pong normal, ibig sabihin po, halimbawa yung kuryente, yung tubig, yung linya ng mga komunikasyon, wala po tayong naitalang problema?
2: Opo. No, may kuryente po kami, may tubig po, may communication po. Kasi yung epicenter ng lindol, medyo malayo po. It will take us around 12 hours to travel.
1: Ah, malayo.
2: From our town to the Sultan Kudarat area or the yung Sarangani area.
0: Opo.
2: Medyo malayo. Do na feel po namin yung lindol, medyo matagal po. Hindi po mabilis. Matagal po yung lindol. Pero sa awa ng Panginoon, wala naman pong naitala na anumang damages As of the moment. As of the moment.
0: Nung sinabi niyo, tansya niyo po, Mayor, mga gano'ng katagal yung pagyanig dyan? Tsaka kumusta yung mga bata na mga nakasama po ninyo? Pakikwento po sa amin, Mayor.
2: Actually, ako po yung nagsasalita. Patapos na po yung salita. Nagtaka ako bakit tumayo yung teacher. Yun pala, lumilindol na. So I stopped. Tapos sinabi ko, labas lahat yung, kasi may mga parents na naghatid ng mga estudyante na sa loob ng, nasa gilid ng mga building. So sabi ko, labas lahat. At naglabas naman sa open area. At matagal po siya, mga 3 minutes. Matagal po yung, ano, matagal po yung, yung lindol.
1: Mayor Ruel, yung Kumalarang po ba ay mayroon kayong mga coastal barangays? O ito po ba ay landlocked?
2: Yeah, I have coastal, no? I have coastal, 6 coastal barangays. At upon the issue, at yung nag-issue po ng warning yung OCD, pinatsik ko agad, no? Pinapuntahan ko agad yung mga coastal area. Mm-hmm. Nung around almost 8:13, totoo yun na medyo tumaas yung tubig, no? Tumaas yung tubig sa yung coastal area. Mm-hmm. Pero just this, before you interviewed, I called up the barangay captain. Normal naman yung sa Dalampasigan nila.
0: Mayor, hindi pa po tinatanggal ngayon ng NDRMC ang tsunami warning alert po nila. No? Ano po ang naging aksyon na inyong hanay doon po sa mga nakatira sa coastal area? Ngayon po ba, pinalikas po muna sila pansamantala habang wala pa pong go signal ang NDRMC na i-lift o alisin na po itong tsunami warning?
2: Actually, I also made that preventive evacuation doon sa barangay. No? Mm. Kasi sila naman po yung may alam to na huwag na munang pumalaot at saka doon na muna sa mataas na area. Hindi naman po yung kagaya ng ibang coastal barangays na talagang open kasi parang secluded yung bay, yung pang Dumangquillas Bay is parang secluded, parang nagiging lake eh. Kasi dulo po kami, hindi po siya sa open, but despite that geographic location ng local government ko, I still enjoined the barangay captains to have a preemptive evacuation. Mm-mm. Yung talagang nasa baba.
0: Okay. Mm-mm. Partner. Meron po ba kayo, panghuli na lang po, few questions na lang po ito, Mayor. Meron po ba kayong bilang kung ilan po sa mga residente ninyo ngayon ang kinailangan po nating ilikas pansamantala?
2: Actually, ongoing pa po. Nandun yung mga MDRRMO officials, no? Sa barangay para tingnan kung ilan talaga yung kailangan ipaakyat muna while hindi pa nilift yung tsunami warning. But if you will take a look with the history, 1976 na may I think 7 or 8 or 9 magnitude sa Sultan Kudarat area na nag-cause ng tsunami sa Pagadian City. Marami po yung namatay, thousands po yun. Hindi po naapektahan yung bayan ko kasi from Pagadian, which is facing sa Cotabato area, to open sea, yung kami naman parang may nakabara na hindi siya dadarito sa amin na parang may island pa sa harapan na to cover kung maaring merong tsunami.
0: Alright. Mayor, panghuli na lang
2: po. Hindi naman siya ganun yung rest.
0: We're praying, sir, na sana po ituloy-tuloy po yan, nakalmado po at payapang sitwasyon sa inyong lugar. But of course, marami po sa mga kapamilya natin nakatira dyan, nag-aabang. Ano po inyong mga paalala sa kanila ngayon, Mayor, na sa inyo pong pagkakataon?
2: Salamat po, ma'am, no, para sa mga kababayan ko na nakikinig, no, especially sa local government ng Kumalarang. Magiging magmamatsyag at be ready as always, no. Yung sakuna, hindi natin alam kung kailan po darating, kailan tatama, but mas maganda po yung ready tayo at i-ready na natin kung ano yung dapat natin bitbitin pag sakaling kailangan umalis o kailangan mag-evacuate. Para sa ganun ay hindi po maiwan kung ano yung bagay-bagay na dapat natin dalhin.
1: Maraming
2: be
1: salamat.
2: Attentive and be proactive always.
0: Ayun po, maraming salamat po, Mayor. Ingat po kayo, ha. Hindi po kami na-update po sa inyo sa mga darating na
2: oras. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po.
0: Ayan po si Mayor Ruel Molina ng Kumalarang, Zamboanga del Sur. DZMN
3: Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Alright, partner, mula sa may
1: Disaster
0: Kumalarang,
1: Officer Rolly Aquino ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sir, magandang hapon po. Hello, sir.
0: Opo. Sir Rolly, hi. Magandang hapon po.
4: Magandang hapon po.
1: Mangungumusta lang po kami kung ano ang sitwasyon dyan sa inyo.
4: Yeah, so far, as of now, ongoing pa din yung deployment ng ating rapid damage assessment and needs analysis, no? Yung tumamang lindolho dito sa probinsya ng South Cotabato base sa intensity meter na na-record dito mismo sa ating PDRRMO building sa City of Coronadal, umabot ho kami sa intensity 7.4 or mga nasa intensity 7 ho kami and malakas ho ito. Meron ho kaming naitala as of now, no, sa aming data na dalawang casualty sa may bayan ng Tupi. Yung isa po ay namatay dahil po isang fallen debris, no? Yung isa naman po ay after the incident ay nagsuffer po siya ng cardiac arrest sa rason ng kanyang pagkamatay. Mm-hmm. Yung iba naman naming mga residente dito sa probinsya ay nagsuffer lamang ng mga hyperventilation and syempre nabigyan naman ho ng agarang responde. Meron din kaming landslide incident na naitala sa bayan ng Tivoli. Ayan, meron kaming nararamdaman na aftershock as of this time, ano? Hindi naman ganun kalakas. Meron din kaming mga nasirang approach ng tulay sa bayan ng Banga at sa bayan ng Tantangan dito po sa probinsya ng South Cotabato. Meron ding mga sira na naitala sa aming mga buildings dito, both in private buildings natin and sa ating mga government facility. As of now, again, ongoing pa din ho ang assessment ng ating rapid damage assessment and needs analysis team.
0: Okay, Sir Rolly, unahin po muna natin ito. Nasaan po kayo exacto ngayon? Kasi sabi mo, may naramdaman po kayo aftershocks. Nasaan po kayo? First floor, second floor, anong opisina?
4: Nandito ako ngayon sa ano lang, sa aming opisina, sa PDRRMO building sa City of Coronadal, no? So meron ho kaming 10 munisipyo at isang syudad na sakop ng probinsya. Mm-hmm. Pero nandito ako ngayon sa open space, so katabi ng ating evacuation center.
0: Okay. Dito po dun sa area ninyo, sa PDRMO, meron po ba kayong assessment ng tiningnan dun sa building? Minasira po ba sa inyo mga machines that you need para po makapag bigay assistance sa inyo po mga kasamahan po dyan? So far, okay naman po ba? Minadamage po ba?
4: So far, okay naman ho yung aming mga equipment, okay naman ho yung aming opisina. Nagkaroon lang kami ng konting problema kanina kasi nagkaroon talaga ng power outage, no, dito, I think, sa buong probinsya ng South Cotabato. Medyo tumagal ito ng mahigit siguro 3 hanggang 4 na oras. Pero ngayon, bumalik na rin yung kuryente namin. And kanina, nung nawala yung aming mga kuryente, gumamit na lamang ho kami ng aming mga generator set. Pansamantalang nawala din yung signal kanina, but siguro in less than an hour bumalik din, kaya nakapag-communicate naman kami ng maayos. Ang problema lang namin ngayon, meron kaming mga repeaters na hindi naging functional. The reason kung bakit yung mga areas namin na dead spot, hindi ho kami nakapag-coordinate ng maayos. At sinisikap namin ngayon na pinapapuntahan sa aming mga tao, ma-check lamang ho namin ang kanilang sitwasyon doon sa mga dead spot areas natin. Ito yung mga lugar kung saan mga matataas at matatalik na ho na lugar ng aming probinsya.
0: Partner?
1: Sir Rolly, yung sinasabi niyo pong repeaters, mga torre for handheld radios po yan?
4: Exactly po, sir. Kasi dalawa po yung ginagamit natin na communication system, no? Gumagamit tayo ng mobile natin, may it be a from telecoms natin, o Globe or Smart, and syempre, pagka nag-dead spot tayo sa ibang areas natin, gumagamit tayo ng mga handheld radios with the assistance ng ating mga repeaters para makuha natin yung detalye o saktong komunikasyon sa bawat lugar natin dito sa probinsya.
0: Sir Rolly, saan po yung mga lugar na sinasabi po ninyo ngayon na medyo nahihirapan po kayong mapuntahan? Ano po yung mga lugar na yun?
4: Yeah, ito yung lugar natin sa may area ng Tivoli. Ito yung mga mountainous area natin at sa bayan ho ng Lake Cebu, in particular sa may barangay Ned Lake Cebu, na kung saan I think it will take 2 hours and 30 minutes to 3 hours bago ho tayo makapunta doon, and we need a 4x4 vehicle to reach that barangay.
0: Okay, pero wala naman po bang kumbaga parang nasirang kalsada kaya hindi po tayo makapunta doon? So far sa monitoring ninyo, ang major roads, ano pong status, sir?
4: Ang major roads natin, connecting Tivoli, Municipality on Tivoli to General Santos City, no? Ibang daan ho ito, maliban dito sa National Highway din siya, kaya nga ng ibang rota siya. As of now, hindi po siya passable dahil po sa isang landslide incident na naapektuhan yung National Highway natin. Tivoli going to General Santos na connecting road ho natin. Dito naman po sa may bayan ng Banga, meron tayong connecting road dyan papunta sa may area ng Tupi, Municipality of Tupi and Municipality of Polomolok. nasira din ho yung approach ng ating tulay, rason kung bakit hindi rin siya madaanan as of this time.
0: Okay. When you say po tulay to, sir, ano pa ito? Partially damaged? Dahil po hindi siya passable, nasira po ba talaga siya? Naputol siya? Ano po ang
4: aking pagka, ang aking assessment po dito, yung tulay natin maayos. Ito okay. Lang po yung tinatawag nating approach ng tulay. No, ibig sabihin, ginawa po yung tulay, merong ginagawa diyang approach. Nagtatambak po tayo ng mga graba, nagtatambak ng mga bato. May lupa ho dyan, parang approach siya ba para mag-connect tayo sa tulay. Yun lang naman ang nasira. Pero okay. Aantayin ko pa rin yung report ng ating Ardana mamaya kung ano talaga yung damage doon. Pero sa tingin ko nga, as of now, sa mga social media posts, hindi nasira yung tulay. Bali yung approach niya lang ho ng tulay natin.
0: Alternate route, sir. Saan sila pwedeng dumaan ngayon pong may dalawa kayong tulay at kalsada dyan na hindi pumadaanan, sir?
4: Yeah, as of now, iniikayat ko muna lahat ng behavior natin na kung maaari gamitin muna nila yung gamitin muna nila or dumaan muna sila dun sa ating main national highways natin that connects General Santos and Corona del City. Yan ang pinaka best route natin. Kung from Tivoli naman, kailangan nilang bumalik dito sa bayan ng Surala, Corona del Tourist General Santos. Yung ating ibang roads na kung saan nagpalabas na rin tayo ng abiso ay hindi pa talaga madadaanan as of this time.
1: Sir Rolly, yung nabanggit nyo kanina, malapit kayo dyan sa evacuation area. Maaari nyo po ba bibigyan ng idea ilan na po yung mga pamilya at individual na nandyan ngayon?
4: Dito po sa aming opisina, yung evacuation center namin, wala ho kaming nailikas. No? Ginamit muna namin ito para sa aming tinatawag na incident command post, no? Kasi nag-activate kami ng incident command system namin or activated ang ating incident management team. Nandito kami para medyo mabilis tayo makalabas in case magka-problema. But as regards to evacuees, meron kaming natanggap na information as of now na may isa kaming barangay sa may barangay Dimamis, no? Sa may bayan ng Tivoli na mga evacuees. Kaya nga lang wala kaming signal as of now. Hindi namin makuha yung eksaktong detalye. But initially, we have received an information that we have IDPs, no, or displaced person doon sa nasabing barangay na papupuntahan din namin in a while. As of now in Corona del, wala ko kaming evacuees. Pero okay. Ginagamit lang namin ang evacuation center for our incident command post.
1: In terms of relief goods po, nakahanda na po ba or naka-preposition ng mga relief goods natin?
4: Yeah, ang maganda lang ho dito sa probinsya ng South Cotabato na isaayos natin yung ating mga relief goods, relief assistance. Naka-preposition huyaan yung ating food packs, yung ating hygiene kit and kitchen kit, even our family kit sakaling kailangan nating magpadala ng assistance para sa ating mga displaced people or displaced families affected by earthquake in South Cotabato.
0: Sir Rolly, balikan lang po natin no, ito pong kalunos-lunos, dalawang casualty po na meron tayo ngayon. Yung una po eh, sabi nyo na bagsakan ng debris. May profile na po ba tayo nung casualty na yon? Babae, lalaki, saan? Nasa bahay ba siya nung nahulugan po siya ng debris? May mga ganun detalye na po ba tayo, sir?
4: Yeah. As of now, data pa lang yung pumasok sa atin ay pinadala ng municipal local government officer ng bayan ng Tupi. Wala pang eksaktong detalye. Mm-mm. Pero ang alam ko, nasa loob ng bahay ang isang casualty natin. Tapos yung isa naman ay para I think sa hospital post earthquake inatake sa puso.
0: Okay.
4: As of now, I don't have the complete identity of the casualties.
0: Okay po, sir. Alam ko, napaka-busy po na inyong lugar ngayon dahil kayo po isa sa mga nakaranas ng malakas na pagyanig. Ano po ang inyong mga mensahe, paalala sa ating mga kapamilya dyan ngayon, sir, na sa inyo pong pagkakataon?
4: Sa ngayon, iniikayat ko muna ang buong residente ng probinsya ng South Cotabato na nakamonitor. Hindi lang ho dito sa South Cotabato, hindi lamang ho sa South Cotabateños. Siguro ang rason kung bakit na maayos yung ating hindi ganun kataas, I mean, yung ating casualty kasi tuloy-tuloy naman ho yung ating pagsagawa ng ating training for preparedness like building emergency evacuation plan. Alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Reduce ang anxiety ng ating mga residente kaya alam nila kung ano yung mga ginagawa nila. Kaya nga lang, sa lahat ng kalamidad, isa yung lindol na hindi talaga natin alam kung kailan tatama and of course, hindi rin talaga natin alam kung gaano kalakas ito. So ganun pa rin, duck, cover and hold. And pumunta tayo sa safe na area sakaling magkaroon ng mga aftershocks o may mga panibagong paglindol. Yun lamang po. And from South Cotabato, maraming salamat po.
1: Maraming salamat, Sir Rolly Aquino ng South Cotabato, PDRRN.
3: DZMM Special Coverage.
0: pamilya magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, maghahanay pa po tayo ng ilan pa po sa mga local government units, mga representatives nila para malaman po natin ang mga updates sa kani-kanilang mga lugar. So huwag po kayong bibitin, babalik po ang aming special coverage.
3: Alerto! Alerto! Sa lindol! Alerto sa lindol!
5: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
6: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
9: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
10: Taga Baleno, Masbate po ako.
9: High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Nakikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: na natili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM Special Coverage. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. The DZMM Special Coverage.
1: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Ingil nga po dito sa lindol na naganap sa may area ng Sarangani. Mabilisan lang po, I think ang dami ng mga naitalang aftershocks yes. po dito mm-hmm. sa ating latest update sa FIVOC. Sinahanap ko lang ngayon, partner. But of course, yung mga kapamilya po natin ngayon na may mga nais pong idulog sa atin. Ano? Ang aming pong hotline 0919-2783000, lalo na po yung mga nakatira po dyan sa Mindanao. Ito nga po ang latest update ng FIVOC as of 11 a.m. Ang recorded aftershocks po ay 138 and counting. At ang magnitude range nito ay nasa 1.3 to 6.7. So talagang hindi pa po tayo pwede pang magpakakampante ngayon sa inyo pong mga lugar, especially nasa paligid ng Sarangani. Ang dami pa pong nararanasan pag-inig. Yung makakabukas lang po ng radyo, television, kanina may nakausap po tayo dito, si Sir Rolly Aquino. Naramdaman nila may aftershocks mismo habang kausap po namin sila. So, duck, cover, and hold mga kapamilya. Ano? And samantala part na meron naman tayo mula sa may South Cotabato, si... tawid tayo sa Davao de Oro. Sino pong nasa linya?
2: Jazzy Puga, Municipal Information Officer. Magandang hapon po. Welcome sa special coverage po ng DZMM.
1: Hello, sir.
3: Hello, sir. Magandang hapon po.
2: Hello, Ms. Jazzy. Opo, mangungumusta lang po kami sa sitwasyon dyan sa inyong lugar.
3: Dito po sa Mungkayo, pagkatapos po ng lindol, agad pong sinuspindi yung klase na, at trabaho po as mandated by our municipal mayor, mm-hmm. team.

0: yung naramdaman naming lindol.
1: Miss Jessie, ngayon po ba, kasi may ibang mga lugar po ay nakararanas ng aftershock, sa inyo po ma'am, sa pagbabantay po ninyo, meron po ba kayo ngayon na mga naitala po magbuhat kaninang umaga, mga naramdaman na aftershocks?
0: Yes ma'am, meron po. Meron po. Pero hindi po siya ganun kalakas, pero nararamdaman po namin yung mga aftershock dito po sa lungsod ng Mukayo.
1: Mm-mm. Kumusta po yung structural assessment po natin ma'am? Meron po ba dito na mga buildings ang partially damaged? Go ahead.
0: Meron po mga minor lang po na cracks, pero mostly po, almost sa mga, mostly sa mga schools, wala naman pong minor at saka major damages.
1: Mm-mm.
0: Merong mga cracks, pero bunga po siya ng mga nakalipas na mga lindol. Pero as of this morning, sa naramdaman na lindol, wala po siyang na-cause na major damages dito po sa lungsod ng Mukayo.
1: Bukod po sa mga eskwelahan, ma'am, mga commercial government buildings, kumusta po ang structural integrity ng mga gusali po natin?
0: At sa mga government offices po and other establishments, wala naman pong na-report na mga major and mga damages po.
1: Mm-mm. Okay.
2: And wala rin po mga naitalang injury sa inyong mga constituents?
0: Kanina po umaga, meron pong mga estudyante na nag-hyperventilate, but wala naman po talaga yung mga na-injured, na-himatay, at saka agad naman po silang dinala at pinuntahan ng mga responders natin sa eskwelahan at dinala po sa atin sa malapit na health center at agad naman pong na-assist.
2: And yung mga health centers naman po natin, fully functioning, wala namang na-damage po?
0: Yes po, fully functioning po ang health center namin dito po at wala naman pong mga major damages po sa mga facilities.
1: Miss Jessie, ano po ang direktiba ngayon ng ating po mga authorities po dyan? Kung may mga minor cracks po yung ilang mga lugar sa mga eskwelahan, what's gonna happen tomorrow? Meron na po ba kayong plano to suspend until further notice po muna itong mga klase o mga trabaho po sa inyong mga opisina?
0: As of this time, wala pa pong direktiba na ipapatuloy yung suspension tomorrow kasi ongoing pa rin po yung mga structural assessments sa iba pa pong mga barangays kasi kaninang morning, dito pa lang po sa capital or dito sa poblasyon yung ginawang structural assessments. But as of this afternoon, in fact, kaninang 1 p.m.,
1: mm-mm,
0: nagkaroon po ng operational period briefing ang aming incident management team at saka yung Ardana. Wherein nag-meeting kami and tapos dineploy agad yung mga members para sa structural assessments naman po para po sa mga iba pang barangays na hindi napuntahan kaninang morning.
1: Mm-mm. Correct me if I'm wrong, Miss Jessie, but Tuamon Cayo I think is an agricultural town. Tama po ba? Panay
0: yes,
1: mga
0: po.
1: Halos pananim po ito. Eh. Kumusta po yung mga pananim ngayon?
0: As of this time, wala naman pong na-report sa mga damages po sa mga sa agricultural sector. As of nawala pa po natatanggap ng mga report.
2: At nawala po ba kayo ng kuryente sa Mukayo?
0: Dito po sa Mukayo, wala namang pong power interruption na naganap.
1: Mm-hmm. Status of roads po so far ngayon. Ano po, ilan po ang mga bayan po dyan na binabantayan po ninyo at saan po dito yung masasabi po ninyo na may mga talagang damage na nakita? Ilang bayan po yun?
0: Bali po, ang municipality of Mukayo is a lungsod siya, which is part of the province of Davao de Oro. We have 21 barangays and as of this time, wala pong naitala na mga damages po sa roads, sa mga barangays, even sa mga national highways po dito sa aming lungsod. Wala naman pong nai-report na damages.
1: Partner? Okay, maraming salamat, Miss Jessie. At ingat po kayo dyan. Makikingi po kami ng update sa inyo in the coming hours po.
0: Maraming salamat po.
1: Ayan po si Ms. Jessie Pugao, Municipal Information Officer ng Moncayo, Davao de Oro.
3: DZMN Special Coverage.
1: Mula sa Davao de Oro, partner, tawid naman po tayo saan?
2: Opo, sa White Beach, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Nasa linya na po natin si Kapitan Ray Rabanos. At may ikakwento po siya sa atin tungkol sa mabilis na pag-atras ng tubig dyan. Kapitan Ray, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, sir.
2: Opo, mangungumusta po kami kung ano nangyari kanina dyan sa inyong lugar.
4: Kanina sir, bigla lang naglindol.
2: Mm-hmm.
4: Tapos, mabasa kami. Ngayon, yung tubig bigla na lang naghubas.
2: Mm-hmm.
4: Ilang segundo lang, isang minuto na siguro, bumalik. Ang itim, ang lakas. Ngayon, mamaya-maya, matras naman. Ngayon, yun, ang pa, bumalik na naman sir.
2: Mm-hmm.
4: Yun na eh,

0: nag-ano ko, na pinaon ko yung sa barangay na ano, yung one, sirin.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga tao, sinabihan ko sa kayo ng bangka, pati yung mga bata.
2: Okay.
0: Ayun, ano kami, sila nakaligtas. Pero dito, pabalik-balik kira ang, ano, ang sitwasyon ba. Pero sa ngayon, medyo na kalma na. Pero hindi pa namin alam kung baka bumalik pa to.
1: Kapitan Ray, sabi nyo, pinasakay sila ng bansa pa, bangka para umalis po sa lugar. Tama po ba?
0: Oo, yes ah, sir. Pinalik namin ng mga bata, yung may anak, may asawa, mga babae.
2: Okay. Wait lang po, Chairman. Balikan ko lang po yung nabanggit nyo na bangka. Ano po ba itong barangay po ninyo? Is this an island barangay? Wala po tayong ibang ruta na pwedeng gamitin? Lupa po?
0: Meron man, ma'am. Pero ano ba, yung dito sa amin, parang nadulo kami. Mabutan naman, huwag simbako. Halimbawa, pag dumating ang tsunami, mabutan kami. So, ano na lang, yung iba dito, sakay lang kami ng bangga kaya malapit na sa Peaceport.
2: Oh, okay.
1: So, mas mabilis po ang pag-alis gamit ang mga bangka kaysa sa lupa kayo dadaan?
0: Yes, sir.
2: Okay. Mukhang parang delikado po ang dating neto, Chairman. But so far, we wanna know, kumusta po ngayon yung efforts nyong yan? Yung, may mga inilikas po ba tayo, Chairman?
0: Oh, marami, ma'am. Yung sa amin dito, mura 85%. Yung 85% yung umalis na nandoon sa provincial government, yung kinuha. Nandoon pa sila.
2: Mga ilan pong mga residente pong nailikas na po ninyo, Chairman?
0: Mga 300 yata, ma'am.
2: Oh, okay.
0: 300 plus.
2: Oo.
0: Kunti naman kami dito.
2: Opo. Saan po ninyo dinala, Chairman?
0: Doon sa ano, tumawag ako sa PDR mo, yung provincial government. Kinuha sila ng truck, saka dinala doon sa ano, sa Ubal. Binigyan naman sila ng pagkain ni Gob. Kaya si Kaso, yung nasamat, pinamot.
2: All accounted for po ba mga residente po ninyo, sir? May mga babalikan pa po para ilikas pansamantala?
0: Sa ngayon, ma'am, wala na, ma'am. Ano na lang, yung DSWD, naghintay na lang pag okay na ang dagat, balik sila, ma'am.
2: Pero
0: sa ngayon, hindi pa sila pinalis, ma'am. Iniskaso pa sila doon, pinakain.
2: Ayun.
0: At ginamot yung nasugatan.
2: Ah, okay. Balikan po natin. Ilan po ang mga nasugatan po, sir? At bakit sila nasugatan?
0: Kuntirto, ma'am. Dalawa na ano, nakaapak ng ano, buti. Ng buti niya, may bildo ba? Kasama.
1: Natido.
0: Nasugatan.
2: Mga minor injuries. Opo. So.
1: Kapre, yung sinasabi niyo po kanina, yung napagmasdan ninyo, umurong at bumalik, sabi nyo, dalawang ulit po ba o mahigit dalawang beses?
0: Mahigit. Yung isang pisa, sir, hindi namin nakita. Pero nakita namin, dalawa talaga.
2: Mm-mm.
0: Buti na lang, umaga, hindi kami naratol.
1: Opo.
2: Pero yung
0: paggabi ba yun? Oh. Delikado yun paggabi kasi sakay na sakay ng bangka. Ang ban, takbo-takbo. Yeah, hindi namin alim kasi madilim.
1: Oh.
0: Yun, delikado. Awa ng Panginoon, mabuti na lang umaga. Kasi dati, ika 49 years, ngayong August, ika 50, yung tsunami dati, yung tidal wave.
1: Oh, so meron na po kayong karanasan
2: dyan.
0: Oh, pero ano pa ako, Sir Mamoy? 15 days pa ako. Sinilang ako, August
2: 1.
0: Hindi isa yun. Tapos, doon ako sa bahay ng lola ko, yung mama ko, doon naman sa bahay namin. Yun, nag-tsunami, ng tidal wave.
2: Nakita mo talaga yun, Chairman.
0: Oo, baby pa ako.
2: Opo.
1: Pero Kapre, nabanggit nyo yung naobserbahan nyo sa pag-atras abante ng tubig. Yung pagyanig po ba, meron kayong impormasyon
2: gaano
1: kalakas ang naramdaman ninyong pagyanig?
0: Oh, malakas din si Ray. Yun, sabi ko, naku, tsunami ito. Tumakbo naman ako dito sa tabing dagat. Yun, lumakas ang halo ng ang tubig. Mas, gano'n ko, sigaw ako nga, uy, magbantay kayo, kunin yung mga bata, ipasakay nyo sa peseruan. Tapos, yun. Nag-alam ko sa barangay hall, pinalam ko tagal. Lagi naman kami mag-barangay simple, pinalam namin para alam nila nga. Pag maalam ito, tatakbo na kayo dito sa barangay hall, then sakay na kayo sa bangka, ha? Ang nandoon sa malapit ka may daan, takbo na kayo doon. Parang naghiwalay kami.
1: Kapre, sa tansya po ninyo, mga ilang metro ang pag-atras ng tubig kanina?
0: Ano sir, ang haba lang niya sir, mga Mahigit. Dalawang lupa. Tagalog na.
2: Metro?
1: O kilometro ba? Anong
0: metro, lupa? Tatlong metro siguro.
2: Tatlong metro. Okay.
1: At bumalik po kaagad?
0: Oh, matagal pa, sir.
2: Bumalik
0: naman.
1: Okay. Pero yung pagbalik po ba, as in lumampas dun sa usual na inaabot ng tubig? As in sumampa?
0: Oh, matlaki pa, sir.
1: Ah, gaano kataas po yung nakita ninyo?
0: Mga isang tao kalati.
1: Oh, mataas.
2: Okay. Kumusta po yung mga bangka po ninyo dyan? Meron po ba mga bahay po na may mga nasira? May mga bangka po ba na nasira dahil po nung pagbalik ng tubig? Pakikwento po sa amin, Chairman.
0: Dito sa amin, ma'am, tagilid lang. Yung bularan, yung lagyan ng daing na unload sana, nasira. Doon sa kabilang barangay, sa barangay Bumba, ano yan, tari, anin yata yung bahay na bungkag,
1: natanggal sa pwesto?
0: Oo, nasira talaga, napunta sa dagat.
1: Oh.
0: Anin mo bahay, din yung iba, tagilid, din nahulog.
2: Nako.
1: May pinapakita po kami sa screen ngayon. Yan po ba yung lugar ninyo? Nakikita niyo po
2: para,
1: ba?
2: Para po sa mga kapamilya natin nanonood, ito po ay parang bahay po na nakatirik po siya, I think, sa tubig po mismo.
0: Mm-hmm.
2: Kanino po bahay yan, Chairman?
0: Sa barangay Bumama, anim yata yung nabasa ko sa GC namin.
1: Opo.
0: Kaibigan ko yung kapitan dyan.
2: Okay. Hindi po sa inyo barangay po ito. Okay. Chairman, ano po ang plano po natin yan? Ibabalik niyo po ba? Pauwi na po ba ang ating po mga kapamilya sa inyo pong barangay before the day ends? Or stay po muna sa evacuation? Ano po ang instruction sa inyo?
0: Instruction sa amin, ma'am. Kasi nag-monitor ako. Nandoon sila sa evacuation, doon sa provincial government namin. Yeah, tinulungan sila ni Gov. Ang sabi ng DWD, mamaya sa daw, ang sabi ng P-Box, pag normal lang dagat, karir sila ibalik. Hindi pa sila pinauwi.
1: And sa ngayon naman po, lahat po ng pangangailangan ng mga lumikas ay natutugan na naman po o meron po ba kayong pangangailangan maibigay sa kanila?
0: Yes, sir, nandun na.
1: So lahat po ng pangangailangan, natugunan na ng provincial government po ba, ng barangay government?
0: Sa ano pa, sir? Sa provincial pa? Kasi hindi pa kami nakamove dito kasi isa-isa ko pang bahay dito. Pero sa provincial at saka sa city, tinulungan naman sila.
2: Chairman, ito pong nangyaring ito, yung pag-atras ng tubig, that's not something that you see. Para lang po malinaw sa amin. So hindi naman po kadalasan talaga nangyayari yan sa inyo pong lugar. Baka naman low tide, high tide. Wala pong ganun.
0: Wala, ma'am. Walang ganun kalakas. Mas malakas pa yun sa yung tsunami sa Japan. Nakaramdam kami dito. Pero kanina nakita ko talaga, yun talaga. Parang tsunami na eh. Yung umitim na yung tubig eh. Paghunas. Pagbaba ng tubig, saka bumalik siya.
1: Yung talagang itim,
0: ang lakas talaga.
1: Yung itim na tubig po ba, may mga kasamang debris, mga kahoy, mga puno, or wala, talagang kulay lang po ng tubig yan?
0: Wala pa, sir. Bago pa yun. Pero pag lumakas pa yun, yun, kasama yun yung mga kahoy. Pero dito banda sa loob sa amin, may ilog dito, umunta ng mga kahoy, nangasira na yung mga bangka.
2: So may nasira nga ng mga bangka.
0: Oo.
2: Ilan po yan, Chairman?
0: Hindi pa namin naakuan, ma'am, na ibalwit.
2: Pero confirmed, sir, may mga nasirang bangka sa inyong lugar dahil sa tindi ng nangyari.
0: Yes, ma'am, meron.
2: Okay. Makikibalita po kami, ha, Chairman, sa mga updates pa po sa inyong lugar at saka kapag po nakabalik na po ang mga residente. Pero sa ngayon po, Chairman, kasi nasa kabilang linya po natin ngayon, ang isa po sa mga kasamaan po natin sa FIVOC, si Senior Science Research Specialist, si John Deximo. Sir, Chairman Ray, huwag kang aalis sa linya kasi baka sakali mabigyan po kayo ng insight ng FIVOC ngayon kung ano po ba ang pwedeng asahan at saka kung kapag po ba umaatras ng ganyan ng tubig, automatic po yung mitsa po ba ito ng tsunami para lang po at least may idea kayo sa ang sitwasyon. So, nasa linya na po ngayon si Sir John. Sir John, magandang hapon po.
3: Magandang hapon din po sa ating mga Yes.
2: Opo. Sir John, nakausap po namin si Chairman Ray Rabanos, nasa kabilang linya po siya ngayon at na ilarawan niya po sa amin yung mga naranasan po nila sa kanilang lugar sa may barangay White Beach, Pagadian. So isa po itong coastal barangay. Sabi po niya, dalawang beses, Sir John, na umatras yung tubig mula sa dalampasigan. Mga 3 meters daw po yung inatras. Tapos bumalik na medyo mataas. Tapos umatras po ulit dalawang beses ngayong araw. Ano pong paliwanag natin dito sa ganito po mga phenomenon?
3: Opo, kasi po kung titinan po natin yung geographic area nung Pagadian, Sambanga, Del Sur, tama po ba, no?
2: Mm-mm.
3: Parang mayroon po siya nasa pinakabunganga ng si Levis, yung opo, no? Kasi yung gumalaw pong trench po dyan is yung Cotabato Trench na may kalakihan po na magnitude 7.8, no? So, ang tendency po niyan ay may pag baba ng tubig at mayroon din biglang babalik po, no? Yung mga ganitong klaseng phenomena. Yung po yung tinatawag natin isa sa mga natural signs ng tsunami, no? Yung mga ganong klase. Mayroon pong unusual and sudden rise or fall of coastal waters. Isa po yun sa mga natural signs of an impending local tsunami.
2: Okay.
3: For this magnitude po, no? Una po, may naramdamang earthquake na malakas.
2: Mm-hmm.
3: Yung pangalawa is unusual and sudden rise and fall of coastal water, yung pag-drop. And then we will hear an unusual sound kapag paparating na po itong wave, no, sa kanilang lugar.
2: What do you mean by unusual sound?
3: Pero meron po
2: sound?
3: Tayong level monitoring station na nasa may Sambuanga City.
2: Mm-mm.
3: Nasa ngayon po ay continuous po na nagmo-monitor ng level po o sea level disturbance po sa lugar.
1: Sir John, okay. Siguro gusto malaman ng mga taga Zamboanga del Sur, kasi sinasabi ninyo pwedeng paulit-ulit yung pag-atras, pag-abante. Kagaya po ba yan ng ating mga aftershocks na papaliit ng papaliit, or hindi po natin pwedeng i-assume na ganun?
3: Sa ngayon po, hindi po natin pwedeng ganun i-assume, no? Kasi ito po ang pagkakaroon po ng ganitong klase kalakas na tindol at may tsunami po, no? Na-expect po natin na it's a series of waves po, no?
2: Okay.
3: Series of waves po ito na patuloy, kaya continuous po natin itong minomonitor.
2: Okay.
1: So dito po, Sir John,
3: kaya normal po yung
1: po.
3: Pangang pangyayari.
1: Opo.
3: Lalo na kapag nasa parang pinaka-opening po siya ng celebrity, no?
1: So dito po sa mga ganito pagkakataon, napakahalaga po nung update po na manggagaling sa inyo para kung talagang may inaasahan na mas malaki ay mamomonitor at makakapagbigay kayo ng advisory kung talagang gaano kalayo yung kanilang dapat ilikas.
3: May estimate po ba sila kung ilang meters po yung pagbalik ng tubig?
1: Sabi nila yung pinakamataas daw.
2: Nasa linya natin ngayon, si Chairman Ray. Chairman Ray, ang katanungan po ng ating research specialist si Sir John, ilang meters daw po umatras sa inyong pong tubig sa inyong barangay? Go ahead, sir.
0: 3 meters, ma'am. Sir.
1: Pero yung taas po ng tubig ulit?
3: Yung taas po, yung pagbalik.
0: Ang taas? Mga 2.5 meters.
2: 2.5 meters.
1: Sabi niya rin kanina,
3: lagpas tuhod po, lagpas tao po.
1: Lampas tao daw. Isa't kalahating tao yung kanyang estimate kanina.
2: Sir John,
3: lagpas tao po yung pagbalik ng tubig?
0: Yes, sir. Lagpas tao.
3: Umapot po sa mga kabahayan?
0: Oo. Yung, may nasira nga dito, 6 na, ano siya na, dapa talagang bahay.
3: 6 po na bahay. Talagang doon po umabot.
0: Oo.
3: Okay.
2: Ano po?
3: Apo.
2: Sir John,
3: kasi
2: sorry.
3: Kasi doon po sa may Sambuanga area po, ang less than a meter po yung dumating sa may Sambuanga City po, no?
2: Mm-mm.
3: Base po sa aming record. Pero kung nasa may, ano po yan, nasa may looban po ng Sambuanga, may na-expect po natin na medyo may kataasan po, no, yung wave na darating.
2: Okay. Sir John, mabilisan na lang po bago kami magbigay dahan sa ilang paalala. Sila chairman po ngayon, inilikas sila ang kanilang mga residente. Ano po ang maimumungkahin nyo? Hanggang kailan po sila dapat wag muna babalik kung ganito po pala kataas itong mga bumabalik po na level ng tubig sa kanila
3: po? Opo, kasi wala pa po tayong nilalabas na cancellation ng tsunami po, no? Mm-hmm. Kasi patuloy pa po natin minomonitor po itong mga itong earthquake na nangyari po sa may Sarangani. So, mag-antabay lang po tayo kapag magkalabas na po kami ng cancellation ng tsunami.
2: So, hanggat hindi pa po kayo nagkalabas ng cancellation, Sir John, posibleng mangyari ulit yun?
3: May possibility po na may ganun pong pangyayari pa po. Balik atras at balik ng tubig.
2: Ayun po. Maraming salamat po, Sir John, sa pagbibigay linaw po nito pong nararanasan ng ating mga kababayan sa May Zamboanga del Sur. Yung mga ganito po sitwasyon, in-expect na po ba natin ito sa lahat ng mga coastal areas malapit doon po sa pinagmulan ng lindol?
3: Yes po. In-expect po natin na ganun po yung mga pangyayari.
2: Alright. Maraming salamat po, Sir John, sa inyo pong oras. Ayan po ang ating Senior Science Research Specialist mula sa FEVOX. Chairman Ray, ayun po, nakausap po natin mismo, diretso po sa FEVOX ito, wala po munang uwian, sir. Mukhang na-commit pa yan.
0: Mm-hmm. Yes, ma'am.
2: Makikibalita po kami sa inyo, sir, ha? Maraming salamat po sa inyong oras. Alam ko yung busy po kayo.
0: Maraming salamat rin sa inyo, sir, ma'am.
2: Ayan po si Barangay Chairman Ray Rabanos ng Barangay White Beach, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Bago tayo mag-commercial break, rundown lang, 6 na bahay ang napatumba ng malakas po nilang, hindi alon yun eh, balik ng tubig sa kanila, 2 meters daw pong taas. At may mga ilang bangka ang nasira. So we hope we'll get updates pa po later on. Hopefully wala na pong bagong ganung garap. Pero sa ngayon po, magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya, at sa ating pagbabalik, mga reports ng ating Radyo Patrol. DZMN Special Coverage.
4: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
6: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Kuwaira ko dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
8: De Guzman.
7: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising ating Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigoña. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigoña, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Alerto Salindol. Alerto Salindol. The DZMM Special Coverage.
1: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Liza Aquino pa rin po kasama si
2: Attorney Noel Del Prado pa rin po. Matatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Senator Raffy Tulfo may patama sa mga tumatawag na bayani sa tinagurian niyang 18 cargadors. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
3: Sa consultative hearing ng Senator Ribbon Committee, nagpasaring si Senator Raffy Tulfo sa mga kapwa senador sa pagtawag ng bayani sa mga dating tauhan ni ex-Congressman Saldico. Sabi ni Tulfo, paano naging bayani ang mga gumawa ng kalokohan?
4: To remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo, because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag silang sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that.
3: Sabi naman ni Acting President Win Gatsalya na walang basehan ng hirit ni Atty. Levito Baligod na mag-inhibit si Senator Irwin Tulfo sa pagdinig. Wala anyang bigat ang hearing noong Huwebes, kaya mas makabubuti kung lumutang sana sila sa pagdinig kanina.
5: Ay, sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Masabi ko nga, kung ang puso mo, malinis ang konsyensya na magsabi ng totoo, pumunta ka dito. Kahit na i-contempt ka, kahit na duru-duruin ka, magsabi ka lang ng totoo.
6: But
5: yun ang nakakadismaya dahil nandito na sila sa building.
6: Sen, do you think they're...
3: Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, naipadala na sa Senado Manifestation and House Prosecution Panel sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol. Pamela Vasquez, Pam, magandang hapon.
7: Yes, Liza, Attorney, magandang hapon. Mismong si House Secretary General Shelley Garafil ang nagsumite ng dokumento ng House Prosecution Team na natanggap naman ni Senate Secretary General Renato Bantug kaninang alas 11:15 ng umaga. Sa 5 pahinang dokumento, nakasaad sa manifestation na sa halip na reply ang inihain ng prosekusyon dahil ang naging tugon ng Vice Presidente ay wala umanong natalakay na factual issues na kinakailangan ng sagot mula sa kanila. Muli rin umanong gumamit si VP Sara ng procedural, jurisdictional at constitutional objections o mga pagtutol sa halip na magpaliwanag o pabulaan ng mga akusasyon laban sa kanya. Batid pa ng prosekusyon na ipaliwanag ng bise kung bakit hindi siya dapat managot sa mga impeachable offense laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, nagprotesta sa Mindoro ang mga guro sa ilalim ng Act Philippines sa unang araw ng klase upang igiit ang agarang pagtugon sa mga kakulangan sa sektor ng edukasyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang hapon.
8: Magandang hapon, Attorney. Bago pumasok sa kanilang mga paaralan, nagsagawa ng sunrise protest sa Mendiola mga miyembro ng Act Philippines. Ang isang grupo na nananatiling problema ang kakulangan ng mga guro, silid aralan, learning materials at education support personnel sa mga pampublikong paaralan. Iginiit na din ng Act na hindi sapat ang kasalukuyang pondo para tugunan ang kinatayang kakulangan ng 165,000 silid aralan, 150,000 guro at mahigit 300,000 education support staff na nawagan ng grupo na dagdagan ng pondo sa edukasyon, itaas ang sahod at benepisyo ng mga guro at kawani, at magpatupad ng mga reformang tutugon sa lumalalang krisis sa edukasyon. Matapos ang kilis protesta, bumisita rin ang mga miyembro ng ACT sa ilang pampublikong paaralan sa Maynila at Quezon City para suriin ang kalagayan ng mga guro at mag-aaral.
9: Magbabalik eskwela, ang sinasabi namin, bagong school year, bagong school calendar, pero mga lumang problema pa rin yung aabutan.
8: yan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.

0: Maraming salamat po sa mga updates ng ating pong Radyo Patrol. Mga kapamilya, magpapatuloy pa po special coverage ng DZMM kaugnay sa lindol sa Sarangani Bay Bay sa Mindanao. Sa ngayon po, ipapaalala lang po namin kung may mga kapamilya po tayo dyan sa mga Mindanao, area sa Mindanao na nais pong bigay ng updates, ay bukas po ang aming hotline 0919-2783-1000. Magpapaalam na po ko. Ako po si Liza Aquino, kasama si
1: Attorney Noel Del Prado po.
0: Susunod na po ang public service tandem ng DZMM, si Tito Mini Cordero at
1: Doc Dennis Ngo.
0: Susunod!
2: DZMM Special Coverage. DZMM Numero Uno sa Aksyon.

0: Patuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM para po sa ating alerto sa lindol. At binabantayan nga po natin itong nangyaring lindol kanina pong 7:37 ng umaga, June 8. At ito po ay may magnitude na 7.8. At nabanggit nga po ni Ateng Amy kani-kanina lamang na ito nga po ay ang Cotabato Trench. So sa mga kapamilya po natin dyan sa Mindanao, ay kami po'y nananalangin at kaisa po ninyo na sana po ay huwag na hong madagdagan yung mga naibigay pong reports na may mga walo na ho ang umabot. Umabot na sa walo pala ang naiulat po na patay. Kasunod nga po nitong lindol na nangyari kanina. At sa tala nga po ng Office of Civil Defense ay tig tatlo ang napaulat na nasawi sa Davao Occidental at sa General Santos City, habang dalawa naman po sa South Cotabato. Batay po ito sa ulat na nakuha po natin mula sa Local Disaster Risk Reduction Management Council at sa datos naman po ng Philippine National Police. At apat naman po ang naitalang sugatan din at 20 gusali pa rin po ang kabilang ang 2 paaralan at ospital sa Soccsargen ang napinsala nga po ng lindol. At patuloy pa rin po ang pagbibigay ng DZMM ng ating pong mga reporters at ilan po nating mga kapamilya na naroon po sa Mindanao para din po mabigyan ng update yung mga kanila pong mga kapamilya na nandito naman po sa Metro Manila o yung nasa iba't ibang panig po ng mundo na nakatutok po sa atin ngayon sa pamamagitan po ng The Filipino Channel. Po tayo ng ilang mga updates mula po sa ilang mga ahensya ng gobyerno. At unahin na nga po natin ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tupi, South Cotabato. Nasa linya po ng telepono natin si Emil Samagaysay. Sir, magandang hapon po. Si Chang Ami po ito sa DZMM. Hello po.
1: Hello po, ma'am. Hello
0: Ayan.
1: Po.
0: Sir, magandang hapon po at kamusta
1: magandang
0: po?
1: Magandang hapon po, ma'am.
0: Opo, kamusta naman po ang kalagayan ng ating mga kapamilya dyan sa South Cotabato?
1: Happy po sa dito po kasi malapit sa Mount Matutom kasi ma'am nakanda kami ng aerial na check doon sa mga areas, ma'am.
0: May mga nabanggit na ho ba sa inyo? May mga reports na kayong natanggap kung meron po tayong mga kapamilya na kailangan po ng tulong?
1: Super sa level namin na nasa damage assessment pa kami, ma'am. Namatayan isa sa barangay po, ma'am.
0: Pakiulit lang po, medyo mahina po yung signal po ninyo, Sir Emil.
1: Hello, ma'am.
0: Apo, yan, malinaw na po. Ano po yun?
1: May reported kami na 2 namatay sa isa sa barangay Kablon sa may sitio Taluban at isa din sa Purok 13 ng poblasyon.
0: Sa Purok 13 ng poblasyon po. Okay
1: po.
0: Nabanggit po ba kung anong kadahilanan?
1: Po.
0: Nabanggit po ba kung ano pong kadahilanan nung kanilang pagkasawi?
1: Dahil din doon sa ano, ma'am, sa lindol na nangyari kanina mga around 7.
0: Opo.
1: Isang umaga. Mm-hmm. And based may mga bahay na nasiraan. So far, based kanina, after may mga padating pa na mga report na mga bahay.
0: Mm-hmm.
1: And we have 33 na hypoblation yung mga estudyante. Mm-hmm. But we have responded together with mga PNP natin, Bureau of Fire, mga responding team natin from MDRIM o at saka sa health office. And mga volunteers natin from barangay.
0: Apo. So sa ngayon po, ilang barangay po itong binabantayan po ninyo, Sir Emil?
1: Ito yung medyo nakita namin, may mga roads na nag-landslide due to earthquake in those landslides.
0: Mm-hmm.
1: Tingnan pa namin yung may reported kasi dito kami ngayon sa bandang Mount Matutom sa ilalim sa sityo Glandang ng Kablot. Kasi
0: sige
1: may
0: po,
1: mga reported na landslide din dito sa Mount Matutong.
0: Apo. Sir, babalikan. Apo. Sir, Emil, babalikan ko po kayo. I will put you on hold. Meron lamang po tayong flash report na kailangan bigyang daan.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Meron po tayong flash report mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
3: Kami umakyat na sa 19 ang naitalang patay ng Office of Civil Defense dahil sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa ambush interview sa Campo Aguinaldo kay OCD spokesperson Juni Castillo, 16 sa naturang bilang ay mula sa Sargen Region, habang 3 naman ang napaulat na nasa Wisi Davao Region. Karamihan sa mga ito ay nasa Wisi matapos mabagsakan ng gumuhong debris, habang kinukumpirma pa sa ngayon kung ilang individual ang binawian ng buhay nang dahil sa pagguho ng lupa sa South Cotabato. Sa ngayon, 7 pa ang napaulat na nawawala sa Davao Region, habang 134 naman ang napaulat na sugatan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report. DZMM Special Coverage.
0: Maraming salamat sa ating Radyo Patrol na si Marlene Padiernos. Yun nga po, naku, nakakalungkot na ibalita na halos 19 na po ang confirmed dead as per Office of the Civil Defense. Wala po sa kanilang spokesperson na si Juni Castillo. At 7 naman po ang nawawala mula sa Davao Region at halos 134 po ang injured. Balikan po natin sa linya ng telepono si Sir Emil. Sir Emil, so nabanggit nga
1: yes,
0: po
1: ma'am,
0: na medyo...
1: Opo, opo. Dyan, ma'am.
0: Okay po. So, kamusta po ang kuryente dyan sa lugar po ninyo? Opo, malinaw po, sir. Naririnig ko po kayo. Mm. Go ahead, sir.
1: Isa na namatay, ma'am, 70 years old.
0: Mm-hmm.
1: At yung isa is from Sitio Taluban, na Kablon, 74 years old. Babae yun, na daganan siya nung pag-collapse ng building. Yung isa naman yung from Poblacion 2P, Purok 13, na namatay siya dahil sa cardiac arrest. Mm-hmm. Nadala pa siya sa hospital sa 7th day Adventist na hospital, mm-hmm, dito din sa bayan ng 2P po, ma'am.
0: Opo. Pero Sir Emil, okay, naku na po ito. Teka, balikan po natin si Sir Emil, nawala siya sa linya ng telepono. Medyo nagkakaroon pa rin po kasi ng problema sa signal ng mga network. At syempre, gusto rin po natin malaman kung yung kuryente po ay naibalik na agad-agad dyan nga po sa South Cotabato. Kasi nabanggit din nga po kanina na yung nangyaring paglindol po ay yung Cotabato Trench. So, doon po sa mga kakatutok pa lamang sa radyo sa mga oras na ito, lalo na po yung mga kapamilya natin sa ibang bansa, ang nangyari pong paglindol kaninang umaga, 7:37 a.m., ay magnitude 7.8. At ang intensity report po ay ang intensity 7 ay sa General Santos, ang intensity 6 naman po ay sa Palimbang, and Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. At ang intensity 5 naman po ay sa City of Davao, City of Kidapawan and Carmen, sa Cotabato, sa Bagumbayan, sa Calamansig and President Quirino. Ganon din po sa Cebuco at sa Siocon at sa Buanga del Norte. Ang intensity 4 naman po ay sa City of Mati, Davao Oriental, sa Buog, sa Sambuanga, Sibugay, Caraga, Manay and Tarragona at Davao Oriental. Yun naman pong intensity 3 ay sa City of Butuan, mainit, Surigao del Norte, City of Dapitan, sa Sambuanga del Norte, sa Cumalarag, Vincenzo Sagun at sa Sambuanga del Sur. Okay, mamaya po ay pipilitin natin na makabalik sa linya ng telepono si Sir Emil. O, nandiyan na. Sir Emil, ay naku, napuputol pa rin talaga ang linya. Medyo nagkakaproblema po tayo sa signal. So doon po sa mga tangkatutok din po sa atin sa online, at kung meron po kayong mga kamag-anakan na hindi pa rin po nako-contact mula po doon sa Mindanao, ay pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong live YouTube chat, o di kaya naman po ay sa Facebook. inaasahan pa rin po na sa mga oras na ito ay marami pa rin pong mga magiging aftershocks. Kaya sa lahat po ng mga kapamilya natin dyan sa Mindanao, mag-iingat po kayo. Dahil may mga nangyayari pa rin pong mga aftershocks, mga ilang minuto, oras, or yung iba nga ho ay inaabot pa ng ilang araw, o di kaya naman po ay ilang linggo. So maaari pa rin po itong maging makapinsala sa tao at sa mga may hinang istruktura. So ano po mga dapat nating gawin at dapat tandaan? Gamitin po ang first aid kit kapag may sugat sa katawan at humingi ng tulong kapag kailangan ng atensyong medikal. Alamin po ninyo yung mga numero na dapat po ninyong tawagan. Suriin din po ang inyong tahanan para sa anumang pong mga sira o yung mga bitak at tignan kung may tagas ng gas. At isara agad ang main switch po ng inyong kuryente. Iwasan din po yung mga gusaling may bitak. Meron din po tayong mga nakikita sa social media na ilang mga gusali pa ho yung mga gumagalaw. At medyo delikado ho yun, ha, kaya medyo lumayo ho tayo. Iwasan din po yung mga nakalaylay na kuryente at yung mga lupang maari pong gumuho at yung mga dalampasigan. At huwag rin nung kakalimutan ang inyong mga go bag kung sakaling kailangan pong lumikas at bantayan ang abiso po ng lokal na pamahalaan po. Puntahan naman natin ang Lebak Sultan Kudarat. Makakausap po natin si Mary June Jumawan, ang PIO designate. Oh, sige po. Na, Ma'am Mary June, magandang hapon. Si Chang Ami po ito.
4: Magandang hapon, Chang Ami. Isang makulimlim na hapon po sa lahat.
0: Hoy, talagang makulimlim at malungkot itong pangyayaring ito. Nasaan po kayo, Ma'am, nung lumindol kanina?
4: Actually, nasa biyahe po ako kanina around 7 a.m. sa Isulan kasi may transaction po tayo doon.
0: Mm-hmm.
4: Tapos, nung nalaman natin na lumindol dito sa Lebak, eh, umuwi po tayo. So, around 2 p.m. po. Nakarating tayo dito sa Lebak po.
0: Apo.
4: Nakabalik na.
0: So malakas po ba yung lindol na na-experience po ninyo kanina?
4: Nasa magnitude 7 po siya according to PBOX. Pero dito po sa Lebak po, amin pong na-experience dito mga intensity 6 po.
0: Mm-mm. Pero nung kayo huy, habang nasa sakyan, talagang ramdam po ninyo yung lakas?
4: Yes, ma'am. Mm-hmm. Malakas po.
0: Ano pong unang ginawa ng inyong driver?
4: Masyado po siya malakas.
0: Huminto po ba?
4: Huminto po kami sadali kasi tumawag po yung aming isang attorney sa Sultan Kudarat na yun nga po yung nangyayari kayo. Napapanik na rin po. May mga nakita po tayong mga nadaan ng school. May mga lumalabas na ng mga pupils kasi pagkatapos ng lindol, palabas na po ng advisory ang aming provincial governor, Governor Dato Pacs Ali Manguta Dato, na ititigil po muna yung mga klase sa lahat ng antas po, public and private schools, pati po ang trabaho sa mga government offices sa buong Sultan Kudarat po.
0: Mm-hmm.
4: So, yung mga nadaanan namin kanina sa biyahe, sa mga elementary school and high school, lumabas po yung mga pupils at saka mga estudyante po.
0: Kamusta po ang mga bata dahil napaka-traumatic po nito dahil first day of school nga po nila at marami po ang videos na lumalabas sa mga social media na nakikita mo at naririnig po natin yung takot ng mga bata.
4: Totoo po yan sa amin. Pero mabuti na lang po first day of school na mga kasama sila mga magulang or mga guardian. Kasi nga, usually
0: lalo
4: pa first
0: mga
4: day of school, hinahatid pa talaga. Opo, particularly yung ating mga elementary pupils. So, medyo ano din po siya, kahit pa paano, panatag pa rin tayo kasi nga kasama nila yung kanilang mga guardians po. Dito naman po sa Lebak po, no, since we have 6 coastal barangays po siyang AMI, nagpatupad na rin po kami ng preemptive evacuations. Meron kaming 12 designated evacuation centers. 8 po ang occupied sa ngayon. Ito po ay base sa report ng aming MDRRMT as of 1 p.m. So meron po kaming 1,689 na families po na naka-designate ngayon sa mga evacuation centers. Naka-stay sila ngayon sa evacuation centers. And sa mga casualties naman po, wala po kaming casualty. Wala rin po mga damaged houses. Nagkaroon po kami ng mababa hangga, walang supply ng tubig, mga 2 oras. Po.
0: Okay, opo.
4: Hello?
0: Opo, nakikinig po
4: mga
0: kami.
4: Mga 2 oras po. Okay. Tiyang kami, mga 2 oras po. Kanina, nawalan kami ng supply ng tubig, pati po sa kuryente po, power interruption nagkaroon kami dito sa Libak. Mga 2 oras din po at yung aming signal, internet connection, mm-hmm. 2 hours din po. Pero mm-hmm. ngayon po, na-restored na siya. Ang amin lang po ditong medyo ikinalungkot ay nagkaroon po kami ng damage sa aming infrastructure. Itong aming totally damage po, itong isang gymnasium po ng Bonifacio de Fontorum Memorial Elementary School sa Barangay Puloy-Puloy and itong grade 4 classroom sa New Kalinog Elementary School. Pero wala naman pong mga naiulat na mga roads and bridges po na mga damages so far po. At pati po sa agriculture, wala rin po.
0: Okay. So kahit pa paano, meron naman po kayong supply na ng kuryente at tubig. Ganun din po ang internet. May panawagan po ba kayo sa inyo pong mga kalugar dyan sa Libak, Sultan Kudarat?
4: Siyang ami ay yung amin pong paalala sa amin mga kabarangay since malapit po kami dito sa dagat po, no? We have 6 coastal barangays, ang Salaman, Tipuan, Kinudalan, Datukaron, Tran, and Tagisa. So nagkaroon na kami ng preemptive evacuation. Kailangan nating maging alerto sa aming mga mamamayan. Mm-hmm. Kailangan namin maging vigilant and alerto dahil way back in 1970s, nagkaroon na kami dito ng tsunami. So, mag 50 years na siya this coming August. So, yun yung aming pinaghahandaan. Katuwang namin dito ang aming provincial government. So, nagre-ready po kami taon-taon ng aming M-Dream po. Nagkakaroon po kami ng programs, mga Simex exercise kasama po ang M-Dream po namin at saka ang P-Dream po namin and para po maging preparado po ang aming mga barangays, particularly po ang nasa coastal barangays. Mm-hmm. And may mga designated naman po na mga evacuation centers at alam na po ito ng aming mga barangays po.
0: Oo, thank you po ma'am. At yung tsunami alert ay hindi pa ho binabawi, ano? Kaya ho, hindi ho pa talaga pwedeng bumalik sa kani-kanilang mga tahanan yung ating mga kapamilya dyan po sa Libak. So far po, ma'am, as we speak, wala po kayong nararamdamang mga aftershocks?
4: Wala na po, Changami. Yung kaninang umaga lamang po around 7 a.m., doon po yung sunod-sunod po talaga. At so far, sa naramdaman namin, yun yung po pinakamalakas.
0: Oo. Salamat sa Diyos at medyo wala na ho tayong nararamdaman na pagyanig. Ano, ma'am, mag-ingat po kayo and anytime po na meron po kayong mga kailangan pang ipaanunsyo or panawagan po mula sa lugar po ninyo, bukas po ang DZMM para po sa inyo. Maraming salamat.
4: Maraming salamat po.
0: At mag-ingat po kayo. God bless
4: you. Thank you.
0: Yan po si Mary June. Thank you po. Mary June Jumawan ng ang PIO ng Libak Sultan Kudarat. Okay, bago lamang po yung mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol, kumuha po muna tayo ng update mula sa FIVOX DOST. Si Director Teresito Bacolcol ay nasa linya po ng telepono. Sir, magandang hapon. Si Chang Ami po ito.
5: Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo.
0: Opo. Siguro po para po sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, yung mga kapamilya po natin, mga nakikinig at nanonood po sa atin. Dahil nga po, meron po kaming natanggap na report na meron pong tinatawag na instrumental intensity. Ano po ang pagkakaiba noon doon sa intensity na binibigay po na notice mula sa FIVOX? Kapag ganitong may lindol po.
5: Meron tayong dalawang intensity po, yung reported intensity and instrumental intensity. Yung instrumental intensity natin to, ito yung it measures the shaking ng building as a response to the earthquake. Now, yung reported intensity, ito yung napiperceive ng mga tao doon sa paligid nila during the shaking. So, basically, again, instrumental intensity coming from our intensity meters, ito yung response ng ground or ng building during the shaking, while yung reported intensity, ito yung napiperceive na mga na-impact doon sa paligid during the shaking.
0: Po. Malakas po itong nangyaring lindol na ito, 7.8 magnitude, tama po?
5: Yes, 7.8 is already considered as a major earthquake.
0: Opo, opo. Ito po ay yung Cotabato Trench. Kailan po ba huling gumalaw itong Cotabato Trench po?
5: Yung Cotabato Trench, every now and then gumagalaw naman yan. In fact, last year, meron tayong earthquake swarm dito sa Cotabato Trench.
0: Opo.
5: But meron din pong malakas na lindol. Yung pinakamalakas talaga is nung magnitude. Yung happened 50 years ago. In fact, we will commemorate that event. It happened August 17, 1976. Nagkaroon ng magnitude 8.1. And as a result of that event, 8,000 people died.
0: Opo, nakakatakot po. Ano? Eh, ito pong mga aftershocks mula po nung kaninang 7:37 a.m. May mga naitala na po ba tayong malakas na aftershocks?
5: Yes po, ang pinakamalakas na aftershock na naitala natin is magnitude 6.7. And as of 1 p.m. kanina, nakapagtala na po tayong 218 aftershocks.
0: 218, ganun po kadami. Yun pong inyong nilabas na tsunami alert, may update na po ba tayo dito, Direktor?
5: Naglabas na po tayo ng cancellation ng tsunami warning.
0: Opo.
5: Yes, naglabas as of 3:19, short while ago, naglabas tayo ng cancellation kasi although may na-observe rin tayong minor sea level disturbances, pero this wave heights are too small to produce damage.
0: Mm-hmm.
5: Ang pinakamataas na tsunami wave height natin is 1.48 meters.
0: And ito pong mga aftershocks ay tatagal pa ho ito. Posible pa ho ano, ng ilang araw, maaari pong ilang linggo. Ganun po, Direktor?
5: Yes, that's right. This will last for several days to several weeks, even several months.
0: Maaari pong umabot ng buwan.
5: Yes, katulad ng nangyari sa Cebu last year. In fact, early this year, meron pa rin tayong mga nakuha aftershocks.
0: Opo, yun pong nangyari sa Bogo, sa Cebu po.
5: That's right.
0: Mm-hmm. So, sir, I will give you the opportunity now kung meron po kayong gusto pa hong sabihin sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. Sige, go ahead, sir.
5: Okay, so sa ating mga kababayan sa Mindanao, we encourage everyone to remain calm but vigilant. If there's a strong aftershock, do the duck cover and hold. Kapag may mga visible cracks sa mga buildings or structures, huwag munang pumasok. Kung hindi man ito nasira during the main shock, baka mag-collapse ito after a strong aftershock. So, seek advice from your municipal or city engineering office bago pumasok.
0: Maraming salamat po, Direktor, at mag-ingat din po kayo. Magandang hapon po.
5: Maraming salamat din.
0: Yan po si Direktor Teresito Bacolcol ang mula po sa FEVOX DOST. Tayo po'y magbe-break lamang at magbabalik po tayo sa special coverage ng Alerto sa Lindol dito po sa DZMM. Bibigyan daan po muna natin ang ilang mga commercials at magbabalik po kami. Sandali lamang.
2: Alerto! Alerto sa Lindol! Alerto sa Lindol! DZMM! Numero uno sa aksyon!
6: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang radio patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagin.
2: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,
7: gabi.
8: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
9: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan.
12: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
11: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
11: De Guzman.
10: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa tulong ng tamang health information.
13: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamit.
10: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasi.

0: announcements. Balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakatutok sa DZMM. Ito nga po ang ating special coverage, ang Alerto sa Lindol. Bigyang daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating po namang Radyo Patrol. Malacanang tinawag na basurero ang tinaguriang 18 maleta boys na naghatid umano ng mali-maletang pera mula sa kickback sa flood control projects. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
1: Kang Ami, mas pipiliin umano ng Malacanang na tawaging 18 basureros sa mga nagpakilalang dating bodyguard ng wanted na si dating Congressman Zaldico kaysa iugnay ang mga ito sa Philippine Marines. Kasi matapos manawagan ng Armed Forces of the Philippines na itigil na ang pagtawag sa grupo bilang ex-Marines kasunod ng paglutang ng kanilang mga testimonya sa pagdinig ng Senado kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, wala na sa aktibong serbisyo ang mga ito nang maging bodyguard ni Ko, kaya hindi na dapat nilikit sa institusyon ng militar ang kanilang mga aksyon at pahayag. Sinabi ni Castro na maaari silang ilarawan bilang 18 maleta boys, 18 kargador o 18 basurero, bagamat mas naaangkop anyang tawagin silang 18 witnesses o 18 bodyguard. Samantala, kinumpirma rin ni Castro na nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasyon ng ilan sa mga testigo na umano'y tumanggap sa ng mga maleta sa kanyang tahanan sa Paway, Ilocos Norte. Gayunpaman, kumismid lamang anya ang pangulo sa akusasyon dahil wala umanong ebidensyang sumusuporta rito at nananatiling walang katotohanan ang mga paratang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Ang tinaguriang 18 maleta boys na bahag umano ang buntot, no show, sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ayon sa isang kongresista. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman sa Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon, detalye.
2: Magandang hapon, Siang Ami. Ayon kay Bicol Saro Party's Representative Terry Ridon, kung totoo niya ang kanilang mga paratang, hindi umano dapat sila nahirapang dumalo sa isang congressional proceeding. Simple lang din niya ang kanyang naging hamon itong weekend na muling banggitin ang mga alegasyon under oath o ng nakapanumpa. Gate pa ni Ridon na hindi sila dapat nakaasa sa payo utos ng isang senadora at sa halip ay nakabatay sa katotohanan at pananagutan na handa rin palitigan. Pero dahil sa hindi nila pagbago, ay nagiging questionable niya ang kanilang responsibility o credibilidad na imbis na dumalo sa duly constituted o constitute Blue Ribbon Panel ay nagpapakalat ng mga paratang sa informal forum. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 3.

0: Alerto Salindor. Alerto Salindor. The DZMM Special Coverage.
1: Kayo po ay nakatutok sa DZMM Special Coverage, Alerto sa Lindol. Update po muna tayo sa mga nasawi po dahil sa Lindol. Makakasama po natin sa linya ng telepono mula sa Office of Civil Defense ang kanila pong spokesperson, Juni Castillo. Magandang hapon po. Si Chang Ami po ito.
2: Magandang hapon, Chang Ami. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Sir, saan pong lugar may mga naiulat po ba na mga natrap po sa ilalim ng mga gumuhong gusali po?
2: Sa dahil sa nangyaring Lindol, Chang Ami, ano, ang tinitingnan natin dito na apektado ay yung Region 12, Soxardin, at saka yung Region 11, no, sa Davao Region. So far po, kung mga lugar po, ano, ito nga pong Sarangani, Gensan, South Cotabato, and then ganun din po yung sa Davao Occidental, no? Yung po yung mga initial na nakuha natin na mga reports po na mga apektado.
1: Kamusta naman po yung ating mga rescue personnel? Sapat po ba yung mga naipadala po natin?
2: Sa ngayon po, ano, ito ay ang nanguna po agad dito ay yung Bureau of Fire Protection. Doon po sa mga lokal na mga DRRM offices din, no? Ay yun po yung magkakasama. At dito naman po sa ating po mga regional offices, naka-standby din po, no, yung mga search and rescue team. Po kung sa kakailangan ni nga ma-deploy ay nakahanda po sila. Dito po sa national, ito naman pong Armed Forces of the Philippines po, no? Ito po ang nanguna naman sa ating search rescue and retrieval cluster. So nakahanda din po yung engineering brigade para po kung sakaling i-deploy from the national.
1: Opo. Base po, sir, sa mga pinadalang reports po sa inyo, ano pong lugar yung may tuturing na ground zero, sir?
2: Hello, Chang Ami. Sorry, ano pong tinatanong nyo?
1: Base po dun sa mga natanggap po ninyong reports as of kanina pa hong 7:38 ng umaga, ano po ba yung lugar na maituturing po na ground zero?
2: Sa ngayon po, ano, ay ito nga pong General Santos sa ngayon, ano, but then again, hindi tayo sigurado, ano, from the other areas also. Pero yung amin pong Civil Defense Administrator, si Yusef Cabreros, ay lumipad nga po, ano, kasama yung ibang mga, ayon sa po sila na General Santos City para sa isasagawa po na rapid damage and disease assessment and para na rin po pamunuan yung mga response sa yung response sa operations doon.
1: Opo. Yung pong tala ng mga nasawi ay nasa ilan na po, sir?
2: Sa ngayon, Chang Ami, for verification and validation natin ng management of the dead and missing cluster, meron pong 19 na hindi po nakaligtas dito sa nangyari nga pong Lindol, no? Meron naman pong 134 na injured, no? At saka meron pa pong 12 nawawala. This is again po, no, for verification and validation.
1: Opo, yeah, sir.
2: Initial data po.
1: Kamusta naman po ang mga reports tungkol po sa ating mga ospital sa lugar na yan? Dahil alam naman po natin na medyo may kaliitan po ang ilang mga ospital dyan. At kamusta po? Hindi po ba nagkaroon ng mga damages?
2: Kasama bukod sa ospital po, ano, kasama din kasi siyempre yung mga gusali po, ano, sinasagawa po yung mga structural integrity assessment, no? Kaya kung hospital man po ito, no, ay nasa labas po muna, no, hangga't hindi na verify po or na-assess ng mga safety officers at saka mga engineers po natin doon.
1: Opo, kasi nakausap din ho namin si Director Bakulkol at nabanggit nga ho niya na yung mga aftershocks ay maaring makaabot hanggang ilang araw, ilang linggo, maari din hong buwan. So sa ngayon po, yung mga pasyente ay nasa labas po ng ospital, ganun po ba?
2: Reports nakuha natin, Chang.
1: Opo,
2: no, merong mga nasa labas pa, no, dahil nga for the structural integrity assessment, no, po. Opo. Pero yun po, no, rest assured po, no, na ang mga response agencies ay nalerto na po, no, for these needs po, no, mga pangangailangan sa medical.
1: Opo. So yun pong lagay naman ng kuryente sa kabuuan po ng Region 12. Kamusta po? Ito po ba'y 100% nang naibalik sa normal?
2: Hindi pa po, Chang Ami, ano, dahil meron nga pong mga damage, no, sa mga kuryente. Kanina mga tanghali, no, ang nai-report sa atin, meron pong siyam na mga areas po, no, na wala nga pong linya ng kuryente. Pero so far po, yung mga linya ng komunikasyon ay nakukontak pa na natin yung mga iba-ibang lugar.
1: Mm-hmm. Yun naman pong tubig. Kamusta po, Sir Junie?
2: Opo, dun sa linya ng tubig, ganun din po, no, kasama nung sa linya ng kuryente, ano, because some of the pipes, no, are for sure, no, may mga apektado na mga water supply. So isa rin po ito, kaya through the DSWD po, ano, and then the food and non-food item clusters, ay tinitingnan din nga po, ano, yung pangangailangan sa tubig na inumin.
1: Po. Marami rin po tayong mga concerns na yung mga concern na po ng mga listeners natin abroad na may mga kamag-anakan po dyan sa Region 12. May coordination na po ba tayo sa mga telcos para po kung sakasakali may libreng tawag po ba, may data services po ba tayong ibinibigay?
2: Sa aming kasama sa activated na cluster ay ito nga pong emergency telecommunications cluster na pinamumunuan naman po ng DICT. So ito rin po yung titingnan, ano, na for those areas na wala nga pong signal ay mag-establish po, no, noong mga emergency telecommunications para po makatawag at makontakt natin yung ating. Ganoon din yung libreng charging, ano, para makontakt natin yung mga kamag-anak nun at sila din ay makakontakt po sa mga kamag-anak nila outside the area.
1: Yes. Sir Junie, marami rin po tayong mga kapamilyang naapektuhan na medyo nasa mga malalayang lugar po, talagang mga nasa bundok at liblib na lugar. Nakamusta na po ba sila? Na-check po ba?
2: Opo, kasama nga po ito sa mga gagawing rapid damage and needs assessment. Itong ating mga kung tawagin ay GIDA or itong mga geographically isolated and disadvantaged areas, no? Ito pong mga malalayong lugar. So kasama po ito sa mga kalagayan nila through our local counterparts din po, ano? At yun din kung kakailanganin nila ng augmentation para po marating ang mga lugar na ito.
1: Meron po ba tayong hotline na pwedeng ibigay kung sakasakali pong may nanonood o nakikinig sa atin ngayon na kailangan po ng tulong or ng rescue mula po sa gobyerno?
2: Opo, ang ginagamit pa rin po natin sa amin ay itong Unified 911 para po doon sa mga hihingi po tayo ng tulong. No? This is through the DILG and then ipapasa po ito, no, sa iba't ibang ahensya kasama na dyan yung PNP, yung Bureau of Fire Protection at ganun din po, no, sa mga operation centers ng iba't ibang lugar.
1: Mm-hmm. Sir Junie, siguro huli na lamang po, yung sa pakikipag-ugnayan po natin kasi sa Department of Health, i-activate po ba yung PEMAT? Yung Philippine Emergency Medical Assistance Team?
2: Kasama po sa ito pong mga response cluster, no, itong ating pong health clusters, no, na pinamumunuan ng DOH. So itong tema to, I believe this is on standby na upon the rapid damage and disease assessment doon sa mga lugar ay titingnan po, no, kung if this will be deployed.
1: Mm-hmm. At siguro din po pwedeng makapagbigay din ng tulong doon po sa mga bata na earlier today ay nakita po natin sa mga videos ay napakarami pong mga bata ang naapektuhan, na trauma. Mabibigyan din po sila ng tulong para maproseso po ito, no, sir?
2: Opo, tama po, no. Sa ulat nga po ng Department of Education, no, ay merong 3.2 million. Yes, no, dahil unang araw nga po ito ng pasukan, no, at meron din pong 6,000 plus na mga public schools, no, na apektado dito sa iba't ibang lugar na ito, no. So through the education cluster naman po at ibang-ibang ahensya na kasama rito ay siya naman pong tutugon sa pangangailangan ng ating mga learners.
1: Bibigay ko po sa inyo ang pagkakataon na ito, Sir Junie. Baka meron pa po kayong gustong i-anunso o panawagan po sa ating mga kapamilya na nakikinig at nanonood po ngayon. Sige, go ahead, sir.
2: Sa ating pong mga kababayan na apektado nitong lindol, no, lalo itong ibang-ibang area po sa Mindanao, king alerto po at tanda po tayo, ano, doon sa mga nangyayaring aftershocks. And then makinig din po sa abiso ng mga local na otoridad, ano, kung maaari na ba tayong bumalik dun sa mga lugar natin o sa mga kabayan, sa mga gusali, ano. And then ganun din po, ano, yung tamang impormasyon sa siguro din lang po natin, ano, na nakukuha natin ang mga ito. Ito pong mga nangyayaring aftershocks ay dapat po maging alert tayo rito, ano, at tingnan po yung mga gusali at bahay ninyo. Kung nakikita nyo po na may mga damage o mga trucks halimbawa ano ay kung maaari po ano ay nando kayo sa mas ligtas kung open area man po ito na para po mapangalagaan din po natin ating kaligtasan. Yung mga response agencies naman po natin no sa pamahalaan at ganoon din sa pribadong sektor, asahan po ninyo na nandito po na para tulungan po at natugunan ng mga pangangailangan ninyo.
1: Maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa amin, Sir Junie. Mag-iingat po kayo.
2: Maraming salamat po.
1: Yan po si Sir Junie Castillo, ang spokesperson mula po sa Office of Civil Defense. At binanggit nga po niya na so far po, masasabi nila, base po sa mga natanggap na reports, ay ang Ground Zero ay ang GenSan. Ano, tama ba ako, Sir Franco? General Santos City. At 19 na po ang nasawi at 134 ang injured and meron pong 12 ang nawawala po. So ang mga ospital din po at mga gusali ay chinecheck pa rin po at may mga halos 9 na areas pa ho ang walang kuryente at wala rin pong supply ng tubig pa dahil sa mga naapektuhan nga po na mga tubo at ang DICT naman po ay magsasagawa ng mga paraan para po makatawag ng libre ang ating pong mga kapamilya mula po dyan sa Mindanao. So tayo po'y magbabalik, magbe-break lamang po tayo at patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa ating special coverage, Alerto sa Lindol ng DZMM.
0: Alerto sa Lindol, Alerto sa Lindol, the DZMM special coverage, DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
5: Dito sa Lindol, sa ZMM, numero uno sa aksyon.
6: Nagbabalik po ang Alerto sa Lindol, a DZMM special coverage. At inaangambahan nga po ng ilang empleyado ang mga na-trap sa mall sa General Santos City kasunod po ng malakas na lindol kaninang umaga. At sinasabing ilang opener o mga empleyadong unang pumasok po ang nasa loob na ng mall ng Yumanig at nagpabagsak sa ilang bahagi po nito at puspusan pa rin nga po ang nagiging search and rescue operation doon nga po sa lugar. At so far sa mga natanggap na report, sabi ng spokesperson ng Civil of Defense na si Sir Juni Castillo, ay masasabi pong ang ground zero so far ay ang General Santos City. Makausap naman po natin mula sa lugar na yan ang isang residente. Nasa linya po ng telepono si Steffi Lim. Hi Steffi, magandang hapon. Si Chang Ami ito.
7: Nangapon po, Ma'am Chang.
6: Okay, kamusta po kayo?
7: Okay naman po. Nakaligtas din doon sa ano. Galing po kami sa paaralan.
6: Mm. Ano po ang trabaho po ninyo, Ma'am?
7: May small business lang po.
6: Mm-mm. Nasaan po kayo nung nangyari yung lindol kanina pong alas 7 ng umaga?
7: Nasa labas kami ng court. Mm-hmm. Then, flag ceremony kasi.
6: Naghatid po kayo ng anak sa paaralan?
7: Opo. And then, di ko po muna sila iniwan kasi yung isang anak ko is magpag-guide sana papuntang room. Then, dumiretso na kami doon sa field. Doon sa para mag-attend ng flag ceremony.
6: Dalawang anak po ninyo yung inyong hinatid, tama po ba?
7: Opo.
6: Ano pong grade?
7: Grade 4 po. And then timing yung mga grade 4 is nasa labas, sa Tedra kami.
6: Mm-hmm. At yung isang anak po ninyo, anong grade?
7: Po?
6: Yung isa pong anak nyo, grade 4 at saka?
7: Same po. Same
6: ah, pareho.
7: Po sila na grade 4.
6: Okay po. So nasa labas during flag ceremony, tama po?
7: Opo, opo. Mm.
6: So yun pong naging pagyanig ay napakalakas po, ano?
7: Opo. Mm. Biglaan lang talaga yun kasi tapos na kasi yung ano eh. Yung pag-teach ng isang guro doon sa gym.
6: Mm-hmm. Kamusta po yung mga anak po ninyo ngayon?
7: Okay naman po. Nasa bahay na kami. Uwi naman kami kasi kanala.
6: Mm-hmm.
7: Suspended.
6: Opo.
7: Then ulit-ulit na po yung aftershocks.
6: Madami na po?
7: Opo. Opo. Kahit na dumating kami dito sa bahay, ganun pa rin.
6: Mm-hmm. Kamusta po ang reaksyon ng mga bata?
7: Natatakot sila tapos trauma pa rin.
6: Mm-mm, may trauma, siyempre po. Opo.
7: Oo.
6: Opo. Sige, para tulungan po tayo na maiproseso po yun dahil mahalaga po na yan ay napag-uusapan sa bawat pamilya po na nakaka-experience po ng ganitong pangyayari. Nasa Zoom po natin ngayon ang ating registered psychologist na si Prof. Rock General. Prof. Rock, magandang hapon po.
8: Magandang hapon, Chang Ami. Magandang hapon para sa lahat.
6: Opo. Kausap po natin si Steffi, ang ating kapamilya mula sa General Santos City. At naikwento nga po niya na yun nga pong naganap na lindol kaninang 7:37 ng umaga ay nasa labas po sila during flag ceremony. At ang sabi nga niya ay buti na lang at kasama pa niya ang mga bata. Pero syempre po, ang binabantayan po natin dito ay yung trauma po na nararamdaman ng mga bata mula sa pangyayaring ito, Prof. Rock. Paano po ba yun maipoproseso ng isang nanay or isang magulang?
8: Nakikita po natin dito, this is an earthquake trauma po, hindi po ba? Na nakita po ng lahat na hindi po tayo safe. Na walang protection, hindi tayo safe. At the same time, mayroong takot, matinding takot, at yung takot po na yon ay makapagbibigay sa atin ng iyak, antala, tahimik, at yung bugso ng damdamin natin talaga, napakalalim po talaga to the point physically o sa physical, nanghihinig po tayo. Now, yung napakinggan ko po kangayon na kay nanay, importante na hawakan ang mga bata. Ang paghawak sa bata ay siguridad na safe kayo, nanay ako, andito kayo sa akin. Tapos sinabi niya rin po, nadala na sa bahay. Doon pa lang sa hinawakan, dinala sa bahay, nakita natin na safe na yung mga bata. Mm-hmm. Pero kailangan pa rin pong kausapin ang magulang na kalmado. Although hindi po maaalis sa mga magulang na kinakabahan, natatakot mm-hmm. din. Pero ang mga bata ay nag-oobserba, nakatingin sa mga magulang, na ang magulang ko ba ay matapang na harapin ito? Tutulungan ba kami? Kaya importante po ang mga magulang ay makipag-usap ng sabayan para sa mga anak. Even po yung mga guru eh. Even ang mga guru, kamustahin bago muna magsimulang mag-aral.
6: So most likely po ay bukas ay wala pa rin hong pasok itong mga batang ito,
8: Opo.
6: Prof. Rock. At mahalaga ang magiging role po ninyo, Nanay Steffi, sa
7: Opo.
6: Pagbibigay ng assurance ba sa inyo pong mga
8: yes.
6: anak na sila po ay safe. At totoo po yun, yung nabanggit po ninyo, Prof. Rock, dahil na-experience ko po noong araw, nung lumindol ng napakalakas sa Baguio, yung aking pong pinsan, Opo. Sa sobrang taranta po niya, ay talagang tatalo siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung kaliwa, kanan ba. Kami po ay nasa loft noon at kitang-kita ko po na dahil sa pagpanik niya, ay parang tatalon po siya pababa at hindi dadaan dun sa hagdan. So, mahalaga po na hindi po tayo nagpapanik, Nanay Steffi. Mm-mm. At paano po ba yun gagawin, Prof. Rock? Dahil mahirap po yung, mahirap pagka marami kang iniisip pagka ganitong may pangyayari po.
8: Alam niyo po, sa mga nangyayari po sa ating kalamidad, ay nakakin bakunawa ang mga ahensya ng gobyerno, no? Dumadalaw yan sa mga sa paaralan para magturo anong gagawin kapag may baha, may lindol na ganito, no po? Tinuturuan po tayo, no? Yung lalabas, o kaya sa ilalim, o kaya nakataas ang alam na, yung ating ano, no? Naka-safety. Kasi ang pinoprotektahan natin yung ating katawan. Ng ating katawan. And at the same na tinuruan din tayo paano maglalakad at paano sino kasama at ano yung iiwan natin. So importante po na yung tinuro ng ahensya ng gobyerno sa atin magamit ano? Magamit at tinuro po sa school. Ngayon po sa magulang naman po, ang nakikita po natin doon is yung pinaka sinasabi na first aid na pwedeng gawin po natin is of course kung nandoon ka sa loob ng bahay, ang unang hahanapin po natin yung sa ilalim po ng lamesa, mm-hmm. No, doon kung saan po tayo magiging safe, ano?
9: Opo.
8: Opo. Tapos po, or hindi man, labas na kagad po, mm-hmm. Doon sa pinaka, sabihin na natin, pinaka-sementong klase ng tatapakan niyo po, no? At higit sa lahat, magkakasama kayo, huwag kayong magtatakbuhan, dapat kayo sa family, magkakasama po. Kasi hindi po natin, walang magpapanik po, kasi meron po tayo na pag sinasabing flight or fight response po natin, mm-hmm. No? Na definitely kailangan po natin gawin yung protection para sa sarili natin at para sa ating pamilya. Yun po ang dapat natin gawin. Huwag kayong magpapanik kasi the more kayo magpapanik, ang una-una mangyari po sa inyo dyan, magkakaroon po yung madadapa.
9: Apo.
8: Madadapa. Yung sabi nyo nga po, yung isa, gustong tumalun, ano? Mm-hmm. Sa building kasi hindi alam ang gagawin. Importante po, kalmado lang kasi ang kalma ay makapagbibigay sa atin ng proteksyon at seguridad.
9: Ayun, maraming salamat po sa mga paalala na yan. Yan po si Prof. Rock General, ang ating registered psychologist, and Ma'am Steffi, Nanay Steffi. Malaki po ang role ng mga magulang, kaya po kami po kasama ninyo sa panalangin na sana po ay wag nang lumakas pa yung mga aftershocks. At alam ko po kung gaano kahirap, talagang kailangan po tayo ay may presence of mind. Ano po? At wag ho kayong magpapanik. So mag-iingat po kayo. God bless you. At sana nga po, huwag na pong magsunod-sunod pa itong mga aftershocks at sana po iwag malakas. So mag-ingat po kayo. Keep safe po, ha? At anytime po, paari po kayong tumawag dito sa DZMM para po kung may kailangan pa po kayong tulong. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat.
7: Maraming salamat.
9: Yan po si Nanay Steffi Lim, ang ating kapamilya mula sa General Santos City. Susunod na...
5: Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. The DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. The DZMM.

0: Nagpapatuloy pa rin po ang Alero sa Lindol, the DZMM special coverage. Ako po si Zandro Ochona.
1: At ako naman si Maan Makapagal. Magandang hapon.
0: Eh, yun nga, yung...
1: Malungkot na balita ang bumungad ngayong umaga ng June 8, 2026.
0: Akala ko, ang paghahandaan lang natin yung pagdinig sa Senado, habang naghihintay...
1: May mas ano...
0: Oo nga eh. At yung mga pumasok na mga video, yung mga initial video, talagang nakakagimbal dahil nakita mo talagang lumugumuguhu yung mga gusali.
1: At eto, isa pang malaking storya ay balik eskwela nga ang ating mga mag-aaral, estudyante sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
0: Kaya yung initial din na mga lumabas na video online.
1: Mga galing sa eskwelahan.
0: Nag-duck cover and hold, pero kahit nasa labas na sila, yung background, makikita mo rin, may ilang mga mag-aaral na nakitang gumuhu yung parang tarangkahan doon sa kanilang eskwelahan.
1: Meron din yung parang covered court. Yung iba naman nasa gymnasium, yung mga oras na kasi na yan, 8 o'clock, kundi ako nagkakamali, ang flag raising ceremony. Tuwing Lunes yan. Sa mga public schools. 8 o'clock, 7:37 yung Lindol. So kasagsagan, I think, naka-formation, naka-pila, parang preparing pa lang. E buti na lang, hindi siya nangyari nung nasa loob na ng classroom ang karamihan.
0: Ganyan talaga, dahil hindi talaga napapaghandaan. In fact, yung ating correspondent mula dyan sa FMR Davao na si Noreen Igonya, pupunta doon sa kanyang coverage na nagmamaneho nang maganap nga ang Lindol. Kumuha tayo ng update pa. No? At magpakwento rin tayo dyan kay Noreen doon sa kanyang naranasan kanina sa kasagsagan ng Lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Noreen.
1: Good afternoon, Noreen.
0: Noreen?
1: Oo. Actually, pahirapan din daw signal eh. Oo. Noreen.
0: Go ahead, Noreen.
2: Nandito tayo.
1: Medyo breaking yung signal mo. Hanap ka. Oo. Oo, yung Noreen? Stable na signal. Nako.
0: Sige, Noreen. I-hold muna kita at kausapin ka muna dyan.
1: Yan ang sinasabi ko, na yung NSED ay seryosohin po natin. Apat na beses to quarterly sa isang taon, ito yung nationwide, diba, na earthquake drill, simultaneous earthquake drill. Ito pa yung kahalagahan nito, yung paghahanda na yan.
0: Para alam natin ang gagawin. Balikan natin si Noreen. Magandang hapon ulit, Noreen. Noreen?
2: Yes, ang hapon na Maan and Sandro. Nandito tayo ngayon sa Incident Command Post dito sa General Santos City, City Disaster Risk Reduction and Management Office ng General Santos City. At sa pinakahuling update nga, nagdeklara na ng State of Calamity ang General Santos City. Base sa datos din natin nakuha kanina, sa 11 na ang confirmed na nasawi sa pagkahiwalay.
0: Noreen? So, ang malinaw, doon na narinig natin, ang General Santos City ay nagdeklara na ng state of calamity matapos nga yung mapaminsalang magnitude 7.8 na Lindol kaninang umaga. Noreen, nandiyan ka na pa ulit? Noreen, sige, babalikan lang natin si Noreen.
1: At sinasabi niya, no, 11, I think, although baka biniverifika pa rin to, ang nasawi. Hindi ko lang alam kung dyan lang yan sa Jensen. Pero kasi 19 na, 19 na po, yung naitalang patay ayon sa Office of Civil Defense at nasa 100. Kaya na nasa 129 yan eh. Ang naitalang nasugatan dyan nga po sa 7.8 magnitude na Lindol, no, na ano yan, epicenter ay sa offshore ng Sarangani, pero naramdaman din no, sa maraming rehiyon, no, sa Mindanao.
0: Sige, kumuha na lang muna tayo ng update mula sa Office of the Civil Defense. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, si Ginoong Juni Castillo. Magandang hapon po.
1: Good afternoon, sir.
3: Magandang hapon, Maan. Magandang hapon, Sandro, at sa ating pong mga tagapakinig.
1: Oo, sir Juni. Oo, ang update po natin sa ating datos.
3: Maan, no, nabanggit mo nga kanina, no, yung ating pong naiulat na dito sa atin sa NDRIM Operations Center, which is for verification and validation ng ating management of the dead and missing cluster. Meron pong 19 na mga kababayan tayo, no, nakakalungkot po na meron 19 na hindi nakaligtas dito sa Lindol. Meron pong 134 na injured at meron pong 12 missing as of ito nga pong alas 4:30 ng hapon.
1: Mm-mm. Sa report po sa ground, Sir Juni, may mga tingin niyo pa yung mga natabunan sa mga gumuhong gusali? Kung meron na rin kayong datos, ilan yung mga gusali halos estimate natin na gumuho?
3: Sa ngayon, Maan, wala pa tayong datos no, kung ilan ang gumuhong gusali. Bagamat as we speak, no, sa ngayon, nagsasagawa ng briefing no, doon sa Incident Command Post ngayon, nandoon yung aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabreros, dahil ang iniutos nga po ng Pangulo kanina ay bumaba no, para tingnan kung ano yung mga extent ng damage at saka yung mga pangangailangan din po, no, yung mga needs ng ating mga kababayan doon.
1: Sa ngayon po ba, ayan, Sir Juni, ay nangangailangan pa tayo ng rescue operations?
3: Sa ngayon, Maan, tuloy-tuloy yung search and rescue operations no, at may kasama na nga rin pong retrieval no, doon sa mga pinangyarihan nga po nitong Lindol. Mm-hmm. Nandun po sa pangunguna ng lokal na pamahalaan at ng Bureau of Fire Protection, yung mga responders po natin ay nagsasagawa ng mga search rescue doon po. No? Ganun din po, nakaantabay na rin yung iba pa pong mga ahensya ng ating pamahalaan. Kasama na po dyan ang Armed Forces of the Philippines at ang iba pong mga ahensya no, na mayroong mga response capabilities no, para dito po sa isinasagawang search, rescue, and retrieval operation.
1: Sa lokal po, no, kakayanin na ba ng mga first responders ang search and rescue or mga ilangan pa ng augmentation mula sa national government o mula po dito sa Maynila at iba pang rehiyon?
3: Sa ngayon, Maan, hindi pa pinapa-deploy yung mga nandito sa atin sa national government agencies no, pending nga ito pong ay sinasagawa ngayon na briefing doon. Bagamat naka-standby na po no, both from the national, from the regional, ganun din yung ibang mga rehiyon no, at mga lokal na pamahalaan na para kung kakailanganin din nga po ito ay naka-ready po para for deployment.
0: Mm-hmm. Sir Juni, kamusta po yung mga government installations, yung mga ospital, yung mga paliparan doon sa mga lugar na tinamaan ng Lindol?
3: Kanina, Sandro, no, yung paliparan ng General Santos City, yung international airport, no, sinabi nga po na may mga damage. No. Again, hindi natin alam kung how extensive. No. I don't have that information right now. Pero may mga flights na po, no, rerouted yung mga flights doon. Yung mga ospital naman po, ayon po sa Department of Health, ay wala pa naman po nakikitang major na damage. No. May mga minor na mga damage pong naiulat. At saka sinasagawa rin nga po yung mga structural integrity assessment doon sa mga ospital na nandoon sa mga lugar.
0: Ilang oras na lang po magdidilim na at marami sa mga kababayan natin malamang ay matatakot pumasok ng kanilang mga bahay.
1: Matulog. Ilan din na pa? Yung aftershocks, ilan na yan?
0: Oo.
1: Gaano kataas at gaano kadalas, Sir Juni?
3: Opo, ito nga po, no, as of kanina mga 12 noon, ito ang naitala na po ng aftershocks ay 183. Samantalang ito naman po ay na kung range po, ano, kung gaano kalakas, no, merong 1.3 hanggang 6.7 na magnitude, no, ito po yung range po, no, so medyo madami-dami po ito, no, at saka hindi nga, tama po kayo, no, may mga kababayan tayo, no, na hanggat hindi nakakasiguro na yung kanilang mga kabahayan po, no, ay ligtas na pumasok, no, ay nananatili po na nandun sa mga open areas nila, no, mga bakuran man ito, or dun sa mga areas that are open spaces.
1: Kumusta yung ano natin, communication, yung kuryente? Tapos kanina, umaga, yung Sinorin Igonia na nasa Gensa, ay sarado daw yung mga gasolinahan. Kumusta po ngayon mga tindahan na mabibilihan ng pagkain, palengke?
3: Tama po, no? Kasama doon sa may mga power interruptions at saka yung mga tigil operasyon, no? Kanina ay kasama nga po yun, mga gasolinahan, ano? Ito naman po ay through the Department of Energy. Ito po, sa kasalukuyan, no? as we are speak, no? They are giving those information dito sa ating National Interagency Coordinating Cell, no? Dito sa kabilang kwarto po, ano? Isinasagawa ito para makita natin yung extent to that, no? Once we have that information, no, we can give it to you.
0: Sir Junie, yung mga structural integrity, kailan kaya natin matatapos yung assessment?
1: Yun eh.
0: Kasi po, yung mga eskwelahan din, malamang may mga damages. Kasi nga, nakita rin natin sa mga video. So, saan kaya pwedeng mag-evacuate yung mga kababayan, especially na hanggang ngayon, may mga aftershocks pa rin?
1: Mm-hmm.
3: Kadalasan po kasi, no, katulad ng ginawa natin doon sa mga nangyari sa Bugos, sa Davao, ano, ang kapag kalindol kasi, ito ay yung mga open areas, no, nagkakaroon ng mga tent city, no, mga temporary shelter, no, kasi nga ang tinitingnan hanggat hindi na kikita ang ligtas, no, na pumasok doon sa mga gusali. Kung eskwelahan po kasi ang pag-usapan, nagdeklara na rin po, no, ng suspension of classes, so even after well, tomorrow, no, we expect wala pa rin itong pasok, no, para nga dun sa mga assessment. Ayon po sa Department of Education, meron pong 6,224 na public schools dito sa mga lugar kung saan nangyari nga po yung lindol, no? And then they also reported a number po, no, 3.2 million na mga affected learners o mga estudyante dahil unang araw nga po ito ng pasukan, ano? Ganun din yung 128,000 ng mga affected personnels, no, ng mga eskwelahan. So yun po, ano, so yun yung tinitingnan ngayon, ongoing yung ating briefing doon sa General Santos City and some areas at saka dito rin po sa National DRRM Operations.
1: Oo, ligtas na bang bumalik ka, Sir Junie, yung mga na-evacuate kanina sa coastal areas? No, bumalik na ba iba sa kanila o nanatili sa evacuation centers?
3: Kung pag-uusapan natin, Maan, yung alert or the, rather the tsunami warning na ibinigay ng DOST FEVOX, no? Bandang alas 3 kanina, no, 3:19 PM to be exact, ay kinansela na po ng DOST FEVOX itong tsunami warning dahil ang mga itala daw po, no, na mga pagtaas ng tubig ay hindi naman po halos umabot na or just roughly about 1 meter, no, na hindi naman makaka-apekto talaga, no, dun sa mga dalampasigan. So dun sa ating mga kababayan po, no, bago po bumalik, mahalaga po na inalam ninyo sa lokal na otoridad kung maari na kayong bumalik doon sa inyong mga lugar, no. Tanungin po, no, kung pwede na bang bumalik o kung mas ligtas po na manatili muna na nandun sa mga evacuation center.
1: Marami po ba ang nasa evacuation centers ngayon? May numbers po kayo kung ilan yung mga bakwit natin?
3: Kanina po, no, merong naitala na 10,000 na families na nandun po na preemptively evacuated dahil nga po dun sa banta ng tsunami. So ngayon, inaalam po natin, ano, kung yung 10,000 na yon ay ilan na yung pinabalik o ilan pa po yung nandun sa evacuation center.
0: Yung mga, usually may mga nakapreposition na mga relief packs, relief mula sa DSWD.
1: Mga family food packs.
0: Mga family food packs. Kamusta po? Tsaka po yung mga blankets, usually meron din yan. Kamusta po yung sitwasyon ngayon, no, mga pag-distribution natin ng mga ganito, sir?
3: Kasama rin po sa bumaba, no, from the National Government Agency, yung DSWD, no, kasama sila doon. Pero ang tinitingnan naman kasi natin, hindi pa ito agad-agad na kukulangin dahil tama nga po, naka-preposition, no, sa iba't ibang lugar at meron din pong itong sistema, no, nung replenishment na kapag nababawasan ay dinadagdagan ulit, no. Kaya hindi pa po natin nakikita if kakailanganin ng augmentation. Kung kakailanganin man po yan, nakahanda naman po, no, yung mga regional at saka mga central office natin, no, para po magpadala nitong mga food and non-food items na kakailanganin doon.
1: Kaya pa ba naman, Sir Junie, ng ating mga lokal na pamahalaan dyan? O humihingi na rin sila ng tulong, Sir Junie?
3: Kanina maan, no, meron na rin mga initial po, no, ng mga hiningang pangangailangan po, no, binabanggit itong ating mga local government units sa ngayon po, no, kasama doon sa isinasagawang briefing po, no, ay yung ilang mga official din po ng ating local government units para nga po dun sa mga pangangailangan, no. We expect, of course, syempre, eventually kakailangan itong mga tents, no, and then ganun din yung mga food and non-food items, and then ganun din po, no, nakaantabay din yung mga regional and national government agencies para sa mga kagamitan kung kakailangan ito para sa search, rescue, and retrieval. Ganun din yung mga inuming tubig, kasi nga po kasama rin siyempre sa tinitingnan ay kung apektado nga po itong mga supply ng inuming tubig.
1: Nakatayo din po ba yung mga mobile centers? Misa DSWD yan, DOH, at yung ating mga, misa may mga ano tayo
0: may DICT pa pag yung mga kailangan ng tawag.
1: Kailangan na mag-charge yung mga ganyan.
3: Tama, Maan, no? Ang direktiba kasi ng Pangulo ay talagang lahat ng response agencies. Kaya dito naman po sa atin sa NDRIMC, activated po, no, lahat ng response clusters, no? Kasama na nga po yung mga nabanggit ninyo, no, yung emergency telecommunications cluster para makapag-charge yung ating mga kababayan dun sa walang mga kuryente at makapagpadala din po, no, ng mensahe at makontakt sila, no, anong kanilang mga kaanak, ano, na para malaman ang kanilang kalagayan. Ganun din po yung iba't iba pang clusters, no, the DOH led na health cluster, ganun din yung kami naman po sa logistics, no, for the coordination kung may mga kailangan ipadala na mga kakailanganin na doon. Ganun din po syempre yung iba pang clusters, no, law and order clusters para sa kalagayan naman po ng katahimikan doon. Ganun din po yung mga clusters also that involve itong mga pagpapanatili po or pagtugon dun sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
0: Eh, Sir Juni, yung General Santos City nagdeklara na ng state of emergency. Eh, may mga nagpahiwatig na rin po bang ibang mga karatig lungsod o yung mga ibang lugar sa Mindanao na malubharing tinamaan itong lindol?
3: We expect other areas, no, dun sa mga region ito, no, to be also declaring that, no, but right now, no, hindi ko pa hawak yung datos kung sino, pero initially po may mga nagsignify na maaring magdeklara din po nga sila ng state of calamity dahil nga po dun sa damage na nangyari sa lindol. And at the same time, no, for them also to be able to access, no, itong mga local DRM fund na quick response fund para magamit yon at saka para din po yung mekanismo ng pagtulong at pag augment po ng regional.
0: Ano po yung pangunahing dahilan na naiparating ho sa kanila kung bakit nila nagnanais o pinag-iisipan na po na magdeklara ng state of emergency?
1: Calamity.
3: Sandro, syempre, unang-una dito, no, yung dami ng mga naapektuhan na ating mga kababayan, yan yung pauna. And then pangalawa, ang tinitingnan syempre, yung damage naman doon sa mga facilities, no, sa infrastruktura, sa kuryente, and then yung iba pa pong mga pasilidad, no, yun yung isa, pangalawa na tinitingnan. So depende po sa dami noon ang gagawin or pagdeklara ng mga lokal na pamahalaan for this state of calamities. Oh. Ito po ay mekanismo, no, para at least mas madali pong matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Eh, ito lang, para lang malinaw, Sir Juni, yung mga kababayan natin doon, na syempre takot sila ngayon pumasok doon sa kanilang mga bahay, lalo yung mga nasa condominium, no, partner, na nakatira. Mm-hmm. Ano po ba talaga ay pwede na po bang umuwi kapag hindi pa na-check nung administration nila, yung building administration or yung kahit yung bahay? Paano yun, Sir Juni? Kasi malamang nalilito yung ating mga kababayan kung wala namang makitang bitak o may nakitang bitak.
3: Tama, Maan, napakahalaga, no, na yung ating mga gusali, lalo na itong mga high rise, no, or medium rise, ay dapat po na na-inspect muna, no, yung integridad nito bago po sila bumalik doon. Hindi po kasi natin malalahat, no, na lahat pwede nang bumalik o yung hindi pa babalik, no. Kasi nga po, ano, depende po sa estado po, no, ng integridad ng mga gusali nito, ano. So mahalaga po kung hindi niyo po kaya, wala kayong kakayahan para alamin, mahalaga po, no, makipag-ugnayan doon sa mga lokal na pamahalaan, sa mga engineers or mga safety officers po, ano, para malaman ninyo eksakto kung kayo ba doon sa gusali niyo or doon sa bahay niyo ay pwede nang bumalik or kailangan manatili muna either sa evacuation center or sa open spaces po.
1: Nako, ay lalo pa yung mga lumang kabahayan. Mm-hmm. Diba? Hindi ibig sabihin na, ay ano lang, bungalow lang kami. Oo. Or hanggang two-story lang yung aming bahay ay tama. Hindi yan delikado. Minsan nga, diba Sir Juni, yun pang mga nasa low-rise ang delikado. Ay mga bagong building pa ang medyo may yung structural integrity niyan ay talagang maayos. Kasi ang dami nating lumang bahay na.
0: Ayun nga. Pero Sir Juni, alam mo, I think magandang suggestion dahil nga madalas tayong nakakaranas ng lindol, ng bagyo, at kung ano pa mga sakuna. Siguro maganda gumawa yung gobyerno no, ng listahan, ng checklist. O ito, kapag ito, nakita mo to. Okay, ito pa, pag ganito, nakita nyo itong mga ganito, huwag muna kayo pumasok, mainam na ma-check. Sana may checklist, ano, para nga, kung sakasakali, makasigurado yung mga kababayan natin na parang, oops, may mga nakikita tayong
1: kasi
0: signs.
1: Kasi minsan hairline din lang yung bitak, hindi mo rin maayos. Minsan kasi nasa loob, hindi kita sa labas.
0: Hindi kita sa labas.
1: Ang hirap din talaga siya kumbaga magdesisyon.
0: Oo, bilang diba? Mga ordinaryong mamamayan.
1: Kaya, makitulog po muna tayo sa ating mga kapamilya siguro. Sir Juni, panghuli na lang po, bilin natin sa ating mga kababayan doon.
3: Ayun nga po, no, napag-uusapan natin ito, no, kung pwede nang bumalik o hindi at anong mga dapat tingnan. Ano. Unang-una po siyempre, no, kung tayo muna ito ang titingin, no, napakahalaga po tingnan, no, yung poste, yung mga biga, no, yung mga beams. Napakahalaga po yun, ano, kung titingnan niyo kung yun na may mga crack or kung mga hairlines lang or yung mga maliliit po na crack sa mga sa mga pader po, no, or walls, no. So napakahalaga ito. Pero kung alam naman po natin, no, na nakulang tayo sa kakayahan or hindi natin kayang ma-assess, mahalaga po, no, na meron pa rin tayong pinagtatanungan ng mga eksperto para po dito. So sa ating po mga kababayan, no, rest assured po, no, na yung ating mga response agencies ay nandiyan po para tingnan kung ano yung mga pangangailangan ninyo. And then tayo naman din po, no, sa sarili natin at sa mga pamilya po, ano, mag-ingat po tayo, ano, lalo't may mga nangyayari pa pong mga aftershocks.
0: Alright. Maraming salamat po, Sir Juni.
1: Thank you, Sir Juni. Ingat po kayo.
3: Maraming salamat po.
0: Yan po si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense.
4: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Ang oras, 4:56 ng hapon.

0: Ayan, sino bang buwan naman na nating report?
1: Ombudsman, ipinag-utos ang work from home setup sa mga opisina nito sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
2: Manazandro, nagpatupad ng work from home arrangement ang Office of the Ombudsman sa lahat ng tanggapan nito sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa iba't ibang bahagi ng rehiyon itong Lunes ng umaga. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mananatili ang naturang setup hanggang magbigay ng panibagong abiso ang kanilang tanggapan. Layunin ng kautusan na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga empleyado ng Ombudsman habang isinasagawa ang pagsusuri sa kalagayan ng mga gusaling kanilang ginagamit. Kasulukuyang iniinspeksyon ang structural integrity ng Ombudsman offices sa HNC building sa Matina Davao City at Alu building sa Cagayan de Oro City para matiyak ang ligtas itong paggamit matapos ang lindol. Samantala, pansamantalang suspendido ang paglalabas ng mga clearance ng tanggapan. Gayunman, maaari pa rin magsumite ng mga reklamo sa pamamagitan ng email sa Mindanao at ombudsman.gov.ph at ombudsman_cbo@ombudsman.gov.ph. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
1: Salamat sa iyo, Jom Garner.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Buha pa tayo ng isa pang report, landing at take-off operations sa General Santos Airport. Limitado kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay, si Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert.
4: Sandro, maan, nilimitahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon sa General Santos Airport upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at mga operasyon sa himpapawid matapos ang malakas na lindol sa Sarangani. Ayon sa CAAP, tanging mga flight ng pamahalaan, militar at magsasagawa ng humanitarian missions lamang ang pinapayagang mag-landing at mag-take-off sa paliparan sa ngayon. Nagpatupad na rin ang ahensya ng Notice to Airmen o NOTAM na epektibo mula kaninang alas 3 ng hapon ngayong June 8 hanggang alas 6 ng gabi sa June 11. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan ng Sarangani at naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Soccsaryan Region. Pinapayuhan naman ng CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kani-kanilang mga airline companies upang alamin ang pinakahuling status ng kanilang mga flight. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Babalikan na ba natin? Balikan na muna natin si Noreen Igonya mula dyan sa Davao. Magandang hapon ulit, Noreen.
1: Noreen, kumusta?
5: Yes, maayos, Sandro. Andito pa rin ngayon tayo sa General Santos City at katatapos lang ng isinagawang pagpupulong ng Department of Social Welfare and Development Secretary Sir Rex Gatchalian kasama si Secretary Vince Dizon ng DPWH at si Doc Head Ted Herbosa ng DOH, pinupulong yung mga mga opisyales ng lungsod ng Gensan. At ngayon nga sa latest ay nagdeklara na ng state of calamity ang General Santos City dahil sa umabot sa halos 1 billion ang estimated na amount ng mga nadanyos sa pangyayari nga dahil nga doon sa 7.8 magnitude na lindol. At kanina din sa latest update dito sa Gensan City area lang ay umabot na sa 11 ang nasawi at 4 pa rin ang patuloy na pinaghahanap ngayon ng mga rescuers. 2 sa mga nasawi ay mga trabahante ng KCC Mall at 2 rin mula sa isang grocery store. Isa sa isang grocery store at 2 doon sa grocery store na yun ay patuloy pa na pinaghahanap at hindi pa makumpirma kung kasama ba sila sa mga nasawi kasi hindi pa nakita yung mga katawan ng ating mga biktima.
1: Mm-mm. May video kanina umaga, Noreen, sa isang fast food.
0: May istasyon pa nga ng radyo sa itaas.
1: Ay, gaano katotoo yun? Ayan, nakita natin.
5: Yes, maan, Sandro. Yung fast food kanina, sa baba siya, tapos yung sa taas nun ay ang isang radio station. Mm-hmm. 1 minute lang since nangyari nga yung incident, nangyari yung pagyanig, lumabas yung mga staff ng radio station at yun na nga, gumuho na yung building. dun sa istasyon nila.
1: Yung 7:30 na yan, yung 7:30 na yan, may mga kumakain na, di ba? Bukas na ba yung fast food?
5: Yes, amaan. At kanina nga ay nagtanong-tanong tayo dun sa mga nag-responde ng mga rescuers na nandun na sa area, pero hindi daw nila makumpirma kung may mga natira pa nga mga customers o mga empleyado dun sa loob, kasi hindi pa rin nagbigay ng statement ang management nung ang management ng fast food chain. Pero yung sa radio station ay ligtas naman ang lahat ng mga nagtatrabaho doon sa loob.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero sige, describe sa amin yung nangyaring pagyanig, kasi 7.8 ito. Mm-hmm. Anong ilan yung bagyo?
0: 6.9, parang ganoon.
1: 6.9 ba 'yon? Oo. Kasi 7.8 7.2 nga kinatatakot. Mm-hmm.

0: na lang, mag 8 a.m. na.
1: Mm-hmm.
0: So kanina, habang nasa ano ako, nasa daan, nagda-drive, bigla na lang umuga yung lupa. Mm-hmm. Akala ko nakatulog lang ako sa biyahe or akala ko na naginip lang ako. Yun pala ay hindi na kasi may mga ano, may mga gumilid na rin ng mga sasakyan at mga motor. May muntikan pa ngang matumba na isang motor kanina. Kaya gumilid na lang din ako. At yun na nga, na-confirm ko na lindol. At hindi lang siya basta lindol. Akala ko katapusan ko na.
1: Oh.
0: Kasi parang
1: lalamunin
0: ng lupa noong mga oras na yun. Parang mabibiyak yung lupa, tapos lalamunin yung mga ganyang feelings. Kaya takot na takot talaga hanggang sa ngayon. Hindi pa rin ako ganun ka-okay. Pero dahil sa trabaho, sisikapin nating makapaghatid pa rin ang balita sa ating mga kababayan.
1: Oo nga, buti na control mo pa yung pagmamaneho.
2: At maraming salamat, Noreen, dahil sa kabila ng mga naranasan mo at yung narinig ko kasi yung interview mo ko sa iyo kanina nila Doris na yun nga malayo ka sa anak mo sa kabila nitong mga ito naghahatid ka pa rin ng balita sa amin. Maraming salamat, Noreen.
0: Maraming salamat din.
1: Pero
0: thank God na lang din kasi safe tayo.
1: Mm-hmm.
0: Yes, ma.
1: Yun, Noreen, sa ngayon, sa mga oras na ito, back to normal na ba? O may mga nagbukas ng tindahan, restaurant? Kasi I'm sure kanina kanina nahirapan ka magpagasolina, right? Nagsarado din.
0: Hanggang ngayon nga, ma, hindi pa rin tayo nakakain kasi wala pa rin mga nagbukas na mga kainan. May mga manilan-ngilan pero walang parking.
1: Mm-hmm.
0: At yung mga buildings. Naka-close pa rin hanggang sa ngayon. Tapos hindi pa din tayo nakapagpagas. Kaya nakikisakay na lang ako sa ibang kasamahan natin sa media.
1: Ayun.
0: Para makapag-cover. Iniwan ko na lang muna yung sasakyan ko dun sa may safe na lugar.
1: Isa na lang, Noreen. Yung atin bang mga kababayan, nakikita mo nasa labas ng mga bahay nila, hindi bumapasok sa loob? Nag-camp out na
0: yes,
1: sa labas?
0: Yes, may mga manilan-ngilan kasi nandito tayo sa plaza at ito na yung isa sa makonsider natin na safety na area dito sa Jensan. Kasi yung mga nandito, mga kahoy at hindi naman ganun kalalaking mga kahoy, tsaka wala din kuryente hanggang ngayon, mainit. Kaya dito na lang muna sila nagpalipas ng araw sa lilim ng ng mga puno dito sa may plaza ng Jensan. Dito na rin nila dinala yung kanilang mga anak, yung mga pamilya nila. At hinihintay na lang kung kailan mag-declare ng or hinihintay na lang kung kailan maging normal na yung takbo ng buhay ng mga residente dito sa Jensan.
1: Alright.
0: Hanggang sa ngayon pa rin, wala pa rin talagang open na mga malalaking tindahan.
1: May kuryente, Noreen. Kuryente.
0: Yung kuryente hanggang ngayon, wala pa rin naka-brownout pa. Brownout pa rin dito sa Jensan.
1: Alright, ingat kayo, Noreen.
2: Ingat ka na muna. Sige, find time to eat at magpahinga, Noreen, ha? Dahil mukhang ilang araw ka pa naming hihinga ng report mula dyan.
1: Check nyo rin yung bahay nyo, Noreen. Oo.
0: Yes, maana. Tatanong na lang natin mamaya kinasuggest kung hanggang kailan tayo dito sa Jensan magstay. Kasi takot din ako mag-ano ng hotel dito. Kasi nga may mga may mabitak na yung mga hotel at hindi na siya safety for hindi na siya safety para tulugan or gamitin.
1: Alright.
2: Maraming salamat, Noreen.
1: Ingat, Noreen. Thank you.
0: Yes, yun muna ang latest dito sa General Santos City mula dito, Noreen Igonia, FMR News.
3: Alerto! Alerto! Sa lindol! Alerto! Sa lindol!
2: Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Ang oras, 5:06 ng hapon.
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Sa house, retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at

Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
4: Alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Teka lang, partner, ha? Mag-time check muna tayo. Anong oras na, Miss Beauty po?
6: 5:10 ng hapon.

0: Ito, kung mausap naman tayo ng isang teacher, Maan, kamustahin natin, ano?
1: Hindi, yung video kasi na to ng Mahayahay Elementary School, ay yung Davao Occidental yan eh. Isa yan sa mga images na unang-unang nakita natin. Oo, kanina umaga, DepEd Mahayahay Elementary School, ang pangalan ng Facebook, I think. Sila yung mga unang nakapag-send ng video.
0: Ayun, kausapin natin si Ma'am Chesa Labugin, isa pong guro sa Mahayahay Elementary School mula sa Malita, Davao Occidental. Magandang hapon po, Ma'am Chesa.
2: Good afternoon.
3: Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat.
1: Naku, ay kumusta na kayo, Ma'am Chesa? Unang-una.
3: Okay na naman po. Medyo nanginginig pa po kaninang umaga, pero ngayon okay na po.
1: Oo. Ikwento nyo naman, Ma'am Chesa, ano yung, I think, magpa-flag racing pa lang kayo, nasa quadrangle kayo. Tama po ba? Anong mangyari yun?
3: Opo, during po flag racing ceremony po.
1: Mm-mm. Nag-umpisa na o nag-formation pa lang?
3: Kalagitnaan na po ng flag ceremony po namin, ma'am.
1: Mm-hmm. And ano po yung naramdaman? Lahat, walang natirang bata sa loob ng classroom, kahit mga teachers na sa labas lahat?
3: Opo, wala pong mga natirang mga bata sa loob ng classroom. Lahat po kami nasa field po, kasama po namin yung mga parents ng mga bata po.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. At tapos ano pong nangyari? Unti-unti ba siya o paano? Bigla ba yung pagyanig?
3: Unti-unti pong lumakas yung lindol hanggang sa yun, nagpanik na nga po yung mga bata kasi po first time po namin maka-experience ng ganun kalakas na lindol na umabot nga po ng 7.8 magnitude.
1: Mm-mm. Ilang segundo sa tingin nyo, sa pakiramdam nyo kanina, tumagal?
3: Mga sa video ko po kasi nasa around 4 to 5 minutes po. Parang ganun po.
1: Oo. Yung nakita nating bumagsak, ano yun? Parang covered court?
3: Opo. Stage po, bali yung bumagsak. Tapos yung sa dulo is ano yung extension po ng stage, and then may water tank din po.
1: Mm-mm. So nakaharap kayo diyan sa bumagsak na yan, parang ganun.
3: Nakaharap po kami sa building mismo ng school po. Mm-mm. Namin kasi nandun po yung flag po namin.
0: Mm-mm. At malakas talaga yung pagwasiwas ng lindol dahil makikita natin yung mga estudyante talagang lahat naka-duck cover and hold. At nakikita natin na iwinasiwas left and right.
1: Umaalon.
3: Oo.
1: Kumbaga parang dagat na inaalon ka, ganun kalakas. Hindi ka talaga makatayo, Ma'am Chesa.
3: Opo. Ganun. Opo, hindi po talaga pero during po sa lindol, may hinahawakan na po akong bata kasi nagpapanik na po halos lahat kasi nga po malakas talaga yung lindol.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, kumusta yung ating mga mag-aaral? Ano po mga grade yan?
3: From kindergarten po hanggang grade 6 po yung nasa field po.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, kumusta sila ngayon? Mula nung oras na yan hanggang sa makauwi? May mga umiiyak,
3: opo.
1: I'm sure.
3: Next naman, opo, umiiyak talaga po, pero chinek naman po namin yung mga parents, lalong-lalo na yung may mga signal po sa area. Chinat naman po namin kung kumusta yung mga bata. Okay naman daw po.
0: Mm-hmm. Sa tingin nyo, Ma'am Chesa, kailangan po ba ng debriefing or ng psychosocial help mula sa DSWD nitong mga estudyante? Kasi talagang may isang estudyante dung napaupo na doon sa may flagpole at iyak ng iyak.
1: At saka yung mga guidance counselor natin, meron po ba tayo sa eskwelahan?
3: Opo. May mga guidance counselor naman po kami sa school.
1: Mm-hmm.
3: Check po namin kapag talagang kailangan po talaga nila ng ano po ng debriefing.
1: Mm-hmm.
3: Maghihingi po kami ng advice from the authority po kung anong mabuting gawin po para sa mga bata po na talagang na trauma po.
1: Mm-hmm. Kumusta yung building ninyo? Although syempre walang pumapasok ngayon, pero kapag tiningnan mo lang ba mula sa labas ay tingin nyo ay merong pinsala?
3: Opo, actually may isang classroom po kami na pero ang yung cost po noon is landslide. Mm-hmm. Hindi po namin ginagamit. Mm-hmm. Yung ibang rooms po bumagsak po yung ilaw at saka may mga signs of damages na rin po yung mga crack po sa mga pader po.
1: Wala pang abiso sa inyo ang DepEd, Davao po, region ng Davao, kung ano yung kanilang advice. Well, indefinite pa ba yung suspension, cancellation ng klase, wala pa pong panibagong advice?
3: Sa ngayon po, yung na-receive po namin na memo is class suspension po until further notice pa po. And then, hihintayin po namin yung further assessment po ng building kapag pwede na pong gamitin o hindi pa. So, wait po kami ng advice po sa taas po.
0: Alright, sige po, Ma'am Chesa, siguro po, makikibalita na lang po kami sa mga darating na araw. Pero mag-iingat po kayo dyan at maraming salamat po, Ma'am Chesa.
3: Okay po, thank you po.
1: O, ingat kayo. Eh, si Ma'am Chesa, isa rin sa mga guro na hindi taga natinag. Talagang inalo yung mga estudyante.
0: At saka nagbibigay ng instructions. Oh, dito lang kayo, dito lang kayo.
1: Buti naka-alert din. Kahit yung mga bata, no?
0: Oo nga, ang hirap talaga ng ganyang sitwasyon. Mm-hmm. Pero yun nga, ikaw, kung sa tingin mo, nasa ganyan kang kalagayan, may isip mo rin ba yung mga, di ba, yung mga nangyari kanina, di ba?
1: Hindi, tsaka di ba, papasok yung panic sa iyo eh. Tao lang din naman tayo. Minsan yun na pag-aralan mo, ay handang-handa ako.
0: Mm-mm.
1: Pero tao rin lang tayo, minsan sa takot, malilimutan mo. Baka maiwan mo pa nga yung, di ba? Marami. Kaya nga yung go bag, nako.
0: Importante
1: lahat,
0: rin
1: sinasabi yan tuwing NSAID sa atin, kumpleto na dapat yan. Dampot na lang. Mm-mm. Once na nangyari yan, kailangan daw nasa may pinto.
0: Mm-mm.
1: May tubig na doon, may pagkain na doon, mga pangunahing pangangailangan para hindi tayo umasa. No, kasi yung tulong minsan hindi man agad-agad yan eh.
0: Oo.
1: O sa dami ng mas nangangailangan, 'di ba? Para sa ano ka na, masusustain mo na yung sarili mo.
0: All right. Mm-hmm. Sige po, magbabalik po kami pero magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala.
2: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
4: Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
5: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Napapanood namin yung tunay na balita. Tingin sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa family service.
7: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
9: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
7: Ang naninindigan para sa katotohanan.
10: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
7: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
11: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan. na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
13: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
14: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
12: At masasayang usapan.
14: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
13: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
14: Leia?
13: De Guzman.
12: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
16: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
15: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
17: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
0: Nagpapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM. Teka lang, bago tayo magpatuloy, partner.
1: Mm-hmm.
0: What time is it?
1: 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
0: Ito, makibalita naman tayo dahil lang makakasama naman natin via Zoom ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. At makibalita rin tayo, baka meron na rin siyang mga iba pang impormasyon kaugnay nga doon sa mga school buildings usually, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kapag may ganitong sakon na nagsisilbi rin siyang evacuation centers. Kaso,
1: yun nga,
0: paano rin natin na masisiguro, di ba?
1: Hindi pa tiyak yung structural integrity ng mga eskwelahan. So, maging yun, hindi pwedeng gamitin.
0: Oo, makakausap natin ang kinatawan mula sa Lone District ng Pasig, si Representative Roman Romolo. Magandang hapon po, sir.
1: Good afternoon,
18: Magandang
1: sir.
18: Magandang hapon, Sandro, Maan, at ang nakikinig nanonood. Good afternoon po sa ating lahat.
1: Ang DepEd ay, di ba, meron silang nilunsad na project handa.
0: Mm-hmm.
1: Di ba, dito nga sa pagbubukas ng klase, imomonitor yung mga pangangailangan, problema. Sabi nga yung kakulangan ng classroom, no? Yung mga eskwelahan na nangangailangan ng repair, pagkukumpuni, doon matatrack daw, mamomonitor, nadagdagan pa. Kung
18: actually kaka-issue lang rin ng Department of Education yung Department Order number 14,
1: mm-hmm,
18: series of 2026. Itong a few days ago, June, mm-hmm, 4, ito naman yung tinatawag nilang guidelines on continuing learning during emergencies.
1: Mm-hmm.
18: Dito meron silang color coding ulit tungkol sa mga dapat gawin. Alam niyo, meron silang apat na kulay. Yung pinaka stop na kulay nila, yung kulay pula.
1: Mm-hmm.
18: Kung red ay stop, ibig sabihin, example nga nila doon, ay kung merong earthquake na more than intensity 6, ay dapat hinto muna talaga. Yung completely hinto yung learning. Kasi kailangan nga naman ma-assess ng DepEd. Una, hindi lang naman po yung physical structure ng buildings, ano?
0: Mm-hmm.
18: Pero yung kapakanan, ang pinaka-importante sa kanila ay yung kapakanan ng bawat mag-aaral at saka yung teaching and non-teaching. Mm-hmm. So ito, itong department order na ito, ito talaga yung mag-a-apply ngayon na kung saan sinasabi nila, pag earthquake intensity more than 6, hinto muna o red.
0: Mm-hmm.
18: So dito po talagang kailangan muna nila asikasuhin, kailangan nila tingnan yung mm-hmm. yung kapakanan, yung health at yung mental wellness ng learners and teaching and non-teaching mm-hmm. personnel.
0: Kasi intensity 7 kasi kong eh.
1: Mm-hmm.
18: Yes, that is why more than talagang nandun siya sa coded red nila. Code
1: tsaka
18: red
1: hindi,
18: nila.
1: Apektado din yung mga guru natin. Halimbawa lang yung mga bahay nila.
0: Oo, sila rin. Ano,
1: hindi sila makauwi. No? Hindi makatulog na maayos. Gayun din yung pamilya ng mga mag-aaral. Mm-hmm. Diba?
18: Yes.
1: So,
18: sa ilalim ng code red nila, talaga makikita mo, hinto muna ang learning during this time kasi mas mahalaga. At tama po yun, yung health at saka mental wellness ng students, ng teaching and non-teaching personnel.
1: Mm-mm. Mm-mm. Eh, maiba naman tayo kung kasabay nga ng balik eskwela 2026-2027 ay ipinatupad na rin yung trimester. Diba?
18: Yes.
1: Sa ating pampublikong paaralan. Eh, kumusta na po ito? Well, kung i-assess natin dito sa Metro Manila na hindi apektado ng lindol at iba pang rehiyon, eh, di ba, may sinasabi yung iba na sana ay hindi mo na pinatupad dahil hindi pa handa lahat ng mga guro or ilan sa mga guro. Kung...
18: Yes. Actually, meron kaming, ilan na rin yung committee meeting namin, yung huli, 2 weeks ago, tungkol dito sa pag-introduce nila ng three semesters.
1: Mm-hmm.
18: Tapos, ngayon araw po, this morning, dahil umpisa ng klase, sa totoo, umikot po ako doon sa malalaki naming paaralan dito sa lungsod ng Pasig.
1: Mm-hmm.
18: At para malaman kung kamusta naman yung on the ground, kung kamusta yung tanggap dito sa 3 semesters.
1: Mm-hmm.
18: Ang paliwanag naman po sa akin kanina, nung umiikot ako dito sa lungsod Pasig, nung mga nakausap ko na mga school heads at saka yung mga ibang teachers. Sa totoo, itong yung dati 4 quarters na ginawa nilang 3 semesters ay pareho lang naman raw talaga yung subjects.
1: Mm-hmm.
18: Yung competencies, in fact, in certain subjects, binawasan naman raw talaga.
1: Mm-hmm.
18: So, again po, no, maganda yung intention nitong 3 semesters na ito kasi ang gusto niya, masigurado na merong minimum number of instructional days. Ibig sabihin, yung learners, yung bata na sa loob ng classroom, yung teacher na sa loob ng classroom at may lesson plan na tinuturo.
1: Mm-hmm. Ang so, ilang days yan, Kong? Parang 60
18: days? Kapag semesters nila, ang minimum na gusto nila ay 55 days on mm-hmm. the first semester,
1: mm-hmm.
18: 56 days in the second semester, and about 57 days in the third semester. Ang total mm-hmm. niya more or less mga 168 ata, parang ganoon.
1: Mm-hmm.
18: Pero yun yung minimum na gusto nila.
1: Mm-hmm.
18: Nagbigay sila ng palugid na ng araw pa. Again, ano, ang mahalaga dito, Maan Sandro, kung isipin kasi natin, sa totoo, kay dati pa naman, meron yung ang dedeklara lagi ang DepEd ng minimum number of class days.
1: Mm-hmm.
18: Pero, dahil bagyo, well, pag may earthquakes katulad din yung nangyari today, pagka merong national holiday o local holiday, o yung mga DepEd activities, nababawasan po talaga eh, yung class day, yung panahon ng bata na nasa loob ng classroom.
1: Mm-hmm.
18: So itong paggawa nila ng semester, ito yung sagot niya dun sa mga problema, sa komplikasyon to. At tingin ko, bigyan naman natin ng pagkakataon. Sa totoo,
1: yes.
18: Maganda yung hangarin eh, na masigurado lang na yung minimum number of fractional days ay matataon maandro.
1: Oo. Kong. Oo, nandiyo pa ba? Oo, Kong? Kong, ayan.
18: Kong nomination round para sa Festival of Talents o kaya sa Palarumpamsa.
1: Mm-hmm.
18: Yung elimination rounds na yun kaysa, o kaya school activity, kaysa na loob ng classroom yung mga learners, ay nandun sila sa activity. So, hindi gaganap yung dapat na mga lesson ituro sa kanila.
1: Uh-oh.
18: Yun yung
1: mga
18: ngayon. Mangyari naman.
1: Oo. Kung, matanong ko lang, kasi tulad niya, nakasuspend yung klase. Sa makeup classes natin, yung mga remedial classes, may pondo ba tayo para doon sa yung mga ganyan, yung pagsasagawa ng klase?
0: Mm-hmm.
1: Kasi may tinatawag tayong aral law, academic recovery and accessible learning, para nga dyan sa mga makeup classes and remedial. So, kung nakahanda ba tayo dito, meron ba tayong pondo sa DepEd para dito?
18: Yes, ang sa pagkaalam ko, nakahanda naman ang DepEd para sa mga ganitong mga pagkakataon. Yung aral program po, no, ito yung para sa remedial classes dun sa mga medyo hindi grade level sa reading comprehension at sa math grade level readiness.
1: Mm-mm.
18: Ngayon, kung meron mga pagkakataon katulad ng bagyo o earthquake na talagang walang pasok, ito talagang magkakaroon talaga ng makeup classes ang paaralan na yon. At yun naman, taon-taon naman may contingency naman ang DepEd para dyan.
0: Alright. Okay. Sige po, ano, siguro hihingi pa tayo. Sayang, sana maganda sana pag-usapan yung first day of classes.
1: Kaso
0: natabunan ano, nitong naganap na lindol.
1: Mga bagong problema at lumang problema.
0: Oo, lumabas na naman. Si maraming salamat po, Kong.
18: Thank you.
0: Yan po si Congressman Roman Romolo mula sa Lone District ng Pasig at chairperson pa ng House Committee on Basic Education and Culture.
19: Alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
20: Magandang hapon po mga kapamilya. Kami po ang magpapatuloy ng DZMM special coverage ng Alerto sa Lindol. Matapos nga po na yanigin ng napakalakas po ng 7.8 magnitude na lindol ang ilang bahagi po ng Mindanao, particular sa may lugar ng Soksarjen, kung saan po medyo tumaas pa nga po ang bilang ng mga nasawi. At meron pa rin po patuloy na pinaghahanap na mga nawawala po. Bunsod po ng pagguho no? ng ilang po mga gusali at pati ng lupa sa may kabundukan nga po dyan sa may Sarangani. Kakanin to ring Tony Velasquez po ito. Kasama si...
21: Ikalaza po inyong nakasama. Meron na rin partner mga ilang airport no ang apektado na ang kanilang operasyon. May mga ilan-ilan na kanselado na ang ilang mga flights at pati limited operations dahil nga po sa nangyaring lindol kanina. So tuloy-tuloy rin po tayo sa ating paghingi ng update doon sa ilang mga probinsya syempre no na naapektuhan nga nitong 7.8 na lindol kanina umaga.
20: Syempre bumalik po sa alaala nung ilang po ng mga kababayan po natin ay yun din pong isang malakas na lindol na tumama din po sa Moro Gulf nung late 1970s na ikinamatay ng daan libo partner.
1: Mm-hmm.
20: At ito ay dahil na rin sa nung panahong iyon ay hindi pa po masyadong batid ng mga tao yung panganib na dulot ng tsunami.
1: Mm-hmm.
20: At marami po dun sa mga nasawi po nung lindol na yon ay yun nga po, no, tinangay nga po ng mataas na alon na humampas po sa ilang po mga lugar sa baybayin dagat. Diyan din sa may parte ng, if I'm not mistaken, diyan din sa may parte ng Sarangani.
1: Mm-hmm.
20: So, sa panahong ito ay siyempre mas maagap na po ang mga otoridad na makapagbigay po ng alerto. Nakapagtaas po sila ng mga tsunami alert warnings. Yung iba ata ay kinansela na, no? At na-lift na po yung mga tsunami warnings. Ang sinabi po doon sa mga naunang ulat, mga dakong mga alauna, alas dos kanina ng hapon, ay may mga ilang lugar din po na nakaranas nga po ng bahagyang pagtaas ng level ng tubig. na hindi naman ho ata lumagpas ng mga 2 meters, no? Mm-hmm. Pero yung pong mga nakita nila ay mga 1.4 to 2 meters yung pong alon na umabot po, no, sa kanila pong dalampasigan. At ito na nga po daw yung malamang na pinakamataas, no, na tsunami waves na umabot sa kanila. Pero meron pa kasing mga aftershocks na nararamdaman, partner, no? So hindi pa talaga pwedeng tuluyang ibaba yung kanilang alerto. Pagkusay, babantayan din po siyempre ng mga PDRRMO at ng PVOLS kung yung pong mga aftershocks na magpapatuloy ay maaring may maidulot pa rin po na panganib ng tsunami.
21: Kaya nga, partner, no, napakaganda rin na kahit papano tayo ay maalam sa mga signs or what to watch out for,
20: sinyales,
21: no, sa mga senyales, what to watch out for sa mga tsunami katulad na lang nung bigla ang pag-atras ng tubig, no? At nakakatulong dito yung paulit-ulit na pag-aaral at pag-practice. Isa sa mga nakita natin nung kanina tumama ito, Lindol, ng umaga, nakita natin gaano ka-effective, partner, sa mga bata, sa mga eskwelahan, yung paulit-ulit nating earthquake drills, yung duck cover and hold. Dahil hindi nagpanik yung ibang bata, natuto sila na mag-duck cover and hold. Pag sinabi ng guro na duck cover and hold, tayo yung maging kalmado, sumunod ang mga kabataan. So it really helps.
20: Napansin ko lang nga kanina, no, partner, mga kapamilya, na yung mga video nga nung mga paaralan, no, kung saan nga po nag flag raising ceremony pa lang dahil first day of classes today. Ay parang biglang bumalik sa alaala po natin, yun nga din pong ilang mga imahe ng mga kabataan, no, nasa mga paaralan. Noon naman po tumama yung napakalakas ng lindol nung July 16, 1990. Mm-hmm. At yung mga paaralan na yun, nasa may mga bandang Central Luzon, na bandang hapon kasi tumama yung lindol na yun, nakita rin doon sa mga video na yun na nagtawag dito yung tumalungko. Yung mga bata, kasama yung mga guro, habang yumayanig yung lupa. Eh, siyempre, yung mga bata na yun, that was more than 36 years ago. Yung mga bata ngayon, baka dala-dala pa rin nila, siyempre, paglaki nila, yung trauma na naranasan nila na ganung kalakas na pag-uga ng lupa. Nakita natin kasi yung mismong video, parang dinuduyan sila sideways. Malakas.
21: To think na nakaapa ka sa lupa nung panahon na yun, pero ang lakas talaga nung pagduyan.
20: So, yung mismong paggalaw ng lupa ay kitang-kita po. Ano? Dun sa mga video na nakuhanan po. I think, sino ba kumuha nun? Yung mga teacher ba mismo?
21: Teacher. At saka, ano rin dito, hindi lang yun eh. Meron ka rin magiging movement effect nun. Yung mahihilo ka rin pagkatapos, di ba? Sabi nga ni Chris Aquino nun, dati na videohan siya, parang nahilo pa siya ng kaunti nun. Gusto nga doon yung madual after ng konting bahagyang earthquake lamang. Ito pa na malakas talaga, no?
20: Yeah.
21: So, meron talagang effect yan sa atin din. Uh-huh. Balance.
20: And ang paggalaw nga daw nito ay sa, yung trench, no? Yung Cotabato Trench, if I'm not mistaken.
21: Mm-hmm.
20: Diyan po sa may bandang Soxsargent area. So, meron pong mga ilang lugar. Kanina nakausap po natin yung PDRRMO ng Sarangani.
21: Mm-hmm.
20: May mga ilang lugar nga po na dahil po na bumagsak yung mga poste at linya ng kuryente, ay meron pa rin mga hindi pa ho na ibabalik yung supply ng kuryente sa lugar nila.
21: Mm-hmm.
20: At ngayon po, aalamin natin kung sa mga lugar nga po na sinalantaan itong malakas na lindol, ay nakukumpuni na ba? Ano po ang timeline para makumpuni at maibalik po ang operasyon ng kuryente? Makakapiling po natin ngayon, nasa linya po natin telepono ang mismong Public Information Officer ng NGCP o ng National Grid Corporation of the Philippines, si Trish Roque. Trish, magandang gabi. Tony and Rica po ito.
3: Magandang hapon po, Sir Tony at Ms. Rica at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay.
21: Hi, Ms. Trish. Salamat po.
20: Sa kasalukuyan, anong mga areas ang hindi pa ho na ibabalik yung operasyon ng kuryente?
3: Sa mga oras po na ito, hindi pa po na ibabalik yung transmission services natin, no, sa General Santos City, while partially restored na po sa South Cotabato at sa bahagi po ng Sarangani. All other places po na naapektuhan, like sa mga Davao provinces po, Sultan Kudarat at iba pang mga lugar na naapektuhan ng lindol ay naibalik na natin po kanina pang umaga. So right now po, tanging yung Zensan, South Cotabato at Sarangani na lamang po yung out pa po ang ating transmission services.
20: Alright, Trish, bigyan mo kami ng idea, paki-visualize nga sa atin kung ano yung nangyari dun sa mga transmission lines o sa mga poste, kung paano sila naapektuhan ng lindol.
3: Well, sa bahagi po ng NGCP actually, isang transmission line na lamang naman po yung naapektuhan nitong si nitong lindol, nitong 7.8 magnitude na lindol, na right now po ay ina-assess pa no kung ano yung extent ng naging pinsala dito sa linyang to. Pero ibang mga linya po natin ay okay naman po, naibalik na po yung transmission services din sa ibang mga linya. Although meron pa po tayong ina-assess ng mga facilities po sa ating General Santos substation, particular po doon sa mga malalaking transformer natin dyan, syempre naalog po ng lindol ito at malakas yung lindol. So tinitignan po sa ngayon, ina-assess pa ng ating mga personnel on the ground kung paano po nga ibabalik itong servisyo na itong mga transformers nito.
20: What I meant to say, kapag ipinapavisualize ko, may mga nahulog bang mga malalaking kawad ng kuryente sa mga kalsada? Wala namang ganon.
3: Sa amin po, sa NGCP, wala po. Maaaring po sa mga distribution utilities po yan, yung mga electric cooperative, maaaring sa kanila po yung malaking damage na ganyan po. Yung doon sa mga kawad ng kuryente at mga poste. Pero yung doon sa mga malalaking linya natin, ito po kasi ay mga 138 kV transmission lines. So ito po yung mga malalaking parang sanga-sanga, yung parang naka malaking sampayan po no, ng mga nasa highway.
20: Yeah.
3: So yan po yung mga malalaki. So medyo hindi naman po ganun kalaki yung damage
20: alam mo,
3: sa ating mga linya.
20: Nung bata ako, nakikita ko yung malalaking mga transmission towers niyan. Para sabi ko, parang idea ko, parang skeleton ng mga robot. Nung bata ako.
21: Iba pa yung may parang drum.
20: Iba pa yan.
21: Oo.
20: Ito parang skeleton ng mga robot. Hanggang ngayon, ganoon pa rin tingin ko kasi bata pa rin ako. Trisha.
21: Ma'am Trisha, ako may katanungan po ako pagdating naman dun sa supply ng kuryente. Mamomonitor po ba ng NGCP kung magkakaroon tayo ng epekto doon sa Mindanao grid?
3: Well, right now po, okay naman po yung ating Mindanao grid. No? Normal naman po yung ating transmission services dito sa Mindanao grid. Okay naman po yung ating system sa Mindanao sa ngayon. Pero magkakaroon po magkakaroon naman po tayo ng assessment po no at the end of the day no kung meron pong mga epekto ito sa mga susunod na araw. Pero right now po ay okay naman po ang ating Mindanao grid pagdating po sa ating demand and supply.
21: So wala naman po mga nabuwal na mga poste, Mama, no?
3: Sa amin po, sa bahagi ng NGCP, wala naman pong nabuwal na mga towers. Pero ibang usapan po yung pagdating sa mga electric cooperatives na maaari pong naapektuhan.
20: May bilang ka ba, Trish, kung ilang mga kabahayan ang posibleng wala pang kuryente sa ngayon?
3: Hindi po namin masasabi po yung mga kabahayan po. Maaari pong mas may bilang po dyan ang NEA, ang National Electrification Administration po.
20: Okay.
3: Dahil sila po yung nasakamonitor po no, sa mga electric cooperatives na may sakop dito sa lugar.
20: Yeah, very good. Ang NGCP ba may mga protocols to handle ganitong mga kalakas na earthquake? Kumbaga, alam naman ng mga engineers ng NGCP na posibleng tamaan ng lindol yung grid. Meron naman mga backup, mga safety yung mga yan, no?
3: Opo, meron po. Tayo po ay merong mga tinatawag na mga blackout drills. So ito po ay annual pong ginagawa, taunan po itong ginagawa para sakali pong merong sakuna, lindol, bagyo. Meron na pong nakatakdang protocol no, para agad pong makapag-restore ng mga linya na maaari pong naapektuhan itong mga sakuna na ito.
20: Yeah, at dahil meron naman siguro kayong parang yung central control, ano ba yung tawag doon, yung operations room, makikita nyo kung anong mga areas ng grid ang apektado, no?
3: Opo, makikita po yan sa ating system operations kung ano yung mga lugar na apektado nitong kung anumang sakuna ito.
20: Yes. All right. Sige, so Trish, tayo mag-aabang ng iba pang mga aragdagang updates dun sa mga lugar na sinalantano, Lindol. And hopefully, kung meron nga pong mga areas na apektado, no, yung mga distribution utilities, ay makapag sa ayos na sila ng kanilang mga kagamitan doon. In the meantime, Trish, thank you so much.
4: Salamat, Ma'am Ingat.
3: Maraming salamat po, Sir Tony, Ms. Rita. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay.
20: Si Trish Roque po yan ng National Grid Corporation of the Philippines, Public Information Officer. Pero kung maalala ko, partner, di ba itong si Trish Capuzo dati ito?
4: Ay, di. Yeah, ay, oo nga.
20: Galing,
4: Trish
20: isa, galing ito ng Capuzo Network.
4: Oo. Oh, oh.
20: Kasama natin ito sa larangan ng pamamahayag.
4: Oh, nasa corporate talaga ang susunod.
20: Ano? Kasabihin ka sana. Hindi ko dala yung ting-ting. Anyway, so partner, meron pa tayong isa pang makakausap. Nasa linya din ang ating telepono. At dahil nga po sa may ilang mga paliparan na pansamantalang nag-suspendi muna ng operasyon. No? At baka nga meron pong pinsala na naidulot yung Lindol sa ilang mga paliparan doon. Nakausapin natin ngayon, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, si Sir Eric Apolonio. Sir Eric, magandang gabi po. Tony and Rica.
5: Yes, good afternoon po, Sir Tony and Ma'am Rica.
4: Salamat po, sir.
20: Saan po ba ang airport po ba ang pansamantalang may limited operations pa rin?
5: Well, isa lang po itong airport, ano? Itong sa may Jensan.
20: Jensan.
5: Ang limited po ang flight dito, government, military at humanitarian flight lang hanggang makalawa po, no? Dahil medyo yung mga passenger terminal building nag-incur ng damage, kaya hindi po pwede kami maka-accept po na yung mga commercial passengers.
20: Okay. And sabi nyo, makalawa bago pa mabuksan muli?
5: Yes, June 11 po.
20: June 11. Alright. So, anong klaseng damage po ba ang nireport sa inyo dun sa mga passenger terminal?
5: So far po, wala pang official report, but partial lang, yun nga, yung runway is intact naman po at nagagamit, walang problema.
20: Okay.
5: Although yung mga ibang buildings ay ina-assess pa ho yung structural integrity, no? Kaya hindi pa kami makapagbigay ng final na report sa ngayon, but yun nga po, na, as I said, para sa mga ano lang po ito, military, humanitarian, flight po na tayo hanggang June 11.
20: Saan, Sir Eric, i-divert ngayon yung mga flights na dapat sana nag-ooperate dyan sa Jensen Airport?
5: Well, nag-cancel ho tayo ng 17 flights ano, for today. So, yung sa Cebu Pacific 11, sa PAL is 4, at Philippine Airlines is 2. Normally, punta ho yan, Dabao, po pwede po sila. No? At yung Dabao naman po, normal operations tayo sa kayong Cotabato. Eh.
20: So kung hindi ka makalipad from Jensen, tawid ka papunta ang Dabao.
5: Tama po, yun lang po ang i-rest natin dyan.
4: Wala naman po tayong mga problema pa on other airports natin. Sir Jensen lang po ang nag-incur ng damage?
5: Tama po, ma'am. At wala naman pong na-report na mga tao na nasaktan doon sa nangyaring paglindol kanina as far as yung Jensen Airport is concerned.
20: Isipin mo yung partner, no? Hindi ka pa nga nakaka-take off, may turbulence na agad. Pero nandun ka pa sa lupa. Isipin mong turbulence yun, dianig ka talaga. So sige, so Sir Eric, June 11, tama ba yung sabi mo?
5: Tama po, June 11 po.
20: June 11, no? Maaring mag-resume na ng regular operations. Flight operations sa General Santos Airport.
4: Sir, may tanong po ako dyan. No? Curious question lang po. Kapag may ganito po na kailangan natin mag-divert ng flights to other airports, of course, maapektuhan din po yung regular operations ng airport na yun, no? Na nasasalo. Nababump off po ba yung schedule ng ibang mga naunang flights na?
5: Hindi naman po, dahil sa panic po ng mga ka-up airport, hindi naman ho ganong karami yung traffic eh. Kaya na-accommodate po. Depende na ho doon sa mga airline na nag-operate kung paano yung adjustment na gagawin nila. Pero as far as yung airport is concerned, kaya ho i-accommodate kahit ilang flights yan.
20: Tsaka nag-suspend nga ng mga flights yung ibang airlines. Alright, Sir Eric, maraming salamat sa update.
4: Sir Eric.
5: Maraming salamat po, magandang hapon.
20: Thank you po. So ayan, nakausap na natin ng NGCP. So far, wala namang malawakang disruption sa ating power grid dyan sa may Soc Sargent area. maliban na lamang ano, kung meron pong mga ilang mga local electrical operatives na baka naapektuhan din yung mga linya ng kuryente, ayun naman po, isusubukan natin malaman po o, ano, kung meron pa po tayo makukuha mga mai-interview. Yung mga palipara naman po, ang apektado lang naman dyan sa may parte na Mindanao ay yung Jansan Airport, limited operations dahil po ina-assess pa yung structural integrity po ng passenger terminal nila. Ang pinapayagan lamang mga po ay yung mga military and humanitarian flights, no, para nga po kung sakaling may mga kailangan ihatid po ng mga relief supplies sa mga affected areas. In the meantime, suspendido po or canceled muna yung ibang mga flights, domestic flights na nag-ooperate po sa Jansan Airport. Yung ibang mga may biyahe po sana dyan ay ang malamang sa malamang ay kung makakahanap sila ng flight, baka doon nga sa Davao Airport sila pumunta.
21: Ang mahalaga dito, partner, itong mangyayari ngayong gabi. Yeah. Dahil yung ibang nasira o baka mamaya apektado yung kanilang mga bahay, di ba?
20: Uh-huh.
21: At ang kanilang mga titirhan.
20: Uh-huh.
21: Anong mangyayari? Especially kung merong services na
20: ang sabi sa ating kanina nung PDRRMO ng Sarangani na pinakamalapit ata doon sa epicenter mismo nung Lindol, wala naman doon mga kabahayan na iniulat sa kanila na nasira. Mm-hmm. Magkos ang mga karamihan ng mga nagkaroon ng mga damage ay yung mga commercial buildings.
21: Ayun lang ang masakit.
20: So yung commercial buildings, syempre yung mga business establishments, mm-hmm, doon, ay mananatiling sarado po muna,
21: mm-hmm,
20: hanggat sa hindi pa po talaga nadedeklara na ligtas na makabalik ngayon doon yung mga nagtatrabaho. Pero yung ito sa nakita natin, partner, no, yung mga ibang gusali, yung isa nag-pancake eh.
21: Mm-hmm.
20: As in talagang bumagsak yung magmulang pinaka-itaas na bahagi,
21: mm-hmm,
20: hanggang sa ground floor, may malamang sa malamang wala talagang pagkakataon na magbukas muli yon. At lalo na yung ibang mga paaralan na iniulat kanina, no, na nagkaroon ng damage din yung mga building nila,
21: mm-hmm,
20: ay malamang hindi rin sila makakapagbukas ng klase kahit na opening na nga of school this week,
21: mm-hmm,
20: at para sa mga ibang eskwelahan next week ba?
21: Mm-hmm.
20: Mga next week pa naman.
21: May mga iba naman, partner, na maganda, mm-hmm, rin yung ginawang contingency, no, na kaya namang mag-accommodate ng PM shift, magda-double shifting sila para, mm-hmm, ma-accommodate yung mga nawalan.
20: Sure.
21: Makikita natin yung diferensya talaga ng populasyon, no, sa Metro Manila at saka dun sa probinsya, dahil at least sa kanila hindi ma-disrupt man ay tuloy-tuloy,
20: hindi ganun kasiksikan pa rin.
21: Oo, tuloy-tuloy pa rin ang magiging edukasyon ng ating mga bata.
20: Alright, so tayo po ay napapatuloy sa ating DZMM special coverage ng Alerto sa Lindol. Oras po natin 5:54. Magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang sadali po lamang.
6: Alerto! Alerto sa Lindol! Alerto sa Lindol!
8: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
22: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
23: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
24: Sa house,
23: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado, and of course, sigurado yung mga information na nilalagay ko, at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to, kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipin.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
25: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM.
26: Sa DZMM.
6: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
27: gabi.
28: Good morning!
7: matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
9: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
10: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
9: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
13: Sa tulong ng tamang health information.
14: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
13: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
24: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
27: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
13: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
28: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
29: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
20: 5:57 na po, magagabi na at tayo po ay patuloy pa rin sa ating DZMM special coverage ng Alerto sa Alindol. Samantala, tanggap po tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radio Patrol. Senado. Sino doon? Tanong, di ba? Magpapadala ng tulong sa Mindanao. Narito ang balita, kumpirmado sigurado malakas sa Senado. Hati ni Rad Badrol, Robert Mano. Eh, kaninong grupo ito sa Senado, Kuyang Robert?
30: Tony, yung dalawang grupo, nagsasabi na magpapadala sila ng tulong sa Senado. At kanina nga, sinabi ni Acting Senate President Sherwin Gasalian na inaayos na ang grupong ipatatala sa Mindanao para magbigay ng tulong. Kaisaan niya ang Senado sa panalangin para sa kaligtasan ng mga apektado na lindol, lalo na ang mga nasugatan. Sinabi ni Gasalian na nakababahala mga naunang ulat sa mga napinsalang struktura, pababara ng tsunami at pagkaputol ng supply ng kuryente at komunikasyon sa ilang bahagi ng Mindanao at mariing nanawagan sa mga ahensya ng gobyerno ng agarang pagkilos bukod sa pagsusuri ng mga school building, hinikayat ni
0: ng senador ang Department of Education na bigyan ng psychosocial support sa mga estudyante posibleng nakaranas ng trauma sa lindol.
1: So, ang plano namin is nag-aayos kami ng grupo para magdala ng tulong sa Mindanao. Hopefully tomorrow, pero sarado raw yung airport baka the following day.
0: Samantala, gaugay naman sa isinagawang pagdilig kanina ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo, tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na biggest cover up ang committee hearing ningil sa pagdilig kanina sa flood control project na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo.
2: So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us,

0: Maske spam.
1: Rika Antoni, ang pagtitiyak na yan ay galing mismo kay Housekeeper Faustino D. III. Kabilang anya rito ang mga kinakailangang hakbang para makapagbigay ng tulong sa mga pamilya, lokal na pamahalaan at iba pang sektor na apektado ng sakuna. Ang mahalaga pa sa ngayon ay ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa lugar at agarang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Nanawagan din si D para sa pag-iingat at pagkakaisa kasunod ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sinimok niya ang mga residenteng sumunod sa evacuation orders at mga anunsyo mula sa mga ahensya ng gobyerno. Sinimok niya rin ang mga LGU na magtulong-tulong para matiyak ang ligtas sa evacuation at pagtugon o pagresponde sa pangangailangan ng mga residente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: At bukas, ha, partner, hindi ito ginaasahang paggalaw ng lupa, kundi inaasahang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Narito ang balita, kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Rika, ayon sa Department of Energy, inaasahang may galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes. Gagalaw ang presyo ng gasolina o posibleng pong bumaba ng 1 pesos and 70 centavos kada litro o tumaas hanggang 0.30 kada litro. Sa diesel naman, posible itong tumaas ng 3 pesos and 77 centavos hanggang 5 pesos and 77 pesos kada litro. Sa kerosene, posibleng tumaas ng 6.10 pesos hanggang 8.10 pesos kada litro. Samantala, tiniyak ng DOE na may sapat ang supply ng langis sa bansa. Mayroon pang mahigit 47 o 47 araw na supply para sa gasolina at 45 days para sa diesel at 143 days naman sa kerosene batay sa latest inventory noong June 5. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
0: Iba't ibang bansa nakisimpatya sa Pilipinas, bunsod ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ang detalye hatin na Radyo Patrol, John Garner, John.
4: Rika, nagpaabot ng pakikita ang iba't ibang mga bansa sa Pilipinas dahil sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol na tumama sa timog na bahagi ng bansa. Sa magkakahiwalay na bayag, sinabi ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na ikinalungkot nila ang pinsalang na idulot ng lindol sa bansa. Nakikiramay din sila sa mga pamilya ng mga naulila dahil sa trahedya at iginiit na handa ang Japan na tumulong sa Pilipinas. Ganito rin ang pahayag ng mga embahada ng New Zealand, France, China, United Kingdom, Canada, Australia at Czech Republic sa Pilipinas. Pinag-iingat naman ng embahada ng Estados Unidos at Kingdom of Saudi Arabia ang kanilang mga mamamayan sa bansa, partikular yung mga nasa Mindanao, sa posibleng aftershock. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Job Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Job Garner.
2: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Tinitingnan ko yung aking feed sa Twitter o yung X, no? Kung may mga lumabas pa na mga larawan magmula po dun sa mga sinalanta nga po nitong malakas na lindol. Meron ako nakikita, partner, no? Ito daw ay beach resort, no? Sa may Sarangani, na yung ilan dun sa mga kubo doon ay mga nagtumbahan, no?
0: Mm-hmm.
2: Eh dahil siyempre gawa naman siguro din sa mga light materials ng mga kubo nito, kaya sila bumagsak, pero wala namang naiulat na nasaktan dito sa pangyayaring ito. So ngayon, sino nasa linya ng iyong telepono, Mr. K-pop, the fresh K-pop demon hunter? MDRRMO magmula po sa Alabel, Sarangani. Makakausap po natin, nasa linya na ating telepono, si Sir Vincent Ariston Lim. Sir Vincent, magandang gabi. Tony, yes, and Rica po. Mm-mm.
6: Yes, sir. Sir, good afternoon. Magandang gabi po.
0: Hello sa inyo, sir. Kumusta po kayo dyan?
6: Okay lang po. Sawa ng Diyos.
2: Mm-hmm. Meron ho ba kang mga naiulat na nawasak po or nasira na mga istruktura dyan sa inyo?
6: Yes, sir. May mga reported kami ng mga structures. Yung iba na-inspect na namin dito sa malapit na mga barangay, yung iba far-flung barangay,
2: yes,
6: for validation pa po.
2: Ah, okay.

0: May mga na-report din ho ba ng injuries dyan sa inyo?
1: Wala po, sir. Kawan ang kisa.
0: Ah, okay.
2: Mabuti naman. Sir, ngayon po, nakalabas na po kayo at nakapag-inspect na kahit papano. Nakakaramdam pa po ba kayo ng mga aftershock nitong mga nakaraang oras, sir?
1: Yes po, ma'am. Kanina, mga around... pagkatapos ng lindol, naka-aftershock ng apat. Tapos, ngayong bandang hapon, may isa din, pahina na lang.
2: Oh, hindi na po yung yumuyog-yog katulad ng kaninang umaga.
1: Opo, opo.
2: Wala naman po kayong naputol sa serbisyo ng kuryente, tubig, telco?
1: Kanina po, ma'am, pagkatapos ng lindol, naputol yung kuryente, tapos bumalik din mga 3 p.m. po.
0: Aha. So sa ngayon po, ang assessment po ng MDRRMO, wala naman po malaking pinsala doon sa inyong mga buildings, no?
1: So far, sir, yung municipal building namin dito may mga
0: bitak.
1: Pagkatapos ng rapid inspection, may mga restricted talaga na mga offices.
0: Restricted? Ano pong dahilan na bakit na restricted?
1: Yung mga ceiling niya talagang bumagsak.
0: Ah, bumagsak. Yung kisame. Pero yung mga pader, wala
1: kisame
0: naman.
1: Kisame po.
0: Yung kisame. Pero
1: so
0: yung...
1: far, may...
0: Go ahead. Go ahead, Sir Vincent.
1: Opo. Sir, so far, yung... to polo, may metal cladding pa kasi. Baka next few days, mabuksan na yung... kung makuha yung metal cladding ng mga columns, din pa ma-identify ko talaga may sira wala.
2: Sa residential areas naman, Sir Vincent, wala naman hong nangailangan ng tulong o kailangan lumipat sa mga evacuation centers natin?
1: So far, ma'am, isang barangay lang po yung may mga talagang IDPs kasi may pension truck sa bulubunduking bahagi ng kanilang kanilang sityo.
2: Hindi naman po nila kinailangan mag-evacuate, sir?
1: Nandun lang din sila nag-evacuate sa adjacent na school. Tapos pagpunta sila dito, sabi ng aming buting mayor, wag lang munang umuwi sa kanilang mga bahay, pinadalan ng lift. Tapos bukas ng umaga talagang puntaan ng team doon. I-assess yung report.
0: Kanina po, nagkikwentuhan lang kami po ni partner Rica at nabanggit nga niya, naalala niya na may tumama ng lindol dyan sa may rehiyon ninyo no, nung nakaraang taon. Tama po ba, Sir Vincent?
1: Opo, sir. Nung November ata yun. November.
0: Oo. Pero nung time na yun, anong magnitude ho ba ang tumama sa inyo?
1: Doon banda sa... northern part ng western part ng
0: Mindanao
1: ng region doon sa Kidapawan City in particular.
0: Sa Kidapawan mismo. Pero naramdaman din diyan sa Alabel, no.
1: Opo, sir, malakas din po nung lindol na 'yon.
0: Malakas din. Anyway, so malamang bata pa si Sir Vincent at hindi pa pinapanganak nung lumindol nung 1970s
2: dyan sa Morogolf. At hindi rin wala na siyang memory pa ata noon.
0: Baka.
1: Morogolf.
0: Hindi pa naman senior si... Malamang kung senior na si Sir Vincent, maalala niya yun. Hindi pa eh.
1: Two years old
0: pala
1: ako
0: nun,
1: sir.
0: O, diba?
2: Pero nahalala niya. Nahalala niya na 2 years old siya nun.
0: Meron ka pa bang...
1: History na lang.
0: Hindi na niyang personal na karanasan. Baka hindi na niyo maalala. Dinuduyan pa siya sa ano nun.
2: Hinehele ng kanina.
0: Pero hindi niya, akala niya, hindi naman lindol yun. Sir Vincent, maraming salamat ha sa pagbigay ng update. Ingat kayo dyan.
1: Opo, sir. Salamat din po, sir, sa Baunlak na interview, sir.
2: Salamat po.
0: Thank you. God bless you. Si Vincent Ariston Lim, ang Alabel, Sarangani, ang kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office.
2: Nakakatuwa, partner, kahit papano. I mean, despite what happened. No? Ito, napakalakas nating lindol nga kanina. Nakikita natin na mabilis yung paggalaw ng ating mga local governments. At kung ano man yung mga na-damage, hindi naman naging malala enough na ang mga residential areas ay kakailanganing ilisan.
0: Yeah.
2: No? So, doon tayo sa commercial magkakaroon ng ano.
0: Kasi yun yung mga high-rise structures. Eh. Mm-hmm. Isipin mo pa, partner, kung punong-puno ng condominium unit yung mga yan.
2: Mm-hmm.
0: Baka doon pa natin makikita kung talagang matibay ang pagkakagawa ng mga estruktura. Pero buti na lang, wala nga pong ganung karamihan na mga high-rise structures. At hindi ho talaga sila lantad sa ganyang malakas na lindol, no?
2: Mm-hmm.
0: Eh kasi, yun nga laging naririnig ho natin, yung paghahanda dito sa Metro Manila, yung tinatawag ng the big one.
2: Mm-hmm.
0: Sa dami po ng mga matataas na istruktura natin, maasa tayo, no? Na naging tama ang pagkakatayo sa kanila at naging matibay ang pundasyon nito para hindi ho talaga sila, kumbaga, eh, kayang wasakin ng malakas na lindol. At kaya puspusan ang paghahanda. Laging may earthquake drill, eh, di ba, partner?
2: Oo, hindi lang sa earthquake drill, partner. Pati na rin yung paghahanap natin ng malalaking mga open spaces. Para sa mga evacuation
0: doon
2: areas natin.
0: Doon magko-converge yung mga mag-evacuate.
2: Converging zones natin. Yeah. Yan yung hinahanap din natin. Eh, wala na nga tayong mga parke. So, ang mga eskwelahan din natin dito sa Metro Manila, napakaliliit. Na ang open space natin, yung kung saan tayo flag raising ceremony, yeah. Eh, hindi rin kasha ang lahat ng mga bata. Mabuti na lang at doon madami pa silang lugar, malaki-laki pa. At hindi pa ganun katataas yung mga building doon, partner.
0: True.
2: No, yung scare ng
0: ang delikado
2: pag-uho.
0: Lang talaga, yung laging pinabantayan ay kung nasa baybayang dagat ka.
2: Oo.
0: Because once na tumama yung malakas na lindol at lalo na ito ay undersea earthquake, eh malamang sa malamang, kinakailangan mong maging alerto kung sa posibilidad na magkaroon ng tsunami.
2: Oo.
0: Mabuti na lamang, hindi naman po ganong kataasan po yung mga tsunami waves, no, na na-report kanina.
2: 2 meters.
0: At na-lift na rin po, no, yung karamihan po sa mga tsunami alerts.
2: Parang lampas tao lang yung 2 meters, partner.
0: Depende kung gano'ng katangkad ka. Kung si CJ yan pag-uusapan, lagpas na sa kanya.
2: Lampas. May mga ilan tayo mga kababayan na lumikas, umakyat ng bundok nung narinig na nila na kailangan nga ang immediate na umakyat na. Kasi nakita ang mabilis na pag-recede ng tubig dun sa dagat.
0: Yeah. So ngayon, nasa linya naman ang ating telepono, si Rombel. Ay, nawala po. Sige, tatawagan natin po ulit. Baka mahirap na atang kumontak.
2: Sa Jensen
0: kanina
2: ngayon.
0: Kanina naririnig ko, may mga natatawagan ata yung DZMM sa mga ibang lugar. Laging napuputol yung signal. Hindi ko alam kung doon sa programa pa ata yun nila, Attorney Noel at saka ni Liza.
2: Oo, kanina ngayon, mga nakausap din namin ng umaga, partner.
0: Oo.
2: Meron silang cellular connection pero walang internet data. So, nakakatawag lang ng mobile
0: cellular.
2: Calls. Pero walang
0: hindi,
2: cellular connection. I don't know kung may difference ba yung pagbato ng signal
0: doon? Signal lang ng cellphone tsaka ng internet?
2: Oo, pero wala daw silang internet.
0: Depende, kasi baka nga broadband yung iba, di ba? Wireless broadband, no? General Santos, Jensen, yung pong sinusubukan po natin tawagan, yung kanila pong Public Information Officer, pero baka nga katulad kaninang tanghali, mukhang nahihirapan pa rin huwata tayong kumontak doon sa mga kakausapin doon.
2: Maganda rin malaman natin kung anong, although nagsalita naman ng Malacanang na tutulong talaga sila, mag-deploy na tayo full force doon sa ating mga kapamilya dyan sa
0: Mindanao. Sige, tawagin mo na partner para hindi tayo maubusan ng oras.
2: Ating sa public information na dyan, Sir Rombel, katabi po, Sir Rombel, magandang hapon, ay magandang gabi po, si Tony Atrica po ito.
3: Hello?
2: Hello po, Sir Rombel.
3: Opo. Good afternoon po. Good evening.
2: Opo, magandang gabi po. Sir, kukumustahin lang po namin kayo dyan. Ano na po ang kalagayan po, ang status ng inyong lugar sa Jensen?
3: Of course, no. Ang Jensen experienced the intensity speed of the 7.8 magnitude earthquake umaga po. And then as of 6:42 p.m. na pala, meron pong missing na 6, merong death na 11, and then ang injured po ay 142.
2: Mm-hmm.
3: Approximately, ang pamilya po na affected ay 317 families po.
0: Okay. Mm-hmm. Yung pong mga, nasa inyong, nasasakupan niyo ng lugar po ninyo, yung mga nag-collapse na mga building, no?
3: Opo, meron pong mga nag-collapse na building po. As to structural damage, hindi ko lang maididetalye kung
0: yes,
3: partially or totally.
0: Totally.
3: Kasi bukas pa po gaganapin or gagawin ang
0: assessment.
3: Office of the Building Official at saka City Engineering Office,
0: yeah,
3: kung ano po ang extent ng damage sa mga gusali po.
2: Uh-huh. Sir Rombel, yung pong mga missing natin, no, accounted po, at least alam po ba natin kung saan sila maaring mahanap, yung area po?
3: Itong mga meeting po, so far, sandali lang ha, tingnan po doon paano.
2: Opo, sige po.
3: Ang ating mga meeting po, yung dalawa sa Water Grand Resort, ang dalawa sa Philomena, and then ang dalawa sa Save More Kalumpang po.
2: Ah, pati sa... Yung Save More po, gumuho po ba yung structure ng building nila, sir?
3: Opo.
2: Yung sa grocery. So, marami-rami din po ba yung nakasustain ng major damage when it comes to structures, Sir Rombel?
3: Okay. As to structural damage, lima po sa mga malls, ang pitong hospitals po, apat na hotel,
0: wow,
3: limang paaralan,
0: uh-huh,
3: and then tatlong tawag niyan restaurant, dalawang bangko, dalawang pharmacy, at saka ang Jensen Airport po.
0: The airport itself, oh. At kanina nga po ni-report natin yung Notre Dame, no? University?
3: Opo. Ang isa sa paaralan po, parang doon sa IBED, yung high school department po nila.
0: So far po ba, Sir Rombel, meron na hong kumbaga declaration na wala mo nang pasok sa mga opisina at mga paaralan?
3: As of 8 a.m. kanina, yung pagkatapos talaga ng lindol, dineklara na po ng local government unit na wala pong pasok sa mga pampubliko at pampribadong paaralan.
0: Mm-hmm.
3: And then ang mga government agencies at saka yung mga tawag niyan, ang mga pribadong kumpanya din po sa syudad ay wala na pong pasok din.
0: Until when po kaya?
3: Until further notice,
0: until
3: kasi as per City Engineering Office kanina, bukas pa sila po pag may clearance na kung pwede na nilang mapasok ang mga nasabing gusali po.
2: Opo. Sir, sa mga eskwelahan po natin na kanselado ang pasok, mauurong po ba yung kanilang mga pagsisimula ng lessons nila o mag-take na po ito ng blended learning?
3: I think that is left upon the sound discretion of the Department of Education. Okay, anyway, kanina pa lang naman nag-umpisa ang klase sa ating pampublikong paaralan. Dito sa lungsod.
2: Oo, at least hindi pa tayo sa gitna ng pag-aaral ng maraming affected. Yung three-term calendar.
0: Magiging test ito ng three-term calendar kung makakaagapay pa sila dun sa schedule nila. Sige, so, Sir Rombel, dyan sa kinalalagyan niyo po ngayon, may kuryente ba kayo? Wala?
3: For now, wala pong kuryente. Mga generator test lang po ang meron. Pero sabi naman ng Socotec po kanina na gagawa nila ng paraan para maibalik kaagad ang supply ng kuryente.
0: Okay, kaagad meaning basta kung how fast as possible, pero walang definite na, no?
3: Yes, in as much as possible, maibalik nila ang kuryente. Dahil parang tinanong sila kanina ni Secretary Vince Dizon.
0: And too big, how's your water supply?
3: As to water supply, merong mga lugar dito sa Jensen na may ginarepair po, may nire-repair po na pipes, opo, na mga linya ng pipes mula sa kanilang tubig, kaya wala pang supply po. But sabi ng General Santa City Water District, minamabilis nila at ina-expedite nila ang proseso po.
0: Sir Rombel, of course, ang iniintay natin is may makapaghatid ng tulong sa lugar po ninyo from outside of Jensen. Meron na hubang dumating na mga galing po ng...
3: Marami lang nag-express ng kanilang intention na magpaabot ng tulong,
0: but,
3: and then nagko-coordinate na sila sa city nearest office para sa mga tulong na maipadala dito sa lungsod ng Jensen.
0: Uh-huh. But can they deliver that via the airport or hindi po pwedeng idalin sa airport?
3: Pati ang dagat nga kanina as of 2 or 3 p.m. nang na-cancel po ang paglalayag.
0: Yeah. So they can deliver supplies pero by land, by sea or by air.
2: Ano po?
0: I'm sorry, pakiulit.
3: Until such time na okay na po at mabigyan ng ating mga otoridad.
2: Oho, okay. Isa na lang po sa akin. Opo, isa na lang po sa akin, Sir Rombel, yung mga na-affected po na ospital na sinabi ninyo. Paano po yung operations doon sa mga apektadong mga pasyente?
3: Ano po?
2: Yung mga apektadong pasyente po sa hospital, sir, paano po ang gagawin doon? Ililipat po ba sila ng ibang health facility?
3: Nandito na sila sa mga hospital facilities dito sa lungsod ng Jensen, and sinabi naman ng ating Jensen City Mayor kanina na ang local government unit na po ang bahala. Mga gastusin din po.
0: Okay.
2: Alright, sige po. I will let you go muna. Sir Rombel, maraming salamat po sa inyong panahon at ingat po kayo dyan.
3: Thank you very much.
0: Thank you po. Alright, lipat naman po tayo ng mabilis. Doon po sa isang guro, doon sa may Davao Occidental. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Rafael Climaco Salandron ng Mariano Peralta National High School. Sir Rafael, magandang gabi po. Tony and Rica po ito. Live po tayo ngayon sa DZMM Teleradio.
4: Magandang gabi po, Miss Rica and
0: Sir
4: Tony.
0: Opo,
2: salamat po, sir.
0: Teacher Rafael, ano po nangyari kanina sa inyo? Anong naranasan nyo habang lumilindol?
4: First of all po, I want to reassure everyone po, praise the Lord, we are very grateful to report that new students and new teachers were harmed po during the earthquake. So, ligtas po ang bawat isa rito sa Mariano Peralta National High School. So, the magnitude 7.8 earthquake po, track at around mga 7:37 ata yun in the morning. Exactly. Yeah. So exactly 1 minute before that, natapos po ang aming morning flag po, flag ceremony. So
0: yeah.
4: Some of our students were already heading back po to their classroom and buildings po.
0: Uh-huh.
4: But the heavy shaking started po. So the schools, disaster risk reduction management team. We sa school po, led by our principal, Ms. Hilda Renoblas and Mr. Erville Charles Milan.
2: Mm-hmm.
4: So together sa mga teachers po, immediately executed the emergency protocols. So
0: uh-huh.
4: Evacuated po ang lahat to the open ground safely,
0: uh-huh.
4: away from the buildings and power lines, and conducted strict head count po.
0: Teacher Rafael, ilan po ang total student population po ninyo?
4: Sa nalaman ko po is 3,000 po. This is the mother school of Davao Occidental po.
0: Mm-hmm. I see. So mabutit na ilabas ka agad o nasa labas pa yung karamihan ng 3,000 na yon, no?
4: Yes po. Karamihan po is nasa labas.
0: Yeah.
4: Kasi 1 minute po after the flag ceremony po.
0: Okay.
4: Meron
0: na ho bang instruction sa inyo, Teacher Rafael, kung paano nyo pwedeng ipagpatuloy yung lessons ninyo kung hindi pa ho kayo makakabalik mismo sa loob ng paaralan?
4: Well po, alinsunod naman sa executive order po na inilabas ng Municipality of Malita, our Mayor Benjamin Bautista Jr. po. So, the classes at all levels are officially suspended. So, siguro po maghintay na lang po kami ng further notice if ano yung day na mag-resume yung class namin. So, sa ngayon is, ang advice is mag-module po or mag-zoom po online.
2: Mm-hmm. Sir, kanina po ba nalaman po ninyo kung nakatapos na ng inspeksyon yung city engineers para po sa structural integrity ng eskwelahan?
4: Well, right after the earthquake struck po, our school division superintendent of Davao Occidental, Mr. Romel Handayan, personally checked the situation to ensure the welfare of our learners and personnel po. Also po, meron the MDRMO.
2: Mm-hmm.
4: Ni-check po nila yung rooms. Meron pong mga bitak pero hindi po ano major po.
2: Opo, kasi kung may bitak po yan, baka mamaya ay hindi mo na ipagamit no, ng city engineer yung mga classroom na yan. Meron naman pong mga spare classroom na maaaring gamitin para saluhin yung mga estudyante na hindi makakagamit ng classroom na nakitaan nga po ng problema.
4: Uh-huh. Well po, karamihan yung ano namin dito sa Mariana is building talaga. So siguro hindi pa advisable na bumalik yung mga estudyante. If every month, siguro sa open ground is mainit.
0: Oh yes, yes, mainit. Pero bago tayo magbabay kay Teacher Rafael, kamusta naman po kayo? Pamilya nyo? Naapektuhan din po kayo ng mismong lindol, yung bahay nyo?
4: Yes po. After the lindol po is, umuwi po kami lahat. First is the students. Next is the teachers po.
0: And ano nakita niyo sa bahay? Ano po nakita niyo sa bahay niyo?
4: Ang mga bitak-bitak po as expected sa aming bahay po kasi malakas talaga yung lindol.
0: So kailangan magpa-repair pa kayo no? Teacher.
4: Yes po.
2: Mukhang sana nga po ngayong gabi kumalma na no yung lindol at wala naman pong sumunod pang aftershock para po makaalwan.
0: Ano bang subject? Ano subject tinuturo niyo Teacher Rafael?
4: Ang aking load po is Philippine politics.
0: Ayun.
4: Three eyes po.
0: Politics.
4: School year po.
0: Sige. Ay tama-tama mas malindol pa ang Philippine politics this year kaya marami ka rin ituturo. Sir Rafael, ingat po kayo. Salamat po
2: ingat
0: sa oras.
2: Ingat sir, God bless.
4: Thank you po.
0: Thank you.
4: Rita and Mr. Tony. Thank you po.
0: Si Teacher Rafael Salandron ng Mariano Peralta National High School sa may Malita, Davao Occidental. Dito po nagwawakas yung ating special coverage for now.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
7: DZMM sa East 30 ang himpilan ng malayan. Mamamayan.
8: muli po kayong nakikinig.
9: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
10: Nagbibigay ng iba't ibang information.
9: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
11: Pag walang knowledge, walang power.
9: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po, kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyay ng kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 4 na buong taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 4:02 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Martes, June 9, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa mahigit 30. Maraming gusali at infrastruktura na pinsala ng pagyanig. State of Calamity dineklara sa General Santos City dulot ng malakas na lindol. Lokal na pamahalaan ng Sarangani, umaapila ng tulong sa national government. Milyong-milyong estudyante nagbalik eskwela kahapon. Ilang matagal na problema sa sektor ng edukasyon sumalubong sa pagbubukas ng bagong school year. Hearing sa flood control scandal, itinuloy ng grupo ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfo, 18 umano'y bagman ni Zaldico. No show! Sa lalawigan, 2 player ng Ateneo Blue Eagles namatay sa pagkalunod sa Aurora. At sa balitang sports, alas Pilipinas, winalis. Alas Pilipinas, winalis ang Kyrgyzstan sa 2026 ABC Women's Cup sa Ilocos Sur. Magandang umaga, kapamilya. Kami po ang inyong mga kasama ngayong Tuesday morning. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Ang oras po natin 4:05 ng madaling araw. Alamin po natin ang update kaugnay ng lindol.
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!

0: Mahigit 30 na ang patay sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Sarangani PDRMO Head Rene Punzalan na 19 na ang naitalang patay sa lalawigan. Kabilang dito, ang 14 sa bahay ng Glan na namatay dahil sa landslide. Putol pa rin ang supply ng kuryente at pahirapan ang komunikasyon sa ilang bayan sa Sarangani. 5 rin ang namatay sa bayan ng Malapatan at isa sa bayan ng Alabel. Umapayan ng tulo ang lokal na pamahalaan ng Sarangani sa national government dahil sa lawak ng pinsalang idinulot ng lindol. Base sa report ng CDRMO ng General Santos City, 11 namatay sa lungsod dahil sa malakas na lindol. Nakapagtala ang Office of Civil Defense ng 3 namatay sa Davao Region. Mahigit 100 ang sugatan sa pagginig sa Region 11 at 12 habang 12 naman ang napaulat na nawawala sa Davao Region. Pansamantalang itinigil ang assessment ng pinsala ng lindol sa Sarangani dahil patuloy pa rin nakararanas ng aftershock sa lugar.
1: Basta AM, DZMM!
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Isinilalim na sa State of Calamity ang General Santos City dahil sa pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol. Inaprubahan ng sanggunian panglunsod ang rekomendasyon ng General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Council para sa mabilis na pagbibigay ng tulong sa mga mamamayan na apektado ng lindol. Base sa report ng Jensen CDRMO, 11 namatay sa lungsod, 142 naman ang sugatan at 6 ang nawawala. Sinabi ni Public Information Officer Rombel Catolico na halos 30 struktura ang napinsala kabilang ang 7 ospital, 5 mall, 5 paaralan at 4 na hotel. Wala mo nang pasok until further notice ang mga paaralan at tanggapan ng pamahalaan sa lungsod hanggat hindi pa nasusuri ang mga nasirang infrastruktura. Limitado lang din muna sa government, military at humanitarian flights ang General Santos International Airport na napinsala rin ng lindol.
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Umabot na sa mahigit 5,000 pamilya ang lumikas kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katumbas ito ng mahigit 17,000 individual na nanatili sa 33 evacuation center. Sinabi ni DSWD Secretary o DSWD Spokesperson Irene Dumblao na tuloy-tuloy ang paghati ng tulong sa mga apektadong lugar sa Soxargen, kabilang sa Davao Occidental, Sarangani, gayon din sa General Santos City kung saan naglatag na ng modular tent. Susuriin din ng National Grid Corporation ang posibleng epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani sa Mindanao Grid. Bagamat walang napaulat na napinsalang istruktura, tiniyak ni NGCP Public Relations Officer Trish Roque na nakalatag ang mga protokol ng ahensya sa mga sakuna tulad ng lindol. Samantala, halos 5,000 paaralan sa Mindanao ang napinsala matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Sa report ng Department of Education o DepEd, mahigit 4,000,000 estudyante at halos 200,000 guro ang apektado ng lindol sa 6 na rehiyon sa Mindanao. Nagpadala ng mga engineer ang DepEd para alamin ang pinsala sa mga paaralan sa mga nilindol.

0: La lugar.
1: Hasta AM DZMM.
2: Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol.
3: Samantala, nakahanda ang United Nations na magbigay ng tulong at umalalay sa recovery effort ng mga apektado ng malakas na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Nag-ipag-ugnayan ng UN sa gobyerno ng Pilipinas at humanitarian groups para alamin ang lawak ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Ipinarating din ng UN ang pakikiramay sa mga namatayan at lahat ng naapektuhan ng malakas na lindol. Pinuri ng UN ang national at local authorities, gayon din ng mga first responder, medical personnel at volunteers sa kanilang mabilis na pagkilo sa pagresponde sa pangangailangan ng mga biktima.
1: Basta AM DZMM.
0: Resulta ng paggalaw ng Cotabato Trench ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani Province at iba pang bahagi ng Mindanao pasado alas 7 ng umaga kahapon. Naramdaman ang intensity 7 na lindol sa General Santos City, intensity 6 sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, intensity 5 naman sa Davao City, Kidapawan City at Carmen sa Cotabato Province, Bagong Bayan, Calabansig, President Quirino sa Sultan Kudarat, gayon din sa Cebuco at Siocon sa Zamboanga del Norte. Intensity 4 naman sa Mati City, Cara, Manay at Tarragona sa Davao Oriental at Buog sa Zamboanga, Sibugay. Naglabas ng tsunami warning ang FIVOLCS at nakapagtala ang ahensya ng 6 na tsunami waves. Unang tumamang tsunami wave sa Maasim, Sarangani at nasunod nito sa Kiamba. Naitala rin ng tsunami wave sa Calabansig, Sultan Kudarat, Zamboanga City at Tandag City sa Surigao del Sur. Kagabi, naranasan ang magnitude 5.3 na aftershock sa Balot Island sa Davao Occidental.
3: Samantala, 30 na ang nare-recover na bangkay sa gabuhong itinatayong siyam na palapag na gusali sa barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Dalawa pang bangkay ang nahugot ng mga rescue worker mula sa ilalim ng gumuhong istruktura kagabi. Gumuho ang itinatayong gusali noong Mayo 24 kung saan nadamay ang katabing hotel at namatay ang isang Malaysian na PWD. Kabilang sa mga nare-recover ang mga bangkay ng sanggol at isang bata. Halos 30 ang nakaligtas sa gumuhong gusali. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng trahedya habang nagsampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide sa Angeles City Prosecutor's Office ang isang kaanak ng mga biktima laban sa may-ari ng building na si Ernest Jackson Lim, contractor na si Johnson Koo at site engineer na si Arlo Nondong Ligsanan.
1: Basta AM DZMM.
0: Alas 4:12 na po na madaling araw. Sa ibang balita naman, nagbalik eskwela ang mahigit 26 na milyong estudyante sa pampubliko at pribadong elementary at high school kahapon. Inaasa ang tataas pa ang bilang ng mga estudyante ngayong school year 2026 to 2027. Dahil sa mga late enrollee, ayon sa Philippine National Police o PNP, pangkalahatang naging mapayapa ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante kahapon. Mahigit 50,000 police at force multipliers ang ipinakalat ng PNP para magbigay ng seguridad sa school opening. Iimbisigan din ng PNP ang mga nasa likod ng kumalat ng fake news na ipinagpaliban sa June 15 ng simula ng school year 2026 to 2027. Pero para sa teachers group, sumalubong sa mga estudyante ang mga lumang problema sa sektor ng edukasyon tulad ng kakulangan ng mga classroom at guro, hindi sabat ng learning materials at mababang sahod ng mga teacher sa kabila ng malaking budget ng Department of Education.
3: Abiso naman po sa mga motorista, muli pong tataas ang presyo ng langis mamayang alas 6 ng umaga. Halos 5 piso hanggang halos 6 na piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel. 4 pesos and 75 centavos ang itataas ng presyo ng kerosene at 30 centimos naman sa gasolina. Ang Department of Energy pa rin ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa.
1: Basta AM DZMM!
0: Nagbabadyang tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Sinabi ni Meralco spokesperson Joe Zaldarianga na umasa silang hindi gano'ng kataas ang dagdag singil sa kuryente. Una ng kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Gary na tataas ang singil sa kuryente ng Meralco bunsod ng red alert status sa Luzon grid noong Mayo 13 hanggang 15. Napilitan anya ang Meralco na bumili ng mas mahal na kuryente sa mga power producer nang numipis ang supply ng spot market. Bukod sa red alert status sa Luzon, posible rin magpataas ng singil sa kuryente ng Meralco ang mataas na demand noong tag-init at paghina ng halaga ng piso sa dolyar. Sa Webes, iaanunsyo ng Meralco kung magkano ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Samantala, Muling sinilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid.

0: kahapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines, hindi pa rin gumagana ang tatlong coal-fired power plant sa Kabisayaan.
1: Basta AM, DZMM!
2: Oras mo natin, 4:14 a.m. Hindi sinipot ng 18 umano'y bagman ni dating Congressman Zaldico ang Blue Ribbon Committee hearing ng grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ito'y kahit lumutang sila sa pagdinig ng grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano noong nakaraang linggo. Tinawag nila Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo at Senador Kiko Pangilinan na illegal at hindi autorisado ang Blue Ribbon Committee hearing noong June 4. Humarap sa hearing si NBI Director Melvin Matibag at inilahad ng ilang questionabling nilalaman ng affidavit ng mga bagman umano ni Ko. Sinabi pa ni Matibag na inalokumano ni dating Congressman Mike Defensor ng 5 milyong piso ang mga bagman para tumestigo. Tinawag ni Senador Raffy Tulfo ng mga kargador at hindi anya dapat dawaging mga ex-marine sa mga bagman ni Ko. Imbis na sumipot sa Blue Ribbon Committee hearing, tumuloy sa opisina ni Senador Robin Padilla, si Attorney Levy Baligod at umano'y mga bagman ni Ko. Pinag-i-inhibit din ang mga ito si Tulfo sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Inabsuelto ng mga bagman ni Ko si Senator Loren Legarda sa listahan ng mga politiko na tumanggap umano ng mali-maletang pera. Taliwas sa kanilang affidavit na nagdala umano sila ng 2 maleta ng pera sa bahay ni Legarda sa North Forbes Park. Sinabi ni Baligod na umamin ang 2 sa kanyang mga kliyente na nagkamali sila sa pagdadawit kay Legarda. Matatanda ang tinawag ni Legarda na bayani ang mga bagman nang lumutang ito sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang linggo. Sumulat naman kay Tulfo ang anak ni Legarda na si Batangas Congressman Leandro Leviste na nagsabi na handang tumulong sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Samantala, Senator Erwin Tulfo nagsampa ng kasong slander sa Pasay Regional Trial Court matapos idawit ng ilang miyembro ng 18 Maleta Boys. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pasay City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go Bert!
3: Kabilang sa isinampang reklamo ni Senator Erwin Tulfo, ang grieve oral defamation kaugnay ng Cybercrime Prevention Act laban sa 3 miyembro ng tinaguriang 18 Maleta Boys na sina Bernard Gumban, Rosebert Maupan at Benny Bolontate. Ito ay matapos idawit ng senador na isa umano sa mga personalidad na tumanggap ng maleta na idiniliber sa kanyang bahay sa Green Hills sa San Juan. Isa sa posibleng motibong nakikita ng senador kaya siya idinawit ay dahil nangunguna ito sa mga presidential survey. Samantala, handa si Tulfo na mag-inhibit sa mga susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee o BRC kaugnay sa flood control anomaly. Kasunod ito ng panawagan ng legal counsel ng 18 Maleta Boys na si Attorney Levy Baligod dahil sa pagkakadawit ng senador sa issue. Kinumpirma naman ni Senator Tulfo na nagpadala ng liham ang anak ni Senator Loren Legarda na si Congressman Leandro Leviste at nagpahayag na gusto niyang dumalo sa susunod na BRC hearing dahil ang kinikilala nitong legitimate na BRC ay ang pinangungunahan ni Senator Tulfo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta DZMM.
0: Ipatatawag ng Office of the Ombudsman ang 18 umano'y bagman ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pinaharap sila sa ombudsman sa June 11, 15 at 16 bilang bahagi ng investigasyon ng ahensya sa multi-billion pesos flood control scandal. Sinabi ni Assistant Ombudsman Migo Clavano na hindi ito ang unang pagkakataon na haharap sa Office of the Ombudsman ang umano'y mga bagman nito. Uli ng kinumpirma ng abogado ng mga umano'y bagman ni si Attorney Levy Baligod na nakatanggap sila ng summons mula sa ombudsman kaugnay ng reklamong o kanilang reklamo laban sa mga umano'y tumanggap ng kickback mula kay Ko.
1: Basta AM, DZMM!
2: Nakakulong na sa Bulacan Provincial Jail ang contractor na si Pacifico Curly Discaya. Inaresto ng mga pulis sa Senado si Discaya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Bulacan Regional Trial Court para sa mga kasong graft at malversation. Ipinaresto rin ng korte ang misis ni Discaya na si Sara na nakakulong sa Cebu, gayon din sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, di pa pang dating opisyal ng Bulacan First District Engineering Office sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control project sa ilog sa Kalumpit, Bulacan na pinondohan ng mahigit 50 milyon pesos. Siyam na akusado ang nasa kustudiyan ng mga otoridad habang dalawa pa ang pinaghahanap. At hihirit ang kampo ni Diskaya na makapag-bail pero wala silang planong humingi ng hospital arrest. Sa isang pahayag, sinabi ni Diskaya na nakahanda siyang pangalanan ng mahigit 100 personalidad na sangkot umano sa flood control scandal. Inabando na umano siya ng mga manggagamit ng mga politiko, ipinakulong ng 9 buwan sa Senado para mabusalan at hindi malantad ang kanyang mga nalalaman. Nagsorry sa publiko si Diskaya dahil nagpagamit umano sila sa mga nasa kapangyarihan na tinawag niyang mga buwaya.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Oras po natin, 4:20 na po na madaling araw. Good morning, good morning sa mga nakikinig na nanonood sa DZMM Radio Patrol 630 at syempre sa nanonood po sa DZMM Teleradio. Magandang morning po sa inyong lahat. Syempre po sa ating mga estudyante ha. May pasok na po ngayon, may pasok na, tapos na ang ating bakasyon, ang long vacation dahil Martes, kahapon yung first day of class. Tapos ngayon yung Martes, tuloy-tuloy na yung partner, di ba? Yung pasok, kailangan gumising na maga.
2: Tanggapin nyo na yung katotohanan. Pasok na araw-araw.
0: Oo, na kailangan gumising na maga para hindi po tayo malate at para hindi po tayo mabuti ng traffic. Eh, for sure, everyday, back to traffic na po yan. Siyempre sa mga kapamilya po natin dyan na naapekto ng lindol sa Sarangani at sa Mindanao Province, sa Soxergen. At sa iba pang bahagi po ng area yan, sana partner makarecover ulit, makarecover na agad.
2: Tuloy-tuloy lamang po ang pagdasal at para naman makaangat na o makaaho na tayo sa buhay ay patuloy pong manalig.
0: Oo. At syempre po sa mga gusto naman magpabati sa amin, eto na po. Mag-message po kayo sa aming Viber number na 0919-2783-3000. Mamaya.
2: Uy, tumama.
0: Oh, babati po kami ni Kuyang Jay mamaya sa inyo. Sa mga gusto pa shoutout sa ating mga lola at lolo. At sa iba pa pong viewers at listeners po natin. Halimbawa si Tita Nora Marasigan. Wala po yan sa Barangay Marinig sa Laguna. Magandang morning po sa inyong lahat. Abangan po sa aming pagbabalik, isa patay sa insidente ng road rage sa Isabela.
2: Real estate agent patay matapos pagbabarilin sa Bukidnon. Yan po at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape, gising na!
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
1: Nabalitaan niyo na ba?
6: ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan, dito unang malalaman.
7: Alamin po natin ano ang balita
1: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
8: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
8: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello!
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Radyo Patrol Balita.
9: Good morning.
0: 424. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Umabot na sa mahigit 30. Maraming gusali at infrastruktura na pinsala ng pagyanig.
2: State of calamity dineklara sa General Santos City dulot ng malakas na lindol. Lokal na pamahalaan ng Sarangani umaapilan ng tulong sa national government.
0: Milyong-milyong estudyante nagbalik eskwela kahapon. Ilang matagal na problema sa sektor ng edukasyon sumalubong sa magbubukas ng bagong school year.
2: At hearing sa flood control scandal, itinuloy ng grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Erwin Tulfo, 18 umano'y bagman ni Zaldico, no show.
0: Sa oras po natin, 4:25, alamin po natin magiging lagay ng panahon ngayong maghapon.
1: Ulat, panahon.
0: Makakausap po natin live si Ma'am Chanel Dominguez, ang Pag-asa weather forecaster, Ma'am Chanel. Good morning.
10: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, wala pa rin man tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa western section ng northern at central Luzon. At dulot nito, asahan natin ang mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas na ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang seabirds ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez, ang Pag-asa Weather Forecaster.
1: DZMM, numero uno sa aksyon! Ulat Kalusugan.
2: At sa atin pong Ulat Kalusugan, para po doon sa ginagamit ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio na orasan, tayo na po dyan, ha? Sabayan po ninyo ng pag-unat itong pakikinig po sa ating Ulat Kalusugan. Nakatutulong ang pagkain ng whole grains sa pagbaba o pagpapababa ng bad cholesterol o LDL at sa pagpapanatili ng malusog na puso. Ayon po sa mga eksperto, mayaman sa fiber at nutrients ang mga whole grains kaya nakakatulong itong alisin ang cholesterol sa katawan. Ilan sa mga ito ay oats, barley, quinoa, bulgur, farro, buckwheat, millet at amaranth. Taglay ng mga pagkain ito ang soluble fiber tulad ng beta-glucan na tumutulong magpababa ng cholesterol, pati na rin ang mga antioxidants at minerals tulad ng magnesium na mahalaga sa kalusugan po ng puso. Ipinapayo ng mga eksperto ang madalas na pagkain ng whole grains sa paggamit ng sa pamamagitan ng oatmeal, paghalo po sa salad o paggamit bilang kapalit ng puting bigas at iba pang refined grains. Yan po ang ating Ulat Kalusugan ngayon pong Tuesday morning.
1: Agri Balita.
9: Good morning
0: sa ating kapamilyang magbubukid.
9: Good morning.
0: Sa ating kapamilyang mangingisda, ito na po sa ating agribalita. Magsisilbing investment para sa food security ng bansa ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng multiplier farm sa University of Abra. Binubuo na sabing farm ng mga native na 20 baboy, mga animal at zoological supplies, makinarya at mga kagamitan, gayon din ang bahay para sa mga hayop. Magsisilbering laboratoryong farm sa halos 200 agriculture students sa universidad. Ang mga native na baboy ay karaniwang ginagawang lechon at ginagamit silang ritual at cultural activities sa mga kanutubo dyan po sa Abra. Muli, good morning sa ating kamamilyang magbubukid.
9: Good morning!
0: At syempre sa ating kamamilyang mangingisda, yan po ang ating agribalita

0: ng Cebu upang ibigay sa General Santos City. Ito ay naprubahan ng Provincial Board sa kanilang regular na sesyon kahapon sa hiling ng gobernador ng probinsya. Ilalaan ang pondo para sa mga matinding naapektuhan ng lindol, partikular ang mga nagsilikas na pamilya. Ang ayuda ay bilang pagtanaw ng utang na loob ng Cebu sa DENSA dahil sa 8 milyong pisong tulong noong nilindol rin ang Cebu. Inaasahan din na magpapadala ng tauhan ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang tumulong sa pagresponde. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
3: Sa Basilan, class suspension sa mga paaralan, inalis na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Basilan. Hatid ni Queenie Casimiro. Go, Queenie!
4: Ito'y matapos kanselahin ang klase sa unang araw ng pasukan kahapon dahil sa lindol na yumanig sa maraming bahagi ng Mindanao. Kahapon, isinailalim ni Governor Muji Vataman ang Provincial Emergency Operations Center sa Red Alert status para sa agarang pagresponde sa mga posibleng mangangailangan ng tulong dahil sa epekto ng lindol. Isang bahay sa dalampasigan ng Port Holland, Maluso ang bumigay matapos ang pagyanig. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
3: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Oras po natin, alas 4.31 na po ng madaling araw. Diyan naman po sa Aurora, patay ang dalawang player ng Ateneo Blue Eagles matapos malunod sa bayan ng Dipakulaw. Inilala mga nasuwi na sina Divine Adili, 21 anyos, at Rene Clerc Baterbonya, 19 anyos. Ayon sa Police Regional Office 3, nagsiswimming ang mga biktima ng tangayin ng malakas na agos sa malalim na parte ng dagat. Nangyaring insidente habang nasa team building mga biktima noong Linggo. Naisugod pa sa ospital sina Baterbonya at Adili na idineklarang dead on arrival. Nagpahatid na ng pakikiramay ang universidad sa pamilya, kaibigan at mga minamahal sa buhay ng mga nasawing student athletes.
3: Samantala sa Albay, tatlo arestado sa buy-bust operation sa isang drug den sa Ligao City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Albay, hatid ni Vince Villar. Go, Vince!
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
5: Arestado ang tatlong kalalakihan matapos ikasa ng PNP at PIDEA ang buy-bust operation sa barangay Binatagan, Ligao City, Albay, hapon ng Linggo, Hunyo 7. Sa ulat ng Albay Police Provincial Office, kinilala mga nahuli na sina alias Dex, 58 anyos, newly identified high-value individual na nag-ooperate umano ng drug den, Ray, 47 anyos, at G, 37 anyos, mga newly identified street-level individual, pawang mga residente ng bayan ng Uwas, Albay. Sagkot umano ang tatlo sa pagbebenta ng ilegal na droga sa lungsod. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 30 gramo at standard drug price na 204,000 pesos. Kasama rin sa nasamsam ang iba't ibang drug paraphernalia, gayon din ang buy-bust money na ginamit sa operasyon. Maharap ang tatlo sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
3: Maraming salamat, Vince Villar.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Diyan naman po sa Aurora. Isang patay matapos mauwi sa pamamarilang road rage sa bayan ng San Luis. Naritong balitang kumpirmado, sigurado mula Aurora, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
6: Patay ang isang lalaki matapos umanong barilin ng isa ring lalaki matapos magkagitgitan sa kalsada sa barangay Nonong Senior, San Luis, Aurora nung gabi ng Huwebes. Ayon sa Aurora Police, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang biktima at ang suspect matapos muntik na magkabanggaan ang kanilang mga motorsiklo. Bagamat naghiwalay ang dalawa matapos ang konfrontasyon, sinundan pa rin umano ng suspect ang biktima. Nang maabutan, hinampas umano ito ng helmet sa ulo ng suspect ang biktima sa kapinatputukan ng 3 beses gamit ang kalibre 45 na barila. 50 naman ang biktima sa kaliwang bahagi ng balikat at agad na isinugod sa ospital kung saan idineklara itong patay ng

0: Mga doktor, nasa kustodiya ngayon ng San Luis Municipal Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Paalala ng pulisya sa publiko, pairalin ang mahinahong pakikipag-usap at pagpipigil sa sarili upang maiwasan ang mga insidenteng nauuwi sa karahasan, lalo na sa kalsada. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Sa Bukidnon, patay ang isang real estate agent matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Paalis na mula sa viewing schedule sa lugar ang biktima kasama ang katrabaho nito. Nagdumating ang suspect at pinagbabaril ang biktima. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang agad na tumakas ang suspect na sakay ng motorsiklo. Pinaghahanap na ng pulisya ang salarin.
1: Sa Eastern Samar naman, patay ang sa 20 anyos na lalaki matapos pagbabarilin sa barangay 3 sa bayan ng Maydolong. Ayon sa pulisya, nakaupo sa isang waiting shed ang biktima ng pagbabarilin ng mga suspect na sakay ng kotse. Dead on arrival sa ospital ang biktima, bunsod na mga tinamong tama ng bala. Napag-alamang nagbabakasyon lamang sa lugar ang biktima na mula pa sa Maynila. Naaresto sa hot pursuit operation ang suspect, ang isa sa mga suspect, habang patuloy na tinutuwis ang isa pang suspect. Inihanda ang kasong murder laban sa naarestong suspect.
2: Sa Cotabato naman, arestado ang tatlong individual matapos mahulihan ng mga pulis ng mahigit 1.8 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa bayan ng Panisilan. Ayon sa pulisya, pinara nila ang isang sasakyan na minamaneho ni alias Bingo kasama ang dalawa nitong kasamahan. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan ng mahigit 2,000 reams ng hinihinalang smuggled cigarettes na umano'y dadalhin sa mga ilegal na negosyante sa Central Mindanao. Nasa kustudiya na ng Banisilan Police Station ang mga suspect at ang sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: Diyan naman sa Cavite, arestadong lalaki nagpapataya ng basketball ending matapos maaktuhan at mahulihan ng 1 gramo ng shabu sa barangay Molino 3 sa Bacoor City. Naharap sa mga reklamong illegal gambling at paglabag sa comprehensive dangerous drugs act ang suspect. At base sa imbisikasyon, inaresto ang suspect ng patayain sa ending ang nakasibilyang pulis. Kinapkapan ng suspect at nasamsam rito ang shabu na nagkakahalaga ng halos 7,000 piso.
2: Sa Sarangani, arestado ang dalawang lalaki kabilang ang umano'y miyembro ng MILF matapos mahulihan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa by-bust operation sa bayan ng Maasim. Ayon sa pulisya, nasamsam sa mga suspect na sina alias Ibrahim at Takmad ang 150 gramo ng hinihinalang shabu sa by-bust money o kasama ang by-bust money, cellphone at sasakyang ginamit umano sa operasyon. Nasa kustudiya na ng PDEA Region 12 ang mga suspect at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa Ilocos Norte, sumadsad ang isang cargo vessel sa baybayin sa bayan ng Badok dahil sa masamang panahon. Ayon sa pulisya, papunta sana ng Calayan Island sa Cagayan ng barko pero tumagilid ng pasukin ng tubig ang bahagi nito. Nakaligtas naman ang 12 tripulanteng sakay ng barko.
2: Nagrambulan naman ang ilang kabataan sa kahabaan ng Marcos Highway sa Antipolo City, Rizal. Ayon sa investigasyon, naghabulan at nagbatuhan ng mga sangkot sa insidente. May isang lalaki rin na may bitbit na palakol habang hinahabol ang isang menor de edad na nagdulot ng takot sa mga residente. Sa follow-up operation, naaresto ang lalaki may hawak ng palakol. Depensa niya, ginamit lamang niya ito bilang panakot matapos umanong muntik tamaan ng bato ang kanyang ata o anak. Patuloy ang investigasyon sa insidente.
1: 4:30 na po na madaling araw. Abangan sa aming pagbabalik, manifestation inihay ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court.
2: At halos 70 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Pasay, dalawa arestado. Mga detalye po sa aming pagbabalik.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary, DZMM family! Una sa balita, una sa public service.
5: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
6: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
8: the Senate is under attack.
9: There was no NBI agent in the Senate.
6: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
10: Kanina ay merong aarestuhin.
11: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
6: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Masyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
14: Good morning!
1: Alas 4.42 na po ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radio Patrol Balita alas 4. Nag-ain ng 5 pahinang manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court imbes na tumugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Sinabi ng House Prosecution Panel na hindi nagbigay ng malinaw na tugon ng kampo ni Vice Presidente at itinanggi lang ni VP Duterte ang mga allegation laban sa kanya. Pinadalhin din ng kopya ng manifestation si VP Duterte at kanya mga abogado. Mararanda ang naghahain ng sagot sa writ of summons ang kampo ni VP Duterte noong nakaraang linggo at iginit ang pagbasura sa 4 articles of impeachment dahil sa muna'y kawalan ng ebidensya. Giniyak naman ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na nakahanda ang mga taga-usig na humarap sa pre-trial conference sa June 18. Tuloy-tuloy anila ang kanilang paghahanda sa kabila ng gusot sa liderato ng Senado. Una nang inanunsyo na magsisimula ang paglilitis kay VP Duterte sa July 6.
2: Sinimula na ng Sandigan Bayan First Division ang paglilitis sa kasong graft ni dating Department of Health Secretary Francisco Duque at dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Lau. Ayon sa prosecution, nagkaroon ng paglabag sina Duque at Lau dahil sa manumalyang paglilipat ng 41 bilyong pisong pondo sa DBM sa halip na ipambili ng mga pandemic supplies gaya ng face masks at COVID-19 testing kits. Nagbigay ang direktor ng Senate Legislative Records sa korte ng testimonya at mga dokumentong nakalap ng Blue Ribbon Committee mula sa naging investigasyon nito. 2024, nangihay ng kaso sa anti-graft court habang June 22 naman, nakatakda ang susunod na pagdinig.
1: Dalawa ang arestado matapos maulian ng halos 70 milyong piso ang halaga ng shabu sa Bybus Operation sa Pasay City. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, Aabot sa 10 kilo na shabu ang naang nakapiska sa mga suspect na nagkakahalaga ng 68 million pesos. Kasama rin sa mga narecover ang ilang ID, cellphone, bypass money at isang sasakyan. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect.
2: Posibleng peking plaka gamit ng SUV na naka-hit and run sa isang pulis ng PNP Highway Patrol Group sa SLEX noong Linggo. Batay sa verifikasyon ng LTO o sa LTO, lumalabas na walang record ang plaka. Posibleng maharap ang suspect sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to property. Nasa maayos ng kalagay ng biktima na walang nakaalitan bago ang insidente.
1: Formal na lagay ng reklamo sa National Police Commission ang 79 anyos na driver matapos umano siyang puwersa ang arestuhin ni Police Corporal Simeon Dimaalas Juan sa insidente ng banggaan sa Taguig City. Ayon sa driver na si Santiago Parado, nakagitgitan niya ang sakyan ng pulis matapos itong sumingit. Tumanggi ang biktima na ibigay ang kanyang lisensya dahil hindi traffic police si Juan sa lugar. Tinakot din umano siya ng pulis na babarilin at kalaunan ay pinagsusuntok at pinipilit ang kanyang o pinilipit ang kanyang mga kamay. Ayon sa Napulcom, nagsampa na ng kasong administratibo at kriminal si Parado laban sa pulis. Nasa restrictive custody na si Juan at sinuko ang kanyang service firearm.
2: Patay naman ang isang TNVS driver matapos pagbabarilin ng kanyang pasahero sa barangay 176A sa Caloocan City. Batay sa dashcam, nag-uusap ang dalawa bago ang insidente. Sinabi ng driver na ibababa niya ang pasahero sa tapat ng bahay nito, ngunit nakiusap ang suspect na huwag siya doon ibaba at bababa na lamang siya sa sasakyan. Maya-maya, nagbanta ang pasahero na kung babarilin siya, ay babarilin din niya ang driver bago bumunot ng baril at pinaputukan ng biktima bago mabilis na tumakas. Naaresto ang suspect sa hot pursuit operation ng Caloocan City Police habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente.
1: Diyan naman po sa Taguig, naaresto naman pulis ang 26 anyos na lalaki na wanted sa kasong pagnanakaw sa barangay West Rembo. Sinalakay ng mga pulis ang pinagtataguan ng suspect kung saan naaktuhan ito na may hawak na baril. Nahulihan din ang suspect ng isang granada. Naharap ang suspect sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of explosives.
2: Sa Quezon City, kalaboso ang dalawang amunay miyembro ng Salisigang matapos dalawang beses na magnakaw sa Barangay Paraiso. Unang nilooban ng mga suspect ang bahay ng isang babaeng senior citizen kung saan nilimas ang bag, cellphone at 10,000 pesos na cash ng biktima. Sumunod na pinasok ng mga suspect ang isang construction site at tinangay ang cellphone ng isang trabahador. Natunton ng barangay at mga pulis sa mga suspect na nakakulong na ngayon sa Masambong Police Station at naharap sa reklamong theft. Nabawi ang cellphone ng construction worker pero wala na ang gamit ng senior citizen.
1: 4:47 na madaling araw, abangan po sa aming pagbabalik. Chinese President Xi Jinping bumibisita sa North Korea.
2: At sa sports, alas Pilipinas na itala ikalawang panalo sa 2026 AVC Women's Cup. Yan po at iba pang mga balita sa muling pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape!
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
3: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Pinagpiwalaan, pirmado, sigurado. DZMM Robert Mano. Radyo Patrol! Good morning! Mga balita sa labas ng bansa.
5: Sa labas ng bansa, 10 ang patay sa maghiwalay na pag-atake ng Israel sa Gaza. Kabilang sa mga namatay ang 4 na biktima ng pagsakan ng missile ng Israeli military, ang isang paaralan. Inakusa ng Hamas ang Israel ng paglabag sa ceasefire dahil sa patuloy na pag-atake. Samantala, bumibisita sa North Korea si Chinese President Xi Jinping. Sinalubong si Xi ni North Korean leader Kim Jong-un paglabag o paglapag ng eroplano na sinasakyan ng Chinese leader. Huling bumisita sa North Korea si Xi noong 2019.
0: Showbiz balita, balita.
6: At ngayon po, alamin natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, si Miss Erica Balmes. Erica,
7: anong latest?
8: Chika morning, kapamilya. Ito na nga ang latest. May petsa at lugar na at ay doon na lang ang kulang dahil ayon sa report ng New York Post, pinaplano umano ni superstar Taylor Swift at fiancé na si Travis Kelce na magpakasal sa Madison Square Garden sa New York sa July 3. Lalo pang umugong ang usap-usapan dahil wala pang nakatakdang event sa Legendary Arena simula June 29 hanggang July 6. Sa kabila nito, wala pang direktang kumpirmasyon ang dalawa kaugnay sa detalye ng kanilang kasal, bagay na inaabangan ng kanilang taga-suporta. Sa iba pa nating chika sa umaga, sa kabila ng ilang taong espekulasyon at paulit-ulit na imbitasyon, nanindigan si kapamilya primetime king Coco Martin sa desisyong hindi pumasok sa politika. Naniniwala siyang kaya niyang mag-ambag sa lipunan kahit walang posisyon sa gobyerno. Bukod sa politika, ibinahagi rin ni Coco na nakatanggap siya ng alok na mag-endorse ng gambling company. Pero tinanggihan niya ito dahil hindi niya ito akma sa kanyang prinsipyo. Mapapanood si Coco Martin kasama si Julia Montes sa bagong kapamilya sering Sigabo simula June 22. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
6: Maraming salamat, Miss Erica Balmes.
0: Sports Balita. Good morning.
5: Good morning. Sa ating sports balita, Pinay tennis star Alex Yala sasabak sa HSBC Championship matapos magkampiyon sa 2026 Birmingham Open. Yan, ano bang sports balita yating ating big man ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, good morning!
9: Good morning!
10: Good morning, Steve at Jay, para sa ating balitang sports. Tinalo ng alas Pilipinas ang Kyrgyzstan sa straight sets sa 2026 ABC Women's Cup sa Canton City sa Ilocos Sur. Ito ang ikalawang panalo ng alas Pilipinas sa Pool A ng torneo matapos talunin ng Australia noong Linggo. Kakalabanin ngayong araw ng national team ang South Korea para sa inaasam na pwesto sa semifinals ng 2026 ABC Women's Cup. Samantala, kaagad sasabak sa aksyon sa HSBC Championship si Pinay tennis star Alex Yala matapos magkampiyon sa 2026 Birmingham Open. Makakalaban ng world number 33 na si Yala ang world number 64 na Chinese player sa round of 32 bandang alas 5 ng hapon. Oras po yan sa Pilipinas. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
5: Yan po si Alfred Dalde, ang big man ng DZMM. Thank you! Yun, it's 4:55 na po na madaling araw. Magandang morning po sa lahat ng viewers at listeners po natin sa DZMM Radio Patrol 630 at syempre po sa DZMM Teleradio. Dahil po narinig po ninyo itong kantang ito, sabihin po niyan, kami po ni Kuyang Jay ay babati na po sa inyo ng good morning kay Felix Valdez. Mula po yan sa Rosario La Union kay Ronaldo Nicolas. Good morning, good morning. Mula naman po yan sa Bambang Bukawi, Bulacan. Always tune in sa DZMM. Antonio Manalo, good morning, good morning. At syempre kay Rowena Sempio, magandang morning po. Welcome back. At syempre kay Tita Lina Ho, magandang morning. Mula po yan sa Plardel, Bulacan kay Alex Faustino. Good morning, good morning. Kay Sara C., magandang morning Pilipinas, Radyo Patrol Balita alas 4 at syempre kay Socorro Edurice. Good morning, good morning. Pakigising kay Akel Salinas, papasok na po. Akel, may pasok ha, gising na, gising. Kay Cherry Diaz, good morning, good morning. At kay Mark Anthony Pedemonte. Mula lang po yan sa Bayanan Elementary, nagtatrabaho si Teacher Annalyn Pedemonte sa Bayanan Elementary School sa Bacoro City. Kay Luis Cruz, good morning, morning. Kay Elsie Balian Florentine, magandang morning. At syempre partner, bati lang natin ang happy, happiest birthday. Yung isa po sa writer ng DZMM, si Angela Cervanya. Happy, happy,
11: happy birthday!
5: Sana lang matikman natin yung ano.
11: Pansit!
5: May papansit ba dyan? Meron ba sa inyo kanina? Wala. Ay, baka bukas. Di baka pauwi na rin yan ngayon eh. Pero happy birthday, Angela. Mag-iingat, mag-iingat. Meron ba, partner?
11: Ito pa, si LC Balion Florentine. Magandang morning, Team Pogi. Sabi ko kahapon, kami ni partner Joe may alternate universe version.
5: Hindi. Kasama pa rin kayo sa Team Pogi.
11: Hi, happy Tuesday po sa inyo. Sana yung mga nanay, ha? Luto na ba yung baon ng inyong mga chikiting? Mm-hmm. Ha? Sana may inis pa, ha? Make sure na safe at nutritious yung binabaon sa inyong mga babies.
9: Siyempre.
11: Si Hubert Canivel, magandang morning. Watching din po siya sa galing sa Candaba, Pampanga. Si Miss Maggie, good morning. At happy Tuesday, always present daw po siya sa Makati City. Lorena Pascual at Cesar Felizardo, morning, good po sa inyo. Si Romeo Valderrama, good morning, ng Mabalacat, Pampanga. At si Joe Gabriel, happy Tuesday po.
5: At syempre, batinong lang ng good morning si Kuyang JR Reyes, Kuyang JR. Isingin mo na yung mga chikiting mo kasi may pasok po. Magandang morning din po kay Sir Zosimo Gasmin. At syempre kay Rolly Ilagan Dinglasan. Kay Sir Romeo Guion, kay Danica Jane Handayan, kay Professor Gabby Lopez. At syempre, magandang morning din po sa mga taga-barangay Marinig sa Cabuyao City sa Laguna. Si Tita Nora Maresigan, good morning po. Sa mga viewers po natin sa YouTube, si Ems Chuastava, magandang morning sa Martinez family. Mula po yan sa San Pablo City, Laguna. Good morning kay Bea Vlog at kay Banong. Kay Lurker, magandang morning din po. At syempre kay Marvic Tuazon. Good morning po kay Nanay Ineng na nakikinig po dyan sa Cabuyao City sa Laguna.
9: Good morning!
11: doon po sa nanonood sa ating YouTube, ha, share nyo yung link para yung inyong mga kaibigan ay makapakinig din at makapanood, ha, dito po sa DZMM.
5: Correct.
11: Mula at, umaga, tanghali, hapon at gabi.
5: Hanggang mamayang gabi po yan, tutukan po ninyong update sa nangaganap po ngayon sa buong Pilipinas dito po sa DZMM. Kay Noel Galiano, good morning kay Tristan Wyatt Gulay, kay Ricardo Ocampo at JR Lim, Lorendo Licas, good morning po sa inyong lahat. Narito po muli mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa mahigit 30, maraming gusali at infrastruktura na pinsala ng pagyanig.
11: State of calamity dinaglara sa General Santos City dulot ng malakas na lindol, lokal na pamahalaan ng Sarangani umaapila ng tulong sa national government.
5: Milyong-milyong piso o milyong-milyong estudyante nagbalik eskwela kahapon. Ilang matagal na problema sa sektor ng edukasyon sumalubong sa magbubukas ng bagong school year.
11: Hearing sa flood control scandal o itinuloy ng grupo ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Erwin Dulfo. 18 Amunoy bagman ni Zaldi Co, no show.
5: Mm-hmm. Sa lalawigan, 2 player ng Ateneo Blue Eagles namatay sa pagkalunod sa Aurora.
11: At sa balitang sports, alas Pilipinas, winalis ang Kyrgyzstan sa 2026 AVC Women's Cup sa Ilocos Sur.
5: At yun ang mga balita ngayong Martes, June 9, 2026. Tuloy-tuloy niyo po kami napaparod sa cable social media at I1TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz, nagbabalita anumang oras.
11: Naririnig din po tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 sa Mega Manila. Sa pangalan po ni Radyo Patrol Robert Mano, ako po si Jay Dones. Sa balita ng mga oras, susunod na ang pasada balita kasama sina Daddy Johnson Manabat
5: at Radyo Patrol Christian Yosores. Bye! Ingat ka, pamilya!

Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4. Rastyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radio Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado! Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada!

0: Magandang morning, Pilipinas! Ngayon po ay Martes, June 9, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras ng balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Bangon gising na sa mga may pasok. Ako po naman si Johnson Madabad.
0: At sa oras na 5:03, narito ng ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa mga may init na balita, ngayon, 35 patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ilang istruktura na pinsala rin.
1: Dahil lang namatay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, umabot na ng 30.
0: Milyon-milyong estudyante balik eskwela na pero kakulangan ng guro at classroom sumalubong sa unang araw ng klase.
1: Presyo ng LPG ng Regasco bumaba pero presyo ng produktong petrolyo tataas.
0: At sa ating Pasada probinsya, lalaki patay matapos barilin sa insidente ng road rage sa Aurora. Muli, samahan niyo po kami hanggang alas 6 na umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manaba.
1: Siya po si Christian Yosores.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Talagay muna ng panahon, mga kapamilya, bahagyang humina ang habagat pero patuloy na magdudulot ng pag-ulan sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Kabilang sa uulanin ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Quezon Province at Mindoro Provinces. Hinihila rin ng habagat ang frontal system kaya posibleng may mabuong low pressure area. Dito sa Metro Manila, muling asahan ang mainit na panahon at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang sa gabi.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Ang iba pang detalye sa lagay ng panahon mula kay Ginoong Alzar Aurelio, ang ating PAGASA weather forecaster. Magandang umaga, Sir Alzar!
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Babuyan, Batanes, Ilocos Region at Zambales dahil sa habagat. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwalas ang panahon maliban sa localized thunderstorm. Sa mga oras nito, wala po tayo nakikita o namamonitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas nito. Yan ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar B. Aurelio.
0: Isang tanong lang, Sir Alzar, dahil nagkaroon nga ng lindol sa Mindanao kahapon, ano, may mga rescue at may mga operasyon po ngayong araw. Ano lang po ang magiging lagay ng panahon? May nabanggit kayo na maaaring magkaroon ng mga localized thunderstorms.
3: Yes po, yun ang inaasahan po natin sa lugar na naapektuhan ng lindol. Localized thunderstorms po ang inaasahan sa bandang hapon gabi.
0: Alright po. Maraming salamat si Sir Alzar Aurelio, ang ating PAGASA weather forecaster.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Tuloy tayo sa mga balita sa oras po nating 5:06. 35 na ang namatay dahil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 31 ang namatay sa Soccsaygen habang 4 naman sa Davao Region. Mahigit 200 ang nasugatan habang 12 pa ang nawawala. Maraming istruktura ang naapektuhan kabilang ng ilang paaralan, ospital, mall at hotel habang halos 900,000 bahay naman ang nawala ng supply ng kuryente. Sa General Santos City, idiniklara na ang state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng lindol. Maraming gusali rin ang napinsala kabilang ng malaking grocery store sa Barangay Kalumpang. Patuloy ang rescue operation sa gusali kung saan isang bangkay na ang na-recover habang 2 pa ang nawawala. Limitado naman ang operasyon ng General Santos Airport para sa government, military at humanitarian flights. Sa Davao Occidental, sumabay sa pagbubukas ng klase ang malakas na lindol sa Mahayahay Elementary School. Bumigay ang bubong ng entabladong gawa lamang sa yero, kaya nasugatan ang magulang ng ilang mga estudyante. Sa Davao City, ililikas naman ang mga pasyente ng Southern Philippines Medical Center at pansamantalang sinuspindi ang operasyon. Ayon sa FIBOX, gumalaw ang Cotabato Trench, kaya nagdulot na malakas na lindol sa Mindanao. Pinapayuhan din ang publiko na mag-ingat dahil posibleng tumagal pa ng hanggang isang buwan ang mga aftershocks.
0: Umabot na ng 1 bilyong piso ang pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala ng lindol lalo't naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan na si DPWH Secretary Vince Dison sa mga lokal na pamahalaan para magsagawa ng damage assessment. Nagsasagawa rin ang Department of Health ng rapid assessment para masuri ang mga pasilidad na naapektuhan ng lindol. Ang Department of Education pansamantalang sinuspende ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Mahigit 3 milyong estudyante at 100,000 guro ang naapektuhan ng lindol sa 5 rehiyon sa Mindanao. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar.
1: Sa ibang mga balita, umabot na sa 30 ang namatay sa pagguho na itinatayong 9 na palapag na gusali sa Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Iti matapos ma-recover ang isa pang bangkay sa ilalim ng mga debris. Kanina madaling araw, patuloy din ang pagtatanggal ng mga gumuhong bato para magkaroon ng access sa collapse site sa Barangay Balibago. Nauna nang natuklas ang hindi construction worker ang 7 nasawi kabilang na ang sanggol na nakita pa sa duyan, kaya posibleng kasama ng ilang manggagawa ang kanilang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali.
2: Pasada balita.
0: 5:09 ang ating oras, iginiit ng Department of Education na dapat maging handa ang mga paaralan sa iba't ibang kalamidad tulad ng lindol. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kung saan ilang paaralan ang napinsala at agad sinuspindi ang pasok ng mga estudyante sa unang araw pa lamang ng pasukan kahapon. Sinabi ni Education Secretary Sonny Yanggara na nagpadala na ng engineer sa mga apektadong lugar para suriin ang mga istrukturang napinsala ng lindol. Nangako ang kagawaran na bibigyang prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante at guro bago bumalik sa klase.
1: Ipinatupad na ang pre-term school calendar sa mga pampublikong paaralan mula sa dating 4 na quarter. Sa kabila ito ng reklamong kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Kahapon, sumalubong ang lumang problema sa mga paaralan sa pagbabalik eskwela ng milyong-milyong estudyante. Kabilang dito ang kakulangan na naman ng guro ng classroom at hindi sapat na learning materials. Marami ring first time na mga estudyante ang ayaw humiwalay sa kanilang mga magulang at ayaw magpaiwan sa eskwelahan. Nagkilos protesta naman ang ACT Teachers Party List sa Maynila para sa panawagang itaas sa 50,000 piso ang entry level na sahod ng mga guro.
2: Pasada balita.
0: Sa iba pang mga balita, kinwestiyon ng ilang senador ang kredibilidad ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kahapon, nagsagawa lang ang Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ng consultative meeting sa halip na pagdinig dahil nakasaad sa rules na hindi maaaring magsagawa ng pagdinig kung walang 4 na miyembro mula sa minority bloc. Dahil dito, hindi maaaring ipakontempt ang mga nagpakilalang bagman na hindi dumalo sa pulong pero humarap sa press conference sa opisina ni Senador Robin Padilla sa Senado. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block, inakusahan ng mga bagman ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may pera na kickback mula sa flood control projects. Pero sinita ni Senador Rafi Tulfo ang mistulang pag-coach o paggabay ng mga miyembro ng Cayetano Block sa mga testigo. Para kay NBI Director Melvin Matibag, maituturing na misleading ang hinihinalang coordinated na testimonyo ng mga bagman at maituturing lang na chismis ang akusasyon dahil walang ebidensya. Iginiit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat tawagin ang mga bagman bilang 18 cargadores o basurero. Pero buwelta ni Senador Alan Peter Cayetano, matatawag na biggest cover-up ang pulong na ginawa ng Gatchalian Block. Sinuspende muna ng Gatchalian Block ang pulong bilang paggalang sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Nanindigan naman ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na nakatanggap ng mali-maletang naglalaman ng perang kickback sina Senador Mark Villar at Francis Escudero. Sa press conference, sinabi ni Attorney Levito Baligod na hindi nabanggit ang dalawang senador sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block noong Huwebes dahil wala namang nagtanong. Sinasabing ipinadala ang maleta sa bahay ni Villar noong 2022, gayon din sa bahay ni Escudero. Kumambyo naman ang dalawang bagman sa pagdadawit kay Senador Loren Legarda sa dating affidavit at iginiit na nagkamali lang sila at walang nakitang maletang ipinasok sa bahay ng senadora. Handa naman si Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Nanggatchalian Block matapos akusahang nakatanggap din ng maleta. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation sa Pasay Regional Trial Court laban sa tatlong bagman matapos si Dawit sa anomalya. Ipinatatawag na rin ng Office of the Ombudsman ang lahat ng bagman para sa investigasyon.
0: Ibinasura ng Malacanang at ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang alok ni Senator Alan Peter Cayetano na kaugnay ng liderato ng Senado. Sa liham, inatasan ni Cayetano ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales na makipag-ugnayan sa Senate Secretary ng Gatchalian Block na si Renato Bantog Jr. para maresolba ang kalituhan sa mistulang dalawang lider ng Senado. Sa kabila ng magkaibang pananaw sa Rigodon, iginiit ni Cayetano na kailangang magpatuloy ang trabaho ng Senado at umusad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, isinulong ang workable interim administrative arrangement tulad ng pag-adapt ng dual signatory sa mga papeles. Pero tumanggi si Gatchalian kaya iginiit ni Cayetano na mistulang dalawa na ang Senado sa Pilipinas, kabilang ang the Senate of the Philippines at tinatawag niyang the Senate of Malacanang. Nanindigan si Cayetano na hindi niya isusuko ang Senate presidency hanggang sa makakuha ng 13 boto si Gatchalian. Pero buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat nang itigil ni Cayetano ang pag-astang biktima. Pinayuhan din ni Castro ang publikong mag-ingat sa mga hindi pinangalan ng personalidad na nagpapanggap na banal. Sino kaya yun?
4: Sino kaya?
0: Ininaw naman ni Castro na wala siyang pinatatamaan sa pahayag pero iginiit na wala siyang magagawa kung maaapektuhan si Cayetano.
4: Walang pinatatamaan pero mukhang may tinamaan.
0: Ay, mukhang ganun na nga. Sino ba mahilig gumamit ng mga Bible verse bago magbigay ng pahayag?
4: Lumuluhod pa.
0: Oo nga. May Pokemon. Ay, hindi Pokemon cards. Iba pa pala yun. Eh, basta, sabi nga nila, di ba? Bato-bato sa langit, ang matamaan.
4: Guilty.
0: Guilty.
1: Oras natin, 5:15. Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Naghahain po ang prosecution team ng Kamara ng Manifestation sa Senate Impeachment Court sa halip na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment. Sa 5 pahinang manifestation, iginiit ng prosecution team na hindi naman nagbigay ang Vice Presidente ng malinaw at makatotohanang paliwanag para depensahan ang kanyang sarili sa mga akusasyon. Kabilang dito ang sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds, panuluhol, hindi maipaliwanag na yaman at ang bantaki na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa prosecution team, hindi maaaring hilingin agad ng defense team ni VP Sara na ibasura ang kinakaharap na reklamo. Inaasang magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
2: Pasada Balita!
0: Gising, bangon mga kapamilya! May pasok po yung mga chikiting natin. Second day of back to school ngayong araw po ng Martes. Kaya gising, bangon na po. Ihanda na ang mga uniform, ang mga almusal at ang baon syempre para tuloy-tuloy po ang pasok ngayong araw. Ang oras natin, partner!
1: Oras natin, mga mam and mga sir! 5:16!
0: Magbabalik po kami!
2: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
6: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
6: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
8: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
6: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
9: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
6: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Sa oras na 5:19, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Balik po tayo sa mga balita. Nasa kustodiya na ng DILG ang siyam na isinasangkot sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa contractor na si Curly Discaya sa Senado dahil sa kasong malversation kaugnay ng 53 million pesos na substandard na rehabilitation project sa Kalumpit. Kabilang sa kapwa-akusado ni Curly Discaya ang misis na si Sara Discaya na nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. Patuloy namang tinutugis ang dalawang kapwa-akusado ng mag-asawang Discaya na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan. Nangako ang DILG na walang ibibigay na special treatment kay Curly Discaya na nakakulong sa Bulacan Provincial Jail. Naibalik naman si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital matapos dalhin sa pribadong ospital. Sakaling ma-discharge, ililipat si Bonoan sa New Quezon City Jail alinsunod sa utos ng korte.
1: Sinimulan na ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong grafts laban kina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kaugnay ito ng sinasabing maanomalyang paglilipat ng 41 billion pesos na pondo ng Department of Health sa Department of Budget and Management's Procurement Service o PSDBM para sa pagbili ng medical supplies noong COVID-19 pandemic. Nagbigay ng testimonya ang Director ng Senate Legislative Records at nagpresenta ng kahong-kahong dokumento na nakalap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa prosecution, may paglabag sina Duque at Lau dahil pinapayagan ang DOH na bumili ng gamit sa halip na ipadaan sa ibang ahensya ng gobyerno. Itinakda naman ang susunod na pagdinig sa June 22.
0: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Bunsod po ito ng forced outage ng 14 na planta habang 11 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng halos 5 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 4 ng hapon at natapos bandang alas 9 kagabi. Nauna ng inamin ni Energy Secretary Sharon Garina tataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon Grid noong kalagitnaan ng Mayo.
1: Oras natin 5:22, mga nanay, sa mga nagbabudget ng sweldo ni Mister, bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o ng LPG. Piso ang bawas presyo sa kada kilo ng LPG ng Regasco, nakatumbas ng 11 pesos na kada regular na tangke. Kung bumaba naman ang presyo ng LPG, tataas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 na naman ng umaga.
0: Nako.
1: Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 5 pesos and 77 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 30 centavos naman sa gasolina at 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Kahapon, tumaas ang presyuhan ng langis sa world market bunsod ng drone strikes sa Kuwait International Airport.
0: Inasuhan ng murder ang pasaherong bumarel sa TNVS driver sa Caloocan City. Sa investigasyon, humingi ng tulong ang suspect sa barangay dahil nawawala umano kaya dinala sa presinto. Dahil walang cellphone, ang mga pulis na ang nagbook ng TNVS para ihatid ang suspect sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Pero habang nasa kotse, pinipilit ng suspect na ibaba siya ng sasakyan pero ayaw ng driver dahil nakapin ang booking sa barangay Muzon. Ilang beses pang tinabig ng driver ang suspect nang magtangkang lumapit hanggang sa biglang nagpaputok ng baril. Agad namatay ang biktimang si Eric Sonko habang naaresto ang suspect at nahulihan ng hindi lisensyadong baril. Iginiit naman ng Caloocan City Police na kinapkapan nila ang bulsa ng suspect pero walang nakuhang baril.
1: Sa Quezon City, itimbog ang dalawang miyembro ng salisigang na nasangkot sa pagnanakaw sa Barangay Paraiso. Modus ng mga suspect na mag-ikot sa lugar tuwing madaling araw sa kapapasok ng bahay at magnanakaw. Kabilang sa nilooban ng mga suspect ang bahay sa Paraiso Street kung saan natangay ang bag, cellphone at 10,000 pisong cash ng senior citizen na biktima. Pinasok din ng mga suspect ang construction site at tinangay ang cellphone ng natutulog na construction worker. Nakakulong ng mga suspect pero hindi na nabawi ang gamit ng biktimang senior citizen.
2: Pasada balita.
0: Sa oras na 5:24, pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita. Probinsya.
0: Patay ang lalaking motorista matapos pagbabarilin sa insidente ng road rage sa San Luis Aurora. Unang nagtalo ang dalawa dahil muntik nang magkabanggaan ang kanilang motorsiklo sa barangay Nonong Senior. Hinampas ng suspect ng helmet sa ulo ang biktima sa katatlong beses na binaril. Naaresto na ang suspect na nahaharap sa kasong murder.
1: Sa Bukidnon, patay ang lalaking real estate agent matapos pagbabarilin sa bayan ng Maramag. Paalis na ng property viewing ang biktima nang lapitan at barilin sa dibdib ng gunman. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang patuloy na tinutugis ang suspect na tumakas sakay ng motorsiklo.
0: Sa General Santos City, naaresto na ang itinuturing na utak sa pagpatay sa limang pulis sa Maguindanao del Sur. Papunta sana ng Maynila ang suspect na si Nixon Camangon nang maharang at maaresto sa City Airport. Marso, namatay ang limang pulis sa pananambang sa Sheriff Aguaca na sinasabing pinagpanuhan ng grupo ni Camangon na pinininiwala ang miyembro ng grupong Dawla Islamia.
1: Sa Lanao del Sur, nasamsam ang mahigit sa 4 milyong pisong halaga ng smuggle na sigarilyo sa bayan ng Malabang. Naharang sa checkpoint ang tatlong sasakyan kung saan nadiskubre ang mahigit sa 5,000 reams ng puslit na sigarilyo. Nakakulong na ang tatlong suspect na bigong magpakita ng dokumento sa kontrabando.
0: Sa Albay, tatlo ang arestado sa sinalakay na drug den sa Ligao City. Nakuha sa operasyon ang mahigit 2,000 pisong halaga ng shabu. Kabilang sa natimbog ang suspect na itinuturing na high-value individual sa lungsod.
1: Sa Cavite, siya mga naaresto matapos mahulihan ng party drug sa Imo City. Nasamsam sa bypass operation ng mahigit 100 piraso ng ecstasy, shabu at cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso at drug paraphernalia. Nakakulong na ang mga suspect kabilang na ang 5 babae.
2: Pasada balita.
0: 5:26 ang ating oras. Narito na mga balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol. Dalawa arestado sa bypass operation sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
10: Good morning, Christian Johnson. Natimbog sa mga operatiba ng Bataan Provincial Drug Enforcement Unit at Drug Enforcement Team ng Hermosa Police ang dalawa na namang drug trader sa barangay Mambog, Hermosa, Bataan. Higit sa 389,000 pisong halaga ng illegal drugs ang nakumpiska sa dalawang suspect matapos ang inilatag na bypass operation. Ayon kay Bataan Provincial Director, Police Colonel Marites Salvadora, 55 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa dalawang suspect bukod pa ang 10 gramo ng marijuana kush. Kasong paglabag sa Dangerous Drug Act of 2002 ang isasampa laban sa dalawang drug trader. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Eason.
2: Metro Pasada.
1: Sa atin namang Metro Pasada, lalaki na hulihan ng baril at ilegal na droga sa Taguig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
11: Johnson, inaresto ng Taguig City Police ang 26-anyos na lalaki matapos ang isang intelligence-driven operation sa impounding compound, Barangay West Rembo. Ayon sa pulisya, matagal nilang minanmanan ang suspect na si alias Justin. Batay sa nakalap na impormasyong nagmamayari ito ng hindi lisensyadong baril at pampasabog. Nang mahuli sa aktong bitbit ng suspect ang isang kalibre 38 revolver, dito na siya nilapitan ng mga otoridad para sa isang inspeksyon. Natuklasang walang ang kaukulang dokumento ang baril na kargado ng 3 bala, habang nakita rin sa bag ng suspect ang isang granada. Natuklasan din dati ng may warrant pa o mula Paranaque Regional Trial Court ang suspect dahil sa pang-hold up. Naharap si Alice Justin sa reklamong pagdabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Illegal Possession of Explosive at Robbery Hold Up. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you, Zeus.
0: Samantala, sa Quezon City, lalaki arestado sa pang-hold up ng Koreano. Balita mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
12: Good morning, Christian. Kinitala ng Quezon City Police District ang suspect alias Usok, 20 anyos na naaresto sa ikinasang follow-up operation ng Criminal Investigation and Detection Unit at ng Kamuning Police Station 10. Kaugnay ito sa nang insidente ng robbery sa Barangay Sacred Heart, Quezon City, kung saan biktima ang 43 anyos na Korean national. Sa isinagawang investigasyon at pagsusuri ng CCTV footage, natukoy ng mga otoridad ang suspect at naaresto ito sa Pasay City. Na-recover mula sa suspect ang 2 motorsiklo, isang cellphone, 7,000 pisong cash at isang polo shirt na pag-aari umano ng biktima. Naharap sa kasong robbery ang suspect habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa iba pa niyang kasamahan. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.

0: Humabol po kayo ha, dahil pagpatak ng alas 6, tataas na naman po yung diesel, pati ang gasolina, hindi ba?
1: At kerosene, naku, sayang din
0: pataas. Yan. Kaya ano na po, humabol na po kayo sa mga gasolinahan para po kahit papaano maabutan pa rin yung mabababa na presyo po ng mga produktong petrolyo.
1: Mabababa pero mataas talaga.
0: Mataas pa rin, oo eh.
1: Talaga,
0: oo, no? Sabi nga diba ng DOE noon, medyo mukhang matatagalan para bumalik doon sa at least 50 pesos na average before ng presyo ng petrolyo.
1: Medyo malabo talaga sa mga panahong ito.
0: O sana mahabol pa rin po. Kaya nga po ang panawagan ng ilan sa atin, diba, matapos na yung mga sigalot dyan sa Senado para makapokus sana doon sa mga panukalang batas na isinusulong sana para maresolba yung epekto nga po ng krisis dyan sa Middle East. Dahil di kulingin sa kalaman natin, medyo ramdam pa rin naman talaga eh. Andito pa rin eh, hindi naman talaga nawawala eh. Naligaw lang yung atensya natin doon sa kaguluhan sa Senado.
1: Kasi meron pa tayong kinakaharap na, syempre, yung mga kababayan nating nilindol.
0: Mm-hmm. Panibagong problema
1: Sarangani.
0: Yan. Mm-hmm. Kaya diba ang sabi ng ilang mga senador, kung pwedeng itigil din muna yung pagpapalitan nila ng issues dyan at magbigay ng tulong doon sa mga kababayan po natin na naapektuhan po dyan sa Mindanao. Ang British Air Partner ngayong araw ay ipagpapatuloy pa yung mga ginagawang operasyon para sa mga search and rescue or retrieval doon sa mga gumuhong mga gusali.
1: Siyempre, may mga assessment po yan doon sa structural integrity ng mga gusali doon sa Sarangani at iba pa mga probinsya na nilindol, at ang priority ay ang kaligtasan ng ating mga kababayan doon sa mga lugar na niyanig.
0: Oo, mamaya makakausap po natin ang kalihim ng DPWH, si Secretary Vince Dizon, para mabigilan tayo ng karagdagang detalye at outlook kung ano pa ang mga gagawing trabaho ng DPWH ngayong araw at sa mga susunod na araw, dahil may direktiba ang Pangulo na at least siguraduhin din yung katatagan, lalo na ng mga kalsada na mahalaga po sa paghahatid ng mga relief goods. Pero bago po yan, panghimagas muna sa mga mabibigat na balita dahil sa oras na 5:32.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Sa ating kakaibalita ngayong Martes, spotted ang mag-inang balyena na mistulang naglalaro sa Palawi Island Protected Landscape and Seascape sa Cagayan. Namataan ang mga balyena sa gitna ng exploration ng mga tauhan ng DENR Cagayan Valley para sa pangangalaga ng kalikasan. Ayun o, yung mga nanonood sa teleradyo, enjoy na enjoy ang mga balyena sa paglangoy.
1: Kaya silang nakalalangoy. Dapat ganyan lang.
0: Oo. Ayon sa DENR, malusog ang namataang humpback whale at kanyang calf dahil sa aktibong kondisyon. Sinasabing pambihirang pagkakataon lang na makita ang mag-inang balyena na sinyalis na ligtas na breeding ground ang lugar. Kasabay ng World Ocean Day, pinayuhan ng DNR ang publiko na alagaan ang karagatan at marine protected area. Di ba magandang tignan kapag nag-enjoy yung mga hayop doon sa ligtas nilang lugar?
1: Yung walang banta ng huhulihin or papatayin.
0: Or dadalhin sa mga zoo.
1: Di ba mapawalapitan yung mga ganyan?
0: Oo, yung iba kasi natutuwa, gustong hawakan, di ba, para makapagpa-picture. Pero delikado po para sa kanila yon, hindi nila gusto yung ganun.
1: Eh, liban kung sila ang lalapit sa inyo. At may paglaro.
0: Handa ba kayo?
1: Ayun.
0: Yan po ang ating kakaibalita ngayong Martes.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
2: Pasada balita!
0: Ay, binabati po namin ang mahigit 26,000 viewers this Tuesday morning. Maraming salamat po. Gising bango na po sa mga may pasok, sa mga estudyante, sa mga magulang. Good luck po sa ikalawang araw ng klase.
1: At magandang morning din sa ating mga kapamilyang nag-aabang na mga updates dyan po sa nag-iepekto ng malakas na lindol sa Sarangani at iba pang lugar sa Mindanao and Visayas area.
0: Mm-mm. Kahapon may mga nakausap tayo dito na ilang mga residente, di ba, dyan sa eres ng Davao, sa Sarangani, di ba, sa Jensa, na nagkwento po nung kanilang experience, yung kanilang naranasan habang yumayanig po ang lindol. Kaya kung kayo po ay may mga gusto ring ipaabot na mensahe, mga panawagan po, pwede po kayo magpadala sa aming Viber number na 0919-278-3000 o kaya sa mga social media ng DZMM at DZMM Teleradio, dahil nakabantay din po yung ating mga opisyal para tumulong o rumespende po dyan sa mga apektadong lugar.
1: Sabi ng Malacañang, ang presidente pala hindi lilipad doon sa Mindanao, no?
0: Hindi muna
1: sa ngayon.
0: Oo, dahil mahirap na eh. Kumbaga, ina-expect din kasi nila na kapag nagpunta ang Pangulo, baka pagkaguluhan,
1: naman,
0: mabigyan pa ng treatment ng mga opisyal imbis na makatutok sana doon sa kanilang

0: trabaho.
1: Siyempre, aasikasuhin na Layeta sa halip na ang maging focus ay yung pagtulong doon sa mga nangangailangan, sa mga nilindol, ay baka ma-focus ang atensyon sa presidente pag pumunta roon sa ganitong panahon.
0: Correct. Kaya ang sabi naman, basta ang mahalaga daw ay inutusan na yung mga ahensya kumikilos at kung sakaling kailangan pumunta ang Pangulo, hindi naman din isinasantabay yung posibilidad na magpunta kapag okay-okay na sitwasyon.
1: Kaya nga mayroong mga cabinet secretaries na tutulong sa trabaho ng presidente at hindi naman magagawa lahat yan ng presidente ng sabay-sabay.
0: Correct. At isa nga sa mga cabinet secretary na makakausap natin mamaya po sa aming pagbabalik ay ang kalihim ng DPWH. Alamin natin ang update doon sa mga gumuhong istruktura. Grabe yung mga viral video kahapon, partner.
1: No? Yung isang gusali nung may fast food chain at may radio station pa sa taas, may tao kaya nung mga panahon
0: yun? Yun nga ang tanong.
1: Sabagay ang sabi nung fast food company, safe naman daw lahat ng kanilang empleyado.
0: Paano yung mga iba pang tenant doon sa building, di ba? Na nandoon po noong nangyari ang lindol. Ang dami pong mga nakakagimbal na mga tagpupo sa nangyaring lindol kahapon. At mamaya ang DPWH magbibigay ng update sa atin sa estado po ng mga istruktura, ng mga tulay, ng mga gusali at ng mga kalsada pong kailangan para sa paghatid po ng mga relief goods at items sa mga biktima. Mabilis lamang po na pagbate sa mga maagang nanonood sa atin sa mahigit 26,000 viewers. Kina Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at si Ma'am Elsie Ballion Florentine. Good morning po!
1: Si Tita Christy Galvez, gising na rin at batiin na rin natin na magandang morning si Father Tony Hirente and Father Jello Parlan. Magandang morning.
0: Good morning po. Good morning din kay Jonathan Dimaano ng Ortigas at si Miss Demi Melissa Malabanan ng Lipa, Batangas. Good morning po sa inyo. Ang oras natin, 5:37, magbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin, Johnson Manaba.
1: Siya po si Christian Yusores. Mamaya, DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Sa aming pagbabalik.
2: Pasada Balita! Pilipinas! Pasada Balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita.
3: Sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
3: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
3: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
5: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello!
3: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Palita. Pasada. Palita. Papasada na ang Pasada Palita.
1: Ang oras, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin, ako po si Christian Yosores.
2: Magandang morning po, ako po si Johnson Manabat at nasa linya na natin, DPWH Secretary Vince Dizon. Malaman lang natin ang initial assessment sa naging pinsalan ng malakas na lindol dyan sa Sarangani na nakaapekto sa ilang pang parte ng Mindanao and Visayas. Secretary, magandang umaga po sa inyo, Johnson and Christian sa DZMM. Good morning po, Secretary.
1: Hi, Sec. Good morning. Good morning po, Secretary Vince.
3: Sec Vince, good morning po. Magandang umaga po.
1: Apo, maraming salamat po, Sec. Kayo po ba ay nasa Mindanao pa rin ngayon, Secretary?
3: Opo, nasa Davao po kami ngayon. Galing kami ng Jensen at Sarangani kagabi at babalik din ng Jensen at Sarangani mamayang tanghali. Pero meron din kasing mga konting tinamaan dito sa Davao region, so kailangan na mamobilize din natin ng mabigas yung ating mga equipment at personnel dito agad-agad.
1: Po, so sa kabuuan, Secretary, so far po sa assessment ninyo kahapon unang araw po, gaano kalawak po yung naging pinsala ng lindol dyan sa Mindanao?
3: Opo, pinapunta po kagad tayo ng ating mahal na Pangulo kahapon. So nandito po kami kahapon, dumiretso kami ng Jensen at Sarangani. Medyo matindi po ang pinsala doon, no? Napakalakas po yung lindol na ito. No? So ang unang kailangan nating ayusin, siguraduhin natin yung mga karye at mga tugay, mabuksan natin as much as possible, ano? Dahil marami talagang mga tinamaan, lalo na sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga bulubundukin, no? So, yun ang ginagawa natin ngayon, nagmobilize na tayo kagabi ng mga equipment at personnel, pati na rin ng mga private na kontratista, imomobilize na natin ngayong umaga at para magtulong-tulong na tayo dito. Aparte doon, yung mga ospital, inuna din natin yan, no? Kasi mahigit 300 na yung injured so last night. Kailangan yata ang ospital natin ay gumagana at maayos yung pag-treat ng ating mga injured, no? So, pumunta ako sa George Royeca Hospital sa Jensen. Okay na naman ito, magagamit na. Pumasok na rin ang mga pasyente natin kahapon dito. Pero yung sa Sarangani, in-assess natin kagabi, pero tingin ko late last night nagsipasukan na rin yung ating mga pasyente, doctor at nurse, para matreat na natin ang mga pasyente natin sa Sarangani. So, yun muna, no? At susunurin na rin natin ang ating mga eskwelahan, no? So, tuloy-tuloy lang tayo, lahat, both local, national equipment, resources, personnel, pati na rin ang mga private equipment at personnel na minomobilize na natin.
2: Sec Vince, meron ho bang mga kalsada or isolated na lugar na hindi po pwedeng ma-reach po ngayon dahil hindi magamit ang tulay or kalsada papunta ron?
3: Meron po. Ang pinaka-critical na pupunta kang kumamaya, no, yung Jensen San Jose Tiboli Road, pati na rin yung iba pang mga karye sa Sarangani at sa South Cotabato. Meron ding ilan dito sa Davao Occidental at sa Davao del Sur. So, imomobilize natin lahat para mabilis nating mabuksan at ma-clear yung mga karye at tulay. Pero may mga naputol kasing tulay, no? So, kailangan yan ang uunahin natin para mabuksan natin agad-agad.
1: May bilang kayo noon, Secretary, nabanggit ninyo na mga naputol na tulay?
3: Wala pa. Meron akong report ng 3 dito sa Jensen at 2 sa Sarangani. Pero meron din sa South Cotabato meron ding mga tinamaan ng landslide dito sa Davao Occidental at Davao del Sur. Magbibigay ako ng update mamaya siguro mga bandang mga tanghali.
1: Opo.
3: Doon na sa Jensen at sa Sarangani.
2: Secretary, initially meron na buho tayong estimate na gaano kalaki or gaano ang naging pinsala kung halaga ang pag-uusapan sa infrastructure diyan sa Sarangani.
3: Lampas isang bilyon na tayo as of last night, no? Pero tingin ko as pa to sa mga susunod na araw.
1: At ano po mostly, Secretary?
3: Magbibigay kami ng regular update.
1: Opo,
3: at lampas isang bilyon na po ang estimate as of last night.
1: Opo, at mostly po doon sa more than 1 billion pesos na halaga, alin po doon ang karamihan sa mga napinsalang infrastruktura?
3: Marami mga buildings, no, both private and public buildings ang tinamaan. Lalo na sa General Santos. So, tuloy-tuligan po ang pag-update namin dito. At regular po ang bibigay namin update sa media para alam niyo po ang ano, ang mga latest nating mga datos.
1: Opo. Ang sinasabi po ng Fivox, parang posibleng abutin ng isang buwan yung mga aftershocks. Ano po ang plano sa evacuation, Secretary, kung hindi stable yung mga eskwelahan or concrete structures?
3: Right now, kailangan i-assess natin lahat ng mga building bago ito magamit. So yan po ay nag-deploy na tayo ng maraming mga structural engineers, pati na rin po ang mga private structural engineers ng mga kontratista dito sa Region 11 at Region 12. I-deploy na rin natin. Meron na rin po tayong team na nanggaling ng Metro Manila na papunta na dito ngayong umaga.
1: Opo.
3: So tuloy-tuloy lang tayo. At pagka-clear po ang mga building, tuloy-tuloy po. Awa ng Diyos, hindi naman po ganun kalakas ang mga aftershock nung kami dumating nung hapon at kanina, kagabi. Awa ng Diyos, hindi naman ganun kalakas. Pero
1: opo,
3: ready naman tayo kung ano man ang mangyari dito.
2: So bagay, Secretary, ang mga kakailanganin sigurong heavy equipment at iba pang kagamitan na hindi naman kinakailangan manggaling pa, kumbaga naroon na, i-deploy na lang, hindi kinakailangan ng augmentation from Metro Manila?
3: Hindi naman po siguro kailangan from Metro Manila. Pero dito sa Mindanao, baka kailangan magpadala from ibang regions tulad ng Region 13 at Region 9. No? So, at pati sa barn baka kailangan, no, mula sa ano, no, sa bandang Maguindanao pababa ng Gensan at Sarangan at Cotabato. So titingnan natin, no, pupulungin natin lahat ngayong umaga at ano, titingnan natin kung ano mga kakailanganin, pero tuwi-tuwi lang tayo ng pag-deploy ngayon.
1: Opo, Secretary, bukod po doon sa ginagawa nating assessment tsaka po sa pagtukoy pa nga po sa kabuang halaga, meron po bang so far na plano ang DPWH para po doon sa mga nawalan po ng tirahan o wala po matutuluyan panandalian dahil nga po gumuho yung kanila mga bahay?
3: Oo, nakikipag-coordinate tayo sa local government units. Wala pa tayong datos tungkol sa mga nasirang bahay. Pero as of now, hindi pa ganun kadami ang ating evacuees as of last night. Pero tayo nakikipag-usap ngayon kay Mayor Pacquiao, sa Mayor Lorelei Pacquiao sa Gensan at kay Governor Pacquiao sa ano, no, sa Sarangan. So hintayin po tayo ng dagdag na datos tungkol diyan. Pero kami po ngayon, as of last night, nagmo-mobilize na po kami ng equipment para masimula na po ang trabaho at repair sa mga critical na infrastructure.
1: Opo. And speaking
3: of, magbibigay po ako ng update ngayong, siguro ngayong umaga at mamayang tanghali.
1: Opo. And speaking of that, Secretary, kasi nabanggit niyo na may mga nasirang tulay, syempre po yung iba looking forward sa paghatid na po ng mga relief goods. Paano po yung magiging sistema doon sa mga nasirang tulay na yon, kung paano maghahatid ng mga relief or tulong po yung ilang agencies?
3: Habang inaayos po, maghahanap po tayo ng mga alternate na dadaanan. Pero papaspasan po natin itong pag-aayos ng mga tulay para makadaan ang mga relief goods natin ng mabilis. Siguro, mag-update na lang ako mamayang tanghali kasi yun pa lang po ang masasabi ko sa inyo ngayon.
2: Opo. Sec Vince, isa na lang po, ano, yun hong posibilidad ba na kinakailangan pang magtayo na ng, kumbagay, Malaten City para sa mga kamag-anak, kapamilya natin
3: ngayon,
2: na naroon?
3: Sa ngayon po, wala, ang sabi po ni Secretary Gatsarian, wala pa pong need as of now, no? Dahil minimal pa lang po yung evacuees natin, no? So, hintayin na lang po natin ang mga dagdag na update. Pero ang mensahe ko lang po sa mga kababayan natin dito sa Mindanao, sabi po ng Pangulo, hindi po namin kayo iiwan, hindi po kami aalis hanggat hindi po talagang mamobilize ng maayos at mang mabilis para po maayos ang mga nasirang mga infrastruktura natin dito.
1: O, kamusta?
3: So makakaasa po yung mga kababayan natin na hindi po natin sila iiwan dito.
1: No po, Secretary, tsundot ko lang din, kamusta yung coordination natin sa DOE or sa mga electric related agencies, kasi may mga reports kahapon na walang supply ng kuryente dahil may mga bumagsak pong poste.
3: Papunta na po dito ang si Administrator Nani Almeda at kahapon po kagabi meron ng kuryente sa Sarangani. Ngayon po agam ko pinipigit nilang i-restore ang sa General Santos. No? Pero kailangan natin talaga yung mga genset at nagpapadala na rin po ang DOE at ang ating National Rectification Administration at ang ating NDRRMC ng diesel para sa mga genset.
2: Opo. Secretary, sa ngayon, wala pa namang pangangailangan para humingi ng tulong sa ibang mga bansa para dun sa logistics at paghahanap dun sa mga nawawala pa?
3: Sa ngayon, wala pa po. No? Pero kung kakailangan naman po, gagawin naman po natin yan. Sige po, Johnson at Christian, kailangan ko na makipagpulong sa mga tao natin.
2: Opo. Ahead po.
3: Maraming salamat.
2: Thank you, sir.
1: Salamat din po, Secretary. Ingat po kayo.
3: Maraming salamat po. Thank you so much.
2: Thank you. Ingat po kayo.
1: Po si Secretary Vince Dizon mula po sa Department of Public Works and Highways. Mahigit 1 bilyong piso nga po yung kanilang initial assessment doon sa naging pinsala ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. At magpapatuloy yung kanilang mga clearing operations ngayong araw, lalo't may mga nasira nga pong infrastruktura at mga tulay pala.
2: Importante ho yun, yung magkaroon agad-agad ng clearing operations sa pinakamabilis na paraan para maabot ng tulong yung mga nandun sa lugar na hindi pa maabot sa ngayon.
1: At saka makita yung sitwasyon doon pa sa ilang mga lugar na maaaring kahapon po ay hindi agad na-report, hindi agad napuntahan kasi nga po sira yung mga kalsada papunta sa mga lugar na yon.
2: Pati ang airport ay pansamantalang sarado sa mga commercial flights, kaya ang pupwede lang military at humanitarian flights na papunta at paalis doon sa areyang yon ng Sarangani dyan sa Mindanao.
1: At parang ang lumalabas na pinakamalapit na entry point ay sa Davao.
2: Davao na muna and then land travel papunta doon sa Sarangani.
1: Na masiguro ilang oras din po yung aabutin. Ano? Kaya kung may mga kamag-anak po kayo dyan, balitaan nyo din po kami ano, kung ano yung kanilang sitwasyon. At syempre, nakatutok po tayo doon sa gagawin ding mga efforts pa at operasyon ngayong araw at sa mga susunod na araw. Bukod dyan, syempre, sa pag-aayos ng mga infrastruktura, binanggit mo rin, partner, kailangan bang magkaroon ng tent city, di ba? Kasi kung hindi naman ligtas magstay sa mga eskwelahan o doon sa mga konkretong structures bilang evacuation, saan pupunta yung mga kababayan natin?
2: Nakita nyo yung video ng mga estudyante doon sa Mahayahay na mabuti na lang at flag raising ceremony pa nung time na yun. Ibig sabihin na nasa field ang karamihan sa mga bata, ay imaginein kung nasa loob ng eskwelahan at nagkaroon ng malaking pinsala ang classrooms, ay paano mga bata?
1: Huwag naman po sana, pero maaaring ganun kasi ang nangyari, di ba? Yung video na parang dinuduyan sila doon sa sa field.
2: Kaya importante yung totohanan na earthquake drill dahil nagkakaroon ng muscle memory ang mga bata, ang mga teacher, ang lahat. Kapag ginagawa ng tama ang earthquake drill, hindi ho yung para lamang sa masabing nagkukomply
1: picture
2: doon sa requirements, picture. Pag dumating ho yung actual or yung totoong lindol, automatic ho yun. Alam natin kung anong gagawin natin pare-pareho.
1: Doon talaga tayo magkakaalaban kung talagang nakinig tayo or nakikooperate tayo sa mga ginawang earthquake drill. Well, alam ko, every quarter yan, di ba? Meron na tayo nationwide. Ang tanong na lang dyan, kung sa paulit-ulit na pagkakandak ng earthquake drill, talaga nga bang, syempre, naisasapuso rin natin itinuturo sa ating mga safety measures kapag may lindol.
2: Sabi kasi ni Ibende, practice lang naman yan, hamon at magpapapicture lang naman tayo. Pero hindi ho, ang reality po nun, darating yung panahon na yung naturalesa natin, yung muscle memory natin ay kung ano yung mangyayari dun sa pinapractice natin at kapag nangyari yung totoong kalamidad, alam natin kung ano gagawin.
1: Iba't ibang senaryo yan, di ba? Kung nasa trabaho ka, nasa eskwelahan ka, nagmamaneho ka, nasa kalsada ka, o kung sino mga kasama mo, dun itinuturo kasi yun Bukod sa duck cover and hold na karaniwang alam na natin.
2: Pero syempre, iba nating mga kababayan na hindi mo rin masisisi na ang instinct ay talagang lalabas sa loob ng gusali.
1: Totoo naman din.
2: Ang problema ho, kung halimbawa ay mabagsakan kayo ng debris sa ulo, mawalan kayo ng mala, paano pa kayo makalalabas?
1: Correct. Although lagi natin sinasabi na huwag magpanik, maging kalmado lang, pero syempre naiintindihan natin kapag nasa ganung sitwasyon, medyo mahirap din talagang i-compose ang sarili talaga. Nakakatakot naman po talaga.
2: Sabi ng Feebox partner kahapon, meron palang 1976 Moro Gulf. Yung malakas na lindol na tumama dyan sa Moro Gulf na yan, about 7.9 or magnitude 8 na lindol, di syempre malakas, nag-create ng tsunami galing sa dagat, kaya maraming namatay, ay halos ganun din yung senaryo ngayon, bagamat hindi umabot ng magnitude 7.9 or 8, pero nag-create din ng tsunami sa ilang mga coastal communities doon sa probinsya, halimbawa ay sa Maasim at sa Kiamba, sa Sarangani, na umabot ng almost 1.48 meters. May mga sinyalis
1: pala
2: rin.
1: Yan. Gumalaw din ng tubig.
2: Meron palang mga sinyalis yan, lalo kung halimbawa ay nasa tabi kayo ng dagat, biglang uurong ang tubig o kaya tataas, ay senyales yun na mayroong paparating na tsunami, mag-evacuate na kayo agad-agad. Huwag niyong panuurin.
1: Oo, pero minabanggit ba ang PBOX partner kung sanggang sa mga susunod na araw, posibleng bumalik ulit yung tsunami warning or tsunami alert?
2: Pagka nagkaroon doon ng malakas pang pagyanig, pero so far, ang binibigyang diin kahapon ng PBOX ni Dr. Winchell Sevilla, mga merong 2 hours na kumbagay waiting time.
1: Mm-mm.
2: After nung pagtama ng first and second wave. Pagka after ng 2 hours at wala na makasunod, inililift na nila usually yung tsunami warning na nangyari naman din kahapon.
1: Ang mabuti lang dyan, may mga announcement naman po mula sa PBOX. Hintay na lamang po natin bago tayo bumalik sa mga bahay natin or kung kailangan na pong lumikas, likas na tayo, wag na natin hintayin at abangan pa yung pag-angat ng tubig. Hindi ba mas mahirap pong magtakbuhan kapag andyan na yung tubig?
2: Yung tipong nanonood ka pa, uy, umaatras ang tubig.
1: Oo. E di ba yun ang nangyari noon, di ba, na nagkaroon ng tsunami? Saan ba yun na nagtaka ang mga tao? Parang umaatras ang tubig.
2: Mm-mm.
1: Bumababa ang tubig sa dagat, pero yung pala ang senyales na mas malaki ang mangyayari after.
2: So kung ang sinabi ho na inyo mga local government officials ay mag-evacuate na ho agad. Huwag nang kumbaga magpasaway pa, pumunta na sa mas ligtas na lugar dahil baka delikadong dumating ang nandyan na ang tsunaming malalaking alon, ay abutin kayo, kinakailangan pa ng rescue, trabaho na naman ulit.
1: Hayaan na lang po natin yung mga otoridad na magbantay po sa ating mga bahay, sa ating mga barangay. Kasi ang common din kasing inaalala ng ilang kababayan natin, kapag umalis sila ng bahay, baka may ano kasi, mga kapitbahay na nananamantali. Pag alam na walang bahay, papasukin, nanakawan. Unfortunately po, ganun ang mga senaryo kapag may gantong emergency na kailangan nating lumikas na para lang po mas ligtas tayo kumpara doon sa mawawala sa atin.
2: Ang mas mahirap din dito kapag lindol compared sa bagyo halimbawa, yung bagyo dumaan eh, yung sabihin tapos na. Itong lindol, may mga kasunod pang aftershocks na hindi natin alam. Baka may malakas pa, hindi man singlakas ng 7.8 magnitude, pupwede rin makasira pa ng bahay, pwede rin makapinsala pa sa inyo.
1: At kayang paghandaan kahit papaano ang bagyo o sunog, di ba? May pwede kang gawin para hindi masunog ang bahay mo. O kapag may bagyo, may pagkakataon kang mag-impake, lumikas, mag-evacuate. Pero ang lindol po kasi, it nangyayari siya as it is eh. At the moment po, walang katokyan na lilindol ako para magparamdam.
2: Eh sana po yung mga nandun sa high-rise building ay ligtas din po kahit syempre hindi natin masisisi yung takot na naramdaman ng ating mga kapamilya lalo dun sa mga structures na may malaking bitak ngayon. Kung sinabi po ng structural engineer na bawal muna, bawal munang bumalik.
1: At dapat maging ano rin, maging tanda rin po itong malakas na lindol para sa iba pang mga lugar sa bansa, ano, yung mga gusali po na kailangan uling inspeksyonin, i-check po ulit ang safety measures sa mga gusali para bilang paghahanda na po sakali lang po. Although wag naman sana magkaroon po ng isa na namang malakas na lindol, ligtas po yung mga kababayan natin nakatira, lalo na po sa mga high-rise building. Syempre, nabuhay na naman yung usapin ng the big one.
2: Pagka tumama ho ang the big one na huwag naman sana hong mangyari, ay tayo hong mga taga Metro Manila, may estimate na po sila dyan kung anong posibleng mangyayari, gaano karami ang magiging casualties dahil napakarami hong gusali ang may meron tayo dito. And hopefully ay dumaan ho dun sa tamang pag-aaral, may mga building permits at nasunod yung disenyo ng gusali at saka yung katatagan nung building na kinatatayuan ninyo ngayon.
1: At alamin po ninyo agad ngayon, habang maaga po yung mga lugar na maaaring puntahan kapag nangyari nga po yan, mahanda lang natin yung mga sarili natin kung paano tayo kikilos kapag nangyari na po yung the big one na yan. Huwag naman sana syempre yun ang panalangin natin. Huwag naman po sana.
2: Huwag kalilimutan hong magdasal at malaking bagay po yan.
1: Hindi talaga maiwasan ang natural calamity dahil ang panahon ang makapagsasabi kung kailan mangyayari yan.
2: Habang nagkakagulo ho yung iba nating mga kababayan sa usapin ng politika at papalapit ng 2028, ay nandyan ho't hindi naman natin mapipigil ang mangyari ang mga kalamidad na yan, lalo't pumasok na rin ang tag-ulan sa mga susunod na panahon. Pag-uusapan na naman ulit natin ang mga kababayan nating babahain.
1: Correct.
2: At manghihingi ng tulong dahil hindi gumana yung mga infrastructure projects na pinondohan ng daang-daang milyong piso ng gobyerno galing sa WISMO, buwis ni Christian at buwis ni Jason Jokno.
1: Nagbabahid pala ng buwis si Jason Jokno.
2: Lahat ho yun ay tayo may ambag dyan, kaya may karapatan ho tayong magtanong saan napupunta yung ginagastos ng gobyerno sa bawat infrastructure projects na dapat ay nagbibigay ng ano bang breakfast natin.
1: Ayan ang binibigay. Dapat kolektahin natin yung mga nangyayaring ganap ngayon at yan ang sisingilin natin sa mga opisyal pagdating ng araw ng halalan. Kung paano nila susolusyonan o kung paano nila tinugulan nung nangyari, di ba?
2: E batiin ko na nga lang si... Sino ba?
4: Na
2: si Ma'am Len Reyes. Ang
4: dami nalilita ng mga pabati.
2: Hindi kaya nga, hindi ko na nga mababate dahil bawal na eh. Kaya Ma'am Len Reyes, sa susunod na lang. Hindi, ano yun? Ricky Reyes yun.
1: Alas 6 na po ng umaga. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Muli ako po si Christian Yosores.
2: At ako po naman si Johnson Manabas. Susunod na sa Katari Alvin El Chico sa Gising, Pilipinas. Sino bang makakakwentuhan? Sino bang makakakwentuhan nyo ngayon? Nakausap na namin sa Katari Vince Dizon. Ang estimate nila na damage sa initially nasa 1 billion,
1: 1 billion.
2: Na sa infrastructure pa lang yun. Ha?
1: Isang araw pa lang na assessment yun.
4: Gusto ko mausap si Secretary
1: diba?
4: Solidum.
1: Si DOST.
2: Yes.
4: Siguro kung sa atin nangyari yun sa Metro Manila, mas marami ang casualty.
1: No? Ang pati natin ng...
2: Tsaka pakadain tao sa Metro Manila.
1: Ang daming business district dito, ang daming mga high-rise areas, hindi ba?
4: Ibig sabihin, lesson learned, ano? Anytime pwede talaga siyang mangyari. Wala siyang warning.
1: Wala, oo. Mm. Kaya dapat laging
2: hindi gaya ng bagyo na at least kahit papaano may signal na halimbawa ay 5 oras from now darating sa inyo yung mata ng bagyo, pwede kayo makapag-prepare. Ang lindule, hindi.
4: Tayong dalawa, nakisakundo kami.
2: Mas mentras mas mataas yata ay mas malakas ang yanig sa taas eh, no?
1: Mas ramdam kapag nasa taas.
4: Kwento ni Davila kahapon sabi niya from 34th floor.
1: Na my goodness.
4: Nababa niya at nakapambahay siya.
1: Mm-mm.
2: Talaga? Sa bagay kasi yung adrenaline.
1: Adrenaline, no? Oo, hindi mo na iisipin.
2: Pero after nung adrenaline na yun, kumalma na, ang hirap na umakyat.
4: Etis boy, boy ka pa.
2: Oo. Totoo yan. Safety first, ha? Lagi
1: safety
2: pong kaligtasan ang unahin natin para magampanan natin yung ating matungkulin na obligasyon bilang tatay, bilang kapatid, bilang empleyado at bilang tao.
1: 602! Bye!
2: Bye!
1: Ingat po!
2: Go ka sila. Ingat po, ha?
1: Ingat
2: kayo. Ingat tayong lahat.
0: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.

0: May buntag, 3 minuto makalipas ay 6 ng umaga. Gising na, bangun na!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
1: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
1: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
0: Halika na! Let's do this! Arriba-arriba, Mr. Gising reporting! Narito na mga maiinit na balita ngayong Martes sa Gising Pilipinas. 35 na ang namatay dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 31 namatay sa Soxarjen area habang 4 naman sa Davao Region. Mahigit 200 ang nasugatan habang 12 pa ang nawawala. Maraming struktura ang naapektuhan kabilang ang ilang paaralan, hospital, mall at hotels habang halos 900,000 bahay naman ang nawala ng kuryente. Sa General Santos City, idiniklara ang state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng lindol. Maraming gusali ang napinsala kabilang ang malaking grocery store sa barangay Kalumpang. Patuloy ang rescue operation sa gusali kung saan 100 ang na-recover habang 2 pang nawawala. Limitado naman ang operasyon ng General Santos Airport para sa government, military at humanitarian flights. Sa Sarangani, wala pa rin supply ng kuryente sa ilang lugar kaya pahirapan ang linya ng komunikasyon sa unang distrito na kinabibilangan ng bayan na Maasim, Kiamba at Maitum. Mahigit 5,000 pamilyang inilikas at pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Sa Davao Occidental, sumabay sa pagbubukas ng klase ang malakas na lindol sa Mahayahay Elementary School. Bumigay ang bubong ng entabladong gawa sa yero kaya nasugatan ang magulang ng ilang estudyante. Sa Davao City, inilikas sa mga pasyente ng Southern Philippines Medical Center at pansamantalang sinuspindi ang operasyon. Ayon sa FIVOLX, gumalaw ang Cotabato Trench kaya nagdulot na malakas na lindol sa Mindanao. Pinayuhan naman ang publikong mag-ingat dahil posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks. Umabot na 1 bilyong piso ang pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala ng lindol, lalo't naramdaman ang pag-inig sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan na si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lokal na pamahalaan para magsagawa ng damage assessment. Nagsasagawa rin ang Department of Health ng rapid assessment para masuri ang mga pasilidad na naapektuhan ng lindol. Ang Department of Education pansamantalang sinuspindi ang klase sa lahat ng antas ng mga apektadong lugar. Mahigit 3 milyong estudyante at 100,000 guro ang naapektuhan ng lindol sa 5 rehiyon sa Mindanao. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Umabot na sa 30 ang namatay sa pagguho ng itinayong 9 na gusali dyan sa Angeles, Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang 11 sa ilalim ng debris kaninang madaling araw. Patuloy ang pagtatanggal ng mga gumuhong bato para magkaroon ng access sa collapse site sa Barangay Balibago. Nauna nang natuklasang hindi construction worker ang 7 nasawi, kabilang ang sanggol na nakita sa duyan, kaya posibleng kasama ng ilang manggagawa ang kanilang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali. 7 minuto makalipas sa 6 ng umaga, iginit ng Department of Education na dapat maging handa mga paaralan sa mga kalamidad tulad ng lindol. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kung saan ilang paaralan ang napinsala at agad sinuspindi ang pasok ng mga estudyante sa unang araw pa lang ng pasukan kahapon. Nagpapadala ng DepEd ng engineer sa mga apektadong lugar para suriin ang mga estrukturang napinsala ng lindol. Nangako ang kagawaran na bibigyang prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante at guro bago bumalik sa klase. Sumalubong naman sa pagbubukas ng klase kahapon ang mga lumang problema sa paaralan. Kabilang dito ang kakulangan ng mga teachers, classrooms at hindi sapat na learning materials. Paulit-ulit, taon-taon na lang, yan pa rin ang problema. Marami rin pong first-time na estudyante ang ayaw humiwalay sa magulang at magpaiwan sa eskwelahan. Ipinatupad na ang three-term school calendar sa mga pampublikong paaralan mula sa dating apat na quarter. Sa kabila ito ng mga reklamo ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan pa ng mga teacher ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Nagprotesta naman ng ilang teacher sa Maynila para sa panawagang itaas sa 50,000 piso ang entry-level na sahod ng mga guro. Sa iba pang balita, bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Piso ang bawas presyo sa kada kilo ng LPG ng Regasco na katumbas ng 11 peso sa kada regular na tangke. Eh pero kung bumaba po ang presyo ng LPG, tumaas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa range ng mandated price adjustment ng Department of Energy, 3 piso at 77 sentimo hanggang 5 pesos and 77 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 6 pesos and 10 centavos hanggang 8 pesos and 10 centavos naman sa kerosene. Ang gasolina pwede may rollback na 1 peso and 70 centavos hanggang 30 centavos na dagdag presyo. Eh pero siyempre, as expected, yung mga kumpanya ng langis ay nagpatupad po ng increase. Ay kung ikaw ay papipiliin ng range between the lowest and the highest, ay di siyempre highest ang pipiliin mo dahil sila yung mga negosyante, hindi ho ba? Pero mga kumpanya ng langis nagpatupad po ng 5 pesos and 77 centavos na taas presyo sa diesel habang 30 sentimong dagdag sa gasolina na ang expectation po ng lahat ay rollback pa. At may git 4 pesos naman hanggang 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Kahapon po tumaas ang presyuhan ng langis sa world market bunsod ng drone strike sa Kuwait International Airport. Isang Indian ang namatay habang 3 Pilipinong nasugatan sa pag-ataking isinisi sa Iran. Puntahan muna natin si Hernel Tokmo. Kuha tayo ng update mula sa ating correspondent dyan sa General Santos City, si Hernel Tokmo. Hernel, anong update sa lugar mo? Hernel? Hernel? Wala audio. Sige, kunan mo natin at ayusin mo na yung audio ni Hernel. Importante po yan. Sunod muna natin. May ready bang radio patrol? Alas 6 G's. Balikan natin si Hernel Tokmo, si Jesus Legaspi muna dito sa Metro Manila. Dahil marami pong dismayado sa dagdag singil, kabilang na po tayo dyan dahil ang estimate yung gasolina, rollback Anong nangyari? Bakit biglang naging increase? Tanong sa akin ng maraming netizens dyan sa social media. Siyempre, hindi ko rin po masagot dahil ang Department of Energy, deadmacology, na hindi nasagot. Ewan ko lang kung may briefing ngayon yan o may ibang issue na naman tungkol sa kuryente, linya ng kuryente dun sa Mindanao. Ano kayang aksyon ang gagawin ng Department of Energy o yung mga under sa kanilang mga ehensya na in charge dyan sa ganyang klaseng problema? Si Zeus Legaspi muna. Go, Zeus!
3: Good morning, Alvin. Kung malaki ang rollback sa produktong petroleum yung ipinatupad noong nakaraang linggo, ngayon, muling tumaas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Ang gasolina nagtaas ng 30 centavos, habang halos 5 piso naman ang itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene. Kaya ang ilang taxi driver na nakapanayam ng radio patrol sa kahabaan ng EDSA, ganoon na lamang ang pagkadismaya dahil inakalang magtutuloy-tuloy na ang rollback sa gasolina. Ang mga driver na sina Cesar at Domingo, sinabing kailangan bumaba na sa higit 50 piso ang kada litro ng gasolina para muling kumita sa pamamasada. Narito ang kanilang pahayag.
4: Batas pa rin talaga kasi tama naman, dati 54 lang yan, ngayon nakabawasan kami talaga ng kita. Dati kumikita kami ng 4,000, ngayon wala na 100. Kung dapat napunta sa pamilya, punta pa sa gasolina.
5: Wala na yun, ganun na yun taas kailangan babalik sa mga line of pipe lang from 50 pesos up.
3: Alvin, sa pag-ikot ng radio patrol sa ilang gasolinahan sa Mandaluyong at Makati City, yung dating presyo ng diesel na naglalaro sa 74 pesos and 20 centavos hanggang 76 pesos and 20 centavos, ngayon bumalik na sa line of 8, nasa 81 pesos and 5 centavos na hanggang 81 pesos and 97 centavos. Pero may nadaanan tayo kanina, Alvin, na ang panibagong sige sa diesel ay 79 pesos and 20 centavos pa lamang. Doon naman sa gasolina, yung dati na 77 pesos and 70 centavos, ngayon, nasa 78 pesos na at 82 pesos naman doon sa iba pang gasolinahang nadaanan natin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Sus Legazpi, TZMM.
0: Magkano'y kamong diesel?
3: Ngayon, Alvin, naglalaro na siya sa 81 pesos and 5 centavos hanggang 81 pesos and 97 pesos.
0: Yun yung regular, ano? Yung 81, yung medyo special, 89. Naku po, unti-unti na naman umaabot. Baka mag-isang daan na naman yan sa mga susunod na linggo.
3: Ngayon dito sa kinatatayuan natin, Alvin, sa may Australia, Shell ito, yung kanilang mas high-end na diesel, 86 pesos and 20 centavos.
0: Nako. Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Pipunta naman natin si Ron Cueto. Tungkol naman ito sa presyo po ng karne dyan sa Quinta Market. Go, Rowan!
6: Good morning, Alvin. Nasa 200 pesos kada kilo na ang presyo ng manok. Mas mataas ng 20 pesos kumpara sa mga nakaraang linggo. Ang presyo naman ng baboy ay nasa 350 hanggang 370 pesos kada kilo para sa kasim. 400 hanggang 420 pesos kada kilo ang para sa liyempo. At 340 pesos kada kilo para sa patas. Samantala, nananatiling mataas ang presyo ng ilang gulay. Nasa 120 pesos kada kilo ang karot, patatas at ampalaya. Ang talong ay 80 pesos kada kilo, habang 60 pesos kada kilo ang kamatis. At 60 hanggang 70 pesos kada kilo ang repolyo. Nasa 100 pesos kada kilo naman ang pula at puting sibuyas, habang 20 pesos bawat tali ang sitaw. Ayon sa mga tindero nating nakausap, mahal lang kuha nila sa kanilang mga supplier, kaya napipilit yan silang magtaas ng presyo. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Roen Cueto. Sunod na natin si Hernel. Yan na si Hernel. Ay, hindi po pala sa General Santos, kung hindi na sa Pulumulok, sa South Cotabato, si ang ating correspondent na si Hernel Tokmo. Hernel, go!
7: Yes, Alvin, nandito tayo sa Pulumulok, South Cotabato. Ito ay bayan na kasunod ng General Santos City na pinakatinamaan ng magnitude 7.8 na lindol kahapon ng umaga. At ayon sa GenSan Incident Commander at City Disaster Risk Reduction and Office Management Officer na si Dr. Agripino Bongdacera, na ang pinsala ay nakasentro sa mga business establishment kaysa sa mga residential houses. Isinailalim na ng lokal na pamahalaan ang state of calamity sa buong lungso dahil sa lawak ng danyos dito. Ngayong araw naman, sisimula ng mga otoridad ang structural assessment sa mga nasirang gusali at istruktura at magbabalik lamang ang klase at trabaho kapag naideklarang ligtas na gamitin ang mga opisina at mga paaralan. Bumisita naman kahapon sina DSWD Secretary Rex Gachalian, DPWH Secretary Vince Lizo, DOH Secretary Ted Herbosa at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Gachalian, pinapunta siya ng Pangulo sa mga lugar na apektado ng lindol upang tiyakin na maibigay ang tulong sa mga nangangailangan. Samantala, kagabi naranasan pa rin ang malawakang power outage sa GenSan. Ngunit may mga nagsabing bumalik na ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Pero kinukumpirma pa natin sa mga concerned agencies ang estado ng power supply sa General Santos City. Ulibok din ang maraming accommodation sa GenSan. May mga residente gusto sana mag-check-in sa mga hotel dahil walang kuryente sa kanilang mga bahay. Maging tayo ay hirap makahanap ng agad ng accommodation. Nasa Coronado City tayo nakahanap ng matutulugan kagabi. Pero may ilang mga residente rin ang hindi muna natulog sa kanilang mga bahay dahil sa mga nararanasan pa rin aftershocks tulad na lamang kagabi. At maraming business establishments din ang nagsara pansamantala dahil sa lindol, maging ang mga restaurant. Kaya maraming customer ang mga fast food chain kagabi. May dine-in pero marami rin ang for take-out lamang. Sa pag-iikot naman natin kahapon, may dinadaanan tayong isang fast food restaurant na grabe ang danyos. May dalawang shopping malls din ang natibag ang mga pader. Gusali ng isang universidad na bumigay. At isang malaking grocery store ang gumuho at totally damaged kung saan may isang bangkay ang nakuha. At dalawa naman ang pinaghahanap pa kagabi. At yan ang hinihintay natin kung mahanap na itong mga missing individuals sa gumuhong malaking grocery store dyan sa Barangay Kalumpang sa GenSan. At yan muna ang latest dito sa General Santos City at sa Soccsergen area. Alvin?
0: Hernel, ba't ka nandyan sa Pulumulok, South Cotabato? Anong meron dyan?
7: Actually, hirap kasi tayong makahanap ng matutulugan kagabi. So, doon sa Gensan, halos walang mga accommodation dahil mismo ang mga residente ay gusto nilang mag-check-in din sa hotel dahil nga takot silang matulog sa kanilang bahay at medyo mainit din kasi wala nga ang kuryente. So, umabot tayo sa Pulumulok at fully booked din ang mga accommodation at may mga nakasabayan din tayong mga taga-Gensan na pumunta sa Pulumulok pero wala rin mahanap na matulugan hanggang sa umabot tayo sa Tufi, sa iba pang bayan hanggang sa doon sa Corona del City at doon tayo nakahanap ng mga available na accommodation. Pero bukod sa Gensan, may mga naitala rin mga epekto, no? Itong magnitude 7.8 dito sa South Cotabato at sa Sarangani Province.
0: Gaano kalayo, Alvin, yung Pulumulok sa Gensan, Hernel?
7: Nasa siguro 15 to 20 minutes ang biniyahe natin. Oh. Malapit lang siya. So pagkatapos nito ay pupunta tayo sa Gensan para suriin yung sitwasyon doon. Dahil nga marami pa rin yung may mga rescue operation tayong nadatnan kahapon sa Barangay Kalumpang at sa isa pang area na i-check natin. At ang problema din kasi kahapon ay napakahina ng signal ng mga mobile phone connection doon sa General Santos City. Hirap tayong makapag-live. So mas mainam na nandito tayo sa Karatig na bayan dahil stable ang connection. Pero tingnan natin, pagbalik sa Gensan, baka ay naayos na ang signal ng mobile phones.
0: Sige, Alvin? Thank you. Maraming salamat, Hernel Tocmo. Magbibigay pa po ng update sa atin si Hernel Tocmo sa buong araw po. Ano, magbibigay po siya sa atin ng update. Thank you. Maraming salamat, Hernel Tocmo. Nasa linya din po natin si Lovely Joy Halegado, ang head po ng PDRMO ng Sultan Kudarat. Makibalita po tayo sa Sultan Kudarat na tinamaan din ng lindol. Lovely, magandang umaga sa iyo. Mayang buntag.
8: Mayang buntag, sir. Magandang umaga po sa lahat.
0: Anong update po from Sultan Kudarat? Anong bago?
8: Hello po. Sa ngayon po, nakakuha na po kami ng total number of IDPs natin sa tatlong coastal towns po natin. Opo, tatlong coastal towns Sultan Kudarat, yung Labac, Kalamansig, and Palimbang po. Mm-mm. So sa Labac po, may 1,698 families po tayo na nasa evacuation center.
0: Opo.
8: Sa Kalamansig, may 9,498 families. And sa Palimbang, 4,000 families ang nasa evacuation center po natin.
0: Ito po yung mga nasira, yung mga bahay, ma'am, o ito yung natakot muna silang matulog sa bahay nila kaya nag-evacuate muna?
8: Sila po yung pina-evacuate po natin kasi nagpalabos po ng executive order yung ating pong governor, Governor Dato Pascali Mangudadatu, na for forced evacuation during po nung lumabas po yung tsunami warning galing po sa Tibok. Nasa listahan po kasi ang Sultan Kudarat. So upon po na-receive po namin yung warning na yon, nagpalabas po kaagad si Gov ng EO para po sa pag-force evacuate ng ating mga kababayan po sa coastal towns ng Sultan Kudarat. Yes,
0: pero ang mga ito po ay babalik naman sa kanilang mga bahay today.
8: Actually, sir, kasi po natatakot pa yung mga kababayan po natin kasi remember nyo po, January nagkaroon din po kami ng earthquake swarm. So alam na po nila yung pakiramdam talaga. Tsaka iba po dito, nakaranas din po nung 1976 na Moro Gulf na earthquake din po. So that's why po, kasi may mga ano po tayo eh, may mga series of, tawag pa nito?
0: Aftershocks.
8: Aftershocks, opo. So ganun po, bali na hanggat hindi pa po natatapos yung aftershocks na yun, hindi po yan umuwi yung mga kababayan po natin, sir. Opo.
0: Okay. Ano yung update? Update in terms of casualty sa Sultan Kudarat? Kasi ang total, nabasa ko kanina sa headlines natin, 35 na pala yung namatay. Ano? Sa Sultan Kudarat, ano yung casualty sa inyo dyan?
8: Sir, wala pong casualty.
0: Very
8: sa
0: good.
8: Opo, sa aba po ng Diyos, wala pong casualty sa atin. Opo, sir.
0: Wala namang nag-collapse na mga gusali o tulay?
8: Oo, sir. Wala pong mga gusali nag-collapse. Kung may mga konti, may mga minor lang po na mga pag-crack, pero wala pong nag-collapse. Tapos passable po yung mga daanan po natin.
0: Ay, buti
8: yes, sir,
0: naman,
8: mga
0: no?
8: Tulay.
0: Yes, salamat po. Salamat sa Diyos. Ay, yung kuryente naman, wala kayong problema sa kuryente at tubig? Meron namang supply?
8: Yes po. Yung una lang po, during the, ano, the earthquake, may power interruption po tayo. Pero agad-agad naman po naibalik yun, sir. Sa tubig po, wala pong water interruptions po. Yun lang po. Yung kuryente lang, pero madali lang po. Na-restore naman po kaagad. Yes po.
0: Mabuti naman po. So, anong kailangan natin from the national government or from the private sector? Kung meron man, o kaya nang i-manage ng probinsya ng Sultan Kudarat ang concerns ng mga kababayan natin?
8: Pero yung kailangan, kinakailangan po ng ating mga kababayan na nasa evacuation centers po ngayon, yun po yung immediate na pagkain, mga lugan, at saka ano po, mga toiletries, yun po yung mga basic needs po ng mga kababayan po natin sa evacuation centers so far po.
0: Sige. Thank you, Mama. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo dyan. Paano bang salita sa Sultan Kudarat? Maraming Bisaya o marami Ilonggo?
8: Both po, Bisaya at Ilonggo. Marami.
0: Di mo gid nga salamat, lovely. Daghang salamat, ha?
8: Salamat, sir. Okay. Oh,
0: halong-halong. Umaga, halong. Thank you. Si lovely Joy Haligado. Diyan po sa Sultan Kudarat, siya po yung head ng PDRRMO. Alam ko sa Jensa kasi marami Ilonggo. As a matter of fact, may mga kamag-anak ako sa Sarangani, sa Pulumulok, at saka sa Marbel. Sa Coronadal, ano po, ay marami pong nag-iilonggo dyan. Pero marami din yung mga Bisaya at mayroon din mga Ilocano. Yung mga nag-migrate na po dyan. Ay mag-iingat po tayo, ano po ah. It's a good thing na wala daw gaanong epekto sa Sultan Kudarat. Except yung mga kababayan natin na medyo natatakot na bumalik sa kanilang bahay. Mamaya nga po itanong natin yan kay Secretary Solidum. Malamang nabutan ni Secretary Solidum yung tinatawag niyang ano, yung Moro Gulf earthquake. Na marami din po ang naapektuhan noong mga panahon na yon. Samantala, muli sinailalim sa yellow alert ng Visayas grid kahapon. Buso dito ng forced outage ng 14 na planta habang 11 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang po ang produksyon. Tumagal ng halos 5 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 4 ng hapon at natapos bandang alas 9 ng gabi. Nauna ng inamin ni Energy Secretary Sharon Green na tataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye po ng yellow at red alert sa Luzon grid nung kalagitnaan ng Mayo. Ayon sa Meralco, maaari nga pong magpataas ng singil sa kuryente ang mataas na demand at paghina ng piso kontra US dollar. Hapon nagsarampalitan sa 61 pesos and 69 centavos kada US dollar. Sa Huwebes, i-anunsyo ng Meralco kung magkano ang adjustment sa singil sa kuryente sa June piling. Sa oras na 6:25, kakausapin po natin ang Office of Civil Defense sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
9: Gising Pilipinas!
10: Good morning!
9: Kasama si Alvin El Chico!
11: Gising Pilipinas!
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Happy 40th anniversary sa DZMM! Una sa balita, una sa public service.
13: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Praptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
14: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric pan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric pan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa, preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung ating mga aircon.
14: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
14: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naaapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
14: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Gising sa umaga,
9: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
0: Naku, wala raw signal dyan sa Jensan. Kinokontak po natin yung PDRRMO, si Ginoong Rene Punzalan, yung PDRMO ng Sarangani. Walang signal dyan sa Jensan. O mga telco, Smart Globe dito. Ayusin naman natin yung signal dyan sa dyan, importante po ang komunikasyon pag may ganitong sitwasyon. Napakahalaga ng means of communication at yung signal. Para na sa ganun, nag-uusap-usap po ang mga taga-gobyerno, pati na rin yung mga residente po na aligaga hanggang ngayon, kahit kahapon pa yung lindol. Si ASEC Bernardo Rafi Alejandro IV, kausapin nga po natin, siya ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po sa inyo, ASEC.
16: Good morning. Magandang umaga.
0: Opo, hingi lang po kami ng update. Anong bago so far as of 6 o'clock this morning, ASEC?
16: Opo, as of 6 o'clock this morning, meron na po tayong 37 deaths reported, apat dyan sa Region 11.

0: City, yung 33 po sa Region 12, 18 sa Sarangani, 12 sa Gensan at 3 sa South Cotabato.
1: Po. And the number is expected to go higher as we go along. Ano po?
0: Opo, meron pa po tayong ongoing search and rescue operation. So sana nga hindi natataas, ano, but we are expecting na medyo mag-move pa itong numbers na ito.
1: What about the number of injured persons and the number of displaced? Meron ba tayong figure, ASEC?
0: Opo, ang reported sa atin na injured as of this morning, 487 injured individuals from Region 11 and 12 na po yan.
1: Opo.
0: But again, ituloy pa rin yung ating rapid assessment, ano. Yung displaced naman halos umaabot po, as per report kagabi, umaabot na po ng halos 4,340 families, no, na or close to 17,994 families ang apektado. Ang nasa evacuation center ay halos 1,340 families or 12,349 individuals. But again, medyo tataas pa rin ito kasi halos 28 evacuation centers pa lang ang reported meron tayo.
1: Opo, and most of them naman, sawa ng Diyos, hindi naman po nasira talaga yung bahay, kung hindi yung marami dyan, inatakot lang bumalik. O di kaya dahil sa tsunami,
0: opo,
1: ano
0: opo.
1: Po, sa tsunami warning, ASEC?
0: Opo, yung sa tsunami warning, and then of course, yung mga aftershocks na binabantayan natin, nire-remind natin yung ating mga kababayan na mag-ingat pa rin. Although, Alvin, ano, as of this morning, halos 2,000 or 1,997 na ang reported damaged houses. Ano?
1: Opo.
0: Hindi pa dyan kasama yung mga infrastructure tulad ng mga bridges, uh-huh, mga road networks natin. Kasi as of now, meron tayong 47 officially reported. But yung DILG ay talagang puspusang kumukuha ng mga datos tungkol dyan kasi halos kahapon po 117 na government facilities ang reported na may damage. So yun po, tuloy-tuloy po. In fact, yung ating buong kabinete ay nandun na po sa Gensan kahapon kasama yung ating OCD administrator para po i-assess yung sitwasyon. At ito nga, priority itong ating search and rescue and clearing, no, kasi alam natin na marami pong dapat i-assess ng mga buildings na to make sure na pwede pong balikan or pwedeng gamitin uli, lalo na mga eskwelahan. So kaya po wala pa pong pasok sa Region 12 at yung ibang areas naman in Mindanao ay nag-resume na po. Pero dahan-dahan lang po kasi kailangan po ma-assess itong mga buildings natin, lalo na itong mga eskwelahan.
1: Opo, actually, nasusunod kong tanong, ilang schools ang so far hindi natin pwedeng gamitin because of the lindol or kasali na sa doon sa datos ng mga government infrastructure?
0: Hindi pa po. Ang schools kasi na nag-report sa atin as per DepEd kahapon, halos 6,000 public schools were affected, no? Kaya kailangan na isa-isahin na itong tingnan kung ilan dito ang hindi na pwedeng gamitin. Kasi nakita naman natin based sa reports and even pictures kahapon, meron po tayong mga gusaling na talagang buong building.
1: Oh.
0: Tulad nung sa isa sa Sultan Kudarat na bumagsak. No? So kaya po, dahan-dahan po ito. Kaya hindi po kailangan madaliin itong pag-resume ng mga pag-schools. No? Kasi kailangan na yung integrity ng building ay ma-ensure natin.
1: Opo, you confirm ba yon na ASEC na walang signal sa General Santos? May mga tauhan naman kayo sa Gensan, ano? Nakukontak nyo ba? Hindi namin makukontak yung PDRR mo ng Sarangani.
0: Opo, nakukontak naman namin kasi nag-deploy din tayo ng mga Starlink at iba pang mga satellite phones. In fact, kahapon may conference kami kasama po yung PDRIMO ng probinsya at tuloy-tuloy naman. Pero ang report sa atin intermittent kasi marami pong mga cell site na apektado at kailangan din na tingnan ng ating mga service provider para maibalik sa normal yung connection doon. But
1: okay.
0: Yun po, may communication tayo doon sa mga tao natin.
1: Opo. ASEC, nakita nyo po ba yung video nung may building yung Jollibee? Tsaka may yung may lab radio, nakita nyo po yun, yung gumuho, ano po? May nakita
0: opo,
1: akong
0: opo.
1: Additional na video na may mga lumabas bago tuluyang bumagsak.
0: Bago bumagsak, ay meron pa mga tatlo o apat na lumabas. So, yun naman, safe naman sila, no?

0: Pero ang tanong ko is, tuluyan ba nakalabas lahat ang nandun sa loob o may naiwan dun sa loob? Kasi talagang na-flat eh. Flattened.
1: Opo, opo. Yun po ang kino-confirm natin kasi kahapon meron pong mga videos na lumabas na mayroong tumingin, ano? May nagkaroon na ng search and rescue doon but wala pa po tayong confirmation na talagang wala nang naipit doon. So tuloy-tuloy pa rin yung operation natin. Yun po ang delikado sa mga commercial establishment natin kasi wala po tayong tally talaga kung ilan ang tao na sa loob sa oras na yon. We're just hoping na lahat po ng mga empleyado, at least yung mga empleyado makalabas. Ang problema naman yung pag-account ng mga customer na naiwan doon. But hopefully po, sana wala pong naiwan doon.
0: Opo. Ano yung focus for today, ASEC? Ano ang priority na kailangan tutukan ngayong araw ng Office of Civil Defense?
1: Opo, ang priority ngayon ay search and rescue. Kaya po, tutulak ngayong umaga yung ating mga augmentation team galing dito sa Manila. No? In fact, meron tayong isang team from the 525 Philippine Army Search and Rescue Group na pupunta doon from Manila para mag-augment specifically sa Balut Island sa Sarangani Province para i-augment yung search and rescue. So yun po ang priority, safety and yung ating mga kababayan, yung magkaroon ng immediate assessment ng mga safe na buildings para pwede na pong balikan. And of course, continuous provision ng ating mga relief items, lalo na yung nasa mga evacuation centers. And ito nga, yung pagbibigay ng mga temporary shelters kasi ito po ang kasunod na dapat gawin natin kasi marami po tayong kababayan na medyo apektado na nga at meron pong halos 433 totally damaged houses. So yun po, mga pang shelter repair kits and other materials na kailangan nila.
0: Yung mga gusali, ano, nabanggit po ninyo, yung mga private, nakita natin maraming mall. May SM, may KCC, ay kung ano pang mga mall, ano po. Yung mga yan, hindi muna yan dapat binubuksan, ASEC. Kailangan ma-assess muna yan.
1: Opo, opo. Kailangan i-assess po. At yan ang mga ating mga mall operators. Eh, may mga SOP po yan. At kailangan po may ma-certify ng mga engineers natin, lalo na mga building officials, na ma-siguradong yung integrity niya ay ma-sigurado natin para po bago pabalikin yung ating mga tao doon.
0: Sige, ASEC, makikibalita kami from time to time and please be patient with us. Ano po, mangungulit kami from time to time para ma-update naman natin yung ating publiko. Ano po?
1: Yes po, maraming salamat po Alvin.
0: Mabuhay ka, ASEC.
1: Maasahan niyo po at we'll keep on updating po.
0: Sige po, salamat po si ASEC Bernardo Rafaelito Rafi Alejandro IV, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Siyempre nagpapasabi na po tayo dahil makukulit ang mga mga mamayag, yung mga EP, yung mga researcher, eh pagpasensyahan nyo na po dahil ang pakay lang naman yan ay hindi makichismis kung hindi makakuha po ng impormasyon para maihatid po natin sa madlang people na nakamonitor at nagtitiwala po sa DCMM sa pagbibigay po sa kanila ng balitang sigurado at kumpirmado. Ano po? Eh propipihit po tayo, hindi po porkit nakatutok tayo, ang focus natin ngayon ay dun sa disaster, dun po sa Mindanao. Aba, meron din pong mga politika, hindi pa rin po nawawala ang mga balitang politikal. Eh kagaya nga po nito, kinwestiyon ng ilang senador ang kredibilidad ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kahapon, nagsagawa lang ang Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ng consultative meeting. Sa halip na pagdinig dahil nakasaad sa rules na hindi maaaring magsagawa ng pagdinig kung walang apat na miyembro mula sa minority bloc. Dahil dito, hindi maaaring ipakontempt na mga nagpakilalang bagman na hindi dumalo sa pulong pero humarap sa press conference sa opisina ni Senador Robin Hood Padilla sa Senado. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Bloc, inakusahan ng mga bagman ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may pera na kickback umano mula sa flood control projects. Pero sinita ni Senador Rafi Tulfo ang mistulang pag-coach at paggabay ng mga miyembro ng Cayetano Bloc sa mga testigo. Dismayado rin si Acting Senate President Sherwin Gatchalian dahil maraming inconsistency sa testimonya ng mga bagman. Para naman kay NBI Director Melvin Matibag, may tuturing na misleading ang hinihinalang coordinated na testimonya ng mga bagman at may tuturing lang na chismis ang akusasyon dahil walang ebidensya. Para naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tawagin ang mga bagman bilang 18 kargadores o basurero. Pero buwelta ni Senador Alan Peter Cayetano, matatawag na biggest cover-up ang pulong na ginawa ng Gatchalian Block. Sinuspindi muna ng Gatchalian Block ang pulong bilang paggalang sa mga biktima na malakas na lindol sa Mindanao. Nagalok naman si Batangas Congressman Leandro Lavista ng tulong sa investigasyon ng Gatchalian Block sa anomalya. Nanindigan naman ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldi Cuo na nakatanggap ng maletang naglalaman ng perang kickback sina Senador Mark Villar at Francis Escudero. Sa press conference, sinabi ni Attorney Levito Panigod na hindi nabanggit ang dalawang senador sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block noong Huwebes dahil walang nagtanong. Sinasabi ipinadala ang maleta sa bahay ni Villar noong 2022, gayon din sa bahay naman ni Escudero. Kumambyo naman ang dalawang bagman sa pagdawit kay Senador Loren Legarda sa dating affidavit at iginiit na nagkamali lang sila at walang nakitang maletang ipinasok sa bahay ng senadora. Handa naman si Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block matapos akusahang nakatanggap ng maleta. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation sa Pasay Regional Trial Court laban sa tatlong bagman matapos idawit sa anomalya. Ipinatatawag na rin ng Office of the Ombudsman ang lahat ng bagman bilang bahagi ng imbestigasyon. Balitang politika pa rin, ibinasura ng Malacanang at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang alok ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa liham, inatasan ni Cayetano ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales na makipag-ugnayan sa Senate Secretary ng Gatchalian Block na si Renato Bantug Jr. para maresolba ang kalituhan sa mistulang dalawang leader ng Senado. Sa kabila ng magkaibang pananaw sa Rigodon, iginiit ni Cayetano na kailangang magpatuloy ang trabaho ng Senado at umusad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, isinulong ang workable interim administrative arrangement tulad ng pag-adapt ng dual signatory sa mga papeles. Pero tumanggi si Gatchalian kaya iginiit ni Cayetano na mistulang dalawa na ang Senado sa Pilipinas kabilang ang the Senate of the Philippines at tinatawag niyang Senate of Malacanang. Nanindigan naman si Cayetano na hindi niya isusuko ang Senate presidency hanggang sa makakuha ng 13 boto si Gatchalian. Pero pwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat nang itigil ni Cayetano ang pagastang biktima. Pinayuhan din ni Castro ang publikong mag-ingat sa mga hindi pinangalan ng personalidad na napapanggap na banal. Nilinaw naman ni Castro na wala siyang pinatatamaan sa pahayag pero iginiit na wala siyang magagawa kung maapektuhan si Cayetano. 6:43. Naghain po ang prosecution team ng Kamara ng Manifestation sa Senate Impeachment Court sa halip na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa 4 na Articles of Impeachment. Sa 5 pay ng manifestation, iginit ng prosecution team na hindi nagbigay ang Vice Presidente ng malinaw at makatotohan ng paliwanag para depensahan ang sarili sa mga akusasyon. Kabilang dito ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, panunuhol, hindi may paliwanag na yaman at banta kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para kina Lead the Public Prosecutor Jervy Luistro at House Prosecutor Member Chel Diokno, hindi maring hilingin agad ng defense team ni VP Sara na ipabasura ang kinakaharap na reklamo. Inaasa ang magsisimula ang impeachment trial sa July 6. Samantala, kinukumpirma po o kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng moving structure sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, 6 na individual ang namataan sa naturang moving structure na may sukat na 6x6 meters. Nagpadala na ng eroplano ang AFP para bantayan ang aktibidad ng infrastruktura o estruktura habang naglabas na rin ng demarch o diplomatic note ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng insidente. Wala pang detalye sa estrukturang pinaniniwala ang nakuhanan din ng satellite image noong May 28. Si Secretary Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Gising! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tuwing umaga, Hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas!
0: Sasabayan sa almusal, ha? Sabi, ha? O anong almusal nyo dyan, ha? Magandang umaga po kina Grayson Mateo, gising na, ha? Paolo Balde ng Vera Catanduanes, si Mark Hernandez, si Ambassador Francis Chua, si Dr. Mario Fistin. Ang dami na pong gising at this time. Ganon din si Richard Merck, si Ann Bustamante Calumarde, si Alfred Estilan. Sino pa bang nandyan? O si James Dean Villoso. Ma'am Corito Season, ang dami ng gising, ha? Ako naman ang almusal ko mangga. Ha? Kaya maraming salamat po kay Sir Rachi Kuna, nagpadala ng mga giant na mangga. Ewan ko anong tawag dito, natanong ko si Kamil, hindi ko alam ang pangalan. Sabi ko, bakalabaw. Hindi, malaki po eh. Sobrang laki ng mangga, pero masarap. Ha? Sir Rachi, maraming salamat po sa ipinadala mong mangga sa amin ni Bigornia. Thank you. Maraming salamat po.
5: So,
0: sabi na natin si dating FIVOLS director, naku po, tagal po sa FIVOLS ni Secretary, ha? Ngayon po ay Department of Science and Technology Secretary Renato Soledum Jr. Hi, Sec. Good morning po. Long time no see.
6: Good morning! Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng inyong taga. So, bye-bye.
0: Opo, na-excite din po kayo doon sa istorya about sa Lindol sa Mindanao. I know, medyo masamang pakinggan yung excite, pero galing po kayo sa FIVOLS, hindi ho ba? Nung pumutok po yung kinikwento nilang Moro Gulf earthquake, nabalitaan nyo na po dati nung FIVOLS director pa kayo, Secretary.
6: Ayun yung una kong encounter sa 1976 Moro Gulf earthquake, na kung saan magnitude 7.9 to 8.1 ang estimate. At dito nakita yung talagang pangamba at pagkadelikado ng mga coastline areas ng Pilipinas sa tsunami, kasi may 5,000 ang namatay doon at 8,000 ang nawala o nasugatan. Kaya importante na talagang paghandaan ang malalakas na lindol, dahil una sa pag-uga ng lupa, nakakasira ng mga gusali. Pangalawa yung threat nga ng tsunami sa coastal areas.
0: Mas matindi pala yun, Sec, ano? Yung unang pagyanig dyan. I mean, yung recent history, mas matindi pala ang nangyari nung unang panahon. Anong year yun, Secretary?
6: 1976, August 17.
0: Ah, so yan yung prior to what happened yesterday?
6: Yes, but before that, syempre, marami na rin mga earthquake events offshore ng Sarangani. Meron tayong 2023, no? November 2023, magnitude 6.9. Diyan din sa lugar kung saan malapit sa epicentro. At noong 2017, ng April naman, April 29, nagkaroon ng magnitude 7.2 earthquake. Diyan din sa lugar. So may mga pagkakataon na may malalakas na paglindol dyan sa Sarangani na nakasira ng ilang mga bahay at may mga pagkamatay din. Pero siyempre, kung pag-uusapan natin ay malakas, ay isa na ito sa pinakamalakas na nangyari related dyan sa pagkilos ng dagat ng Celebes sa Cotabato Trends. Paminsan-minsan nga talagang nayayanig ang General Santos City at probinsya ng Sarangani dahil maliban dyan sa Cotabato Trends noong 2019 naman, sunod-sunod naman na paglindol lang nangyari dyan sa Cotabato area na malapit din sa General Santos.
0: I'm sure you've seen footages of the reaction ng ating mga kababayan. Paano yung assessment po ninyo? Na may natutunan ba tayo sa ating paulit-ulit na earthquake drill based on the video that you've seen kung paano mag-react yung ating mga kababayan?
6: Unang-una yung sa mga eskwelahan, marami ang talagang tama ang ginawa na nag-stay put sila sa gitna ng grounds na malayo doon sa mga building na posibleng bumagsak. Siguro maswerte din dahil hindi oras ng talagang nasa loob na ng mga gusali ang mga bata at nagkakaroon pala ng flag ceremony at mga programa dahil opening up at nasa ground pa sila. Marami doon nag-stay put, umupo o di kayo dumapa upang hindi sila matumba. Pero meron din tayong mga kababayan na yung nasa dalampasigan dahil nga may tsunami warning ay nanood pa.
0: Opo.
6: At hindi sila umalis. Although maswerte na lang 1.48 meters, no? Less than 1.5 meters ang pinakamataas. Pero kapag may warning kasi, kailangan din umalis sa dalampasigan upang hindi tayo maabutan ng malalakas at matataas na alon. So may napansin ako sa mga video na talagang may mga taong nanood pa at nagbantay.
0: So medyo may kulang pa, no? In terms of assessing the response of ordinary people, Secretary, parang may kulang pa. Anong nakikita mong solusyon para maging tama yung reaksyon natin? Kumbaga yung ideal na reaksyon mo when you experience these kinds of earthquakes?
6: Well, una-una, kailang ipagpatuloy natin yung mga earthquake drill. No? Maganda na yung marami akong video na pinanood at ni-review sa reaksyon habang lumilindol. No? Pero kailangan ding maintindihan ng ating mga kababayan na dapat lumayo sila sa mga posibleng matumba, mga poste, kawad ng kuryente, mga gusali, ang at least one distance na height ng structure, no? 1 to 1.5 height ng structure na pwedeng tumumba sa kanila ang dapat distansya nila. At siyempre hindi sila tatakbo at baka sila ay matumba. Pangalawa na kailangang paigtingin ay yung tsunami drill kung saan yung mga kababayan natin nasa dalampasigan, alam nila kung saan sila pupunta at anong gagawin. May mga napansin ako na pumunta sa dalampasigan at namulot ng mga naiwang mga isda. Mabuti nilang hindi ganun kataas ang balik ng alon. Otherwise, kung mataas yun, mabilis ang mga pangyayari at baka sila ay maabutan.
0: Kung sa Metro Manila po nungyari yung 7.8 na magnitude, anong nakikinikinita mong pwedeng kahinatnan, Secretary?
6: Yung magnitude na 7.8, hindi namin nakikita ito na manggagaling doon sa valley fault system. No? Mga 7.2 ang ating nakikitang mataas na paglindol. So, kunyari, may magnitude 7.2 na earthquake. Ang kaibahan ng nangyari dyan sa General Santos and Sarangani area. Nasa dagat itong nasa dagat yung epicentro kaya kunti lang talaga ang na yanig ng malakas. Kunti lang na lugar ang may intensity 8 yung Sarangani province and General Santos. Pero kung sa lupa nangyari yan, mas maraming building ang pwedeng mag-collapse o di kaya ay maraming mga masisira at yun yung pinakadelikado. Masyadong populated ang Metro Manila compared dyan sa Soccsaryen area at dyan natin makikita yung tindi ng epekto. Kahit 7.2 lang yan, mahigit 30,000 ang ating nakikitang epekto nito sa Metro Manila at pwede pang madagdagan ng epekto sa mga probinsyang nasa paligid ng Metro Manila. Yung 7.8 scenario or mas mataas na scenario like magnitude 8 to 8.3, nakikita natin diyan sa pagkilos sa Manila Trends, no? So kung ang titingnan natin yung possibility na magkaroon ng similar magnitude as nangyari kahapon sa General Santos, ano yan? Sa Manila Trends ang ating panggagalingan na source ng earthquake.
0: Ano isabi mo yung 30,000? 30,000 deaths?
6: 30,000 deaths ang ating scenario sa earthquake na magnitude 7.2 na manggagaling sa Valley Fault System or sa West Valley Fault.
0: Oh my goodness.
6: Tapos, yung sa paligid ng mga probinsya, may estimate kami ng mga plus 20,000. So, close to 50,000 ang talagang immediate effect pagdating sa casualty. Sa injury, marami. Kasi nga, marami ding ma-expose sa pagbagsak ng mga bahagi ng gusali. Kaya importante talaga na isang lesson na dapat natin makuha, na dapat matibay ang ating mga bahay at ating mga gusali.
0: Oh, ang problema, Secretary, you can never tell kung kailan po yayanig. Hindi po ito bagyo na pwede may warning. Yung lindol, wala pong warning. Hindi ho ba?
6: Tama yan. At ang kailangan dyan, ang best defense sa pagdating sa lindol ay masigurado na yung ginagawang mga bahay sumusunod sa building code at yung mga nakatira o yung mga nakatayo ng bahay at lusali ay ina-inspeksyon at tinitingnan kung kailangan i-retrofit, strengthen o di kaya ay huwag gamitin.
0: Secretary, we have 3 minutes left. Ano po? Pag lumindol, ang unang-unang dapat mong gawin ay duck, cover, and hold? O ang unang dapat gawin kung nasa building ka, lumabas, takbo, palabas ng building?
6: Situational yan eh.
0: Okay.
6: Ang aming unang tinuturo, dapat i-assess kung ang building is structurally okay. Ibig sabihin, hindi siya magko-collapse. Kung nasabi na hindi magko-collapse yan at talagang sumunod sa building code, ang pinakadelikado dyan ay yung mga bahagi o piraso ng building o mga gamit na pwedeng matumba o mabasag at ikaw ay ma-injure o di kayo mamatay. Kaya ang sinasabi natin, duck or drop, cover and hold, kumubli sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng mesa o di kayo sa sulok na walang matutumba. Kasi kung ikaw ay nasa looban ng building o bahay at nasa taas na floor, hindi kang makakagalaw sa tunay na malakas na lindol. Yung nangyari po na parang hindi na sila makatayo at matutumba sila, iyan po yung intensity 8 na tinatawag na delikado kapag tayo ay kumikilos. May mga namamatay po dahil nabagsakan. Pero kung sakaling kaya mo namang lumabas at na-assess naman na delikado talaga, kung kakayaning lumabas, na open ang area ang pagpupuntahan mo, di okay yon. Kasi minsan, paglabas mo at may mga building o di kaya ay mga bahay na babagsak paglabas ng sarili mong bahay, o di kaya ay punong bumagsak, delikado din yun. Kaya unang sinisecure ay yung ating katawan, ating ulo na hindi mabagsakan.
0: Opo, kaya tama
6: kaya
0: po.
6: Cover or hold talaga.
0: Tama po, Sec, yung sinabi mong situational. Ano po? Kasi kagaya niya, halimbawa nasa condo ka, nasa gitnang floors ka, 50 floors yung condo, nasa may 28 ka or 29 ka, paano yun? Bababa ka ba para tumakbo palabas or aakyat ka
6: hindi.
0: Para? Paano ba yun?
6: Wala. Stay put ka doon sa lugar mo.
0: Eh, paano pag bumuho? Yung...
6: Kaya nga importante na i-evaluate regularly kung matibay o hindi. Kasi imaginein mo yung steps ng hagdan, gumagalaw yan. So pagtapak mo, baka mahulog ka na o di kaya ay matumba. At imbes na mas wala kang injury, may injure ka. No? So importante po yun, maging situational at maghanap ka agad ng bawat bahay, bawat kondo. Isipin mo kung lumindol, saan ka pupesto? Gagawin na natin yan. Isipin mo saan ka pupesto habang wala pang earthquake para kung lumindog, doon ka kagad.
0: Ah, tama po. Dapat aware tayo sa kapaligiran kasi pwede na ang diskarte mo lumabas. E paano nung tumakbo ka, bigla kang nabagsakan ng kung anumang debris galing sa taas. Hindi kaya nadulas ka, nahulog ka sa hagdan.
6: O nahulog ka sa hagdan. Oh. May marami na tayong cases na ligtas dapat pero dahil tumakbo, natumba yung pader. Di kaya ay nahulog, di ba? So, importante na piliin yung pinakaligtas na lugar, doon ka mag-drop, cover, and hold, sakalang lalabas kapag tapos na yung pagyanig.
0: Very good. And dapat we'll have more of these reminders and discussion with experts kagaya ni Secretary from time to time para maging muscle memory na natin, Secretary. Ano po?
6: Yes.
0: Thank you, sir. Salamat po sa oras ninyo at mabuhay po kayo. Nice to see you again, Sec.
6: Maraming salamat din.
0: Mabuhay ka si Secretary Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. O ikaw, marunong ka ba bigor niya? Halimbawa, biglang humanik dito ngayon sa Metro Manila, nandito ka sa booth ng DZMM, anong gagawin mo? Magdadak cover? Eh, oh, kita mo?
5: Takbo sa labas.
0: Hindi nga eh. Kasasabi nga lang ni Solidum, di ba? Assess, kung may pwede kang pagtaguan dyan. Eh kung tumakbo ka, paano pag nabuhal ka dyan? Ikaw pa naman, ang bagal mo maglakad.
5: Oo, may problema. O sige, baguhin ko. Pag naglindol ka mo, kukunin ko yung mga mangga.
0: Sinafety mo na yung mangga.
5: Ay, biro lang po yun. Mali po yun,
0: dapat
5: mali yun.
0: Pag-aralan mo, dapat may discarte ka na. Ha? Ano, tatakbo ba ako sa labas? Total, ilang metro lang yan, no? Labas na.
5: Duck! Cover and hold.
0: Or duck cover and hold muna. Like sa ilalim niyan, medyo sturdy ba yan ka?
5: Medyo.
0: Pag bumagsak ba ito, palagay mo, kakayanin yan.
5: Oo, huwag lang tayong malasin dun sa glass. Maka-glass ako. Kasi yung
0: mukhang
5: glass
0: kakayanin
5: din,
0: naman eh.
5: Kakayanin. Oh. Basta nandun ka sa ilalim. Duck cover and hold lang. Yeah. Yung mga bata nga, di ba, nakita mo, books lang, yung ganyan. Maganda kung yun na ang naituro sa kanila. Matagal na yan.
0: Very good, very good. Kasi muscle memory na.
5: Yes.
0: Ano po? Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
7: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy on a Tuesday!
8: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
9: Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: 37 patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Maraming bahay paralan at iba pang pasilidad na pinsala rin ng pagyanig.
5: Pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao, umabot na ng mahigit 1 bilyong piso. State of calamity idineklara na sa General Santos City.
0: Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas ngayong buwan.
5: Presyo ng LPG ng Regasco bumaba, pero presyo ng mga produktong petrolyo tumaas.
0: Mga lumang problema tulad ng kakulangan ng mga guro at silid-aralan bumungad sa unang araw ng klase.
5: Ilang estudyante ng nursing hindi nakakatapos dahil sa gastos sa practicum program.
0: Alok ni Senador Alan Peter Cayetano para maresolba ang issue sa liderato ng Senado. Ibinasura ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Sa showbiz spotlight, Sharon Cuneta, ipinamana kay Casey Concepcion ang kanyang unang mamahaling relo.
0: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Martes, June 9, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
5: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. 37 na ang namatay dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 33 ang namatay sa Soksarjen habang 4 sa Davao Region. Halos 500 ang nasugatan habang 4 ang nawawala sa Sarangani at General Santos City. Aminado si OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga namatay habang patuloy ang operasyon sa iba't ibang lugar.
1: A priority ito ating search and rescue and clearing, no? Kasi alam natin na marami pong dapat i-assess ng mga buildings na to make sure na pwede pong balikan or pwedeng gamitin uli, lalo na mga eskwelahan. So kaya po wala pa pong pasok sa Region 12 at yung ibang areas naman in Mindanao ay nag-resume na po. Pero dahan-dahan lang po kasi kailangan po ma-assess.
0: Halos 2,000 bahayang napinsala habang naapektuhan din ang ilang paaralan, ospital, mall at hotel. Sa General Santos City, diniklara na ang state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng lindol. Maraming gusali ang napinsala kabilang malaking grocery store sa Barangay Galumpang. Isang bangkay na ang narecover sa gusali habang dalawa pang nawawala. Sa Sarangani, sinabi ni PDRRMO Head Rene Punzalan na wala pa rin supply ng kuryente sa ilang lugar, kaya pahirapan ang linya ng komunikasyon sa unang distrito na kinabibilangan ng bayan ng Maasim, Kiamba at Maitum. Mahigit 5,000 pamilyang inilikas at pansamantalang nananatili sa mga evacuation center.
1: Sige pa rin po ang monitor natin kasi hanggang ngayon wala pa pong di pa po na-restore ang kuryente. Medyo mahirap pa po ang ating coordination at communication po kasi wala pa pong signal ang ating mga telcos.
0: Sa Sultan Kudarat, sinabi ni PDRRMO Head Lovely Joy Haligado na halos 15,000 pamilyang lumikas mula sa coastal town ng Lebak, Palimbang at Kalamansig. Wala naman na paulat na nasawi at bahagya lang ding pinsala sa mga gusali.
10: Kinakailangan po ng ating mga kababayan na nasa evacuation centers po ngayon. Yun po yung immediate na pagkain, mga lugar, mga toiletries, yung mga basic needs po ng mga kababayan po natin sa evacuation centers so far po.
0: Sa Davao Occidental, sumabay sa pagbubukas ng klase ang malakas na lindol sa Mahayahay Elementary School. Bumigay ang bubong ng entabladong gawa sa yero, kaya nasugatan ang magulang ng ilang estudyante. Sa Davao City, inilika sa mga pasyente ng Southern Philippines Medical Center at pansamantalang sinuspindi ang operasyon.
5: Umabot na ng mahigit 1 bilyong piso ang pinsalang dulot ng malakas na lindol sa General Santos City. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala, lalo't naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan na si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lokal na pamahalaan para magsagawa ng damage assessment.
11: So, ang unang kailangan nating ayusin, siguraduhin natin yung mga karye at mga tugay, mabuksan natin as much as possible, lalo na sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga bulubundukin. Pati na rin ang mga private na kontratista, imomobilize na natin ngayong umaga at para magtulong-tulong na tayo dito. Kailangan lahat ng ospital natin ay gumagana at maayos yung pag-treat ng ating mga injured.
5: Nagsasagawa rin ng Department of Health ng rapid assessment para masuri ang mga pasilidad na naapektuhan ng lindol. Ang Department of Education pansamantalang sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Mahigit 3,000,000 estudyante at 100,000 guro ang naapektuhan ng lindol sa 5 rehiyon sa Mindanao. Sa tala ng FIVOX, halos 1,000 na ang naitalang aftershock na posibleng tumagal ng hanggang 1 buwan. Sakaling mangyari ang malakas na lindol sa Metro Manila at nasa lupa ang epicenter, posibleng umabot ng 30,000 ang mamatay.
6: Yung sa paligid ng mga probinsya, may estimate kami ng mga plus 20,000. So close to 50,000 ang talagang immediate effect pagdating sa casualty. Sa injury, marami kasi nga marami ding ma-expose sa pagbagsak ng mga bahagi ng gusali. Kaya importante talaga na isang lesson na dapat natin makuha, na dapat matibay ang ating mga bahay at ating mga gusali.
5: Si DOST Secretary Renato Solidum Jr.
0: Umabot na sa 30 ang namatay sa pagguhuna ay tinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi matapos ma-recover ang 10 sa ilalim ng mga debris kaninang madaling araw. Patuloy ang pagtatanggal ng mga gumuhong bato para magkaroon ng access sa collapse site sa Barangay Balibago. Nauna nang natuklasang hindi construction workers ang 7 nasawi kabilang ang sanggol na nakita sa duyan ay posibleng kasama ng ilang manggagawang kanilang pamilya sa barracks ng gumuho ang gusali.
5: Iginiit ng Department of Education na dapat maging handa ang mga paaralan sa iba't ibang kalamidad tulad ng lindol. Kasunod dito ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, kung saan ilang paaralan ang napinsala at agad sinuspindi ang pasok ng mga estudyante sa unang araw pa lang ng pasukan kahapon. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na nagpadala na ng engineer at sa mga apektadong lugar para suriin ang mga istrukturang napinsala ng lindol. Nangako ang kagawaran na bibigyang prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante at guro bago bumalik sa klase.
0: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ipinatupad na ang 3-term school calendar sa mga pampublikong paaralan mula sa dating 4 na quarters. Sa kabila ito ng reklamo ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Kahapon, sumalubong ang lumang problema sa mga paaralan sa pagbabalik eskwela ng mga milyong-milyong estudyante. Kabilang dito ang kakulangan ng teacher, classroom at hindi sapat na learning materials. Marami ring first-time na estudyante ang ayaw humiwalay sa magulang at magpaiwan sa eskwelahan.
12: Sobra pong paghahanda, kaso lang po, ayan, di po nagpapaiwan sa loob. So, ngayon lang din po kami magkakahiwalay dalawa.
0: Nagkilos protesta naman ang ACT Teachers Party List sa Maynila para sa panawagang itaas sa 50,000 pesos ang entry level na sahod ng mga guro.
5: Sa kabila ng libreng matrikula, ilang estudyante ng nursing at allied health program ang hindi nakakapagtapos dahil sa gastusin sa practicum program. Tinatayang umaabot ng 75,000 pesos ang kailangang bayaran ng mga estudyante para sa tinatawag na related learning experience, depende sa training requirement ng iba't ibang kolehiyo at universidad.
13: Malaki-laki po talaga yung expenses pag nasa medical, in medical field ka. And yung for RNE naman, yung binabayaran po namin doon is napupunta po yung sa mga hospitals na affiliated po ng schools namin.
14: Yung 30,000 po sa isang taon, hindi po siya biro nakitain eh. Kasi given na yung sweldo po sa Pilipinas, hindi naman po ganun kataas. Bukod po sa RLE, meron pa po kami yung binibiling mga paraphernalia. Hindi naman na po siya binibigay din ng school.
5: Dahil dito, inilunsad ng Commission on Higher Education ang programa kung saan makatatanggap ng 25,000 pesos na one-time subsidy ang mga kwalipikadong estudyante para mula sa kursong tulad ng nursing, pharmacy at medical technology. Inaasahang 15,000 estudyante ang makikinabang sa programa pero malayo sa mahigit 400,000 estudyante naka-enroll sa Allied Health Program sa bansa.
0: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, kinwestiyon ng ilang senador ang kredibilidad ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kahapon, nagsagawa lang ang Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ng consultative meeting sa halip na pagdinig dahil nakasad sa rules na hindi maring magsagawa ng pagdinig kung walang 4 na miyembro mula sa minority bloc. Dahil dito, hindi maring pa-contempt ang mga nagpakilalang bagman na hindi dumalo sa pulong pero humarap sa press conference sa opisina ni Senador Robin Hood Padilla sa Senado. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block, inakusahan ng mga bagman ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may pera na kickback mula sa flood control projects. Panosilitan ni Senador Rafi Tulfo ang mistulang pag-coach o paggabay ng mga miyembro ng Cayetano Block sa mga testigo. Dismayado rin si Acting Senate President Sherwin Gatchalian dahil maraming inconsistencies umano sa testimonya ng mga bagman.
15: Kung papanorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons.
16: Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi.
0: Iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na may tuturing lang na chismis ang akusasyon dahil walang ebidensya. Para naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tawagin ang mga bagman bilang 18 kargadores o basurero. Pero buwelta ni Senador Alan Peter Gayetano, matatawag na biggest cover-up ang pulong na ginawa ng Gatchalian Block. Sinuspindi muna ng Gatchalian Block ang pulong bilang paggalang sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
5: Nanindigan ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na nakatanggap ng maletang naglalaman ng perang kickback sina Senador Mark Villar at Francis Escudero. Sa press conference, sinabi ni Attorney Levito Baligod na hindi nabanggit ang dalawang senador sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block noong Webes dahil walang nagtanong. Sinasabing ipinadala ang maleta sa bahay ni Villar noong 2022. Gayun din sa bahay ni Escudero. Kumamyo naman ang dalawang bagman sa pagdawit kay Senador Loren Legarda sa dating affidavit at iginiit na nagkamali lang sila at walang nakitang maletang ipinasok sa bahay ng senadora.
17: Hindi nila nakita na nakapasok sa gate. Pagbaba ni Zaldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So pati si Mark Tiksay, na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas.
5: Handa naman si Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block matapos akusahang nakatanggap ng maleta. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation sa Pasay Regional Trial Court laban sa tatlong bagman matapos idawit sa anomalya. Ipinatatawag na rin ng Office of the Ombudsman ang lahat ng bagman para sa investigasyon.
0: 16 minuto makalipas sa 7 ng umaga, ibinasura ng Malacanang at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang alok ni Senator Alan Peter Cayetano, kaugnay ng liderato ng Senado. Sa liham, inatasan ni Cayetano ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales na makipag-ugnayan sa Senate Secretary ng Gatchalian Block na si Renato Bantug Jr. para maresolba ang kalituhan sa mistulang dalawang leader ng Senado. Sa kabila ng magkaibang pananaw sa Rigudon, iginit ni Cayetano na kailangan magpatuloy ang trabaho ng Senado at umusa ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, isinulong ang workable interim administrative arrangement tulad ng pag-adapt ng dual signatory sa mga papeles. Pero tumanggi si Gatchalian kaya iginiit ni Cayetano na mistulang dalawa na ang Senado, kabilang na ang Senate of the Philippines at yung tinatawag niyang Senate of Malacanang. Nanindigan si Cayetano na hindi niya isusuko ang Senate presidency hanggang sa makakuha ng 13 boto si Gatchalian.
18: No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. No. But I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. Ang sagot nila noon 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turnover na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything.
0: Pero balda ni Balas Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat nang itigil ni Cayetano ang pag-astang biktima. Pinayuhan din ni Castro ang publikong mag-ingat sa mga hindi pinangalan ng personalidad na nagpapanggap na banal. Nilinaw naman ni Castro na wala siyang pinatatamaan sa pahayag pero iginiit eh wala na siyang magagawa kung maapektuhan si Cayetano.
5: Naghain ang prosecution team ng Kamara ng manifestation sa Senate Impeachment Court sa halip na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa 4 na Articles of Impeachment. Sa 5 pahinang manifestation, iginiit ng prosecution team na hindi nagbigay ang Vice Presidente ng malinaw at makatotohan ng paliwanag para depensahan ang sarili sa mga akusasyon. Kabilang dito ang sinasabing maanumalyang paggasto sa confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at banta kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para kina Lead Public Prosecutor Jervil Luistro at House Prosecutor Shell Jokno, hindi maaaring hilingin agad ng defense team ni VP Sara na ipabasura ang kinakaharap na reklamo.
19: They did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment.
20: Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipa-dismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yon dahil siyempre kailangan unang mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso.
5: Naasahang magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
0: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
5: Aba, 7:20 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
22: The Senate is under attack.
23: There was no NBI agent in the Senate.
4: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
24: Kanina ay merong aarestuhin.
25: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
26: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
4: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
27: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Nasa kustudiya na ng DILG ang siyam na isinasangkot sa manumalyang flood control project sa Bulacan. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa kontrakto na si Kirby Discaya sa Senado dahil sa kasong malversation kaugnay ng 53 million pesos na substandard na rehabilitation o rehabilitation project sa Kalumpit. Kabilang sa kapwa-akusado ni Kirby Discaya ang misis na si Sara Discaya na nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. Patuloy naman tinutugis ang dalawa pang kapwa-akusado na mag-asawang Discaya na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan. Nangako ang DILG na walang ibibigay na special treatment kay Kirby Discaya na nakakulong sa Bulacan Provincial Jail. Naibalik naman si dating DPWH Secretary Manuel Punoan sa PNP General Hospital matapos dalhin sa pribadong ospital. Sakaling ma-discharge, ililipat si Punoan sa New Quezon City Jail alinsunod sa utos ng korte.
1: Sinimulan na ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong graft laban kina dating Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kaugnay ito ng sinasabing anomalyang paglilipat ng 41 billion pesos na pondo ng Department of Health sa Department of Budget and Management Procurement Service o PSDBM para sa pagbili ng medical supplies noong COVID-19 pandemic. Nagbigay ng testimonya ang direktor ng Senate Legislative Records at nagpresenta ng kahong-kahong dokumentong nakalap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa prosecution, may paglabag si Duque at Lau dahil pinayagan ang DOH na bumili ng gamit sa halip na ipadaan sa ibang ahensya. Itinakda ang susunod na pagdinig sa June 22.
0: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng moving structure sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner na anim na individual lang namataan sa naturang moving structure na may sukat na 6x6 meters. Nagpadala na ng eroplano ang AFP para bantayan ang aktibidad ng istruktura habang naglabas na rin ng demarche o diplomatic note ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng insidente. Wala pang detalye sa istrukturang pinaniniwala ang nakuhanan din ng satellite image noong May 28.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunso dito ng forced outage ng 14 na planta habang 11 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng halos 5 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 4 ng hapon at natapos bandang alas 9 ng gabi. Nauna nang inamin ni Energy Secretary Sharon Garin, natataas ang singil ng kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong kalagitnaan ng Mayo. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Saldarriaga na maaari ring magtaas ng singil sa kuryente ang mataas na demand at paghina ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 69 centavos kada US dollar.
2: We're hoping na hindi naman ganun masyadong kabigat itong papasok na ito na rates sa customers natin. Because kami concern namin syempre din na somehow ma-manage yung impact nito na wag naman masyadong may mataas.
1: Sa Webes, iaanunsyo ng Meralco kung magkano ang adjustment sa singil sa kuryente sa June billing.
0: Alas 7.26, bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Piso ang bawas presyo sa kada kilo ng LPG ng Regasco, nakatumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Buso dito ng pagbaba ng shipping cost ng LPG. Kung bumaba ang presyo ng LPG, tumasa man po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 5 pesos and 77 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 30 sentimo sa gasolina at 8 piso at 10 sentimo sa kerosene. Kahapon tumaas ang presyuan ng langis sa world market bunsod ng drone strike sa Kuwait International Airport. Sa unang araw ng kalakalan, mahigit piso ang naging dagdag presyo sa gasolina at kerosene habang buwaba pa ng 80 centavos ang diesel. Isang Indian ang namatay habang 3 Pilipino ang nasugatan sa pag-ataking isinisi sa Iran.
1: Posibleng gumamit ng pekeng plaka ang driver ng SUV na bumangga sa nakamotorsiklong tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa imbestigasyon, biglang huminto at lumiko ang puting SUV kaya nabangga ang pulis sa bahagi ng San Pedro, Laguna. Zumemplang ang motorsiklo at tumama sa Center Island habang tumakas ang SUV. Nakikipag-unayan na ang PNP HPG sa pamunuan ng SLEX at Anti-Cybercrime Group para mapalinaw ang mga video at matukoy ang pagkakakilanlan ng driver ng SUV.
0: Alas 7:28, kinasuhan na ng murder ang pasaherong bumaril sa TNVS driver sa Caloocan City. Sa investigasyon, humingi ng tulong ang suspect sa barangay na nawawala umano kaya dinala sa presinto. Dahil walang cellphone, ang mga pulis na ang nag-book ng TNVS para ihatid ang suspect sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Pero habang nasa kotse, pinipinit ng suspect na ibaba siya ng sasakyan pero ayaw ng driver dahil nakapin ang booking sa barangay Muzon. Ilang beses pang tinabig ng driver ang suspect na magtangkang lumapit hanggang sa biglang nagpaputok ng baril. Agad namatay ang biktimang si Eric Sonko habang naaresto ang suspect at nahulihan ng hindi lisensyadong baril.
3: Ngayon, nagkaroon siya ng babaeng anak. Tuwang-tuwa po siya. Yung puso namin hindi pa nabibinyagan. Ano pala ngayong September, sasabay sa birthday niya.
0: Ba't siya may baril kung galing siya sa presinto ng pulis?
1: May something.
0: Di ba dapat dinisarmahan na siya dun? Iginit naman ang Caloocan City Police na kinapkapan nila ang bulsa ng suspect pero walang nakuhang baril. Ay, saan galing yun? Malamang naitago ng todo.
1: Misteryoso.
0: Next.
1: Sa Quezon City, timbog ang dalawang miyembro ng salisigang na sangkot sa pagnanakaw sa barangay Paraiso. Modus ng mga suspect na mag-ikot sa lugar tuwing madaling araw sa kapapasok ng bahay at nanakawan. Kabilang sa niluuban ng mga suspect ang bahay sa Paraiso Street kung saan natangay ang bag, cellphone at 10,000 pisong cash ng senior citizen na biktima. Pinasok din ng mga suspect ang construction site. At tinangay ang cellphone ng natutulog na construction worker. Nakakulong na ang mga suspect pero hindi na nabawi ang gamit ng biktimang senior citizen.
0: Hindi simple lang, ano? Pumasok lang sa bahay tapos labas may nanakaw na.
1: In and out.
0: O kaya yung mga bahay ninyo, bantayan po ninyo. Huwag pakampante.
1: Mahirap na.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Ipinamana ni megastar Sharon Cuneta sa anak na si Casey Concepcion ang kanyang unang mamahaling relo. Sa Instagram post, ibinahagi ni megastar ang larawan habang suot ni Casey ang kanyang memorable na relo na binili pa niya sa sarili noong 17 years old pa lang siya. Ayon kay Sharon, mahalaga ang pag-aaring Cartier watch dahil naging bahagi ito ng mahalagang parte ng kanyang buhay. Ito ang relo. Ito rin ang relo suot ni megastar sa pelikulang Sa Hirap at Ginhawa kasamang ama ni Casey na si Gab.

0: nagiging vintage. Yung mga Patek, mga ganyan. Mamahalin yun. Ito, ano yung sa kanya? Cartier?
1: Cartier, oo.
0: Eh, magkano yan sa market pag mga ganyan? Yung Cartier, milyones din yung halaga niyan, ganyan, di ba?
1: Yes, oo. Hindi, saka ano rin to, di ba? Memorable nga din to kay Megastar. Kasi yung pala yung ginamit nila doon sa may movie na Sa Hirap at Ginhawa. Ayun. Tatay pa ni Casey, syempre, Gabby Concepcion. Gabby ang ano. Worst na tong relong to for sure.
0: Tsaka yung unang investment niya kasi, di ba, nagsimula siya singer.
2: Correct,
0: bata,
2: correct.
0: Parang ano din yan, child star din si Sharon Cuneta, di ba? Oo, bata naman din siya nagsimula.
1: 17 years old siya dito eh. Hindi dito na siya sa bata. Relong na to, so mas bata pa. Sikat naman na si, ano.
0: Ay, oo, no. Tama yan.
2: Gusto mo ba, partner, Pantek? Ibibigay ko sa'yo.
0: Nasabi ko sana, hindi kaya anak din ako ni Sharon? Partner, palagay mo, may hawig ba kami ni Sharon? Baka pamanahan ako eh.
2: Meron, partner. Huwag ka mawala ng pag-asa.
0: Thank you, Ryan. Sabi ni Sharon, kapal ng mukha mo, tanda-tanda mo na para maging anak.
2: Di ka nga, sabi ni Shafi.
0: Ryan, maraming salamat kay Neil Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita ay tinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
0: Energy Energy on a Tuesday!
4: Radyo Patrol Balita alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
7: The Senate is under attack.
8: There was no NBI agent in the Senate.
4: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
9: Kanina ay merong aarestuhin.
10: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
11: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
4: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Boses na gigising sa umaga,
4: Alvin L. Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
0: Oy, nasarapan ka ba dun sa manggang bigay ni Sir Ratchi? Pinatikim sa akin ni Camille, masarap.
2: Ratchi, marap. Although
0: ako mahilig kasi ako sa hinog, yung yellow. Pero masarap din pala yung ganyan, ano? Hindi siya maasim. Kasi kala ko maasim, ayoko maasim eh.
2: Oo. Ay, Camille, isoli mo sa akin. Binigay ko kay na Camille eh.
0: Binigay ko rin sa kanila.
2: Oo, ngayong masarap naman pala. Oo, masarap. O, isoli nyo yan.
0: Harang bata.
2: Ratchi, thank you.
0: Ratchi, thank you. Ayan, partner, nakatamo, nilagay sa bowl.
2: My Lordy.
0: Masarap siya, tikma mo, kahit dalawang praso lang.
2: Yeah, mama,
0: hindi siya maasim. No? Magandang umaga muna kay dating DTI Undersecretary. Naalala mo ba, partner, si Ma'am Zeni Maglaya?
2: Uy, oo naman.
0: Si Ma'am Zeni, ini-enjoy na lang, partner, ang milyones.
2: Ay, grabe.
0: Ilang years ba si Ma'am? 40 years ata.
2: Wow,
0: sana in service.
2: Sana all.
0: Alam mo naman pa din sa GSIS. Pag ikay umabot ng

0: 40 years, parang 90% ng lasweldo mo ang iyong pensyon.
1: Maiinggit talaga si Bato de la Rosa. Dahil sobrang hayahay ka.
0: Hayahay na ang buhay ni Yusek Zeni Maglaya. Sabi niya, to what extent ginagawa ang pag-aaral ng structural integrity ng mga structures, lalo na yung kondo. Napakarami dito sa NCR. Oo, wala, umasa na lang tayo, Yusek. Ano? Ganun talaga, tambahan.
1: Maraming ganyan, ilang taon na paulit-ulit lang na hindi nabibigyan ng tamang, nabibigyan ng clearance kahit mali-mali.
0: Yeah.
1: At alam na natin kung bakit, yeah. Alam na this. Yun.
0: Kaya dapat pag nakuha kang kondo, yung reputable.
1: Oo, tama.
0: Mahirap eh, mahirap pag gumuho eh, di ba? Si Deo Jeronimo, yung mga senador, tigil muna kayo ha. Lalo ka na kaldero. Sinong kaldero ang tinutukoy ni ano? Ni De Jeronimo. Vianna Villanosa, a blessed Thursday. Magandang umaga po sa inyo, Governor.
1: Si Vic Lima daw, bibigyan ka ng wall clock.
0: Yan. O bakit ka mo?
1: Eh, di ba nag-uusap tayo dun sa ipinamana na relos? O ako na lang, partner, yung ano, yung sa Manila City Hall.
0: Sobrang laki. partner, balikan natin yung usapan natin sa pamana, ha? Dahil nandiyan na sa linya, busy mama ito.
1: Sige.
0: Senator Rafi Tulfo.
1: Uy.
0: Miyembro po ng Senate Majority Block at chairman ng Senate Committee on Public Services. Magandang umaga po sa inyo, Senator Rafi.
1: Good morning.
2: Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Doris and Alvin. Good morning po.
0: Nena, makikibalita lang po kami, ano po, kasi nabanggit ninyo na parang may gap. May gap itong testimonya nung 12 bagman. Paanong gap ang sinasabi ninyo, Senator Rafi?
2: Napakagandang katulungan yan. Unang-una po, gusto kong iklaro sa lahat na tama yung sinabi ng commandant ng Philippine Marines, huwag silang tawagin ng mga ex-Marines kasi number one, sa 18 sa kanila, 12 doon ay mga nasibak. Again, nasibak sa servisyo, dishonorable discharge. Bakit ka mo? Kasi so, kasama na doon yung nag-absence without leave. Okay? And then, pangalawa, yung po sa 12, ka-discharge din ng okay lang, nag-retire. Tapos meron isang ex-marine, tapos meron isang reservist.
0: Opo.
2: Now, ang malaking tanong, sila ba nung pumasok kay Saldico ay nasa servisyo pa o wala na? Wala na po sila sa servisyo. Ex na po sila nung pumasok kay Saldico. Tapos, isa pa pong gusto ko ipunto na itinawag sila ni Sen. Loren ng mga bayani. Why? Hindi po sila mga bayani. Bakit kanyo? Unang-una, sila po ay umamin na sila ay naging kargador o delivery boy na mga mali-maletang pera sa mga kung sino-sino mga personalidad. Okay? Na alam nila yun ay para sa kickback. So why would you call those people bayani na inamin nila ay sangkot sila sa kalokohan? Tapos isa pa pong napakaganda ding point, ginawa nila yon dahil meron daw pong suhol na 5 milyong piso kada isa sa kanila. Unfortunately, sila po'y nabukulan. 375 lang po ata ang na-release so far. Kaya siguro napabago-bago ang kanilang statement. And then, kahapon po sa hearing, nagbigay ng kanyang testimonya si Director Matibag ng NBI. Out of doon 18, 5 lang po ang pumayag na magbigay ng individual affidavit. Napaka-importante po yun na dapat individual. Kasi po, pag 18 sila sabay-sabay, hindi dati malamang kung alin ba talaga doon ang totoo. Alin ba yung mga participation about isa. Eh doon sa po sa 5 na nga lang sila, paiba-iba pa pong statement.
1: Iba-iba pa.
2: Opo, hindi po nila nasasabi na, yes, nakita ko yan, yes, kausap ko si taong dinilibihan ko. Wala, puro nagtuturoan sila. Halimbawa, si Juan, sa kanyang affidavit, sabi niya, kasi sinabi ni Pedro, tapos sabi ni Pedro, kasi sabi ni Mario. Wala talagang definite na pagsabi na nandoon siya, nakita niya, personal and so forth and so on. Wala pong ganun. Kaya ang sinabi po ni Director Matibag, out of doon sa 5 na nagbigyan testimonya, 10% lang po. Bakit 10%? Kasi nga po, paiba-iba at isa pa po, ang nakakatawa nung sinabi ni Matibag, 10% lamang. Dahil yun po, sinabi nila, okay, kami po ay ex-marine. Kami po ay nakatira sa ganitong lugar. Ako po si ganito. Ito po yung edad ko. Yun lang po ang tama. Kaya 10% tama.
1: Diba?
0: Ano ibig sabihin, Senator? Para ang sumat total, ang sinasabi ninyo, parang imbento ang sinasabi nitong 18 ito?
2: Well, Yes. Karamihan po talaga imbento. Siguro po dahil may consideration ng 5 million pesos. Kung matatanda niyo po, meron siya naman nireptak. Una, sinabi nila si Congresswoman Laila De Lima na napigyan ng maleta. Eh at that time nung binanggit nilang araw na bigyan maleta, eh nasa kulungan pa si, kaya si Congressman Laila De Lima. O tapos isa pa, sabi nila si Loren Legarda, eh nabigyan daw ng maleta. Eh nung tinawag silang bayani, winido na nila. O si Mark Villar, eh sabi nila meron, pero ay wala pala doon. Eh ano ba talaga kuya, di ba? Yun po yung tanong. Marami silang inconsistencies, pati yung mga pari, sabi nagbigay din ng maleta sa pari na palibasi binabatikos ang kabila. O binabatikos, itong pari palaging buwabatikos sa gobyerno noong panahon. So sinabi na bigyan daw po ng maleta sa may Mindanao Avenue yung simbahan doon diniliver. Eh wala na bang pong simbahan doon sa Mindanao Avenue? Meron pa sinabing money exchange somewhere in Makati ata yun. Doon daw po din nagkaroon ng palitan ng dolyar to pesos. Eh wala naman pong ganun money exchange center doon sa lugar na binanggit nila. Ang dami pong inconsistencies.
1: So Senator, kung marami pong ganyan na iba-iba, maraming inconsistencies, bakit pa po tayo nag-aaksaya ng panahon?
2: Iyon nga po, bakit nag-aaksay ng panahon? Eh meron pong agenda. Meron po talaga silang plano. At kung ano yung plano, eh kasama na po talaga yung sinasabi nga po ng ni Director Matibag, eh baka destabilization.
1: Ah, destab na naman. Pero partner, di ba ikaw ba nagsulat nito o narinig natin yung sinabi ni Alan Peter Cayetano? Ano reaction nyo lang, Sen? Kung di ka raw lang tulfo, ipapatulfo ka niya.
0: Ayun, yung isang linggo pa yun.
1: Oh, no, isang linggo. Oh,
0: sabi ni Cayetano, kung di lang kayo tulfo, isusumbong ko kayo kay tulfo eh.
2: Nakakaawa nga po. Dati galit na galit po ako dyan. Ngayon medyo naawa na po ako dahil kahit pa paano, eh, naging friend ko rin siya. Kahit pa paano, senador pa rin siya. Eh, siya na po mismo nagmamakaawa ngayon kay Sen. Win, ang aming acting SP, na kung pwede, eh, join daw yung maging signatory sa mga cheque, sa mga voucher dyan sa Senado. Eh, sabi ni Win, hindi pwede. Ako yung recognized ng gobyerno, ng executive, saka ng HOR. So, akong legit, akong pwedeng pumirma lamang at hindi ka pwedeng sumama. So, ngayon, eh, para malungkot at nakayuko ata, lumabas ng Senate si Cayetano nung malaman niya na ganoon nga palang gusto mangyari ni Win.
1: Opo. Bakit na meron kayang pagkakataon, Sen, na ikaw ang pumagitna? Ikaw ang magbigay na lang ng advice na mga kasama? Kasama talaga, no? Ito na lang ang gawin natin. Magpakumbaba yung isa, huwag na tayong maglabo-labo dito nang maging maayos yung trabaho natin. Palagay mo that would work?
2: Alam mo, Ma'am Doris, napaganda po yung sinabi niyo. In an ideal world, tama po yan. Yan po dapat. E kaso, hindi po. Abnormal po ito mundo na iniikot na natin ngayon ng Senado dahil meron talaga mga nagmamatigas. Kahit natalo na, hindi po matanggap yung pagkatalo. Gumagawa ng lahat para manggulo. Kaya nga po, no can do. Much that I want to, but hindi ko po kayang gawin yun. Baka mapahiya lang ako, baka mag-init ang ulo ko, baka lalong makadagdag na ako sa nangyaring kaguluhan dyan dahil kapag ako ininsulto at kung ano nang ginawa sa akin, eh siyempre papalag tayo.
0: Opo. Ngayon, ayun, Senator. Opo, naintindihan natin. Ano? Ngayon, Senator, paano kaya mariresolba yung issue sa ngalan na lang po ng tao? Ano? Kasi nakakahiya po sa tao, sa totoo lang. Ano? May problema sa Mindanao, pero nagbabangayan yung Senado natin. Baka hindi makausad at makagawa ng kanilang trabaho. Ano po? Paano ba natin iriresolba itong problema?
2: Yun nga po eh. So ngayon, nakikita ko po, wala eh. There's no light yet at the end of the tunnel, ika nga. Kasi pakapalang po ng muka eh. Yun po yung sitwasyon ngayon. Maliban na lang po kung makakahanap po tayo ng itak na napakatulis na kapag tinaga mo sa muka, tatalab. So ngayon po kasi lahat ng klaseng itak meron dyan. O palakol, pag hinampas mo sa muka nito isang tao, eh yung palakol pa at yung itak ang mababali sa sobrang kapal.
0: Tawa kami ng tawa ni Bigor niya to.
1: Kawawa naman yung
0: ganun kakapal ang mukha.
1: Kawawa ang palakol at itak.
2: Kahit lalong pinakamatulis na samurai dyan, galing pa sa import mo galing sa Japan, panahon pa ng samurai era. Kunin po yung gold pa na samurai, hinampas mo sa mukha nito isang tao, yung kawawa naman po yung samurai, mababali. Diba?
1: Pati
2: yung mga palakol, pinakamagandang palakol dyan. Pati nga yung ano man tayo, pamputol ng nung mga troso, pag yun.
1: Grabe ka yun.
2: Ano ba yung tawag nun? Yung...
0: Chainsaw?
2: Chainsaw. Oh. Kukuha po kayo yung pinakamatibay na chainsaw yung pag ginanong mo sa buka ng isang taong yan, naku yung chainsaw, mababali po talaga, matiwala kayo sa atin.
0: Susumaryo.
2: Ito nga po, kahit yung kidlat, halimaw, kumidlat, tinamaan yung mukha niya, naku yung kidlat, babounce back, no, babalik sa langit.
0: Ganun katindi ah.
1: Kamukat-mukat pa niyan.
2: Nagpapatalan po ako kasi, kawawa naman po yung taong bayan.
1: Sa totoo lang, lalo pat meron tayong bagong kinakaharap na problema ngayon, ang focus dapat ay ang Mindanao at ang nangyaring calamity sa kanila.
0: Oh.
1: Pero baka kamukat-mukat mo, yung chainsaw, kasuhan
2: Opo.
1: Itong tao na to.
2: Opo.
0: Senator.
2: Opo, sir.
0: Pinapa-regard si, nagpapa-regard siya si Willie Delgado Jr. Sabi niya, pakikamusta mo ko kay Sen. Rafi. Ah. Matagal-tagal din kami nagkasama sa RMN at sa TV5.
2: Sige, minsan mag-coffee po kami, pakisabi po sa kanya.
0: Hindi, minsan ay dumaan ka naman dito sa amin sa studio.
1: Oo, dito na lang muna. Diba?
2: Sige po.
0: One of these days.
2: Pag-nabakante. Nakabagit niyo po yung earthquake nga pala kanina sa Jensen at tayo po ay ilang beses ko na dinasal yan at tayo po ay gagawa rin po ng mga hakbang na para po makapagpaabot ng tulong dyan ang aking tanggapan. Isa pa po na gusto kong ipaalam sa lahat, kaya nga po dapat maggawa ng inspeksyon ang ating mga kinukulang tungkol sa mga buildings na construct, kung tama ba ang pagkakonstruct, kung tama ba ang materials na ginawa, mga nilagay. Kasi take note, yung nangyari po sa Pampanga, wala pang earthquake yung gumuho na. Paano po kaya kung palayo lang yan po yung nangyari dito? Delikado. Baka maraming mga building gumuhag sana. Kaya ngayon pa lamang sana ating mga kinukulan umaksyon na mag-inspeksyon lalo po sa mga ospital at sa mga paaralan to make sure na yan ay it will stand as strong as 7 something na earthquake. Diba? Tapos dapat ngayon pa lamang gumagawa na sila mga reinforcement sa mga buildings na tingin nila medyo luma na.
1: Pero Sen, marami na po mga pulisiya na ganyan. Matagal na po yan eh. Kaya lang, time and again, makikita lang yan, mapapansin lang kapag nagkaroon ng kalamidad. Alam na po natin ang dahilan, alam na this, Senator, kung bakit nakakapasa, bakit nagkakaroon ng permit.
0: Magkano, ako rin.
1: How much?
2: Sa tanong, sa halagang magkano, yun nga po. Para, because of corruption, yun po yun eh. At saka tayo po, yung mga nasa gobyerno natin, hindi naman po lahat, karamihan ay reactive as opposed to dapat proactive. Kung may nangyari, tama po kayo, Ma'am Doris, pag may nangyari na saka pala sila umaaksyon, nag-iimbestiga, pero bago mangyari yung insidente, hindi sila nag-iimbestiga. Pero po tayo, kung matatanda niya po, tayo po, palagi po tayo nag-i-inspect. Nung ako po ay dole pa na chairman, nag-inspect po sa mga factory to make sure na tama po yung ginagamit nilang labor standard codes para sa mga empleyado, etc. Ganun po dapat.
0: Tama. Senator, babalik ako sa politika. Isa lang, bago ka namin bitawan. Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, dalawa daw yung Senado. Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Pinatutungkulan po yung grupo ninyo. Payag ba kayo doon na ang Senado ay kontrolado ng Malacanang, dinidiktahan daw ng Malacanang?
2: Sir Alvin, maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avelino versus Cuenco. Marami po. Tapos marami pa pong precedent after that. Yung kay Drilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum sa dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor sa iba't ibang university ng law,
0: IBP,
2: mga ex-justices, IBP, na pumapanik po sa amin na kami pong legit. Tapos, isa pang-apat po, recognize po kami ng executive. Panglima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. Of the people.
0: Paano yun? Naputol, Senator Rafi? Paano yun?
2: Senate of the DDS po siya.
1: Okay.
0: So, kung ako sa
2: Senado sinyo. Senado po sila ng DDS. kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas.
1: Ayan.
0: Ayun, no. So, kanya-kanya. Eh, feeling ko naman hindi papayag si Tulfo, yung dalawang Tulfo, o di kasi Gatsalian, na magpadikta sa ano, sa gusto ng Malacanang.
1: Ay,
0: kasi ang Senado, bastion niya ng independence partner. Hindi ba, Senator Rafi?
2: Opo, tama po kayo dyan, sir. Sir Alvin, Ma'am Doris. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never, at hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS, kaya takot na takot sila kung ano, lahat ng kilos sila. Depende kung ano po yung maniubra ng mga trolls nila sa DDS. Doon po sila sumusunod. Doon sila. Yun po at ang kumukumpas sa kanila. Tingnan niyo po, lahat po ng mga posts ko sa social media, kahit na napakaganda po yung mga accomplishments ko, achievements po na ipopost ko po sa social media, nandun agad yung mga trolls ng DDS. Nandun po yung nangasar, hindi ko naman po pinapansin. Ito po ay base po sa sinasabi ng aking mga taga-coms. Kasi ako po, hindi naman ako nagbabasa na at nanonood sa social media dahil alam ko naman po mangyari. Puro lamang mga pang-asar dyan. So sinasabi po sa akin ng coms, sir, sabi, lahat ng post natin, puro na lang kantsaw at puro mga kabastusan at basura. Sabi ko, anong desisyon nyo? Wala sir, wag mo na lang panoorin, wag na lang basahin. So ganoon na nangyari.
1: Dead Makels na lang, Dead Makels.
0: Ay kasi may mukhang may campaign sa laban sa inyo ang mga DDS na
1: bakit
0: para kamo? Unfollow.
1: Bakit kamo?
0: Unfollow yung mga Tulfo. I don't know kung ano reaction ni Senator Jack.
1: Oo.
2: Hindi lang po ako, pati si Erwin, pati lahat po kami na 11. Talagang tinitira ngayon po ng DDS. Lahat po nang kumukontra doon sa side ng grupo ni Alan Peter, binabanata talaga kami. Alam niyo naman po yung troll siguro, di po ba? At hindi po ako galit sa mga troll ha. Totoo po yan, from my heart. Hindi po ako galit sa mga troll. Dahil naghahanap buhay lamang po sila. Kasi nga po, kung tinanggal mo sa kanila yung pagiging troll, ano pa po ipapakain nila sa kanilang pamilya, di ba? Pagbabayad ng kanilang rent at bills. So, trabaho lamang, walang personalan. So, I don't have anything against them, truly.
1: Apo,
2: kasi naghanap buhay lang sila.
0: Oh.
1: Sen, hindi kaya ang dahilan kung
2: kaya
1: bakit...
2: Kaya naghanap buhay na baloktot, pero okay na rin kaysa magnakaw.
1: Ayun, tama. May tama diba? Naman. May tama ka doon, Sen.
0: Diba,
1: pero yung meron kayang katotohanan, yung sinasabi ng ilang mga kaibigan kong Marites, na kaya ka tinatarget ng mga ganitong klaseng negative, pati na rin yung kapatid mo na si Sen Erwin, ay dahil paunti-unti ay kayo ay pumapantay na doon sa isang nagdeklara na siya ay tatakbo. Samantalang
0: for 2028 elections.
1: Oo, for 2028. Samantalang kayo, nagdeklara naman po yung magkapatid, ayaw namin.
2: Yan nga po, Ma'am Doris, Sir Alvin. In fact, 2 years ago pa, meron po lumabas na survey na lamang ako, pumapantay ako, mababa ako ng konti lang kay VP Sara. Doon po nag-umbisa yung mga trolls against me. Nung hindi pa po lumabas yung mga survey na yan, wala po nagtutroll sa akin. Maging kay Erwin ngayon, recently, nung gumaganda yung survey ni Erwin. Kaya nga po, sinasabi ko palagi namin ni Erwin na sa mga survey companies, na huwag niyo na po kami idamay sa mga survey niya because we're not interested. So yung ibang tao na lang na sa tingin nyo na talagang may balak tumakbo, nandiyan naman si Sen Risa, nandiyan si Sen Bam, nandiyan si Ma'am Lenny o Mayor Lenny. Ang dami po ma-interesado. Nandiyan po si Mayor Magalong, nandiyan po sino pa, Senator Trillanes. There's so many of them who are willing. So sila ilagay sa survey, wag po kami. Nandiyan pa si ano Secretary John Vic Remulla na pwede pero, naman din maging pambato ng Malacanang.
0: Pero sino Sen, pa ba dyan? Bakit ayaw po ninyo?
2: Naku sir, sakit sa ulo lamang po yan. I'm very happy and contented dito po sa Senado na marami po akong nagagawa. Marami po ako na ipapasang batas. Marami pong mga lumalapit sa akin, nagtitiwala sa akin na nabibigyan ko solusyon yung kanilang mga problema. Nais ko pala i-take this opportunity na sinabi ni Pulong na ako raw ay pang-away asawa lang daw mga ginagawa kong pagsusob na problema. Para sa informasyon ni Pulong at mga taga Davao, marami na po akong manasolve ng mga problema sa Davao na imbis na lumapit po sa kanila, pupunta po all the way from Davao, bumibiyahe po sa RTIA Action Center dito po sa Mandaluyong at nabibigyan po ng solusyon. At kung titingnan po ni Pulong at lahat ng mga nagsasabing pang-asawa lang ang susolve ko ng problema, may resibo po yan sa YouTube by the thousands and hundreds of thousands every day, iba't-ibang klaseng problema. Particular po sa labor. Ang dami ko na po na problema sa labor. By the hundreds pupunta po dyan, nasusolve ko po after a day or two na ibibigay po sa kanila ang kanilang mga sweldo. Yung mga community problem na 10, 15 years na hindi na susolve yung kanilang kalsada, yung may mga problema dyan sa mga basura, nasusolve ko po. Meron pa kuminsan dyan, yung mga barko na na-stuck na sa isang lawa na nagkakaroon ng polusyon, kung sino-sino nilapitan ng mga tao doon sa komunidad, hindi po nasusolve ng ating gobyerno. Nung ako po nilapitan, in less than a week, nasolve ko po. Ganun po tayo umaksyon. Kaya nga po, the information of Pulong, ang dami ko pong nasolve, Pulong. Pumunta ka na lang doon sa action center ko, makita mo hundreds and hundreds every day nagtitiwala sa akin. Sa iyo, meron ba? And every day, tingnan mo po sa YouTube channel ko, makikita mo dyan, may resibo ako na nasusolve ko, hindi lamang po away-asawa, kundi problema po ng lahat from all walks of life. Maging po yung mga tinatawag na elitista, pumupunta po sa akin na hindi nila masolve. From up to bottom, lumalapit po sa atin yan at nabibigyan po solusyon. At hindi lamang po ako nagsasalita dahil gusto ko lang magsalita. Yan po yung may resibo. Yan po yung nasa YouTube channel ko po. Kaya nga inabot tayo ng ganito kataas na subscription na 30 million because nakitiwala sila sa atin. Yan na po yun.
0: And then may mic.
1: Pahabol na lang, Sen. So yes, ano ang pwedeng magpapalit ng isipan mo para tumakbo?
2: Wala po talaga. Happy na po ako sa pagiging senador. Maganda po yung nagagawa ng aking tanggapan sa Senado. Marami po tayo nagagawang trabaho. Bakit pa po ako pupunta sa much higher office na yan po'y sakit sa ulo lamang at tayo po'y agad tatanda? Sabi ko nga po at ng wife ko, halos lahat ng presidente, pag retire nila, it's either sila po'y nagkakasakit o nakukulong at kung ano na pang problema dumarating sa kanila, wag na lang. Ako po, mag-re-electionist lang ako. After that isang term, mag-retire na po ako. Malakas-lakas pa po ako, mayawa ng Panginoon. Makakapag-travel-travel pa po tayo at makapaggawa ng mga trabaho sa farm. Yun lang po talaga aking munting balak, plano at ambisyon.
0: Okay. Sen, may yung mga empleyado daw ng Senate, may problema sa sahod, may nag-uwi daw ng records ng lahat ng empleyado kaya hindi makasahod. I know, mukhang kay Senator Sherwin ito, pero tanungin ka na rin namin yung pasahod ng mga empleyado sa Senado dahil sa impasse dyan sa chamber ninyo.
1: Oo.
2: Yan po, hindi masyado ako sure tungkol dyan. Pero what I'm sure about is si Acting SP Win naman po ang nabigyan ng otoridad, ng executive at ng HR na para magpirma ng mga cheque, ng mga voucher. At yung pirma naman po ni SP, Acting SP Sherwin, ang i-honor ng land bank at lahat ng mga banko na under sa gobyerno, ang i-honor lamang yung signature ni SP Win, Acting SP Win.
0: Sige po, hanggang dyan muna, Senator Rafi, yung pangako mo, ha? Baka one of these days makadaan po kayo sa studio, ha?
1: Titimplahan daw kayo ni Alvin ng kape. Masarap po mag-timplay
2: ito
1: ng kape.
2: Thank you, Sen. Minsan, daan po ako dyan.
0: Mabuhay po kayo, mabuhay ka. Thank you. Si Senator Rafi Tulfo, membro po ng Senate Majority Block, chairman po ng Senate Committee on Public Services. Tama siya, partner, eh. Huwag mo siyang ilagay sa mga medyo tension na kasi hindi niya mapipigilan yung bunganga niya eh. Talagang magsasalita at magsasalita yan, partner.
1: Correct. Yung kapatid niya, nagsalita na nga na kukwelyo.
0: Kumbaga atapang-ataw
1: kahit noon pa.
0: Tapos magsusori kasi siyempre bugso ng damdamin. Nagsorry si Senator Erwin, di ba?
1: Oo. Pero hindi mo rin naman mapipigilan kasi yung tawag na, sabi mo bugso ng damdamin. Yeah. At saka yung talagang out of frustration.
0: Yeah.
1: Diba? Kaya nasasabi nila yung mga ganon.
0: Hoy, sabi ni Sir Rachi Camille, dapat inintay daw natin na maging yellow yung manga. Naku, wala na. Sinintin siya na po. Gusto na po nilang kainin. Nasa tiyan na po
1: eh. Nasa tiyan na lang po yellow.
0: magandang umaga, Jing Subido. Jerry Diaz, magandang umaga. Vienna Villanosa, si Ann Bustamante, nabati na natin. Si Ma'am Corito, pinapabati si Dave Kua. Happy birthday. Naku, nandyan na yung aso. Alfred Estilan, magandang umaga sa'yo. Wala akong nabasa tuloy sa ex kahit isa partner.
1: Wala kang mabasa. Ako naman, paano ito? Mamaya na lang ko babatayin. Si Dr. Orlando Diomampo, presidente po siya ng Medical Center Paranaque or MCP. Ma'am Lorraine Lianto Brusola, ang Chief Nursing Officer. Ma'am Elaine Bunhan, Head ng Nursing. Justice Ladigohon, OIC Head Nurse. Doktora ko si Jessica Arian Pagdinglasan. At si Doktor, ang nephro ko, Doktora Paulette Marshall.
0: Di ba may usapan na tayo?
1: Na?
0: Bago batiin yan?
1: Ano? Ayaw nga pala. Nakalimutan ko. Ba? Kapag hindi ako nalagay sa isolation, walang bate.
0: Happy, happy birthday, June Villa! Ayan, sinali ko na si June Villa. Maraming maraming salamat. Ma'am Elsie Balion Florentine, Danny Santiago. Bati na lang, wala nang basa.
1: Wala
0: na. Amy Hernandez, Jeffrey Mangay. Si Josh Kyle Edip at si Elita Nilad at si Sarah Concepcion. Ay naku, kami